0: Pogi, toto time please.
1: Ang oras na mga Pogi, 8:05 ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bicornia.
4: Ganda!
3: At nagpabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Kalma na, kalma.
1: Nandito na ang papa.
0: Nandito na kami. Magkita-magkita kumaga mga kapamilya. Oras na po ng Tandem ng Bayan. Hanggang alas 9 po tayo ng umaga, syempre. Pero minus pa rin ang ating ganda.
2: Ganda!
0: Eh, nagre-relax muna ang ating tandem na si nag-iisang mutiara masa Doris Bigornia. Pero may katandem tayo ngayong araw, syempre. Ang ating raketerong kaibigan.
1: Baka may naikinig na boss. Tama na.
0: Raketero lang naman. Ibig sabihin, kapag may mga wala, kailangan ng tulong. Eh, yan. Kagaya ngayon, eh. Di nakikiraket ka. Nakikiprograma ka. Good morning, partner!
1: Good morning, present! Ako po si Christian Yosores. Pansamantala pong hahalili kay ating Doris Bigornia dito po sa Tandem ng Bayan. Busog na.
0: Na. Kumusta?
1: Kumusta?
0: Kumusta? Kumusta ang mga naging pahayag ng Pangulo kahapon sa Sona? Dami, no?
1: Haba, ano pong tumatak sa inyo, mga kapamilya? Kanina, pinag-uusapan din namin ni Sir Alvin yung speech ng presidente, di ba? Mula sa enerhiya, sa flood control, agrikultura, issue sa West Philippine Sea. Malalaki ang mga binanggit ng Pangulo, pero gaya nga ng binanggit kanina ni Sir Alvin, gaano ba kabilis yung pagtugon din dito talaga bukod dun sa mga plano?
0: Tsaka kung gaano ka, tama, gaano kabilis na maramdaman, at kapag sinabing ganito, kailan natin mapapakinabangan? Hindi pwedeng ito na yun. Tapos, mga ilang taong pa ba ang iintayin para ma-experience ng mga kababayan natin? Yung kaya kahapon, yan nung din namin agad sa Senate, yung sa energy, yung mga system loss na yan. Eh, ongoing naman talaga yung hearing ng Senate diyan. So, Thursday, tomorrow, kung hindi ako nagkakamali, may another hearing for that. Kaya pwede na at least sa Senate, eh, maumpisahan na yan. Yung gusto ng Pangulo na yan na amyenda sa IPIRA law. Plus, syempre, huwag ipasalo sa ating mga consumer naman. Yung system loss na yan, yung mga nalulugi nyo, sa amin nyo ipapasan.
1: Ang dami na nga namin pasanin, di ba? Hindi lang naman po kuryente ang ginagastosan ng publiko, eh, di ba? Sa pang-araw-araw. Kaya kung kayang madali talaga, kung madaling madali at mapabilis po, mas mabuti dahil yan naman po talaga ang gusto nating lahat.
0: Hindi Mr. Ba? President! Gusto lamang po naming sabihin, 'di ba?
1: Anyway, mahal na pangulo.
0: Pero hintayin po natin 'yan, syempre mahalaga po na may mga narinig tayo, mahalagang pinakinggan natin, 'yun po yung importante doon. Pinakinggan natin and then mula doon sa mga sinabi ng pangulo na 'yon, bubusisiin natin, aaralin natin paano at kailan mangyayari itong mga ito. Syempre bukod doon sa naging sona ng pangulo, partner, 'di ba? Merong mukhang may nagtangka kahapong manggulo, eh.
1: Yes, umaga pa lang, di ba?
0: May DOJ.
1: May DOJ, pati po sa Senado, na may mga di mo na ipampasabog na...
0: Yung sa DOJ, nung madaling araw ata yung sumabog, medyo malakas daw, eh. Nauka yung pinagpatungan nun. Plus, nasira, nabasag yung salamin nung katabing sasakyan. Sa labas po yan ang compound, dahil hindi po sa loob ng compound ng DOJ. Yung nakita rin sa Senate, sa may Jokno Boulevard po yun, bago ka pumasok doon sa gate naman ng Senado, sa labas din
1: ano
0: po.
1: Ano kayang ibig sabihin nun? Ano, timing lang ba yun dahil sona ng Pangulo kahapon o meron pang mas malalim na dahilan kung meron man?
0: Tsaka kailangan matukoy sinong nasa likod nito.
1: Correct.
0: Kailan nila inilagay ito doon. At sino yung nasa likod nito.
1: Na yun pong tinatrabaho ngayon ng PNP pati po ng NBI para malaman kung sino ang nasa likod yan at ano ba ang motibo at bakit yung timing naman din sa sona ng Pangulo biglang may ganong insidente. Sa mga mahalagang institusyon pa, Senado pati Department of Justice.
0: Mm-hmm. Kaya ang sa Senate, yan sabi po ng Senado, mas maghihigpit sila. Bagamat naka-heightened alert po sila, pero dahil sa nangyaring yun, Christian, syempre, kahit naman ako, eh. Di ba? Kung nang may nangyaring sa labas ang bakuran mo,
1: correct,
0: eh magdodoble ingat ka lalo.
1: Tsaka yung timing ng mga bagay-bagay ngayon, ang DOJ abala sa mga high-profile cases, ang Senado may tinatalakay na impeachment case at magbabalik session din. So, anong mensahe ang gustong iparte ng kung sino mang gumawa nung pagpaplan?
0: Nananakot ka ba? Nananakot ba sila na huwag kayong pumasok, huwag kayong magpunta dito dahil may mga pagsabog?
1: Papasindak naman ba ang DOJ at ang Senado?
0: Yan tanong, bakit hindi nalaman ng Intel community yan?
1: Correct. Parang paribagong nalusutan na naman tayo, ano?
0: Bakit hindi natukoy yan? Buti na lang may nakakita doon at nagsisigaw na may bomba, bomba doon sa may labas ng Senado. Kaya mabilis naman din yung pulis na nakakita dyan at nagtawag agad ng EOD.
1: Laki ng Intel at confidential funds, ha? Dapat nakita agad yan.
0: Ay, nako. Pero tingnan natin. Hindi naman pwede matulog dyan yung investigation. Ipa-follow up po natin yan. Pero for the meantime... Eto na muna tayo, partner. Alamin na muna natin ang report ng ating mga Radyo Patrol! Sige nga, partner. Unahin mo yung binabantayan na yan ni Bridge Boy.
1: Si Nico Bagsik nandun po sa Maykulyat Bridge 2 dito po sa Quezon City dahil bukas na raw po sa mga motorista. Nico, anong update dyan?
0: Nico, good morning!
1: Morning, Nico.
2: Magandang umaga sa inyo, Robert at Christian. Muli na nga binuksan sa mga motorista. Itong Kulyat Bridge 2, ano, matapos ito, isara ilang linggo na ang nakakaraan dahil doon sa malaking sunog na nakapinsala dito sa mismong structural integrity nitong tulay na ito. Ayon dito sa nilabas na anunsyo, no, ng Quezon City local government, ay pansamantalang hindi pa rin pinapayagan na dumaan ang mga bus at truck habang nagpapatuloy ang pagsusuri dito sa tulay na ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. So ngayon, ang pwedeng palang makadaan dito ay yung mga light vehicles o yung mga maliliit na sasakyan lamang. Kung makikita nyo, Robert at Christian, dito sa aking likuran, ano, ipakita lang ulit natin. Ito, may dadaan lang na truck dito.
0: Yan ang nakikita namin, yung truck na malaki. Tumabi-tabi ka, Nico, baka...
2: Kaya alam mo natin dumaan itong truck na malaki. Pero ito, may nakalagay dyan na open to light vehicles only.
0: Ayan.
2: At may nakalagay dyan vertical clearance, 2.4 meters. So ayan lamang yung makakadaan dito. At maganda na rin na nilagyan nila nung ganitong klaseng arko para naman hindi na magpumilit. Ano?
0: Hindi makatawid,
2: mga
0: ano?
2: Malalaking, mga malalaking sasakyan talaga.
0: Truck
2: at mga bus na magpumilit na dumaan dito. So meron nakalagay dito, ito yung papuntang ito yung Congressional Avenue eh. Bahagi ito ng Congressional Avenue. Papunta ito ng doon sa bahagi ng Roosevelt naman sa may EDSA. At doon naman sa kabila, tinignan ko rin kanina, doon sa may bahagi ng kung sila ay manggagaling ng EDSA, doon sa may Roosevelt Avenue, pag papasok sila dito sa Congressional Avenue, may nakalagay din na ganitong arko at paalala doon sa mga motorista. Bukod dyan, sinabi na rin ng Quezon City Local Government na patuloy sila na ikipagtulungan sa DPWH upang matiyak ang ligtas at maayos na paggamit nitong tulay na ito at yung patuloy na pagkukumpuningan nila. Bukod dyan, pinapayuhan din nila, Robert at Christian, yung mga motorista na sundin nga ang iba't ibang traffic advisories na ipinapatupad at yung iba pang mga regulasyon habang nagpapatuloy ang kanilang pagsusuri dito sa rehabilitation nitong tulay na ito. At idagdag ko na rin, ano, Robert, napansin ko kasi, syempre siguro para ma-improve na rin, ito, may nakikita kayong tumatawid dyan, ano, na inaisang individual, ano, para ma-improve na rin siguro yung kaligtasan ng mga kababayan natin na dumadaan dito sa lugar na ito. Mas mainam siguro kung malalagyan ng pedestrian crossing dito kasi wala kasing pedestrian crossing dito eh. Kaya naman nakikipagsapalaran yung ilang mga individual na tumawid talaga dito. Meron naman stoplight doon sa may bahagi ng JASAMS dun sa Jose Abad Santos School. Pero syempre kapag nagtuloy-tuloy na yung mga sasakyan dito, syempre delikado na rin kung natawid dito yung mga individual. So mas maganda siguro, mas makakabuti kung magkakaroon ng pedestrian crossing dito para sa mga tatawid ng mga individual.
0: Ayan.
2: So ayun ngayon ang sitwasyon dito. Maluwag naman ang daloy ng trapiko. Nagkakaroon lang ng build-up doon nga sa papuntang Roosevelt Avenue, sa kanto ng Roosevelt Avenue dahil meron din itong stoplight. So ayan ngayon ang sitwasyon dito.
0: Nico! Nico,
2: yes, Robert.
0: Siyang Nico. Hindi ko alam kung Nico o chairman.
1: Chairman Nico Bagsik.
0: MMDA chairman.
1: Kailangan lagyan ng pedestrian.
0: Sabi ni MMDA chairman.
2: Suggestion lang naman yun. Para rin sa ng mating mga...
0: Siyempre, nakatipid na ng oras ngayon, Nico. Dahil nga simula nung binuksan niya, matagal-tagal din na isinaranong nagkasunog. Diba, at least ngayon eh, pwede nang dumaan dyan. Basta, ano yung capacity ulit, sabi niya?
2: Basta, light vehicles lamang. Kung makikita nyo dito, ang vertical clearance ay 2.14 meters. So, ganun lang
0: yung kataas. Yung tataas dyan, hindi na po pwede. Hindi
2: makakadaan. At sasabit na sila doon sa nilagay na arko dito. Wag at ang speed limit dito, ha, nakalagay din ang speed limit, 20 kilometers per hour lamang.
0: Malinaw yan, ha. Huwag po kayong lalagpas beyond that para hindi po tayo makaperwisyo.
1: Wag naman mamaya, damay ng ibang
0: correct. Mga mamaya ipilit po ninyo na, ay, hindi, baka makalusot, baka magkasya tayo doon sa ano, vertical clearance. Huwag na. Mapapalo kayo kay Chairman Nico. Ano? Nico!
1: Mapapantay si Chairman dyan hanggang mamaya, lagot kayo.
0: Maraming salamat, Nico!
2: Maraming salamat sa inyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico. Samantala, punta po natin ang reporter Radyo Patrol, Zeus Legazpi, ang Vice President daw po. Tinawag na waste of time ang SONA ng Pangulo. Zeus, detalye please.
3: Robert at Christian, sa pinakahuling panayam sa The Hague, The Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya pinanood ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, isa lamang itong waste of time o pag-aaksayan ng oras. Sinabi rin ni VP Duterte na puro public relations stunt lamang ang nilalaman ng nakaraang SONA ng Pangulo at hindi malabog ganito rin na mangyari sa kanyang mga ipinangako kahapon. Partikular na tinukoy ni Duterte ang sinabi ng Pangulo na pananagutin ang mga sangkot sa korupsyon dahil mula anya na banggitin ito noong nakaraang taon, wala pang naipakukulong mula sa House of Representatives. Sinabi rin ng Vice Presidente na huwag nang umasa mga Pilipinong makukulong ang pinsan ng Pangulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, inanyayahan ni Duterte ang mga Pilipino sa The Netherlands na dumalo sa kanilang ikakasang protesta sa tapat ng International Criminal Court na tinawag niyang Free Duterte Now Rally. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Siyempre, may isa pa tayo, partner. Punta tayo dito. Yung ilang Pinoy daw po at yung reaksyon sa SONA ng Pangulo. Ito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol. Roen Cueto. Roen, ano ang reaksyon ng ordinaryong mamamayan?
4: Good morning, Robert at Christian. Iba ang naging grado ng ilang mamamayan kay Pangulong Marcos matapos ng kanyang SONA kahapon. May ilan na nagsabi maganda ang mga naging pahayag ng Pangulo, pero umaasa sila matutupad ang mga ipinangako nito lalo na sa usapin ng trabaho, gutom at kabuhayan. Ayon kay Edna, binigyan niya ng 7 out of 10. Anya, may mga ginagawa naman ang administrasyon, ngunit kulang pa at nais niya makita ang konkretong resulta ng mga ipinangako. Si Merlita Tundaya naman ay nagbigay ng 10 out of 10. Ngunit may kondisyon. Sinabi niya magiging maganda lamang ang SONA kung tunay na matutupad ang mga pangakong binitawan ng Pangulo upang gumanda ang kalagayan ng bansa. Samantala, si Teresita, isang security guard, ay nagbigay lamang ng 2 out of 10 dahil para sa kanya, marami pa rin pangakong hindi natutupad. Positibo naman ang naging pananaw ni Melos Alcantara na natuwa dahil sa wikang Tagalog na ginamit ng Pangulo kaya mas madaling naunawaan ng mga Pilipino ang kanyang mensahe. Binigyan niya ng si Pangulo Marcos ng 99, ngunit sinabi niyang nais pa rin niya makita ay sa katuparan ang mga pangakong binitawan nito, lalo na para sa mga mahihirap.
5: Sabi niya, gawain niya. Diba? Kasi siyempre, ang dahil mamaya ang Pilipino na walang trabaho, walang kakain, nagugutom. Pero mga nasa 7 lang ako.
6: 7 ako.
5: 7 lang talaga ako.
7: Kasi magiging maganda kung magiging totoo yung sinabi niya na yun. Kasi lagi na lang siya nag-ano ng SONA na hindi masyadong natutupad. Sana yung itong mga sinabi niya dito yung SONA na napanuto kagapon na natuparin niya.
8: Tuwa naman. Kasi Tagalog yung salita na nagbibigyan ng mga Pilipino na Tagalog. Sa akin naman, napakaganda kasi ng alampag niya. Kahihirap, matulungan.
4: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZLN Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, ito, mahalaga din ito. Kailangan natin ito eh. Mm-hmm. Baka nalilate na yung iba, papasok. Hindi nila alam kung ano ng oras. Tutsut time, please!
1: Ang oras natin ay 8:21 ng umaga.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Rain, rain, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go!
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
15: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maraming salamat po, mga kapamilya!
18: Happy 40th anniversary sa atin!
17: Sa lahat ng nakisaya, nakipagkwentuhan at nakipagdiwang sa ating DZMM 40. Apat na po tayo sa Caloocan Sports Complex noong July 18 mula noon. Hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap.
18: Tutukan nyo lang po kami.

0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tandem. Tandem ng bayan.
2: Kami po yun.
3: Present.
2: Hanggang 9 in the morning, partner.
3: Yes.
2: Eh, batiin ko lamang ito bago natin kausapin si Secretary habang tinatawagan natin. Batiin ko lang ng happy, happy birthday.
3: Happy birthday.
2: Kay Arnold Patricio. Ang pagbati happy po na birthday. Yan, ha. Ang pagbati na yan galing sa iyong napakabuti at napakasweet na wifey na si Miss Sharon Mendoza. Yon, happy birthday. At syempre, magandang umaga rin kay Kuyang Alfredo Bicoy. Good morning, Kuyang.
3: Happy birthday at good morning po. Binabati rin natin ang ating mga kaibigan dyan sa Maro at sa PMS.
2: Aba! Ang aga naman, katatapos lang ng Sona. Bakit,
3: oo nga, back to work.
2: Bakit gising na gising ang mga Maro natin sa palasyo?
3: May out of town event kasi si Presidente today. Good morning kala, Direct Pearl. Good morning.
2: Ay, ayun no. Ate Pearl. Alam mo na, good morning.
3: Good morning.
2: Oras po natin, 8:25 kahapon sa Sona ng Pangulo, partner. Ay ibinida mahaba-haba yung litanya ng Pangulo pagdating dun sa mga itinulong sa ating mga kababayan matapos nga yung mga kalamidad, yung gulo sa Middle East. At syempre kung ano pa yung inaasahan naman natin dahil continuous itong nangyayaring problema natin lalo na yung pagitan ng Iran, di ba? Tsaka ng US at itong oil price talaga na ito.
3: Wala pang ano eh. Na malinaw na direksyon kung kailan matatapos.
2: Kagaya kaninang umaga, di ba? Tumaas na naman ng 6 a.m. ito. Is next week, parang ganun din ang projection. E ano nga ba yung aasahan pa natin mula sa ating pamahalaan? Abay, kausapin po natin. Pakinggan nyo po ito ha. Para kung may anunsyo man at kung ano man, marinig po ninyo mismo mula sa ating pumasipag na kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang umaga po, Robert at Christian sa Tandem ng Bayan.
3: Hi, Sec. Good morning.
4: Good morning, Christian. Good morning, Robert. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me.
3: Bagit pong Sona ng Pangulo kahapon, Secretary. Ano po sa palagay ninyo yung pinakamahalagang detalye po na lamagit ng Presidente kaugnay po sa paghatid ng mga serbisyo ng DSWD pati po sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan?
4: Sa halay ng DSWD, maraming binanggit ang Pangulo. There were 5 items, pero let me zero in sa dalawa.
2: Una, yan, sige po.
4: Nilathala niya, nireport niya na nang nagsimula nitong energy emergency, agad-agad ng gobyerno kumilos para protektahan ang ating mga transportation workers.
2: Mm-hmm.
4: Binanggit niya yung cash relief assistance na ibinahagi natin early part of this year sa ating mga chauffeur, riders, at unprecedented yon. 1.9 million na drivers at chauffeur ang nakatanggap ng tigli 5,000 at nakatulong yon na manatili sila sa pamamasada nila. Ang nagastos ng gobyerno doon, mga 9 billion, malaki-laki rin. Pero alam natin na hindi pa tapos itong kaguluhan sa gitnang silangan. Nabanggit nyo nga, nagtaas na at magtataas na naman ulit ng presyo ng petrolyo. At alam natin na pag tumataas ang presyo ng petrolyo, umaaray ang ating mga bayan. Alam na uunawaan ng Pangulo, na uunawaan namin na hindi pa tapos yung kalbaryo ng ating mga kababayan.
2: Mm-hmm.
4: The challenges are still here. Kaya nga, kunento niya yung ongoing na uplift assistance. Ito naman yung part 2 ng tulong pinansyal para maprotektahan natin ang ating mga mahihirap at near poor at yung mga tinatawag na low wage earners. Maprotektahan natin sila at matulungan natin sila this trying times. Nabanggit namin 7.5 million na kahayan yan or household. Yung sa 4-piece, yung poor, yung unang pangkat, tigda 2,000 isang beses lang for 6 months. Tapos na yon. Last week, na credit na yon sa 3.5 million na bank account. Ngayon, ongoing mula last week hanggang this week, yung pangalawang pangkat, ito naman 2.5 na kabahayan to. Ito yung tinatawag nating near poor. Sila yung mga kumikita ng around mga 17,000 pesos.
2: Mm-hmm.
4: Pati na rin yung mga mahihirap na hindi 4-piece kasi wala sila mga anak. So, ito ongoing to. Matatapos to ng mga early part ng August. Tapos yung first round, tapos sisimulan ka agad yung second round kasi as we do the manual payout sa first round, kinukuha na natin yung kanilang mga e-wallet para sa susunod, credit na lang tayo ng credit. And pangatlo, this week mangyayari to, yung low wage earners o yung mga mabababa ang kinikita sa datos ng SSS. 1.5 million to na mga manggagawa na this week i-credit na natin sa kanilang mga benefit deposit account o yung mga ATM account nila na nakatala sa SSS. So, basically, Christian Robert, ang sinasabi ng Pangulo, batid natin ang hirap na pinagdaraanan ng ating mga kababayan.
2: Opo.
4: At importante na alam nila na ang gobyerno nasa panig nila sa mga gantong panahon. Yung group 2 pala sa group 3, tigda 2,000 yon kada buwan mula July hanggang December.
3: Opo, nailatag ng maayos ng Pangulo yung mga initial o mga agad na ginawa dito sa bilang tugon doon sa energy emergency. Pero ang next question, Secretary, ang tanong din po ng ilang mga nakapanood ng SONA, paano naman po or nasaan po ang plano or direction para po sa mga middle class? Kasi ang nabanggit ng Pangulo ay yung mga mahihirap, yung mga low income. Paano po yung mga nasa next level lang antas po ng ating society?
4: Robert, Christian, kung natatanda nyo, yung group number 2 at group number 3, near poor yun at low wage, lower middle income na yon, lower middle class na sila. Yung sa SSS nga, mga ang monthly salary credit niyan, 20,000 pababa. So meaning, nahagit na natin yung lower middle income. Kasama na sila doon. Kaya nga umabot tayo sa listahan ng SSS. Ibig sabihin, ito yung mga nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, katulad natin, pero this time, isasama sila sa tigda 2,000 kada buwan.
2: Opo,
4: well, Christian, when we look at the SONA, we have to look at it from a whole picture. Na oo, nahagip nga ng DSWD yung poor, yung near poor, at yung mga minimum wage earners, yung low wage earners. Pero paano nga yung the greater middle income or middle class na pangapamilya? Diba, doon naman pumasok yung area of responsibility ng ni Secretary Go ng Department of Finance. Diba, binanggit ng Pangulo yung mga una, yung pagpapalawig ng income tax na exemption, diba, to 350,000 kung di ako nagkakamali. Pangalawa, yung mga waiving of the different taxes doon sa unpaid na mga taxes like estate tax, donors tax, so and so forth. Tapos yung pag-remove ng income tax sa mga micro and small medium enterprises at higit sa lahat, yung pag-alis ng system loss. Kasi alam natin, malaking porsyento niyan, middle class nagbabayad. Remember, yung mga 4Ps natin, nandun sila sa lifeline rate, so hindi sila kasama dyan. So, ibig sabihin, matatanggalan sila ng tinik or ng pasan-pasanin kasi aalisin na yung system loss, pati yung VAT on system loss. So, when we look at the whole SONA, sabi ko, it's the best, if I may say, the best I've heard so far na SONA, in a long, the best SONA I've heard so far, kasi buo tinalakay lahat ng sektor, mula sa sektor na hawak ng DSWD hanggang sa sektor na middle class. Talagang whole spectrum, there's something in it for everyone.
2: Secretary, alam po natin na nabanggit ng Pangulo yung mga immediate din na naibigay ano, at naramdaman at ng mga kababayan po natin. Pero ito po nangyayari ngayon sa atin, recording po eh. Bumaba na dati, kala natin magtutuloy-tuloy na yung produktong petrolyo, nabababa ngayon. Ito na naman, weekly tumataas at ang lalaki po ng itinataas. Ang tanong niyan, syempre ng mga kababayan natin, so kung ito na naman tayo sa ganitong sitwasyon, ano yung aasahan natin sa national government, sa DSWD, pagdating po sa ganito?
4: Yes, kaya nga nabanggit yung uplift assistance.
2: Yan.
4: Kasi uplift assistance mula July hanggang December na yan. Halos 55 billion ang guguguli ng pamahalaan to protect or to help 7.5 million households. So hindi to one-shot deal. Ang naging one-shot lang yung sa mga 4Ps. Kasi total, meron naman natatanggap yung mga 4Ps kada buwan. Dinagdagan lang natin ng isang beses para naman mabigay natin sa mga hindi nakakatanggap sa 4Ps ng tulong. Yung uplift assistance para sa pangkat number 2, yung mga near poor at yung mga non-4Ps poor, yung hindi 4Ps na mahirap, pati yung low-wage earners, lumalabas ano yan, mga 4 million na kabahayan yan at makakatanggap sila ng tigda 2,000 mula July hanggang December. Design na natin to na hanggang December kasi nga alam natin may volatility.
2: Maya
4: may sumisiklab na kaguluhan sa Middle East. At tigda 2,000 kasi sa pag-aaral natin, ang lumalabas, ang nawawala sa kanilang purchasing power ay around 700 to 1,200. Ibig sabihin, yan yung inflationary cost, yung nagdi-diminish yung mahalaga ng kanilang pera. Sobra-sobra pa kung 2,000. Ibig sabihin, may allowance pa kung sakaling tumaas pa yung mga presyo ng bilihin. Talagang ginawa ito para matagal ang protection for the next remainder of the year and at the same time, hindi mahulog ang ating mga kababayan sa kahirapan. Sabi nga ng pag-aaral, pag wala tayong gagawin, 1.2 million na mga kabahayan ang babagsak sa kahirapan. So iniiwasan natin mangyari yon.
3: Eh, sapat pa pong budget, Secretary, na mention nyo
4: meron,
3: end of the year.
4: Actually, meron. In fact, bukod sa budget ng DSWD, ino-augment rin tayo ng Department of Budget and Management. Lagi naman tayong una sa listahan ng Pangulo pagka dating sa pagdagdag ng pondo. Kasi alam niya, ang Department of DSWD ay nandyan para parang huli kaming sandigan ng ating mga kababayan sa oras ng kagipitan katulad nito.
2: Opo. Secretary, alam naman po natin na after the SONA, ito na po ibibigay na po ng administration, ng executive department, yung panukalang budget for next year. Ano? At syempre, in this July or sa August yan, inaasahan natin makakarating sa lower house. Ang tanong po dyan, sa panig po ng DSWD, kumusta po yung budget na hiningi ninyo at saan majority nakalaan yung chunk po ng budget ng DSWD for next year?
4: Well, nakita ko yung preliminary draft at masaya naman kami dahil yun yung hiningi namin.
2: Mm-hmm.
4: Time and time again, sa 270 billion or 260 billion ng DSWD, 100 billion yan agad na pupunta sa 4Ps.
2: Okay.
4: Tama naman. Kasi yan ang investment natin to human capital para maiaho natin ang ating mga kababayan mula sa kahirapan.
2: Mm.
4: 1.6 million na pamilya na ang nag-graduate sa 4Ps. That's so many people we pulled out, families pulled out of poverty.
2: Okay.
4: Pero pagtapos yan, ang next doon na malaking chunk, normally yan, nasa, it hovers at around 30 to last time 60 billion, depende pa sa mga amendments, no? Yan naman yung napupunta sa assistance to individuals in crisis situation, yung financial assistance. Robert, Christian, ulit-ulitin ko, yung AIX program na yan, hindi lang yan para sa mahihirap. Everyday, marami kaming nakakasalamuhan na lumalapit sa opisina na galing sa middle class at sa upper class. Bakit sila lumalapit? Kasi ang social welfare para sa lahat naman. Maari kasi ngayon may kailangan ka pero dahil sa isang sakit, kailangan mo ng tulong ng pamahalaan mo, nandun ang DSWD. Then the balance goes to our other programs katulad ng walang gutom food stamps, yung pag-abot program, yung para sa mga street dwellers natin,
2: mm-hmm.
4: pati na rin yung mga iba pang social protection natin na nabanggit ng Pangulo, yung Project Aruga para sa mga pamilya na may anak na espesyal na pangangailangan. At syempre yung pagpapatatag ng mga pamilya para maiwasan natin yung mga nangyari sa Tacloban. Kailangan maprotektahan rin natin yung mga kabataan natin, hindi lang through financial means, but through psychosocial or psycho-emotional intervention. Nabanggit rin ng Pangulo kahapon na yung nga yung pangalawang gusto ko i-point out, yung naging matagumpay natin na plano para sa disaster.
2: Ayan, disaster. Correct.
4: Na napakalaki ng national stockpile natin. Bago nagsimula ang administrasyon na to, ang national stockpile ng family food packs nasa 200,000 lang. Ngayon, 4.9 million na family food packs ang naka-inbox sa libo na warehouses mula sa buong kapuluan. Kaya nga napapansin nyo, pagka may kalamidad, kayang-kaya namin kagad dumresponde at tumulong sa ating mga kababayan.
3: Pag napag-uusapan po, Secretary, ang ayuda, ang pinupo na po ng ilang mga grupo, pati po ng mga kritiko ay parang short-term daw po, band-aid solution, hindi daw po pang matagal. Ano po ang masasabi po ninyo sa mga ganong punto, Secretary?
4: Ito na lang, nasagot ko sa kanila, ano bang pangalan namin? Diba ang tawag sa departamento namin, Department of Social Welfare and Development. So yung ayuda, natural yan.
2: Mm-hmm.
4: Ang when I say natural yan, dapat meron yan. Pag kailangan ng individual o ng isang mamamayan ng tulong sa kanyang pamahalaan, sa oras ng kagipitan, the last resort, the first and last resort should be government. We're not, hindi ko itatago na ginagawa talaga namin ng tulong pinansyal.
2: Yeah. Ito
4: obligasyon namin yan para protektahan ang ating mga mamamayan. Mahirap ka man, middle class ka, nasa may kaya ka, pero Pilipino ka at sa kagipitan, dapat kaya mo lumapit sa iyong pamahalaan at may ilalabas ang iyong pamahalaan dahil buwis na binabayad mo yan.
2: Mm-hmm.
4: Lahat ng bansa, kahit yung pinakamayayaman, may social welfare. That's the obligation of government, social protection sa oras ng kagipitan. Pero hindi naman yun lang ang ginagawa natin. Kaya nga meron tayong social development. Meron tayong mga programa katulad ng Sustainable Livelihood Program na milyon-milyon na ang nabigyan natin ng hanap buhay at naturuan natin maghanap buhay para pang matagalan ng kanilang paglikas mula sa kahirapan. Lagi naman paired yan, social welfare and social development. hindi naman namin binibigyan lang ng timbang yung social welfare, kundi dalawa ang binibigyan natin ng timbang, yung social welfare at yung social development. Yung panandalian or immediate na tulong pinansyal, pero yung meron rin tayo yung pangmatagalan. Capacitating our people through social development like livelihood programs para maialis natin sila sa kahirapan. Actually, yung 4Ps, kung isipin nyo, 100 billion yun, kalahati na pupunta, marami doon iniisip nila, social welfare yun, pero hindi ho eh. Pamumuhunan sa taong bayan yun. Namumuhunan tayo sa edukasyon ng mga kabataan, through, so, diba, yung 4Ps, yun yung kondisyon nila, pati na rin yung pagpunta sa health centers. Kasi pag hindi tayo namuhunan sa ating mga taong bayan, we're not unlocking the value of the 112 million Filipinos.

0: dapat ang batayan nito yung evaluate mo yung pamilya, yung economic well-being ba niya nag-improve. Then you graduate them out. Hindi yung hindi pa tapos yung investment mo, aalisin mo na sa programa, di sayang naman yung pinuhunan mo. Parang nagtayo ka ng bahay, pero pundasyon pa lang, hindi mo pa tinapos yung bahay. Hindi na rin
1: mapapakinabangan.
0: Correct.
1: Secretary, titignan ko lang yung mga comments natin dito sa YouTube. Ang nakikita ko, ang sinasabi po nila ay wala namang masama that, doon sa mga tulong na ibinibigay sa mga ayuda. Ano, siguro ang nagiging problema lang daw nila ay hindi nila nalalaman kung paano mag-apply sa ganyan at nagugulat na lang daw sila pagdating sa barangay, biglahang meron ng mga recipient. Hindi nila alam paano na meron palang opening na ganun.
0: Ilang beses na rin namin niliwanag dito sa Applif Assistance, wala tayong hininging listahan sa barangay, walang politiko na nakialam sa listahan. Kumuha tayo ng talaan sa Philippine Statistics Authority at sa SSS. So, kumbaga, isinalpak na lang mula sa database nila, isinalpak na lang sa amin at kami lang nagpe-pay out. Sila na nag-identify gamit ng kanilang community-based monitoring system or yung talaan ng PSA. So, wala talagang politikong nakikialam. Binigay yung listahan sa amin, ni-roll out na lang namin. Para nga fair sa lahat. Kaya kung titignan nyo yung mga storya na nakakatanggap ng Applif Assistance, nagugulat sila na kasali sila. Kasi nga, meron tayong every 3 years na survey na ginagawa ng PSA. Yan yung community-based monitoring system. At pangalawa, lagi namin sinasabi, sa tamang impormasyon, tamang tulong ang matatanggap nyo, i-like at i-follow nyo yung official Facebook account ng DSWD. Kasi doon namin inaanunsyo lahat ng mga mangyayari na tulong pinansyal at ano ang hakbang ng pamahalaan para matulungan kayo.
1: Importante po yun. Importante na nalalaman natin kung paano, di ba?
0: Sino, paano, saan. Correct.
1: Ayan, doon natin kukunin. And then, siguro, Secretary, bilang panghuli, ano yung posible pa na asahan o i-look forward ng ating mga kababayan dito sa services na ibinibigay ng DSWD? Siyempre, alisunod pa rin po sa utos ng Pangulo yan.
0: Let's talk about the direction ng Pangulo Kapo na protektahan ng mga kabataan. Kasi minsan na talaga natutuon ang atensyon pag DSWD, financial assistance, pero there's more to us than financial assistance. There's social protection. Sa pag-ikot ng mundo sa teknolohiya, yung mga kabataan natin diniscuss ng President tapos na exposed sa mga kung ano-ano mga bagay. Over-sexualized online, over-violence online. So talagang ngayon, niroll out na ng DSWD yung parent effectiveness sessions natin. Nakabatas yan kung saan tinuturuan natin ang mga magulang kung ano ba talaga dapat ang kanilang mga gampanin sa tahanan. Kasi after all, the first teachers are the parents, di ba? Maiiwasan natin ang mga ibang komplikasyon kung ang mga magulang natin ay naaarmahan natin ng tamang parent effectiveness na mga mekanismo. Kasi pag nag-ikot nga ako, kausap ko yung mga mahirap natin mga magulang sa 4Ps, minsan nangangapa na rin sila kasi yung mundo, hindi na yung mundo na kilala nila before. Dati naman, nung unang panahon, wala namang cellphone, wala namang social media. Ngayon, mas mabilis yung impormasyon na kukuha sa social media at maaring maling impormasyon. Kaya nga, we're rolling out parent effectiveness sessions nationwide. We're strengthening the 4Ps family development session. At higit sa lahat, magtatayo rin tayo ng 5 karagdagang pasilidad, bahay pag-asa na regional in nature, para matulungan naman natin yung mga ma-rehabilitate natin na mabuti yung mga batang nagkakasala sa batas, yung mga children in conflict with the law. Kasi napapanahon na usapin to at kahapon napahapyawan niya ng ating Pangulo.
2: Yes.
0: Hindi man lang niya in-explain which, kumbaga parang maraming department na naka-assign sa kwento niya, pero bahagi ang DSWD doon.
1: Ayan, sige. Sec Rex, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank
1: at syempre sa paliwanag para po makita at mas maunawaan ng mga kababayan natin yung ipinaliwanag ng Pangulo sa kanyang sona kahapon. Maraming po salamat, Secretary.
2: Salamat, Secretary.
0: Thank you. Good morning. Maraming salamat.
1: Magandang umaga po. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Importante yung partner. Di ba yun yung tinatanong natin? Kapag sinabi ng Pangulo doon sa kanyang sona kahapon, paano yung implementation? So ayun, yung ipinaliwanag ni Secretary.
2: Servisyong DSWD for everyone.
1: Di ba? Ganun yun eh. Yun eh. Importante yun eh, na iuunawaan. Ako nagigets ko yung mga comments na pumapasok sa atin. Na, kasi may nangyari talaga ganun. Ha? May nakapa, meron palang ganun. Bakit hindi nabanggit sa amin?
2: Lalo pa sa panahon ngayon na lahat naman tayo apektado tsaka nakakaramdam ng epekto ng krisis eh, di ba? Walang mayaman, walang mahirap. E paano pa yung mga mas naghihirap? Hindi ba? Mas lugmok na lugmok sila. Pero hindi ibig sabihin doon na yung ibang mga sektor, yung ibang antas ng society natin,

0: na hindi nakakaramdam ng paghihirap na dinadanas din nila.
1: Mm-mm. At bukod doon sa issue po ng social services, natakel din po at pinalakpakan kahapon yung binanggit po ng Pangulong Marcos na amyenda doon sa Ecological Solid Waste Management Act. Masyado na daw matanda, partner. Okay. Pero sabi ko nga nung naririnig ko ito kahapon doon sa batas na ba sinasabi niya, eto nga matandang batas na ito, hindi pa fully na i-implement eh. May mga butas talaga, may mga hindi nasusunod talaga. So siguro dapat kung i-amienda to, dapat yung mas maigpit, mas
0: at yung napapanahon na, yung angkop na sa panahon ngayon.
1: Oo.
0: Hindi lang yan yung batas, napakahaba po nung listahan ng mga naipasang batas pero hindi napapatupad ng maayos. Eh.
1: Mm-hmm. Kaya po talungin natin ang National Coordinator ng EcoWaste Coalition kung ano ang... Siyempre, kung ano ang tingin nila dito sa suggestion at dito sa nais ng Pangulo Marcos na ito. Kausapin po natin si Binibining Aileen Lucero. Ma'am, good morning po.
0: Hi ma'am, good morning.
2: Magandang umaga sa inyong dalawa at sa lahat na nakikinig na inyong programa ngayong umaga na ito.
1: Ma'am Aileen, bilang kayo'y laging campaigner, di ba, dyan sa EcoWaste Coalition, ano po ang take ng EcoWaste Coalition dito sa mga... Sa nabanggit ng Pangulo na ito na Ecological Solid Waste Management Act na kailangang amyendahan at yung sa iba pa pong pinopropose niya, ma'am?
2: Ang EcoWaste Coalition ay dismayado, no? Doon sa narinig natin kahapon sa SONA tungkol dito sa pag-amyenda ng RA 9003. So bakit kami dismayado? Kasi, una, wala namang assessment, no? Meron sa RA 9003 na Oversight Committee para i-assess yung pag-monitor at saka kung epektibo ba na i-implement yung batas. So, wala nangyari na ganyan. Kaya paano ibibigay yung mas maayos na solusyon kung wala namang assessment at evaluation, no? Kung titignan kasi ang mga report ng DENR, ang report ng ibang ahensya at kahit ng mga local government units ay maayos na they are complying, no, na merong waste diversion, no? So, pero ngayon ay merong mga panawagan to amend the law na posible namang gawin, no? So yun yung kay EcoWaste Coalition, no? Nakakalungkot pa dahil incineration yung gustong ipasok, no, na solusyon, no, na magke-create lamang ng air pollution, ng water pollution at saka talaga namang environmental and health hazards para sa ating mga kababayan.
1: So mas nakikita nyo pala, Bob Aileen, ito na mas pwedeng mas maging pollutant pa itong at mas makasira sa environment natin. Ito nakikita ninyo na possible na amyenda na nais.
2: Yes po, opo. At yun yung nakita namin na kulang, no. Yung burden kasi napapasa dun sa mga tao. Sige, may issue ng basura. Paano to babawasan? Dapat meron din para ano naman ang role nitong manufacturers na gumagawa ng basura, hindi lang lagi doon sa dulo. Para kasi, dapat kasi dalawa siya eh. Para mabawasan, may magbabawas din. No? At magbibigay ng alternatibo na delivery system. No? So, ito yung mga dapat ina-assess muna at ini-evaluate para matukoy ano ba yung tama. No? Meron tayong EPR law at sinasabi ito ay successful. Pero nasa na yung ba't ang dami pa rin plastic, no? Ang dami pa rin mga basura, no? At so ito yung mga dapat tinitignan, no? Marami tayong mga batas, pero yung karamihan, nagtutunggali, no? Sa bawat isa.
1: Ano daw so, tayo, Ma'am Aileen, dapat waste to energy, waste treatment technology, yun yung mga ini-improve natin, yung ini-incorporate na natin sa present system natin.
2: Yun po yung sinabi ng Pangulo, no? Pero syempre, bago tayo pumunta doon sa technology, ay ano muna yung nagawa na natin, no? Kasi marami nang mga nagawa yung local government units para ipatupad yung mga ganito, no? Na pag-manage ng basura, no? So, magpupunta kasi tayo doon kagad sa pagsusunog, yun, no? So, meron pa tayong mga kailangan pang ayusin kasi pagka ganyang mga klase, mas triple sa laki ng landfill ang kailangan natin. No? At tapos, meron pa itong lock-in period ng 30 to 40 years. No? So, ito ba yung mga kailangan natin itong pag-isipan mabuti, no, at pag-aralan kung kakayanin, no, kasi kung hindi, mababankrap ang isang LGU.
0: Opo. Ma'am, 25 years old yung batas na binabanggit ng Pangulo. Sa inyo pong pagkakaintindi doon sa batas, talaga nga po bang napapanahon na ito po ay amyendahan at yung binanggit ng Pangulo na direksyon na mag-incorporate ng modern technology sa solid waste management ng bansa, yun po ba ay talagang nararapat for this age?
2: Tingin ng Eco Waste Coalition dyan ay kailangan munang i-assess, no, kung ano ba yung nangyari, ano yung kailangan. At bakit hindi na-implement ng maayos yung batas, no? Kasi kung lalagay ka lang ng isang teknolohiya nang hindi ka nag-a-assess at nag-evaluate kung paano lumarga yung implementasyon, no, ng batas, ay wrong solutions na naman yung mailalagay natin, no? Lagay na kasi tayo ng lagay ng batas nang hindi ina-assess muna bakit nagkaroon ng fallout dun sa implementasyon nito.
0: Ano po yung mga dapat pong tingnan doon sa gagawing assessment kung may panahon pa pong gawin ang gobyerno, ano, na siguro ay mga kailangan i-retain ng mga provision o kailangan na po talagang baguhin para kung talagang desidido po ang administrasyon na amyendahan yung batas ay magiging ano naman po, mailalathala naman nila po ng maayos at talaga nga pong nararapat po sa bawat sektor na maikinabang din po dito sa batas na ito.
2: Oo, salamat sa tanong mo. Actually, ang isa sa mga dapat tingnan ay bakit hindi na-i-implement ng maayos ng mga local government units yung waste segregation at source, no? Kasi marami rin na mga kababayan natin na nagsesegregate, pero sabi nga nila, ay, ba't ako magsesegregate? Paghahakot naman yan, binagsasama-sama. No? So, yan yung mga dapat tingnan, no? Bakit nangyayari yon? Tapos, siyempre yung governance, no? Yung meron bang polisiya sa baba, yung mga local government natin, no? At yung budget, no? Meron bang akaakibat na budget na para ipatupad successfully at efficiently ang RA 9003? Ang batas kasi na ito ay nasa under the Office of the President, no, nang nagbibigay ng pondo. So meron bang sapat na pondo para italagang i-implement ito? At siyempre, yung mga penalties.
0: Mm-hmm.
2: Meron na ba ng sampulan na nung hindi siya nag-implement o hindi siya nag-segregate? So ito nga to, wala ito eh. So hindi natin makita. Saan ngayon? Saan pumalya yung implementation? Ngayon ay nangangailangan ng amendment. Yung ganun siya. Kasi hindi mo matutukoy hanggat hindi mo na-assess.
0: Binanggit niyo, ma'am, ang papel ng mga lokal na pamahalaan. Bakit parang hindi na ipatupad po ng maayos ng mga LGU? Sa inyo pong pag-observe sa implementation ng batas for the past 25 years, ano po yung nakita ninyong mga loophole? Bakit nga po ba hindi na-implement ng maayos ng mga lokal na pamahalaan?
2: Yung nakita ng Eco Waste Coalition, no, meron pa rin unang political will, no. Talagang hindi kasi pinaprioritize ng mga ilang local government units. Pero pag tinignan mo yung kanilang budget at meron din mga ilang COA results, no, na nasa million, billion yung kanilang mga budget on solid waste, no. So, yun yung isang dapat i-validate, no, kasi bakit ang taas ng budget mo pero na for this paghakot lang ng basura, pero failure pa rin yung sinasabi na implementation, no? So yun yung mga dapat tignan.
1: Ma'am, ano lang ako, isa lang, dun sa rekomendasyon din ng Pangulo na sabi niya, it's about time na buhayin natin ulit yung nuclear energy.
0: Yes.
1: Sa panig ng Eco Waste Coalition, nakikita niyo po ba ito na effective, na tama, yung direksyon na ito na nais ng Pangulo?
2: Maraming environmental groups, no, ang tumututol sa paglagay, muling pagbuhay ng nuclear energy dahil din dun sa environmental and health hazard niyan, no. Merong mga developed na bansa, no, gaya ng Japan, no, developed na sila pero nagkaroon pa rin ng mga breakout yung mga waste, yung mga nuclear energy facilities nila, no. So paano tayong Pilipinas, no? Paano yung kahandaan ng Pilipinas, no? At yung mga maaapektuhan ng mga kababayan natin kung saan ilalagay yung facility.
1: Mm-hmm. And then ang pinupunto naman ng iba dito, ma'am, syempre yung waste na ipoproduce nito at paano natin i-co-contain at paano natin yan itatapon na safe pa rin sa public.
2: Totoo po.
1: Mm-hmm. So kayo hindi din nakikita na effective pala itong ganitong proposal eh, kasi ang sinasabi, malaki maitutulong nito sa atin, sabi ng Pangulo.
2: Opo, ma'am. Ang Eco Waste Coalition po ay hindi po pabor doon sa mga nasabi ng Pangulo na mga na dapat amyendahan at dapat ilagay, no? Dahil unang-una ay dapat kinukonsidera yung environmental and health hazard, no? Ng mga tao, hindi, alam mo, pagka waste to energy incineration, may hangin eh, no? So, hindi lang yung dun sa paligid na yun ang maapektuhan na itatravel yan, transport ng hangin, no? So, marami maapektuhan. Kaya kailangan talagang pag-isipan mabuti. Hindi quick fix, no? Quick fix kasi ito eh, na lahat ng basura, tunugin na lang lahat yan, yung ganon. So, mawawala na rin ang saysay, ang EPR, ang EPR law, ang recycling, ang segregation, no? So ganon siya.
0: At na lang sa akin, ma'am, will you be open kung sakali pong maimbitahan ang Eco Waste Coalition at iba pa pong mga environmental groups sa discussion dito po sa planong pag-amyenda po noong Solid Waste Management Act?
2: Yes, yes na yes. At kami ay willing na makipagtalakayan para maintindihan din, no, yung perspektiba ng environmental groups, no, kung bakit kami ay tutol doon sa pag-amyenda at lalo na sa paglalagay ng incineration sa amended na RA 9003.
1: Okay, for the meantime, maraming salamat po, Ma'am Aileen, sa inyo pong oras.
0: Thank you, ma'am.
2: Maraming pong salamat. Thank you.
1: Si Ms. Aileen Lucero, ang National Coordinator po ng Eco Waste Coalition. Importante usapin din po yan, yung nuclear energy na yun, yung sa Bataan. Nakapasok ako dyan, partner, nakapag-tour kami dyan, na-explain yan sa amin hanggang kaloob-looban. Inikot namin paloob yung planta na yan, parang 2 years ago lang ba o 1.5 year ago.
0: Yun nga sinasabi ni Sir Alvin kanina, kung pinag-uusapan ulit natin ang nuclear energy, kailangan din bang buhayin ulit natin yung operation ng nuclear power plant sa Bataan o kailangan ng gumawa ng mga maliliit na lang na facilities? Kasi taon-taon pa lang binabudgetan pa rin pala ang Bataan nuclear power plant kahit hindi siya operational.
1: At kapag ginamit yan, ang problema lang, may limitation na yung gears na pwede mo siyang magamit. Kumbaga kesa sa bago yung gagawin mo. Pero itong Bataan na to, may mga kaedaran na nuclear energy yan sa ibang bansa na operational pa rin hanggang ngayon. Sila, tinuloy talaga nila yun. Yung paggamit, napapakinabangan nila hanggang ngayon at hindi nasira yung mga yun.
0: Yun ang kaibahan kasi kasing edad man ito, yung mga facilities sa ibang bansa, at least yung sa kanila, tuloy-tuloy na nag-operate. Hindi
1: kasi natenga.
0: O natenga ng matagal na panahon.
1: Bagamat kaparehas na kaparehas ng Xerox copy, yung kung paano siya ginawa. Ganon talaga siya. At tapos pina-check na din yan sa mga taga South Korea kung pwede, kung pagaganahin and all. Pwede naman daw, sinabi na. Kaya lang, yung amount nga ng money na kakailangan mo dyan. Tsaka syempre, ang pinaka-residual waste ang pinag-uusapan nila dyan. Yun, mas concern nila yun dun. Tsaka parang yung community partner, kapag sinabi mong, maglalagay kami ng nuclear energy dito, ayaw agad.
0: Takot agad, may misconception agad.
1: Correct, correct. Anyway, tingnan po natin kung saan makakarating itong mga pinopropose na ito, itong mga nais na direksyon ng ating Pangulo.
0: Napakadami, napakahaba. Marami. Ng talumpati kahapon.
1: So mamaya, meron pa kayong part 2 sa Malacanang.
0: Abangan!
1: Meron ba part 2 si Atty. Claire? Sa tanongin mo nga si Atty. Claire, ma'am, waste of time pala kayo kahapon eh.
0: Sabi ni VP Sare, anong sa inyo doon? Abangan!
1: Para nararamdaman ko na kung anong isasagot.
0: Kaya nga nakapula kahapon eh. Yes. Isang minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
1: Dahil isang minuto na lang, magbabay time na po kami, ha? Maraming salamat, partner.
0: Maraming salamat.
1: May babati ka ba bago tayo tuloy yung magbabay?
0: Binabati lang natin si Tandy Baaro sa Ortigas. Good morning.
1: Good morning at syempre, magandang umaga rin po sa mga masisipag na syempre mga kaibigan natin dyan sa Office of the Senate Sergeant at
0: Hello.
1: Arms. Alam mo, pagpasok mo sa lobby ng Senado, partner, yung mga nasa front desk, panigurado, nanonood sila ngayon. Good morning po sa inyo kasi yung monitor nila doon, yung laptop nila, yung desktop nila, DZMM ang pinapanood
0: salamat
1: nila.
0: Po, salamat po.
1: Kaya nga nang naniningil minsan pag nagpunta ka doon, sir, binati nyo po yung mga osaa doon sa session hall. Pero kami po dito sa lobby, yung team lobby, hindi nyo po kami nabati.
0: Good morning din po sa
1: ayan,
0: inyo.
1: Good morning po sa inyo. Maraming salamat. It's 9 o'clock. Bye-bye time. Thank you, partner.
0: Thank you. Maraming salamat.
1: Ingat-ingat.
0: Ingat po kayo. Bye-bye. Good morning. Good morning.
3: Bye. Baka walang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!

0: Kami po ang DZM ay ang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZM Balita Ngayon.
0: Kapamilya ay nagpahayag ng suporta ang Malaysia sa mga prioridad ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, enerhiya at integration sa loob ng ASEAN. Sa pahayag ng Malaysian Ambassador sa Pilipinas pagkatapos ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., napakahalaga ng mas malapit na kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN para mapalakas ang ekonomiya at maharap ang mga hamon tulad ng kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang kalakalan at supply ng enerhiya. Binigyang diin din ito ang patuloy na pakikipagtulungan ng Malaysia sa Pilipinas sa mga larangan ng trade, renewable energy, education at kalusugan. Mga minor de edad na sangkot sa viral na online threat laban sa isang paaralan sa Las Piñas na sa pangangalaga na ng mga otoridad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
3: Natuntunan ng polis ang mga minor de edad na umanisangkot sa kumakalat na banta sa social media sa isang paaralan sa Las Piñas City. Agad silang isinalalim sa pangangalaga ng City Social Welfare Development Office ng Las Piñas para sa kakulang intervention at protective services. Kasunod nito, nagsagawa ng security assessment ang mga polis at makipag-ugnayan sa mga pamunuan ng paaralan. Pinagtindi ng presensya ng mga polis sa loob at paligid ng paaralan bilang pag-iingat at matiyak na ligtas ang mga estudyante, guro, kawani at mga magulang. Pinalalahanan naman ng Southern Police District ang publiko na ang pagpapakalat ng mali, mapanlin lang o nagbabantang informasyon sa social media ay maaaring magdulot ng takot sa publiko at tumuntong sa kasong kriminal. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Patuloy na namamayagpag sa North American box office ang pelikulang The Odyssey ni acclaimed director Christopher Nolan. Kumita ng karagdagang $87 million ang pelikula sa 2nd pagpapalabas nito sa mga sinehan, kasunod ng matagumpay nitong debut na higit $120 million. Dahil dito, umaabot na sa mahigit $640 million sa buong mundo ang kabuuang kita ng pelikula. Batay ang The Odyssey sa sikat na epic poem ni Homer at pinagbibidahan ni na Matt Damon, Anne Hathaway at Tom Holland. Samantala, pumangalawa sa box office ang live action na Moana, habang pumangatlo naman ang Toy Story 5 na nakalagpas na sa $1 billion ang kita sa buong mundo.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balita ang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon!
4: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: Napakahirap na kanta, naawitin, pinahirapan pa tayo lalo ni Miss Lea Salonga dun sa ganda version niya na yan, ng Bayan Ko.
1: Oh, yan dapat ang nilalagyan ng sticker na ganda!
0: Ganda! Oo!
1: Very good. Pero for once, diba, yes, nararamdaman natin yung pagmamahal sa bayan.
0: Uh-oh.
1: Yung tunay, ah, uh-huh, hindi yung fake.
0: Uh-huh.
1: Oh, so congratulations, mm, sa kay PBBM, because I think on the balance, no, and I will ask you for your opinion later. Sa akin, maganda yung pagkakasulat, maganda yung pagkakabigkas.
0: Mm-hmm.
1: Ito eh parang ano eh, impeachment eh.
0: Mm-hmm.
1: Bagamat,
0: talaga ba?
1: Kasi,
0: oo.
1: Is it sufficient in form and substance, eh kaya nga.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagbigkas ng presidente, ang laking bagay.
0: Mm-hmm.
1: No? Kahit na paminsan-minsan eh, merong miscue, eh kaya nga,
0: mm-hmm,
1: o nadadapa ng bahagya.
0: Mm-hmm.
1: Overall, hindi po madali magsalita ng isa't kalahating oras.
0: Totoo din naman yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi lalo na tinitingnan ng mga tao kung ano ang plano mo, ano yun yung una, ano yung naging achievement natin ng nakaraang taon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, ano ang susunod nating titignan sa susunod na taon ng termino ng Pangulo, dahil dalawang taon na lamang ang nalalabi sa kanyang administrasyon. Ano na ba yung legasiya na kanyang nabubuo? 'Di ba may nakikita na ba tayo, kasi 'di ba nakita natin 'yan eh, parang sabi nga ni Dean Paolo Tamasi kahapon, eh may parang centralized theme yung iba-ibang administrasyon. So are we seeing that now? Meron na ba tayong theme sa administrasyon ng Pangulong Marcos? And more importantly siguro sa akin, partner, ang hinanap ko talaga are the solutions to our persistent problems.
1: Yeah. And kagaya din nung binanggit ni Dean Edna ko, kasi mm-hmm, palakasan na lang tayo ng Dean dito.
0: O nga, Dean na kasama lagi.
1: Ganong sinabi ko sa kanya, this is probably the most consequential sona of the president. Sabi niya, I agree with you because the sixth sona will just be a goodbye sona.
0: Yes.
1: Dahil pang ano na yan, di ba?
0: Oo. Para so, Miss Universe Walk of
1: Honor. Correct. Diba? Oo, yun. Eh, mag-ano na siya, turnover ceremonies na yun, di ba? So, ito yung napaka-importante na hindi lamang maganda sa form, kundi sufficient pa rin in substance.
0: Mm-hmm.
1: So ano yung mga test? Very quickly,
0: mm-hmm,
1: a great sona must have, is a form and substance, no? Clear narrative resonance.
0: Mm-hmm.
1: A clear legislative roadmap. Hindi niya kayang gawing mag-isa yan. Kailangan niya na ang legislative department. It must engage the public directly. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: At ang huli, it's candid accountability.
0: Ayan.
1: Ayan.
0: Tingnan natin kung pasok yung mga yan, partner, ang iyong mga, tawag na checklist.
1: Yeah.
0: Ng what makes a good sona mo pa sa ating second district,
1: yes,
0: Marikina representative.
1: Ayan.
0: At ang ating chairperson ng House Committee on Ways and Means, dahil himayin natin ang sona kasama sa kanya, siya, si Congressman Miro Kimbo joining us on the line. Good morning, Congressman. Si Peter Atrika po ito sa programang Balita Patan.
2: Good morning, Rica. Good morning, Kuya Peter. Morning.
1: Good morning po, Congressman. So,
2: good umaga.
1: Opo. You were there, correct? Nasa...
2: Yes.
1: Opo, okay. Ngayon, ano po, kasi wala kami doon, bigyan nyo nga po kami, please, ng ano yung mood towards the start, the mid, and the end. Overall mood po nung sona ng Pangulo.
2: Well, two things, no? Everyone is always excited about the sona because it's an opportunity for you as legislators to listen what the executive's agenda will be over the given year. And then you're also excited because you want to listen if what it sought to accomplish nagawa ba niya over the last 12 months. Meron ding anxiety dahil siyempre pinag-uusapan yung ma-anomal yung mga flood control na marami rin ay potentially affected sa iba't ibang mga kasama. So, it's really a mix of all those feelings. But overall, you always try to anticipate it with some excitement because kumbaga parang ito yung checkpoint eh, sa sa biyahe mo bilang isang legislator over the 3 years. You essentially have these 3 checkpoints, which is the SONA.
1: And sabi nga nung ilang mga analyst ano po, this should have been, maybe it is, the most consequential SONA in the 6-year term of the president. Kasi nga po, ang hinaharap natin ngayon ay parang sabi nga nila, perfect storm. Ano po? So you have, yung pagtaas ng presyo ng petrolyo, ng mga bilihin, merong impeachment trial, merong katakot-takot pa rin po ang pinoprobe ng ombudsman. And in other words, from an economic standpoint pa lang, ang dami na po natin talagang kailangang lutasin. And yun ang challenge nung SONA ni Pangulong Marcos. Do you think na he was over to rise above all those challenges and all the noise accompanying it?
2: In my own opinion, I think it was the best SONA he's had. Because of the circumstances which you said. Mm-mm. I think the biggest dilemma, I can only imagine the biggest dilemma of the president was, how do you actually address the country in such a way that hindi lang puro problema, particularly flood control, ang pag-uusapan. Kasi pag ang pag-usapan mo ay ito lang, hindi mo na mapag-uusapan yung iba't ibang mga aspect kinakailangan ma-address. Sayang yung pagkakataon. But the president is able to directly address the issue on flood control at the onset. Hindi niya binitin, hindi niya nilagay sa dulo. Kasi sa tingin ko, kung hindi niya kaagad pinag-usapan yon, it would have been the elephant in the room. People would have been anticipating. Ano ba sabi niya? Kahit may maganda sa sinasabi, at the back of everybody's head, they want to hear what he wants to say about flood control. So, tingin ko magandang ginawa niya hakbang na sinabi niya na sa simula, itong ginagawa, ito ng mga nagawa, ito pagagawin. And then he sealed it, he set it aside. And then pinag-usapan niya na ano yung mga problema at ano yung mga programang kailangan gawin over the next 24 months.
0: Mm-hmm.
2: So ako, in terms of presentation, I don't think you could have found a better way to present that way. Of course, you're not going to satisfy everybody. Yung, sa tingin ko, maganda, isang paraan yung tutustahin niya at tutulig sa inya yung mga personalities na lumalabas sa mga pangalan. Pero tingin ko he would have only been able to address a small segment na talagang uhaw din para sa katarungan, pero hindi niya ma-address yung mga ordinary mga kababayan ng tax reform. Itong pag-aas ng tax exemption ng salaried workers from 250 to 350,000, I absolutely did not expect that. Kasi pinag-uusapan na namin yan, ang akala ko 300,000 lang yan. Pinaglalaban namin gawin yan at least 330,000.
1: Uh-huh.
2: But the president even took the extra step. Tax exempt na walang babayaran ang kumikita ng gross income ng 350,000 and below. Mm-hmm. Napakalaking bagay niyan.
0: Mm-hmm. Isa po yun sa mga ikinatuwa din po nating mga middle income earners, no? Marinig natin na tataas yung ceiling dun sa mga may tax exemption. But also we have to look at the other side niyan, Congressman Miro, no? Kung what are we gonna do doon sa possible revenue loss? Pag sinabi nating mas marami nga po tayong buwis na maaring hindi makolekta na dahil dito sa exemption na ito.
2: So itong dalawang exemptions ang ibinibigay, no? Is una, ginagawa ng 350,000 yung gross salary exempted from income tax. Pangalawa is yung 13th month pay from 90,000 today ang exempt, gagawin na yung 120,000 ang magiging tax exempt.
1: Mm-hmm.
2: So ang revenue, estimated revenue loss dyan ay umabot ang halos 50 billion pesos.
1: Mm-hmm.
2: So hindi talaga pwedeng i-take up itong revenue, itong mga tax exemption na magbebenepisyo without the corresponding countervailing revenue measure para kumita naman ng gobyerno. Kaya it's going to be a tax package which we expect will be sent to us by the executive, we will take up At ang compensating measure dyan, makarika is, saan kukunin? Una, kukunin yan sa sin products na kailangan natin i-overhaul. Ibig sabihin, vaping. Vape is one of the biggest health problems we have today. Ang buwis dyan ay nasa 6 pesos lang per ml. So, kailangan po natin i-adjust yan kasi sobrang baba po niya despite the harm that it brings sa kalusugan ng kabataan. Pangalawa po is yung adjustment ng ating sugar sweetened beverages. Yung lahat po ng may asukal, dinadagdagan ng asukal, whether natural, i-adjust po natin ang tax rates din po dyan along with other health-related sin taxes na ating pong impose, including plastics. Yan po ang panggagalingan ng recovery measures ng lost revenue.
1: Isa po sa pinalakpakan talaga, no? Yung pong pagtanggal ng systems loss, yung panukala na
0: sa kuryente
1: talagang masigabong palakpakan po ang naging tugon ng mga nanonood, ano po. So in other words, it's one of the highlights of the SONA. We had Secretary Garin this morning, and from a very personal opinion standpoint po, parang she feels na baka hindi maging madali na gawin ito because may dapat na legislation na kaakibat o mangyari muna bago mangyari yan, ano? So we are not where there is the confidence level is such that masarap pakinggan, masarap isipin, pero mangyayari ba? What do you think, Congressman?
2: I think two things, John. First, is that the systems loss by itself is not illegal, no? Yung lahat ng kahit anong jurisdiction tingnan mo sa buong mundo, meron talagang systems loss parati kasi natural siya nangyayari. Ang kuryente, pag rinatransmit mo mula sa power plant, papunta sa bahay, meron talagang nawawala dyan because of heat. The quality of the wires, the distance, meron at meron talaga. Pinag-uusapan lang dyan is, ano ba yung limit? Ano yung maximum na pwede mong ilipat o i-pass on sa mga consumer? Ayaw natin na yung systems loss dahil sa kapabayaan o inefficiency ng energy company. Ayaw magbabayad. Yun ang ayaw natin. So when Secretary Sara says that it might be difficult, is that what we don't want to happen, Peter, is alisin na nga yung systems loss doon sa bill, pero in reality, ililipat nila yan as part of their cost of doing business.
1: Yeah.
2: Somebody has to pay that. Hindi naman pa pwedeng wala. In other countries, hindi siya binabayaran ng consumer kasi sinasubsidize ng gobyerno yon. Gobyerno nagbabayad dyan. Because if nobody pays for that, wala nang papasok sa pagkukuryente because malulugi sila. Because natural yung dissipation, nawawalan ka talaga ng kuryente in the system.
1: Ayan.
2: So, tingin ko ang magiging point of debate kung saan siya ililipat at kung hanggang magkano lang ang pwedeng i-shoulder ng consumer.
1: But see, this is where the disconnect starts, ano, after the SONA.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa pag-pronounce at pagbigkas ng Pangulo, he was very adamant. Sabi nga niya, inanupan niya, we will request, no, we will demand. Sabi niya, as a matter of fact, hindi lang yung systems loss ang pinatatanggal niya at hindi dapat dalhin, bayaran ng mga consumers, kundi pati yung kaakibat na VAT doon. So in other words, opo, ang sinasabi ng presidente is, absolutely, dapat mawala na yan sa mga binabayaran, Kong Miro.
2: Yeah, no, I think wala tayong duda doon sa direksyon ng presidente dyan. Kumbaga, parang mo sinabing kailangan masug po natin ang lahat ng akyat bahay, hindi na po pwede yan. Diba? Yung that's the instruction, that's the direction, people will have to carry it out, particularly in the executive. And on the part of Congress, babalang kasi natin ano yung mga batas sa kinakailangan kasi yun din ang dinidemand ng tao. Ang sinasabi lang natin dito is, it is not as easy as it seems. And the president did not say it's going to be easy. But the president said that this has to happen. So we will make it happen. But like what I'm saying is, it cannot be done overnight. We will have to go through a lot of consultation, but it will have to be done.
1: Yeah, well, the last 2 years, sabi nga sa basketball, last two years.
0: Last 2 years, tagal sa basketball na.
1: Kung Miro, singit ko na lang, if you were to be asked, ano po ang pinakamataas, yung pinaka-highlight noong SONA ni Pangulo?
2: Well, ako, obviously, when the president stands up for the country against any form of aggression coming from our neighbors, that's always a major highlight that unifies everybody. Kasi wala nang kulay-kulay dyan, walang politika dyan. Pag sinabing titindig tayo para sa ating teritoryo, para sa ating bayan, para magkaisa, tingin ko yun yung pinaka-ultimate highlight talaga when he made statement against the aggression of China.
1: Yeah, okay. Kong Miro, maraming salamat po. We really appreciate your time at sa susunod po nating pagniniig sa Himpapawid. Thank you.
0: Thank you, Kong Miro.
2: Maraming salamat. Good morning po.
0: Good morning po. Ang ating 2nd District Representative from Marikina, Chairperson ng ating House Committee on Ways and Means. Ngayon ko lang nalaman, partner, yung committee pala on Ways and Means deals with the taxes, the revenues, yung mga ganyan sila pala.
1: Oo, yung Ways and Means sa Tagalog, para-paraan.
0: Ayun pala! Ang galing na, kayo ko lang naisip kasi ano bang purpose ng Ways and Means Committee? So medyo napa-research ako doon.
1: Yes,
0: yun pala yan.
1: Pag walang cash balance, umutang!
0: Swipe mo na! Kaskas pa more! Teka, oras muna tayo, partner!
1: Eksakto! Alas 9:24 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Hihinga muna tayo panandalian. Magbabalik po ang programa. Balitapatan.
4: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan.
5: Balitapatan.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na!
16: Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay?
19: Liverade Pro.
18: May Silymarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
18: with Liverade Pro.
20: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita Patan.
22: Time check 9:28.
23: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: 9:27 ang nagmamadaling morning. Magandang ating makausap nga sa araw na ito ang isa sa ating mga national artists for literature. Partner, ikaw naman
1: ba? Honors. Oo, kasi usually ang nakakausap natin ay yung mga politicians, yung mga celebrities, at yung mga iba't ibang subject matter experts ano ha, in terms of economy. Ang pag-uusapan naman natin at ang kakausapin natin, hindi araw-araw naririnig sa radyo. Ngunit, sabi nga nila, there are people who speak softly but carry a big stick.
0: Ayan.
1: Yan. At when you talk about literature, ay isa yan. Isa siya sa mga iginagalang. So, ating i-welcome at bigyang pugay ang National Artist for Literature, Filipino author at former chairperson ng Komisyon sa Wikang Pilipino, si Dr. Virgilio Almario, o ang tawag ng iba ay si Rio Alma. Oo, Ka Rio, magandang umaga po sa inyo. Si Peter at Rica dito sa DZMM.
24: Hi Peter, hi Rica.
1: Maraming salamat po at malaking bagay na makausap namin kayo at matanong namin kayo sa inyong mga obserbasyon. Unahin po natin ang SONA dahil ito yung nangyari kahapon lang. Ano po, kung kayo'y nakapanood, nakapakinig, ano po ba ang dating sa inyo nung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos?
24: Maganda. Marami siyang binitawang salita na mahinang mapakinggan ng tao at ng asahan nila kung matutuloy o hindi.
1: Opo. Sa gitna nga po ng napakaraming mga problema at kinakaharap ng bayan natin, ano po, mga presyo ng bilihin, itong lalo na ng petrolyo, yung mga prime commodities po na ilang porsyento ng tinaas, yung pagbagsak ng piso at kung ano-ano pa. Palagay po ba ninyo na-address, hindi man lahat, karamihan po doon sa mga isyong bumabagabag sa ating sosyedad ngayon, Ka Rio?
24: Well, pininit niya. Kasi yung kanyang mga sinabi, alas lahat ng kanyang gustong gawin o ginagawa ngayon ay pakita niya. Tungkol sa drugs, tungkol sa medicine, tungkol sa kapayapaan sa West Philippine Sea, tungkol sa edukasyon. Ang problema lang ay wala siyang sinabi tungkol sa amin, sa culture.
1: Apo.
24: Wala siyang sinabi tungkol sa culture Nalulungkot ako.
1: Opo. Bakit po importante ang kultura at bakit dapat pag-usapan sa SONA, Ka Rio?
24: Ako, paniwala ko, lahat ng bagay na nangyayari sa Pilipinas ngayon ay kaugnayan sa ating kultura. Malaking bagay ang dapat ayusin sa ating kultura. Kung hindi yan maayos, hindi maayos sa ekonomiya, hindi maayos sa politika.
1: Okay, medyo malalim po yan na subject matter. Ano po? Pero paano po nagdudugtong yung dalawa? Yung kultura at ekonomiya? Pakipaliwanag po sa amin, Ka Rio.
24: Alam nyo kasi, kung ating ekonomiya ay laging Amerikanisado, o kaya lagi nakadependent sa abroad. May kultura yun Bunga ng ating masyadong Americanized na kultura ay yung ating kabuhayan kaugnay noon, naka-Americanized din. Kaya kung Americanized tayo, laging ating ekonomiya at ang ating mga layaw, mga hilig, Americanized. Hindi tayo makakain sa mga Amerikano. Hindi tayo makaka-produce ng sariling atin. Hindi tayo magiging secure economically dahil laging dependent tayo sa mga Americanized na layo natin at hiling natin na produkto ng ating sariling kultura.
0: Palagi din po natin pinag-uusapan, Kario, no, kung paano ang pagiging makabayan, ang pagmamahal mo sa bayan ay nakatutulong sa kung paano mo gustong magyabong yung iyong bansa. Ano po ba yung nakikita ninyong koneksyon ng kultura sa pagiging makabayan para makita naman po natin ano, saan tayo nagkukulang?
24: Well, napakalaki ng ating pagkukulang. Dahil nga yung ating mga isip at mga edukasyon ay tungkol sa hiling nating pakultura na nakaugnay sa West values, Western values. Americanized tayo eh. Europeanized. Magmula pa nung dumating dito si Rigaspe na Europeanized tayo. At dahil dyan, ang ating utak ay mahirap pag-produce ng sarili natin. Lagi tayong may imperial ang ating sa ating sarili. Lagi tayong nakadependent sa umahasa tayo sa tulong ng ibang bansa. Kaya samantalang kung babaguhin natin ating kultura, sabihin natin tayo may sariling talino. Kamukha ng gusto nila Rizal at nila Andres Bonifacio. Makukon tayo eh, magbabago ang ating sariling pagsikap. Hindi tayo magiging alipin ang isip natin ng American educations. At hindi tayo magiging alipin ng Western culture at patuloy natin i-improve ang ating sarili. Yun eh.
0: At kung titingnan naman po natin ang pagpapalaki naman po ng ating mga kabataan at ang pag-uugnay po natin ng ating pagmamahal sa bayan, sabi nyo nga po, no, westernized culture na or nakukuha na po natin yung pag-uugali ng mga Banyaga at nawawala na nga po yung pagiging Pilipino natin. Ano po ang tingin ninyo magagawa pa ng ating bansa para ma-instill po ito sa puso ng mga kabataan natin ngayon?
24: Unang-una, ang edukasyon natin, baguhin natin ang kurikulum. Yung sinasabi nilang masyado tayong technologically oriented yung ating edukasyon ngayon, baguhin natin, unahin natin yung ating culture, unahin natin yung ating history, unahin natin yung ating sariling values sa ating education, magita ating edukasyon, at sa pamagitan ng ating mga policies na bibigay sa atin ng sariling identity. Halimbawa, kung ang ating sariling policy ay gamitin ang mga Pilipinong produkto, dapat yun ay talagang gawin ng gobyerno na bigyan ng incentive ang lahat ng tao na mag-produce at saka pagkaraan ang mga Pinoy naman ay maging consumer ng production natin, hindi yung umaasa tayo sa ibang bansa. Ganun lang dapat mangyari eh.
1: Opo, Kario, sa SONA ni Pangulong Marcos kahapon, ano po, binanggit niya at isa ito sa mga pinalakpakan na parte ng kanyang address. Ano po, sabi niya, and I quote, "Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racist, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield." End of quote. Ano pong masasabi nyo dyan? Mukhang yan eh, I think, sabi nga nila eh, halatang obvious, may patama sa China. Ano po? Ano ang tingin nyo dyan? Tama po ba ang pagkakasulat, pagkakabigkas at ang mensahe mismo?
24: Eh, mga mensahe niya, galing kay Tennyson yun eh. We do not yield.
1: Ah, opo. Pero in totality, I think he was able to express to China in particular na hindi tayo bababa sa kanilang level at ipagtatanggol natin kung ano ang sa atin talaga. Tama po ba?
24: Oo, tama yun, tama yun.
1: Apo, apo. Lilipat lang po ako, honey. Dito po sa impeachment naman, alam ko na kayo'y masugid na taga-subaybay din. Ano po? Sa unang siyam na araw po, kayo po ba'y natutuwa sa mga nangyari sa impeachment trial laban kay VP Sara?
24: 90% hindi ako natutuwa.
1: Ay, bakit po?
24: Mahaba masyado at mabagal.
1: Okay. Apo, masyadong technical po ba?
24: Oo.
1: Apo.
24: Yung mga ginagawa ng depensa.
1: Apo.
24: Pabagal talaga eh.
1: Mm-hmm. Apo. Pero yung pong ideya mismo na maggawing accountable si VP Sara, dapat po ba talagang iporso yan? O sa inyong palagay, it's really just a waste of time?
24: Dapat naman accountable sa lahat ng kanyang ginawa. Hindi sa ako yung galit kay Sara, kundi talagang yun ang dapat mangyari sa lahat ng tao sa ating gobyerno. Maging accountable sa kanilang responsibilities, sa lahat ng kanilang gawain, kanilang mga gastos na ginagawa, sa kanilang pera. Ang nangyayari kasi, kurakot ang kurakot yung ating mga tao. Magmula sa maliit na government official hanggang sa mataas ay ang kurakot eh.
1: Mm-hmm.
24: Kulang ng pagmamahal sa kanilang service sa bayan. Kaya, ayun, mayroon na example na Sara mismo ay managot sa kanyang mga ginawang kalukuhan sa gobyerno.
1: Opo. Okay.
24: Ngayon, kung magtatagumpay ang impeachment na yan, hindi ko alam.
1: Mm-hmm.
24: Alam ko, hindi magtatagumpay yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Maaga pa naman.
24: Pero
1: Okay. So, Cario, maraming salamat po at napaka-special po nung makausap namin kayo. At alam namin na kung gaano kayo kabisi, maraming mga tula. At saka mga libro, no, mga aklat na nilulunsad, pinapublish ni Cario. Cario, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
24: Maraming salamat din sa inyo.
0: Salamat, sir. Good morning po.
1: And si Cario Alma or Virgilio Almario.
0: Alam mo, ngayon ko na na-process, tinitin ako yung pangalan ni Cario. Yung Virgilio Almario na pangalan niya at ang kanyang pen name na Rio Alma, pilido niyo yun eh. Ngayon ko na naisip lang, doon pala nakuha ni Cario pen name niya, Rio Alma.
1: Sana yung KWF, guest.

0: Is that being purist? I don't know. Pero yun no, lang
1: but,
0: naman
1: sa akin. Totoo din yan. Pero alam mo, nakakatawa dahil kahit papano, nakikita natin yung mga OPM artists natin bumabalik sa roots natin ng Filipino. Mas nagiging, ang dami natin na Filipino songs, OPM songs ngayon na nagiging, in-incorporate nila ang Tagalog, ang Filipino language.
0: At lumang lingwahe yung mga pasok.
1: Yung romantic diba? Filipino words natin ginagamit. Yes, that's very nice.
0: Salamat sa kagaya ni Carillo Alma na patuloy na binubuhay ang ating pambansang wika.
1: Tama. Oras muna tayo, partner.
0: Eksakto impunto.
1: Tagalog ah.
0: 42 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Kuha muna tayo ng mga report natin, mga Radyo Patrol. Lanahin natin, grupo ng mga commuter dismayado sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
3: Rika at Peter, 2 out of 10 ang gradong ibigay ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa naging State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon sa presidente ng grupong si Attorney Ariel Inton, tila teaser o trailer lamang ng pelikula ang kanilang napanood kahapon dahil puro coming soon pa ang mga transport project na binanggit ng Pangulo, kabilang ang railway project na matagal nang inaabangan ng mga commuter. Dagdag pa niya, hindi rin nabanggit ang inaabangan nilang aksyon ng gobyerno patungkol sa buwis sa produktong petrolyo na makatutulong sanang mabawasan ang pasakit sa transport sector na sunod-sunod o bunsod ng sunod-sunod na oil price hike. Hindi rin anilang natalakay ang pagrepaso sa oil deregulation law. Pakinggan natin ang ating panayam kay Attorney Ariel Inton.
4: So if you give a State of the Nation address, it should be the State of the Nation at the time that you're telling, you know, giving your speech. Kung ano na nagawa mo, ganyan. Diba? E dito, everything is coming soon. If there is, no?
3: Yan ang tinig ni Atty. Ariel Inton, ang presidente ng LCSP. Sa kabila nito, ikinatuwaan niya ng grupo ang pahayag ng Pangulo sa pagsusulong ng electric vehicles sa bansa dahil malaking hakbang ito patungo sa sustainability. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Samantala, Consumer Group hiling rin na maalis ang iba pang tax sa singil sa kuryente bukod sa system loss na nabanggit sa SONA. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, report please.
5: Peter at Rika, kinatuwa ng grupong Laban Consumer ang pahayag ng Pangulo kahapon sa kanyang SONA kung saan iniutos nitong tanggalin ang tinatawag na system loss sa singil sa kuryente. Ayon kay George Bandola, ang convener ng Laban Consumer, maiibsan ang pagtanggal ng system loss sa halos 1/4 na bayarin ng publiko sa kuryente base sa kanilang pagsusuma. Umaasa rin sila na hindi lamang sa bill ng kuryente sa Metro Manila ito ipapatupad, kundi pati na rin sa lahat ng kumukonsumo ng kuryente sa buong bansa. Narito ang kanyang pahayag.
6: Mas malaki ang mga per kilowatt charge sa mga probinsya, sa totoo lang, kaysa sa Metro Manila. Dapat na, at mga mas mahihirap na mga probinsya yon kaysa Metro Manila. Kaya dapat tanggalin na rin ang mga systems loss sa lahat ng mga bayarin sa kuryente.
5: Yan ang pahayag ni George Bandola ng Laban Consumer. Nais din ng grupo na makita ng Pangulo na bawasin na rin ang lahat ng value-added tax o buwis pinapataw sa iba pang singil sa kuryente tulad na lang sa transmission at generation charges upang isang value-added tax o VAT na lamang ang sisingilin sa aktual na kinokonsumo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik!
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda!
1: Ganda yung pangalan ng susunod nating makakausap, partner. Kailangan natin ito. Nainit ng panahon eh.
0: Oo, at saka na pag naman, narinig mo pa lang yung pangalan niya eh, parang idinudod.

0: Buyan ka na.
1: Tama.
0: At sa bukid baga.
1: Oo.
0: Napaka-presko ng hangin.
1: Oo.
0: Amihan.
1: Akala ko, habagat. Ating spokesperson ng Suki Consumers Network. Kausapin natin para nga doon sa nangyaring malaking taas na produktong petrolyo nga po ngayong araw na ito. Siyempre, apektado po tayong lahat. At ang binanggit din sa sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa kanila magiging aksyon dito nga sa oil crisis, ang spokesperson po si Ms. Amihan Mabalay. Ang ganda ng pangalan. Ms. Amihan, magandang umaga po. Peter at Rico po inyong kasama.
2: Magandang umaga po, magandang Ma'am Rica at napaka-good looking na Sir Peter.
0: Ayan.
1: Thank you,
0: at
1: ma'am.
0: Dito po nagtatapos ang ating panayam.
1: Maraming maraming good note.
0: Maraming salamat po, Ma'am Amihan. Curious lang ko, tama-tama kasi katatapos lang nating makapanayam si Cario Almario. San po nanggaling yung pangalan ninyo na Amihan? I'm curious.
2: Ay, salamat po sa aking tatay na si Elusar na taga Nueva Ecija, kung saan marami pong magsasaka.
1: Mm-hmm.
2: At aking nanay si Marlita Bumati na. Ang Amihan po ay yung panahon ng anihan.
0: Ayan. Ano,
2: sa, usually sa mga ating mga rice granary. Ako, yan ang malaking usapin din po, Sir Peter, Ma'am Rica, ngayon. Yung na-endanger yung ating mga palayan dahil dun sa mga solar farms. So, related sa energy, ano natin, agenda natin, no? Na-endanger yung ating food security dahil dun sa mga malalaking solar farms na tinatayo doon sa mga mismong palayan. Katulad nung sa Nueva Ecija, katulad nung sa Emterra Solar.
0: Ayun.
1: Bakit sa palayan wala na nga tayong mga bigas?
0: Ay, hindi, pero akala ko nga dahil nakita ko rin yan sa bukod sa Nueva Ecija, nakita ko rin sa Nueva Vizcaya.
1: Nandun din.
0: Oo, merong ano. Oh. Pati Isabela nga yata eh. Hmm. So parang akala ko ang dating sa mga mamamayan ay uy, meron kaming
1: solar
0: field, ha?
1: Oo.
0: Hindi po pala ganun ang dating dahil hindi na matamnan yung mga bukid. Tama po ba?
2: Yes, Sir Peter, napakalaking threat nito sa ating food security kasi as you know, dahil kung taga Nueva Vizcaya po kayo, yung Nueva Ecija din, yan ang tinatawag na rice granary. So, kahapon sa zona, kasama namin yung ilang mga magsasaka rin mula sa Central Luzon at Nueva Ecija na nagpaprotesta dun sa mga ginawang solar projects na solar farms sa halip na mga ibang renewable projects na hindi nag-endanger ng ating mga lupain para sa mga sakahan. As you know, napakalaki po ang ating rice importation. So, nakadepende po tayo ngayon sa importation at yan din ang aming concern kasama ng aming mga member networks na mga farmers like yung Bantay Bigas. So, napakalaking issue po nito ngayon. Dapat po ang ating mga renewable projects ay hindi sumasagka sa ating mga communities, lalong-lalo na yung ating mga farming communities na siya nagpo-provide po sa atin ng pagkain.
0: May mga siyempre nagtatanong na apektado nga ba ang ating mga magsasaka at gaano katindi ang epekto ng pagtaas at pagsirit ng presyo ng petrolyo?
2: Ay, affected po talaga dahil with the farm inputs, ang ginagamit po nila sa kanilang mga traktora, pati yung ating mga pesticide na ginagamit, kung hindi po organic ang mga pananim, ginagamitan po yun ng petrolyo. Kaya po nung kasagsagan ng energy crisis natin, nung March, April, sila rin po ang pinaka-apektado kasama nung hindi lang yung ating mga transport sectors, no? Talagang umaray sila dahil bukod sa suporta ng gobyerno na sinasabi, ay napaka-delayed din naman at hindi rin nakatanggap lahat yung ating mga magsasaka. Kaya napakarami na rin pong bumibitaw dun sa kanilang mga prinsipyo noon na magtanim para sa sambayanan, no? Dahil sila mismo ay nagugutom po.
1: Mm. Actually, Ma'am Amihan, no, kahapon hinahanap ko rin yung sa sona ng Pangulo kung ano yung magiging karagdagang aksyon para sa agri-productivity natin. Nakitaan niyo po ba yun? Kasi ako nakulangan po talaga ako. Ano po ba yung hinahanap ninyo na sana ay ibinanggit ng Pangulo sa kanyang sona?
2: Actually, napakaliit lang po. Wala naman yata halos nabanggit sa agri, no? Although, yung sa energy, ito yung malaking issue ngayon na binanggit niya na magtatanggal ng systems loss at yung kaakibat na tax. Pero yung sa agriculture natin, parang pinabayaan na talaga. Actually, record low yung growth ng ating agriculture. Kaya naman, nababahala rin po kami bilang mga consumer, no, tayong lahat bilang mamamayan ay kumakain, no, tayong lahat ay consumer. Akong ganito ang ginagawa na yung ating mga lupain ay nako-convert para sa mga solar farms, no? Mm-hmm. At iba't iba pang proyekto na hindi naman para tiyakin na yung ating food security. Dadating po talagang panahon na hindi lang po tayo asa sa importation kung hindi magugutom po talaga mm-hmm. ang mamamayang Pilipino.
1: Mm-hmm. Na-mention naman po yung sa pagbaba ng presyo ng mga inangkat na bigas, pero wala nga po dun sa mga lokal natin na producers, ano? We wanted more pa sana kung anong kanilang balak gawin, pero dahil hindi nga po ito na mention, saan pa po ba yung mga nakita ninyo na dahil nga po Suki Network po kayo, no? Ano pa po yung mga pinunto ninyo aside from dun sa agri, sa systems loss na atin talagang pinalakpakan, yung sa krisis ng langis, ano naman po ang ating hinihingi po sana dito mula sa pamahalaan?
2: Hindi po namin narinig actually yung pagbasura ng oil deregulation law na matagal na nating hinihintay, no? Kasagsagan ng energy crisis. Ayan na yung pinapanawagan natin kasama ng iba't iba pang transport sector, pati yung mga magsasaka nga. Dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo kung ganito yung ating policy framework, no? Na deregulated ang ating market, no? Privatized. So may laya talaga ang mga suppliers na magtaas ng produktong petrolyo. Yan po yung nangyari nung kasagsagan ng energy crisis. So, problema ng DOE yung profiteering. Hindi mawawala ang profiteering kung meron po tayong oil deregulation law. Same with the EPIRA. Dahil ang ating policy structure ay deregulated and privatized, may laya ang mga distribution utilities na magtaas ng presyo ng electricity. Sang-ayon, no, sa umiiral na batas na EPIRA, pero may minimum, may maximum, pero hindi

0: public utilities, yung mga essential public utilities, no, na karapatan ng bawat consumer to live a dignified life, yung tubig, kuryente, transportasyon. Profit po ang unang-unang hinahanap ng mga kumpanya, hindi po serbisyo. Kaya po ang sinasabi ng Suki Network, para sa consumers, para sa mamamayan, dapat po serbisyo, hindi negosyo.
1: Mm-mm. At sabi nga ni Senate President Win Gatchalian kahapon ano, sa kanyang address sa pagbubukas ng second session ng 20th Congress, ang Pilipinas daw, ang may pinakamataas na power rates
2: kuryente
1: sa buong ASEAN. Oo, nung at least for June 2026. Noong June 2025 ay 12 pesos and 20 centavos per kilowatt hour. Ngayon po, congratulations, tumaas na po tayo. 14 pesos and 50 centavos per kilowatt hour. Ito'y pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. But wait, there's more. Kasi po, yung value ng 100 pesos natin, yung 100 pesos natin noong 2018, ngayong 2026, ang buying power na lang niya ay 74 pesos, hindi na 100 pesos. Opo, ano po ang pakiramdam ninyo habang binabanggit ko po lahat ng datos na ito?
0: Tama po kayo, lahat po ng datos na yan, yan din po yung ginagamit natin. At actually, Sir Peter, hindi lang 14 yung pinakamataas na nakita natin, no? Meron tayong nakita na 16 kilowatt per hour. Depende po kasi yan sa lugar.
1: Tama.
0: Yung nakita namin na 16 kilowatt per hour, dito lang yan sa NCR.
1: Correct.
0: So talagang napakabigat. So sinasabi nga ng ating mga commuter, lalong-lalo na yung mga ordinaryo natin, yung mga driver, napupunta lang sa pagbabayad ng bills ang kanilang mga araw-araw na kinikita. So dagdag pa natin doon sa sitwasyon, no, real state of the nation, yung itinaas na bariya na para sa mga manggagawa ng wage hike na hindi naman nationwide, kundi dito lang sa NCR, ay napupunta lang doon sa bayarin natin sa bill, sa kuryente, sa tubig. Napaka problematic din ng issue natin sa tubig, no? Ang dami rin pong walang malinis na tubig despite the privatization of water. At nagkakaroon din ng problema dyan dahil nagpapasapasahan yung mga kumpanya na ito.
1: Mm-hmm.
0: At yun nga, inuuna yung profit, no? Yung sinabi na upper middle income tayo, nangyari yan dahil lumaki yung kanilang tubo, yung kanilang profit, no? Pero hindi yan nag-trickle down kasi nga pinapayaman ng mga ordinaryong consumer mamamayan itong mga kumpanya na ito na ano, nagpa-profit dun sa ating mga basic essential utilities na kailangan natin para sa araw-araw. For water's case, no, nasa Sustainable Development Goals ito na number 6 na dapat merong universal access 24/7. Pero alam naman po natin yung experience ng mga kababayan natin, una sa Prime Water, tapos nilipat sa ibang ililipat daw sa ibang kumpanya, pero hanggang ngayon ay hindi pa nag-i-intervene talaga ang gobyerno para mabigyan sila ng 24/7 access. So napupuyat sila mag-igib ng maruming tubig, hindi po mainom.
1: Ay, dako, tunay po. At sa probinsya, nabanggit ninyo yan kanina, totoo po yan, ha? Napakamahal, maraming mga probinsya. Ito yung masakit. Brownout na nga ng brownout eh.
2: Tapos wala pang tubig.
1: Tapos hindi, yung kuryente mo, yung bill mo eh.
2: Malaki.
1: Malaki pa rin eh.
2: Oo.
1: At ito pang masakit. Gusto mong maglagay ng solar, ang daming nire-require para ikaw ay makapaglagay ng solar at makapag-avail ng tinatawag na net metering. Ang feeling ko talaga, nobody's minding. You have the DOE, you have the ERC. Ano pa ba ang ilang ahensya ito? NGCP. Lahat na eh, pero wala naman yatang pumupuna na are we really being charged the fair market value noong serbisyo ng kuryente? Isama mo na pati tubig, although hindi masyadong problematic ang tubig sa karamihan ano, ha. Pero yung kuryente po, ilang yellow alert na ba ang nadinig natin?
2: Tama, totoo yan.
1: Oo, amihan, awatin mo ko.
2: Hindi na tumitigil.
0: Ano sasabihin ko, sir? Totoo yan.
1: Eh, totoo.
0: Yung sa water, sir, malaking issue din siya kasi pwede tayong mabuhay ng walang kuryente, pero yung tubig,
2: tama,
0: hindi tayong mabuhay ng walang tubig.
1: Ayan.
0: Opo, lalo na yung mga depressed and rural communities.

0: case natin, no? So, ayun na nga, nabanggit na rin kahapon, pati yung paksilika, no? Kahit pasabihin, i-defend na surface water ang gagamitin, eh, even then, that's a portion na yon ng Central Luzon, ng Tarlac, Pampanga. Ang dami pong mga kababayan sa Tarlac na deep well pa, tapos minsan natutuyuan pa. So, hindi lapat sa katotohanan yung mga sinasabi ng mga proyekto, no? Kinakatakutan talaga natin yung epekto ng mga so-called investments na ito, pero parang sa amin, sa tingin namin, sell out po ito ng ating natural resources.
1: Mm. Eh, dagdag mo pa na ang baba na ng level sa Angat Dam, sa Pantabangan Dam, sa Magat Dam.
2: So alam mo na magtitipid na rin yan ng mga ibibigay sa atin pressure.
1: So kahit saan ka bumaling, eh kaya nga, ulat eh.
2: Oo, may problema.
1: Talo tayo eh. Oo, mamamihan. Maraming salamat. Saka nga pala sa Nueva Ecija?
0: Ang tatay ko po ay sa Peñaranda.
1: Ayun.
0: Ako po ay nag-practicum doon noong aking college days sa ayun. San Leonardo.
1: Ayun.
0: Ang nanay ko po ay taga Tarlac.
1: Ayun. Mm-hmm. Ay, talaga kaya pala napakagaling. Ano.
2: Oo.
1: Oo.
2: Saka nasa puso niya yung ano, yung mga, if, ano na ating mga agri farmers
0: mga magsasaka
2: natin,
0: po natin. O po, Ma'am Rica.
1: Hanggang ngayon ba tinuturing na rice granary of the Philippines ang Nueva Ecija?
0: Eh, yun na nga po ang problema. Supposedly, yun po ang gusto pa rin ipagpatuloy ng ating mga magsasaka. Nagkaroon po sila ng pagpupulong noon at tinututulan nga itong mga napakalaking mga solar farms kasi gusto nilang buhayin talaga dahil mahal nila ang ating bansa, mahal nila yung kanilang napiling dedikasyon, no, na magtanim, umani para sa ating mga kababayan. Kaso kung hindi naman po pare-pareho, no, yung policy ng gobyerno, magbibigay ng suporta sa isang banda pero sa kaliwa ay binibigay naman yung lupa, talagang magkakaproblema po tayo na mawawalan po talaga tayo ng mga magsasaka.
2: Ayan, kaya kalampag pa more ang kailangan nating gawin dahil marami tayong mga dapat pang marinig ng ating pamahalaan. Mama Mihan, maraming salamat sa inyong panahon. We'll talk to you again soon.
1: Salamat po.
0: Salamat, Ma'am Rica, Sir Peter.
2: Thank you po. Ang ating Suki Consumers Network spokesperson, Amihan Mabalay, ating nakausap. Gusto ko yung sinabi niyang slogan, no, campaign slogan na yun. Serbisyo, hindi negosyo. Sinabi niya kanina, diba?
1: Opo. Solusyon! Hindi ilusyon.
2: Tama.
1: Pwede.
2: Pwede. Dito sa atin kasi sigurado, kumpirmado. Yeah. Kabayan, we done, Buena Fe.
1: Susunod na!
2: Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Musngi.
2: God bless everyone, Ina.
1: See you tomorrow, Impeachment Day.
2: Aha.
3: Balita Patan. Balitaan at talakayan.

0: Kapamilya, nananatiling pinakamalaking alalahanin ng mga Pilipino ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, 37% ng mga respondent ang nagsabing dapat unahing tugunan ng pamahalaan ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Sumunod naman sa mga isyung dapat tutukan ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa na nasa 34%. 32% naman ang nagsabing dapat iprioridad ang paglaban sa korupsyon. Samantala, ilan pa sa mga nangunguna sa mga personal na alalahanin ng mga Pilipino ang kalusugan, pag-iwas sa sakit at pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw. Mga Pilipinong tripulanteng lula ng inataking oil tankers sa Strait of Hormuz nakauwi na ng Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
1: Ika, nakabalik na sa Pilipinas ang 6 na Pilipinong sakay ng oil tanker na MV Albaya na kabilang sa mga biktima ng missile strike habang binabaybay ang Strait of Hormuz noong July 13. Sa anunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW, dumating sa bansa mga tripulante lulan ng commercial flight na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa DMW, isa sa mga tripulante ang nagtamo ng sugat bunsod ng insidente. Ang mga pinauwing tripulante ay sumailalim sa medical assessment para matiyak na maayos ang kanilang kalusugan at natanggap din ang financial assistance mula sa pamahalaan. Muling nagpaalala ang ahensya sa mga licensed manning agency na obserbahan ang mga hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong crew, lalo kung dadaan sa high-risk areas tulad ng Strait of Hormuz. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Isa na namang karangalan ang nakamit ng acclaimed singer at aktres na si Miss Lea Salonga. Isang bagong uri ng namumulaklak na halaman na natuklasan sa Surigao del Sur ang pinangalan ng Begonia Lea Salonga bilang pagkilala sa international theater icon. Ang halaman ay natagpuan sa tabi ng sapa sa Mindanao at kamag-anak ng isa ring uri ng Begonia na ipinangalan naman noon kay yumaong national artist Nora Honor. Si Lea Salonga ay kilala sa buong mundo dahil sa kanyang pagganap sa Miss Saigon at bilang voice act character na sina Jasmine at Mulan sa mga animated films.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Good morning sa ating mga televiewers sa Luzon, Visayas at Mindanao, kapamilya kaserbisyo. Today is Tuesday, July 28, 2026. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Isang oras na naman tayo magkasama. Aba, bilis ng oras, 10:06 na. At marami ho mga nangyari, no? At ngayon, meron na naman na ipapatupad na pagtaas sa presyo na naman ng ating mga petroleum products. Mamaya, ibibigay ko yung breakdown uli, ha? Dahil meron pa rin problema tayo dyan sa gitnang silangan. Pero ang pinag-uusapan na marami, yung SONA, ha? Yung kahapon na SONA, ikalimang SONA ng Pangulong Marcos, parang marami yung mga takeaway points doon, no? Yung systems loss na alisin na raw. Pero syempre, it will take time. Ha? Alamin natin yan kasi gusto niya magkaroon ng amendment niya sa EPIRA law. Ito yung Power Act, ha? Diba? Na batas. At yung isa rin pinalakpakan, yung tungkol sa West Philippine Sea na dapat manindigan na tayo. Hindi tayo magpapasupil dyan, no? At pasisiil, yun yung term niya na ginamit. At saka yung sabi niya ay tuloy na yung mga patong-patong na kaso laban sa dating speaker na kanyang pinsan. So yun yung mga highlights, no? At mamaya meron tayong makakausap na political analyst. Hihimayin natin mamaya kung ano yung mga masasabi natin. Kasi importante ito, ha? Very significant yung SONA ng Pangulo dahil ito yung second to the last. Kasi yung last na SONA, yung ika-anim next year, parang farewell na yan, ha? Mga kapamilya, di ba? Ano na yan, pagpapaalam na para dun sa susunod na magiging Pangulo ng bansa. Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa Istretay na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala, ito ay importante, ang inyong mensahe at mga reaksyon sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, bago tayo pumunta sa ating unang makakapanayam ay pasadahan muna natin ang mga Radyo Patrol. Unang-una, oral arguments sa pagkilala ng foreign divorce. Abay, tutuloy ng Korte Suprema ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Raz. Steve?
1: Magtsaga ng Radyo Patrol!
2: Dani, magpapatuloy ngayong araw ang oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng kasong umihiling ng pagkilala sa foreign divorce sa Pilipinas. Isang sagawa ang pagdiri sa session hall ng Korte Suprema sa Maynila kung saan nauna na pinalakay ang kapurayang issue noong Agosto ng taon at Abril nitong 2026. Ayon sa petisyon, isang mag-asawa ang ikinasal sa Pilipinas bago na nirahan sa bansa at kalaunan ay legal na naghiwalay sa pamamagitan ng divorce sa Estados Unidos. Sa oral argument, susuriin ng mga maestrado ang kaso na maaaring makaapekto sa kasalukuyang patakaran ng bansa sa pagkilala ng foreign divorce na may kinalaman sa mga Pilipino. Ipiniliwanag ng Supreme Court na dahil sangkot dito ang mga pribadong individual at sensitibong personal na usapin, audio live stream lamang ang ilalabas sa kanilang social media platforms. Wala rin papalabas ang live video mula sa loob ng Korte Suprema. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Meron pa tayong report, Philippine Navy, iniimbestigahan ang pagkamatay ng isang trainee sa Zambales. Yan naman ang balitang iatid ni Marlene Padiernoz. Marlene?
3: Daniel, nagsasagawa na ng masusunod investigasyon ng Philippine Navy sa pagkamatay ng isa sa kanilang trainee pagkatapos sumailalim sa pagsasanay noong nakaraang linggo. Kinilala ang biktima na si Naval Officer Candidate Aldwin Dulnuan ng Naval Officer Candidate Course Class 47. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, na kumpletan pa ni Dulnuan ang 5-kilometer run sa Naval Station Levhilbigo, Gantioki, nang makaranas siya ng pagkahilo at matinding panginginig bago mawala ng malay noong July 21. Agad siyang dinala sa paggamutan kung saan lumabas sa initial na medical assessment na nakaranas ng cardiac arrhythmia heat exhaustion at electrolyte imbalance ang trainee at na-diagnose ng heat stroke. Pero mas para mas matutukan, inilipat muli ang trainee sa ibang ospital. Pero noong July 22 ay binawian rin siya ng buhay. Namalabas na nagkaroon ng severe infection ang biktima na nakaapekto sa kanyang central nervous system at nakompromiso ang respiratory system. Wala pa nakikitang indikasyon ng foul play ang Navy sa insidente, pero patuloy sila nakikipag-ugnayan sa medical authorities para malaman ang buong nangyari na humantong pagkasawi ng trainee. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Philippine Navy sa pamilya ng biktima at tiniyak na patuloy itong magbibigay ng kinakailangang suporta habang isinasagawa ang investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mga nakalaylay na kable at nakatabinging poste ng kuryente ay kinababahala ng ilang residente naman dyan sa Barangay Malanday sa Marikina City. Alamin natin ang balitang yan mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
4: Dani sa Minahan Libit, Barangay Malanday, Marikina City, kapansin-pansin na mga nakalaylay na kable ng kuryente at internet, pati na mga nabubulok na poste ng gawa sa kahoy. Ayon sa mga residente, isang poste na ang nakumba sa kahabaan ng dish street noong nakaraang linggo dahil sa malakas na hangin at ulan. Pagamat napalitan na ito ng posteng gawa sa simento, hindi naman ang nila naayos ang iba pang posteng nagbabadya na rin bumigay. Hindi nababahala ng mga taga-Minahan Libis ang posibilidad ng sunog dahil sa mga sawing-tawing na kable at nakatabihing poste. Pakinggan natin ang panel ng Radyo Patrol sa presidente ng kanilang Homeowners Association.
5: Kasi kung tuloy-tuloy po yung ulan at saka yung hangin, talagang ano siya, bagsak. Delikado, baka kung tuloy-tuloy ang ulan, yung mag-spark siya, posibleng masunog. Bulok na siya, I mean, bulok na talaga kasi, yun nga, hindi namin namalayan, talagang umano siya eh. Bumigay na talaga siya.
4: Yan ang titig ni Nita Anor, ang presidente ng Minahan Libis Homeowners Association Incorporated. Ayon sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Marikina, labas sa kanilang jurisdiksyon ang pagpapalit ng poste ng kuryente dahil pag mamayari ito ng Meralco. Siniguro naman nilang patuloy ang kanilang koordinasyon sa power provider para tuluyan ang mapalitan ang mga inireklamo poste. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Meron pa tayong report. Pangulong Marcos Jr. biyahing Mindanao para sa ilang aktibidad ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Christian Yusores. Christian?
6: Dani, balik sa mga pampublikong aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Martes matapos ang kanyang State of the Nation address kahapon ng SONA. Ayon sa Presidential Communications Office, magtutungo sa Davao de Oro ang Pangulo ngayong umaga para sa gagawing inspeksyon sa Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Montevista. Mamayang hapon naman ay pupunta ang Pangulo sa bayan ng Nabunturan sa parehong lalawigan para sa paglulunsad ng bawat bayan maikinabang program para sa mga beneficyaryo sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Mula Davao de Oro, dediretso naman si Pangulong Marcos mamayang hapon sa Davao del Sur para sa gagawin ding inspeksyon sa Peoplesville sa Davao City. Wala naman nakaschedule na press briefing sa palasyo pero inaabangan ang mga sagot ng Malacanang sa mga reaksyon at pahayag kaugay ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, 10:15 na ho ng umaga.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
8: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Balik na ho tayo at meron na ho tayo mga kasama via Zoom at syempre importante na makausap natin ang mga ilang mga experts do, lalo na ito isang kilalang political analyst. Kaugnay nitong SONA, yung ikalimang SONA ng Pangulong Marcos kahapon na marami ang takeaway doon pero alamin natin from their standpoint ano yung talagang nagmarka, ha, 'di ba? Yung tumatakba sa isipan ng mga, lalo na ng mga ordinaryong mamamayan o ating mga kapamilya. Ang walang iba kundi ang political analyst, professor ng political science ng UP Diliman, walang iba kundi si Professor Gene Franco, my old friend, Prof. Gene.
9: Yes, of course. So, magandang umaga, Danny. Magandang umaga sa mga nanonood at pakikinig.
0: Okay, it's been a long time, Prof. Gene. Kamusta ka na? Ha? Hindi nagbabago? Parang ganun pa rin, ha? Anyway, Prof. Gene, so napanood mo no, kahapon yung 5th na bali, pang-5 na sona ng Pangulong Marcos. Ano yung parang masasabi mo mga tumatak sa iyo at yung, well, marami eh, may mga binanggit siya. Well, yung tungkol to sa systems loss na dapat daw ay hindi ipapasa sa consumers. Isa yun, sa importante, yung tax exemption dun sa mga 350,000 pababa. Yung itutuloy yung mga patong-patong na kaso. Yun yung sa akin ha, mga parang importante laban kay ano, 'di ba? Former Speaker Romualdez at yung syempre yung South China Sea, yung manindigan tayo diyan sa China's aggression. Pero ikaw, what would you say na talagang malaking bagay ito going into the last 2 years ng Pangulo?
9: Well, sa akin, ang tumatak sa akin yung mga gut issues na binanggit niya, halatang talagang ang presidente na apektuhan siya dun sa mababang approval and trust ratings,
0: yes,
9: niya.
0: Oo.
9: Of course, kinakailangang mag-responde siya dun sa crisis na kinakaharap ng ating mga mamamayan. So, very obvious na yun ang tinutukan niya. Pag tiningnan mo nga, per sector eh, no? Mm. Yung mga naapektuhan ng oil crisis, yung mga driver, yung mga taong naapektuhan ng mamahaling bilihin, yung transportation problems. So, yun ang mga tinutukan niya.
0: Mm. So, for now, would you say na at least kahit papano, it was a time for redeeming himself? Kasi ngayon, sabi mo nga, sad-sad pa rin. Although nag-improve lately dun sa trust rating, pero is this somehow good development yung the way yung pagbibigkas niya ng mga kanyang gagawin for the next 2 years?
9: Well, yes, momentarily, pero syempre, titingnan natin kung may kaakibat na aksyon. Kasi kung walang kaakibat na aksyon, mananatiling political speech lang yon, di ba?
0: So, yung katulad doon sa flood control, kasi di ba, it's been a year, di ba, since humahiya naman kayo. So, kahapon, doon palang bungad eh, binanggit niya na talagang mukhang parang pinapaubaya niya na sa ombudsman yung investigasyon, although may mga pinangalanan ng ombudsman, di ba, at least mga 2 weeks ago, mga contractor, di ba, Prof? So tingin mo ito ay dapat tingin mo talaga i-follow up na niya, looking forward.
9: Ang tingin ko, alam niya na sisingilin siya ng taong bayan, kaya inuna niya na ito, no? At alam niya na yun ang nasa isip ng mga nakikinig dahil ito yung pinaka highlight ng speech niya last year, so inuna niya na, no? I think maganda ito, lalo na yung sinabi niyang masakit man sa kanya. Alam mo, mahalaga rin sa Pilipino na maramdaman mo yung personal na pakiramdam ng presidente. Tingin ko maraming natuwa, pero syempre titingnan natin yung action, di ba? Ang sona kasi means yun for the executive para ilatag yung mga plano nila. So mananatiling plano ito kung hindi natin makikita ng karampatang galaw sa mga susunod na linggo.
0: So yung ba yung let's say yung follow-up, no, tungkol sa flood control mesh, yung tungkol dun sa pag-amend, siyempre importante dito, maging partner niya talaga yung legislative, no? Lalo na yung pag-amend nung EPIRA law, di ba? Para nga dito sa systems laws, at saka yung itungkol dito sa exemption, dito sa income tax, lalo na yung mga 350,000 na mga workers na mabababa ang sahod, ma-exempt sila, di ba? At saka wala na raw yung mga taxes sa mga overtime, sa mga hazard pay. Di ba, Prof?
9: Yes, halatang gusto niyang pag-aanin, no? At least dun sa kanyang mga sinabi dun sa speech, yung pamumuhay ng mga kababayan natin, no? Pero syempre, kapag taxes, kapag yung sa systems laws, dadaan yun sa ano?
0: Sa Kongreso. Kongres.
9: Oh. So, kailangan pa rin ng kaakibat na ano, no? Na advokasya galing sa civil society groups at social movements para maisakatupad ito.
0: Oo. Kasi nakikita ko, Prof, yung ano eh, narinig ko rin kasi kay SP Gatchalian kahapon, di ba, one of the priorities. Alam mo naman yun, ekonomista rin yun. At earlier, narinig ko rin si, ano, Congressman Miro Kimbo, siya naman ang Ways and Means Committee Chairman ng House. Eh talagang ano parang nakaano na raw eh, nakaporma na raw sa kanila yan eh itong pagpa-prioritize. Eh tawag nga ni SP Gatchalian yung ginhawa bill. Ito yung nga yung pagbibigay ng tax exemption dito sa mga sa kanya nga yung baseline niya nga is 400,000 and below yung mga kumikita na yearly, no? At ito kasi yung ang feeling ko, dapat kasi maramdaman agad ka ito eh. Hindi ko lang alam kung how long will it take, pero at least in this 20th Congress, is this something na pwedeng maipatupad, Prof?
9: I think so, given na malapit na yung eleksyon, no? So malaki yung incentive ng ating mga legislators para tapusin ito, no? Ang tanong ko lang kasi, syempre kapag ka nag bawas ka ng income tax, may mababawas na revenues sa pamahalaan.
0: Yung VAT.
9: Wala. Siguro naman nagkonsulta na ang presidente at nagkukonsulta rin yung Congress sa mga economic managers kung saan kukulang, ay saan kukunin, no? Yung mawawalang revenues dito.
0: Oo. Pero for now ba, Prof, ito, importante kong makuha ang iyong perception dito. Kasi 2 years to go na lang tayo and we're facing an election sa 2028. Diba? Do you still believe na, kasi ang iba parang feeling nila parang lame duck president na si PBBM, eh, no? Wala na siyang pwedeng gawin. Although kahapon, nakausap ko rin si Dean Edna ko, yung mga kasama mo sa UP. Ito is a make or break na eh for him na ipa-assert niya ng authority niya, yung kanyang, diba, whatever political capital na meron pa siya, tingin niya meron pa naman, i-assert niya na. Ang feeling mo ba, let's say, in the coming year, 2027, doon mo mararamdaman na itong lahat binibigay niya? Kasi ito katulad nitong ano, yung pagbibigay ng ayuda na, yung ano, yung sinabi niya na uplift, di ba, until December yun, natutulungan yung mga, let's say, marginalized sector na 2,000 a month. Ito, tingin mo, is, will this keep him at least politically strong, ha, in terms of, let's say, political realignments for next year?
9: Ang tingin ko, yun talaga ang balak niya, no? At kaya niya ito tinutukan dun sa kanyang speech, no? Alam mo, bagamat, sige, sabihin natin lame duck siya, dahil na rin, hindi lang dahil 2 taon na lang ang nalalabi, kundi dahil yung mababang approval ratings niya, baka, pero bagamat, ano, yung pinaka-latest, medyo umangat siya. Presidente, hanggat presidente siya, marami pa rin siyang formal and informal powers, no? Alam natin yan, Danny, na pwedeng gawin para kumumpa sa both houses of Congress para i-prioritize yung gusto niyang maipasa bago matapos ang kanyang termino.
0: So, nararamdaman mo ba na at least, kasi sabi nga ng mga ilang political pundits, naririnig ko eh, dapat by the end of this year, meron na tayong I don't know if it will help, ha, kung meron siya i-endorse someone na hindi naman kailangan na political ano niya ally, but someone na who can at least match yung at least whoever, kasi ang nagdeklara pa naman ay si VP Sara, who is facing an impeachment. Ano basa mo, Prof?
9: Yung ano kasi yung kailangan medyo pataasin muna ng konti yung
0: trust rating.
9: Well, ratings. Kasi syempre, yung endorsement, base din dun sa nag-endorse, di ba? So, kung pwedeng downside sa kanya dahil na medyo may kababaan yung kanyang approval and trust ratings, no? Baka meron na siyang napupusuan, pero hindi lang niya siguro sinasabi pa or baka naghahanap pa ngayon, no?
0: So, Prof, ang parang ang pananaw mo, if ever na ngayon medyo mababa ang kanyang trust, approval rating, pati yung performance rating, this will not help kung mag-endorse siya, no? Let's say until the end of the year, no? Mas mabuti na he stays neutral kung whoever man ang let's say mag-challenge against VP Sara.
9: Yeah, kasi
0: wag muna siyang gumalaw. Oo, ganon. Oo.
9: Yes, tama. Or pasikreto, kumbaga, no? Mm-hmm. Alam mo, ano rin eh, mahirap din kasi on his part dahil may crisis. Ngayon, pagka nag-election mode na siya, baka hindi magustuhan ng tao, no? Mm-hmm. Baka sabihin, ano ba yan, namumulitika.
0: Tingin mo, magbabacklash sa kanya. Baka magbacklash. Mm-hmm.
9: Oh.
0: Ah, okay. So, it will not help. So, for now, parang trabaho-trabaho lang, improve yung trust rating. So this is the best let's say move forward.
9: Yes, at simulan niyang aksyonan yung mga sinabi niya doon sa SONA.
0: Okay, bago kita bitawan itong tapos na yung Article 4 dito sa impeachment ni VP Sara. Kamusta naman ang takeaway mo dito? So far tatlo'y inihirap, 'di ba? Yung mga taga NBI at huling-huli si NBI Director Matibag. Naka-prove ba ng malaking case ang prosecution as against the defense?
9: Yes, sa tingin ko, no? Mm. At ano rin, no? Ang tiyaga din ng Senado kasi binibigyan din talaga nila ng kulang due process, no? Mm. Si VP Sara. Kaya nga naiinit na yung mga tao, medyo may kabagalan, masyadong legal ang usapan, pero talagang yung pace, talagang dahil yun sa binibigyan nila ng due process yung nasasakdan.
0: Mm. So for now, baka umpisahan na, 'di ba? Tomorrow meron na tayong impeachment uli at malamang yun na nga, simula naman yung Article 1, ito yung mga misuse ng 'di ba, ng confidential funds at saka susunod na diyan yung mga ill-gotten wealth. With all the evidence ngayon at mukhang pinabubuksan na rin yung mga bank records at saka yung 'di ba, yung tax records, depende yan sa magiging direktiba ng pangulo kung bigyan ng go signal. Will this help somehow prove the case at yun na nga, yung accountability component, matutugunan talaga in the case of VP Sara?
9: Tingin ko kailangan talagang ma-exercise itong sinasabing niya.
0: Okay.
9: Kasi for the longest time, hindi sinasagot ito ni VP Sara. At ito na yung pagkakataon niya, no? Para sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Alam mo, ang impeachment trial kasi napakahalaga na ma-perceive siya as credible and legitimate, no? Mm-hmm. Na wala siyang kinikilingan. Mm-hmm. Kasi whatever the outcome is, at makumpleto ito, dapat katanggap-tanggap siya sa taong bayan. Mm-hmm. So, kung minsan kasi medyo yung mga tanong ng mga senator judges ay medyo may pinapaburan, hindi ba? So sana iwasan nila yung ganun. At lalong-lalo na yung mga tanong na hindi
0: related. Oo, di ba?
9: Related. Nakakabagal kasi ng ng procedure.
0: Oo, so for us non-lawyers, feeling mo parang masyadong technicalities, maraming nag-uusapan technicalities na medyo nag-wain yung interest ng mamamayang Pilipino.
9: Yes, oo. At saka baka ang kailangan pang maisip ng mga tao, ay wag na lang tayong manood niya. Napaka, wala naman niyang saysay sa pang-araw-araw na buhay natin. Nakaka-bore, no? Pero siguro, mahalagang malaman din ng taong bayan, hindi tayo uusad bilang bansa kung hindi natin gagawin itong impeachment trial na to. Karuntong ito dun sa mga pang-araw-araw natin na buhay dahil ito ay may kinalaman sa paggamit ng public funds, hindi ba? Paano tayo magkakaroon ng mga serbisyo, no, ng budget para sa serbisyo kung magiging tolerant tayo sa mga corruption, hindi ba?
0: Prof. Jean, ako, maraming salamat sa oras at sa mga ibinahagi mo sa amin. Thank you sa oras.
9: Thank you. Bye-bye. Take care, Danny. Bye-bye.
0: Okay, salamat. Yan ho ang Professor Jean Franco, political analyst at syempre Professor Hoyan ng Political Science dyan sa University of the Philippines, Diliman. Mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Kabayan.
10: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita!
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Ang healthy naman ng anak mo.
24: Naku, sakitin din yun.
25: Ats!
23: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
26: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Balik tayo sa ating programang Kabayan at meron lang tayo papasok na report ha, ng ating Radyo Patrol. Ilang residente raw sa Maynila hiling na gawing agaran ang pagtanggal ng systems loss sa electric bill. Eh, bahagi ng SONA kahapon ng Pangulo. Alamin natin ang balita niya mula kay Tricia Lindo. Trish.
27: Good morning, Danny. Ora mismo gustong maramdaman ng mga residente sa isang barangay sa Santa Cruz ang ginhawa sa pagtanggal sa system loss sa bilang ng kuryente matapos mangako si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address kahapon. Ang residenteng si Sari na sa higit 400 pesos ang nasisingil sa kanya na system loss mula sa kabuang 8,000 pesos sa bilang ngayong buwan. May pagkakataon pa niya na lumulobo ng hanggang halos 20,000 pesos ang binabayaran niya sa isang buwan kahit pa dalawang aircon, washing machine at TV lamang ang kanyang ginagamit sa bahay. Kaya kung makakatipid sa system loss, balak niyang ilaan ang matitipid sa iba pang gastusin, bagay na sinang-ayunan ng kanyang kapitbahay na si Alisa. Narito ka ng pahayag.
28: No, yung pag ano, di ba, madadagdag pa sa panggasas natin yun.
29: Nasa 400 plus, malaking kaaluan para sa amin yun. Lalo na ngayon, dumodoble ang bill namin. Dati, maximum namin billing is 10,000. Bili naging 19. Hindi na kami halos gumagamit appliances. Sana po totoo. Mas maganda po kung mamadaliin nila kasi malaking bagay din yun. Pwede rin pambili ng pagkain, pambili ng bigas, pambili ng pamalengke, baon sa school.
27: Ganit sa kabila ng ginagawang pagtitipid ng kuryente ng mga residente, nangangamba rin silang tataas pang kalang bill sa mga susunod na buwan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo. Ang oras natin, 10:35 in the morning.
22: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Okay, balik na ho tayo at dahil nga dun sa report ni Tricia Lindo, ha, yung tungkol sa systems loss na ini-impose sa atin Nasabi nga ng Pangulo, bakit ipapasa sa consumers? Hindi naman nila kasalanan yan. Makakausap natin ng lead convener ng Power for People Coalition. Lagi rin natin itong guest dito sa DZM and Teleradio. Executive Director din siya ng Center for Energy, Ecology and Development. Walang iba kundi si Jerry Arances. Jerry, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
1: Good morning, Kabayan Danny at sa mga tagapakinig po ninyo.
0: Okay, maraming salamat. So ano, happy ka ba sa sona ng Pangulong Marcos kahapon, Jerry?
1: Siyempre, maganda yung mga announcement, ilang announcement.
0: Okay.
1: Kumbaga, good step in the right direction yung mga yan. Pero siyempre, dahil bugbog sarado ang kababayan natin sa sunod-sunod na pagtaas.
0: Oo nga eh.
1: Naway mapursu talaga yung una is
0: Nako, nawawala. Jerry, medyo napuputo lang ano mo, ang Zoom mo. Narinig mo ako, Jerry?
1: Pang measures, pero mara.
0: Nako, napuputol. Nawala na yung video niya, ano, Camille. So, teka, anuhin natin. Baka makuha lang natin yung kahit audio lang, no? At baka bumibigay yung kanyang video, eh. Jerry, narinig mo ako dito sa mula sa studio?
1: Good morning po, Kabayan Danny.
0: Okay, so bali dito muna tayo sa audio mo, no? Kung nawala yung video kasi. For now, sabi mo, maganda, as on the balance, maganda naman ang naging sona niya kahapon?
1: Una po sa lahat, magandang hakbang yung pagtatanggal, yung pag-utos niya na pagtanggal ng system loss at iba pang measures, ano? Pero marami po kasi talagang problema ang power sector. Pag tinimbang natin, halimbawa kung sa Meralco franchise area, ang ibig sabihin nun ay kulang-kulang mahigit 5% lang ang mababawas sa electricity. Right? Kasi 5.7 po yung system loss sa Meralco franchise area.
0: Ilang porsyento? Ilang porsyento sa Meralco yung system loss?
1: 5.7% po,
0: okay,
1: ng buong bill. So, significant naman yun. Kung 10,000 ang iyong bill, kumbaga, kulang-kulang 500 din ang mababawas sa monthly mo na billing. Pero higit doon, kailangan pang marami pang measures para pababain talaga yung kuryente dito sa Meralco franchise area.
0: Okay, so isa yun. At saka yung sinabi niya kasi, himayin lang natin, Jerry, 'di ba? Gusto niya na magkaroon kasi it will take time. Kailangan daw i-amend yung EPIRA law, 'di ba? Yung Power Act.
1: Tama po.
0: So
1: tama po. Merong ilang mga measures, yung ang pagsukat po talaga namin doon sa mga binanggit sa State of the Nation address, merong it's a mixed bag ng kumbaga mga measures na tama para tugunan yung matagal na dire-diretsong pagtaas ng presyo ng kuryente. At isa dyan, yung system loss. So, napakatagal ng panawagan yan, halos 2 dekada na. So, tama lang na dapat umpisahan na yan ng pag-reduce. Pero madami pa po, isa dyan din sa measure na kumbaga inihapag ng Pangulo yung bagong bill hinggil sa sariling kuryente act. Ang ibig sabihin po kasi nito ay yung pag-i-ensure na lahat ng kabahayan ay pwedeng magkaroon ng access para sa solar PV, rooftop PV at battery storage. Ibig sabihin, bahay-bahay at kumbaga mga establishmento. Malaki rin talaga ang kapakinabangan nito doon sa kwentahan namin sa pinakamaliit na solar PV system, halos
0: uh-huh.
1: 500 ka sa system loss, may 300 ka, 800 na po kaagad yon dito sa Meralco franchise area.
0: Uh-huh.
1: Pero madami pa din ng bulto ay hindi pa na-address. At ang isang pinakamalaki dyan, yung pinagkukunan talaga ng bulto ng energy kasi 65% yon ng Meralco billing natin. So yun yung kumbaga parang inihingi namin na dapat tugunan yung mga ipinapasang charges sa atin mula sa pag-generate ng mga kuryente na galing imported na fossil fuel. Ito yung coal at ito yung gas.
0: Ah, so ibig sabihin, kasi narinig ko rin ha, ewan ko lang yung effect nito, di ba, aside dun sa systems loss na gusto niya alisin na, di ba, na parang ikinakarga sa mga consumers, yung alisin din yung VAT? Anong ibig sabihin from your end na kayo ng mga nandyan sa Center for Energy, Ecology and Development?
1: Yung in-announce po na na pagtanggal ng VAT ay actually wala siyang
0: sa
1: pagtanggal, pagtanggal ng VAT. Kung hindi, pinapatungkulan niya lang kasi yung system loss ay binabat pa rin yun. Kaya dapat lang talagang tanggalin yung system loss. Pero nananatili yung panaw.

0: spend yun kasi yun yung isa pinakamalaki, pangalawa sa pinakamalaki, pero nananatili yung panawagan natin yung transition sa pinagkukunan natin ng kuryente kasi 65% yun, Danny, eh.
1: Oo.
0: Kapag na-resolve natin yun, sobrang laki ng kaalwahan na magaganap pagdating sa presyo ng kuryente.
1: Pero di ba ang laki na mawawala naman sa koleksyon ng gobyerno kung alisin mo yung excise tsaka yung IVAT diyan sa kuryente?
0: Yung panawagan natin ay instead of mag kumbaga selective ka ng mga ayuda na ginagawa ng gobyerno kasi nung binigyan kasi ng emergency powers ang pamahalaan kasama doon yung paglalaan ng pondo. So instead of ilaan mo yan sa kumbaga
1: yung ano yung teka Jerry, di ba yung binanggit niya yung uplift, di ba na ibibigay niya na pondo doon sa mga let's say 4 million yata na mga households. Gusto mo i-realign na lang yon sa pag-alis na lang ng IVAT at saka excise tax? Parang ganun. Mas nararamdaman?
0: Yes, kasi pag tinanggal natin o sinuspend natin sa panahon ng emergency crisis, yung government taxes sa power power bill natin, lahat po makikinabang agad. So, siyempre, maraming ang lagi namang argument, mawawala ng pondo, etc., etc. Pero marami pang ibang measures kasi na pwedeng yun yung pamalit. At yun yung tungkulin at responsibilidad ng pamahalaan. Ano? Kasi anting din na ng epekto sa ekonomiya natin at sa mga kababayan natin nung mataas na presyo ng kuryente.
1: So, ibig sabihin, I can see your point, eh. So, imbis na, kasi meron na silang pondo, eh. Para dito nga uplift, di ba? Na sinasabi nila na yung marginalized sector on top of the four P's, tutulungan nila up to the end of the year. So, sabi niya, kasi volatile ang situation. So, instead of that, ang gamitin na lang na pondo for that is gamitin na lang doon sa kung whatever ang makolect natin, isacrifice yun doon sa IVAT at excise kasi mas marami, kasi ang power is more important sa bituka ng ating ordinaryong Pilipino. Tama ba?
0: Hindi lang yung mga residente, pati yung mga maliliit na negosyante. At,
1: pati middle income. Di ba?
0: Yes. So, ang daming makikinabang agad. Dapat lang, marami namang ibang measures pa. Actually, may mga panukalang batas na nakahapag na sa Kongreso at sa Senado pagdating doon sa other measures na pwedeng pagkuhanan ng pera.
1: Oh, pero Jerry, di ba in terms of let's say collection, ang laki, hindi ko na matandaan eh kung aalisin ng IVAT or diyan sa power at saka yung excise tax. How much would it entail ang mawawala sa gobyerno sa collection?
0: Yung
1: 300 ilang, yata.
0: Wala po akong hawak ng datos ngayon, pero mga ilang porsyento din po yan. Pero doon sa mga maraming pag-aaral, meron po talagang ibang measures na pwedeng pamalit.
1: Okay. So in the meantime, ang commitment niya ngayon ay yung systems loss. Pero kanina, narinig ko si yung chairman ng Ways and Means Committee, no, si Congressman Miro Kimbo. Talagang merong akakibat daw lagi yan na whenever ang mga power providers ipinapasa yan sa mga consumers, meron talagang systems loss along the way. Sabi niya, pwede na maalisin yan, pero ibig sabihin, kailangan pa rin dito ang gobyerno na whatever, kasi hindi naman magninegosyo ang mga power providers kung lahat ng system to, sila ang mananagot, sila magbabayad. Ibig sabihin, meron dapat subsidiary niya manggagaling sa gobyerno.
0: Ang una, kailangan bantayan kasi the likelihood na itatago nila yan sa ibang mga kumbaga parang kinukuha nila at ipinapasa pa din nila. Kailangan bantayan yun. Pero pangalawa po, sobrang laki na ng kumbaga kinikita ng mga katulad ng Meralco at ng mga kumbaga private utilities. In the last, palagay mo na lang kasi 25 years nang ipira, in the last 20 years na lang. So kumbaga sobra-sobra na yung kinita nila. Kumbaga na-recoup na nila lahat ng investment nila, Kabayan Danny. Mm-hmm. So panahon naman na parang mag, kumbaga tulungan nila ang taong bayan. Ika nga nila.
1: Payback,
0: so,
1: payback time.
0: Ano naman yan? Uh-huh. Kumbaga parang equitable sharing naman yan ng burden din natin.
1: Uh-huh. So, kaya nga, how long do you think na maramdaman ito ng mga taong bayan? Lalo na kayo yung grupo nyo, syempre, ano yan, ikukonsulta nyo rin, no? At para paano ma-implement as soon as possible, Jerry?
0: Ang totoo, Kabayan Danny, itong system loss ay wala naman sa batas na kailangan mong anak na ipapasa mo yan sa election.

0: kay consumers. Eh.
1: Oh, okay.
0: Sa totoo lang, ay pwede nang, hindi nga kailangan umabot pa yan sa Pangulo.
2: So, Meralco can act on it?
0: Decision yan ng Energy Regulatory Commission. Oh, kung tutuusin, merong mga opinion, including sa mga dating commissioner ng ERC mismo, na hindi na kailangan ng bagong batas para ipatupad yan.
2: So, mismo ERC can decide on yes. it upon the instruction yes. ng Presidente on the SONA and Meralco will comply. Yes. Parang ganon?
0: Oo. Ang problema dyan, siyempre, ang Meralco, nagsasalita na kaagad na mamomblema sila, so on and so forth. 20 years na under IPIRA, limpak-limpak na yung kinikita nila. Imagine mo, 50 billion last year and this year ay nasa trajectory sila. Nalalagpasan ulit ang 50 billion na net income. So, kumbaga labis-labis naman na yon. Panahon to ng krisis, kailangan nilang, kumbaga, okay. ang simple na nga lang yung inihingi natin, okay. equitable sharing lang ng burden.
2: Okay. Jerry, kapusta tayo sa oras pero maraming salamat sa ibinahagi mo sa amin. Thank you.
0: Maraming salamat din at mabuhay kayo, kapayandan.
2: Okay, yan ho si Jerry Arances. Siya ho ang lead convener ho ng Power for People Coalition at executive director ho ng Center for Energy, Ecology and Development. Okay, bilang ano rin dyan, segue tayo dahil nga ngayon merong ini-impose na naman na oil price increase. Ito, kaninang umaga, pinatupad na naman ito, ang gasoline ho ay tumaas ng 6 pesos and 80 centavos per liter. Kada isang litro, 680 gasoline. Meron ba tayong art card niyan para maipakita natin? And then kerosene, 4 pesos and 20 centavos per liter ang itinaas naman starting today. At ang diesel, siya ang pinakamataas, 7 pesos and 30 centavos per liter. Ang alam ko, ito yung pang-lima o pang-anim na increase, no? Since yung ito, na-revive na naman yung away o sigalot dyan sa, dyan sa gitnang silangan between the US and Iran. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa. Okay, ready na ba yung ating huling makakausap? At aalamin din natin dahil gusto pa rin natin kumuha ng reaksyon tungkol dito sa SONA ng Pangulo. Marami ho siyang binanggit. To, parang mga important highlights ho, na napakinggan natin yung sa flood control mess. Sabi niya, pinapaubaya niya na sa ombudsman yung tungkol sa mga patong-patong na kaso involving the former speaker. Referring to former speaker Martin Romualdez. At sabi naman ng speaker sa kanyang panig ay handa siya no, na sagutin lahat pa sa takdang panahon. Pinipilit din nga namin makuha yung side ng abogado pero hindi nagpa-excuse muna. Tapos yung binanggit niya yung tax exemption para dyan sa mga mabababa ang sahod. Ang tansya ko nga, yung 350,000 na parang ceiling doon sa mga kumikita ng 350,000 a year, parang pumapatak sa akin mga 25,000 something, exempted ka na sa income tax. Doon malaking bagay yun, 25 to 28,000 more or less ang monthly income mo. So excuse ka na. Tapos meron pa siyang hirit doon sa, alam ko doon sa ginhawa bill ni SP Gatchalian, dito gusto rin niya yung exempted din doon sa mga yung tax doon sa mga overtime pay, sa hazard pay, tapos yung night differential, 'di ba? Kailangan wag na hong patungan 'yan ng tax o buwis. So marami yung mga importanteng mga binanggit ang pangulo, tapos yung pinaka-highlight nga 1.5 hours ho yung zone, 'di ba? So yung huling-huli yung manindigan na tayo hindi tayo papayag na magkaroon ng aggression diyan sa West Philippine Sea. Okay, ready na ho ang ating last guest dito sa Kabayan. Makakausap natin. Ito naman yung concerns naman sa health. Ito ang Alliance of Healthcare Workers, walang iba ang kanilang Secretary General si Christy Donguines. Christy, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
3: Good morning, Kabayan Danny Buenafe po. Good morning din po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin.
2: Oo, thank you very much sa oras na ibinigay mo sa amin. So for now, kamusta ang inyong saloobin kaugnay doon sa pinadress niya on as far as the health concerns kahapon sa Sona, Christy?
3: Sa totoo lang, Kabayan Danny, talaga pong nalungkot kami at na-dismaya talaga po kami sa hanay po namin dahil yung mga panawagan po namin ay hindi po nabanggit ni wala kahit isa doon na nabanggit si Pangulo.
2: Gaya ng?
3: Tungkol sa, kagaya po niya ng pagdagdag po ng sahod ng mga manggagawang pangkalusugan. Pagbigay ng agarang benepisyo ng mga manggagawang pangkalusugan. Pagdagdag ng pagdagdag po ng mga empleyado, personnel, manpower sa mga pampublikong hospitals po. At yung pagtanggal po ng contractualization at ang pagdagdag sana ng plantilla position sa hanay po namin.
2: Okay. So yun yung mga nakukulangan kayo na hindi na ibigay. Pero yung isang mga nabanggit niya doon yung para doon sa mga, let's say, mga health patients na huwag na silang umasa naman sa mga masyado, sa mga politiko in terms of guarantee letter o endorsement sa politiko. Is this something na welcome development from your end para mawala, mabawasan yung mga epal na politiko?
3: Okay din siya sana. Kasi lang po, hindi pa rin po may iwasan. Talaga pong pumipila pa rin po sila for guarantee letter. Kasi hindi naman po lahat ng tao ay nakaka-access at marunong po sa tinatawag na e-gov application.
2: Oo, kulang sa kaalaman dyan sa e-gov, no? App na yan.
3: Oh, yes po. Kasi kailangan po i-upload po ito at saka kailangan dito. So, syempre, bago mo i-implement to, dapat well explained ito at talagang dapat alam ng lahat na kung paano gamitin. Kasi hindi naman lahat ng tao ay kagaya sa akin. Hindi rin po ako techie. So, hindi ako marunong, hindi sa lahat ng pagkakataon ay alam po yan. Eh, how much more yung mga kababayan po natin
2: mga na senior citizen. Mga senior
3: citizen. At saka yung kaalaman po talaga ay hindi ganun kagaya sa mga kabataan ngayon.
2: Oo. For now ba, Christy, sa mga probinsya, talagang yung pa rin ang pinaka-effective way, no? Meron kang endorsement sa mga mayor mo, kung whoever, o congressman mo, di ba?
3: Yes po. Yes po. Actually, may nakilala po tayo dito noong karang linggo lang po na nagsabi din po, even na nasa medical city po sila, nangihingi din po sila ng guarantee letter.
2: Pero yung binabanggit mo kanina na dagdag sahod sa mga barangay health workers, meron ba kayong nakasalang na, hindi ko nasusundan sa kongreso na nakapending na parang salary? Kasi bago ngayon ang health secretary natin, si Puhaltin eh. So ano ba ang status ngayon ito?
3: Actually po, laban pa rin po natin sa ngayon yan. So ngayon, ang nangyari lang po ngayon, parang hindi po siya naging hindi siya naging maugong kasi parang natakpan na po siya tapos actually mayroon po tayong
2: natabunan sa dami ng problema, may impeachment budget na.
3: So parang nabaliwala na po kasi nga alam niyo naman po pag mayroon tayong mga issues na kagat na kailangan nilang pag-usapan iyon po yung tinututukan, nakakalimutan na po yung mga nauna.
2: Pero kayo, bilang ikaw nga, Secretary General ka ng Alliance of Health Workers, siyempre, nakaporma na naman itong pagbibigay ng budget, isa naman sa mga priorities niya lagi dyan, education, health, di ba? Meron ba kayong isusulong na, let's say, bill or whatever para makausap nyo ang ating mga kongresista o mga senador para idagdag yan sa at least para sa 2027 budget, Christy?
3: Actually po, ang panawagan po natin at nakaano naman na po na ito nakakasa na po ito. Yung panawagan po natin na pagdagdag ng 5% po for the total gross domestic product po sa budget po ng health. Na sana kung ito mapunduhan po, ay malamang wala nang aalis pa na mga manggagawang pangkalusugan. Kaso lang sa ngayon, dahil nakakadismaya po yung binitawang salita ni PBBM, actually, nagbanggit nga po siya about dito sa CBB, sa zero balance billing, na more than 3 million na nga daw po na mga kababayan natin na nakinabang. Oo, naiintindihan natin, okay yun. Maganda pakinggan na nakinabang yung mga maliliit at mahihirap nating kababayan. Pero po, naiintindihan ba niya? Naramdaman po ba niya kung gaano ang hirap na po ngayon ang sadsad ng kakulangan ng mga health workers sa mga hospitals?
2: Ayun ang dapat nga maintindihan. So for now, ano ba mga regions ang tingin mo na parang salat sa dami na or kaya hindi equitable ang healthcare workers natin? Ano mga regions ang nagsasuffer ngayon?
3: Actually, kabayan Danny, hindi lang regions. Even kami na nandito sa NCR, po, lalo po kami. Lalo po kami, kasi kami ay takbuhan. Kami mga tertiary, mga and referral hospitals. Kami mga tertiary hospitals na talagang alam na mga kababayan natin na dito sila makakakuha ng sapat na, sapat, hindi masapat. Tamang pangangalaga at gamutan sa kanilang mga sakit. Talagang sagat na sagat po kami.
2: So you're referring, Christy, talaga doon sa mga ordinary health centers natin na kulang sa kawali, you mean, para ganon. Diba?
3: Or ordinary health centers po. Oo. Wala tayong nurses, wala tayong mga doctors.
2: Oo.
3: Na talaga dapat sa health centers po, di po, kaya nga health centers po eh, dapat may nurse doon, may doctors doon. Mm. Eh ano naman ang silbi ng health center kung nandun ay midwife lang at saka parang health workers.
2: Mm-hmm. So for now ba, yun nga, binanggit mo kanina, marami pa rin yung talaga nagbabalak o yung may exodus pa rin ba ng mga umaalis ng lumilipat sa ibang bansa kasi mas malaki ang benepisyo?
3: Oh. Yes po, kabayan, at hindi natin sila mapipigil actually. Sa ngayon, lalo ngayon, wala silang narinig na pagkalinga o malasakit para sa mga manggagawang pangkalusugan na iba ang tinutukan ng SONA ni Presidente BBM po. Mm-hmm. Iba yung tinutukan ng kanyang sinabi kagabi, mga generation charge at system laws. Oo, yun ang mga tinutukan. Yeah, which is okay naman kung sana mapatupad. Pero parang suntok sa buwan dahil nag-iisa ang Meralco, walang kalaban.
2: Okay. So at least with this platform, at least na iparating natin yung concern ninyo. At saka yung sabi mo, kulang na kulang nga yung manpower, no? Hindi sa dami ng mga pasyente sa mga probinsya at saka pati din nga din sa NCR, mayroong malaking kakulangan, no? In terms of a number of barangay health workers.
3: Yes po. At saka hindi lang po mga manpower po ang kulang. Kulang din po sa mga facilities, diagnostic exam, yung mga equipments po natin na ginagamit. Eh, saan po kayo mga kita sa laki ng hospital, tertiary hospital, and referral hospital? Isa lang ang MRI machine. Dalawa lang ang CT scan o isa lang ang CT scan. Talaga pong bibigay sa sobrang dami ng pasyente na bugsong dumadating.
2: Oo. Okay. Sige, Christy, marami salamat sa oras at sana ay narinig ng mga ahensya ng health ang iyong concern. Thank you, Christy.
3: Yes, marami salamat, Kabayan Dani, at sa lahat pong nakikinig sa atin ngayon.
2: Okay, ingat po kayo. God bless din po.
3: Kayo din po, bye-bye.
2: Okay, yan ho ang Secretary General ng Alliance of Health Workers, si Christy Dongguines, kaugnay nitong SONA ng Pangulong Marcos kahapon. Okay, at bago ko magtapos, ay batiin ko lang si Sosimo Gasmin, watching now, si Dave Leonor, also watching now, at sila Steve Allen Alapan, Hener Batalla, Efren Manuel, Makoy De Leon, ha? Lahat yan, nanunood lagi dito sa atin sa programang Kabayan. Okay, magbabalik ko bukas, pero nagseservisyo, susunod na ho, Ninya Corpus at Mix Bustos. Bye-bye!
1: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Martes ng umaga. Time check po, 11:00 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, Mama Lasakit, Cesar Bicho, Nina Corpus at Migs Bustos. Hi, hello! Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. July 28, Tuesday. July 28, 2026. Siyempre, the talk of the town, the talk of the whole Philippines. Siyempre po, ang SONA 2026. And, ang fifth SONA po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At siyempre ang ating question of the day. Ano po ang inyong reaksyon sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa ating social media channels, DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio sa YouTube. Marami nga pong na-discuss, marami rin mga reaksyon. Marami rin mga reaksyon. Pero syempre, ang top line nga po na usapin ngayon, syempre yung systems loss. One of the top line po na mga topics na ipinapasa po sa consumer, 5% po yan eh. Masin po natin. Marami nga din po tayo mga nakukuha mga comments na talagang nagtataas ang kanilang mga bill ng kuryente. Sa aming condo association, ang magrabi daw po yung leap and yung jump. And usually, sabihin na natin sa 10,000. Sa 10,000 pesos na iyong buwan ng bayad sa kuryente, 5 pesos doon yung systems loss. Ano nga ba yung systems loss, di ba? Yun naman yung kumbaga, hindi naman kasalanan. Parang hindi naman, bakit ako ang may kasalanan, di ba? Pagdating po sa consumer, tayo po ang sumasalo po niyan. Pero, agad-agad ba? Ngayon-ngayon din ba may implement na yan? Siyempre, meron din po tinatawag na IPIRA Law of 2001. Yan din po ang dapat natin ding matalakay, di ba, Ate Nins? Kapag pagdating sa kuryente, napakataas talaga lately.
1: Grabe nga eh. Alam mo, partner, yun nga, kailangan niya ng Kongreso at ma-amend yung IPIRA Law. So, ang tanong ko, kailan?
0: Yun.
1: Magandang pakinggan. Siyempre, lahat tayo na-excite. Doon nakarelate yung mga karamihan sa ating mga mamamayan.
0: Nagtayuan nga eh. Diba?
1: Ayun na nga eh. Parang nakarelate eh. Oh. Diba? Pero sabi nga, kailangan rin yan muna amyendahan ng ating kongreso. So, kailan?
0: Mm-hmm.
1: But at least, nasabi niya, ibig sabihin sana, aksyonan, pumalakpak naman sila.
0: Mm-hmm.
1: So, they agree. And it's just a matter of time. And I hope na hindi matagal.
0: Mm-hmm.
1: Oo, hindi yung anong tawag dyan, lip service lang.
0: Yes, oo.
1: Tsaka alam mo, kahapon, yung SONA ng Pangulo, meron, pag ako nakikinig sa iba't ibang mga komentarista,
0: analysts,
1: political analysts, o mga analysts, economists, etc. At mga ordinaryong mamamayan po natin, ikaw, ako, generally, okay naman yung kanyang speech. Ang ganda nga ng pagkaka-deliver, di ba? Mula umpisa hanggang huli.
0: Mm-hmm.
1: At sa umpisa ay yung sabi nga sa atin ni Sir Ronald Yamas na yun daw laman ng kanyang SONA ay nasa unang 5 minuto na nangyari. Galing talaga ni Sir Ronald Yamas.
0: Oo nga, no? may foresight eh.
1: Ano?
0: Oo nga.
1: Oo, hindi nga lang first, less than 5 minutes na sabi na niya yung tungkol sa flood control at corruption. Ano? So, kumbaga, imbis na magbigay siya ng litanya ng kanyang mga accomplishments, yung kanyang SONA ay nagkaroon ng tatlong piece daw. Kung isa-summarize mo, partner, yung flow, ha? Yung flow ng kanyang SONA, 3 piece, pananagutan, paghahatid ng serbisyo, at sa huli, gusto kong kumanta eh.
0: Okay.
1: Pagkakaisa.
0: Ayun.
1: Kumanta ka.
0: Yun na nga eh. Sabi nga niya, Sec Ronald Yamas kahapon, yung kanilang campaign.
1: Siya ba nagsulat?
0: Siya nagsulat. Ang yun nga, babalik nga siya dun sa kanyang campaign messaging, unity.
1: Yun na nga. Sa bandang huli. At ang take-off point pa niya ay yung nagparinig siya doon sa ating problema with China, hindi ba? Kaya he appealed to our Filipino identity, partner.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, sinabi niya, hindi tayo racist, tayo ay hindi sinungaling, we are not liars.
0: Filipinos are gracious people,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, oo. And etc. So parang kumbaga, yun medyo nag-resonates, I'm sure, at tumatak sa mga nakikinig na ating mga kababayan dahil syempre sasabihin mo, oo nga, bakit tayo magpapaapi, hindi ba?
0: Mm-hmm.
1: Kailangan nating magkaisa, lalo na sa mga panahon ngayon na tayo ay inaapi ng ating kapitbahay. Ano? Oo, pero kumbaga, yun yung flow. Kumbaga, kung speechwriter ka, kunin mo na yung attention sa umpisa.
0: Tama.
1: Dapat ganun eh, di ba?
0: Elephant in the room kasi.
1: Hindi
0: diba?
1: Pwedeng hindi niya i-mention. Ano?
0: Totoo talaga.
1: Kasi pinsan niya eh.
0: Yes.
1: At saka malapit sila sa isa't isa.
0: Mm-hmm.
1: And for him to mention it, tama siya. Masakit for sure sa kanilang pamilya yun. Ano? Mm-hmm. Pero kailangan niyang gawin. And Wow.
0: Teka lang. Commercial
1: teka
0: po.
1: Teka lang. Bigla ako nagka-commercial. Uy, maraming salamat sa aking mga kapamilya dito po sa DZMM. Radyo Patron sa Israel.
0: Nagulat ako
1: doon, ha? Oo, alam ko, partner.
0: Natutuwa
1: naman ako yung ating mga kasamahan sa ABS-CBN Sales.
0: Yes!
1: Hiningi nila yung logo ko kahapon. Si Miss Rica Lazo wore a inner belt para siyang blazer na terno, mm-hmm, partner. Parang blazer siya na Maria Clara. Mm-hmm. So, proud ako kasi gawa po yun ng Inabel. So, bigla na punta tayo sa outfit eh.
0: Oo nga eh. Nag-sidestream kasi.
1: Lumitaw ho dito sa tabi ko yung logo po. Pero
0: alam mo, ang ganda
1: salamat.
0: Ng screenshot mo mamaya. No? Screenshot mo mamaya. No? Ikaw yung mukha mo nandun.
1: Kaso hindi ako naka-Inabel.
0: Ikaw naman yun eh.
1: Pero,
0: Going back.
1: Hindi, gusto ko lang sabihin na kahit sabihin nilang may mga nagki-criticize na hindi yan tungkol lang sa damit or whatever. Totoo naman, it's really what he's supposed to say. It's really the sauna. But para rin sa akin, if you can also be proud of your heritage and celebrate your culture, kung saan yung mga tao ay meron din nabibigyan ng highlight at attention,
0: mm-hmm,
1: I really appreciate na marami po sa atin ang nagsuot ng Filipiniana.
0: Mm-hmm.
1: Whether magarbo or hindi, 'di ba? Simple lang. Actually, yung mga dinamitan ko sa sa zona na iba, short sleeves lang na polo, na husi na barong, for example.
0: This year.
1: Tapos yes, as meron lang kumbaga may inabel na parang or yun yung hinabi po. Hinabi ang ibig sabihin ng inabel na kumbaga trimming or detail. May detail na ganun. Para lang namang mabigyan rin ng pagkakataon na magbigay pugay sa ating mga artisans. Alam mo, malaking bagay sa kanila yon.
0: Mm-hmm.
1: Makita nila na yung gawa nila, yung pinaghirapan nila na ilang buwan, ay suot sa isang event, ay nakaka-proud, mm-hmm, partner. So parang kumbaga, ano rin yan eh, pagbibigay pugay sa ating mga sa heritage at syempre pagmamahal sa Pilipinas. Para sa akin, it's a show of support and love for our country. Bigla ako nagsona. Pero talagang very passionate ako dyan.
0: Connected kasi yan eh. Syempre rin sa mga economic reforms, di ba?
1: Oh yes. Oh. And I see it eh. Kasi pag bumili kami ng mga designer, for example, ng tela sa ating mga weavers, nakakatulong rin kami ng maliliit na negosyante kahit papano. At nakikita ko na kung dati ayaw na nilang maghabi, ayaw na nilang gumawa kasi wala namang demand. Eh ngayon po ay nanunumbalik yung ating tradisyon. Mula Luzon, Visayas, Mindanao po, hindi lang dahil ako taga Ilocos, Inabel, hindi. Mga iba't iba pong klase, may Tiboli, may Inaul, di ba? At may Pinya, sa Aklan yun eh. May, sa Bicol, it's Abaca.
0: So Ate Nins, all of a sudden, nagkaroon ng revival sa industriya.
1: And interest, and it really helps our country,
0: so
1: honestly,
0: ngayon,
1: even
0: so ngayon,
1: our farmers.
0: Yung mga, I'm sure meron ka makanakilalang mga dating gusto nang tumigil, pero ngayon dahil nga nagkaroon,
1: yes,
0: ng revival sa industry, aba, naging kabuhayan din
1: kahit
0: siya.
1: Kahit pa paano. I mean, we have a long way to go. Kulang na kulang pa.
0: But not
1: pero,
0: bad.
1: But at least, di ba, meron,
0: yes,
1: ding attention yan sa ating mga magsasaka dahil sila yung nagtatanim ng cotton na ginagamit po sa kasuotan po ng ating mga kababayan at lalo na rin po sa ating mga weavers po.
0: babalik din tayo dun sa systems loss charge, yeah, di ba? Systems loss. Eh, kung mabababa ang singil sa kuryente para sa mga MSME, malaking bagay yun. Oo.
1: Yes, lalo na yung mga nagsastruggle. Alam ko yung feeling na, kasi dumating rin ako sa punto na gusto ko na magsara, ayoko na itong gawin. Marami kami na ganun yung pakiramdam. Kaya nung marinig namin yung presidente nagsabi na may mga tax incentives, may mga tax exemptions sa mga maliliit na negosyante, malaking bagay po yun. So, yun, narinig ko yun. Kaya ako ay natutuwa para sa mga MSMEs. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sabi nga ni Senator Win Gatchalian, 99% po ay mga MSMEs, mga medium-small enterprises po yan. Mm. So, dapat supportahan po talaga sila. So, ano pa, partner? Oo,
0: konting breaker. Kasi kanina, all morning, pinag-uusapan natin tong corruption, flood control, sa ekonomiya, sa agrikultura. Aba, syempre, as a sportsman.
1: Malaking bagay
0: yes, na nabanggit niya si Alex Iyala, ang Women's National Football Team. Kasi syempre...
1: Na nakapasok sa FIFA, no? Tama ba?
0: World Cup. Okay. And admitted din naman po si Presidente Marcos, fan naman talaga siya ni Alex Iyala. Di ba nga, babalik tayo dun sa kanyang courtesy dinner nung nagbakasyon dito si Alex Iyala. Sabi niya, I'm a fan. Forgive me, I'm gushing because I am a fan of
1: sinabi,
0: Alex. Sinabi niya. So kahit daw makanood siya ng laro ni Alex Iyala, kahit hindi daw Grand Slam, talagang kumbaga him as a person, supportado talaga siya kay Alex Iyala. And that goes a long way for sports naman, Ate Nins. Kapag
1: yes,
0: nare-recognize ng pamahalaan na gumagawa sila ng mga paraan para maging accessible para sa hindi lang atleta, even non-pro athletes, ang facilities ng sports facilities, you are promoting health at the same time. Oh.
1: Yes, and Filipino pride rin yan. And unity, partner.
0: Yeah.
1: Kapag may team pag nakita mo na nag-work hard yung isang atleta at may nauwi siya o even wala, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pag nakita mo yung journey ng isang atleta, parang bilang Pilipino, 'di ba, nakaka-proud. And syempre ako biased ako sa football kasi yung anak ko nagfo-football na lalaki naman ano, pero natuwa ako nung narinig ko 'yon kasi parang sabi nga nila very talented mga Pilipino, kung nabigyan lang talaga tayo ng pagkakataon, ng resources at suporta at hindi yung nagkaaway-away.
0: And not bad at ininsa ako talaga not bad. Dahil nung sinimulan nilang initiative na buksan yung mga sports facilities for the public dyan po sa Rizal Memorial, sa Field Sports, sa Ultra. And sa Benguet, ako I've seen it firsthand. Talagang nagagamit siya. It's functional. Improved yung gym facility para sa mga atleta na dati wala yun.
1: Na tsaka libre to
0: libre.
1: The public. You can just, di ba, gamitin mo.
0: Merong special, merong gym talaga na high-class facility para sa mga national athletes. That's okay. Dati wala yun eh.
1: Oo.
0: So ngayon nakita ko siya na,
1: Saan yun?
0: Sa Field Sports.
1: Ah, sa Ultra.
0: Dyan sa Ultra.
1: Oo.
0: At gamit na gamit po ng publiko yan.
1: At
0: so,
1: pwede ho yan. Kaso may oras, di ba?
0: 3 to 10.
1: 3 p.m. to 10 p.m.
0: Yes.
1: Is open to the public.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung umaga yung mga Philippine team. No?
0: Yes. And as a sportsman, napakalaking bagay po yan. To promote not just wellness, not just sports, but again, sabi mo nga, unity para sa Pilipinas.
1: And ano pa ba, partner? Siyempre, health. Mamaya makakausap po natin ang bagong kinatawan ng Department of Health na walang iba kundi si Secretary Brix Pujalte or Jose Pujalte Jr.
0: Mm-hmm.
1: ng Department of Health para po kunin sa kanya yung mga plano nila ngayon sa DOH last 2 years, ano yung paiigtingin pa nila, palalakasin. Kasi gusto ko malaman saan ba talaga yung mga yakap center nila.
0: Oo nga.
1: At pagpapalakas ng ating regional hospitals. Very important yan. Hindi naman pwede lahat ng magagandang ospital nasa Maynila lang.
0: Ang
1: dami rin magagaling na doktor. Kaya yung mga doktor, hindi rin pwede tayong puro nandito. Kailangan meron sa Visayas, meron din sa Mindanao. Na meron naman, pero sana dumami pa at mapalakas pa.
0: Tama. Alright. Abangan po ang ating mga talakayan at usapin, pero for now, ang oras po, 11:16 ng umaga.
2: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
9: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
11: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
12: No processing fee at fast approval pa.
13: Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
16: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KODD, Kaserbisyo of the Day.
1: Ngayong umaga, makakasama natin via Zoom, walang iba kundi ang political scientist. At kasamahan po natin sa PRTV Prime Media, Clive Arguel. Yes, magandang umaga sa iyo, Clive.
2: Hi Nina, magandang umaga.
1: And not to mention president ngayon and founder ng kanyang bagong survey firm. Tama ba? Momentum.
2: Yes, Momentum Research. Maraming salamat.
1: Okay, MR. All right. So, well, Clive, nakita ko meron kang pinost sa Facebook about what your thoughts tungkol po dito sa sona ng ating pangulo, and you started on a positive note, if I'm not mistaken. You said you were pleasantly surprised or pleasant yung dating sa iyo ng speech ng pangulo. Bakit mo to nasabi, Clive?
2: Yeah, kung matatandaan mo niya, magkausap lang din tayo kahapon umaga bago yung
1: parang
2: sona ng pangulo.
1: Parang hindi lang tayo magkasama.
2: Marami ako noon mga hinahanap eh. Marami ako doon mga hamon sa pangulo na dapat talakayin niya, no? Isa sa mga binanggit ko noon ay sana hindi ito yung maging usual sona na overly positive, overly optimistic, na napakaganda ng estado ng bansa, no? Tapos hindi naman ramdam ng ordinaryong mga Pilipino. Kaya I was pleasantly surprised because yung sona parang mukhang nakikinig yung pangulo dahil talagang tinalakay niya yung totoong nangyayari sa buhay ng mga kababayan natin. Alam niya na dahil yung inflation ay hindi talaga masugpo ng pamahalaan, napakataas ng presyo ng mga bilibihin, di ba? Kinakain ito eh, yung kakarampot na sahod, di ba? Nagsastagnate din yung sahod eh. Napunta na lahat doon sa inflation, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya, kailangan ng tax relief, kailangan ng panibagong expansion ng ayuda. So, kinilala ng Pangulo yun. And that's why I was pleasantly surprised kasi nga akala ko, baka hindi niya kayang harapin yung tunay na kalagayan ng ating bansa. And hindi naman, pinatunayan niyang kaya niya.
1: Oh, and meron ka rin sinabi dito na sa iyong post, pwede yung article na rin, na this was a president trying to reclaim the narrative. Oh, okay, what do you mean and what changed?
2: Yeah, I also had an expectation bago mag-umpisa yung talumpati ng Pangulo na baka baka dahil bat-bat siya ng mga suliranin, no, at meron challenge doon sa popularity ratings, no, na baka maging short na lang itong talumpati niya, maging very defeated na, no, na let's just get it over with, no, yung sona na to. Pero hindi naman, no, mukhang ang pangako ng pangulo ay meron pa siyang ilalabas. May lakas pa siya sa susunod na 2 taon, nalalabing 2 taon ng kanyang termino, at susubukan niya na tuparin yung mga pangako niya nung nahalal siya, no, na magkaroon ng kakaunting ginhawa doon sa buhay ng ating mga kababayan. So that's something na hindi ko inexpect, no, kaya tingin ko ay rather than surrendering the presidency to to the critics na lame duck na ang Pangulo, wala naman na tayong inaasahan, kundi yung susunod na election na lamang, no? He interrupted that, no? At ginamit niya yung sona para sabihin na, teka lang, meron pa akong mga maaaring gawin at ito yung listahan ng mga gusto kong gawin at mangyari, no? Siyempre, whether magagawa yan ng Pangulo, that's a different question. But bilang isang mamamayan, bilang ordinaryong mamamayan, sana magawa niya dahil kailangan para sa taong bayan.
3: Clive, good morning, si Migs. Ito, why do you think na despite yung kumbaga trabaho lang, 'di ba, si presidente, lahat ng ahensya ng gobyerno talagang pinapagalaw niya, but yun nga, merong decline sa kanyang trust ratings. Ba't kaya ganun? Hindi ba nararamdaman ng mga tao, or malaki yung isang parte doon is kumbaga political reasons din because of the climate ngayon?
2: Hi Migs. Tingin ko tama ka, isang bahagi kung bakit merong challenge sa popularity ratings yung Pangulo ay yung political climate, no. Hindi naman biro na yung mga ilang yung malaking pamilya, halimbava the Duterte family, no, eh kumakaharap ng paglilitis, no, hindi lamang sa Senado impeachment trial, pero doon din sa International Criminal Court. And pag sa pagtingin ng mga taga-suporta ng mga Duterte family, no, ay may kinalaman yung pangulo dito, no, kaya humaharap sa paglilitis itong mag-ama, no, na dating pangulo at ang ikalawang pangulo natin sa ngayon. Pero sa isang bahagi din ay dahil din yung macroeconomic conditions, no, ng ating bansa, hindi rin talaga favorable para dun sa pangulo, no. Yung ilan diyan maaaring sabihin na under his control meron siyang kakayahan na impluwensyahan, yung iba naman diyan hindi naman niya talaga in full control. Halimbawa yung digmaan sa Ukraine, halimbawa yung pag-atake ng Estados Unidos sa Iran, lahat yan may domino effect, eh. Tumaas yung presyo ng gasolina, tumaas yung presyo ng mga binihin, dahil doon nagkaroon ng problem sa transportation, sa supply chain, no, transportation ng mga goods, no, at kahit ng mga tao, again, drive up ng prices yan. So it's sumabay pa doon sa political na conflict nga din na kinakaharap ng pangulo. So medyo naging recipe talaga na mahirap na sabihin para sa isang ordinaryong mamamayan na maginhawa ang buhay ko dahil sa pamumuno ng pangulo. So, and I think itong zona na to, ito nga yung kanyang pagtatangka na baguhin yung kwento, baguhin yung narrative, no, na hindi pa tapos yung kanyang termino. Bagamat ito yung nararamdaman ka sa kasalukuyan ng ating mga kababayan, eh meron pang remaining 2 years, at dun sa remaining 2 years na yon, eh may ipinangako siyang mga yung tax relief, yung exemption sa tax para sa mga mababa yung kinikita, maibasura na yung systems loss charges, no, sa presyo ng kuryente, no. So mga malalaking bagay na tingin ko malaki yung magagawa para mayakap siya ulit ng publiko.
3: No, so how, yun din ang tatanungin ko, no. Sabi mo nga take control of the narrative, pero marami rin mga factors, maraming branches. Saan yung mga tingin mo mga kailangan na i-prioritize para ma-take back ulit ng administrasyon ng narrative?
2: Yeah, I think yung mga very easy wins na ng pangulo, yung kanyang mga paunang pangako, halimbawa doon sa exemption sa pagbabayad ng buwis para doon sa mga maliliit lang yung kita. Sumunod na bigyan din ng exemption yung mga maliliit na negosyo, kasi sila din yung may pinakamalaking daing ngayon, no? Dahil nga pressured sila ng patataas na presyo ng bilihin, apektado sila niyan, tas mataas din yung presyo ng kuryente. Kaya pangatlong bagay, yung pagpababasura doon sa systems loss charge sa lalong madaling panahon, kung magagawa yan ng Pangulo, makakabuti talaga yan at makakaramdam agad, mararamdaman agad yan ng mga ordinaryong mamamayan. If I'm not mistaken, yan na yung systems loss charge, pati yung VAT din doon sa systems loss charge, no, halos sa 1/3 or 1/4 ataya ng halaga ng kuryente, no, na nakakaabot sa consumer. So makita mo agad na nabawasan yung electric bill mo. I think that's already changing and controlling the narrative and offering a new story for the administration.
1: Well, Cleve, kung ito nga you mentioned mga ayuda, tax exemption, suporta sa negosyo, ibibigay ng Pangulo, saan manggagaling ang pondo? Hindi ba ito yung malaking kumbaga question o butas sa kanyang speech? Saan kukunin yun? Baka singilin sa ibang bagay.
2: Ito nga, ito naman niya, sabi ko nabanggit mo yung aking Facebook post. Yung nga yung sabi ko, no, ito yung missing doon sa mga pangako ng Pangulo tungkol dito sa mga tax relief, no, yung pag-expand ng ayuda, ay saan manggagaling, no? Yung gagastusin ng pamahalaan para dito, no? Sa isang banda, maaaring sabihin ng Pangulo na ito ay na ang pagkukunan nito ay utang, no, foreign loans, no, maaari naman yan, foreign banks or foreign countries, no.
1: Eh, di ba ang laki-laki na ng utang natin, Cleve?
2: Malaki na yung utang natin.
3: Oh. May 18 trillion na ba?
1: Trillion?
3: Oo. Oh.
2: May deficit na din tayo 18, sa budget, eh.
1: 18 ba? 18 trillion. Hindi ako nagkakamali. Budget deficit, etc. Pero kung isipin mo, para raw yung ginawa ng dating administrasyon na, o bahala na yung susunod na administrasyon.
2: Oh, baka nga yan ang thinking na lang ng Pangulo na basta ako, basta ito, magagawa ko.
1: Ulutahin ko na para masaya kayo. Diba?
2: Problema tapos, na lang susunod. Na yung susunod ng Pangulo. Diba?
1: Diba?
2: Pero sabi ni Secretary Balisakan, hindi naman daw nila ipapasa lamang yung ganong klaseng budget deficit sa susunod na administrasyon. But we'll see, no? Yan yung isang missing sa SONA, yung fiscal plan para masagot ng gobyerno yung lahat ng ipinapangako niya.
1: Oo, at saka sa iyong post, oh, diba, talagang binasa ko, napansin mo, Clive, na halos walang malaking legislative agenda. Sa inyong basa, tanggap na ba ng Pangulo na mahirap ng umasa sa Kongreso ngayon?
2: Tingin ko may pagkilala yung Pangulo na wala nang sapat na panahon para makipag kumbinsihan pa siya sa Kongreso, no? Meron siyang ilang mga panukalang batas pa din, no? Yung sa IPIRA, no? Kailangan pa din yan dumaan sa Kongreso, no? May mga ilan na panukalang batas, pero kung kukumpara mo sa mga nagdaang SONA, hindi mahaba yung listahan ng request ng Pangulo mula sa kanyang Kongreso. And hindi nakakagulat kasi nga itong nakaraang Kongreso lang, nakaraang taon lang, isa or dalawa lang doon sa mga 40 na priority bills ng Malacanang ang naaksyonan ng Kongreso. So I think it's a recognition of that political reality, and more importantly, gusto ng panghawakan ng Pangulo yung sarili niyang legacy. Kasi by the end of the administration, hindi naman magtatanong ang publiko kung sino ang dapat sisihin, Kongreso ba, dahil hindi sila nakapagpasa ng mga batas na hinihiling ng Pangulo. I think the public will still judge the president, no? Siya pa din, babalik at babalik sa kanya yung sisi. So minabuti niya na lang siguro na sa pagkakataong ito, sa remaining 2 years, no, aakuin niya na kung ano yung kaya sa kapangyarihan ng Office of the President, ano yung kaya ng mga executive departments, yun na yung pagtutuunan niya ng pansin.
3: Meron akong tanong, Clive, in terms of, not necessarily about the son or the president, but syempre napaka-relevant issue about the West Philippine Sea and China. Syempre yung racist AI cartoon na talagang ginawa tayong mga unggoy. But do you see, at least on the ground, upon your research, na apektado ba mga Pilipino sa mga pinagagawa ng China, ang normal na Pilipino? But at the same time, iginit naman ni Presidente Marcos na yung paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award, but does it translate really? Parang natitrigger
1: ba
3: tayo?
1: Malayo ba yun sa bituka?
3: Malayo ba sa bituka? Or like parang okay lang?
2: Ano naman, sa mga pag-aaral, no, sa mga surveys, halimbawa, mga national surveys natin, lumalabas na ang ordinaryong Pilipino ay merong malalim na concern doon sa sitwasyon sa West Philippine Sea, no? Tingin nila actually na dapat maging prioridad ng pamahalaan, no, yung pagresponde doon sa usapin dyan sa West Philippine Sea, lalo na yung agresyon ng ating kapitbahay na China, yung pangigipit sa Coast Guard, sa ating mga mangisda, no? So nababahala yung ordinaryong Pilipino dyan. And in fact, dahil dyan, bumababa din yung ating tiwala mismo sa China at mga ordinary na Chinese citizens. Kaya nga yung worry ko dito, because in the past surveys that we've done, lumalabas na bumababa mismo yung pagtingin dun sa mga Chinese na mga ordinaryong mamamayan, no? Hindi naman ito si Xi Jinping, hindi naman yung kanilang pamahalaan, pero naapekt yung pagtingin natin sa mismo mga Chinese citizens. So makakaapekto yun sa pagtingin natin sa mga turista galing sa China, paano tayo nakakasalamuha dito. So yung worry ko dyan, baka nga magkaroon ng counter-racism, na dahil offended yung ating mga kababayan dun sa mga racist na attack sa atin, baka din maging magkaroon ng tendency na maging racist. So sana hindi yan yung maging effect. At paalala nga ng Pangulo, we are not racist, no?
1: Sinabi naman niya. Sana totoo.
3: Hindi, pero ang tanong ko dyan, Clive, nakikita ba natin yun ngayon? Kasi initial reaction mo, knee jerk mo, syempre triggered by emotion. Sakit, diba? Pero do we see that?
1: Tayong inaapi.
3: Do we see that?
2: Yes, sa mga pag-aaral namin on disinformation naman, halimbawa yung mga fake news, no? Nakikita natin na vulnerable na din yung ating mga kababayan dun sa mga Chinese racist narratives, no? Madali na sa atin na maging viral, madali na sa ating bilhin yung mga istorya na maaaring magpakita na nasa maling, to put Chinese, ordinary Chinese citizens in a bad light, no? Maalala mo, may mga viral videos dyan na yung mga bad na turista daw, no, na mga Chinese. Sometimes unverified naman yung video, hindi malaman kung saan nang galing, pero mabilis na magpa-viral kasi nga it speaks to our current na anxieties na kung inaapi naman tayo ng China dyan sa West Philippine Sea, kung tingin naman nila sa atin ay ganoon, no, negative din, edi tayo din, no? So medyo may nagde-develop din ng counter-racism. I mean, this is not new to the Philippines, no? In fact, lalo na nung mga early days, no, yung early days ay matagal na po ito, no, mga Spanish time pa, no, colonial era pa, meron hindi po maganda yung pagtingin ng mga native Filipinos doon sa mga Chinese Filipinos, mga Chinese immigrants sa ating bansa. And maganda naman na over time nakapag-develop tayo ng mas healthy na relationship sa ating sa loob ng bansa. Kinikilala natin ang mga Chinese Filipinos ay bahagi ng ating bansa at mga kapwa nating Pilipino, pero baka lang mabalik, no, yung ganong klaseng racist image, racist na pagtingin dun sa mga Chinese Filipinos and ordinary Chinese citizens din dahil dito sa mga insidente na to.
1: Oo, yun nga. Baka sana ay hindi. Kaya nga tayo nandito, pinag-uusapan natin yan na wala namang kinalaman yung mga Chinoy dito sa at even the Chinese citizens, yeah, 'di ba? Mm-hmm. Wala naman po kinalaman sila. Mm-hmm. At pwede ka pa rin magbakasyon sa Samba.
3: And if anything,
1: sa Hong Kong.
3: And if anything, ating mga kababayan, mga Pilipino, mga Filipino Chinese, they treat themselves as Filipino.
1: Yes.
3: As Filipino talaga.
1: And sila pa nga yung will we all know, sila ang mga malalaking negosyante natin sa bansa, mm-hmm, di ba? And well, speaking of China, malaking malawak po kasi yan. Kasi imaginein mo, pumunta ka sa Divisoria, lahat naman yun, mawawala sila ng, di ba? Eh kung tayo patawan ng mga economic sanctions, di ba? Sabihin, hindi na kami magpapadala dyan or whatever, taasan ng tax. Eh di, mawawala ng trabaho yung mga kababayan natin sa Divisoria.
3: Yun ang hold, diba, ng China sa buong mundo. They treat themselves as a superpower. Now, sige, saan nyo kukunin yan? Kung kumbaga, iban natin,
1: diba,
3: yung ating trade sa mga ibang bansa.
1: Tsaka,
3: diba,
1: if I'm not mistaken, they're the biggest investor. Tama ba, Clive?
2: Tsaka, dapat maalala natin, syempre, na yung China naman ay hindi isang demokrasya. So, yung ating mga ordinaryong mga Chinese citizens diyan, mga mamamayan ng China, no, maaaring hindi naman talaga nila kaparehas yung kanilang pamahalaan, kaparehas yung pagtingin ni Chinese President Xi Jinping doon sa mga usapin sa West Philippine Sea. For all we know, baka ang sinasabi nga nila ay ba't ba kami nakikisali dyan, ang lawak-lawak na ng China, ba't pa kami makakamkam na ng teritoryo ng iba, di ba? Pero syempre, hindi nila kayang wala namang freedom of speech, eh. Hindi maaari sila nga mapahamak kung magsasalita sila ng ganyan. Maaari nga yung academic freedom din naman, kahit yung mga professors, mga scholars sa China, hindi din ganun kalaya, no, na magpahayag ng kanilang mga pagtingin. So, kaya kailangan din natin intindihin na may challenge din yung mga ordinaryong mamamayan ng China. Pero kung meron man tayong kailangan na alalahanin, may mahaba po tayong kasaysayan ng magandang relasyon sa mga ordinaryong mamamayan ng China, no? Mahabang kasaysayan ng pakikipagkalakalan ng cultural exchanges, kaya nga marami sa mga paborito nating pagkain, Chinese yung heritage niyan, eh, di ba? Marami sa mga tradisyon natin dyan din. Ang oldest Chinatown po sa buong mundo
1: ay nasa Binondo.
3: Correct. Oh, yes. Tama.
2: So, oldest meron tayong Chinatown, mayamang kasaysayan ng mabuting relasyon sa isa't isa.
3: Clive, shift ako ng konti. A campaign promise, 20 pesos na bigas. It has been, kumbaga, na-roll out siya for a while now. Ito ba, ramdam ng mga Pilipino para sa mga, kumbaga, merong high regard for that trust rating, kumbaga, isa ba yun sa mga rason, yung 20 pesos na bigas?
2: Itong 20 pesos na bigas ng programa ng Pangulo, no, unfortunately, very limited pa din, no? Sinabi naman niya mismo na available din ito sa kadiwa pa din, mga selected merchants, no? At million-million naman yung nakikinabang. And of course, that's a good start, no? Pero now that we are nearing the end of his term, no, syempre yung challenge sa Pangulo, kailangan mas scale yan. Kailangan mas maraming makinabang dyan. Kasi key campaign promise ng Pangulo yung 20 pesos na bigas, no? Pero sa ngayon, kailangan mo pa din na very specific pa rin yung kailangan mong puntahan na nagbibenta para makakuha at maka-enjoy niyan, no? And subsidize yan ng government. So medyo nakakahit din yan sa national government budget, no? So kung tatanungin ako, successful na ba yan? mukhang ano pa tayo, no, nasa 5 out of 10 pa tayo kasi may mga nakikinabang na, pero sana mas paparami pa.
1: Mm-hmm. Okay. Cleve, nagulat ka ba na hindi iniwasan ng Pangulo yung issue sa flood control at sa corruption? Bakit sa tingin mo pinili niya itong harapin ng direkta at sa umpisa?
2: Yes, oo nga eh. Umpisa-umpisa pa lang talagang binanggit na ng Pangulo. Akala ko maaaring ang option niya kasing itik ay i-minimize na lang, i-downplay na lang.
1: Deadma, wala talagang mention pero hahanapan siya eh.
3: Hahanapin eh, oo.
2: Hahanapin siya. Pero pwede naman actually na binanggit niya pero pinili niya pa din na banggitin din talaga yung si Speaker Martin, yung kanyang pinsan, di ba? So I think that's a very bold move from the president, no? And syempre may mga nagsasabi na maaaring lip service lang ito, rhetoric lang ito, no? Tingnan natin sa mga susunod na araw, no? Yun yung magiging batayan natin kung yung anti-corruption agenda ba ng Pangulo kaya niya talagang pangatawanan. Pero for now, may pangako siya sa atin na walang na siya ay hindi lamang pangulo ng pamilya niya, ng kaibigan niya at pangulo siya ng bansa. And you know, this is not this can be politically costly for the president as
1: yes,
2: well, di ba?
1: Yes, political risk yan eh, di ba?
2: How will that affect yung mga, him now, di ba? Mga what remains of the Marcos bloc, di ba? Maaring ma-antagonize niya yung kanyang mga aliado ni Speaker Martin sa Kongreso.
1: Kaya ang dami doon. Pumalakpak ba yung marami nung sinabi yun? Napansin niyo?
2: Medyo nakakatawa nga na nagpalakpak silang marami.
1: Marami so. Ba? Oo. Or tumahimik. Or kasi umpisa pa lang, parang paano pa lang eh. Di ba pag umpisa pa lang, you will not expect it right away. Di ba? Mm-hmm.

0: included. Oo nga, no? Hindi niya na-mention yun.
1: Reaction niya doon, Cleve.
2: Oh, eh, ano eh, mahirap pa kalabanin para yung industriya. No? Ako din, sana i-person ng Pangulo yung oil deregulation law. No? Kasi lalo na sa panahon ng crisis, panahon ng emergency, dapat may option yung pamahalaan na isang tabi muna yung pangangailangan kumita yung mga oil companies, no? At yung public interest muna yung mamayani.
0: And ito, bago tayo kay Migs, no? Si Ben Francis Rances. Hi Migs and Nina, I'm hoping the promises made for the middle class will turn out to be true, although nakakabahala yung Pax Silica. Okay, eto sa mga hindi nakakaalam, Cleve, ma-explain mo ba? Sa layman's terms, ano ba itong Pax Silica na to? It sounds so technical or scientific, parang
1: Latin
0: sa future.
1: Diba, Latin yan.
0: Ito yung mga may kinalaman sa AI at paggawa ng mga chips, di ba?
2: Oo, yung Pax Silica kasi ay programa ito ng Estados Unidos, no, na mamumuhunan sila sa ating bansa, mag-i-invest sila sa ating bansa ng parang supply chain yan eh, para suportahan yung AI industry, no? So mga factory yung supposedly na gagawin, no, mga semiconductor chips, no, yung mga critical minerals, no. So parang susuport siya dapat, no, doon sa pangangailangan ng Estados Unidos sa AI industry, no, para lumago yung kanilang AI industry. Bagamat maaaring magbigay ito ng maraming trabaho, no, at yan naman yung pangako ng Pangulo, merong mga nag-aalala kasi meron din yung mga environmental costs, no, kagaya na nga yung tanong sa water supply. Kasi magastos sa tubig yung mga AI factories, yung mga para sa chips, no? So yan din yung isa sa mga dahilan kung bakit medyo controversial, no, itong usapin sa Pax Silica.
0: Di ba El Nino na nga tayo eh, palagi na tayong may El Nino, kulang na nga sa tubig eh, may water shortage, di ba? At least gumawa nga sila, di ba? May mga pinapromise mga high-tech na kesyo yung ulan, gagawing ano, di ba? Kaya ginagawa na natin catch ng ulan sa mga iilang spots, di ba, sa mga dam, pero kung pwedeng ano, di ba, mas may mga technological advancement sa dami ng ulan, di ba, sa ating bayan,
1: ma-maximize mo.
0: Di ba dapat nga magkaroon ng Department of Water dati, di ba, Cleve? Nangyari doon?
2: I think sa isang zona din ng Pangulo binanggit niya, di ba, na kung makaharap tayo ng water crisis,
0: nauna. Wala, no? Walang, hindi na nabanggit. Okay, so what else?
1: Ang tanong ko, no, siguro Cleve, ano yung mga issue na siguro you wish na nabanggit or na-mention?
2: Siguro yung mahalaga para sa akin, yung may kinalaman dun sa anti-corruption agenda ng Pangulo na hindi lang naman kasi ito usapin ng investigasyon o pagpapakulong doon sa mga kasangkot doon sa maanomalyang flood control projects. Mahalaga yan, no? Pero ano yung mga hakbang din para hindi na maulit, no, yung ganong klaseng grabing pagnanakaw sa kaba ng bayan. So, nawawala sa akin yung discussion on mga political reforms, no? Halimbawa, yung anti-dynasty bill, yung government procurement reform, no? Yung pagpapahigpit sa mga kontraktor ng pamahalaan, dapat hindi yan kamag-anak, kapatid ng mga nakaupo sa Kongreso kasi clear conflict of interest, di ba? So, yung mga ganitong klaseng sustainable political reforms para yung ganansya ay hindi lamang sa kasalukuyang panahon, kundi sa mga susunod na administrasyon, eh hindi na maulit yung ganyang kagrabe na corruption scandal. Yun sana yung sana natalakay din ng Pangulo.
1: Okay.
0: Okay, Cleve, babalikan ka namin ha. Hold on lang at magko-commercial muna tayo and may mga announcement. But when we go back to you, we will ask you more questions, especially yung mga kung sa bandang huli, kung ma-describe mo sa isang sentence lang yung pinakamahalagang mensahe ng SONA, ano sa tingin mo. Okay, sa pagbabalik po namin yan, ano, sa'yo, Cleve, babalikan ka namin. Pero sa ngayon ay announcement lang dahil nga po we are celebrating 2 years dito po sa Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Patuloy pa rin po ang aming pamamahagi ng wheelchair at charity ba. At para makasali, mag-email lamang po sa nagseserbisyo.dzmn630@gmail.com. Sagutin lang po ang tanong sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair.
1: At syempre, ilagay po ang inyong buong pangalan, EDAD or edad, address, contact number at mga kinakailangan larawan o patuloy.

0: Na iabangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes.
1: Siyempre, katuwang po namin dito ang PCSO. Ang oras po natin, 11:47 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
1: Balikan po natin ang ating kaserbisyo of the day na si Clive Arguelles, na tinutulungan po tayong himayin ang sona ng Pangulo. Hi, Clive!
5: Hi, Ninya Migs.
1: You're still there. Okay. Nakapag-lunch ka na ba or breakfast?
0: Sumubo lang ng...
5: Okay. Pa.
1: Wala pa? So parang tayo.
5: Sona ang aking agahan eh.
1: Sona
0: nakakain ng sona.
1: Nakakain ba yan? Diba?
0: Okay.
1: Okay, so well, Clive, doon na tayo sa... Pag-usapan naman natin yung legacy, o di ba? Kasi nga sinasabi nila na since ito na nga yung last 2 years ng pangulo, sa tingin mo ano kaya ang gusto niyang maging legacy at nabago ba dahil sa mga turn of events, di ba? Mula sa mahiya naman kayo at ngayon he had to mention his cousin and all these things going on, di ba? Sa kanyang sa Senado at Kongreso, ano kaya magiging legacy ni Pangulong Marcos?
5: I think nagpapatuloy yung kagustuhan ng Pangulo na ang legacy niya sana, no, kung talagang mapapangatawanan, ay yung magkaroon ng ginawa yung buhay ng mga ordinaryong Pilipino, no? Some will say na parang mga economically populist policies, no? Kasi may mga pagbibigay ng ayuda, mayroong mga tax reliefs, no? Pero mukhang ito talaga din yung kung meron man consistent, no, mula sa unang taon, mula sa unang sona ng Pangulo, ito yung expansion ng mga ganitong klaseng programa, no? So it looks like ito yung gusto niya talagang maging bahagi ng legacy niya. In fact, very on point din sa isang Marcos. I think that's also some of the things that people still remember now, no, about the legacy of the Marcos Senior, no, administration, no? But ibang usapin, syempre, kung makakapag-deliver siya. At ito din yung tatatak sa ating mga kababayan.
0: Hmm. As an analysis, Clive, kung hindi sumabay itong geopolitical factors, especially ang US and Iran, would it have been a different story?
5: I think so, no? Kasi patapos na yung pandemya, no? At ang challenge naman kay President Marcos nung pumasok siya, economic recovery, no? And a lot of the countries, no, kasama naman po yung Pilipinas dyan, ang expectation naman is that we will be able to fully recover, no? At dahil nga babalik na yung sigla ng ekonomiya, makakapasok na ulit yung mga tao sa kanilang mga trabaho, wala nang masyadong restriction sa movement, no, ng hindi lang ng tao pati yung mga goods din, no, buo na ulit yung mga supply chain natin, dapat nung sumipa yung ekonomiya, may karagdagang ginhawa din, no, sa mga tao. Pero dahil nga may ganitong klaseng mga challenges, no, mga curveball, no, di naman natin na alam na dahil nga medyo unpredictable din yung US president si Donald Trump, no, gumagawa ng mga gulo na hindi naman dapat sana kakailanganin, no, ng daigdig, nade-delay yung economic recovery. Kaya ito yung mahirap dahil isa sa mga pangunahing pangako na ni President Bongbong is yung sabay-sabay tayong babangon, no? Pero hindi I would not be able to say kung lahat ba tayo kaya natin confidently sagutin yan, yung tanong na yan, na nakabangon na tayong lahat.
0: Kasi real talk lang, ang nakakain pagdating sa usapin ng presyo ng petrolyo, kasi yan ang panggalaw ng lahat, eh. Pag tumataas ng presyo ng gasolina, affected lahat, and that also affects hindi lang yung kita, yung gastusin. At yun yung mararamdaman ng tao, Clive, eh. Diba? Kapag mataas ang gastusin, mataas ang gas, mataas ang gastusin, mababawasan ang kita para sa aking pamilya. And kumbaga, kung sino ang nakaupong presidente dyan, kumbaga under his watch yun. Kahit sino pa yan, di ba? Kahit naging Aquino pa yan, naging Duterte, naging Marcos pa yan, yun ang makamaalala ng tao na wala eh, doon sa oras mo eh. Di ba, Clive?
5: Oo, yun nga lang yung mahirap eh. Kasi kung yung nangyari yung what if mix, no, magvo-volunteer pa ako magsulat ng sona ng pangulo, kasi magiging madali lang yon, 'di ba? Ito ang presyo ng bigas bago at ngayon na nakaupo ako, ito ang presyo ng sibuyas bago at ngayon nakaupo ako, 'di ba? Pero hindi ganoon yung storya sa kasalukuyan eh, kaya kakailanganin talaga ni President Marcos na makapag-deliver ng mga additional na relief. Kaya nga kung mapapansin mo, hindi na din pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, no? Pinopropose, no, ng mga solutions, no, rather on the side ng baka pwedeng bawasan yung buwis, baka pwedeng bawasan yung presyo ng kuryente para yung sobrang kita na masisave, no, dahil nga may matitipid ka, yan yung panangga mo laban dun sa papataas na presyo ng bilihin, dahil nga yung world market din, hindi natin makontrol dahil nga dun sa mga ilang digmaan na yan.
1: Alright. Alam mo, nakita ko yung Instagram post ng First Lady Liza Marcos. Basahin ko lang, what do you make of this post? Kasi pina-follow ko rin, gusto kong malaman what they're up to, di ba? Clive, nabasa mo ba yung post ni First Lady Liza
5: Araneta Marcos?
1: So nag-post siya ng picture sa Instagram kasama ang presidente at yung kanilang staff. So itong staff, mga ordinaryong staff nila na hindi natin kilala. Okay, sabi niya, couldn't help but shed a tear. Mangiyak-ngiyak daw siya as I listened to my husband deliver his sona. When he said, lalo na raw sa part na sinabi niya, we are respectful, we are dignified, and we do not yield. Sabi niya, I felt the weight of every challenge, every sacrifice, and every prayer that brought us to this moment. This time next year will be my husband's last sona. So please allow me to say what I know is in his heart. Heart emoji. To every member of our staff, you've always been family to us, and to everyone who never stopped believing in our shared vision, thank you. Tapos ito, your stress niya, loyalty. Ayan. Hard work and quiet sacrifices have meant more than words can ever express. You are respectful, dignified, and you will, tapos naka-stress uli, never yield. Clap, clap, clap. Maraming salamat sa inyong lahat. Parang, ano masasabi niyo dito?
5: Kaya may sariling tone na pala si First Lady.
1: Diba? May sarili siyang sona.
0: Parting words.
1: Diba? Parang palaban, no? Ewan ko, or we do not yield kasi. At saka may mga loyalty. At
0: saka may mga bold, naka-italicize. Yes. Diba? Yan, oh. May mga emphasis words. Ha?
1: Naka-emphasize, ito yung naka-italics. We do not yield, respectful, dignified, loyalty. Yan. Yan ang kanyang mga words na in-stress.
5: May mga ano kasi, di ba? May mga dating aliado na nag-jump ship, no? Sa kalagitnaan ng administrasyon, di ba? Medyo na-challenge din ng midterm elections yung administrasyong Marcos. So I think kagaya nung basa ko dun sa SONA, yung talumpati ng Pangulo ang sinasabi nila, hindi pa tapos ang termino niya. Meron pa siyang ibubuga, lalaban pa siya, di ba? At syempre, tayo, yung ordinaryong publiko, no, titignan natin kung magagawa niya ba yung mga pangako niya. And sabi ni First Lady, yun nga, sa last na SONA, di ba? Mukhang nag-look forward na siya. Mukhang handa na siya.
1: This time next year will be my husband's last SONA. Sabi niya.
5: Diba? Oh, sana,
1: nagpasalamat na lang siya.
5: Mukhang nagiging emotional na ba ang First Lady kasi bababa na sila mula sa Malacanang.
1: Oo. Tapos na. Malapit na. And, let's wait and see. Kasi nga, ang sinasabi nga nila, anong mangyayari rin after his term and ano rin mangyayari sa kanila, di ba?
0: Mm-hmm. Bilis sa oras, no?
1: Ayun nga.
0: Kailan na? 2022. Magto-2028 na pala.
1: Mag-election na.
0: Oo.
1: Well, anyway, Cleve, in one sentence, anong pinakamahalagang mensahe ng SONA?
5: Hirap naman ang one sentence.
0: In one thought.
1: We only have 1 minute left.
0: One thought.
1: One thought per sentence.
5: I think ang sinasabi ng Pangulo ay hindi pa siya sumusuko, no? Handa pa din siyang ipaglaban yung administrasyong Marcos at handa siyang ipaglaban yung mga ordinaryong Pilipino. And of course, tayo, we wish him the best, no? At sana magtagumpay siya. Not because we want to support a Marcos to succeed, no, but because he has a nation to serve, no, and his success, no, will be the success of our nation as well. So sana matupad ang mga pangako ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ngayong taon.
1: Ayun, may SONA na rin si Cleve, no? Maraming salamat.
0: Thank you.
1: Cleve Arguel, yes, ayan po ang ating ngayon ang nakalagay sa iyo dito, Cleve, political scientist. Ayan, and founder ng Momentum Research.
0: Thank you, Cleve.
1: Maraming salamat, Cleve.
5: Mm-hmm. Maraming salamat, Migs at Ninya.
0: Mababati lang ako, Ate Nis, bago tayo magtapos. Siyempre po, ating charity timba, nagseserbisyo.dcmm630@gmail.com. Ipadala lang po ang inyong pangalan, edad, address, contact number, at mga kinakailangang larawan o patunay. Happy birthday po, Sir Ruel Galisano, na Airport Police Personnel dyan sa NAIA. Hello, sir, and happy birthday! Okay, susunod
1: po. Okay, teka, babatiin ko lang ang aking kumpare. Ay, inaanak niya yung eldest ko, Tony Velasquez. Happy birthday!
0: Tony V!
1: Yes, today. And may isa pa si Vice Mayor Chi Atienza.
0: Ay, Vice Mayor!
1: Belated happy birthday to you. Ayan, si Tony! Ang kakanturing. Ayan. Nag-iisa. Okay.
0: Happy birthday, Sir Tony! Susunod po, headline ngayon, kasama si Jeffrey Hernaez at Rika Lazo. Muli ako po si Mings Pustos, nagseserbisyo.
1: Ito po si Ninia Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras muna rin! 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
2: Lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: 36 years old si Maureen nang iwan niya ang Pilipinas upang maging OFW at maitaguyod ang kinabukasan ng dalawa niyang anak. Akala niya, ilang taong pagtitiis lamang ang kapalit ng mas magandang bukas para sa kanilang pamilya. Ngunit habang nakikipaglaban siya sa pang-aabuso at matinding hirap sa ibang bansa, unti-unting nawasak ang pamilyang iniwan niya sa Pilipinas. Ang hindi niya inaasahan, ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay ang magdadala sa kanya sa isang pag-ibig at pagkakataong tuluyang magbabago sa kanyang kapalaran. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Maureen na pinamagatang, "Hindi ako gumanti sa lalaking nagtaksil sa akin, pero ang buhay ang nagturo sa kanya ng leksyon."
2: Private Confessions.
3: May mga ina na pinipiling mga ibang bansa, hindi dahil gusto nilang iwan ang mga anak nila, kundi dahil yun na lang ang natitirang paraan para mabigyan sila ng mas magandang buhay. Isa ako sa kanila. Ako si Maureen, 36 na taong gulang nang unang sumakay ng eroplano papuntang Europe. Hindi yun ang unang beses na umiyak ako. Pero yun ang unang beses na naramdaman kong para akong pinunit sa gitna. Dahil habang papaalis ang eroplanong sinasakyan ko, unti-unti namang lumalayo sa akin ang dalawa kong anak, sina Keisha at Noel. 7 taong gulang ang panganay. 5 taong gulang naman ang bunso. Bago ko umalis, mahigpit nila akong niyakap. "Mommy, kailan ka uuwi?" Napalunok ako. "Hindi magtatagal. Mag-iipon lang si Mommy." Pagbalik ko, hindi na tayo magkakahiwalay. Yun ang pangakong buong puso kong pinaniwalaan. Iniwan ko sila sa poder ng nanay kong si Aling Rosa, kasama ang ka-live-in kong si Arman. Nangako siyang aalagaan ang mga bata. "Sige na, ako na ang bahala rito. Huwag kang mag-alala." Pinaniwalaan ko siya. Dahil mahal ko siya. At dahil gusto kong maniwalang hindi niya pababayaan ang sarili naming mga anak. Pagdating ko sa Europe, mabilis kong nalaman na hindi pala ganoon kadali ang buhay ng isang OFW. Hindi ang trabahong ipinangako sa akin ang nadatnan ko. Hindi rin ang maayos na employer na ipinakita sa kontrata. Ang napuntahan ko ay isang bahay na tila kulungan. Madilim pa lang sa labas, gising na ako. Magluluto, maglilinis, maglalaba, mag-aalaga ng matatandang amo. Minsan, 11 na ng gabi bago ko makapagpahinga. Mahigit 16 na oras akong nagtatrabaho, araw-araw. Kapag mabagal ako, pinapagalitan ako. Kapag nagkamali, pinapahiya ako. May mga araw pang hindi ako pinapakain ng maayos. Mas masakit, hindi nila ako pinapayagang gumamit ng cellphone. Halos 3 buwan akong walang maayos na balita sa pamilya ko. Bawat gabi, yakap ko ang unan habang umiiyak. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, magtiis ka. Para ito kina Keisha at Noel. Isang hapon habang naglilinis ako ng bintana, napansin kong naglalaro sa garden ang mga anak ng amo ko. Bigla kong naalala ang mga anak ko. Napaupo ako sa sahig. Tahimik akong umiyak. Noon ako nahuli ng amo kong babae. Sa halip na tanungin kung ayos lang ba ako, sinigawan niya ako at pinabalik sa trabaho. Doon ko unang naisip na baka mali ang naging desisyon kong umalis. Pero wala na akong magagawa. Kailangan kong tiisin. Dahil sa Pilipinas, may 2 batang umaasa sa bawat perang ipinapadala ko. Lumipas ang ilang buwan. Isang araw, pinayagan akong tumawag sa bahay ng ilang minuto. Nanginginig akong denial ang numero ng nanay ko. Siya ang sumagot. Pero kakaiba ang boses niya. Parang umiiyak. Nay, kumusta na po sila? Tahimik muna siya. Hanggang sa marahan niyang sinabi. Anak, may kailangan akong sabihin sa'yo. Bigla akong kinabahan. Nay, ano po yun? Huminga siya ng malalim. Wala na rito si Arman. May iba na siyang babae. Iniwan niya ang mga bata. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko marinig ang mga sumunod niyang sinabi. Unti-unting nanghina ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa malamig na sahig ng kusina. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makaiyak. Pakiramdam ko, mag-isa na lang pala talagang lumalaban ang 2 anak.

Hindi ko namalayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Nay, nasaan na siya? Hindi namin alam, anak. Isang araw, hindi na lang siya umuwi. May ibang pamilya na pala. Napapikit ako. Hindi dahil mahal ko pa si Arman, kundi dahil naaawa ako sa dalawa naming anak. Hindi nila kasalanang iniwan sila ng sarili nilang ama. Kamusta sina Keisha at Noel? Tanong ko. Palagi ka nilang hinahanap. Tuwing gabi, tinatanong nila kung kailan ka uuwi. Parang may humigpit sa dibdib ko. Gusto kong sumakay agad ng eroplano. Gusto kong yakapin sila. Pero wala akong magawa. Nakatali ako sa kontrata. At kung basta-basta akong aalis, wala akong maiuuwi kahit isang piso. Nang matapos ang tawag, bumalik ako sa trabaho na parang wala sa sarili. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang mga anak ko. Iniisip ko kung sino ang nag-aalaga sa kanila. Kung kumakain ba sila ng tama? Kung umiiyak din ba sila gabi-gabi tulad ko? Mas lalo kong nagsumikap. Tinanggap ko ang bawat hirap, bawat sigaw ng amo, bawat gabing kulang ang tulog, dahil alam kong wala nang ibang lalaban para sa mga anak ko. Isang umaga, habang bumibili ako ng mga kailangan sa palengke para sa amo ko, napansin kong may isang matandang lalaki ang nakatingin sa akin. Akala ko may kailangan lang itanong. Pero nilapitan niya ako. Miss, ayos ka lang ba? Nagulat ako. Hindi ko siya kilala. Napailing ako. Ayos lang po. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ganyan ang mukha ng taong ayos lang. Hindi ko napigilang mapaluha. Mabilis kong pinunasan ang mga mata ko. Pasensya na po. Minsan lang po. Tumango siya. Kung gusto mong may makausap, nandito lang ako. Nagpasalamat ako at nagpaalam. Akala ko hanggang doon na lang ang pagkikita namin. Pero makalipas ang ilang araw, muli ko siyang nakita. Sa pagkakataong yon, nasa isang maliit na cafe ako habang hinihintay ang mga pinapabili ng amo ko. Lumapit siya. Pwede ba akong umupo? Tumango ako. Doon ko nalaman ang pangalan niya. Henrik. Isa pala siyang byudo. May-ari ng ilang hotel at restaurant. Hindi ko maintindihan kung bakit interesado siyang kausapin ang isang katulad ko. Hindi niya ako tinanong kung magkano ang kinikita ko. Hindi rin niya ako tinanong kung bakit ako umiiyak. Sa halip, tinanong niya, ano ang pinaka namimiss mo sa Pilipinas? Ngumiti ako kahit may luha. Ang mga anak ko. Ikwinento ko ang tungkol kina Keisha at Noel. Kung paano ko sila iniwan para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kung paano ko iniwan ng lalaking pinagkatiwalaan ko. Tahimik lang siyang nakinig. Wala siyang sinabi. Hindi siya nagbigay ng sermon. Hindi rin niya ako pinagsabihang maging matatag. Pagkatapos kong magsalita, marahan lang niyang sinabi, napakalakas mong ina. Napailing ako. Hindi po. Kung malakas ako, kasama ko sana ang mga anak ko. Umiling siya. Ang lakas ng isang ina ay hindi nasusukat sa layo niya sa mga anak, kundi sa dahilan kung bakit niya tiniis ang layo. Tahimik akong napaiyak. Matagal na panahon na simula nang may taong nagsalita sa akin na may ganoong pag-unawa. Mula noon, paminsan-minsan kaming nagkikita. Sa bawat pagkakataong nagkakausap kami, pakiramdam ko ay gumagaan ang loob ko. Hindi ko pa alam noon
na ang simpleng lalaking unang nagtanong kung ayos lang ba ako. Siya pala ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay naming mag-iina.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities. On the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Private Confessions sa DZMM.
7: Kilala ko si Henrik, unti-unti kong naramdaman na may liwanag pa palang naghihintay sa akin. Hindi siya naging bayani na bigla na lang sumulpot para iligtas ako. Mas pinili niyang tulungan akong lumaban sa tamang paraan. Nang malaman niya ang kalagayan ko sa employer ko, kinausap niya ang isang abogado at isang migrant workers assistance office. Hindi niya ginamit ang impluwensya niya para baliwalain ang batas. Sa halip, sinigurado niyang legal ang bawat hakbang. Ilang linggo ang lumipas bago tuluyan akong nakaalis sa bahay ng amo ko. Noong araw na lumabas ako roon, pakiramdam ko ay muli akong nakahinga. Hindi ko napigilang umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, malaya na ako. Hindi rin ako pinabayaan ni Henrik pagkatapos noon. Tinulungan niya akong makahanap ng trabaho sa isa sa mga hotel na pagmamay-ari ng isang kaibigan niya. Disente ang trabaho. Maayos ang oras. May sapat na pahinga. At higit sa lahat, may respeto. Unti-unti kong naibalik ang kumpiyansa sa sarili. Mas nakakatawag na rin ako sa Pilipinas. Sa bawat video call, nakikita kong lumalaki na sina Keisha at Noel. Kahit malayo ako, sinisikap kong maramdaman nilang hindi ko sila pinababayaan. Madalas kong sabihin sa kanila, konting tiis na lang. Pagdating ng araw, magkakasama rin tayo. Lumipas ang halos 2 taon. Mas madalas na kaming nagkikita ni Henrik. Hindi sa mamahaling restaurant, hindi rin sa mga lugar na pangmayaman. Mas gusto naming magkape sa maliit na cafe kung saan kami unang nagkaroon ng mahabang usapan. Doon ko unti-unting nakilala ang totoong siya. Hindi siya mayabang. Hindi siya nagyayabang tungkol sa negosyo niya. Mas gusto niyang pag-usapan ang mga pangarap. At isang araw, siya naman ang nagkwento. Namatay ang asawa ko 8 taon na ang nakalipas. Mula noon, trabaho na lang ang inatupag ko. Tahimik akong nakinig. Hindi ko akalaing muli pa akong magkakaroon ng dahilan para ngumiti. Napatingin siya sa akin. Hanggang sa dumating ka. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil natatakot akong magmahal ulit. Henrik, may 2 akong anak. At sila ang unang pipiliin ko sa lahat ng pagkakataon. Ngumiti siya. Yun din ang dahilan kung bakit hinahangaan kita. Hindi ko hinihiling na piliin mo ako. Ang gusto ko lang ay maging bahagi ng buhay ninyong tatlo. Hindi ko napigilang maiyak. Sa unang pagkakataon, may lalaking hindi humiling na kalimutan ko ang responsibilidad ko bilang ina. Sa halip, tinanggap niya yon. Unti-unti kaming naging magkasintahan. Hindi naging madali. May mga Pilipino ring nagsabing ginagamit ko lang daw ang pera niya. May ilan ding kakilala si Henrik na nagsabing hindi niya dapat pakasalan ang isang OFW na may 2 anak. Pero hindi namin pinansin ang mga yon. Kilalang kilala na namin ang isa't isa. Alam naming walang katotohanan ang mga paratang. Makalipas ang 1 taon, nag-propose siya. Simple lang. Wala sa harap ng maraming tao. Habang naglalakad kami sa 1 parke, inilabas niya ang 1 maliit na kahon. Maureen, hindi ko kayang palitan ang mga sugat ng nakaraan mo. Pero kung papayag ka, gusto kong samahan kang gumawa ng mas magagandang alaala. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumango ako habang umiiyak. Oo. Nagpakasal kami makalipas ang 1 buwan. Hindi niya ako ginawang palaasa. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa akin. Pinag-aral niya ako ng business management. Isinama niya ako sa pagpapatakbo ng 1 niyang negosyo. Ang lagi niyang sinasabi, mas gusto kong maging katuwang kita kesa umasa ka lang sa akin. Unti-unti kong natutunang magpatakbo ng negosyo. Mas lalo rin akong naging matatag. At makalipas ang 1 taon, naging citizen na rin ako ng bansang iyon. Ang una naming ginawa ni Henrik, ang simula ng proseso para makuha sina Keisha at Noel. Nang dumating ang araw na sinalubong namin sila sa airport, mahigpit kaming nagyakapan. Wala nang gustong bumitaw. Hindi na kumpleto ang pamilya namin dahil sa dugo, kundi dahil may 1 lalaking piniling mahalin ang 2 batang hindi niya sariling anak. Lumipas ang 1 taon. Unti-unti nang naging maayos ang buhay naming mag-iina. Nakapag-aral sina Keisha at Noel sa Europe. Hindi sila itinuring ni Henrik na iba. Sa unang araw pa lang ng pagsasama namin, sinabi niya sa 2 kong anak, "Hindi ko kailanman papalitan ang ama ninyo. Pero kung papayag kayo, gusto kong maging taong masasandalan ninyo." Hindi sila agad naging malapit sa kanya. Natural lang yon. Pero sa paglipas ng panahon, nakita nilang totoo ang kabutihan niya. Siya ang dumadalo sa school activities nila. Siya ang unang pumapalakpak kapag may achievement sila. At siya rin ang laging nagpapaalala sa kanila. Lagi niyong ipagmalaki ang nanay ninyo. Dahil kung hindi siya naging matapang, hindi tayo magkakakilala. Makalipas pa ang 1 taon, nagpa siya kaming magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Gusto naming makapagbigay ng trabaho sa mga kapwa Pilipino. at gusto rin naming makabalik sa bansang minsang naging saksi sa pinakamahirap kong laban. Ako ang namahala sa bagong opisina. Ako rin ang nag-i-interview sa mga aplikante. Isang umaga, habang isa-isang tinitingnan ang mga resume, napahinto ako sa isang pangalan. Arman Villanueva. Parang tumigil ang oras. Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ilang minuto ang lumipas bago siya pumasok sa opisina. Mas matanda na siya. May bakas na ng pagod ang mukha. Malayo na sa lalaking iniwan kaming mag-iina. Pagpasok niya, hindi niya agad ako nakilala. Inabot niya ang resume niya. Magandang umaga po. Tahimik ko yung tinanggap. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Maureen, mahina niyang binanggit ang pangalan ko. Hindi siya makapaniwala. Ako naman, tahimik lang. Wala na ang galit na matagal kong dinala. Pero hindi rin nawala ang sakit ng mga alaalang iniwan niya. Tahimik kong isinara ang resume. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Alam mo ba kung ilang gabing umiiyak ang mga anak natin habang hinahanap ka? Alam mo ba kung ilang beses kong gustong umuwi pero hindi ko magawa dahil kailangan kong kumita para sa kanila? Hindi siya makatingin sa akin. Nakatungo lang siya. Nagkamali ako. Yun lang ang masasabi ko. Huminga ako ng malalim. Noong iniwan mo kami, akala ko katapusan na ng buhay ko. Akala ko habang buhay na akong magiging biktima ng sakit na iniwan mo. Pero habang tumatagal, nauunawaan kong ang bawat luha, bawat pagod, at bawat gabing mag-isa kong lumaban ang naghanda sa akin para sa buhay na meron ako ngayon. Hindi ikaw ang bumuo ng kinabukasan ko. Hindi rin ikaw ang nagligtas sa mga anak natin. Ang mga taong piniling manatili sa tabi namin ang tunay na naging pamilya. At ngayon, kaya kitang tingnan na walang galit dahil wala ka ng kapangyarihang sirain ang buhay na matagal ko nang muling binuo.

Tahimik ang buong opisina. Hindi makapagsalita si Arman. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan kong sinabi, "Tatanggapin kita rito." Hindi siya agad makapaniwala. Pero hindi dahil gusto kitang balikan. Hindi rin dahil nakalimutan ko ang ginawa mo. Tinatanggap kita dahil ayokong maranasan mo ang kawalan ng pag-asang minsan ko ring naranasan. Napaluha siya. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. Lumabas siyang tahimik ng opisina. Pag-uwi ko sa bahay, ikinuwento ko kay Henrik ang nangyari. Ngumiti lang siya at hinawakan ang kamay ko. Ipinagmamalaki kita. Hindi dahil pinatawad mo siya, kundi dahil pinili mong maging mabuting tao kahit may dahilan kang maghiganti. Lumipas ang mga buwan. Masipag magtrabaho si Arman. Tahimik lang siya. Hindi na rin niyang sinubukan guluhin ang buhay naming pamilya. Paminsan-minsan, nagkikita sila ni Nakisha at Noel. Hindi na nila maibabalik ang panahong nawala. Pero natutunan nilang makitungo sa isa't isa nang may respeto. Kalaunan, bumalik kami ni Henrik sa Europe. Iniwan namin ang negosyo sa pangangalaga ng isang mapagkakatiwalaang manager. Paminsan-minsan ay umuwi kami sa Pilipinas upang kumustahin ang aming mga empleyado. At sa tuwing nakikita ko si Arman, wala na akong nararamdamang galit. Wala na ring panghihinayang. Pasasalamat na lamang. Dahil kung hindi niya kami iniwan noon, hindi ko sana nakilala ang lalaking tumanggap hindi lang sa akin, kundi pati sa dalawa kong anak. Hindi ko rin matututunang ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nananatili sa panahon ng kasaganaan. Nananatili ito lalo na sa panahon na wala ka nang maiaalok kundi ang sugatan mong puso. Doon ko tuluyang naunawaan na ang pinakamagandang tagumpay sa buhay ay hindi ang yumaman o makabangon matapos ang pagkabigo, kundi ang matagpuan ang mga taong pipiling manatili sa tabi mo, kahit noong panahong wala ka ng ibang maibibigay kundi ang katotohanan

Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Hindi naman po ako mahina pagdating kay Arnel.
3: Talaga? Kung hindi ka mahina, sana hindi ka nagbuntis sa maaga.
2: Hindi nyo kailangan patawarin o tanggapin si Arnel. Pero sana, hayaan nyo akong magdesisyon para sa sarili kong anak.
3: Nung huli ka nagdesisyon para sa sarili mo, iba ang nangyari. Kaya sige, ayaw mo makinig ulit. Sige, bahala ka. Kapag nagkamali ka ulit, huwag mo nang asahan na tutulungan pa kita.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Kinalikuran man ni Arnel si Aileen sa responsibilidad, pinatunayan ni Aileen na isa na siyang matatag na tao. Mag-isa niyang itinaguyod ang anak na si Albert sa loob ng halos 10 taon. Ngunit sa kabila nito, napuno naman ng galit ang puso ni Aileen. Naging mahirap para sa kanya ang magpatawad at kalimutan ang nakaraan. Charo, kahit mahirap ay ginawa ko ang lahat upang mabuhay ko lamang ang aking anak. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan ko noon, hanggang sa mapunta ako sa isang call center company. Kahit papaano ay naging regular na ang pagsahod ko. Kaya naman, mas nakakapag-ipon na ako para sa kinabukasan ni Albert. Ngunit hindi ko pa rin maitatanggi na mahirap ang maging isang single parent.

0: Gustong gusto ko nang makauwi para makapagpahinga na ako. Teka, parang kilala ko yung lalaki na yun, ha? Parang si...
1: Hi, Aileen.
0: Sorry, hindi kita kilala.
1: Sandali lang.
0: Umalis ka sa dinadaanan ko. Hindi kita kilala. Gusto mo bang ipapulis kita? Umalis ka dyan.
1: Mag-usap muna tayo, please. Pakinggan mo muna yung paliwanag ko.
0: Wow, ha? Hihingin mo sa akin ngayon na pakinggan ka? Bakit? Nung umalis ka na hindi ka man lang nagpapaalam sa akin, pinakinggan mo ba ang pakiusap ko sa'yo na huwag kang umalis?
1: Alam kong galit ka sa akin. Naiintindihan ko yan.
0: Tigilan mo na ako, Arnel! Nagdesisyon ka noon na umalis. Kaya hayaan mo akong magdesisyon na huwag kang pabalikin sa buhay ko.
1: Isang pagkakataon lang, Aileen. Isang pagkakataon na magpaliwanag. Kita tayo bukas sa park kung saan parati tayong pumupunta noon. Hihintayin kita.

0: Huwag kang magpasalamat. Hindi ako nandito para magpatawad. Nandito ako para pakinggan ka. Kaya huwag mo sayangin ang oras ko. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit ka umalis?
1: Naduwag ako.

0: tinuloy mo pa rin. At pagkatapos ng 10 taon, sa kakalilitaw, hihingi ng tawad sa akin na parang ganun lang kadali ang hinihingi mo sa akin?
1: Alam ko, Aileen. Alam ko. Kaya kahit alam ko na imposible at mahirap ang hihingin ko sa'yo, ibabaka sakali pa rin ako. Umaasa na bibigyan mo ako ng pagkakataong bumaba.
0: Hindi. Pasensya ka na, Arnel. Pero 10 taon ka nang huli. Huli na yung paghingi mo ng tawad. Tumigil ka na dahil 10 taon ko na rin kinukumbinsi ang sarili ko na walang ama ang anak ko.
1: Katawahan mo. Alam ko na puno ng galit yung puso mo. Pero subukan mo lang na pagbigyan ako. At pinapangako ko sa'yo na hindi ka magsisisi. Na hindi masasayang ang pagkakataon na ibinigay mo sa'kin. Kahit ngayon lang, Aileen, nakikiusap ako sa'yo. Isang pagkakataon lang.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Akala ko, maayos na ako. Matapang, hindi na mahina. At higit sa lahat, wala nang pagmamahal para kay Arnel. Ngunit nang makita ko siyang muli, parang bumalik ang lahat sa akin. Mga sakit, masasayang alaala at pagmamahal. Subalit, pinigilan ko ang aking sarili. Pinatatag ko ang puso ko na huwag na muling mahulog sa kanya. Sa una ay nagmatigas akong makita ni Arnel ang anak naming si Albert. Subalit pagkalipas lang ng ilang araw, naisip ko na karapatan ng anak ko na makasama niya ang kanyang ama. Na hindi ko siya dapat isali sa kung anumang gulo ang meron kami ni Arnel.
1: Sigurado ka bang dito mo lang gustong kumain, anak?
9: Opo, Papa. Masanay po ako sa mga ganitong kainan. At isa pa po,

0: na po kayo na ibigay sa akin ng laruan. Alis na po ako dito.
1: Alam mo, nagmana ka sa mama mo.
0: Talaga po? Bakit po?
1: Parehas kayong simple lang ang gusto. Kanya minahal ko sa mama mo eh.
0: Pa, ngayong nandito na po kayo, aalis ka po ba ulit?
1: Siyempre hindi na. Nangako ko sa'yo na hinding-hindi na aalis si Papa. Na simula ngayon, aalagaan kita. Hanggang sa paglaki mo, gagabayan kita.
0: Talaga po, Pa? Hindi na po kayo aalis?
1: Hindi na ako mawawala sa'yo. Sa buhay niyo ng mama mo. Pangako yan.

0: Aileen!
1: Bakit po, pa?
0: Tama ba sinabi sa akin ng mama mo na pinasama mo si Albert sa Arnel na yon?
1: Pa, karapatan ni Albert na makasama ang papa niya.
0: Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng lalaking yun sa'yo?
1: Hindi naman po ibig sabihin na hinayaan ko siyang magpakaama sa anak ko, ay pinapatawad ko na rin po siya. Gusto ko lang na magkaroon ng magulang si Albert.
0: Kahit na. Hayang ka na naman eh. Hindi mo na naman ginagamit ang utak mo. Magpapaloko ka ulit.
1: Hindi po ako nagpapaloko, pa. Iniisip ko lang kung ano ang mas makakabuti kay Albert.
0: Pagkatapos ano, makikipagbalikan sa sayo? At dahil mahina ka pagdating sa kanya, papayag ka ulit?
1: Hindi po ako mahina pagdating kay Arnel.
0: Halaga? Kung hindi ka mahina, sana hindi ka nagbuntis na maaga.
1: Hindi nyo kailangan na patawarin o tanggapin si Arnel. Pero sana, hayaan nyo akong magdesisyon para sa sarili kong anak.
0: Nung huli ka nagdesisyon para sa sarili mo, iba nangyari. Kaya sige, kung ayaw mo makinig ulit, sige, bahala ka. Kapag nagkamali ka ulit, huwag mo nang asahan na tutulungan pa kita.

0: Ayos ka lang? Kanina ka pa tahimik dyan. Kala ko ba magkukwentuhan tayo, kaya pinapunta mo ako dito.
1: Ay, naguguluhan ako, Lucy.
0: Tungkol saan?
1: Naikwento ko na sa'yo na bumalik si Arnel, di ba?
0: Oo, kasi ang gusto mo, maranasan ni Albert ang magkaroon ng tatay. O, bakit parang mukhang problemado ka?
1: Naguguluhan lang ako. Natatakot. Natatakot ako na baka ngayong binigyan ko siya ng pagkakataon, ulitin niya ang ginawa niya noon.
0: Sa tingin ko naman, hindi ulit gagawin yun ni Arnel. Gusto niya lang talagang bumawi sa anak niya ngayon. Masyado nang matagal ang 10 taon para magbagong isip niya.
1: Ay, sana nga.
0: Maliban na lang kung iba ang dahilan ng nararamdaman mo.
1: Anong ibig mong sabihin?
0: Baka kasi hanggang ngayon, o baka ngayon mo lang ulit na-realize na mahal mo pa rin pala siya.
1: Ha? Si Arnel? Mahal ko pa rin? Paano mo naman nasabi yan?
0: Ewan ko, hula ko lang. Tama ba ako?
1: Mali. Binigyan ko siya ng pagkakataon para sa anak namin. Hindi para magkabalikan kaming dalawa. Matagal nang tapos ang lahat sa amin.
0: Okay, sige. Ikaw ang bahala.
1: Hindi ko na mahal si Arnel.
0: Oo nga, naiintindihan ko. Hindi mo na siya mahal. Tapos ang usapan.
1: Inuulit ko lang. Para kasi hindi ka kumbinsido. Kumain na nga lang tayo.

0: kasama ni Albert si Arnel. Noon ko lang nakitang ganoong kasaya ang anak ko. Naramdaman ko na matagal niyang inasam-asam ang pagmamahal ng isang ama. Kaya naman hinayaan ko si Arnel na bumawi at gampanan ng mabuti ang pagiging isang magulang. Ngunit sabi nga nila, hindi araw-araw ay masaya. Hindi pwedeng hindi tayo bigyan ng isang matinding pagsubok sa buhay. Na-diagnose si Albert sa sakit na leukemia. Habang patagal siya ng patagal sa sakit na iyon, ay pahina rin siya ng pahina.
1: Ma! Bakit anak? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tumawag ako ng doktor?
2: Hindi po, Ma. Ayos lang po ako. Si Papa po.
1: Pinauwi ko muna para makapagpahinga naman siya. Magdamag ka kasi niyang binantayan. Pero mamaya, pupunta uli siya rito. Kumusta naman ang pakiramdam mo?
2: Medyo ayos na po. Ma, kailan po tayo uuwi?
1: Hindi ko pa alam, anak eh. Kailangan ka pa kasing obserbahan ng doktor mo.
2: Ayoko na po dito sa ospital, Mama. Parang mas lalo po kasi ako nanghihina dito eh.
1: Huwag kang mag-alala. Malapit na tayong umuwi. Konting tiis na lang, anak, ha? Kailangan mo pang magpagaling.
2: Ma, salamat po, ha?
1: Para saan naman?
2: Kasi, inayaan niyo pong makasama ko si Papa.
1: Siyempre, gusto ko rin naman na makasama mo siya. Papa mo siya, eh. At gusto kong mas lalo mong maramdaman na maraming nagmamahal sa'yo.
2: Sabihin niyo po kay Papa, huwag na po siyang aalis, ha?
1: Oo naman. Hindi na aalis ang papa mo. Mahal na mahal ka niya. Kaya hindi ka na niya magagawang iwan ngayon.
2: At sana rin po, Ma. Hindi na po kayong magkahiwalay ni Papa. Gusto ko po. Parati ko po kayong parehas kasama. Ma, ipangako niyo po sa akin yun, ha? Na hindi niyo na po ako iiwan ni Papa.
1: Oo naman, anak. Bakit ka naman namin iiwan? Mahal na mahal ka namin para gawin yun. Basta, anak, gusto ko rin maipangako ka sa akin, ha?
2: Ano po yun?
1: Na magpapagaling ka, na hindi ka susuko, na lalaban ka para kay Mama at Papa. Pwede ba yun, anak, ha? Kasi tulad mo, ayaw rin namin na iwan mo kami.
2: Opo, Ma. Alam ko po nagagaling ako. Kayo po nag-aalaga sa akin, eh.
1: Parati mong tatandaan na mahal na mahal na mahal na mahal ka ni Mama. Yun ang hinding-hindi magbabago.

0: Sandali lang. Ah, ikaw pala yan. Pasok ka.
1: Salamat.
0: Masyado ka yatang maaga ngayon.
1: Maaga lang natapos ang mga ginagawa ko. Okay ka na ba?
0: Medyo. Patapos na ako dito sa pag-iimpake ng gamit. Pakihintay na lang ako. Salamat.
1: Ayos ka lang ba?
0: Oo naman. Ayos lang ako.
1: Huwag ka na nga magkunwari, Aileen. Nakikita ko sa mga mata mo na paiyak ka na. Alam mo, ayos lang naman na umiyak ka sa akin. Papakinggan naman kita eh. Kung gusto mo nang...
0: Sinabi ko nang okay ako, di ba? Huwag mo na akong kulitin, please. Okay lang ako. Okay lang ako. Okay lang ako.
1: Shhh. Tama na.
0: Hindi ako okay, Arnel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kayang mawala ako na ako sa akin. Mamamatay ako kapag nangyari yun. Hindi ko kaya.
1: Magiging maayos din ang lahat. Gagawin din ang anak natin. Magtiwala ka lang. Gagaling siya. Pinapangako ko yan sa'yo. Hindi mawawala sa atin si Albert.

0: Masakit sa isang magulang ang makitang nahihirapan ang kanilang mga anak, na kung maaari lamang ilipat ang sakit na nararamdaman ay gagawin nila. Ngunit sa ganitong punto ng buhay, dito natin dapat mas kailanganin ang Panginoon, mas pag-igihan ang pagtitiwala sa Kanya. At higit sa lahat ay hindi dapat mawawalan ng pag-asa. Sa nangyari kay Albert, ito nga ba ang magsisilbing tulay para magkaayos sina Eileen at Arnel? Kaya nga ba nilang pagsamahin ang pagmamahal nila upang maging masaya ang kanilang anak? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Lobo. Dito lang sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay kalahating minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, mas maraming Pilipinong manggagawa ang maaring hindi na magbayad ng income tax kung maisasabatas ang panukala ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang SONA, inihayag ng Pangulo ang hangaring itaas sa 350,000 pesos na taunang kita ang saklaw ng mga hindi na magbabayad ng income tax. Ayon sa Department of Labor and Employment, hindi lamang mga minimum wage earner ang makikinabang, kundi pati ang makumikita ng bahagyang mas mataas sa minimum wage. Sinabi rin ng DOL na kailangang maamyendahan ang National Internal Revenue Code para may sakatuparan ang panukala. Kapag naipatupad, mas malaking bahagi ng kita ng mga manggagawa ang mapupunta sa kanilang pamilya sa halip na sa buwis. Sa ibang balita, mahigit 3 bilyong pisong halaga ng umano'y radioactive at substandard steel products na samsam sa panibagong raid ng NBI sa Pampanga. Naritong kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
4: Sa nakita ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang mahigit 3 bilyong pisong halaga ng umano'y radioactive industrial material at substandard steel products sa isang steel manufacturing company sa Magalang, Pampanga. Sa operasyon, naarestong 4 na opisyal ng kumpanya at nasagipang 347 na Pilipino at 37 Chinese workers na umano'y na-expose sa radioactive condition sa planta. Ayon sa NBI, natuklasan sa inspeksyon ang ilegal na paggamit at pag-iimbak ng radioactive materials, paggawa ng substandard steel product, ngayon din ang mga paglabag sa labor at occupational safety standards. Na-discovery rin ng Philippine Nuclear Research Institute ang alpha at gamma emitting radioactive material sa pasilidad kung saan 10 manggagawa ang pinaghihinalaang na-expose sa radiation. Inrecommend ng Department of Health ang patuloy na medical monitoring sa mga ito. Niutos rin ng Department of Environment and Natural Resources ang agarang pagpapatigil ng operasyon ng kumpanya. Matatandaang noong Agosto 2024, nagbabala ang Philippine Iron and Steel Institute hinggil sa pagkalat ng substandard steel bars sa ilang bahagi ng Central at Northern Luzon. Sa 33 steel bar samples na binili nito sa mga hardware store sa Central at Northern Luzon, 13 ang bumagsak sa itinakdang standard. Inirekomenda ng NBI ang pagsampa ng mga kasong paglabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, Consumer Act, Clean Air Act at iba pang umiiral na batas laban sa 12 opisyal at stockholders ng kumpanya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Roen Cueto. Sa ibang balita, lalaki na trap sa nasunog na bahay sa Cagayan. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Patay ang 52 anyos na lalaki matapos matrap sa loob ng kanyang nasusunog na 2 palapag na bahay sa barangay Alimuan, Claveria, Cagayan. Ayon sa paunang ulat ng Claveria Police Station, hindi umano nakalabas ng bahay ang biktima na may epilepsy at wala rin kasama sa bahay. Natagpuan ang kanyang nasunog na labi malapit sa pintuan ng bahay. Tinatayang aabot sa mahigit 120,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang natupok. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Hello, Attorney!
0: Magandang Martes, Marites, Maha, Kapamilya.
3: Ano?
0: Napuputo.
3: Napindot pa. Parang may systems law smarter.
0: Yes.
3: Ah, sa boses
0: natin. Galing mo. Na-connect mo pa.
3: Oh. Go ahead, partner. Take two. In
0: Attorney, 3, 2, 1. Attorney Noel Del Prado po. Nakasama ang aking napaganda partner Liza Aquino.
3: Parang Morse code yung business niya.
0: Pero hindi ako nabulol sa napakagandang partner.
3: Naman, partner, 3 years mo na siya sinasabi, templated na. Feeling ko napapanaginipan mo na yan habang tulog ka. Baka marinig ni Attorney Joe, sino yung napakaganda? Naku, Attorney Joe, alam mo na yan. Beshi. Hello. Magandang hapon. We are back on a Tuesday. This is something new.
0: Yes.
3: Usually, ay wala tayong regular programming pag Tuesday. Pero ngayon po kasi ay meron pong, of course, ay katatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon, meron kontrasona.
0: Yes.
3: Ang Senado. Later on, is it later on?
0: Yes, today.
3: Later on. So, antabayanan po natin yung mga kapamilya. Pero sa ngayon, ay pag-usapan muna natin in just a few minutes, ang isa nga po sa naging highlight na nabanggit pong panawagan ng ating Pangulo sa kanyang Sona yesterday. Ito yata, I think, ang unang standing ovation niya.
0: Yes, mahabang palakpak.
3: Mahabang palakpakan. Ang tanong, kasing haba ba ng palakpakan ang proseso nito para maisa katuparan?
0: At paghihintay natin.
3: At paghihintay natin dito sa isa sa mga nabanggit po niya na nais niyang mangyari para sa ating bansa. No, pero we'll discuss that later on. Good afternoon po muna sa lahat ng mga kapamilya po nating nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
0: Good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada, nakikinig po dito sa
9: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila.
0: Nakakahawa po ang pesting ahem.
3: Hindi, sorry guys. Hindi, ang pangit ng panahon lang lately guys. Talaga, ingat po tayo lahat.
0: Opo. Oh.
3: At syempre, dahil po meron pa po tayong 54 minutes dito sa ating programa, please ipadala nyo na po yung mga katanungan at mensahe sa aming po mga hotlines.
0: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po?
10: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello, Attorney!
11: Hello, Attorney!
3: Sa oras po na 1:06 na nga po, atin na po alamin ang ating Tuesday lesson!
9: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Alright, without further ado, mga kapamilya, ating po pag-uusapan ngayon, yung nabanggit nga na ating Pangulo, na kanyang panawagan na maialis na po itong systems loss charges sa ating po mga electric bill partner. And tanong nating lahat dito, ang sarap pakinggan, amazing, marvelous, wonderful. Pero kaya ba itong gawin? Ano ang proseso? Para matanggal ba talaga ito?
0: Okay. Ang mabilis na sagot doon, partner, ay magkaroon ng batas sapagkat yung pagsingil ng systems losses ay nakapaloob sa batas. Pero tandaan natin, yung justification o yung ginawang dahilan ng ating presidente, bakit ba dapat nang alisin yung systems losses kahit yan ay nasa batas natin? Sabi niya, unang-una, tayong mga consumer, wala tayong kasalanan kung bakit may systems loss. So tandaan natin, kaunting review lang po dito sa Hello Attorney, may dalawang uri po ng systems loss or systems losses. Yung technical at non-technical.
3: Ano
0: po yung technical? Yung technical po ay yung natural na pagbawas ng current o yung kuryente natin. Kasi tandaan natin, mula sa mga generation plants, meron yung transmission lines. Meron mga high voltage wires, mataas pa yung voltahe, pero hindi naman yan ang diretso natin kinukonsume bilang household consumers or even office consumers. Yan po ay dumadaan mula sa malalaking kawad, lumiliit, paliit ng paliit, para yung pag nagsaksak ka ng appliances, nagcha-charge ka, sakto lang yung pasok, hindi mabubulunan, hindi sasabog. Pero sa mula sa malakas na current hanggang dun sa maliit, merong nawawala. Natural yun.
3: Okay.
0: Hindi yun ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin, yung non-technical, ito yung mga nawawala dahil nagtatap ng kuryente, dahil may nagnanakaw ng
3: jumper
0: kuryente. Tandaan natin na itong industriya ng power ay isang industriya na napakalaking capital expenditure para makapagpatayo ka ng mga tore, maglagay ka ng mga kawad. Yan ay capital intensive, malaking investments ang kailangan mo. At karaniwan, ito ay, kumbaga, o sa ngayon, ito ay ginagawa ng pribadong sektor. Naglagay dyan ng provision sa ating batas nung isinapribado lahat nung energy sector natin, partner.
3: Oo.
0: Inilagay dyan na yung mga sasalo, kasi lahat yan dati, partner, ginagawa yan ng gobyerno from generation
3: dati
0: to
3: transport. Dati sila nagsishoulder. Oo,
0: pero kumbaga nung fully ginawa na siyang privatized, nag-iwan na lang ng tinatawag natin mga government regulatory agency, particular na nga dyan yung Energy Regulatory Commission na dito rin kumbaga binigyan ng mga kapangyarihan, kasama, partner, yung pag-i-impose nitong or pagpayag na yung mga private utility companies, electric utility companies, ay otorisado sila na magsingil nung mga nawawala sa pamamagitan ng pagnanakaw at iba pang mga non-technical sources
3: kapag
0: ng systems losses.
3: Kapag po ba nasisira, sabihin po natin, di ba, binabagyo tayo. So may mga ilang distribution lines minsan na naapektuhan po nito, may mga transmission tayo nagkakaproblema, systems loss din yun.
0: Oo, pero tandaan natin, partner, kasi nga, para mo yan, kumbaga para mapanatili yung walang patid na paghahatid ng kuryente, definitely kailangan mong palitan yung mga nahulog, mga natumba, mga naputol.
3: Tama. And yung mga incurring costs for repairs, yun po ba ang nasa systems loss charges natin?
0: Actually, not so much, pero kumbaga, halimbawa, tandaan natin, hindi pa buong kapuluan ay electrified. Di ba? Meron pang ilan. Binanggit ilan yung households. Nabawasan na, pero hindi pa lahat. So kasama, partner, doon sa mga upgrades, kasama sa mga repairs, kasama doon sa pag-modernize, gagawing kung ano man yung makabagong teknolohiya para mas matipid, mas safe, at syempre mas convenient for the consumers. Lahat yan, anumang upgrades dyan, syempre kailangan mong buhusan ng kapital, kailangan mong gumastos. At lahat yan ay nababawi ng mga naglalabas ng puhunan
3: distributors,
0: sa mga consumers. At lahat yan, kumbaga, papaalam muna nila sa ERC, pwede ba namin gawin ito?
3: Okay.
0: Ngayon, kasi ang tanong, partner, hindi naman dahil inilagay na sa batas or pinapanukala, mainit na iminungkahi ng ating Pangulo sa ating Kongreso na alisin na yung authority ng mga distribution companies na magpasa ng dagdag na singil para dun sa mga systems losses. Hindi ibig sabihin mawawala na yung systems losses. Pero sinasabi niya, isa sa mga dahilan niya, partner, sabi niya, para mapilitan itong mga electric companies na yan na maging efficient, habulin yung mga nagnanakaw para hindi nyo na kailangang singilin. Yung mga nagnanakaw, singilin nyo, ipakulong nyo. Ayon sa batas, pwedeng ipakulong. Hindi lang yung mismong kuryente ang ninanakaw, kundi yung mga mismong kawad, yung mga electrical materials, di ba?
3: Yes,
0: pinag-usapan na rin natin
3: yan dito. Hindi, nagko-cover ako ng ganun part.
0: Correct.
3: Na nagnanakaw sila ng mga
0: yung mga tanso-tanso at iba pang mga... Iba nga sa kanila, napaka-delikado ng ginagawa. Kasi nga, iba dyan, live wire. Paano mo puputulin yan? Paano mo man lang hahawakan yan? Nang hindi ka... Nang walang panganib sa'yo, boy.
3: May iba, pero yung mga ano, partner, yung mga metro mismo ang ninanakaw?
0: Oo, bawal din yun, di ba? Okay. Kasama yan doon sa Anti-Electrical Pilferage Act. Mm-hmm. Pero dito, sa batas natin ngayon, partner, merong, kumbaga, may authorized percentage na pwedeng singilin.
3: At, sa mga consumers.
0: Oo, at yan, for the first year, kung di ako nagkakamali, 15%. 14.5.
3: What do you mean by 14.5? Nang overall na ginastos nila for the systems loss, i-distribute?
0: Hindi ginastos eh. Kumbaga, ito yung mga nawawala na, kumbaga, hindi yung konsumo, kundi lahat ng hindi nakarating sa atin for various reasons. Yung nga, pagnanakaw, pilferage, etc., etc.
3: And then 14.5
0: nun. Nang lahat ng yon, ng systems loss, hindi pwedeng 100%. So kung tutuusin mo, maliit na bahagi na lang yung ino-authorize ng batas. Pero ang panukala ng ating presidente, tanggalin na yan.
3: Okay. Because it will greatly help us.
0: Oh, yes.
3: Kasi
0: partner,
3: gano'ng makalaki yun?
0: Partner, kasi ang mga ano dyan, mga increase-increase, syempre pag pinagsama-sama mo, malaki rin. Minsan centavos lang.
3: Oh, oh.
0: Pinag-aawayan, partner.
3: Naku, nakupulot tayo ng pisong diba- ngayon.
0: Correct.
3: Grabe
0: so,
3: mga
0: kasi pagka per kilowatt hour yan, partner, hindi oh, yan, kumbaga, automatic na 14% lang across the board. Hindi po. Per kilowatt hour, angat yan ang angat. Ibig sabihin, tumataas ang signal natin
3: oo.
0: Habang tumataas din ang konsumo natin.
3: Tinan mo to, tinan mo, tinignan ko yung Meralco bill ko, mm-hmm. partner. Ito po ay for a couple of months ago, but the bill was 5,043.
0: Magkano ang systems loss, partner?
3: 459 pesos and 43 centavos.
0: So magkano yun? Ilang porsyento yun?
3: Siyempre, hindi tayo marabong math,
0: oo,
3: partner.
0: Pero kasi,
3: mababa, medyo malaki yung, almost 500 yun, partner.
0: Oo, oo.
3: Mm. Eh, ilang kilong bigas din yun ang pagkain para sa
0: correct.
3: Ating po mga kapamilya.
0: Mm-hmm.
3: So, malaking tulong yan, especially kapag ano, accumulated
0: correct.
3: Na yung mga matitipid.
0: Multiply mo yan ng buong taon.
3: Tama.
0: Ang laki niyan.
3: Oo.
0: Or several years, partner.
3: Oo.
0: Pero hindi lang yan. Kumbaga, tandaan natin,
3: mm-mm.
0: laging merong trade-off. Kasi kung hindi mo na pwede ngayon ipasa
3: sa mga consumers,
0: sino na?
3: Ang
0: babata niyan. Okay.
3: Is ang, the question.
0: So, definitely, kung no na tayo sa consumers,
3: mm-mm.
0: dalawa na lang ang pagpipilian natin.
3: Mm-mm.
0: Yung mismong mga kumpanya, i-absorb nila yung gastos na yun, meaning, mababawasan yung kita nila. Or,
3: gobyerno sasalo.
0: Government subsidy,
3: oh, oh.
0: balik sa atin. Kasi tayo yung nagbabayad ng buwis. Oo.
3: Oh,
0: so, ngayon, kaya kailangan. So, kumbaga, ito ay medyo masalimuot na pag-uusap. Pero,
3: mm-mm.
0: nasa kapangyarihan ng ating Kongreso. At, partner, oh, oh. meron ngang isang kaso na nakarating sa Korte Suprema. Yan mismo yung kinikwestiyon, yung kapangyarihan ng ERC na magtakda nitong allowable systems losses charges sa consumer. Pero pinagtibay noon ng Korte Suprema
3: oo.
0: yung kapangyarihan niyan. Kasi ang objection dyan, ang constitutional objection dyan, partner, sinasabi, tanging Kongreso lang ang pwedeng mag-authorize niyan. At sinasabi nila, undue delegation niyan ng legislative power. Kasi nga, kumbaga sinasabi nila, hindi dapat executive. Ang executive kasi under Office of the President, yung ERC, under Department of Energy.
3: Tama.
0: Pero kung tutuusin mo, dahil, ang sabi ng Korte Suprema, Congress, sa Kongreso din naman galing yung authority, i-denelegate lang nila sa isang executive administrative agency.
3: Yung implementation.
0: Yung implementation. At sabi ng Korte Suprema, meron kasing reasonable standards mula 14.5 pababa ng pababa. So, 14.5 for the first year, 13.25% for the second year, third year, 11.75%, and the fourth year, 9.5%. Pero, sabi ng batas din, eh, pwede pa yung babaan, yung 9.5% at the end of fourth year,
3: uh-oh.
0: Pero hindi na pwedeng ibaba pa sa 9%. So, hanggang, kumbaga, floor na yung 9%.
3: Mabigat
0: at least yun yung nandun sa batas. Ngayon, yan yung ipinapanukala. Tanggalin na lahat yan.
3: You know what? Ang maganda pong discussion nito for the future generations because with everything that's going on, partner, I think it's really time for the government to focus more on sustainability.
0: Hmm, tama
3: solar
0: ka dyan.
3: Solar powers. Yung wind.
0: Sustainable.
3: Ano tawag dun, partner?
0: Renewable. Wind energy, partner.
3: Yun yung malaking electric pan. Di ko lang tawag dun, partner. Sa may Ilocos, dami
0: wind,
3: na natin.
0: Wind ba? Or ano
3: hindi
0: na,
3: ko alam.
0: Turbines. Wind turbines. Pwede.
3: Oo, mm-hmm. eh. Alam mo yun, parang mag-focus na siguro tayo dun. Dahan-dahanin na natin ang mga pondo for the generations to come. Sila
0: correct.
3: Ang makikinabang. Kasi ang worry ko naman, if gagawin natin yan, either baka baguhin lang yung pangalan ng charges. Hindi na lang system source ang tawag dyan sa bill mo para di mo mapansin. Baka baguhin na lang. Mag-isip sila ng ibang pwedeng gamitin for singilin tayo. Ayan,
0: partner,
3: hirap,
0: yung
3: eh.
0: Sunlight, yung solar, yung wind,
3: hydro.
0: Mas mura. Of course, hindi ibig sabihin mas mura, wala ng gasos. Kasi para ma-build mo yung solar panels, yung kanyang connection dun sa grid,
3: mm-hmm.
0: yung mismong wind turbines na yan, mm-hmm. may gasos pa rin po yan. Malaki rin po yung investments. Pero ang sinasabi natin, hindi ka dependent halimbawa sa oil, petrolyo. Hindi ba pag tumaas ang petrolyo,
3: damay lahat.
0: Damay lahat, pati yung kuryente natin.
3: Mm-mm.
0: Kumbaga, chain reaction, mm-hmm, na walang katapos ang chain reaction.
3: Yan ang problema natin. Kaya talaga, lahat ng tao, lahat ng issues natin sa bansa ngayon, partner, take away ko dito, corruption ang pinaka-problema mo. Kasi domino effect siya sa maraming bagay. Kung mga pondo natin na pupunta sa projects katulad ng ganyan, partner, mm-hmm, edi sana may naumpisahan na tayo dito. Nakakalungkot po ang mga kababayan, pati po ang bigas. Import natin from
0: tayo,
3: Vietnam, Cambodia.
0: Nagsimula po tayo sa buong Asia or Southeast Asia na dito sila nag-aaral sa ating international rice trees. Tayo po ang unang nagturo sa kanila paano palakihin yung kanilang yield sa bigas ngayon.
3: Alam mo anong nangyari, bakit? And ano? I asked an analyst about it, partner, mm-hmm, before, nung na-interview ko, bakit hindi na lang po natin, for example, sa issue ng bigas, tayo na lang dito, magsaka tayo. Wala na the lupa, because the lupa is the subdivision and the industrial and the commercial, and we have an issue, Pax Silica, may darating pa tayo, isa pang issue niyan.
0: Kita mo, partner, wala kuryente, tumawid tayo
3: wala
0: sa bigas, tumawid tayo sa corruption, diba? Tumawid ka sa lahat, AI na po tayo. At lahat dyan ay natahirin kahapon ng ating presidente sa kanyang zona.
3: Oo, so we'll see mga kapamilya. But ito po, balik tayo dito sa existing pa rin po nating batas na system laws. Paano po kung napatunayan ng isang distributor ay hindi po sumusunod doon sa nakaalat lang na percentage na dapat po sinisingil niya sa mga consumer? Pwede ba siya ipasara ng gobyerno?
0: Okay, we meron tayong regulatory, yung ERC. So pwede tayo doon magreklamo. Pero karamihan sa atin, partner, kagaya mo, nakadepende ka sa ibinibigay sa yung billing. Ano yung kakayahan mo naman na mag-check?
3: Uy, totoo.
0: Kulang, mali ito.
3: Sobra
0: to. Diba? Paano? So ngayon, kailangan natin ng tulong ng mga eksperto. At medyo deep dive, malalim na analysis ang kailangan mo dyan. Tama. Malalim na paghihimay. Kasi unang-una, lahat tayo ay layman pag pinag-uusapan natin ang power. Napaka-technical, kumbaga, ang daming mga jargon, ang daming mga, kumbaga, engineering concepts, science concepts, na lahat tayo, wala ang ating kaalaman.
3: So ang nasa wait and see situation tayo ngayon kung ating pong legislative branch will act on the request ng ating pong presidente.
0: At tandaan natin, ha, may separation of powers. Hindi dahil sinabi ng presidente, kaya hindi niya pwedeng iutos dahil separate ang executive at legislative. So ito, mainit na mungkahi lang ngayon. Lahat ng mata nakatutong ngayon sa Kongreso. Ano na? Nagsalita ng presidente, eto ang gusto niyang mangyari. Ano ang next move?
3: Kaya mahalaga din sa election, dahil example, may mga kapartido sila, kailangan magkakasama sana sila para pag example, yung ulo mo may i-request, kumbaga parang sync, in sync ang ating gobyerno. Pero yung political, ano natin ngayon, partner, ang environment, ang mood, hindi magkakaiba sila ngayon So we'll see.
0: Pero partner, ang ating struktura ng gobyerno ayon sa ating konstitusyon, hindi, tama ka, kung magkakapartido sila, mas mabilis yung, kumbaga, merong policy decision ng presidente, masusuportahan niya ng budget ng Kongreso at ng mga legal framework, mga bagong batas o bagong amyenda sa mga dating batas. Pero tandaan natin, ang disenyo ng ating demokrasya ay checks and balance. So para walang iisang ahensya o pillar or branch of government na pwedeng mamayani sa dalawang magkabila, yung judiciary and legislative. Bantayan dapat.
3: Ang problema mo lang sa mismong bahay nila, may problema sila ngayon, partner, Di ba? Senado mo. Parang sabi ko nga nung nagre-review ako ng SONA, ngayon lang ako nakakita na yung pangulo mo whenever nagsusona, iba-iba yung Senate President and House Speaker sa likod niya.
0: Na hindi naman yun, kumbaga, wala namang bawal doon.
3: Wala namang bawal doon, pero di ba?
0: Bawat isang kapulungan ay, kumbaga, may kanya-kanyang pagpapasya. Wala dapat ang pakikialam na either ng executive or ng judiciary. Kasi ganun din, yung tamang pagpapatakbo ng bawat isa, meron sila to a certain extent. Halimbawa, yung oversight ng Kongreso sa tamang utilization ng ating budget ng ating executive.
3: Malapit
0: nandyan
3: na rin
0: din
3: pala yan, budget.
0: Bukod doon, meron ka pang commission on audit na sabay isang constitutional body na nakatutok lang sa mga accounts. Tama ba? Ayon ba sa inyong General Appropriations Bill yung inyong paggasta? Yun bang mga batas sa utilization, liquidation, sinunod nyo ba? COA naman yan, Commission on Audit naman.
12: Oo, sana po eh, ito pong nasa second half of the year na po tayo, eh mag-unit team na sila partner towards one
0: and
12: goal, which
0: partner,
12: is for our kababayan.
0: Second half of the year, pero more than half of this administration, 2 years
12: less than
0: na
12: partner?
0: Lang. Oo nga,
12: oo.
0: Ang natitira, kumpara doon sa tumakbo ng apat na or mahigit ng apat na taon.
12: Oo, so huling sona niya na niyan next year.
0: Oo.
12: So we'll see ano po ang mangyayari mga kapamilya. Pero sa ngayon, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan ng aming pong hotline 0919-278-3000, huwag po kayo bibitiyong. Babalik po ang hello!
0: Attorney.
12: Sa oras na! 1:24!
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Basta batas? Hello, attorney yan!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
14: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
15: DCM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
16: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado na masayang nakabalik ngayong Martes. Marites.
2: Meron tayong mga questions dito sa live stream po natin. Si Louie Basco nagbabalik. What if hindi po sinunod ang... What if po hindi sinunod ang utos ng presidente, ang electric company na tanggalin ang systems loss? Ano po ang pupwedeng hakbang?
1: Partner, okay, please Louie, explain. Oo. Hindi yan utos ng presidente. Mm-hmm. Yan yung kanyang
2: pakiusap.
1: Mainit na mungkahi mm-hmm. sa Kongreso. Ang kasi sa ngayon, ayon sa ating batas, kagaya nung napag-usapan na natin dito dati din, authorize ang pag-charge ng systems losses.
2: Tama.
1: Yun yung iminumungkahi ng presidente na wag na sana, tanggalin na sa batas. Dahil, kumbaga, dapat tayong mga consumers na walang kinalaman sa pagnanakaw mm-mm. ng kuryente,
2: mm-mm.
1: tayo ang nagbabata, tayo nagbabayad.
2: Pwede pong payment in protest yun?
1: Hindi, partner, kasi sa ngayon, batas eh. So, unless baguhin mo yung batas, at tandaan mo, Louie, laging prospective ang batas. So, ibig sabihin, sa ngayon, ano ba yun? July 28th,
2: yes,
1: 2026.
2: Opo.
1: Wala pa tayong inaasahan. Kasi magiging epektibo yan, number one, pag napasa na ng both houses ang batas,
2: mm-hmm.
1: napirmahan na ng presidente na i-publish at least 15 days from publication in a newspaper mm-hmm. of general circulations or sa official gazette, tsaka pa lang yan magiging effective. Minsan, hinihintay pa yung implementing rooms.
2: Tama.
1: Na
2: IIR.
1: Gagawin to be, kumbaga, to implement itong bagong amyenda sa batas.
2: Pero alam naman po natin, naglabas ang LEDAC ng mga priority bills po ng administrasyon sa last two years niya. Anti-political dynasty bill, pag-amendment para sa mga child abuse, sexual abuse, online abuse. Yan yung mga nakalista eh. Wala tayong nakalista na LEDAC priority
1: power
2: bill.
1: Power sector reform.
2: Mm-hmm. Wala masyado, partner mm-hmm. eh. So we'll see. Ay, meron pa nabanggit pala kahapon sa Sona, partner.
1: Oo.
2: Yung pagtanggal pa ng income tax.
1: Ah, yes.
2: For our kababayan.
1: 350,000 below na income, annual income. Kasi nga,
2: pero kung di ako nagkakamali. Pero dadaan pa sa batas yan ulit.
1: Yes, partner. Kasi ayun, tandaan yeah. natin, pag anumang tax exemption sa taxes, nasa batas yan. Dapat meron ka maituturong eksaktong provision ng batas bago mo maklaim ang kahit na anong tax. Kagaya nun, meron ding pag-uuto, or
2: tama.
1: Sorry, hindi pag-uuto. Meron ding mungkahi na yung tax amnesty, nabanggit
2: tama.
1: Yung estate tax kasi wala po tayo ngayon
2: ulit, wala,
1: extension
2: ulit.
1: Ng estate tax amnesty. At iba pang mga taxes na hindi nabayaran. Minumungkahi ng presidente, yan ay kumbaga, hindi na singilin or magkaroon ng amnestiya.
2: Oo, wala akong narinig na mapapakinabangan namin mga middle income peeps.
1: Ayan
2: so,
1: pa.
2: Hi! Anyway, partner, reports po muna tayo ng, sa ating pong mga Radyo Patrol, partner.
1: NBI Director Melvin Matibag planong magsampa ng kaso laban sa isang istasyon dahil sa pagpapakalat ng umano'y fake news. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, maganda hapon.
3: Attorney Noel at Liza, magandang hapon. Pinag-aaralan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang pagsasampa ng kaso laban sa isang istasyon kaugnay ng pagpapakalat umano nito ng peking balita laban sa kanya. Sa ambush interview, nabi ni Matibag na malaki ang naging negatibong epekto ng balita na nagmamay-ari umano siya ng multi-million dollar na mansyon sa California, United States.
4: Every study filing charges kasi sobra yung damage na nakalimit.
3: Ayon kay Matibag, hindi kanya ang nasabing mamahaling bahay na pagmamay-ari rin ng isang taong kapangalan lang umano niya. Sinabi ni Matibag na may kinalaman ang mga malisyosong ulat tungkol sa kanya sa pagtestigo niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Matibag ang huling testigo ng prosecution para sa Article 4 of grave threat ni Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sinisikap pa ng DZMM na hingan ng pahayag ang nasabing istasyon hanggang sa mga oras na ito. At yan ang balitang kumpirmado, si Prado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
2: Jom, dahil naman Marites Martes ngayon, paki-message sa akin sino o anong network yan. Ano? Maraming salamat, Jom Garner. Yung tanong ko siya, sino kaya yun?
1: Blind item.
2: Oo, the who is the network, ganun. But anyway, tabi tayo sa isa pang balita. Philippine National Police, suportadong panawagan ng Pangulo na palakasin pa ang seguridad sa mga paaralan sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Liza. At attorney, nagpahayag ng buong suporta ang buong hanay ng Philippine National Police sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanya ikalimang son na kahapon, napalakasin pa ang seguridad sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., patuloy ang kanilang ginagawang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, barangay administrator at mga guro, gaya na rin ang mga magulang upang masigurong mapanatili ang kaligtasan sa mga paaralan at agarang matuguran ang anumang banta sa mga mag-aaral. Kaugnay nito ay tiniyak din niya ang patuloy na mahigpit na police visibility sa paligid ng mga paaralan at maging ang crime prevention sa mga lugar. Matatandaan kamakailan lang ay sinimulan ng PNP katawang ng DepEd ang pag-asagawa ng mga active shooter drills sa mga paaralan sa bansa upang mabigyan ng kasanayan ang mga mag-aaral na sakaling may umusbong na mga puri ng pangalit. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, Philippine Coast Guard nanindigang patuloy na poprotektahan ang karapatang pandagat ng Pilipinas kasunod ng sona ng Pangulo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Philippine Coast Guard, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
6: Magandang hapon, Attorney Liza. Kinilugod nga ng Philippine Coast Guard ang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang serbisyo sa West Philippine Sea sa ikalimang State of the Nation address o SONA kahapon. Ayon kay PCG Commander Admiral Ronnie Hildebrand, malaking inspirasyon para sa bawat Coast Guard ang papuri ng Pangulo sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino, lalo na ng mga ordinaryong mangingisda sa West Philippine Sea. Sinabi ni Jaban na lalo pang pinatatag ng pagkilalang ito ang kanilang determinasyon na gampanan ang mandato ng PCG na layong palakasin ang katatagan ng bansa at isulong ang responsableng pamamahala sa karagatan. Binigyan din ng PCG na mananatili itong matatag sa pangalaga sa karapatang pagdagat ng Pilipinas at sa pagkawanatili ng kaligtasan sa karagatan habang maigpit na sumusunod sa international law. Samantala, nananatili sa second alarm o hindi bababa sa 10 truck ng bumbero ang nagtutulungan para mapula ang sunog na sumiklab sa bahagi ng Rizal Avenue, Kerner, Gonzalo Puyat sa Santa Cruz sa Maynila. Ayon sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department, nagsimula ang sunog alas 12:12 tanghali kanina kung saan involved ang isang commercial at residential na gusali. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Braz, TZMM.
2: Maraming salamat, Steve Braz, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Usapang ligat. Usapang batas. Komplikado yan. Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
2: Alright, partner, meron po tayong live caller mula po sa Pampanga. Aking kabalin, atin niya pong katanungan. Kekatamo pong program. Wow!
1: Nax.
2: Filipino ka Pampangan. Para lang maintindihan. Nakalimutan ko na tayo po ay nasa on air, si Eman ng Pampanga ay may katanungan po sa atin ngayon. Maya, pagat pa napon po.
7: Hello po, magandang hapon po.
1: Magandang hapon, Eman. Ano po yung inyong katanungan?
7: Ay, estudyante po ako ngayon sa isang state university po.
1: Mm-hmm.
7: Maari po bang gamitin ng isang state university instructor po na basehan bilang depensa ang academic freedom po para sa arbitrary at unfairly grading without any syllabus po?
1: Okay, Eman, kasi pag sinabi mo, pag yan ang tanong mo, ang malinaw ang sagot dyan na hindi dapat. Pero kailangan nating tignan ano ba yung detalye. Kasi pag sinabi nating unfair ang grading, maraming posibleng pangyayari. Pwedeng halimbawa, yung isang kumbaga paninimbang o yung pag-evaluate ay sa isang estudyante ay hindi yon ang kaparehong ginamit na standard. So pagka ganun, mayroong discrimination, mayroong possible na may bias. Pero kasi dito, Eman, kailangan natin ng detalye para masabi mo or para masabi ko, kasi ang tanong mo, within the academic freedom ba? Kasi pag sinabi mong academic freedom sa ating konstitusyon, ang hindi lamang ibig sabihin niyan yung kung ano ang ituturo, paano ituturo, kung sino ang magtuturo at sino ang tuturuan. Yun yung mga general classes. But within, kumbaga, doon sa apat na yon, kagaya niyan, yung paraan ng pag-grade, kasama doon sa academic freedom, pero syempre, ang inherent limitation nun. Ibig sabihin, oo, nakalagay sa discretion ng guro, nakalagay sa discretion ng paaralan, paano ba gigradean yung mga estudyante? Halimbawa, merong familiar ka naman siguro, Eman, dahil estudyante kayo, yung mga rubrics, hindi ba yung minsan? 35% long test. Another 30% sa mga quizzes, recitation. Halimbawa, another 20% sa kung ano pa man yung special projects or final exam, di ba? So diyan, kumbaga, halimbawa, madali yan kung, halimbawa, multiple choice. Pareho kayo ng letter na sinaydan. Pero magkaiba yung grade ninyo doon, malinaw, na mayroong discrimination. Pero halimbawa, Eman, mas mahirap, halimbawa, essay question. At ito ay, kumbaga, merong exercise of discretion. Alin ba yung bibigyan ng 95? Alin yung bibigyan ng A or B? Pero karaniwan, within the rubrics, within yung mga general na 35%, within each activity, meron din siyang mga guidelines. Halimbawa, sa content, di ba? So kumbaga, magandang pagkasulat, maganda ang laman, merong application sa iyong sariling buhay, hindi lang yung nabasa mo sa libro, di ba? So lahat yun ay kasama sa, kumbaga, evaluation kung ito bang binigay sa iyong grade ay makatarungan o ito ba ay discriminatory. Eman?
3: Opo.
2: Opo. Opo, sir.
1: So gusto mo bang sabihin sa amin bakit mo iniisip na hindi makatarungan yung binigay sa yung grade? Kasi sa ngayon wala akong batayan para masabi na hindi tama yung binigay sa yung grade.
7: Kasi po, Attorney Al, first of all po, hindi po siya nag-provide ng syllabus na para po malaman po namin yung grading system. Tapos po, halos magkakapareho lang po kami ng mga scores tsaka ng mga performance rating. Pero ako lang po yung pinakamababa.
1: Pero pag sinabi mong pinakababa, binagsak ka ba? Hindi naman.
7: Binagsak po.
1: Okay. So in general kasi nga, kagaya niyan, batay lamang sa limitadong impormasyon, wala akong makitang, kumbaga, makapagsasabi sa akin na single out ka. Kasi normal sa kahit na anong klase na meron talagang pumapasa, meron talagang bumabagsak. Unless maituturo. Una, yung sinasabi mo, walang binigay na syllabus. Ibig sabihin, wala yung scope na ano yung pag-aaralan nyo. First quarter, ito yung topic. Second quarter, ito yung topic. Pero minsan, kahit wala yung specific topic, merong prescribe, halimbawa na textbook, di ba, na inaasahan sa buong school year, diyan maglalaro yung ating mga pag-uusapan, yung long test, yung recitation. At doon, kahit na hindi na specify, kasi kasama sa academic freedom, halimbawa unahin natin yung chapter 10 kaysa unahin yung 1 and 2. Pwede yun, within the discretion yun, within academic freedom yun. Pero other than that, ano pa yung detalye, Eman, na bakit mo sinasabi na parang na-discriminate ka, parang hindi makatarungan yung pagbagsak sa'yo?
7: Kasi po, Attorney, nung umingi po ako sa kanya ng proper breakdown po tsaka ng computation po ng mga grade ko. Marami po siyang alibay, tapos hanggang umabot na po yung pasukan. Tapos iniingi rin po namin sa kanyang syllabus, hindi rin po niya mabigay.
1: Okay, pero sinubukan niyo na bang magreklamo sa inyong eskwelahan?
7: Opo, Attorney, ongoing pa rin po yung investigation.
1: So yun, wag natin pangunahan kasi, Eman, kumbaga dyan natin malalaman, kasi tandaan natin, ang eskwelahan, hindi dapat siya kumukonsente kung hindi maayos ang pagtuturo ng kanyang

0: na natin yun. Okay, at saka, saka ka tumawag ulit kung halimbawa may decision na yung eskwelahan, baka naman after ma-evaluate ang ng eskwelahan, sasabihin, uy, tama yung mga sinasabi ng mga complainants na estudyante. May mali nga itong guro. At pwedeng ma-sanction yung guro, either hindi na siya pagturuin o kaya bigyan siya ng ibang uri ng parusa, masuspend, or kung ano pa man, mabawasan yung kanyang load. So, doon po muna tayo, Eman. Huwag muna nating pangunahan yung eskwelahan dahil sabi mo nga, ongoing pang investigation.
1: Opo. Okay po, sir.
2: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat, sir.
0: Maraming salamat din sa tanong mo, Eman.
1: Alright, partners, sa ngayon po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, may mga pag-greetings na partner at messages
0: dami.
1: Ating pong babasahin. So, huwag po kayo bibitin. Babalik po ang hello.
0: Attorney.
3: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israelan. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado para bumati po.
1: Yes, partner! Nais ko lang pong batiin ng happy birthday ang ating pong magiting na airport police personnel dyan po sa Ninoy Aquino International Airport na si Roel Galisanao. Ang masipag at maasahan po nating kasamahan po dyan nasa NAIA Terminal daw po
0: ngayon. At kahit
1: ngayon,
0: hindi pa natin siya nakikita, mukhang gwapo yung pangalan niya.
1: Oo, Roel Cueto. Iba pala. Roel Cueto pala. Grabe.
0: Oh, gwapo rin yun.
1: Oo.
0: Ating Radyo Patrol, Roel
1: Cueto. Happy birthday po, Sir Roel Galisanao. Yan po. God bless you. Alright, partner. At saka syempre, shout-out na rin po natin.
0: Oo.
1: Ang ating kasamahan na si Rayson De La Torre. Magandang hapon po, Sir Rayson. Salamat po sa panonood. Okay, partner, meron na po tayo. May nais ka pa humatiin, sorry.
0: Marami pa, pero si alias Vilma ay may tanong tungkol sa citizenship. Ma'am Vilma, magandang hapon po. Welcome to Hello, Attorney.
12: Yes, good afternoon po, Attorney.
0: Go ahead po.
12: At Liza.
1: Hi po, ma'am. Magandang hapon po.
12: Sa pagod ko, hindi ako makahinga. March kasi, nag-renew ako ng aking passport.
0: Okay.
12: Sabi na DFA, medyo hindi daw, basta hindi ko ano yung papeles ko daw ay medyo kailangan pumunta ako ng ano. In other words, kailangan ko daw pumunta sa Bureau of Immigration. Ayun, sabi, tinanong ko kung ano, dahil yun nga yung tungkol doon sa citizenship pala ni mother.
0: hindi para sa inyo.

0: pala yung renewal ng passport.
1: Hindi, akin yun.
0: Okay.
1: Pero, kaya hindi ma... May hinahanap kasi siya sa akin, IC. Yung IC, sabi ko nga, wala akong kaalam-alam dyan tungkol sa IC. Kasi identification card yata yung inaano niya.
0: Okay.
1: Hinihingi. Ngayon, sabi, pupunta kayo ng BI, doon yung malalaman. So, pagpunta ko naman doon, ginawa ko naman lahat yung, kasi may checklist na binigay sa akin. So, inano ko na yun, lahat naman kasi, nung kay mother, puro negative kasi, war na daw yun. Yun yung mga nakasulat doon.
0: Wartime records,
1: yes,
0: wala na.
1: So, wala. Kasi doon sa aking, birth certificate kasi, nakasulat doon, Chinese kasi talaga ang father ko.
0: Yun, ang hinahanap nating detalye.
1: Pero, attorney, nag-out of allegiance ako. Meron akong kumpletong, noong 21 ako. Tapos noon, sabi ko nga doon sa DFA, ito naman kaku yung aking mga papeles. Tapos yung marami naman kaming metatak yung aking passport. Mm-mm. In and out kami. Yung ganun ba?
2: Opo.
1: Sabi niya kasi, mula daw, sana ho nag-renew kayo. Mga siguro 2024. Kasi nung mag 2025 daw, nag-stricto na.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, hindi ako mag-renew. Wala naman akong gagawin. Ibig sabihin, lalabas ka ng pera, yung bang ganon.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, yun nga, pinuntahan ko na lang yung inayos ko lahat yun hanggang sa National Archives. Nagpunta ako. Ngayon, ang inaano sa akin nung kausap ko sa immigration, dahil daw doon sa birth certificate na yun, ang nakasulat kasi, citizenship ni mother ay Chinese din. Pero Pilipino nga sila. Yun ang hindi ko alam kung ano nangyari doon.
0: Miss Vilma, si nanay mo ba ay meron pang birth certificate?
1: Wala nga ho nakuha. Puro
0: yun ang nawawala. Kasi tama. Kumbaga, ayon sa ating batas, kailangan mo lang ng isang parent, either nanay or tatay, para ikaw ay makonsider na Filipino. At dahil yung tatay mo ay Chinese, tama, ayon sa ating konstitusyon, na ang hula ko ang umiiral noon, kailan ka ba pinanganak, Ms. Vilma?
1: 54.
0: Sorry?
1: 54.
0: 1954. Ibig sabihin, 1935
1: na
0: Constitution ang nakasasakop sa iyo. Ibig sabihin, nung panahon na yun, tama, kailangan mo mag-elect upon reaching
1: 21.
0: Age of 21. At sabi mo naman, nagawa mo yun.
1: Oo.
0: Pero ang tanong, meron ka bang patunay na yun ay nagawa mo, na-preserve mo ba?
1: Meron.
0: Ayun.
1: Pinakita ko.
0: Okay.
1: Pinakita ko yung kay immigration officer.
0: Okay.
1: Kaya lang, sabi niya, ang inahanap ka ko sa akin ng DFA is IC. Tapos pumunta kami dun sa yung record section.
0: Okay.
1: Inahanap doon sa computer.
0: Mm-hmm.
1: Wala raw nga akong IC. Sabi ko, hindi ko talaga alam yung IC na yan. Sabi ko ganun.
0: Mm-hmm.
1: So, wala naman binigay kung meron, di sana naitabi ko.
0: Opo. Sa tingin ko po, ang komplikasyon talaga, Ma'am Vilma, kasi tama yung kasi kung Chinese din talaga si nanay mo, hindi ka naman talaga papayagan na mag-elect ng Filipino citizenship.
1: Pwede bang hindi nila nakita yun?
0: Oo, pero dahil ang meron ka na-produce na record, yung birth certificate mo, lumalabas parehong Chinese.
1: Opo,
0: ang parents
1: tama.
0: Mo. So, dapat talaga makahanap ka ng patunay na si nanay talaga ay Filipino. At ano ba yung kanyang mga available public records na merong nakalagay doon na siya ay Filipino? Halimbawa.
1: Wala sa kapatid, meron. Yung kapatid niyang lalaki na abogado din.
0: Okay.
1: Yun ang nakita ni immigration officer. Sabi niya, yung uncle mo pala, nakasulat naman dito, puro Filipino talaga.
0: At yung nakapangalan doon ay yung same Chinese father and same Filipino mother.
1: Yes.
0: Di ba? So, kumbaga, kung magkapatid. So, ngayon, kailangan mo na lang i-connecta yung, i-connecta yung mga dokumento na yon. Bukod kay uncle, wala na ka ng ibang kapatid na...
1: Wala na eh.
0: Okay.
1: Wala
0: pero
1: na
0: yun, tama eh. Sapat na dapat. Pero, kumbaga, baka sinasabi ba nila kulang pa, isa pa? Ganun ba?
1: Eh, ang sinabi ngayon sa akin ni immigration officer, pumunta ka nang kasi Maynila ako.
0: Okay.
1: So, punta ka doon sa City Hall to sa LCR.
0: Local civil registrar.
1: Eh, oh. Pumunta ako. Tapos, akala ko kung anong gagawin. Tapos, certified true copy lang pala. Sabi ko, naku, certified, di pareho rin naman pala lalabas dito. Kung ano yun, nandun sa akin PSA, yun din yung ano.
0: Tama po.
1: Tapos, eh, sabi sa akin, nung ano, punta kayo ng ad, ano yan? Sorry, admin yata yung pinuntahan ko. Ang sabi sa akin, pumunta ako ng PAW. Kasi nandun lang ka sa kabilang street.
0: Okay. Anong dahilan daw po? Kailangan niyo po bang mag-judicial correction of entries?
1: Eh, yun ay isa pala yung nakalimutan ko. Sinabi naman ni immigration officer, sabi niya, i-request mo kung pwedeng i-amend yung birth certificate na yan.
0: Administrative.
1: Correction. Kasi parang court case daw yun.
0: Tama. Kasi tandaan natin, anumang change sa inyong local civil registry documents na makaapekto sa inyong status. Ibig sabihin, alimbawa yung years, edad, ito, citizenship. So, ibig sabihin, pag pinalitan natin yung citizenship ni nanay, talaga makakaapekto sa inyong status o yung inyong pagka-Pilipino. So, mukhang tama po sila. Kailangan ninyong dumaan sa korte at kaya nga ni-refer na kayo sa public attorney's office.
1: Ulo. Ngayon, ang sabi sa akin nung taga-PAW na una, hingi nga ako ng, twice nga ako bumalik doon sa PAW kasi sabi ko, hindi ba pwede dito sa amin? Hindi, kasi Maynila ka nga talaga.
0: Opo.
1: Tapos, ang ano niyan, hingi ako ng indigency certificate na nasa nakuha
0: barangay.
1: Ko naman,
0: opo.
1: Kaya ako bumalik.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pagbalik ko, yun lang naman palang sasabihin. Katulad din sinabi nung una, na dahil nga court case yan, handa ba kayong, kasi kailangan daw ng, ano yun, publication.
0: Tama po, kailangan po yun.
1: Sabi ko, ano yung publication, hindi ko rin alam. So, in-explain niya. Kaso, yung amount na sinabi niya, nasa 50,000.
0: Wow,
1: and
0: laki.
1: Above, sabi niya, gano'n, yun ang alam daw niya. Eh, sabi ko, naku po, senior na kami ng ganito, para lang ano.
0: Kami certificate of indigency nga po kayo,
1: para
0: patunayan na qualified kayo sa public attorney's office services dahil indigent client kayo. So, paano naman tayo makaka-afford ng 50,000? Pero, again, yan po kasi mga kagaya niyan. Ibang opisina po yung nagtatakda. Halimbawa ng filing fees, ng publication fees. Sa tingin ko po, halimbawa nakarating na kayo sa korte, baka doon...
1: Attorney, ano nga ang sabi lang niya, sabi ko, halimbawa lang, gagawaan namin mag-asawa ng paraan, yung amount, kung ano man yan. Kaso sabi naman ni attorney, hindi ko masisiguro sa inyo na maaaprubahan. Sabing ganon. Sabi ko, paano naman yun?
0: Pero, kumbaga, ma'am alias Vilma, responsable po yung pagsasabi nun. Kasi, kahit naman ano pong kaso, kahit isang pa po natin yan, nandyan lahat ng ebidensya, hindi po natin pwedeng i-predict 100% na mananalo po tayo. Sa tingin ko, that lawyer is being responsible by telling you, ito yung tamang legal na paraan, pero hindi niya kayang i-guarantee kasi exercise of discretion po yan ng huwes. At halimbawa, batay lamang sa limitadong impormasyon, merong sapat na batayan para i-deklara o i-amend yung inyong entries dyan sa inyong certificate of live birth, pero baka may iba pang mga ebidensya na makita in the course of the proceedings na mag-tilt ng balance in favor of disapproval. Kaya po, tama lang po na binibigyan din kayo ng, kumbaga,
1: mga information na gano'n.
0: Opo, para makapag-desisyon din po kayo ayon sa, kumbaga, all available information. Hindi, kumbaga, magugulat na lang kayo pagdating dun sa desisyon, denied pala. Wala palang batayan.
1: Kasi kung may ganoong sabi niya, baka kasi pwedeng hingan kayo ng ibang dokumento.
0: Posible
1: po. Sabi ko, na-exhaust ko na lahat yung ano kasi sa probinsya nga, pina-LBC ko na ng pina-LBC kung saan na ng ano.
0: Ma'am Vilma, pasensya na po kasi
1: wala kang pag-asa.
0: Isang minuto na lang po yung natitira sa ating oras. Tawag po ulit kayo kung meron pa. Pero mukhang lahat na po ng tanong ninyo ay nabigay niyo na. Tama po ba?
1: Tama
2: okay.
1: naman.
2: Okay. Sige po.
1: So, ma'am. Wala ng ano. Maraming salamat sa inyo, ha?
0: Salamat din po.
2: Bless you po.
1: Kaliman, tatawag ulit ako, ha?
2: Yes, opo, po.
1: Tawag
2: opo. Po.
1: Okay, sige, maraming salamat. Bye-bye.
2: Salamat po, Ma'am Vilma. Ingat po kayo, ma'am. Alright, mga kapamilya. Good night. Oh, good.
0: Kandilim na kasi.
2: Good night, ma. Happy
0: feeling
2: weekend.
0: Nagagaga
2: ka ano lang. Kakapasok lang natin. De, joke lang. Meron pa tayo 1 minute partner. Maghihintay tayo sa mga kasamahan
0: natin.
2: Andami
0: natin. Ako, mababati pa natin sila lahat. Si Daniel Bustamante.
2: Sarah
0: Kenny
2: C.
0: G. Yureke Kai. Sarah C. Kiko Man. Jerby Shao.
2: Toyo yun, diba?
0: Albi Four.
2: Si Ronald Kayan, nandito na.
0: Louis Basco, Marvin Riabad, hindi siya late ngayon.
2: Oo nga.
0: Si Rayota Takashi Kabalan at ang buong Kabalan family from Katmon, Malabon.
2: Si Angelo Cañizares, nandito na. Si Joya Girl,
0: Jericho Ferrer, andyan na rin.
2: Si Maria Dulce Orate, happy birthday
0: Ita
2: daw
0: Maria
2: po.
0: Maria Dulce Orate.
2: Kay Tony Velasquez. So
0: happy birthday, Sir Tony Velasquez. Si, dami nila.
2: Si J60137, parang pang J60137.
0: Angelo Cañizares, nandiyan na rin, partner.
2: Oh, tatay ako sa loto yun, partner. The joke lang.
0: Manuel Villanueva, nandiyan na rin.
2: Si Alba Before.
0: Ronald Kaya, nandiyan na rin.
2: Oh, guys, maraming salamat ha sa inyo
0: salamat
2: pong
0: sa inyo.
2: Pakikinig. Ayun, Manuel Villanueva, nandito na rin. Thank you guys so much.
0: Wala Joya di Asis.
2: Oo.
0: Si Mi Wilotsky, kanina pa rin siya.
2: Si Nineth Kirihara, nandito na rin sa live stream natin. Pasensya na po kayo, partner. Meron na tayong 3 seconds dito po sa program. Maraming salamat po sa lahat tumutok po sa isang oras nating talakayan. Dito po sa HA. Ako po si LA Liza Aquino. Nagpapaalala, hadid po namin sa programang ito mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, na LA naman, Liza Lista ako.
2: Ang witty mo doon.
0: Papaalala ko kayo mag-alala, magtanong lahat manigurado dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas. Naligaw ako, Martin.
2: Naligaw siya. Susunod na po si Doc Dennis Go at
0: Tito Winnie Cordero.
2: Sa TCMM.
0: Action ngayon! Ingat-ingat.
2: Si tomorrow partner.
3: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM bahagi ng nanang kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, para sa ilang political analysts, tinamaan si Pangulong Marcos Jr. sa mababang approval at trust ratings kahit noon ang SONA sa mga usaping malapit sa sikmura ng mga Pilipino. Sinabi sa DZMM ni political analyst na si Professor Jean Franco na misto lang naging lame duck ang Pangulo sa pananaw ng publiko sa harap ng kabi-kabilang isyong pampolitika at pang-ekonomiya at sinisikap na makabangon mula rito.
4: Halatang talagang ang presidente na apektuhan siya dun sa mababang approval and trust ratings niya. Kinakailangang mag-responde siya dun sa crisis na kinakaharap ng ating mga mamamayan. So, very obvious na yun ang tinutukan niya. Titingnan natin kung may kaakibat na aksyon. Kasi kung walang kaakibat na aksyon, mananatiling political speech lang yun, di ba?
3: Sa ibang balita, Senator Lacson nagsumiti na sa ombudsman ng mga ebidensya laban sa mga anyay maanomalyang proyekto sa Taguig. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Senado hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
5: Trisha, sinumiti na ni Senator Pamphilo Lacson sa tanggapan ng Office of the Ombudsman ang mga nakalap niyang dokumento at testimonya na magiging patayan ng posibleng motoprop investigation sa umano yung mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Taguig. Ani Senator Lacson, kabilang sa mga posibleng kasong tinitingnan ang plunder, malversation at mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019. Sinabi ng Senador na kung noong nakaraang taon ay nakita nila ang Bulacan bilang halimbawa na mga umano'y anomalya sa mga flood control project, mas mabigat naman umano ang natuklasan nila sa Taguig. Kabilang sa mga umano'y mga irregularidad ang pagpapalaba isang illegal na reclamation project bilang slope protection structures, mga ghost project, dobleng paglalaan ng pondo at paggamit sa mga lumang litrato ng mga tapos ng kontrata para makapaningil sa mga bagong proyektong kontrolado ng isang tao mula 2019. Dagdag pa ni Lacson, tinatayang aabot sa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga proyektong pang-imprastruktura sa Taguig mula 2020 hanggang 2025. Umaasa ang senador na makatutulong ang mga ebidensyang kanilang nakalap sa pagpapatuloy sa investigasyon ng ombudsman at nangako maghahain pa sila ng karagdagang ebidensya bilang bahagi naman ng kanyang kampanya laban sa korupsyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.

Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya, ngayon po ay Martes, ika-28 ng Hulyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon na sa inyong mga panawagan, hindi mamaya. Kaya hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon ngayon. Good afternoon, Tita Wines.
1: Hello, how was your weekend?
0: Oh, because may strat planning kami.
1: May strat.
0: Kaya ang weekend ko ay nasa loob ng isang convention hall for the Philippine College of Physicians. Pero enjoy, you will see yung mga plan, yung mga vision, mission, yung mga we've revisited everything.
1: Ano ito yung ano?
0: Itong mga, yung society namin for internal medicine, ayan, yung Philippine College of Physicians. Siyempre yung presidente namin, buong board nandiyan, headed by Dr. Maaladin Biruar and everyone.
1: Active na active.
0: Hindi, kasi para alam ko ano ang gagawin namin, anong target. And makikita rin namin yung needs ng mga member.
1: Ayun. Diba? Kami naman nagpunta kami na, nauwi kami ng Calaba Nueva Ecija. Na, Calaba San Isidro Nueva Ecija kasi birthday ng tatay ko today! Tay, happy birthday!
0: Yes, happy birthday. Kahit paano, di ba, we still remember them.
1: Of course.
0: Diba?
1: Oo.
0: Always.
1: Nagpunta kami sa pansyon, nag-alay ng konting dasal. Ayan, para hindi nakakalimutan.
0: At may birthday tayo nakasama natin today.
1: Oh, kakanto rin. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Yes! Happy birthday po kay Sir Tony Velasquez.
1: Yan, happy birthday. Naku, nag-birthday din na. Marami rin tayong nag-birthday si Tito Dolphy, July 25. Pagkatapos si Vic Lima, nag-birthday din na July 25. Maraming birthday celebrants nung 25 na nakakasama din po natin once upon a time dito sa ABS-CBN.
0: Yes!
1: Samantala, syempre sa ating programa naman ngayong araw na ito, Martes, Hulyo 28. Mag-Agosto na.
0: Yes.
1: Parang yes. Kailan lang.
0: And then ang first month ng second half the year ba?
1: Okay. Yeah. Well, anyway, tuloy-tuloy po yan. Ako, ilang araw na lang, Christmas.
0: Berba.
1: Diba, Bear Month na?
0: Isa na lang, di ba? Pagkatapos ng Agosto, simula na si Bear.
1: Yes, pinakamatagal na Christmas celebration sa Pilipinas. Pero syempre dito po sa ating programa, araw-araw we celebrate life.
0: Yes.
1: We celebrate charity, we celebrate love.
0: Tama.
1: Kaya naman ngayong araw na ito, unahin po natin ang panawagan ng isang senior citizen na ang tanging hiling ay magkaroon ng ligtas at permanenteng matitirahan. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang kasama ang humihiling syempre. Tapos meron tayong na-contact, yung Haven for the Elderly.
0: Sa Tanay
1: Rizal.
0: Yes.
1: Ang ganda-ganda dyan sa Tanay. Mahangin, malamig, puro nature.
0: At one point, makikita mong Sierra Madre.
1: Diba?
0: Yes.
1: Oo.
0: At one point, meron isang mabibista mo yung buong Sierra Madre.
1: Sana maayos natin para dyan na tumira ang ating mananawagan.
0: Solo siya eh.
1: Yeah. At syempre pa, meron po tayong klinika sa Estrenta.
0: Tatalakay natin autism.
1: Ang autism. Naku, nung unang panahon, na early 90s lumabas. Kondisyong autism sa mga bata.
0: Yes.
1: At napakaraming impormasyon na lumabas na along the years.
0: Tama.
1: Diba?
0: Mm-hmm. Siguro kasi more aware tayo.
1: Yeah.
0: At ang mga magulang ngayon is aware plus they want intervention.
1: Oh, yun.
0: Para makakuha tayo ng tamang diagnosis. Dahil minsan, mga tao, ginagamit lang yung salitang autistic at iba pa. Yung nagkakaroon sila ng parang mix-up. ADHD, developmental problem, autism. Hindi nila alam na hiwalay na item ang autism.
1: And ngayon meron ng mga spectrum
0: yes,
1: na tinatawag.
0: Yes, yun ang mas
1: diba?
0: Dapat natin alamin. Dahil minsan, sad to say, nabubuli at nakakategorize. Pag autistic, ganon. Meron silang prejudged, preconceived personality or preconceived na presenting manifestation.
1: Naku, eh mamaya po marami tayong tatalakayin tungkol dyan. Yes. Baka may mga katanungan po kayo. Isipin niya po yan. Ipadala at sasagutin ni Doc Dennis maya-maya lamang.
0: Yes.
1: Dito lamang po sa
0: Aksyon Ngayon!
3: Aksyon Ngayon! Litong-lito?
4: Litong-lito?
5: Gulong-gulo?
6: Gulong-gulo?
5: Pinagpapasapasahan?
6: Pinagpapasapasahan?
5: Pinapaasa?
6: Pinapaasa?
3: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
1: Ito nga, makakausap nga po natin ang isang senior citizen. Ang hiling lang na tulong ay makapasok sa isang DSWD home for the aged or shelter. Narito si Mang Niro Alvarez. Hello Mang Niro, magandang hapon po.
0: Magandang hapon.
7: Magandang hapon po, ma'am.
1: Ayan, Mang Niro. Mawalang galang na po, yeah. Mang Niro. Ilan taon na po kayo ngayon? Ilang taon na po kayo, Mang Niro?
7: 70
1: ay?
0: Ilang taon?
7: 62.
1: 62 o 62 po? 62?
7: Oo, 62.
1: 62.
0: 62, 62.
1: Oo. Oh, yan. Saan kayo nakatira ngayon?
0: Tatay!
1: Tay!
7: Hello?
0: Saan kayo nakatira ngayon? Tanong ni Tita Winnie.
1: Hello, Tay? Tay, naririnig niyo ba kami, Tatay Nero?
7: Hello po?
1: Oo, naririnig niyo kami, Tay?
0: Tatay Nero?
7: Nilitat lang ako rin. Malakas po kasi ulan eh.
0: Malakas ang ulan.
1: Malakas ang ulan kung saan man siya naroroon. O sige, Tay,
0: kaya
1: pakilang.
0: Hindi maganda ang kanyang ano, reception sa atin.
1: 62, eh, bata pa.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Yes, kung tutuusin, kung 62, eh, medyo bata pa.
1: Oo nga.
0: Pero kung basahin natin ang kwento niya, mukhang maraming pinagdaanan ni Tatay.
1: Si Tatay.
0: Mm-hmm.
1: Sige. Hello, Tay. Hello, Tay.
0: Malinaw na?
1: Malinaw na kami. Hello, Tay.
7: Opo.
1: Ayan. Okay. Tama po ba kayo'y 62 years old?
7: 62? 62
1: po. Ayan, 62. Sa kasalukuyan po, Tay, saan po kayo nakatira?
0: Tatay.
7: Nandito po ako nakikitira sa nakilala ko lang po.
1: Saan nakikitira kayo sa isang kakilala? Saan po? Sa Quezon City, Maynila, Pasig?
7: Dito po sa one sa sitio Upper Mangtal, Malilundo po kasi siya eh. Sa Montalban.
1: Sa Rizal. Rizal. Oo. Kaya, gano'n na po kayo katagal nakikitira sa kanila?
7: Nasa 6 na taon na ata.
1: Wow, 6 na taon. Mm. Napakabait so, naman
7: tapos,
1: ano.
7: Oh. Tapos, pinapaalis ako. Tapos, medyo bumalik nga ako dahil para tutulong-tulong sa kanila magpakain ng baboy para lang makakain ako.
1: Ah, ganun.
0: Ah.
1: Eh, wala po ba kayong pamilya dito sa Maynila?
7: Wala po. Kasi masusunod na po ako ng janitor doon sa Intramuros dati. Tapos, sa COVID, yun, sinara muna yung sinatrabuhoan ko. Tapos, wala na pong COVID, hindi na po ako nakabalik dahil wala, may edad na.
0: Ino mga kapamilya mo, tatay? I mean, may kasama ka ba dito sa Maynila nung pumunta kayo rito? Tay?
7: Buwan po. Bali, dalawa kami. Yung isa naman, na nagtrabaho sa gasolinaan, namatay. Patay na.
1: Nako.
0: Sa COVID?
1: Sino po yung kapatid nyo?
7: Oh, yung trabaho sa gasolinaan sa Alabang.
1: Okay.
7: Bali, Bale, patay na rin.
1: Ay, ganun po. Naku, ano pong kinamatay?
7: Umuwi yung sa kumita na nakita sa kasamahan, yung bang tumikit siguro dibdib.
1: Ah, parang inatake.
0: Mas bata sa inyo.
1: Mas bata po ba sa inyo? Tanong ni Doc.
7: Mas
1: bata pa. Okay. Sige, Mang Nero. Tawag dito. Ang kailangan nyo lamang po, ano po ang panawagan nyo, Mang Nero, sa amin? Anong kailangan nyo?
7: Papasok po sana ako sa home for the aged sa Angkolan.
0: Home for the aged.
1: Okay. Sige.
0: Kayo po ba may kalagayan sa kalusugan niyo po?
1: May sakit ba kayo?
0: Meron ba kayong gamot? Maintenance ba?
7: Diabetes po.
1: Diabetes siya. Oo. Sige, sandali. Nandito po, Tom. May nakausap po kami mula po dito sa Haven for the Elderly. Sa Tanay Rizal lang po. Kasama natin ngayon sa linya. Naka-ano na ba? Hindi. Hindi pa pala. Chief ng MSWDO ng Montalban Rizal, si Miss Marienes Soliman. Hello, Madam Miss Soliman.
0: Good afternoon,
4: hello,
0: ma'am.
4: Hello, magandang hapon po.
1: Ay, hello po. Paano po sinasabing pangalan niyo, Madam Marienes?
4: Marienes.
1: Sorry po. Miss Marienes, nasa linya din po natin si Mang Nero. Siya po ay taga Misamis Occidental sa Usamis City. Wala po siyang kamag-anak dito. Nakikitira lamang po sa isang kakilala at bilang kapalit, tumutulong mag-alaga ng baboy. 62 years old, may diabetes. Naghahanap po siya ng matutuluyan at kakalinga sa kanya. Ano po kaya ang pwede nating maitulong kay Mang Nero?
4: Sorry po. Ma'am, taga saan po si Mang Nero?
0: Sa kasalukuyan, nasa Montalban din siya. Montalban Rizal, sa isang kakilala niya o kaibigan niya.
1: Opo, ngayon.
0: Ngayon po, opo.
4: Sana po makuha namin yung, ma'am, yung address niya para ma-home visit po namin.
1: Okay.
4: Para po magawan po namin ng case management at ma-refer po namin sa kung anong agency.
1: Okay.
4: Possible po na, na tatanggap po sa kanya.
1: Ayun.
4: Kung sa Haven po naman natin, may process po kasi sila para magawa din namin yung proseso prior to the referral.
1: Okay. Ano ho yung proseso na binabanggit ninyo, Ms. Marienes?
4: Una po, magsasagawa po kami ng case management po kay Lolo. Tapos, i-assess namin, maliban po doon, ano yung kalagayan niya para makita natin ano yung intervention at tulong na po pwede namin ibigay maliban po doon sa kanyang habang pinaprocess namin yung referral natin kay Haven for the Elderly. Ngayon si Haven for the Elderly po, bago namin maibigay ito, magkakandak kasi kami ng mga medical assessment doon sa ating elder para po masigurado po na kung tatanggapin po nila ay masi-check talaga po na si Lolo po ay kaya pa niyang pangalagaan kahit papano yung sarili niya. And titingnan din namin kasi mayroon pa din naman po kaming other NGO partner po dito sa atin.
1: Okay.
4: Yung ating Anawium Foundation na nangangalaga po sa nakatatanda.
1: Okay. Kay Brother Bo yun, ano?
4: Opo. Kung papasok po siya doon sa din po nila, doon sa kanilang mga guideline, pwede po dito kahit hindi na po sa kainta.
1: Okay.
4: Yun, ma'am.
1: Tanong ko lang, Ms. Marienes, kasi may possibility pala.
0: Ma-reject.
1: Ano-ano yung consideration na pwede siyang ma-reject at ano-ano yung mga
0: parameters
1: or requirements para siya matanggap
0: Ano yung mga forgo and anong mga magpastop?
1: Oo nga.
4: Apo. Yung ano naman po natin, ang at least kahit papano po yung ating elderly po para tanggapin po ni Anawim, ay kaya pa niya kahit papanong alagaan yung kanyang sarili, hindi pa siya bedridden.
1: Okay.
4: Tapos po, wala siyang sakit na nakakahawa.
1: Okay.
4: Opo, importante po yun kasi siyempre po, ito ay home for the aged.
0: Opo. Yes.
4: Medyo alam natin na they are vulnerable sa mga kahit anong klase ng sakit po. Kaya iniwasan po nila ito. Kaya kami po sa level ng LGU ay talagang i-ensure po namin na, na makuha namin, mapacheck up namin po yung elder bago po namin ipasok.
1: That's good. Ang sinabi lang po sa amin, Mang Nero, nandyan pa po kayo sa linya. Ayan. Ang sinabi niyong sakit sa amin kanina, diabetes lang, ano?
7: Opo.
1: Wala naman po kayong mga ibang sakit, pero hindi natin malalaman kasi kailan pa ho ba kayo nagpatingin sa doktor?
0: Kailan kayo nagpasuri para sa diabetes niyo po?
7: Hindi na po ako
0: matagal na.
4: Sige, ma'am.
1: Sige.
4: Kung matagal na, kunin namin yung address para ma-assist namin po yung ating elderly po.
1: Sige, Marines. Ano, stay on the line. Bibigay po namin yung linya tuloy.
0: Yung address. Contact digits niya,
1: nitong si Mang Nero para ma-assess nyo na at ma-i-apply kung saan mang shelter siya tatanggapin. Ano, Miss Marines?
4: Apo, apo.
1: Okay. Thank you po. Thank you.
0: Thank you, ma'am.
4: Salamat po.
1: Alright. Sige, sige. So, we'll get in touch with Miss Marines Saliman. Siya po ang chief ng MSWDO ng Montalban Rizal. Pero, na-contact din naman po natin.
0: Yes, si Miss Maris Bangniwan, center head ng Haven for the Elderly dyan sa Tanay Rizal.
1: That's right. Binabanggit din ni Miss Marines ito kanina.
0: Yes, oo. Isa sa mga pwedeng agencies na pwedeng puntahan.
1: Yes, Miss Maris. Hello po.
0: Ma'am.
6: Good afternoon. Po. Good afternoon po.
0: Yes, welcome dito sa Action ngayon. Kasama natin si Tita Winnie, Doc Dennis po. Narinig niyo po yung case po ni Mang Niro?
6: Opo.
1: Okay. Ngayon, kanina, nabanggit ni Miss Marines po yung mga requirements para matanggap sa Anawim
0: Mang Nero.
1: Si Mang Nero. Eh, diyan po sa Haven for the Elderly, paano po kaya ang mga requirements para siya ay matanggap ninyo?
6: Opo. Mamwini, kasi meron po tayong sinusunod syempre na mga SOP no pagdating doon sa admission ng residente sa mga centers in residential care facility ng DSWD, like even for the elderly.
0: Yes.
6: So ang initial assessment po ay manggagaling po mismo sa MSWD o po ng Montalban. Sabihin, meron pong social worker na mag-a-assess po kay Tatay Nero para malaman po natin kung ano po ba yung circumstances, ano po yung kalagayan niya ngayon, at para po, ang social worker po ang magre-recommend kung siya po ba ay kailangan
1: ilagay
6: sa isang
1: institusyon. Okay. Sige po. Ganun naman po ang gagawin ni Miss Marines.
6: Opo.
1: Para kay Mang Nero.
6: Opo. At ano po, Ma'am Winnie, makikipag-coordinate kami sa MSWD o po ng Montalban, ng Rodriguez Rizal, para po maibigay sa kanila yung listahan ng mga requirements at syempre ma-guide na rin po namin sila para po ma-intensify yung referrals po ng
1: Lolo. Sige, Miss Maris. Matanong ko lamang po, dyan po sa Haven, ilan ang population po ninyo ngayon?
6: Sa ngayon po, nasa 274 po ang aming mga kliyente inaaruga.
1: Ilan po ang babae, ilan po ang lalaki?
6: Sa ngayon po, karamihan, usually po, at mini, laging babae ang marami pong inaabandona. Sa ngayon po, ang babae po natin ay nasa 159.
1: Mm-hmm.
6: 110 po yung ating
1: lalaki.
6: Mga lolo. 169 po sa Correct ko lang po yung data na ibigay ko sa iyo kanina.
1: 269 lahat-lahat na. At, paano niyo po na ma-manage yung ganyang kadami, ma'am?
0: Ano na ma-manage yan, ma'am? I mean, Miss, sa pagkain, logistics, kumbaga lahat,
1: hygiene,
0: diba? Hygiene, yun po.
1: Medical.
6: Opo. Opo. Provided po naman lahat ng kanilang social protection.
1: Opo.
6: Provided po ito ng DSWD at lahat po ay binibigay from the medical, yung kanilang mga gamot, maintenance, at syempre po yung food para po sa kanilang nutrition.
0: Opo.
6: Ganun din po yung kanilang mga, yung kanilang home life supplies, resident, yung mga proteins, at iba pa pong mga supplies. At syempre po, kasama rin po dyan yung mga activities, mga therapeutic activities po na binibigay natin sa ating mga
0: may social ano, may socialization din no, maski na sabihin natin nakatira lahat ano, parang
6: siyempre kailangan po nating
0: community
6: yung kondisyon ng matanda hangga't maaari yes. Ano, sustain natin yung kanilang maayos na well-being.
1: Right, right. At meron din po bang grupo na may mga sakit na malulubha, bedridden?
6: Opo, siguro po nasa mga 35% po ng ating mga clients dito sa Hidden for the Elderly ay considered namin as semi-abled at bedridden. So,
0: 35%?
6: Maximum po yung services na binibigay natin sa kanila.
0: Wow.
1: Eh, bakit, pasensya na Miss Marisa, no? Bakit clients ang tawag niya sa kanila?
6: Client po or resident po ang tinuturing namin sa kanila.
0: Mm.
6: Client because kailangan po talaga nila ng social protection services. Sila po kasi yung mga vulnerable at syempre ito yung mga abandoned saka mga neglected po ng mga lolo at lola.
1: Oo naman, totoo.
0: So
1: naman.
0: Hindi sila considered patients?
1: Hindi.
0: Hindi ano?
6: Hindi po, hindi po sila patients.
0: Residents, clients, ang ganda.
1: Parang community.
0: Community talaga, sariling area.
6: Opo, opo.
0: No?
1: Very good, very good.
6: At marami po kami mga activities para po sa kanila, para po kami mga parang sa school, lahat ng celebration na nagawa namin dito para, kumbaga, may participation pa rin yung ating mga lolo at lola. At syempre, ang gusto nga po natin talaga ay hindi magdere-derechong mag-deteriorate ng kanilang mga kondisyon.
0: Yes.
1: Sige, Miss Maris.
6: May mga livelihood din po.
1: Livelihood din.
0: Mm.
1: Very good. Well-rounded. Well-rounded ang inyong setup. Maraming salamat. At magfa-follow up na lang po kami kay Miss Marines kung ano okay, ang kasasapitan ng kanilang analysis review kay
6: Manero. So, coordinating po kami sa kanila.
1: Yes po.
6: Kasi si Lolo po ay 60 ito lang, sayang po ang pinalagay natin sa institusyon. Baka meron pong ibang opportunity sa kanyang community sa Montalban.
1: Wala
6: kasi
1: ho kasi
6: katulad niya, engage po ata siya sa pag-aalaga ng baboy.
1: No.
6: May iba pang mga social protection services na pwede i-offer sa kanila. Ano?
0: Ma'am Maris, kasi nag-aalaga siya ng baboy bilang kapalit para sa pagkain at tirahan lang. Pero medyo pinapa-excuse na siya sa lugar ho.
1: Yeah, kasi
0: pinapa-excuse na siya. Wala siyang kamag-anak po sa dito sa atin. Solo na lang po siya. Opo.
1: Sige po. Thank you.
6: Ko-coordinate po kami sa MSWDO para po mapabilis yung proseso po ng
1: referral
6: po ni Tatay Nero. Po ano?
1: Sige po. Salamat po Miss Maris. Thank you.
0: Thank you very much.
1: Ayan,
6: maraming salamat din po.
1: Opo. Andiyan pa ba sa linya si Mang Nero? Hello, Mang Nero, ayan. Okay, so active na ang inyong tawag dito, panawagan. Tatawag sa inyo o kakausapin po kayo ng Rizal. Ang tawag doon?
0: Haven
1: yung isa.
0: MSWDO.
1: Oo, MSWDO ng Rizal. Tapos para ma-assess kayo at maibigay kung saan mang shelter kayo nararapat. No, Mang Nero? Intay lang po kayo, sir, ha? Intay lang po.
0: Tatay.
1: Sige po, tay.
0: Salamat po.
1: Yan po, salamat po. Sige po, si Mang Nero Alvarez ho, nang naghahanap ng matitirhan. Maraming maraming salamat kay Mais Maris Bangniwan, ang center head ng Haven for the Elderly ng Tanay Rizal, at kay Miss Marines.
0: Yes, yun, MSWDO head dyan sa Montalban Rizal. Yan, chief right ng MSWDO.
1: Nakahari na wa. Eh, makahanap na ng tirahan.
0: Yes.
1: Itong si Mang Nero.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
1: Ayun. At sa ilang sandali, magbabalik po tayo at nariyan at magbubukas ang ating klinika sa East Renta.
0: Tatalakayin natin ang usapang autism.
1: Autism? Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa autism. May Tagalog ba na?
0: Wala
1: ano? Tungkol sa autism, ay text na po ninyo sa ating DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin tayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919-2783 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672 at 5673. Samantala, ang oras natin?
1: Ang oras po natin alas 2:32.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio.
13: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Tayo!

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Action ngayon!
2: Bago ang lahat, meron po muna tayong pasasalamatan.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
4: Nagpadala na nanang utos ang ombudsman kay Representative Martin Romualdez na maghain ng counter affidavit kaugnay ng investigasyon sa maanomalyang flood control scandal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
5: Doc Dennis at Tita Winnie, binigyan ng Office of the Ombudsman ng 15 araw ang kampo ni late First District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez para isumite ang kanyang counter-affidavit upang sagutin ang mga akusasyon kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa flood control controversy. Kasama ni Romualdez ang puganteng si dating Ako Bicol Party List Representative Dal Bico bilang co-accused na hinihinalang nakakuha ng ill-gotten wealth na nagkakahalaga ng 56 million pesos mula 2022 hanggang 2025 at idineliver di umano sa pamamagitan ng mga maleta batay sa investigasyon ng Special Panel of Prosecutors. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, kapag ang lahat ng partido ng mga respondent ay nakapagbigay na ng kanilang counter affidavit, ay isusumite na ng mga prosecutor ang kaso for resolution, mga kasong plunder, graft, bribery, at money laundering ang inirekomenda ng mga prosecutor laban sa dating House Speaker. Una nang narindigan si Romualdez na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handaan niya siyang patunayan ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
4: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Samantala, labing walong sinasabing maleta boys at si Attorney Levy Baligod pinakakasuhan na sa korte ayon sa nagreklamong si dating Senador Trillanes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ ni Radyo Patrol Steve Ras.
6: Tito Winnie, nirerekomenda na umano ng Department of Justice na kasuhan na sa korte si Attorney Levy Baligod at 18 bodyguard si dating Congressman Dal Bico. Base sa post online ni dating Senador Antonio Trillanes IV, naglabas na ng rekomendasyon ng Justice Department na kasuhan ng cyber libel at perjury si Baligod at 18 sinasabing maleta boys kasunod ng mga naging pahayag ito laban sa dating Senador. Maralanda ng sampanampatong-patong na kaso si Trillanes laban sa mga nasabing personalidad matapos siyang akusahan na nakatanggap umano ng mali-maletang pera para suhulan ang mga tauhan ng International Criminal Court o ICC. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag ang DOJ kaugnay ng nasabing resolusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Thank you, Steve Raz.
4: Agarang pagpapatayo ng Disaster Resilient Evacuation Centers itinutulak sa Senado. Balikan natin ang lead natin, baba lang kaunti. Agarang pagpapatayo ng Disaster Resilient Evacuation Centers itinutulak sa Senado matapos mabanggit sa SONA ang Ligtas Pinoy Centers Act. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
7: Sinususugan ni Senator Jiggoy Estrada ang pagbanggit na Ligtas Pinoy Centers Act sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anyay nagpapatibay sa halaga ng agarang pagpapatupad ng batas na nag-uutos sa pagtatayo ng ligtas, permanente at matitibay na evacuation center sa buong bansa. Sa statement na ipinalabas ng kanyang tanggapan, sinabi ni Estrada na siyang nagsulong at naging sponsor naman ng panukala sa Senado hanggang maaprubahan ito noong September 2024. Ay nagbibigay katiyakan sa kaligtasan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad at mga public health emergencies sa pamamagitan ng pagkakaroon ng disenteng pansamantalang masisilungan. Sa ilalim nito, ang mga permanenteng evacuation center ay dapat itayo sa ligtas at madaling marating na mga lugar at mayroong disenyo makakayanan ang mga super typhoon na may lakas na hangin ng hanggang 300 kilometers per hour at mga lindol na may lakas na hindi bababa naman sa magnitude 8. Itinatakda rin ang mga minimum na pamantayan upang matiyak ang makataong kondisyon sa loob ng mga evacuation center, kabilang ang sapat na tulugan, mga palikuran at paliguan, kasina at lugar para sa paghahanda ng pagkain, health station, women at child-friendly spaces, standby power supply at mga pasilidad sa komunikasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
4: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Tatlong sangkot sa electricity pilferage sa Cavite, arestado. Narito ang balitang kumpirmadong sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
8: Tita Winnie, sa kulungan ang bagsak ng tatlong lalaki dahil sa pagkakasangkot sa electricity pilferage o pagmamanipula ng metro ng kuryente sa barangay Kabulusan, General Emilio Aguinaldo sa Cavite. Ayon sa CADG, nag-ugat ng kanilang operasyon sa reklamo ng Meralco hinggil sa ilegal na gawain ng mga suspect na nag-aalok umano ng serbisyo para mag-tamper ng metro sa pangakong mapapababa ang singil sa kuryente kapalit ng bayad na 15,000 pesos. Nang ikasang operasyon, nahuli pa sa akto ng mga operatiba ang mga suspect na naglalagay ng device sa metro ng Meralco. Nakumpiska mula sa mga suspect ang isang umanong tampered electric meter at iba pa na pinaniniwala ang ginagamit ng mga ito sa kanilang krimen. Maharap naman ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
4: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Halos 94,000 na ektarya ng tubuhan apektado na ng red-striped soft-scale insect. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Yes, Kelly.
9: Yes, Dr. Dennis, ng Department of Agriculture, after the regulatory administration, mga hakbang laban sa red-striped insect. 3,898 hektarya ng tubuhan sa bansa. Sa bilang na ito, 9,285 hektarya na sa Visayas, Pacific Island at Western Visayas. Yeah, 35 million pesos para sa chemical spraying at drone operations na unang sasaklaw sa 25,000 hektarya na maaaring palawakin 40,000 to 45,000 hektarya ng tutulong din sa pinietor sa pagdadala ng mga chemical habang magpapahiram naman ang drone. Kung sa drone, magbibigay din ng DA at DSWD ng 10,000 pesos cash assistance sa bawat validated na apektadong magsasaka. Samantala, nakaranas kanina ng malakas na pag-ulan na may kasabay na kidlat at kulog dito sa bahagi ng Quezon City. Tumagal ito ng hanggang 15 minutes. Sa mga oras na ito, tumila naman na ang ulan. Pero pinapayuhan pa rin ang mga motorista na mag-ingat, lalo na sa madulas na kalsada. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
4: Maraming salamat, Kelly Cordero. Maraming salamat, Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ang puso

0: Ini. Sa utak.
1: Sir, yung development, no? Yung development ng utak.
0: Okay.
1: Pero ang utak, hindi lang sa isip. So, maraming factors ang involved. So, sabihin natin, nag-grow kasi ang utak.
0: Yeah.
1: Nagde-develop siya. Kaso, along the way ng development, medyo lumihis, nawala, nagkamali.
0: Saan part ng development? Sa womb o sa ano? From baby to
1: everything.
0: Everything.
1: From womb to birth.
0: Okay.
1: Okay? Dahil maraming factors involved dito.
0: Like?
1: Hindi natin pwedeng sabihin na single factor lamang.
0: Yes, yes,
1: it's a combination of factors. Pwedeng genetics.
0: Okay.
1: Pwedeng galing sa genes.
0: Okay.
1: Pwedeng sa brain development mismo.
0: Okay. Does it mean na kulang sa folic acid?
1: No, hindi. Dahil kung folic acid yan, organic. Meron tayong structure na magkakaroon ng problema. Wala.
0: Uh-huh.
1: Walang structural problem. Nandiyan po. Buong ang brain. Cerebrum, cerebellum, pons, midbrain. Kumpleto.
0: Saan nandun ang function.
1: Problem? Function.
0: Sa function.
1: Function.
0: Sa electrical.
1: Yes, synapses, sa connection.
0: Okay.
1: Okay? So, ang brain development, may pagbabago.
0: Okay.
1: Yun ang doon tayo nagkakaroon ng parang short circuit o iba pa. At pwedeng environmental. Pero hindi natin pwedeng i-define. Anong ibig sabihin ng environmental?
0: Yeah.
1: Edad ng magulang, parental age, prematurity of birth, low birth weight, pwede rin po yun.
0: Okay.
1: Or sabi natin, komplikasyon sa pagbubuntis.
0: Okay.
1: So, tinatanong mo kanina, kailan ba nangyari ito? Pwedeng in utero, sa loob, pwedeng after
0: paglabas.
1: Birth.
0: Okay.
1: So, combination yan, Tita Winnie.
0: Okay. Naitanong ko, Doc, kasi, well, the natural tendency of a parent to have a diagnosis na ganito is blame.
1: Yes, and that is one of the myth.
0: Hindi totoo.
1: Hindi totoo. Na binibintao sa mga biyanan. Ikaw kasi, nung buntis ka, ganito, ganita. No.
0: Hindi.
1: Yan. Hindi yan ang soul.
0: Mm.
1: Ha? Hindi yan single entity as a cause.
0: Yes.
1: Dahil itong development o alteration, maraming factors yan eh. Dahil pag tiningnan mo ang bata, tiningnan mo ang individual, maayos. Kaso, magkakaroon ng kaunting disconnection or
0: behavioral patterns.
1: Pwedeng behavioral.
0: Mm.
1: Pwedeng learning process, pwedeng sensory, pwedeng communication.
0: Yun.
1: Hindi kailangan lahat meron.
0: And instead of looking someone to blame,
1: yes,
0: or something to blame,
1: mm-hmm,
0: ang sa akin lang, ewan ko if it's easier said than done, moving ahead, going forward,
1: yes,
0: to seek treatment, diba, Doc?
1: That's correct, Tita Winnie, dahil acceptance.
0: Mm.
1: I know, as a parent, hindi easy.
0: Yeah.
1: Hindi easy.
0: Right.
1: Pero bakit natin kailangan tanggapin? Dahil gusto natin magkaroon ng proper intervention.
0: Saka ito na yun eh.
1: Yes, ano magagawa mo? Di ba? Ang magagawa mo ay tanggapin at gawan, hanapan ng tamang lunas o paraan para hindi makorek. Meron tayong offsetting eh. Di ba? Nakakatulong
0: curve
1: tayo eh.
0: Ang tawag nila.
1: May binanggit ka kanina, curve. Tita Winnie, na ang autism ay usapang spectrum.
0: Yes.
1: Dahil minsan iniisip natin, pag sinabing autistic, talagang medyo hindi natin nakakausap at iba pa. Meron yan spectrum. Ibig sabihin, pero punot dulo.
0: Okay, yeah.
1: Pwedeng napakatalino. Napakataas ng kanyang IQ.
0: Kumbaga sa ano eh, stage.
1: Yes. Pero pag sinabi mong stage, may hakbang siya eh. Pwedeng umakyat, pwedeng bumaba eh.
0: Ito doon lang siya.
1: Ito doon lang siya.
0: Naka-assign levels.
1: Okay ang pananalita, okay ang speech, walang speech yung kabila naman.
0: Yeah.
1: Mataas ang IQ, yung iba naman medyo very slow ang development.
0: But they can communicate.
1: Yes.
0: May kaya, ganun eh, no?
1: Kaya nga, aalamin mo paano tayo mag-communicate sa isang non-verbal autistic individual.
0: Right. Meron nga very independent, kahit slow learner, very independent siya. And may tamang trato.
1: Mm-hmm.
0: Diba, Doc? Pagka nalaman na yung spectrum at yung diagnosis,
1: yes,
0: maitatama ang trato natin.
1: Dahil minsan nagagalit ang magulang. Nakakita ako niyan, nagagalit.
0: Kasi naiintindihan.
1: Magsalita ka, mama, papa, ganyan. Pero hindi eh. Pero paano na

0: MMM kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 3:03 in the afternoon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, patay ang isang 23-anyos na transgender woman at beauty pageant candidate matapos matagpo ang walang buhay sa Malaybalay City, Bukidnon. Kinilala ng pulis ang biktima na si Betty Benito, kinatawan ng barangay Manalog sa isang lokal na pageant. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ng biktima sa isang bahagi ng barangay Sumpong noong Lunes ng umaga at dineklarang dead on arrival ng isugod sa ospital. May tinitingnan ng person of interest ang mga investigator batay sa mga nakalap na impormasyon bago ang insidente. Nagpahayag ng pakikiramay ang mga organizer ng pageant ng kanyang sinalihan at nanawagan ng katarungan para sa biktima. Sa ibang balita, mas matatag na samahan ng mga bansang Timog Silangang Asya na kamit sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ayon kay Pangulong Marcos Jr. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Trisha, tagumpay ang Pilipinas na isulong ang mas malapit at mas nagkakaisang mga bansa ng ASEAN region sa pagpupulito bilang chairman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong 2026. Sa ikalimang sorry ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang sinabi na talagang tinututukan ng Pilipinas na gawing mas mahigpit ang regional cooperation ng ASEAN nang magawa nitong tumugon ng iisa sa mga hamon sa loob at labas ng rehiyon, kabilang na ang Middle East crisis. Partikular na binanggit ng Pangulo ang ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System na makatutulong sa pagtitiyak ng supply ng bigas sa panahon ng emergency at sa oras na makaranas ng shortage sa lokal na produksyon ng bigas. Binanggit din ng Pangulo ang ASEAN Digital Economy Framework na pinangungunahan ng Pilipinas at layuning pag-isahin ang digital rules sa rehiyon, pangasiwaan ng cross-border digital transactions, isulong pa ang mga innovation at palawakin ang financial inclusion, lalo na ang maliliit na negosyo. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang pagpapatibay ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security na magbibigay daan sa joint stockpiling ng petroleum resources at magpapatatag sa energy security sa rehiyon. Ang ganap na interconnection anya ng Luzon, Visayas at Mindanao power grids ay magpuposisyon din sa Pilipinas sa mas matibay na estado para suportahan ang pagsasakatuparan ng ASEAN power grid. Sa Nobyembre, ang ikalawang high-level ministers meeting ng ASEAN na muling iladao sa Pilipinas sa Maynila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Department of Energy tiniyak na kayang tanggalin ang sinisingil na system loss sa bill sa kuryente. Vice President Sara Duterte tinawag na aksaya sa oras ang sona ni Pangulong Marcos kahapon. At ilang menor de edad na sinasabing dawit sa pagbabanta sa paaralan sa Las Piñas City na tuntun. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon!

0: hapon sa inyong lahat, mga kapamilya, at welcome po sa ako to, si Chang Ami. Oh yes, may programa tayo today. Happy, happy Tuesday. Parang nalilito na tayo sa mga araw at petsa, no? Eh, sana ho hindi, ha? Samahan po ninyo kami dito sa ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Dito po sa programa, ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga, ano man pong usapin sa buhay, sa bahay, sa trabaho, masaya man o malungkot, eh nandito po yan sa ating programa. At para po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong ikwento mo kay Chang, mapapakinggan natin ang kwento ng isang ina na nakakaramdam po ng matinding pagsubok matapos ho siyang manganak. Abay, marami ho ang makaka-relate dyan, ha? Ano nga ba ang dapat niyang gawin para harapin ang kanyang mga nararamdaman habang inaalagaan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya? Yan po ang bibigyan natin ng atensyon at payo ngayong hapon. Ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Salamat-salamat sa mga nakakasama po nating mga eksperto, ang ating mga psychologist, psychiatrist, pati na rin po ang mga life coach na libre pong nagbibigay tulong sa ating pong mga kapamilya na meron pong mga concerns sa kanilang mental health. At tayo po'y napapakinggan live na live sa radyo, kaway-kaway na ang mga team radyo, team kotse, team bahay, sa 630 kHz AM band sa Metro at Mega Manila. At tayo rin po ay napapanood syempre nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at ng iOne. Nariyan na rin ang mga na-miss natin sa online. Aba, nangunguna ng bumabati ng Happy Tuesday si Estrella Garcia, si VG Garcia, Agnes Reca, Mami Tess Villamin. Sabi niya maulan at may kulog at kidlat pa na hapon, Chang. Dito sa Caloocan, nice to see you're back in your program. Yes, opo, salamat. Si Donald Figueroa Bagawisa, nariyan na rin. Good, good afternoon. Maple underscore 630. Si Josh Kyle Edip Official. Chris John Gatbunton. Magandang hapon din, Maria Dulce Orate. Si Aaron John Navales Nicomedes, listening from Barangay Concepcion 2, Marikina City. Ako yung mga taga Marikina, yung mga kolasa dyan, yung mga graduate ng batch. Ano bang batch ba kami? Ayaw banggitin, ano? Mahalata ang edad. Hindi, yung aming pong kaibigan at kaklase na si Mavic Bautista, si Marivic Bautista ay umuwi. Oo, dahil sa graduation ng kanyang anak. Congratulations! At tawag dito ay dumating galing Amerika. Kaya kami po ay nagkita last weekend. Kaya welcome, welcome back to the Philippines. Welcome home. Nariyan na rin sa online ang ating mga suki, si Remy Matthew Manu. Good afternoon, Tita Cory Alejandro, si Tita Babes ng Pasig, si Roberto Clemente ng Kalumpit, Bulacan, Jericho Ferrer, magandang hapon. At binabati naman natin ang happy, happy birthday today. Ay, si Sir Tony Velasquez, happy, happy birthday, Sir Tony. Ay, may papansit ba mamaya? Abangan. Ay, wala siya. Ay. Happy birthday, Sir Tony. Enjoy your maulan na birthday. More blessings. At happy, happy 60th birthday din kay Nanay Delit. Pinababati ni Ryan. Sige, super fan ka raw po ni Nanay Delit. Lagi siyang nanonood. Message from Steve Ras. Aba, Steve, maraming salamat, ha. Ikaw pala ang tagapagdala ng ano, ng balita talaga. Pati greetings, ikaw na din. Salamat, Steve. At kay Nanay Delit, happy, happy 60th birthday po. Welcome sa inyo pong dual citizenship at ang inyong mga discount. Ay, i-avail nyo po yan, ha. Hello, hello din and good afternoon kay... Isang pinto para Ay, ito na ang Ryota Takeshi Kabalan O'Hara family. Si Miguel and Andre Mira. Hello din kay Kenneth _ Rebuy. Sabi niya pa, shout out Chang Ami. Nariyan na rin si LV Viduan, ang mga taga-Binangon and Rizal. Louis Basco, nagme-merienda na. Thank you, thank you. Sa ating pong pagbabalik, ang mga pag-uulat po ng ating Radyo Patrol. Ako to. Ay, de, unahin na ho natin ito dahil isa lang naman yung ating report. O, bigyan daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Prosecution panel pabor sa suwestiyon na per article of impeachment na presentation ng defense at prosecution. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado. Hatid po sa atin ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon. Anong ibig sabihin niyan?
1: Chang, magandang hapon. Natanggap na ng Senate Impeachment Court ang sinumiting manifestation ng House Prosecution Panel. Hinggil ito sa suwestiyon ng mismong impeachment court na article by article na yung presentasyon ng ebidensya ng parehong prosecution at depensa. Ang kay Attorney Reginald Tunggol, ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, tumangay ng prosecution na per article na alternate presentation of evidence kung saan tatamusin muna ang presentasyon ng mga ebidensya sa Article 4 ng parehong prosecution at defense team bago tumawid sa susunod na article. Gayunpaman, wala pa naman natatanggap na sagot ang impeachment court mula sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Tunggol na kung sakaling magsumiti na ng manifestation, ang defense team ay pupwedeng desisyonan ni Presiding Officer Jesus Escudero ngayon o bukas kung matutuloy ang pagsalang sa Article 1 o ito yung confidential funds. Kung ito na ang magiging basehan ng rule para sa presentasyon ng ebidensya, ay posibleng makansela bukas ang presentasyon ng prosecution panel ng testigo at ebidensya para sa Article 1 at maaring sa susunod na Lunes ay tuloy na ang depensa sa presentation naman ng evidence ng Article 4 o ito yung grave threats at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Oras po natin, mga kapamilya, 3:17 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibo.
7: tibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Yo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami! At mga kapamilya, meron po muna tayong gustong pasalamatan.
12: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
7: Kwento mo kay Chang.
0: Po'y nakikinig at nanonood sa Ako To si Chang Ami. 3:20 na ang ating oras. Bago lang tayo magpatuloy, ay pinaalala sa akin ni Chris John Gatbunton. At saka pinaalala din yata ni Maria Dulce Orate. Sabi niya, birthday po today ni Vic De Leon Lima. Ang aking pong kumparing Vic. Happy, happy birthday. Happy birthday din sa aking accountant na si Ma'am Julie Medina. Happy birthday po. At sa asawa ng aming kaibigan na kasama dati po sa Radio Romance 101.9 na si Popo Ocampo. Happy, happy birthday! At narito na nga po ang ating ikwento mo kay Chang Ami. Ay si Chloe X. Mario ay nariyan din. Paki-shoutout po ang lahat sa University of Immaculate Conception College of Music, sabi ni Remy Matthew Manu. Yes, ayan, nabati na natin. Ay, yes, Maple, pwede naman. Si Leon 2866, gusto ko pong pasalamatan. May mga pasasalamatan siya. O yun, nandun na, nilagay na niya. Sige po, para sa ating ikwento mo kay Chang. Makakausap po natin ang ating kapamilya. Siya po ay 28 years old. Siya po ay babae. At na-diagnose po siya na meron pong major depressive disorder at yung tinatawag na agoraphobia. At meron din po siyang panic attacks. Nakaranas po siya ng mga sintomas noong 2022 at doon na nga po siya nagpatingin sa National Center for Mental Health. At kasama rin natin via Zoom ang ating pong psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Nasa linya po ng telepono ng ating kapamilya na si Rai. Rai, magandang hapon. Si Chang Ami po ito. Nasa linya na ba siya? Ayan. Hello, Rai. Good afternoon.
13: Hello po. Good afternoon.
0: Yes. Kamusta ka, Rai?
13: Ayun po. Medyo okay po. Lumalaban po sa buhay.
0: Lumalaban. Opo. Napag-alaman ko nga po na kakapanganak mo pa lang. Tama ba?
13: Yes po.
0: Ilang taon ang baby?
13: 2 years old na po.
0: 2 years old. Medyo matagal na rin. Babae yes, o lalaki?
13: Babae po, Chang.
0: Girl. So ito ba ay first baby mo?
13: Opo.
0: First baby. So nung na-diagnose ka, this was 2022, tama?
13: Opo.
0: Mm-mm. At nung 2024, sabi mo lumala yung iyong condition at na-diagnose ka ng major depressive disorder at yung agoraphobia, tama?
13: Opo.
0: Mm-mm.
13: Opo.
0: So nag-follow up ka ba sa doktor mo? Bumalik ka ba sa National Mental Health?
13: Actually po, follow up ko po kahapon sa kanila.
0: Okay.
13: And then, yun po, patuloy po na nagagamot po. And
0: nagagamot.
13: Then, kahapon po kasi medyo tinaasan din po yung dosage ulit nung gamot ko kasi parang bumabalik and parang mas nagiging malungkotin na po ako ngayon.
0: Oo. Sa ngayon ba, ikaw ay nagtatrabaho? Ano ba, paano yung routine mo sa araw-araw? Kasi malaki rin yung role na yun eh, Rai. Malaki
13: Bali
0: yung role ng routine talaga din eh.
13: Opo. Ngayon po, ano, Chang, Ami, bali, hindi po ako nakakapag-work since 2025 po. Kasi parang, ang hirap po magtrabaho, lalo na kapag meron pong agoraphobia and panic attack po.
0: Mm-mm.
13: Kasi anytime po yung panic attack po, pag natatakot po ako, anytime talagang nanginginig po ako sa public na para pong matutumba ako na nagpapalpitate po ako.
0: Mm-mm-mm-mm. Pero yung araw mo, paanong nagsisimula siya? Like kunyari, pagising mo, ano yung mga una mong ginagawa?
13: Bali, sa araw-araw po, yun po.
0: Anong oras ka gumigising?
13: Ang gising ko po talaga palagi is around 4 a.m. Hindi na po ako nakakatulog ng tiyang.
0: Ang aga, sobrang aga. Kahit, anong oras ka natutulog?
13: Po?
0: Anong oras ka natutulog?
13: Mga around 10 po, 10 p.m. 10 p.m. Pag nakainom na po ako nung gamot ko.
0: Oo, nakakatulog ka
13: po,
0: na.
13: Nakakatulog na po agad ako.
0: Oo, oo. Kamusta naman yung pakiramdam ng tulog? Mukha namang malalim ba?
13: Ayun po, opo, ganun po. Tapos,
0: well rested, kumbaga.
13: Opo. Mm-mm. Nung uminom na po ako nung gamot na yung pampatulog po.
0: Oo.
13: Parang meron, lagi po akong nag, alam niyo po yung, parang bangungot na tulog, ganun po.
0: Ah, yung sa sobrang lalim, may panaginip na opo. Parang halos
13: tapos,
0: papunta na sa
13: bahay. Tapos panaginip po, nakakatakot. Yan
0: yun yung parang side effect ng gamot siguro, no? Hindi ko rin alam. Pero malalaman opo. Natin yan dahil kasama natin sa Zoom ngayon si Dr. Catherine Tan, ang ating psychiatrist. Doc Kat, magandang hapon and welcome sa ako to si Chang Ami. We miss you.
14: Let's nating viewers and listeners. Oh, hello, Ryan!
0: Yan, Ryan, nandiyan ka pa?
13: Opo.
0: Ayan. Narinig mo, Doc Kat, na banggit nga niya na na-diagnose siya ng major depressive disorder at itong agoraphobia. Ano ba itong agoraphobia, Doc? Para lang din sa mga nanonood at nakikinig sa atin.
14: So, ano siyang Ami ha? Agoraphobia is not a diagnosis per se.
0: Okay.
14: Pero it's something, parang we call it like an add-on. Pero basically, nagkakaroon tayo ng mga severe anxiety symptoms when we step out into society. So agora meaning parang marketplace.
0: Yeah.
14: And then the phobia, yung intense fear nga. Kasi pwede rin, ano eh, kasi napapansin nga na, ano, nagkakaroon ng anxiety symptoms si Rai, especially pag stepping out into the public or stepping out of the house, kaya probably na-describe yung symptoms niya with agoraphobia.
0: Kaya parang yun ang, ano, parang idinagdag doon sa kanyang diagnose sa kanya, Dr. Kat.
14: Yeah, so parang it's a description of symptoms that we have to monitor din habang nagagamot si Rai.
0: Mm-mm.
14: Kasi like she pointed out nga, dinagdagan yung dose niya because napapansin nga na yung sa anxiety at depressive symptoms niya, hindi pa sapat yung dose para makontrol lahat ng anxiety and depressive symptoms niya. I hope, Rai, what you're actually taking is an antidepressant kasi supposedly, may adjustment period tayo sa mga antidepressants natin.
13: No?
14: So, we're supposed to allow the medication to take full effect. So, medyo matagal yon. So, each dose adjustment is about mga 4 to 6 weeks. Minsan, up to 8 weeks pa nga. Eh, so, halos 2 buwan para makita natin yung full effect ng bawat dose adjustment.
0: Ngayon, Rai, kaka-adjust lang nung iyong mga gamot, tama?
13: Opo.
0: Oo. So parang ang sinasabi nga ni Dr. Kat, it will take a while bago natin maano yung full effect nito, whether ito ay nakakatulong sa'yo or hindi, parang ganon. Pero yung mga panic attacks mo, pwede bang ikwento mo sa amin kung ano yung mga nangyayari, nararamdaman mo?
13: Bali, pag umaatake po kasi siya sa akin, katulad po, kaka-episode lang din po ng panic attack ko nitong around 2 p.m. po.
0: Ina?
13: Kasi, opo, pinakabahan po ako yung ngayong call po.
0: Ah, bali, yung pag-uusap natin. Oo.
13: Opo.
0: May kasamang nag-overthink din, ikaw, parang ganun.
13: Opo, ganun na nga po. Bali, ayun nga po, Chang. ano siya, yung magugulat lang po ako na parang nanlalamig po yung buong katawan ko. Nagpapalpitate po ako na nanginginig po.
0: Oo.
13: Katawan ko.
0: Parang ninenervyos ka.
13: Opo. Nanlalambot po yung mga tuhod ko. Ganun po siya. Na parang mahihimatay na ewan po.
0: Mm-mm. Kaya ako tinanong kung ano yung araw mo, paano nagsisimula yung araw mo. Kasi syempre mahalaga din na may routine eh. Diba, Dr. Kat? Ito, ilang beses na namin paulit-ulit na sinasabi ni Dr. Kat yung kahalagahan ng pagpapaaraw. Nakakatulong din kasi yun, ano, Dr. Kat?
14: O, nakakatulong din siyang ani. Although, yung sa presentation ng symptoms ni Rai, it does look like na kailangan talaga yung medications. Kasi nakikita nga natin na, well, in the first place, yung mga symptoms niya is very debilitating. Hindi, and nakikita din natin yung mga symptoms when it comes to mental health, it's not something that we can just wish away.
0: Yeah.
14: So, and ano, nakikita nga natin yung severity of symptoms niya, nakaka-affect nga how it views how she views herself, how she interacts with others, and then it affects her capacity to work, to care for her family. So at this situation, considering debilitating nga yung symptoms niya, it's like I do agree that she needs medications.
0: Mm-mm. And aside from the medication, isa rin sa concern mo, Rai, is ano ba yung pwede mong gawin? Kasi hindi mo kaya yung gastos din sa therapy, di ba? Whether the therapy ba or the medicine. Kasi medyo may kamahalan din talaga nga, Dr. Kat.
14: Pero definitely you need the medication. So good thing din, lumalapit kayo sa National Center for Mental Health. Kasi free naman yung consultation nila. Tapos free din yung medications din nila.
0: Mm-hmm.
14: And halimbawa, for situations needing confinement, dahil sa PhilHealth din, walang bayad yung mga confinement services ng National Center for Mental Health. Tapos may baon pang gamot sa pag-uwi ng patient.
0: Meron
14: ganon. So, alam natin marami sa kababayan natin nahihirapan when it comes to budget. Alam din natin when it comes to seeking help sa mental health professional, dagdag gastos din, lalo na yung nangyayari sa Middle East. So maraming nangyayari na yon, so we have to brace the impact when it comes to economics.
0: Mm-hmm.
14: So with that, and knowing how important nga yung treatment ninyo, kasi like I said, na-debilitating yung symptoms natin, at least you're able to receive free services from National Center for Mental Health.
0: Mm-mm. Aware ka ba doon, Rai, na merong libre na pwedeng makuhang gamot at tulong din sa National Mental?
13: Opo.
0: Ayun, naia-avail mo yun. Yung sa National Center for Mental Health.
13: Bali, sa amin po kasi siyang ani. Bali, online po ang consultation ko sa kanila lagi kasi hindi po ako makabiyahe. Kasi yun po, nagpapanik-atak po ako.
0: Yung parang nahihirapan ka. Kasi isa yun sa parang description nga nung binasa ko kung ano tong agoraphobia. Ito yung parang takot ka sa maraming tao, open spaces, or yung mga public transit, tama?
13: Opo.
0: Oo, kaya pala ganun siya, Dr. Kat. Online lang muna yung ginagawa niya. Sige, meron ka bang katanungan kay Dr. Kat, Rai?
13: Opo, meron po.
0: Go ahead.
13: Bali, mas better po kaya na maggamot po ako kaysa magpa-psychotherapy po.
14: Okay. So right, according to evidence all over the world, kasi the information na sinashare natin, yung pinag-aaral sa psychiatry ay evidence-based. The best management actually for psychiatric conditions is actually combination of medication and psychotherapy. Like I pointed out to you, yung sa symptoms natin, hindi naman natin basta-basta ma-wish away. And then considering how debilitating nga yung symptoms natin, so malala na, severe na yung symptoms natin to the point it's very difficult to even step out of the house. So nakikita na natin importante yung role ng medications for your case right now. When you have better control of symptoms with medications, that would be the point that I would suggest for you to undergo psychotherapy. Kasi napaka yung psychotherapy, maraming uri ng psychotherapy at hindi siya lamang nakahiga lang sa couch, nagkukwento tungkol sa mga problema ninyo. It's actual work. So may mga homework, may mga worksheets.
0: May mga exercises.
14: So yun yung ginagawa ni Doc Jan nga. Kung ang sintomas ninyo, like when we're depressed, a lot of times yung pagod na pagod. You can't even get out of bed. You can't even take a bath. Ang hirap mag-focus. Ang hirap to even function in general. So kung hindi nga natin magagawa yung mga basics natin or even work, what more kung may pinapagawa na homework and worksheets? Very important din sa psychotherapy na nagagawa natin yung mga techniques consistently. That's the part that makes it effective. Yung na-apply natin consistently yung natutunan natin when it comes to therapy. Kaya for your case, I would suggest na manage your symptoms first with medications, and then when you're more ready, you can consider psychotherapy. Pero ganito din siyang Ami and Rai, ha? Kasi lahat naman tayo may karapatan na yung pipiliin natin form of therapy. Pero yung role namin bilang mental health professional, responsibility namin is to inform you of your treatment options, pero you are in control. If you're going to talk about what I am recommending, definitely you need medications. With your set of symptoms, it's not an option. But you do have the choice whether you would like to continue medications, or halimbawa, you would rather be on medications, pero pag nakita naman ninyo na as of the moment you're not ready for psychotherapy, that's totally fine. It's best if you're ready for yung pinaka-treatment niya.
0: At isa rin sa concern din kasi ni Rai, Dr. Kat, ay syempre yung kanyang pamilya, di ba, yung mga kasama niya sa bahay, yung asawa mo, tama, at yung anak mo. Sino pa ba ang kasama ninyo sa bahay, Rai?
15: Bali, yung mama ko na lang din po.
0: Kanyang mama, syempre may mga pagkakataon na hindi nila alam kung paano siya tutulungan kapag inaatake siya. Paano ba pagkaganyan? And I'm sure marami rin na nanonood at nakikinig sa atin ang nalilito, Dr. Kat, kung ano ba ang gagawin kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng panic attack.
14: Well, sa panic attack, kasi when we talk about panic attacks, these are severe, sporadic, severe situations, pero it lasts temporarily. When we say sporadic, wala siyang trigger. Like anytime it can happen.
0: Uh-oh.
14: And it's so intense that you actually feel like you're about to die. There's a sense of impending doom. Good thing naman din na physically, if you do like a physical examination, everything comes out like normal. It usually spontaneously gets relieved 30 minutes or less. Pero yun nga, sa sobrang tindi ng pakiramdam, nakakatakot. To the point na like any perceived possible cause, iniiwasan na natin. So yung iba, for some reason, they associate it with crossing the bridge or stepping out of the house. Kaya't meron din yung mga panic disorder with agoraphobia. So, that's how intense it is. So what you can do is actually something that we call grounding technique. So, habang nangyayari yung panic attack, this is something you have to practice before the actual panic attack para at that point in time na sobrang intense yung nararamdaman ninyo, you are still cognizant to apply the grounding technique. So basically, it's reminding you that you are in control. So you get low to the ground and then you identify 5 things that you see. So kung around me, I see my cell phone, my mug, my pad paper. And then 4 things that you hear, 3 things that you feel, two things that you smell and one emotion that you feel, and you do it over and over again until mag-subside yung panic attack. So it's a reminder for you na habang nangyayari yun, it's like, I'm still here, I'm still grounded, I'm still in control, I am in where I am now.
0: Uh-oh.
14: Pero like I said nga, sa sobrang intense na nararanasan ninyo, it's something that you have to practice para pag nangyari yun, kasi it can happen anytime, you are ready.
0: Yeah. Magandang napag-usapan natin yan, Rai, para at least aware ka, di ba? Meron kang mapapractice. So, limang bagay, Doc, na yeah, tama?
14: Yeah, you can Google it, ha? Pero you stay on the ground, pero you identify nga ano yung mga surroundings nyo.
0: Identify
14: five things that you see.
0: Oh.
14: Yeah, four things that you hear. So it's about the senses. But you have to like itemize it. So it's you to be reminded that you are in control.
0: Mm-hmm. O kailangan mo yan i-practice din, right? At kailangan nyo rin pag-usapan din ng pamilya mo yan dahil para alam din nila kung paano ka tutulungan. Kasi minsan, yung dialogue or yung kakaroon ng lack of dialogue and lack of communication, ang nagre-resulta niyan, Doc Kat, nagpapanik eh, di ba?
14: Or lalong nakakadagdag ng trigger. Lalo na
0: sabi.
14: Yeah, kasi lalo na pag maling akala tungkol sa mga mental health symptoms. Yung mahilig nga sabihin ng ibang tao na just pray. You lack prayer. Nasa isip mo lang yun.
0: Meron din kasi for a time, 'di ba? Akala ng mga tao kapag ang concern ay mental health, nasasapian, mga ganyan.
14: Yes.
0: Isa rin so, yun sa mga myth kasi.
14: Yeah. And it's not surprising kasi we're the only, we also have that exorcism center, the only one in Asia. On EDSA.
0: So
14: and you lagi natin kinukwento din dyan, Ami. Like in my experience, a lot of patients actually went to the albolario first
0: bago
14: before coming to the psychiatrist.
0: Kasi diba, there was a time kasi talaga na yun yung myth, parang naihahalin tulad nila yung problema sa mental health sa yun nga, yung either may bumate, nasapi, may ganyan, diba? At merong iba naniniwala doon. Sabi ni It's Me Willow Tsky, yung sinasabi po ni Doc Kat about the five things is nakita ko rin po yan, one of the scenes from Heartstopper Forever scene sa Netflix when Charlie is having panic attacks during consultation. Actually, totoo pala. So, thank you sa pag-share, Doc Kat. And yes, first time ko pong magpabati from San Jose, Batangas. Thank you. So, maganda, Rai, na after the program, mapanood mo yun. Tapos, mapapractice mo, masashare mo sa asawa mo, sa mama mo, di ba? Yung mga kasama mo sa bahay para alam din nila kung ano yung iyong pinagdadaanan. Kasi nakita ko dito sa iyong profile na yun nga, naaapektuhan na sila, pati yung mister mo sa trabaho niya kapag kailangan kanyang samahan o dalin sa ER dahil nga kapag ka ikaw ay nagkakaroon ng panic attack, ano, Rai?
15: Opo.
0: Mm-mm. So bukod doon, may iba ka pa bang concern na gusto mong itanong kay Dr. Kat? Go ahead.
15: Ito, last na lang po.
0: No, mahaba pa naman ang oras natin. Sige lang, go ahead.
15: Opo. Bali, ang pinaka-question ko po talaga is kung magagamot pa po ba yung, I mean, matatanggal pa po kaya tong gantong sakit, yung agoraphobia po, na may panic attack po.
14: Actually, yung sa mga anxiety and depressive symptoms ninyo, with the right medication, and then the right dose adjustment, yes, it can be fully managed. And then lalong-lalo na this, if this is your very first time to take medications, for anxiety and depression in general, the minimum duration that we're supposed to keep you on the antidepressant is at least 6 to 12 months. Pero the count is supposed to be from the time you reach full control or full remission of symptoms. So, rise sa sitwasyon ninyo that you're very symptomatic, hindi pa nagsisimula yung bilang. Kasi hindi pa kayo nasa full remission.

0: ko to. Si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L.

0: D-Leaf is a generic name of Flamix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kwento mo kay Chang Ami.
2: Tayo po ay nagbabalik dito po sa Ako to, si Chang Ami. Sabi ni ML Bartolay, hello Chang Ami, nakakatuwa makinig sa DZMM radio app. May pa-music pala. Opo, yung mga nakatutok sa atin sa radyo at hindi po sa online, eh pwede ho nilang marinig yung kantang pinapatugtog namin dito pag commercial break. Dahil sa online, may bayad po kasi yun. Si Ronald Kayan, magandang hapon. Si Virtus, oh my. Hello din po sa inyo. Magandang hapon. Sabi ni Virgo Profogo, hello Chang Ami and Doc Cat. Now lang nakawatch. Tumanggap lang ng Labada for a few days. Ika nga ni Chang. Hehehe. Hello, hello po sa inyo dyan. At kasama pa rin natin ang ating kapamilyang si Rai at si Dr. Catherine Tan, ang ating psychiatrist. Doc Cat, siguro mahalaga din na mabanggit natin kahit palagi na ho natin itong pinag-uusapan at sinasabi nga na hindi dapat yung parang kinakat yung isang tao kapag siya ay nag-open up at sinasabing meron siyang nararamdaman o meron siyang concern about sa kanyang mental health. Tama po ba?
3: Yeah, oh definitely. Like you pointed out, lagi natin sinashare sa ating mga viewers and listeners na pag may loved one tayo nagkukwento tungkol sa mga nararamdaman nila, instead of like judging, instead of labeling, sana ang ano natin ipapractice ay active listening. Kaya 'di ba, dalawa yung tenga natin tapos isa yung bibig natin para makita nga natin na we are genuinely concerned. Hindi yung, kasi diba Chang Ami, kadalasan yung iniisip ng mga tao, yung halimbawa may nagkakwento, yung ang iniisip na ninyo, ano yung sasabihin na ninyo later on. Yeah. Pero when we talk about active listening, na you ask even more questions sa friend ninyo because you are genuinely interested, ano yung nararanasan niya. Ingat-ingat din tayo sa yung mga personal beliefs natin, kasi not necessarily yun ay applicable to sa ating mga friend natin. Yeah, so we have to be respectful over that din.
2: Yes.
3: And we also would like to recognize, kasi ito Chang ha, kasi yung lately there was a comment from a priest na may pinoint out siya na ang dami-daming tao nga na may physical conditions, tapos people who are physically healthy, nagde-depress. So, buti na lang na point out ni Kim Atienza, and buti na lang na-recognize ni Father na that was insensitive to say. Kasi we do recognize these conditions are actual medical conditions. Yung manifestation niya, it so happened, ay more of, medyo abstract kasi eh. It's mental, emotional, behavioral, and a lot of times din, Chang Ami, physical din.
2: Meron din.
3: So, unti-unti na we recognize ang daming disability din na not necessarily makikita natin
2: agad-agad.
3: Yes.
2: Diba nga, ilang beses na rin natin pinag-usapan na merong depression na hindi nakaka-function. Merong ng pinagdadaanan ay depression din, pero nakaka-function pa din. So, iba-iba rin siya, 'di ba? So dapat mas bukas yung isip natin sa pag-unawa at pakikinig.
3: Yes, yes. And lagi din sinasabi din natin, 'di ba, na especially when we are building families. Mm-mm. So as much as possible, we would like to understand ourselves, understand what we went through. Yeah. Para as much as possible din, hindi natin ipapasa yung mga generational trauma sa mga children din natin. Yes. Without and realizing it.
2: Speaking of children, si Rai may anak din. Hindi ba, Rai?
3: Yes.
4: Apo.
2: Oo. Kamusta yung relationship ninyong mag-ina? Dahil siya ay 2 years old na.
4: Opo, okay naman po, Chang. At maraming kasi minsan na, ayun po, yung parang naiinis ako pag na yung isip ko pag ang kulit-kulit niya po.
2: Oh, naiirita ka. Parang opo. Mahaba, hindi mahaba, maikli yung kanyang pasensya, Dr. Kat. Paano pagka ganun? Eh, syempre, bata well, yan, Rai.
3: Yeah, and possibly, kasi Chang Ami, if we're not just dealing with major depressive disorder nga na may agoraphobia, pero she may also be dealing with other anxiety disorders like generalized anxiety disorder. Mm-hmm. One of the symptoms is irritability.
2: Totoo.
3: And that could affect nga yung relationship ninyo with your kid. Kasi like yung lagi kong kinakwento, di ba, yung anything you say, anything you don't say, anything you do, anything you don't do, your kids look up to you.
2: Mm-hmm.
3: So bawat galaw ninyo, pwede kayong gayahin. Pwedeng interpretation niya na, okay, I'm not safe to open up to mom. So I rather like do things on my own. Anytime mom can explode, I'm not safe around her.
2: Uh-oh.
3: So that can greatly affect yung relationship ninyo and yung pinaka-well-being ng anak ninyo.
2: Mm-hmm.
3: Kaya hanga din ako sa younger generation. They're planning ahead. Hindi sila basta-basta like, magkaanak!
2: Hindi na sila naniniwala dun sa Doc, yung humayuk at magpakarami. Hindi na sila yung generation na yun.
3: It's not practical anymore.
2: Yes.
3: Kasi we do recognize pag ganyan yung mindset, sinong nahihirapan? Yung mga anak.
2: Yeah.
3: And then, nare-realize natin ang laki ng responsibilidad ng parent, including... when you become parents, you shouldn't be you shouldn't be dependent on your kids. You should have your own money then because your kids are not your life insurance policy.
2: Yes.
3: So, ganon yung tindi ng planning ng kailangan when you decide to bring humans into this world. Because yun nga, you are being the steward of this world and we are just borrowing the world and then we are allowing our children to take over in the future.
2: Yeah. And it's good to know, Rai, na sabi mo nga okay lang ang inyong relationship ng iyong anak, 2 years old pa lang siya. And isipin mo na lang din noong mga panahon na 2 years old ka, baka ganun ka rin kakulit, 'di ba? So minsan kailangan habaan lang talaga natin yung pasensya. Wala namang perfect na nanay, 'di ba? Lahat tayo, kumbaga, sabi nga nila may mga moments na pumipitik ang nanay, kahit ang tatay din naman 'di ba? Pagka naiirita din, naiinis, pero lagi mo lang iisipin na syempre yung anak mo nandiyan din to give you love and support, hindi ba? So kung meron ka pang ibang mga concern, alam kong hindi enough yung isang oras natin, o kita mo, hindi ka kinabahan. Diba? Nagkwentuhan lang tayo. Nakinig lang si Chang Ami sa'yo. So kung meron ka pang concerns, Rai, alam kong hindi nga sapat yung 1 hour, yung aming staff, you can call her anytime, you can message her anytime, and we will connect you with pagka-ready ka na, sabi nga ni Dr. Kat, na for your therapy, so matutulungan ka namin dun sa part na yon, ha?
4: Opo, maraming salamat po.
2: And we are rooting for you. Alam namin na i-claim natin yan. Magiging maayos din ang lahat, hindi ba?
4: Opo.
2: At yun naman ang goal natin, Rai, ha? So you take care and more love para sa iyo at sa iyong pamilya, ha? Mag-iingat ka. Maraming salamat for sharing your stories with us ngayong hapong ito, ha?
4: Okay. Thank you din po.
2: Okay, yan po ang ating kapamilya na si Rai. Sa sandaling oras, sana nakatulong tayo. Malaking bagay yung pakikinig, Dr. Kat, di ba?
3: Yes, definitely. Pero at the same time, di ba, Chang? Kasi may mga nangyayari nga sa politics. Kaya sometimes, like yung previous Tuesday nga, naka-focus tayo sa those events.
2: Yeah.
3: Kasi it's actually happening, yun nga, for our country. It's greatly affecting yung country natin.
2: Balance-balance lang din ang mga bagay-bagay. At sabi nga ni Lynn716, thanks! Chang and Doc, helpful nitong mental health topic sa mga nakakaranas ng mental health issues. Yes, lagi naman ho kaming narito lang ni Dr. Kat. Kaya Dr. Kat, maraming salamat. You take care and I'll see you again.
3: See you soon, Chang Ami!
2: Yan po ang ating Tuesday. Good vibes, psychiatrist. Lagi pong tumutulong dito sa atin at sa ating programa at ating mga kapamilya. Marami na hong natulungan si Dr. Kat. Kaya mula ho sa aming lahat dito, sa ako to, si Chang Ami, dahil nakakapagbigay din po ng libreng therapy or libreng session sa ating mga kapamilya, si Dr. Catherine Tan, ang ating psychiatrist. Maraming maraming salamat, Dr. Kat. And we'll see you again, I think, on Thursday. Dahil bukas po ay meron tayong special coverage para sa hearing naman po na gaganapin sa Senado. Yes, Estrella Garcia, ang politics ay dagdag anxiety, sabi niya. Si Alba Four, maraming salamat. Mommy Tess Villamin, thank you also. God bless you. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Steve Ras. Happy birthday muli kay Sir Tony Velasquez. Ako po ang Chang ng Bayan. Chang Ami Perez. Bye! See you on Thursday! Ingat ka, pamilya!

0: po ay July 28, 2026 sa ating mga headlines sa hapon. System loss na sinisigil sa electricity bill, kayang tanggalin ayon sa Department of Energy. Energy Regulatory Commission suportado ang hakbang. Ilang lugar sa Metro Manila nakaranas ng baha dahil sa ulang dala ng thunderstorm. Gusali naman sa Raon, Maynila na sunog. Dating Speaker Martin Romualdez, pinagsusubite ng Ombudsman ng counter-affidavit kaugnay ng reklamong may kaugnayan sa flood control scandal. Mga ebidensyang sinasabing manumalyang infrastructure project sa Taguig na isubite na rin ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman. Guro, sinuntok ng dalawang estudyante sa loob ng paaralan sa Davao de Oro. At SB19, tinumog ng 18 sa exclusive pop-up o pop-up sa Los Angeles, California. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Steve Raz sa detalye ng ating headline sa hapon. Sa kapapasok na balita, sa ating headline abroad, dianig ng magnitude 7.1 na lindol ang Kumamoto Prefecture sa Japan. Dahil dito, itinaas ang tsunami warning kung saan ibinabala ang nasa isang metrong taas ng alon. Ayon naman sa FIVOLX, walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng lindol. Kayang tanggalin ang system loss na sinisingil sa electricity bill. Yan ang tiniyak ng Department of Energy matapos bigyan din ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA kahapon na hindi dapat ipinapasa sa mga consumer ang naturang bayarin. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan lang pulungin ang Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para masuri ang pulisiyang pwedeng repasuhin para may patupad ito. Pwede rin anya itong isama sa hirit ng Pangulo sa Kongreso na amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law.
1: Kahit nilagay sa batas ko, kung lagay mo yung rate mo zero, pwede naman. Ano? Pero kailangan ko lang talaga mag-consult sa ERC para hindi naman dehado yung mga electric co-op. Kailangan i-recalibrate namin yung naka state sa EPIRA and then check if we can remove that with policy ng ERC tsaka DOE.
0: Sa inilabas ng pahayag, suportado ng ERC ang pagtanggal ng system loss charges at tandang makipag-ugnayan sa Kongreso, iba pang ahensya at industry stakeholders para sa reforma. Sa hiwalay ng pahayag, umaasa ang Meralco sa makabuluhang talakayan sa pag-alis ng system loss charges. Pero iginita dapat ding ikonsidera ang epekto nito sa operasyon ng mga distribution utility. Sisikapin naman ng Senado na maaprubahan sa Disyembre ang batas na magtatanggal sa system loss na sinisingil sa electricity bill. Sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na magdodoble kayod ang Senado para amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law dahil kaisa sila sa pagpapababa sa sigil sa kuryente. Sa planong amyenda, distribution utilities na ang sasalo sa system loss kaya mababawasan ang sigil sa publiko. Tiwala naman si Committee on Energy Chairperson Senator Erwin Tulfo na magpagtitibay ang panukala bago matapos ang taon.
2: First hearing na tayo, so second, third, and then ibababa lang po natin for sponsorship.
3: Siguro naman, sir.
2: Supportahan naman tayo ng mga kasamahan mo natin. Kasi that's what people are asking. Pati po, isabay na po natin sa audio regulation law.
0: Kaugnay niya, narindigan ang ilang mababatas na dapat tiyaking hindi papalitan lang ng pangalan o lilipat sa ibang charges ang systems loss. Oras na maalis na ito sa electricity bill kasunod ng ikalimang SONA ng Pangulo. Balita mula sa Kamara ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
4: Steve, suportado ni Bicosaro Party Representative Terry Lidon ang isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. na pagtanggal sa system loss charges lalo't matagal na itong pinapasan ng mga consumer. Sa pagtataya, makatitipid ng halos 150 pesos kada buwan ang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kung aalisin ang naturang singil. Malaking tulong na anya ito sa harap ng mataas na presyo at bilihin at magagamit ang matitipid sa iba pang pangangailangan. Kaya naman, kit ni Ridon, hindi dapat bawiin sa ibang charge sa buwan ng singil sa kuryente kapag naaprubahan na ito. Dapat din pagtuunan ng mga kumpanya ang pagpapaigting sa kanilang sistema para mabawasan ang losses na naipapasa sa mga Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez. DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Kumpiyansa naman ng Department of Labor and Employment na kayang ipatupad o maipatupad bago matapos ang taon ang isinulong ni Pangulong Marcos Jr. na exemption sa pagbabayad ng buwis ng mga kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon. Sinabi sa DZMM ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino na maaaring amyendahan ng mga mababatas ang National Internal Revenue Code at sertipikang urgent ng Pangulo para matamasa na rin ito maging ng mga middle-income worker.
3: Congressional up po yung legislation, so kung gagawing priority yan, napakabilis po niyan. Pag ginawa po yan na 350,000 and below, hindi pati yung middle income, mahahagip na rin ito. Ito na yung mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang medium small enterprises. So malaking tulong po yan sa kanila.
0: Tinawag ni Vice President Sar Duterte na aksaya sa oras ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. kahapon. Iginit ni VP Sara na PR stunt o palabas lang ang pahayag ng Pangulo kaugnay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Duda rin ang Vice Presidente na may mapapanagot sa mga manumalyang proyekto kontrabaha na ikinumpara pa niya sa mga hindi natupad na economic commitments. Kasalukuyang nasa The Hague sa The Netherlands si VP Sara na may travel authority hanggang July 31.
5: Yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So, meron bang makulong bago mag-Christmas? So, huwag niyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas.
0: Dismayado rin ang ilang mababatas sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Sabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, puro band-aid proposals na bigong matunton ang punot dulo ng mga nararanasang suliranin ng mga Pilipino. Dismayado rin sa kabataan o si Kabataan Party List Representative Rene Co dahil hindi nabanggit ng Pangulo ang usapin ng impeachment ni Vice President Sar Duterte. Kawalan naman ng partikular na mga programa para sa senior citizens ang pinuna ni Senior Citizens Party List Representative Ongpong Ordanes. Kung dismayado ang ilang mababatas, ikinatuwa naman ng ilang residente ng Baclaran sa Parañaque ang SONA ng Pangulo at umaasang matutupad ang mga binitawang pangako, lalo na ang pagtulong sa mga mahihirap.
6: Sana yung itong mga sinabi niya dito sa SONA na napanuto kagapon, na natuparin niya.
7: Tuwa naman kasi Tagalog yung napakaganda kasi ng alam pagod niya. Mahihirap, matulungan.
0: Ikinagalak din ng Commission on Elections sa COMELEC ang pagbibigay pansin ng Pangulo sa barn parliamentary elections sa kanyang SONA. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tuloy na ang kauna-una ng parliamentary elections sa barn sa September 14 na mahalagang hakbang sa pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at kapayapaan sa rehiyon. Pinagsusumite ng counter-affidavit ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga aligasyong iniuugnay sa manumalyang flood control projects. 15 araw ang ibinigay sa kampo ni Romualdez, gayon din sa kampo ng puganting si dating Congressman Zaldico para magpaliwanag kaugnay ng umano'y 56 million pesos na ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025 na itiniliver umano sa pamamagitan ng mga maleta. Nauna nang iginit ng kampo ng dating House Speaker na wala siyang nilabag na batas at handang patunayan ito. Lilinaw rin ng Ombudsman na hindi nangahulugang ang inihayang supplemental complaint for preliminary investigation laban kina Romualdez Co at iba pa na may naisaban ng kaso sa korte. Inirekomenda na umano ng Department of Justice na sampahan ng kaso ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico, gayon din ang abogadong si Levito Baligod. Sa social media post ni dating Senador Antonio Trillanes, nakasaad sa resolusyon na cyber libel at perjury ang inirekomendang kaso sa mga nagpakilalang bagman at kay Baligod na inakusahan ng dating senador na tumanggap ng mali-malitang pera para sa suhulan ang mga tao ng International Criminal Court. Wala namang pahayag ang DOJ kaugnay ng naturang resolusyon. Isinumite na ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya kaugnay ng sinasabing manumalyang infrastructure project sa Taguig na baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Lacson na sapat na mga ebidensya para sa kasong plunder, malversation at mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inilarawan ni Lacson na mas mabigat ang mga natuklasan sa Taguig kumpara sa nakitang anomalya sa Bulacan noong nakarang taon. Kabilang sa sinasabing irregularidad ang pagpapalabas sa illegal na reclamation project bilang slow protection structures, mga ghost project, dobling paglalaan ng pondo at paggamit ng mga lumang litrato na mga tapos ng kontrata para makapaningil sa mga bagong proyekto. Una lang sinabi ni Senator Alan Cayetano na handa niyang sagutin ang mga alegasyon sa tamang forum. Kaugnay niyan, pinalagan naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang akusasyong may anomalya sa mga infrastructure projects sa Taguig. Balita mula sa Senado at Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
8: Steve, tinawag na malisyoso ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga akusasyon ng kapwa senador na si Senator Panfilo Lacson hinggil sa umano'y anomalya sa mga infrastructure projects sa Taguig. Ito ang reaksyon ni Cayetano sa pahayag ni Lacson na naghain na siya sa ombudsman ng mga ebidensya. Ang kay Cayetano, nagulat siya na ikinumpara ang infrastructure project sa Taguig sa mga flood control project sa Bulacan. Pero handa rin anya siya sa epekto ng kanyang pakikibaka na lagi naman nararanasan, papa-oposisyon o administrasyon.
9: So, ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba kung anong malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba? So, of course, from my point of view, kung from his point of view, he thinks valid yung accusation, then I'll respect that. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly, etc.
8: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Sa lagay ng panahon, kapamilya, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa pag-ulang dala ng thunderstorm. Sa Quezon City, sinabayan din ang pagbugso-bugsong hangin ang malakas na pag-ulan. Sa datos ng MMDA, gutter deep ang baha sa Elliptical East Avenue, northbound ng EDSA Corner North Avenue, gayon din sa outermost lane ng Quezon Avenue Roses. Pero nadaraan na naman ang lahat ng uri ng sasakyan ang mga nasabing kalsada. Ayon sa PAGASA, umiiral din ang thunderstorm sa Caloocan, Valenzuela, Malabon, Pasig at Marikina. Sa naunang abiso ng Weather Bureau, nakaka-apekto ang habagat sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Kaya asahan ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, easterlies o mainit na hangin mula dagat, Pasipiko naman ang nakaka-apekto at magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan naman ang isolated rain shower bunsod naman ng localized thunderstorm. 13 kabilang ang sinasabing leader ang arestado sa natuklasang Pasingaw Operation o illegal na pag-transfer ng petrolyo at liquefied petroleum gas sa Lucena City. Aabot sa mahigit 16 na milyong piso ang halaga ng mga nasamsam na produktong petrolyo kabilang ang mahigit 1,000 litro ng diesel, 10,000 litro ng LPG, sandang LPG cylinder, gayon din ang 3 tanker truck at iba pa. Nasa kustudiya na ng Lucena Police Station ang 13 na naharap sa paglabag sa Oil Pilferage Law at LPG Industry Regulation Act. At susunod, pulis na galing ng duty sa SONA patay matapos magulungan ng truck sa Caloocan. At silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa magbabalik ng Headlines sa Hapon. Oras po natin, 4:17 ng hapon.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
11: Headlines sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: minuminutong nakatutok. Sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Isprenda. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline sa hapon! Traffic Report! Traffic Report!
1: Oras po natin, 4:20 na po ng hapon. Sa ating traffic report, alamin po natin ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Maynila. Detalye mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Maulan na Martes po sa mga kapamilya nating motorista. Mag-ingat po tayo dahil madulas ang kalsada dahil sa mga naranasang pag-ulan kanina. Moderate traffic ang aasahan ng mga motorista sa northbound lane ng Espanya Boulevard mula Quiapo hanggang Murayta. Ganito rin ang lagay ng trapiko sa bandang Murayta hanggang Ugalkaponda. Samantala, pagdating sa Avenue papuntang Timog Avenue, asahan naman ang mabigat na daloy ng trapiko. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 3 at 4 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report, pagkumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Sa ibang balita naman, sumalang sa preliminary conference sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa-akusado sa kasong plunder. Balita mula sa Sandigan Bayan at Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Steve, dumating sa Sandigan Bayan 3rd Division sina Marcoleta, Defensor at dalawang negosyanteng kapwa-akusado sa kasong plunder para sa kanilang preliminary conference. Dito ay sinagawa ang marking of evidence, gayon din ang listing of witnesses. Ayon kay Marcoleta, marami pa siyang gustong ibulgar at ayaw niyang bitawan ang issue sa manumalyang flood control project. Dagdag ng senador, nakalulungkot dahil sa sitwasyon niya ngayon, hindi lang siya nakakulong kundi maging ang taong bayan na naghahanap ng kasagutan o katotohanan kung sino ang nasa likod ng korupsyon sa infrastructure project. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero,
1: TVMF. Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa pool sa video, ang panununtok ng dalawang lalaking estudyante sa isang guro sa loob mismo ng paaralan sa Mako, Davao de Oro. Sinasabing pinagsabihan ng guro ang grade 10 student dahil sa pagsusuot ng hikaw na labag sa pulisiya ng kanilang paaralan. Dito na sinubukang suntukin ng estudyante ang guro pero naawat ng ibang estudyante. Ilang sandali lang, bigla na lang may sumuntok sa likod ng guro na natuklas ang kabatid ng nabagsabiang estudyante. Naidulog na sa Guidance Office at Municipal Social Welfare Development ang insidente dahil pawang minor de edad ang mga sangkot. Sa Las Piñas naman, nasa kustudiya na ng City Social Welfare Development Office ang tatlong minor de edad na idinadawit sa kumalat na banta sa social media sa isang paaralan. Pinostehan na ng mga pulis ang paligid ng paaralan matapos magsagawa ng security assessment para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga magulang. Suportado ng Philippine National Police ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA na palakasin ang seguridad sa lahat ng paaralan sa bansa. Sabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang kanilang pakikipaugnayan sa mga lokal na pamahalaan, barangay at administrator ng mga paaralan, guro at mga magulang para manatili ang kaligtasan at matugunan ang anumang banta sa mga mag-aaral. Paikpit na rin ang pamatupad ng police visibility, gayon din ang pagsasagawa ng active shooter drill sa mga paaralan. 26 na barko ng China ang naispatan sa West Philippine Sea. Balita mula sa Camp Aguinaldo, at Diretso Patrol, Marlene Padieros Mars.
4: Sa kabila ng sunod-sunod na pagkondena sa mga barko ng China sa West Philippine Sea, nananatili pa rin ang presensya ng mga barko nito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Mula July 21 hanggang July 26 ng taong kasalukuyan, pinakamarami ay naitala sa Baho de Masinloca na 13 China Coast Guard vessel ang namataan. 7 CCG at 2 PLA Navy vessel naman ang namataan sa Ayungan Shoal, isang barko ng CCG at 2 barko ng PLA Navy sa Pagasa Islands, habang 1 CCG vessel ang naitala sa Escoda Shoal. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sa kabila ng mga presensyang ito, wala pang namamataan ang kanilang hukbo na anumang untoward incident sa karagatan matapos ang mga insidente ng karahasan ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas kamakailan lang. Samantala, kinalugod naman ng AFP ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA kahapon na nagpapalakas pa sa kanilang hukbo para ipagpatuloy ang kanilang pagtupad sa mandatong protektahan ang soberanya ng bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Pinalaya na ang 12 sa 51 na aresto sa kasagsagan ng protesta sa SONA ni Pangulong Marcos kahapon. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Alin Reyco na lumabas sa validation ng pulisya na minor de edad ang 12 sa naaresto, kaya pinalaya. Nananatili naman sa kustudiya ng Quezon City Police District ang 39 na naresto, kung saan 30 na ang sumasailalim sa investigasyon at case build-up. Nasunog ang 3 palapag na commercial building sa Raon sa Maynila. Agad itinasay 2 alarmang sunog na nagsimula pasado alas 12 ng tanghali, kung saan hindi bababa sa 50 truck na bumbero ang rumisponde. Ayon sa Manila Fire District, mabilis na kumalat ang apoy, lalo na sa third floor na imbakan ng mga malalaking makina. Kinailangan ding gumamit ng breathing at aerial fighting apparatus ang mga bumbero para mabilis na maapula ang apoy. Wala namang iniulat na nasaktan sa insidente, habang patuloy na inaalam ang pinagmulan ng sunog. Patay ang 33 taong gulang na pulis matapos magulungan ng 10-wheeler truck sa City Road sa Caloocan. Pauwi na galing sa magdamag na duty sa SONA ang biktima nang magulungan ng truck na maghahatid ng hollow block sa Malabon. Depensa ng driver, hindi niya napansin ang pulis na nasa likod ng truck. Ayon naman sa nakakitang delivery rider, paggewang-gewang ang takbo ng pulis na sinubukan pa umanong mag-overtake sa truck bago sumalpok at pumailalim sa sasakyan. Nasa kustudiya na ng Caloocan Police ang driver ng truck na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sugatan naman ang isang lalaki matapos saksakin ng nakababatang kapatid sa Ilocos Sur. Sa imbisigasyon, nagbibidyo kay ang biktima sa loob ng kanyang bahay nang pahintuin ng sospek na nakatira sa kabilang bahay. Nagtalo ang 2 na nauwi sa pranaksak ng sospek gamit ang tari ng manok. Nasa maayos ng kondisyon ng biktima habang agad namang naaresto ang sospek. Good news sa mga commuter, 99% ng sigurado ang partial operations ng MRT7 sa ikalawang quarter ng 2027. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nasa Pilipinas sa mga gagamiting bagon habang fully energized na rin ang mga rail line. Ang ilang prasaktura naman nasa finishing touches na. Kahapon, nangako si Pangulo Marcos Jr. na magsisimula sa susunod na taon ang operasyon sa 12 istasyon ng MRT 7 mula sa North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City. Inaasa magbubukas na rin anya sa 2028 ang natitirang 2 istasyon na MRT 7 hanggang sa San Jose del Monte sa Bulacan, habang magagamit na rin sa susunod na taon ang North-South Commuter Railway sa bagitan ng Valenzuela City at Malolo City sa Bulacan. All out ang suporta at dinumog ng 18 ang SB19 exclusive immersive pop-up o pop-up sa Los Angeles ilang araw bago ang kanilang much anticipated na Lollapalooza performance. Bago pa magbukas ang pop-up, mahaba ng pila sa labas kung saan nakatanggap ng limited edition na balikbayan boxes ang unang 50 fans. Na-surpresa rin ang 18 sa unannounced appearance ng Kings of P-Pop na personal pang pinirmahan ng kanilang balikbayan boxes. Tampok din sa pop-up ang exclusive merchandise, interactive installations at syempre, hindi pa pahuli ang putahing Pinoy. Sa July 31 na ang performance ng SB19 na kauna-una ng Filipino act na magpe-perform sa isa sa malaking music festival sa mundo na Lollapalooza. At yan ang headlines sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sabay ang ding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Steve Raz, ang inyong kapamilya.
0: Headlines sa hapon!

0: numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
4: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Ay, maulan ba sa inyo? Ako po si Maan Makapagal.
1: Nang asar lang yung ulan eh.
2: Oo, pero ang lakas din.
1: Tapos ngayon ang init ah, kaya maraming may mga malat-malat pa rin na ngayon.
2: Mm-hmm.
1: Dahil nga may mga ubot sipon. Dahil nga ano ba tong...
2: Yun ang sala sa asar. Init. Sala sa basa. Hindi kasi kanina mga alas dos ba yun? Alas dos y media. Yan, lakas po ng ulan dito sa aming lugar sa Quezon City. Oo. Mother Ignacia, Panulukan.
1: Oo. Tapos ngayon.
2: Oo. Eh ngayon, mainit.
1: Oo, oh, diba?
2: Oo. Tuyo na ulit yung kalsada.
1: Asar eh. Oo. Parang si...
2: Flash flood din siguro. Lakas eh. Mga bigla ang ganyang ulan. Diba? Hindi agad nakakababa yung tubig sa mga kalsada. Yan yung dahilan ng mga flash flood. Kasi, di ba, daming bara. Tapos biglang daming baha. So, alam mo na.
1: Yun yung parang nangaasar lang.
2: Mm-hmm.
1: Yung mga makapang-asar
2: kanina
1: lang.
2: Kanina ka ba? Kanina ka pa? May nangaasar ba sa'yo?
1: Hindi, wala naman. Pero... Ayan yung mga tipong, yung manginis lang. Hindi kasi kanina, nagdadalawang isip pa ako kung lalabas ba. Kung magdadala ba ako ng payong o hindi.
2: Mm.
1: Buti na lang nagdala ako kasi paglabas ko ulit, sabi ko, Nay, bakit ganyan ang nangyari?
2: Pero kanina, wala kasi akong baong payong. Mm. So nag-secure na ako doon sa lobby natin, sa reception area. May mga naiiwang payong doon. So nung isang araw, buti na lang, pauwi ako gabi na. Umulan. Buti na lang may spare na payong doon. I don't know kung talagang may nag-iiwan na mabubuting loob nating makasamahan sa opisina or sadya lang na, alam mo,
1: meron lang makakalimutin.
2: So yun. So yun, mga tatlong payong din yun. Pero kanina, pagtingin ko, ay, ubos yung payong.
1: Oh, hindi na nila nakalimutan. Meron lang makakalimutin doon.
2: Pero may isang nagtago sa ilalim. May, kumbaga, sinecure niya yung payong sa ilalim. So alam ko kung sino yun. Si Mark daw.
1: Binalik mo ba?
2: Hindi. Sabi ko na lang kay Ate Guard. Uy, pag kinuha ni Mark, kasi di ba, hindi naman umulan nung pagtawid natin. Eh, sabi ko, basta nandun lang sa table ko, pakuha na lang. Yun. So salamat sa mga nag-iiwan ng payong, di ba?
1: Salamat din sa mga baka kalimutin.
2: Sa ano yan eh? Saan mo madalas iwan yung payong?
1: Diyan, sa guard.
2: Sa guard. Oo, di ba? Yung mga pagpasok sa ano, sa guard.
1: Yung mga lalagyanan, para syempre hindi tulo-tulo, di ba?
2: Eh, minsan nga, di ba, kahit sa mga convenience store, pinapaiwan yung payong.
1: Ah, talaga?
2: Oo.
1: May ganun?
2: Oo. May mga ganun, mga tindahan na nagpapaiwan. Yun nga lang, pagbalik mo, bulok na yung payong na naiwan.
1: Uy, huwag kayong nangunguha ng mga hindi sa inyo.
2: Oo, may ganun.
1: Ah.
2: May nangunguha talaga ng payong na magaganda.
1: Ay, naku.
2: So, dapat yung baon mong payong, yung talagang sira-sira. Alam mo yun?
1: No, isang araw pa naman, pagbukas ko ng yung mga sabitan, sabi ko, aba, may mga tatlong payong.
2: Mm-mm.
1: Yung merong pag pinindot mo, bubukas siya.
2: Correct.
1: Tapos pag pinindot mo, sasarado siya. Tapos meron din ako nakita, yung transparent, yung pang ulan lang.
2: Yun yung ano, yung pang Korean and Japanese.
1: Japanese.
2: Oo, di ba? Yung tibang...
1: Kasi yung convenience store, nagbibenta ng ganun dati.
2: Oo.
1: Parang nakabili nga yata ako dati.
2: Yun yung ano eh, yung meron ding brand na yon ng convenience store doon sa bansang yon.
1: Tapos naisip ko, naku, may iiwan din kita. Diyan ka lang muna sa bahay pag kailangan kita. Diyan ka na lang muna.
2: Kaya meron talagang ano eh, namimitik ng payong. Lalo pag ganitong tag-ulan.
1: Oy, teka lang.
2: Ano gusto mo ba? Yung ditiklop? O yung dihila? Meron kasing automatic, di ba? Okay, pagbukas. Pero pagsara mo naman, igaganon mo pa rin. Hihilahin mo pa rin pababa. May nabibili ngayon, ang shala-shala, nakita ko lang sa online shopping platform. Dependot. Dependot siya pagbukas at kahit pagsara. At bumababa. Normally kasi, okay naman eh, pagsara, dependot. Pero hihilahin mo pa rin pababa. Pero yun hindi, bababa na rin siyang kusa.
1: Naku.
2: Gusto ko magkaroon ng ganun.
1: Eh baka naman, naku.
2: Kasi diba, kapag ganyan, basa ka rin.
1: O, ganun nga yung payong mo.
2: Oh.
1: Eh, may iwan mo.
2: Ayun
1: makakalimutan mo.
2: Eh,
1: at gagamitin ng iba.
2: Oo. Eh, makaani, bibili ako ng payong na yun.
1: Tapos wag mo gagamitin sa bahay lang.
2: Correct.
1: Siya.
2: Sabag lang siya. Tsaka sayang eh. So, hindi ko siya gagamitin talaga.
1: Okay,
2: hihiram lang ako.
1: Baka nagkakalimutan na tayo.
2: Okay,
1: ano ba ang ating question of the day?
2: Ang ating question. And anong inyong reaksyon sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Kayo ba'y nanood?
1: Mm-mm.
2: Oo, sumubaybay ba kayo?
1: Saan ba kayo? Telebisyon? Sa radyo? Saan ba kayo? Online?
2: Online. Eh naku, baka tilad-tilad na yung inyong napanood. Alam mo yon, mga spliced na. At, well, di ba, minsan ang nagagamit sa fake news yung mga naka-spliced na yan. Iba na yung mensahe.
1: Oh,
2: iba, tsaka, minsan nga eh, dinadab pa yun.
1: Tsaka dito naman sa Quezon City, eh, nagsuspend naman ng klase. So dapat malamang may mga pa-essay writing contest ang mga eskwelahan niyan, di ba?
2: Oo, di ba? Ilang palakpak.
1: Oo.
2: Ilan ang standing ovation.
1: Oo. Ilan, parang isang beses lang yata nag-standing ovation. O
2: ano
1: dalawa?
2: Yun? Parang dalawa.
1: Oo.
2: Ano yung kaunahan na masigabo yung palakpak doon? Yun yata yung sa kuryente.
1: Ah, yung system loss.
2: Oo, charge, ganon.
1: Eh, yung isa pa, may isa pa eh, na controversial.
2: Ano nga ba yun, Abby?
1: Pagtayo eh.
2: Oo.
1: Pero mamaya nga, yung pagpili natin ng mga makakatanggap ng charity ba mula sa PCSO, draw lots daw, ayan.
2: Oo.
1: So wala nang pang lima, pang ani.
2: Ako ba yung last? Yung absent ka, no? Nag-leave ka.
1: Oo.
2: Ayun, may kahon, may mahiwagang kahon.
1: Ay, di nakapag ganun din ako.
2: Doon ako bumunot ng nanalo. Last Friday, di ba? Yun. Eh, mamaya din, ganun. Kaya, ay, sagot-sagot na po para manalo ng isang charity ba? Courtesy of?
1: PCSO.
2: PCSO.
1: Di ba?
2: Ayan, nasan pala yung ating ano?
1: Wala nga pa sample dito. Tsaka, walang pa sample nung charity ba? Kasi dapat meron tayong bit. Ngayon,
2: sige ha, ganyan ha. Kayanin mo yan ha.
1: Pag bit na natin gano'n, lalagyan, may dala-dala na akong pentel pin.
2: Kasi?
1: Lalagyan ko na pangalan ko Sandro Ochona yung charity ba, diba?
2: Ay, so, uunahan pa natin yung mga
1: oy, bukas na magdadala daw, oo. Sabi
2: talaga
1: mo yan
2: ba?
1: Na, Relsa, pag hindi mo...
2: Manda ka sa amin, ah. Pangako ka ng pangako.
1: Magdala tayo pentel pen bukas. Tapos, yun na. Mine first.
2: Oh, ayoko, diba? Papangit yung timba ko. Diba? Oo, gusto ko makinis siya.
1: Ay, hindi, tsaka hindi maganda nga yun, eh. Para, kunwari, lumikas kayo. O, alam na, Ay, nandiyos si Maan, makapagaan.
2: Ay, kanya, lumulutang na timba, kanya yan. Eh, nasan siya? Yun lang, yung timba lumulutang, nawala.
1: Doon kasunod ka, ito naman yung takip. Pwede ka doon sa takip, partner.
2: Oo nga. Kalo kasha ka dun, eh, no? Parang yung
1: diba?
2: Yung ating packed lunch kahapon, tao sila ng tawa, kasi nilagay ko sa ref yung akin, yung merienda. Pasta yun eh. Nilagyan ko ng pangalan.
1: Ba't hindi nakarating
2: so,
1: sa amin?
2: Nilagyan ko ng pangalan yun. Sabi niya, walang tiwala. Ito lalagay lang sa ref. Sabi ko, wala talaga.
1: Bakit sa'yo? Bakit nakarating yung pa? Sa amin,
2: asan
1: ka
2: ba?
1: Nasa kabilang office kami. Yung adobo lang yung nakarating sa amin. Tsaka saging.
2: May palabo kami.
1: Ay.
2: Meron kami nga, I think, carbonara.
1: Ay.
2: Kasi inuwi ko, anak ko yung kumain.
1: Oh.
2: O may puto pa yon yung palabok.
1: Hindi nakaabot sa amin
2: tapos,
1: yun
2: diba,
1: kahapon.
2: Tapos, di ba, yung lunch na may ano?
1: Adobo, na mayroong
2: saging. Ha, adobo sa inyo?
1: Saging.
2: Ay,
1: oo.
2: Salmon veggies with meat. Di ba, gano'n? Yung shala, yung tipong nakikita mo sa mga menu na mga shalang restaurant, gano'n.
1: Oh, talaga?
2: Saan kinuha yung ano nyo?
1: Sa amin?
2: Catering.
1: May ano, hindi kasi may lechon daw eh.
2: Ay! Ay! O di, mas panalo kayo.
1: May shawmai rice. Tsaka may donut ka tsaka kape yung sa amin eh.
2: Oh!
1: Nag-ingitan.
2: Parang dagdag na lang yan.
1: Ay, naku, ito, teka lang ha, baka nagkakalimutan nga tayo. Eh, himayin pa rin natin, ano, dahil nga kahapon. Anong oras na natapos to? Parang 5:31.
2: Parang ganon.
1: Oo, 5:31.
2: 1 hour and ano ba? 20 plus minutes?
1: Oo, parang 25 minutes ba?
2: Mm-hmm.
1: Parang ganon.
2: Mm-hmm. Oo, alamin natin yan sa mata ng mga...
1: Mga dalubhasa.
2: Dalubhasa. Oo, mga kritiko, political analyst. Oo, ang una ay si Dean Ederson Tapia, ang pangulo po ng Philippine Society for Public Administration at profesor ng Public Administration sa University of Makati. Magandang hapon, sir.
3: Good afternoon, Sandro and Ma. Nice to see you again.
1: Oo, I am good afternoon po. Parang galing po kayo sa SONA. Hindi pa yata yung
2: kakauwi ko lang. Kahapon lang. Oo nga. Yun na nga, sa report card, Dean Tapia, anong inyong ibinigay na grado sa ating Pangulo pagkarinig po sa kanyang naging talumpati kahapon sa ikalimang SONA?
3: Medyo mahirap magbigay ng total grade, Maan, kasi may mga areas na in-emphasize ng Pangulo, meron din namang hindi masyado. Pero siguro safe naman na sabihin sa akin na bibigyan ko ang Pangulo ng grade na 8.5 out of 10.
2: Pero kasi sa una pa lang na bugso no nung talumpati niya ay sumentro nga po sa flood control scandal, ibinida niya na halos 800 million pesos na naibalik sa kaba ng bayan at sinabi din niya na yun nga may tuloy ang imbestigasyon ng ombudsman sa mga sinasabing sa flood control project, may kinalaman sa flood control project. So, may mga nagsasabi din na parang, yes, sinabi ng Pangulo yon kasi lumalabas sa survey na mataas, yung porsyento ng mga kababayan na natin na nais yun ang talakay ng presidente sa SONA, pero parang bitin daw, kapos.
3: Di ako nag-agree doon, Maan, kasi I think it was textbook on the part of the president. No? Mm-hmm. Kung i-describe natin yung SONA, sa tingin ko, pwede natin siya sabihing responsive. Mm-hmm. Kasi katulad nga nung binanggit mo, tumugon siya dun sa ine-expect ng taong bayan. And he did it on the first 5 minutes of his speech. Mm-hmm. Kasi in the last, in the latest survey ng Momentum Research, ang gustong pag-usapan ng taong bayan, ine-expect nilang i-address ng Pangulo sa SONA ay number one, may kinalaman dun sa presyo ng bilinghin, which is about 60%.

0: pero hindi dito natatapos yung question ng governance. At nagkaroon talaga siya ng pagkakataon na mailatag ng mas komprehensibo yung mga plano niyang gawin sa susunod na maybe about 2 years left in his administration.
1: Pero din yung pagkakabanggit doon sa dating speaker, very vague din kasi yung pagkaka-mention doon sa SONA na posibleng makasuhan na nga sa mga darating na panahon. Hindi po ba ito nakadagdag po ba? Ito po ay nakabuti o nakasama sa Pangulo? Kasi parang kung titignan mo, hindi niya pinangalanan kung sino yung dating speaker.
0: Yeah, pero I think, Sandro, everybody knew what the president was talking about, and everybody knew who he was referring to. I think that's the best that he could do at that particular time. Kasi subukin mong hindi niya banggitin yan, you will just arm his critics na, kita ninyo, hindi iniintindi at binabaliwala ng Pangulo yung tunay na importanteng issue sa ating bayan, which is really flood control. At the same time naman, binanggit niya ito in the first 5 minutes, but also with due respect to the institutions that are in charge of prosecuting this case. Tandaan natin, tama ang bilang banggit nga ng Pangulo, mayroon ng mga investigasyon na nagaganap ngayon at hahayaan yung mga institusyon na magpatuloy, whether to file cases, whether they are appropriate, kung iyon ang itinatakdan ng ebidensya. So I think it was textbook in that sense kasi nabanggit ng Pangulo yung gusto niyang sabihin dun sa issue na yon without necessarily making up excuses for it or belaboring the issue. Kasi sa atin, magiging problema kung ang pag-uusapan natin dito sa zona na to ay 90% flood control and 10% other governance issues. Sa tingin ko, hindi rin tama yun. Dahil mas marami ding mga importanteng topic na kailangang banggitin ng Pangulo sa isang napaka-importanteng constitutional duty niya, which is the state of the nation.
1: Pero din, hindi po kaya, bakit hindi nabanggit naman sa kabilang banda si Secretary Bonoan?
2: At yung iba, yung mga sinasabing big fish.
0: Well,
2: or nagbubukas na rin ba ito din sa investigasyon sa mga sinasabing mga big fish pa, malalaking isda, diyan sa anomalya sa flood control project? Kumbaga, wala nang sisinuhin. Kumbaga, bukas na yung investigasyon o wala nang, diba, kikilingan.
1: Kasi din, yung pagiging malapit niya dun sa kanyang pinsan na dating speaker, diba, nasa poder din niya, malapit din sa kanya dahil siya yung nagtalaga sa dating DPWH secretary, na si dating Secretary Bunuan.
2: At saka yung iba pa, si dating Congressman Zaldico. May iba pa tayong mga senador na tinukoy din dyan. So, ibig niyo bang sabihin din ay magbubukas na rin to sa lahat, no, ng investigasyon?
0: I think, Maan, Sandro, maliwanag naman yung narinig ko sa Pangulo . Siyempre, nabanggit yung former speaker kasi yun yung blood relative niya. Pero, ano lang yun . Siyempre, our tendency is to focus on it kasi yun yung medyo, ika nga, isabihin natin controversial. But yung kadugtong ng mga statements ng Pangulo sa akin ang mas mahalaga. Ano yun? Yung pagpapatuloy ng investigation dun sa mga appropriate agencies ng gobyerno na wala nang sisinuhin. No? Yun nga ang kanyang sariling kamag-anak, binanggit niya na maaring file na ng kaso. Hindi niya kinukondena, ha? Walang sinabing ganun ng Pangulo. Pero ang sinabi ng Pangulo ay bilang pagrerespeto sa proseso. Kung yun ang tinatakdan ng ebidensya, siya nating sundan. No? Sa tingin ko, kasama na dyan, syempre, yung mga taong mapapatunayan by way of investigation of the ombudsman na meron silang kinalaman dun sa flood control project na yon. So, parang balance lang. Ang tendency lang natin kasi is mag-focus dun sa former speaker, komo nga pinsang buo niya. Pero hindi ko nakikitang ganun yon na Maan and Sandro. Mas nakikita ko na sinasabi ng Pangulo in the first 5 minutes of his speech that the investigations will continue at kakasuhan ang dapat lahat ng kasuhan ng appropriate cases, depende kung ano yung itinatakda nung ebidensya.
2: Pero yung ano ang political implication nito, Din Tapia? Kasi isa sa mga strongest political ally.

0: pinatay ng pangulo, no, si dating House Speaker, and syempre yung majority no ng partido ay nasa kanya. So ano po ang magiging implikasyon nito, Din Tapia?
1: Well, totoo din yung sinasabi mo, yung binabanggit mo na yan, maano. So, kung magiging pragmatic ka dito sa issue na to, ay delikado namang hindi mo din intindihin, no? That we also have to accept the reality that the former speaker also has some serious political backing, especially in the House of Representatives. Kaya nga, ang tingin ko naman dun sa pahayag ng Pangulo ay binigay niya yung example nung kanyang pinsan, pero hindi naman niya ito tahasang kinundena. Ang kadugtong nun ay let the process continue. Dahil yan ay investigasyon na nasa ombudsman na. At as a matter of fact, wala nang magagawang pangulo doon. It's really the ombudsman that will take charge. However, having said that, katulad naman nung binabanggit ninyo, dapat din naman na ang maging focus talaga ng lahat ng investigasyon ay ebidensya. Kahit na mayroong political pragmatism involved dito, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Pero reverse din naman natin, hindi rin naman fair na kung ang gagawin lang natin ay magkakaroon lang tayo ng sisisihin for the sake of the optics. Hindi rin tama yon. Como pinsan si former Speaker Romualdez, sige, batuhin na natin kahit na walang ebidensya. So, ang dulo niyan ay ebidensya, ebidensya pa din. At totoo yun, at ganoon din ang magiging pagpapasya sa tingin ko ng mga kaalyado ng former speaker. Kasi kung makikita din naman nila that the former speaker is being singled out without evidence, yun ang hindi nila magugustuhan.
2: Kasi mismong ang kapatid na rin ng Pangulo, si Senator Aimee Marcos, ang nagsasabi, bakit parang walang banggit doon naman sa ipapangangkakasuhan, lalo na't kaalyado, no, kilalang kaalyado o maaring kaalyado ng Pangulo kumpara doon sa mga nauna ng kinasuhan na hindi kaalyado ng Pangulo.
1: Well, tama din yun. In that sense, yung observation na yun, Sandro. But I think ang naging decision ng Pangulo dyan was to get it out of the way in the first part of his speech and not belabor the issue. Siyempre, yung iba, maaring ang mas gugustuhin sana, mas detalyado, no? Nakulong na si ganito, nakulong na si ganyan, kakasuhan na si ganito. Kaya lang, binigay na ng Pangulo yung pinaka, sa tingin ng mga iba, ay yung kanyang weakest link dahil nga blood relative niya, pinsan niya. Although, ulitin ko lang, hindi naman yun outright condemnation na ginawa ng Pangulo dun sa former speaker. Sinabi lang niya kung ano yung takbo ng investigation at yung pahayag naman ng former speaker, bagamat nalulungkotan niya siya, nire-respeto niya yung proseso. Kasi yun naman ang dapat nating pagtuunan ng pansin dito. Ano ba yung proseso? Ano ba yung function ng mga institutions ng pamahalaan? At kung mapapatunayan na talagang merong liability, let the axe fall where it may. No? Kaya lang siguro it was a strategic move or tactical move on the part of the president na just talk about it, the first part of your speech, but let it not dominate the entire narrative.
0: Kumbaga, nasabi ko na, okay na yun. Nabanggit na. Maiba naman tayo, Din Tapia. Tama ba, no? Kasi yung iba ay tinitingnan na bakit tila iniwasan ng Pangulo yung mga masaselang political issues like the impeachment. Ano pa ba?
2: At walang banggit, ha? Tukol doon sa anti-political dynasty.
0: Ayun, isa
2: na
0: pa
2: mismong yun. Ang primary author ay ang kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos.
0: Ito po ba ay para ano daw yung hindi mawala yung mga political alliances? Yung mga ganun po.
2: Ganun din po ba yung pagtingin?
1: Well, kanina binabanggit ko na yung zona natin can be described in two ways. No? Number one, it's responsive. Kasi tinugunan niya talaga yung gustong marinig ng taong bayan. Yung ikalawa, ang description ko doon is politically calibrated. No? Kasi iniwasan yung mga issues that would maybe create some divisiveness on the part of the people. No? Katulad na yung mga impeachment, katulad na yung ICC na yan, I think it was also deliberate on the part of the president to avoid the topic dahil wala naman na siyang maidudugtong dun sa issues na yun ng mas madami pa, no? So, politically calibrated yon. Siyempre, sa ating mga kasamahan na reform-oriented at naghahanap ng mas structural na pagtingin dun sa reforma, medyo nakukulangan tayo dun sa aspeto ng hindi binanggit yung tungkol sa political dynasties and other structural reforms in governance, no? Mm-hmm. Noticeable yun, no? I would have wanted sana that the president talked about the anti-political dynasty initiative. He would talk about right-sizing. Kasi binanggit niya yan in the first SONA, pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya nare-realize, no? Mm-hmm. Pero yun yung siguro mga masasabi natin na medyo mga bagay na we would have wanted the president to discuss.
0: Mm-mm. May ibang analyst sinasabi din, Tapia, na parang kulang daw sa vision, grand vision. Kumbaga malaking bahagi ng talumpati kasi ay accomplishment. Mm-mm. Siyempre, kung paano natugunan yung krisis, paano naibsan yung hirap ng buhay sa pangkalahatan. Pero yung mga susunod pa, parang kulang daw din, Tapia. Agree ka ba doon?
1: Well, hindi ito ang panahon na dapat pang mag-create ng mga specific na vision ni Kangay. Kasi that should have already been done in the previous SONAS.
0: Mm-hmm.
1: Ano na tayo? Taking stock na tayo ngayon. Because remember, this is the penultimate. This is the second to the last SONA of the president. Sa susunod na SONA niyan, ano na, paalam na and, transition to the next administration. Kaya, hindi ko naman tinitignan siya na that there is a lack of grand vision. In fact, there's some kind of emotional pitch nga asking the people to rally behind the government and the country, especially when it comes to issues confronting our sovereignty, no? Medyo may mga emotional pitch pa nga dyan na sa manlulupig di ka pasisiin, no? And I think that was an important rallying call on the part of the president.
2: Eh yung nakakuha kasi tayo ng kopya, no, yung meron tayong kumbaga meron na tayong nakitang kopya nung magiging SONA a few minutes before. Pero parang merong mga bahagi doon na hindi kasama.
0: Or may sinabi rin siya na wala doon. Parang may ad-lib.
2: At kabilang doon, yung kakasuhan na dating speaker.
0: Mm-mm.
2: Ano pong take nyo doon?
0: Ano yun? Kumbaga, para bang siguro nag-testing the waters, to ba? Isasabihin ko? Doon na lang ba siya nag-desisyon?
1: Oh, well, we can only speculate kasi hindi natin alam kung ano talaga yung nangyari doon sa kwento between the advance copy na nakuha ng mga magagaling at madidiscarding broadcaster na katulad ninyo at kesa dun sa actual na lumabas, no? So it's anything is possible to speculate on what really happened, pero medyo tama nga naman kasi narinig natin explosive yung first 5 minutes, no? Talaga namang explosive in that sense, pero after that he already set the tone for the things that he wanted to say, and I think that was just the right mix.
0: Uh-oh.
1: Right formula.
0: Sinasabi nila din kasi sa unang bugso ay dapat start with a bang, kumbaga. Eh ganun din daw sa ending, dapat may pasabog ka ding iiwan. Pero tama ba yung last 5 minutes ay dapat kumbaga doon yung ano eh, yung mga, di ba, yung mga
2: so, ano
0: talagang
2: na,
0: pasabog.
2: So ano na tayo? So, diba? Saan tayo papunta?
0: Oo, yun. So yun ba, nakulangan ka ba sa last 5 minutes ng talumpati? Parang inaasahan mo sana na isang bonggang extra.
1: No, actually ako, kung doon sa aspeto ng kulang, bilang estudyante ng public administration and the social sciences, I would have wanted sana the president come up with more measurable indicators, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, syempre, naintindihan naman natin that may not have been the correct opportunity to do a detailed presentation that, no? Dun sa question ninyo, sa tingin ko, ang ginawa ng Pangulo dun sa huling bahagi ng kanyang SONA ay magkaroon ng call to action.
0: Mm-hmm.
1: Remember, ang overarching theme noon ay pagdating sa usapin ng Pilipinas, wala dapat puli-politika dito, wala ditong mga partisan political interest. Dapat tayo dito iisa. And I think that was a powerful message eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung kanyang exhortation for the people to rally behind the country habang tayo ay, hindi niya binanggit yung pangalan, but obviously he was making references to what happened in the West Philippine Sea and a direct reference to or making references to China. I think that was powerful kasi ganoon naman dapat ang mga speeches eh. Merong healthy mix ng datos, merong healthy mix ng shock value, at meron ding especially doon sa dulo, merong exhortation o merong call to action. Sa tingin ko nagawa ng Pangulo yon, Sandro and Maan.
2: Alright. Yeah. So siguro aabangan natin yung panghuling sona ng Pangulo, yung anim na sona niya, kung ano pa yung lalamanin noon, di ba? Mm-hmm. Sige po, maraming salamat, Dean.
1: Terima kasih, bye-bye.
2: Yan po si Dean Ederson Tapia, ang president ng Philippine Society for Public Administration, professor ng Public Administration mula po dyan sa University of Makati. Ano ang oras, partner?
0: Ang oras, alas 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
8: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
9: Issue Spotted.
8: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: ATM.
12: ATM.
13: Anong take mo sa DZMM?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: ATM.
3: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
0: Eh, bago natin tawagin ang susunod na guest, ulitin daw natin ang ating question of the day. Ano bang question of the day natin? Ano ang inyong reaksyon sa 5th State of the Nation address ni PBBM?
5: Naku, ang haba niya.
0: Mm-mm. In 1,000 words.
5: Ay.
0: Na, joke lang.
5: Kala
0: ko ka mamaya mag 1,000 words
5: in
0: ka.
5: In 3
0: kayo,
5: words.
0: Oh. Ayaw nga, pwede. No?
5: Diba?
0: Oh. Okay, basta huwag niyo pong kalimutan ilagay ang inyong buong pangalan, edad, address, at contact number.
5: Oh, pero kasi kinakarir talaga ng mga taga inang ka-ATM ka-servisyo yung pagsagot. Minsan halos ano, isang coupon band. Coupon band. Coupon band.
0: Basta pipili kami dyan. Sige, tawagin na natin ang ating susunod na panauhin live via Zoom. Si Attorney Jose Roy III, ang dati pong dean ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at dati rin pong defense lawyer noong corona impeachment trial. Magandang hapon po, Attorney Roy.
6: Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, mga kababayan. Good afternoon, everyone.
5: Mm. Good afternoon, sir. Tinapos mo po ba yung SONA? Mula sa umpisa hanggang sa huli.
6: Yeah, I watched the whole thing. Alam mo, I have to say, ang ganda ng stamina ng presidente. Napakaganda ng kanyang presentation. Steady yung pace niya, yung boses niya malakas throughout. Parang hindi napagod at napakatagal niyang nagsalita.
5: Mm-hmm. 90 minutes.
0: Mm-hmm. Eh pero ano pong take niyo doon? Dahil parang ilang minuto lang doon sa kanyang pagsisimula ng kanyang talumpati, inabanggit na nga niya yung update at ang isa doon sa mga pasabog, kung kukonsidera nga natin itong pasabog, yung pagsasabi na ang isang dating speaker ay makakasuhan kaugnay doon sa flood control scandal.
6: Well, alam mo, Sandro, I think na without question, yun ang pinakamasakit na bahagi nung kanyang speech, no?
5: Mm-hmm.
6: Si Presidente mismo, sinabi niya, masakit man, kailangan gawin ng tama. Sumagot naman si Speaker, masakit din sa kanyang pamilya. So napakasakit nga naman siguro yung nangyari.
5: Mm-hmm.
6: Pero yung pagbanggit ng flood control, ito naman ay ang tinatawag na intuitive position. Hindi naman pwedeng iwasan na pag-usapan yan.
5: Mm-hmm.
6: Kasi nga, nung last year, nung kanyang huling SONA, yan ang naging signature, yun ang naging pinaka-defining moment nung SONA last year. Nung siya'y nandun sa Kongreso at sinabihan niya, mahiya naman kayo. At tuloy-tuloy lang isiniwalat itong flood control. O siyempre, one year later.
5: May continuity, kumbaga.
6: Diba? Babalik ka ulit dun. Ngayon, ito, ang medyo, I guess, medyo naging sorpresa sa atin, pero I will explain also later ang perception ko dun. Ito'y kanyang inuna.
5: Mm-hmm.
6: Diba? It was the first thing. Opening pa lang. Yun na kaagad ang tinukoy.
5: Mm-hmm.
6: No? Pero isipin nyo to na he spoke only about it 3 minuto lang, mga ganun, saglit na saglit lang.
5: Mm-mm.
6: Tapos the rest of the time, iba na yung pinag-usapan.
5: Oo, ba't kaya hindi siya nag-dwell doon? Ba't hindi siya, kaya nga ang sabi ng iba, sir, parang kulang, kapos, yung pag-discuss doon sa flood control anomalies nga.
6: Mm-hmm. I think there are many na maraming malalim at sophisticated na dahilan, no? Mga napag-isipang mabuting dahilan kung bakit ganun ang treatment, no? Unang-una, siguro gusto niyang ipaalam sa lahat, hindi ko iniiwasan to. Ito'y alam kong ito'y hinihintay niyong lahat, di ba?
5: Mm-hmm.
6: Yan ang pinaka most expected. Lahat yata ng tinanong kung anong lalabas sa SONA, yun ang sinagot,
5: Di
6: ba? So everybody saying, ah, wow, yun, tama ako, di ba? Tinan mo, sinabi, o, tinuro nga yung kanyang pinsan. Pero yun naman ay inaasahan talaga ng lahat na mangyayari. In fact, let me put it this way, kung hindi niya ginawa yun, abay, siguro maraming magtataka at mag-aangal, bakit, o magtatanong, bakit ganun? Di ba? Kasi alam naman natin, napakatagal nang tinuturo nitong si Speaker Romualdez, wala pa namang kaso at siya pangalan na parating dinadawit dyan sa usapan ng flood control.
0: Mm-hmm. So, pero Attorney Roy, asan yung ebidensya? I was expecting na pagkakabanggit niya nun, ihihimayin niya kung ano yung dahilan kung bakit sa tingin niya ay makakasuhan na nga o kung base dun sa kanyang impormasyon na meron, eh bakit makakasuhan yung dating speaker? Bakit hindi yun na pag-usapan or bakit hindi man lang siya nagbigay ng ibang detalye tungkol dun? Kasi nga, ang pinanggagalingan din ito, mm-hmm, yung 18 maleta boys, di ba? Tapos yung mismong pahayag ng ombudsman na maaring gawing state witness itong si dating Secretary Bunoan. Pero hindi pa nga ito pumupunta doon sa, bukod doon sa pagiging malapit ng kanyang pinsan sa kanya, eh hindi ba't nasa ilalim din ng kanyang poder dahil siya yung nagtalaga bilang kalihim ng DPWH kay Secretary Bunoan?
5: Mm-hmm.
6: Correct. So, pero dyan sa tanong mo yan, napaka-ikli ng tanong mo. dalawang punto ang gusto kong i-point out. One, ang sinasabi noon ng presidente, let's follow the evidence, di ba?
5: Mm-hmm.
6: In fact, yun ang naging tema rin nung pagsalita niya sa bagay na to, na sinundan namin ng ebidensya at dito kami napunta. Pero kung i-review mo yung mga nangyari, di ba? Tuloy-tuloy yung akusasyon laban kay dating Speaker Romualdez. Diba?
5: Mm-hmm.
6: Pero walang kaso. Ang ginawa, imbis na let's follow the evidence, tinuro muna si Speaker, evidence to follow ang ginawa.
0: Ayun nga po.
6: Eh ngayon, diba, kailan, last week lang yata, nung Friday lang ata, nag-umpisa yung complaint at nasa preliminary investigation ata. Ngayon, pag tinignan mo ng mabuti, parang minadali lang para umabot sa SONA. But anyway, sinabi ng presidente, tumatakbo yung mga gulong ng hustisya, so okay. At sinabi niya, nagawa na niya lahat. Pero, yung isang punto pang gusto kong parang, yung sa napansin ko, no, parang ayaw niya talagang magtagal dito. Parang gusto niyang pahatid sa atin, hindi ito ang punot dulo ng mga na-accomplish ko itong huling taon.
5: Masasapawan ito, kasi.
6: Tama, hindi ito ang punot dulo ng aking mga mahahalagang ginagawa.
5: Mm-hmm.
6: At tapusin ko na to at mag-move on na tayo. Nagawa ko na yung kailangan kong gawin dyan.
5: Mm-hmm.
6: Diba, diniklara nga niya dun sa Canada, mm-hmm, na ito na, siya na nga yung presidenteng naglabas nito. Mm-hmm. Ano pa ba ang gusto niyo sa akin? Parang ganun yung mensaheng batid ko mula sa mga sinabi niya.
5: Oo.
6: Which is fine. Totoo nga naman. Isipin mo, if kung the last year, kung di sila masyadong nag-focus dyan, at kung yung media din ay hindi masyadong nag-focus dyan, nabigyan daan sana yung mga magagandang inisiyatiba na tinuturo ng presidente ngayon, di ba? Naalala nyo, yung campaign promises niya, green energy, renewables, etc. Ngayon, may nuclear power pa. Tapos yung field health accomplishments, yung sa West Philippine Sea, yung mga tulong niya sa OFW, marami pala siyang ginawa.
5: Mm-hmm.
6: Which honestly, na-surprise ako kasi parang ang perception, mababa yung kanyang approval rating, di ba?
5: Mm-hmm.
6: Pero umakyat itong recently at yun pala, meron pala siyang maraming mga inaasikaso. Pero ito hindi na nadadama ng publiko.
5: Mm-hmm.
6: Kasi nga, masyadong nababad yung mga istorya dyan sa flood control na wala naman silang inilaman kundi si Martin Romualdez. Kaya yan, napakasakit. Kasi ang pangako nung una, kung ilan dosenang mga mambabatas daw, yung kakasuhan, ha? Kung sino-sino, ganito-ganon. Ang dami pang nilabas ni yung Yusek Bernardo, kung naalala nyo. Kung sino-sino mga pangalan, may senador, may kongresista, di ba? Pero pagdating dito, ay si Ginoong Romualdez lang yung itinuro. Yun ang masakit.
5: Oh. Ha?
6: Pinsan mo na, hindi ka pa matulungan, ha? Dahil bawal, at sinabi nga nung presidente, tulad nung pinanumpaan niya, ako'y presidente ng buong Pilipinas. Di ba? Yan ang kanyang oath eh. So, ang masakit doon, pinsan mo na nga yung ituturo mo, at dahil pinsan mo, hindi mo pa matulungan.
5: Mm-mm.
6: Pareho silang nalagay sa masikip at mahirap na sitwasyon. Moving forward, umaasa na lang tayo na yung proseso maging tama.
5: Pero,
6: na maging fair, ilabas yung mga ebidensya, yung kung may kasalanan man, edi patunayan, at kung wala, huwag natin kalimutan, meron siyang karapatan na tanawin na walang sala, na innocent, di ba? Yung presumption of innocence na sinasabi.
5: Mm-hmm.
6: Yun ang mahirap diyan, and yun din ang high value, no? High value political target 'yan eh. So, pag binigkas ng presidente 'yan, tapos na. Wala na, ito na. Wala na pang sino pa bang ituturo ko na mas makabuluhan pa o mas mahalaga kaysa sa sarili kong pinsan. Kaya parang ganun ang nangyari, pero makikita mo doon sa pagsalita ni BBM doon sa puntong 'yon. Mabigat din sa kalooban niya, mahirap din gawin yung ginawa niya. So, for that, he deserves credit, pero sa akin, malinaw na malinaw. Hindi siya interesadong ipagmalaki yun. Tapos na yun, nagawa na niya. Marami siyang ibang ginagawa. At sana, magpatuloy si Presidente na ganun, na yung kanyang ibinubunyag at pinapakita sa publiko at inilalabas nila para malaman na impormasyon, para malaman ng mga tao, ay ganun din. Iwanan na natin yung bahagi niyan, tumatakbo na yung proseso diyan. Kung kailangan di yung ombudsman na ang magpatupad ng kung ano man yung mga pinangako niya noon pa.
5: Mm-mm.
6: At yung presidente dapat mag-concentrate doon sa mga ibang bagay na talagang naapektuhan tayo, tulad niyang kuryente at iba pa.
5: Mm-hmm. Pero malaki rin, sir, yung political risk, no? Nitong pagbanggit ng Pangulo. Anong implikasyon nito? Posible bang, kasi alam naman natin, di ba, malaki yung political backing, no, ni dating House Speaker. At anong mangyayari? Sunog na ba yung alyansa? Putol na ba siya?
6: Well, hindi natin masabi kung nasaan yan, pero hindi rin natin pwedeng isatabi na naglabas din ng pahiyag noon si Ginoong Romualdez na, di ba, I know many things, sabi niya, I will not go down alone, I will not go quietly, at iba pa.
5: Mm-hmm.
6: So, hindi natin malaman kung saan ito tutungo kung dumire-diretso ito. Yung sinasabing blood is thicker than water, well, at least sa puntong ito, pinatunayan ng presidente na hindi siya pwedeng magtago sa likod niyang prinsipyo na yan.
5: Mm-hmm.
6: Kahit na yan ay isang mahalagang prinsipyo sa atin bilang mga Pilipino, yung pagtanggol sa ating mga kapamilya, dito pinapakita niya sa atin na hahayaan niyang umiral ang katungkulan at ang kanyang responsibilidad.
5: Mm-hmm.
6: So, tignan natin kung saan pupunta. Sana hindi magkawatak-watak. Kaya lang, alam naman natin na doon sa pamilya ni Presidente, hindi na tayo nagtataka, sila mismo magkapatid parang hindi nagkakaintindihan. So sana naman hindi tumuloy-tuloy sa ganung paraan, no.
5: Ang nakakatakot diyan kasi kung patuloy nga yung sabi niyo sa inyo nang galing yung pagkakawatak-watak, may makikinabang, no?
6: Well,
5: sa ganito.
6: Parating, alam mo, pag yan ang mahirap diyan sa anti-corruption . Mahirap magwagi diyan . Parating napakasalimuot niyang problemang yan. Dahil malawak, siya na rin ang nagsabi, di ba? Pa-independyente at malawakan na investigasyon. Kaya nga, ang hinihintay nga ng marami, pwede ba? Sabihin mo na lahat kung sino-sino. Pero parang malinaw na malinaw ang gustong ipahatid ng presidente sa atin . Hindi ako nagpunta rito para pag-usapan yan. Tsaka meron din isang dahilan . Di ba? Last year, nung nagsalita siya, mahiya naman kayo, aba ito ay parang isang diretsong insulto doon sa kamera.
5: Mm-hmm.
6: Di ba?
5: Mm-hmm.
6: Sila mismo yung tinutukoy niya .
5: Mm-hmm.
6: Ngayon, maganda bang tignan kung babalik siya ulit doon tapos tuloy-tuloy niyang aatakihin yung mga miyembro ng kamera?
5: Mm-hmm.
6: Samantalang alam natin na maraming kailangan na pagkasunduan ng ehekutiba at saka ng kamera. Mm-hmm. Yung mga anti-dynasty, yung mga iba't ibang mm-hmm. mga legislation, yung impeachment, hindi pwede silang magkahiwalay ng direksyon sa panahon na to. Lalong-lalo na patapos na ang termino ng presidente, mahalaga na mapanatili niya miski pa paano yung ugnay nila, kahit pa yung isa niyang kamag-anak na anak niya nandun din sa kamera.
5: Mm-hmm.
6: Huwag niyong kalimutan na nung panahon, may kapanahunan na si Majority Floor Leader Sandro Marcos ang kanang kamay ni dating Speaker Romualdez. Magtiyo yun eh.
0: Mm-hmm. Eh, so, nga
6: iba, very, very sensitive yung mga sitwasyon, no? Particular dito sa pamilya ni BBM.
0: Eh sana nga ho, yung kayo last year, hindi na lang tila isa na lang yung pinagbubuntunan ng sisi. Eh sana nga po yung investigasyon ay magpatuloy at lahat ng dapat managot.
5: Sinasabing malalaking isda.
6: Nagtataka nga ako dun kay nagtataka nga ako sa mga nag-iimbestiga niyan. Lalong-lalo na kay Secretary Dizon, dahil napanood ko yung pahayag niya na siya itong may pasimuno nitong mga kasong to. Eh, ang dami-dami niyan, ang dami-dami pinangalanan.
5: Mm-hmm.
6: Bakit ito parang pinag-iinitan nila itong kay Ginoong Romualdez? Eh, ano na nangyari doon sa mga ghost project? Bakit hindi nila nire-report? Mm-hmm. Kung nabawi na ba yung mga pera doon, nasaan na ba yun?
5: Mm-hmm.
6: Tapos, isa pang kapansin-pansin, kasi nagkaroon din ako ng pagkakataon ng subaybento, ako ay nagugulat talaga na sa karamihan ng kasong yan, ang mga binibigyan, di ba, naging issue maaga pa lang yung state witness na yan,
0: mm-hmm.
6: yung immunity. Oh. Eh, ang binibigyan lang ng immunity, mga tiga DPWH, ay anong klase yun? So, bagamat tuloy ang investigasyon, tuloy ang mga kaso, parang nakakagulat nga, tama yung pansin nyo, nakakagulat nga na parang dinidiin itong si Ginoong, si dating Speaker Romualdez, di ba? Eh yun na nga, yun ang pinakamahirap doon dahil siya nga ang pinsan ng presidente. That makes him yung tinatawag na high-value political target.
5: Mm-hmm. At huwag sanang yung ibang malaking isda ay nagkaroon ng political bargain.
0: Oo,
5: kaya hindi ngayon makanti.
0: Tama.
5: Mm-mm.
6: Alam mo, dyan sa puntong yan, no, meron sinabi si Senator Lacson. Kasi ako, interesado talaga ako. Dahil ako, hindi ako na-surprise kasi itong mga katiwalian na to, luma na yan eh. Diba, parang sinapolis din yan eh. Iba lang ang kontrata ngayon, pero yun din yun. Pinagdaanan na natin to. Tsaka sila mismo nagsasabi, matagal na yung sistema na yan. Kaya hindi ko naintindihan yung sinasabing big fish mastermind. Ang sinabi ni Senator Lacson sa kanyang pagkaintindi at sa kanyang pag-imbestiga, sa bawat mga grupo ng kontrata, grupo ng kontratista, grupo ng district engineer, etc., etc., may mga kanya-kanyang mastermind yan. Ngayon, ito lang ang tandaan nyo. Lahat niyang government contracts, ha, hindi lalabas ang pera dyan. Kahit ano pa ang isulat mo sa budget. Kahit ano pang laki, ano pang liit. Kahit ano pa nakasulat dyan sa mga insertion na yan, sa gaan na pinirmahan ni Presidente. Kahit ano pa nakasulat dyan. Pag hindi mo kakontsabay ang DPWH, hindi lalabas ang pera. Sila may control niyan. Sila nag-a-approve niyan. Sila nagbibigay pahintulot. Sila pumipili ng kontratista. At ang pagbayad niyan, doon lamang pwedeng gawin sa kontratista. Huwag niyong kalimutan. Kaya lang ginagawa ng batas yan dahil ito'y isang requirement. Bago ka makapaggastos ng pera mula sa kaban ng bayan, kailangan may batas. Yun ang ginagawa ng mga kongresista. Pero yung pagpapalakad ng proyekto, pagpipili, yung pag-overprice, yung pag-award, pagbigay sa kontratista, lahat yan, DPWH ang gumagawa. Pag yan hindi mo kasabat o pag yan ang hindi nakisama sa'yo, walang lalabas na pera.
0: Alright.
6: Bakit nandun lahat ng immunity? Bakit?
5: Mm-hmm.
0: Sige po, abangan natin yan. Sana nga po, masagot din natin yan sa mga darating na panahon. Maraming salamat po, Attorney Roy.
6: Eh, ako parating nalalagay sa peligro pag kayo kausap ko eh.
0: Pero marami naman po kami natututunan. Yun po yung kapalit.
5: Oo. Tsaka ikaw sana yung magsabi.
6: Sana marami pa tayong matutunan na kung paano to maresolba ng tama kung paano magbigay ng tunay na hustisya at sana kung paano na matigil yan.
0: Ayan. Oo nga, para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng mga iskandalo. Maraming salamat po.
6: Oh, sige. Thank you very much. Magandang hapon mga kababayan. Good afternoon everyone. Thank you.
0: Yan po si Attorney Jose Roy III, ang dati pong Dean ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at dati pong defense lawyer ng Corona Impeachment Trial. O paano magbabalik ang ATM?
4: Anong take mo?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.

0: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
1: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Uy, ang ganda nitong nabunot ko, partner, no? Mula kay Maria Teresa Lopez ng Das Marinas, Cavite. Ang ibig sabihin niya ng SOANA ay S, sincere, heartfelt, and genuine. O, objective, fair, and hopeful. N, noteworthy, significant, and timely. At A, admirable, strong, and commendable.
4: Kala ko naman, isang ano lang, isang word lang kada. So, yun yung ano, ang tawag dyan?
3: Kanyang SONA.
4: Acronym.
3: Hindi ko pwede ulitin kasi ang dami.
4: Yun ang andaya, ah. May kama-kama, ha. Siniksik niya na.
3: Sinabi ni Maria Teresa Lopez ng Das Marinas, Cavite. Abangan niyo po yung tawag ni Abby at ni Rel.
4: Congratulations sa'yo. Meron ka ng isang charitimba. Courtesy of
3: PCSO. Ayan, susunod na sa radio at digital TV, ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
4: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Jom Garner at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
3: Bye! Happy weekend! Bye. Ay, meron pa mabuka. At may meron impeachment pa. Pala. May impeachment bukas. Bye.
0: Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado.
5: Dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Ocho ng Gabi sa PRTB Prime Media. Kwentong kanto.
1: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
2: Bakit ikaw ang gustong banatan?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
3: Ano klase ka?
0: Sa 4 alas.
2: Si RTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
4: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fatin.
5: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
6: Lalong maingay.
0: At Ronald Liamas.
7: Magkahamon ng debate.
0: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.

0: pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman dyan.
0: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Mawalang galang na po, magbabalik po sila para bumanat with you, respect.
3: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Haydarian.
4: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
5: Eh parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
7: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Istren, at FM Radio Regionals. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: July 28, 2026, Martes. Matapos banggitin sa sona ng Pangulo, mainit na usapin ngayon ang pag-amyenda sa EPIRA Law na layong mapababa ang presyo ng kuryente. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Isang guro sa Davao de Oro, binugbog ng dalawa niyang estudyante. Motibo sa pambubugbog, iniimbestigahan. DOE at ERC suportado ang pag-amyenda sa EPIRA Law na layong mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Panukala ni Pangulong Marcos sa tanggalin ng system loss charge approved sa publiko. Meralco, umaalma. Big time oil price hike, ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong Martes. At habagat, easterlies at localized thunderstorm, inaasahang magpapaulan sa bansa ayon sa PAGASA.
0: Patay ang isang residente dahil sa landslide sa Sultan Kudarat. Ilang linggo nang nararanasan ang mga pagbaha at landslide doon dahil sa habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonia.
3: Natagpuan na ang bangkay ng isang lalaki na kinilalang si Dondon Tamba na natabunan ng gumuhong lupa nitong Biyernes, Hulyo 24 sa Sitio Limonzo, Barangay Datalblao, Colombio, Sultan Kudarat. Narecover ang kanyang bangkay kahapon, Hulyo 27, matapos ang tatlong araw na retrieval operations. Mula pa nitong isang linggo hanggang ngayon ay nakaranas ng malakas na pag-ulan ang probinsya ng Sultan Kudarat, dala ng habagat kaya nagkaroon ng baha at landslide. Sa bayan ng Colombio, nasa 100 pamilya ang inilikas ng lokal na pamahalaan gabi nitong Lunes dahil sa malawakang pagbaha lalo na sa barangay poblasyon. Gumuho naman ang bahagi ng kalsada sa kilometer 14, barangay Poloy-Poloy, bayan ng Lebak, dahilan kaya hindi ito madaanan ng mga motorista. Hindi naman makatawid ang mga residente ng ito sa barangay Sisiman, bayan ng Lutayan, matapos umapaw ang baha sa kalsada. Habang sa barangay Plavilla, dalawang bahay ang tinangay ng baha. Pinalikas na rin ang mga residente sa lugar. Sa bayan naman ng Palimbang, sinikap ng mga residente nga makatawid sa rumaragas ang baha upang makarating sa kanilang pupuntahan. Nitong Biyernes, dahil din sa malawakang pagbaha, nagsagawa ng rescue operations ng Philippine Coast Guard sa barangay Libwa. Sa ngayon ay nagbigay na ng paunang tulong ang provincial government sa mga apektado. Pinaalalahanan ang mga residente nga malapit sa mga ilog o sa mga flood-prone areas na lumikas na kaagad kung may malakas na pag-ulan upang makaiwas sa panganib. Habang sa bayan ng Maitom, Sarangani Province, tulong-tulong ang mga mangingisda na isalba ang kanilang mga bangka na inanod ng flash flood sa dagat. Umabot na sa 69 na mga residente ang inilikas ng lokal na pamahalaan na naapektuhan ng pagbaha.
4: Atin na po namin siya pabalik sa mga tahanan. Kaya pagtaas sa ilog, nahadlock sila. So naglikas dahil sila sa gym, sa 69 ka family. Napasalamat ni kay Governor Ruel Yunti Pacquiao. Kaya nabisita agad siya, nagkatod sa og goods, nagkatod sa og mga package nga. Kasi di SWD, kompleto kaayo, no? May habol, may banig, pagkaon, food pack.
3: Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kanselado ang klase sa lahat ng antas ng paralan sa Baganga, Davao Oriental matapos itong yanigin ng magnitude 5.1 na lindol kaninang alas 7 ng umaga. Sa CCTV footage na isang residente, kitang napahawak na lang sa sofa ang isang bata nang biglang gumalaw ang lupa. Sa isa namang paralan sa Davao City, natakot ang mga estudyanteng papasok na sana sa kanilang silid-aralan. Matapos ang pagyanig, wala namang naitalang nasaktan. Inaalam pa kung may mga nasirang infrastruktura sa lindol. Sa ibang balita, viral sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang senior high school students sa kanilang teacher sa Davao de Oro. Sa video, makikitang pinagtulungang suntukin ng dalawang estudyante ang guro habang hanggang matumba ito. Inawat naman sila ng mga kapwa estudyante na nakakita sa pangyayari. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang paaralan, pinaiimbestigahan naman ng DepEd Region 11 ang pangyayari. Balik face-to-face classes na ang ilang paaralan sa Cagayan de Oro matapos magsuspinde ng klase dahil sa kumakalat na viral threats sa social media. Ipinatutupad naman ngayon ang mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
5: Pinaigting ng Cagayan de Oro City Police Office ang seguridad sa lahat ng paaralan sa lungsod matapos ang pagkalat ng mga social media posts tungkol sa umano'y school shooting threats na nagdulot ng takot sa mga magulang, estudyante at mga paaralan. Ayon kay Police Captain Simon, ang PIO ng Cagayan de Oro City Police Office, ang unang nag-viral na video ng umano'y school threats ay hindi para sa mga paaralan sa Cagayan de Oro, kundi para ito sa mga paaralan sa Bohol. Anya, kinumpirma ito ng isang magulang mula sa Bohol sa pamamagitan ng isang post sa social media. Gayunman, maraming netizens ang nag-akala na ang BNHS na binanggit sa mga kumakalat na mensahe ay tumutukoy sa Bulwa National High School o Bugon National High School sa Cagayan de Oro. Sa mga kumalat na usapan online, may mga mensaheng nagsasabing maganda na sa pagsugod sa mga paaralan, dahilan upang lalong mangamba ang publiko. Dahil dito, ilang paaralan ang nagsuspindi ng face-to-face classes at pansamantalang nagpatupad ng online learning bilang pag-iingat. Mas lumala nang lumabas ang video kinagabihan nung Linggo mula sa isang 17-year-old na minor de edad na nagsabing humanda na ang tatlong paaralan sa Cagayan de Oro City. Sa naturang video, pinangalanan pa nito ang tatlong high school sa lungsod. Pakalipas ang ilang oras, naglabas din ang minor de edad ng panibagong video at sinabing biro lamang ang kanyang mga pahayag.
6: Ipinaliwanag ng bata ito na ginawa niya lamang ang nasabing video bilang biruan sa loob ng kanilang group chat. Hindi niya inakala na ito ay kakalat sa publiko.
5: Kahapon, voluntaryong isinuko ng kanyang mga guardian ang minor de edad sa Cagayan de Oro City Police Office upang sumailalim sa wastong investigasyon. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang investigasyon sa presensya ng kanyang mga legal guardian at ng Women and Children Protection Desk or WCPD, alinsunod sa umiiral na batas para sa proteksyon ng mga bata. Ngayong araw ay nagbalik na ang face-to-face classes sa mga apektadong paaralan habang mahigpit na binapantayan ng mga pulis at mga barangay tanod ang paligid ng mga eskwelahan. Ayon naman sa PNP, na-turnover na sa CSWD ang minor de edad para sa pagsusuri at discernment certificate bago maisaalang-alang ang kasong isasampa dito. Mula sa Cagayan de Oro City, Jam Nueva ng PRTV News. Agseservisyo para sa Pilipino.
0: Suportado ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission ang pag-amenda sa EPIRA Law na binanggit kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Layo nito na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapahasa sa consumer.
8: Sinalubong ng masigabong palakpakan at standing ovation ang pahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa pagtanggal sa systems loss at ang VAT nito. Sinisingil ito sa electric bill ng consumer para sa kuryenteng hindi naman nakakarating sa mga tahanan. Para magawa ito, kailangang repasuhin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Suportado naman ito ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission. Pero matagal-tagal pa ang gugugulin ito.
9: In the meantime, baka pwede naming ma-adjust na wala siyang VAT at pababaan yung rate. Para mawala talaga siya, we need the law, but I have to talk to ERC, yun yung nagsiset ng rates, para paano siya tanggalin.
8: Kamakailan ibinalita ng DOE na ang Pilipinas ang nangunguna sa buong Southeast Asia na may pinakamahal na kuryente sa halagang 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour. Umaasa naman ang DOE na matatapos ang amyenda sa EPIRA Law sa nalalabing panahon ng Administrasyong Marcos Jr. Sa gitna naman ng patuloy na pagtaas ng petrolyo, tuloy pa rin ang tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng krisis gaya ng uplift.
9: We will continue with as much assistance like yung ayuda sa mga jeepney drivers, yung staggering ng presyo, imposing yung maximum and minimum of the price adjustment, so we will continue and make sure also that the supply is still steady.
8: Siniguro naman ng DOE na maayos ang supply ng petrolyo sa bansa. Pag-uusapan din ng DOE ang pagpapatayo ng nuclear energy batay sa sola ng Pangulo. Aabutin kasi ng $10 million ang pagpapatayo ng bagong nuclear power plant.
9: Kung buhayin natin at i-rehabilitate lang natin, ang buhay lang yun ng Bataan Nuclear Power Plant would be about 20 years. Pero kung magpatayo ka ng bago, it could be a power plant that could service for 50 years.
8: Kaugnay naman ang pinaplanong PAC Silica Project na itatayo sa New Clark City, sinabi ni Garin na kailangan magtayo ng sariling power plant ang nasabing kumpanya para hindi ito makaapekto sa supply ng kuryente sa buong Luzon. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ombudsman, ikinatuwa ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang investigasyon sa flood control scandal.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang tigdas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang

0: Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
1: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad.
0: May mga natuwa, may mga nakulangan sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Himayin natin yan kasama, syempre, ang batikang political analyst, dating secretary at isa sa mga host ng 4 Alas, walang iba kundi si Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sec. Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita.
2: Magandang hapon, Ninya. Long time no see.
0: Oo nga po, na-miss ko kayo. Kahapon lang eh, kasama namin kayo ano, sa ECMM, sa East 30, no? In person. Tenyo
2: ko unang tinabi yung 5 minutes, ha? Yung first 5 minutes.
0: Yun nga, gusto kong sabihin na talaga namang sino ba talaga ang inyong ano dyan, Tweety Bird ba? At na-predict nyo o nasabi nyo yung first 5 minutes nga ng sona ng Pangulo ang pinakamabigat. Pero Sir Ronald, kung isang salita lang ang ipapamagat ninyo sa SONA 2026, ano ito at bakit?
2: Well, siguro yung sinabi rin ng aking kasama sa partido, Congressman Chel Jocno, parang medyo incomplete pa. No? Kailangan pang dagdagan. Halimbawa, yung kanyang minention na mahiya ka naman SONA last year. Tapos pinanggit niya yung kanyang pinsan na kahit mabigat sa kanyang damdamin ay tinuloy niya nakasuhan dahil hindi siya presidente ng pamilya o ng mga kaibigan kundi ng Pilipinas, ay parang marami pang kulang. Halimbawa yung nabanggit ko na 67 mga congressman na involved dito ay parang malayo pa. Tapos yung 15 na contractors na siya mismo yung nagpangalan, parang isa pa lamang or less than isa yung nakasuhan at nakulong. No? At yung mga tao sa gobyerno, katulad ni Yusek Trigib na binigyan umano ni Undersecretary Bernardo ng 8 billion pesos at si ASEC Bersamin na binigyan din ng several billions, nasaan na yung mga yan? No? Nasaan na yung mga yan? So at least dun sa anti-corruption, kulang pa. Although sinabi niya, si ombudsman niya ang bahala dyan. No? Yung sa mga tax relief, sa mga subsidy, no, sa mga usapin ng mga ayuda, doon medyo maganda dahil in-expand niya yung coverage, yung ibibigay ng PhilHealth, in-expand niya yung mga tax exemptions lalo na para sa middle class. Dinagdagan niya yung mga benepisyo ng mga GOCC, JSIS, SSS, PhilHealth, no, at marami pang mga bagay. At ang pinakamahalaga, yung tinanggal niya, yung pinapatanggal niya yung systems loss na component ng ating kuryente at yung VAT. That's approximately 1/4 ng cost ng ating kuryente. So dun sa mga populist issues, tingin ko ay marami siyang na-deliver.
0: Okay, so where are you satisfied dun sa part na yon? Kasi kumbaga nag-umpisa siya na i-address yung kumbaga elephant in the room, 'di ba? Na sinasabing i-mention kaya niya to o hindi? Minention niya pero parang pahapyaw lang. At bakit parang nag-focus lang sa isang tao? Tama po kayo, 'di ba? Marami dapat katsabuat rin kung totoo man yun, na iba pang congressman, 'di ba? At iba pang malalaking pangalan. Pero sabi nyo nga na na-focus lang sa isang tao.
2: Well, dahil na dating speaker at kamag-anak niya. Kaya parang naalala mo nung panahon ni Erap, walang kaibigan, walang pamilya. Parang yan yung kanyang moment na yan eh.
0: Yeah.
2: Yun yung kaya nga sabi ko, yung first 5 minutes.
0: Yes.
2: Ang mahalagang component. Dahil doon niya i-emphasize na para sa kanya, walang kamag-anak at walang kaibigan. Siya ay presidente ng buong Pilipinas. Yun yung kanyang, kumbaga 2 years ago, ang kanyang defining moment sa SONA ay yung pag-ban, total ban ng POGOS.
0: Yes.
2: A year ago, ang kanyang defining moment ay yung mahiya naman kayo. Ngayon, ang kanyang defining moment, itong ako ay hindi presidente ng pamilya, hindi presidente ng kaibigan, kundi presidente

0: presidente ng Pilipinas. Yes. Mm-hmm. So, yun naman yung kanyang ginawang defining moment. No?
1: At, kumatak po yan sa ayuda, isipan.
0: Opo. Ayuda, economics ay very strong dito. Mm-hmm. Pero, hindi lang kasi ayuda yung kailangan natin eh. Kailangan natin ng mga structural reforms. Yung mga malaliman at malawakan na solusyon sa mga problema ng bansa. Baka doon medyo kulang. No? Halimbawa, yung political dynasty, hindi niya nabanggit.
1: Hindi niya nabanggit, diba? Yes.
0: Oh,
1: di ba priority yun. Dapat yon? Pero tingin ko, nag-give up na siya doon, ano?
0: yung anak niya ang sponsor noon eh.
1: Ayun na nga eh. So hindi nga nabanggit. We were expecting na baka banggitin, pero baka wala nang pumalakpak pag ganon.
0: Oo. So yung mga ilang mga structural reforms, no? Halimbawa, nabanggit na pasukan lang niya yung taxation dito sa electricity. Mm-hmm. Pero yung kabuuang taxation system natin na regressive or mas malaking bahagi kinukuha sa ordinaryong tao ay hindi niya natalakay. Paano? Malaking bahagi kasi ng ating taxation system ay yung mga mas mahihirap ang nagbabayad at yung mas mayaman ang mas maliit ang binibigay. So, kailangan dyan ng structural reform. Hindi niya nabanggit. Siguro dahil less than 2 years na lang yung natitira sa kanya, kaya gusto niya mag-focus dun sa ma-appreciate ng mga tao na kagyat o immediate na benepisyo. Hindi na niya pinag-usapan yung mga medium term to long term.
1: No,
0: pero yung kasi ang role ng presidente, magbigay ka ng mga solusyon sa mga deep-rooted problems ng ating bansa. Hindi lang yung mga immediate. No?
1: Opo, mukhang ang kanyang kinakausap dito ay yung masang Pilipino na itong mga sabi niyo nga populist views na ito or mga promises, ang kanilang iniintay yung talagang mararamdaman na nila agad-agad. So in terms of long term, yun na nga eh. So ang tanong natin, mababawasan ang tax, may mga tax exemption, may mga marami pang ibang, di ba? Parang ang gandang pakinggan. Pero pag gano'n na nangyari, saan nila kukunin yung mapupuwang nun, di ba? Yung kikitain sana doon, eh baka naman kunin sa iba.
0: Correct. Dahil kung babawasan mo yung ating fiscal space, kung babawasan mo yung ating revenues, saan mo kukunin yan? Sa isang panahon na medyo tight ang pagpapautang dahil nga may global crisis, dahil sa Iran war, hindi ganun karami ang magpapautang. At kung meron mang magpapautang, masyadong mataas yung interest. No? So saan mo kukunin yung mawawala sa revenues? Nagagastusin mo dito sa ayuda economics? Yun yung tanong. No? At the same time, hindi naman lahat ng detalye pwede mong isama sa SONA.
1: Yes.
0: Dapat nga dyan, mga broad strokes lang eh. No? Pero nabanggit niya eh, yung enumeration niya ng mga ayuda eh. Kaya tatanungin sa'yo, hanggang kailan ba yan? Saan kukunin yan? No? Lalo na kung malaki ang iyong deficit. Yung nire-raise ng gobyerno at yung ginagastos ng gobyerno, malaki yung agwat. Meron din siyang nabanggit tungkol sa game changer, yung Luzon L2L Industrial Manufacturing Hub, yung Pax Silica.
1: Yes.
0: Pero hindi pa natin alam kung ano yung laman nito eh. No? So, ang hirap mag-criticize, ang hirap din mag-praise kung ang nakita mo pa lang ay yung parang brochure. No? Wala pa yung substance.
1: Sa mga, Sir Ronald, sa mga hindi nakakaalam, ano ba itong Pax Silica na to? Ang alam ko lang, may kinalaman sa AI, paggawa ng mga chips, semiconductor chips, na ginagamit para mapatakbo ang AI. Pero meron itong mga environmental consequences, di ba? Sa ibang mga lugar, ayaw nga nila magkaroon sila nito eh. Kasi masisira yung kanilang environment, magkakos ng water interruption, and other things.
0: Yes. Ang future kasi natin ay AI. Ang kailangan sa AI ay mga microchips. Yung microchips kailangan ng mineral resources, kailangan diyan. Rare earth, gold, magnesium, cobalt at saka nickel. Yan yung mga components niyan eh. Na meron tayo, no? Meron tayo. Kaya napili yung Pilipinas at least 1,600 hectares natin na pagtatayuan nitong industrial at saka manufacturing estate na gagawa ng microchips na lalamanin ng artificial intelligence ngayon at sa hinaharap. Sabi nila, daang-daang bilyong dolyar ang investment dyan. It's a $100 billion project. No, pero siyempre maraming concerns 'yan. Halimbawa, ang paggawa ng microchips, kinakailangan ng maraming electricity at maraming tubig.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ito simpleng tubig, ha? Yung purong tubig. Eh meron na nga tayong shortage sa tubig at saka sa kuryente, masyado nang mahal. So saan kukunin 'yan? 'Yun yung mga tanong, no? Tapos meron bang transfer of technology o ang may hawak lang ng technology ay yung mga kumpanya na mag-iinvest pero hindi naman ipapasa sa atin. Meron ba tayong may employ? Gano'ng karaming revenues ang kikitain yan for the government? So yun yung mga hindi pa na pag-uusapan. Pero very strategic yan dahil gagawin sa Pilipinas yung Subic-Clark area at 1,600 hectares ang target na pagtatayuan yan. So ang sabi nila ay several hundred thousand jobs ang makikreate niyan. No? Kaya, pero siyempre, dahil wala pang detalye, hindi mo pa mapagdebatihan.
1: Opo, ayan. So talagang kailangan pang mas lalong maintindihan kasi yung ang salitang paksilika, di ba galing pa sa Latin, hindi nga. Hindi naman maintindihan ng ordinaryo kamamayan. Ang alam lang natin, di ba, parang okay, it will generate, sabi nyo nga, hundreds of thousands of jobs considering 1,600 hectares. Di ba yung mga Pilipino OFW, we go to Taiwan, na gumagawa rin sila ng mga ganyan, semiconducting or conductor chips, right? And
0: yes.
1: So we lose, we have to go out of the country just to get a job and leave our families. May isa pang issue dyan, yung mga minerals po na sinasabi nyo. Di ba nagpo-provide naman po tayo? Ewan kung narinig ko yun na we are one of the biggest providers of nickels, ba, raw material. So we just export the raw material and earn so little. We don't make the the actual, 'di ba? Para tumaas yung value ng mga minerals na 'yan.
0: Yes, ang proposal diyan ay i-process natin yung ating raw materials para mas mahal nating ibinebenta, para mas may value added at nagpo-provide ng employment. Ngayon kasi parang raw material binebenta natin palabas ng bansa, basically sa China at saka sa Japan. So walang value added in terms of revenues, in terms of jobs, in terms of technology sharing, etc. etc.
1: Okay.
0: Dito raw, sa PAK Silica, ay ipoprocess yan. Ibig sabihin, mas malaki ang ating kikitain as processed. No? Pero ayun nga, it entails more questions than answers. Kaya sana, maliban dun sa brochure, ay mailabas talaga yung template, yung substance, yung components ng PAK Silica.
1: Okay.
0: Lalo na, nabanggit din in relation dyan, papasok daw tayo sa nuclear power. At the same time, sinasabi ng presidente, ay i-expand natin yung scope ng ating renewable energy. Yung iba, sinasabi, parang contradictory, no? So, kailangan pa sigurong lamanan para alam natin kung ano talaga, para mabawasan yung contradictions. Pero major din yung nuclear power dahil controversial din yan
1: Opo.
0: Diba? Handa na ba tayo para sa nuclear power? No? So yung mga ganun bang usapin?
1: Alright. So nasaan na punta naman natin yung usapin ng impeachment? Dahil bukas naman, back to back to business pagdating sa usapin ng impeachment ngayon. Nasaan na ho ba tayo? At ito pa rin ba ang pinakamalaking pampolitikang banta ngayon sa administrasyon?
0: Yes. Paano kahit yung pinag-uusapan na PAK Silica, ang mga investors ang obserbahan yung political dynamic sa ating bansa. Dahil bakit sila mag-i-invest kung magulo yung ating bansa, magulo yung politika? So inoobserbahan din nila yung impeachment.
1: Uh-uh.
0: Lalo na geopolitical yung usapin ng PAK Silica. Dahil mag-i-invest sila rito dahil kaalyado nila tayo kontra China. Eh kung mag-i-elect ka ng presidente na pro-China, bakit pa sila papasok dito? So meron ding geopolitics yung component na yan. At isang susing usapin dyan ay yung impeachment. Well, bukas, pag-uusapan na yung ikalawang article of impeachment. Itong confidential fund.
1: Mm.
0: So palapit na lang palapit sa climax, which is yung unexplained wealth at saka yung mga bank accounts. No? So hindi ko alam kung anong specifically ang tatalakayin bukas, pero yan yung simula nung ikalawang article of impeachment dun sa apat na articles of impeachment.
1: Okay.
0: No?
1: Sir Ronald, sa huli, sapat ba ang SONA para magsilbing reset button ng administrasyon o masyado nang mabilis ang ikot ng politika para mapigilan pa?
0: Well, yes and no, no? Yung reset kasi, kinakailangan ng mga fundamental structural changes. Katulad nitong anti-dynasty. So, it is short of a reset. Mukhang dahil nga less than 2 years na lang ang panahon ng presidente at kalahati niyang 2 years na yan ay election na or kampanya na, kaya nag-focus na lang siya sa mga doables. Nag-focus siya doon sa makaka-ameliorate sa mga gut issues ng mga tao. No, doon siya nag-focus. Kaya ang gagawin niya diyan, bahala na 'yung susunod na gobyerno doon sa mga mas fundamental na problema ng bansa. Ipapasa na lang niya. No? So, survival mode siya at saka legacy mode. No? 'Yun 'yung kanyang next 2 years. Pero parang nawawala o nababawasan 'yung legacy mode. Mas 'yung kanyang focus ay survival mode. Survival. Paano ba mababawasan 'yung kanyang negative approval rating at magiging positive? Kaya very populist 'yung kanyang SONA. Okay. Ano ba 'yung nararamdaman in the immediate ng mga tao na kailangan niyang ibigay?
1: Okay.
0: No?
1: All right, nako, maraming salamat, Secretary Ronald Yama, sa inyong insights. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi rin, Nina. Salamat din.
2: Sa ibang balita, umaasan sa isang masinsinang diskusyon ang Meralco sa gobyerno patungkol sa pagpapaliban ng paniningil ng systems loss charge dahil sa magiging epekto nito sa kanilang operasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Meralco Executive Vice President Engineer Ronnie Aperocho na karaniwan ang systems loss charge sa mga distribution utility ay nakakaapekto sa buong power industry. Sa kabila nito, gumagawa na aniya ang Meralco ng investments para ma-modernize at ma-upgrade ang pasilidad nito para mabawasan ng systems loss. Ilan sa halimbawa nito ang paggamit ng jumper at ilang technical issues na nagdudulot ng nasasayang na kuryente.
1: Approved sa mga consumer ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagpapatanggal ng system loss sa Meralco Bill. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler.
3: Tudo-tipid ang mga Pilipino ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, pati na ng kuryente. Kaya nang banggitin sa SONA ng Pangulo ang mungkahing tanggalin na sa electricity bill ang system loss, natuwa ang marami dahil malaking ginhawa ang bawas singil sa kuryente sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa tinderong si Esmeraldo Retardo, malaking tulong ito sa kanilang gastusin. Umaabot din kasi sa 400 hanggang 500 pesos ang kanilang binabayarang system loss.
4: Dapat lang naman kasi yung mga Pilipino ngayon, sobrang ng paghihiya. Tapos yung binabayaran natin sa Meralco, hindi naman na pakinabangan ng tao yun. Hindi nga natin alam kung paano nila kinukumpit yung system loss na yun, di ba?
3: Para naman kay Emma Bunganay, malaking tulong ang mungkahi ng Pangulo. Umaabot kasi sa halos 20,000 piso ang binabayaran niyang electric bill.
5: Napakabigat pero iniisip ko naman, wala tayong magagawa eh. Kasi siyempre, pag hindi ko binayaran, puputulan ako.
3: Hiling niya rin na sana matuloy ang pangako ng Pangulo.
5: Sana maging totoo. Sana maging totoo naman na ganun, bawasan.
6: Para mabawasan po talaga.
5: Oo, mabawasan naman, mabayarin.
7: Sa kabila nito, umaasa naman ang ilan sa ating mga kababayan na hindi lamang dito matatapos ang hakbang ng pamahalaan sa pagpapababa sa bayarin sa kuryente at sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Ikinatuwa rin ng mga taga-Eastern Visayas ang planong pagbasura sa systems loss charge na isinisingil sa mga consumer ng kuryente. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
8: ang electrical installation and maintenance.
9: Suportado ng Regional Development Council Eastern Visayas ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang systems loss sa sinisingil sa mga consumer dahil hindi naman nila kasalanan ng pagkawala ng kuryente na dulot ng technical na pagkawala sa linya ng transmission at distribution o ng illegal na koneksyon. Para kay Alan Laniba, RDC Eastern Visayas Energy Representative, matagal nang isinusulong ang naturang panukala at malaking ginhawa ito sa mga member consumer sakaling maisa batas.
10: At isa ngayon, nakita talaga nila yung wisdom ng House Bill 864 na regarding this matter. And hopefully, it will be supported by other congressman dahil deklarado na ng presidente na suportado niya ito. And hopefully, doon din sa Senate, susuportahan din yan.
9: Kung maaprubahan ang panukalang pag-amyenda sa IPERA at tuluyang maalis ang systems loss charge, maaaring bumaba ng 2 hanggang 3 piso kada kilowatt hour ang halaga ng kuryente batay sa pagtataya ni Laniba. Anya, magre-resulta ito sa mas mababang buwan ng bayarin sa kuryente at direktang pakinabang para sa mga member consumer, lalo na sa gitna ng patuloy na mataas na halaga ng kuryente sa bansa. Ipinapasalamat naman ito ni Rene na umaasa na madali itong maipatulong.
11: Nagpapasalamat ako kasi malaking kawawasan dito sa buwan ng bayarin at sana hindi magtagal ang pag-usa dito dahil patuloy na naghihirap ang kagaya kong mahirap dahil sa mahal na presyo ng ilang mga bilihin.
9: Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Isang araw matapos ang sona ng Pangulo, umalma ang ilang transport groups sa naging aksyon ng gobyerno sa kanilang sektor sa gitna ng epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
12: Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man. Lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
13: Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa sektor ng transportasyon sa kanyang 5th State of the Nation address nitong Lunes, July 2017. Sabi ng Pangulo, pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis ang transportasyon, kaya't sunod na iniulat ng Pangulo ang naging tugon ng pamahalaan para rito.
12: Ang mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga.
13: Pero para sa transport group ng Manibela, hindi nila ito naramdaman dahil sa taas ng presyo ng petrolyo na pinakapangunahin nilang issue. At bagamat nakatanggap sila ng ayuda, napupunta lang ito sa kanilang panggasolina.
14: Kasi hindi naman nagtaas ng pamasahe din at hindi naman bumaba doon sa 50 pesos kahit na may mga ayuda na ibinigay sa atin.
13: Ngayong Martes, July 28, muling sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo. Giit ng Transport Group Manibela, sana ay matugunan at hindi maramdaman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, lalong-lalo na anya sa pampublikong transportasyon. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pag-usapan pa rin natin ang katatapos lang na 5th sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang dating mambabatas at chairperson ng bagong alyansang makabayan, si Ginoong Teddy Casino. Magandang gabi, Sir Teddy, at welcome back sa Arangkada Balita. Okay, Sir Teddy, medyo...
15: Magandang gabi po sa lahat ng nanonood.
2: Okay, sige, medyo choppy lang noong unang part po eh. Anyway, Sir Teddy, yun, long time no see. Sir, anong una-una, anong reaction nyo sa naging sona kahapon? Kontento po ba kayo sa inyong mga narinig?
15: Definitely hindi tayo kontento.
2: Mm-hmm.
15: Alam mo, panglimang sona na ito eh.
2: Mm-hmm.
15: And supposedly, by this time, after 5 years, medyo makabuluhan na yung mga ikikwento o iuulat ng Pangulo. Kasi... maglilimang taon na siya sa pwesto.
2: Mm-hmm.
15: Pero hindi na ito yung panahon na magpapangako ka pa na yung mga maliliit na usapin na lang ang sasabihin mo. Pero ganun ang dating sa atin.
16: Mm-hmm.
15: Para bang hindi ito yung panglimang sona na. Mm-hmm. Parang nagsisimula pa lang. Kasi napakaliit ng mga ibinahagi niyang accomplishments.
16: Mm-hmm.
15: Tapos marami pa rin pangako. By this time, dapat hindi na pangako. Dapat report na ng mga makabuluhang nagawa. Mm-hmm. So para sa amin, isa pa. Tapos yung mga binanggit pa niya, napakaliit na mga bagay katulad yung sa systems loss,
16: mm-hmm.
15: yung sa ni hindi nabanggit yung pagtaas ng sweldo, yung sa corruption, mm-hmm. Nananatiling selective pa rin ang pagpapanagot sa mga opisyal. So sa bagay, wala naman talaga tayong masyadong inaasahan dahil sa buong taon, puro awayan lang naman ang inatupag ng administrasyong ito.
2: Sir Teddy, narinig ko yung sinabi mo kanina na naging selective sa pagpapanagot. Sa bungad ng kanyang SONA ay nabanggit niya yung sa flood control issue pero mukhang na-single out ang dating speaker at ang kanyang pinsan. Ano masasabi niyo dito na parang siya lang yung nabanggit kahapon? Were you expecting more?
15: More. Kasi alam mo, si Speaker Martin, nung isang taon pa yan dapat kinasuhan eh. Kasi siya naman yung isa sa pinakamalaking mga personalidad at may pananagutan dyan sa nangyaring flood control. But it took a year bago siya napanagot. At wala pa ngang kaso. Ang pronouncement pa lang, kakasuhan pa lang.
16: Mm-hmm.
15: So wala pang kaso. Set members niya na may pananagutan din at malaki ang kinalaman, sila Secretary Bonoan, Secretary Pangandaman, sila Undersecretary Ulaivar, Undersecretary Bersamin, pati ang Executive Secretary Bersamin, hindi na imbestigahan eh.
16: Mm-hmm.
15: At definitely, hindi nakasuhan. Si Secretary Pangandaman, binigyan pa nga ng mataas na pwesto recently.
16: Mm-hmm.
15: So talagang selective at parang ang dating pa nga fall guy itong mm-hmm. si Speaker Romualdez, dahil yung iba pang kasing halaga siguro yung naging papel dyan sa flood control, hindi naman inimbestigahan o pinapanood.
2: At yun nga, si former DPWH Secretary Bonoan ay plano pa gagawing state witness. Ano po ang reaction yun doon?
15: Yun na nga. Yun ang nag-approve ng lahat ng project na yan eh.
16: Mm-hmm.
15: And then si Secretary Pangandaman sa Department of Budget, siya rin ang nag-approve ng mga yan. So, mm-hmm. para sa akin, halos pantay ang responsibilidad ng speaker, ng secretary ng DPWH at secretary ng DBM.
16: Mm-hmm.
15: Hindi mangyayari yung flood control anomaly na yan nang walang go signal nitong tatlong napakataas na opisyal.
16: Mm-hmm.
15: Pero dahil ang pinaka-obvious dyan ay si Speaker Romualdez, siya ang pinaka-mainit, di siya ang nilaglag. But I think kung talagang seryoso ang gobyerno na pananagutin niya lahat ng sangkot dito,
16: mm-hmm.
15: Yung pinakamalalapit na opisyal, mm-hmm. Mga opisyal na pinakamalapit kay Pangulo, dapat panagutin din.
2: Mm-hmm. And siguro, Sir Teddy, anong mabibigay niyong grado? Siguro dito, marami nagsasabi na kahit paano ay may napulot naman yung mga middle class. Hindi ko tulad dati na puro ayuda ang pinapangako, pero ito, may tama din naman sa middle class. Ano po ang masasabi niyo tungkol doon? At anong grado yung mabibigay niyo sa nakarang sona?
15: Remember, puro pangako pa lang yan, ha?
16: Mm-hmm.
15: Pangako na alisin ang systems loss, di pa natin nakikita. Pangako na itataas yung tax exemption.
16: Mm-hmm.
15: Pangako na magkakaroon ng amnesty sa iba pang mga buwis.
16: Mm.
15: Pero pangako pa lang.
16: Mm.
15: Dadaan pa yan sa Kongreso, dadaan pa yan sa Senado. Hindi
16: mm-hmm.
15: nga natin alam kung sapat pa ang dalawang taon para matuloy ang mga pangakong yan.
16: Mm-hmm.
15: Pero para sa akin, hindi bagsak para sa akin. Talagang hindi pwede yung pwede na eh.
16: Mm-hmm.
15: Sa tindi ng mga problema ng ating bayan, hindi uubra yung pwede na namin nakuha naman kahit pa paano.
16: Mm-hmm.
15: Ang kailangan natin, yung mga makabuluhang mga reforma, talagang magkakaroon ng impact
16: mm-hmm.
15: sa ordinaryong mamamayan. At hindi natin nakikita for the past 4 years
16: mm-hmm.
15: ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. Mm-hmm. Parang ano lang, coasting along lang tayo. In fact, lumalala pa nga ang kabuhayan ng ating mga kababayan.
2: Opo. Okay, sige, Sir Teddy. Nako, medyo hindi lang maganda yung signal nyo. Chabok ka na sa biyahe kayo. Pahayaan na namin kayo na ituloy yung kung ano man yung lakad nyo. Again, maraming salamat, Sir Teddy, sa inyo. Mag-ingat po kayo, sir. Magandang gabi.
15: Alright, maraming salamat.
2: Mabuhay po kayo.
1: Ikinatuwa ng Office of the Ombudsman ang tila suporta na ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang imbestigasyon sa anomalya sa flood control structure sa bansa. May sagot naman si dating House Speaker Martin Romualdez sa naging sona ng Pangulo. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
17: Kinilala natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad.
18: Kinilala ng Office of the Ombudsman ang ulat ng Pangulo kaugnay ng mga imbestigasyon sa mga proyektong flood control. Nagpasalamat ang tanggapan dahil malaya nilang nagagampanan ang kanilang mandato na magsagawa ng imbestigasyon at sundan ng ebidensya saan man ito humantong, kabilang na ang mga taong malapit sa Pangulo. Giit nila, magpapatuloy ang tanggapan sa patas, matatag at walang kinikilingang pagsasagawa ng imbestigasyon hanggat pinahihintulutan ng ebidensya at ng batas. Matapos ang naging pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA, agad naglabas ng pahayag si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa dating Speaker, bagamat masakit ito para sa kanilang pamilya, iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulo. Giit niya, hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din siya na gawin ng tama na aniya pagsunod sa tamang proseso at hayaan na lamang ang ebidensya na magsalita. Nanindigan din siya na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa niya itong patunayan. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, may kirot sa kanyang puso na makitang nadadawit ang kanyang mga kasamahan sa ganitong issue. Pero ayon sa kanya,
19: nirerespeto natin ang proseso, nirerespeto natin ang sistema. We need to move on because a bigger stake is on hand and that is delivering for our people.
18: Ngayong araw, kinumpirma ng anti-corruption body na nagpadala na sila ng utos para magsumite sa loob ng 15 araw ng counter-affidavit si Romualdez. At kagaya ni House Majority Leader Sandro Marcos, naniniwala rin si Garin na dapat ipaubayan na lang sa kaukulang ahensya ang investigasyon.
19: Isandal natin sa mga nauukulang ahensya. Let us leave it to the courts to decide based on evidences at habang at the same time kami naman sa legislatiba ay ginagampanan yung aming tungkulin.
9: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakatakda na sa Webes ang pagdinig ng Senado para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Makaraan ang sona ng Pangulo kahapon. Ibinunyag naman ni Senator Erwin Tulfo na may humaharang sa Blue Ribbon Committee investigation sa maanomalyang flood control projects. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. Live, Angela.
20: Ninya, matapos nga ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ay naghahain ngayong araw ng mga panukalang batas at resolusyon si Senator Erwin Tulfo para nga mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Kabilang na dito ang Senate Resolution No. 537 upang imbestigahan ang systems loss charges sa ilalim ng ipiralo, Senate Bill No. 2239 na nagtatanggal sa energy tax at Senate Bill No. 2340 upang ibukod ang systems loss sa VAT. Nakatakda ang unang pagdinig ng Senate Committee on Energy sa July 30.
21: Susubukan ho natin na before the end of this year na yung systems loss unahin po natin pati yung VAT value added tax na yan. Kasi doble-doble no eh. Meron ng ITIRA, meron pang VAT. Tapos may energy tax pa.
22: Marcoleta, Senator Marcos.
20: Samantala, isinawalat din ni Tulfo na may humaharang sa nakadakdasa ng Blue Ribbon Committee investigation sa maanomalyang flood control project sa susunod na linggo.
21: Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila eh. It's not us po sa majority. I will not name names po, but the truth of the matter is, in real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na huwag na ho tapin ituloy yung Blue Ribbon.
20: Tinukoy ni Tulfo na obvious ang dahilan dito batay na rin sa mga naunang pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Ngayong araw kasi sinumiti ni Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya ng maanumalyang infrastructure project sa Taguig, ang baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Nadiskubre rito ang mga ghost projects, double appropriations, illegal reclamation at paulit-ulit na paggamit ng lumang larawan para makasingilan ng mga bagong kontrata mula pa noong 2019 na sapat na raw para sa pagsasampa ng kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law. Sa ibang balita naman, ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, naghain ng manifestation ng prosecution na tatalima sila sa Senate Impeachment Court tungkol sa sequence of presentation of evidence. Hinihintay ng Senate Impeachment Court ang tugon dito ng depensa naman at ito nga ay makaapekto doon sa takbo ng paglilitis dahil bukas nakatakda ang dalawang kawani ng land bank na humarap para nga sa Article 1 or misuse of confidential funds. Nina?
1: Maraming salamat, Angela Babad.
2: Bumaba ang performance at trust rating sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa second quarter survey ng Okta Research. Sa isinagawang tugon ng masa survey noong July 4 to 11, lumabas na buwaba ng 5 percentage points ang trust ratings ni Marcos mula 54% noong March to 49% nitong July. Bumaba rin ang performance ratings ng Pangulo mula 55% to 47%. Samantala, 8 percentage points naman ang decline na natamo ng trust ratings ni VP Sara mula 55% to 47%. Bumaba rin ang kanyang trust rating ng 5 percentage points mula 50% to 45%. Sa ngayon, maituturing na mas mataas pa rin ang ratings ni Pangulong Marcos kaysa kay VP Sara na nakakuha ng umano'y maituturing na all-time low. Ang nasabing survey ay isinagawa sa pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng Chuansing Steel Incorporated na napag-alamang responsable sa mga ginamit na bakal sa gumuhong gusali sa Pampanga. Yan ang umaranghadang balita ni J.M. Pineda.
0: Halos 2 buwan na ang nakalipas nang bigla ang gumuho ang ginagawang siyam na palabag na gusaling ito sa Angeles City, Pampanga. Nasa 30 individual ang kumpirmadong namatay sa insidente at ang ilan naman ay sugatan. Walang lindol o kahit ulan sa araw na bumagsak ang nasabing gusali. Nitong nakaraan lang, natuklasan ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Chuansing Steel Incorporated na paggawaan ng bakal sa Magalang, Pampanga na puro substandard ang produkto. Naitugma ng 2 ahensya na ang mga bakal na ginamit sa gumuhong gusali ay ang mga bakal rin na manufactured ng kumpanya.
3: Ito naman, itong Chuansing naman na to, sa Pampanga to, there's also evidence pointing to the conclusion na yung markings nila sa metal bars nila ginamit din doon sa gumuho sa Angeles. But we are still pursuing para mas malino yung may kaso natin.
4: Nalaman natin na number one, nag-violate nga itong steel rebars mula sa Chuansing sa PNS 49-2020 standards into mass variation, ductility, strength.
0: Pero bukod sa substandard ng mga bakal, kontaminado rin daw ito ng mga radioactive materials na masama naman sa kalusugan.
4: Ito ay may component din ng mga radiological isotopes tulad ng thorium, uranium.
0: Daan-daan umano ang empleyado ng kumpanya at 10 dito ang direktang apektado ng radioactive material na nakalagay sa bakal. Isinailalim na umano ang mga empleyado sa health examination para maagapan ang epekto ng mga radioactive materials. Sabi pa ng NBI, posibleng kabilang rin ang mga produktong bakal na gawa ng Chuansing ang nagamit sa mga maanomalya at substandard na flood control project sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya importante umano ang ambag ng iba pang ahensya sa kasong ito. Tatapusin daw ng NBI at ng PAOC ang report para maibigay si Department of Public Works and Highways. Dito daw ay matitrace ng ahensya ang mga materyales na ginamit sa mga proyekto ng gobyerno para matiyak na pasok sa standard ang mga ito. Responsibilidad rin daw ng kontraktor na tiyakin na matibay pa rin ang proyekto kahit pamatagal na itong nakatayo. Inirekomenda naman na ng NBI na magsampa ng patong-patong na kaso sa 12 officers at stakeholders ng Chuansing Steel, kasama pa ang 4 na opisyal na nahuli sa kanilang operasyon. Ako si JM Peneda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Personal na bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa 3 probinsya sa Davao Region para ilunsad ang bawat bayan makikinabang sa mga barangay at presidential scholars. May umarangkadang balita, si Noreen Egonia.
5: Dala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro ngayong araw ang maraming tulong para sa libo-libong kababayan natin mula sa 3 probinsya kabilang ang Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng 200,000 pesos sa bawat barangay ng mga nabanggit na probinsya at a presidential scholarship para sa 5 mag-aaral sa bawat barangay. Nakatanggap din ng fertilizers, fingerlings, punla, tractors at mga bangka ang ilang magsasaka at mangingisda. Sa natanggap na 200,000 ang barangay din kukunin ang 100,000 pesos para sa 5 mapipiling iskolar nila.
6: Malaking tulong po ito sa akin is the graduating students of UCEP ko. Malaking tulong po ito sa pang-araw-araw kailangan ko, especially transportation po kasi hindi po ako nakapag-DH. Tsaka malaking tulong ito sa like allowance, tsaka sa mga thesis po, malaking bagay po ito. Hindi po para sa akin, kundi sa lahat ng estudyante na naka-avail po ng scholarship na ito.
7: Ako kaya kong pasalamat na nakadawat po niya akin sa barangay para sa tabang na nadawat na po. Naagi sayang sa 5 ka-estudyante o para sa barangay project.
23: Mahal nga presidente, siya nagahin o panahon diri sa atong lugar sa Davao de Oro, paghatag sa niya ng mga ayuda sa mga bunong, similya sa humay, similya sa isda, kung fingerlings.
5: Sa kabuuan, umabot sa 565 na barangay ang nabigyan ng tulong pinansyal sa 3 probinsya na umabot sa 113 milyon pesos. Habang umabot naman sa 2,825 ang mga 4th-year students na makatanggap ng 20,000 pesos bilang mga presidential scholars. Nauna nang bumisita ang Pangulo sa Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Motivista at nangakong tutulungan ang pampublikong paggamutan sa kanilang mga kailangan, lalo na sa mga pasilidad nito at mga hospital equipments. Nangako din siyang bigyan ng 147 milyon pesos na pondo ang ospital upang magamit sa pagpapaunlad nito. Mula dito sa Nabunturan, Davao de Oro, ako si Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa lagay ng panahon, asahan ang mga pag-ulan dahil sa habagat, easterlies at localized thunderstorm ayon sa PAGASA. Dahil sa habagat, magiging maulap at may kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Habagat din ang magpapaulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Apektado naman ng kalat-kalat na pag-ulan dulot ng easterlies ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, habang maaring maapektuhan ng localized thunderstorm ang iba pang bahagi ng bansa. Mag-ingat po kayo at madulas ang kalsada, mga kaarangkada.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
0: Puri labag sa guro, pinagsusunto ng 2 estudyante sa Davao de Oro. Tatay patay matapos pagbabarilin habang natutulog sa Binondo, Maynila. Anak nadaplisan sa liig. Lalaki lumampitin sa kable para makatawid sa rumaragasang ilog sa Sultan Pudarat. Oh, someone someday hataw sa Pinas at iba pang mga bansa sa Southeast Asia.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas, kapamilya. Simulan natin ang balitaan sa issue ng singil sa system loss sa kuryente. Aabutin pa ng isang taon bago tuluyang mawala ang system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer ayon sa Department of Energy. Ito'y kahit si Pangulong Ferdinand Marcos na mismo ang nag-utos sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes. Samantala, mag-aalok ng mga insentibo o benepisyo ang gobyerno sa mga local government unit na payag pagtayuan ng nuclear facility ang kanilang lugar.
2: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
3: Pinalakpakan ng todo ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na dapat ipinapasa sa mga consumer ang system loss charge sa kuryente. Kaya natuwa si Carmen dahil matagal na niyang idinadaing ang paniningil ng system loss ng Meralco. Mahigit 100 piso din kasi ang dagdag nito sa kanyang buwan ng bill.
4: Mas maganda yung malaki ang tanggalin nila para sa ganun matutuwa yung taong bayan.
3: So anong tatanggalin nila?
4: Yung ang system loss, tapos yung government taxes.
1: Pero ang mas importanteng tanong ay, papaano matatanggal ang system loss charge sa bayarin ng mga consumer? Ang sagot, medyo mahaba-haba pa ang proseso dahil kailangan maamyandahan ang batas para hindi na tuluyang maipasa sa mga consumer ang system loss na galing sa mga private distribution utilities at electric cooperatives.
3: Kaya nakipagbulong na agad ang Department of Energy sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para hanapan ng paraan ang pag-aalis ng system loss charge. Pero aminado si DOE Secretary Sharon Garin na mahaba-haba ang proseso kabilang na ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA.
5: I would say before the next SONA, 1 year. Hindi siya instant. Mauuna siguro yung iba, pero meron talaga na kailangan pa may bagong equipment para mabawasan talaga or mawala talaga yung system loss. So it will take time. I'm just saying maximum yan mga 1 taon siguro.
3: Pero ano nga ba ang system loss? Ito yung kuryenteng nawawala o natatapon sa proseso ng transmission na kung tawagin ay technical loss. Ang isa pang bahagi ng system loss ay ang kuryenteng ninanakaw gamit ng jumper o kapag dispalinghado ang metro. Pero naglalaro lang sa 5.5% hanggang 12% ang pwedeng ipasang system loss sa mga consumer. Nilinaw din ni Garin na ang pinatatanggal ng presidente ay system loss lang at value-added tax nito at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill. Pero tutol ang mga electric cooperatives na alisin ang singil sa system loss kung walang subsidiya galing sa gobyerno. Non-profit kasi o hindi kumikita ang mga co-op habang ang mga pribadong distribution utility lang gaya ng Meralco ang pinapayagang kumita.
6: Masusuportahan lamang po natin ang ating Pangulo sa statement niya na alisin ho ang systems loss if and only if kung at kung lamang po ang mismong gobyerno po ang direktang sasalo sa gastusin po sa systems loss. Kasi sa mamamagitan po ng pondo siguro sa GAA at may malinaw po na mekanismo ng subsidiya.
3: Handa naman ang Meralco na makipagtulungan sa gobyerno kaugnay sa mga amyenda sa EPIRA pero nanindigang talagang may technical losses sa pag-ooperate ng sistema. Ayon sa kumpanya, maisasaalang-alang sana ang epekto ng reforma o amyenda sa operasyon ng mga distribution utility.
2: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
3: Kasali rin sa SONA ang ideya ni Pangulong Marcos na subukan ng nuclear energy bilang sagot sa mahal na kuryente. Ayon sa DOE, pinaplansa na ang mga benepisyong makukuha ng mga lugar na payag pagtayuan ng mga nuclear facility.
5: Ang proposal is kung meron pong 1,000 megawatts, 50 megawatts yan ibibigay sa community within the radius na Ibig sabihin, kung malapit ka, libre kuryente mo.
3: Kahit ang kontrobersyal na PAX Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac, pwedeng magtayo ng sariling nuclear power facility ayon kay Green para hindi makiagaw sa supply ng kuryente sa Luzon grid. Option ba na maglagay din doon ng mga small modular reactor?
7: Yeah, ideal actually yan, Alvin. Kasi ang behavior ng nuclear is bagay sa data center. Steady base load siya, malinis siya at affordable siya.
3: Samantala, good news sa resulta ng unang araw ng trading sa world market dahil mahigit piso agad ang bagsak presyo sa diesel at gasolina, lagpas 2 pesos naman sa kerosene. Pero may apat na araw pang kalakalan hanggang Biyernes. Humupa ang tensyon sa Middle East dahil ilang araw nang walang resbakan ang US at Iran sa gitna ng mahakbang para bumalik sila sa negosasyon.
1: Pinasusumiti ng Office of the Ombudsman sina late Representative Martin Romualdez at dating ako Bicol Partylist Representative Zaldico ng kanilang kontrasalaysay sa patong-patong na reklamong pandarambong, katiwalian, panunuhol at iba pa kaugnay ng flood control scandal. Samantala, tiniyak naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang mga ipinatutupad na reforma kontra katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
8: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
9: Tiniyak ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan nitong Lunes. Kaya naman, pinananagot na sa batas ang isang malapit sa kanya.
8: At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
9: Di man siya pinangalanan, sinabi ni late First District Representative at dating Speaker Martin Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Masakit man ito para sa kanyang pamilya. Sang-ayon man aniya siya na dapat gawin ang tama at sumunod sa proseso, nanindigan siyang wala siyang nilabag na batas at patutunayan niya ito. Ipinagpasalamat naman ng Office of the Ombudsman na malaya itong ipatupad ang mandatong papanagutin ang sino man batay sa batas at ebidensya, kahit pa sa mga malapit sa Pangulo. Nagsasagawa na ng preliminary investigation ang Ombudsman sa mga reklamong plunder, graft at bribery laban kay Romualdez at dating ako Bicol Partylist Representative Zaldico kaugnay ng flood control scandal. May reklamo pang money laundering laban sa dating speaker. Pinasusumiti na ng preliminary investigation team ng Office of the Ombudsman sina Romualdez at iba pang mga respondent ng kanilang counter affidavit sa mga reklamo laban sa kanila. Samantala, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang kanilang mga reforma para hindi na maulit ang korupsyon sa kagawaran.
10: Mas importante pa dyan, yung mga proyekto na babantayan ng tama. Nandiyan ang transparency portal natin, kooperasyon natin sa mga civil society groups, kasama na ang simbahan. Nandiyan din yung pagpapasigurado natin na wala nang mababudgetan na proyekto na walang master plan, hindi coordinated sa LGU.
9: Nauna rin sinabi ni Dizon na may napipintong sibakan sa mga district engineer ng ahensya na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
11: Itinasana ni Senator Pantulo Lacson at ng kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang nakalap nila kaugnay ng mga umano'y maanumalyang infrastructure project sa Taguig City. Ang balwarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ayon kay Lacson, Posibleng sapat ang mga nasabing ebidensya para sa kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga sangkot sa anomalya. Anya, patuloy siyang magsusumite ng ebidensya sa ombudsman para makatulong sa kampanya laban sa korupsyon. Nauna nang sinabi ni Lacson na binigyan niya ng prioridad ang pag-iimbestiga sa mga proyekto sa Taguig matapos atakihin ni Cayetano ang kanyang integridad. Sinabi naman ni Cayetano sa social media live stream na sasagutin niya sa tamang lugar at panahon ang mga paratang. Tiniyak din niyang handa siyang harapin ang mga alegasyon.
12: Pag nandiyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin kasi ngayon medyo general pa at saka parang sweeping. So I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalaan, sa mga corruption issues, sa mga red tape. Ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba kung anong malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba?
11: Pinagsusuntok ng dalawang estudyante ang isang teacher sa loob ng kanilang eskwelahan sa Maco, Davao de Oro nitong Lunes. Sapul sa video na pinagtutulungan suntukin ng dalawang menor de edad sa estudyante ang isang lalaki sa covered court ng eskwelahan. Idinulog ng guro ang nangyari sa Baco Municipal Police sa salaysay ng teacher. Binababalik niya ang mga estudyante sa kanilang mga classroom pagkatapos ng recess nang napagsabihan niya umano ang isang grade 10 student dahil nakasuot ng hikaw na labag ito sa kanilang school policy. Nagalit umano ang estudyante at bigla siyang sinuntok. Sumali na rin umano sa pananapak ang kanyang kapatid. Dahil dito nagtamo ng mga sugat sa katawan ang guro. Naidulog na rin ang insidente sa guidance office ng paaralan at sa Municipal Social Welfare and Development Office. Dead on the spot ang padre de pamilyang pinagbabaril habang natutulog sa kanilang tindahan sa Binondo, Maynila. Sugatan din ang kanyang 2 taong gulang na anak na nadaplisan ng bala sa leeg. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
13: Sabado ng madaling araw, lumabas ang 2 lalaki sa isang eskinita sa Parola Compound, Barangay 275, Binondo, Maynila. Nakasunod sa kanila ang lalaking nakadilaw, ang 3 lalaki. Papatakas na pala matapos pagbabarilin ang isang padre de pamilya abang natutulog sa loob ng kanilang tindahan. Patay sa 4 na tama ng bala sa katawan ang biktima. Nadaplisan sa leeg ang 2 taong gulang na anak ng biktima na natutulog sa pagitan ng mga magulang.
14: Hindi ko po alam na may tama na po yung anak ko. Kala ko po wala na rin po siya kasi yung asawa ko po ay tinakbo ko na po ng ospital.
13: Sa backtracking sa CCTV, nakilala at agad na nahuli ng mga pulis ang isa sa mga sospek na umaming lookout ng 2 gunman.
15: Bago ma-execute yung krimen, no, mayroon silang nagsilbing lookout. Sinilip muna yung biktima natin, binaril siya habang nakahiga. Then, kasunod noon, dumating pa yung pangatlong sospek, pinagbabaril din siya hanggang tuluyan ng umli.
13: Matay sa investigasyon ng pulisya, may kaugnayan sa illegal na droga ang pamamaril. Bagamat inamin ng asawa na sangkot sa droga at kalagay lang ng biktima sa illegal na armas at sugal, mariin naman niyang iginiit na away bata ang dahilan sa pagpatay.
14: Away bata lang po yun. Tapos nagsumbong po yung ibang pangkat sa kapwa niya pangkat. Asawa ko po ang napagbuntungan. Umawat lang po talaga po yung asawa ko. Kung kailan po nagbago yung asawa ko, kapatid ko, doon naman po nila winalangya. Manong kinausap na lang po nila yung asawa ko eh. Lagyan po ganyan eh, bakit kailangan pa sa pamamaril?
13: Ligtas na ang anak habang hinihintay pa ng pamilya ang resulta ng autopsy sa bangkay ng biktima.
16: Nakakulong na arrestong lookout
13: habang patuloy ang manhunt operation sa dalawang kasabwat nito na ayon sa MPD Homicide Section ay nasampa na rin nila ng kasong murder. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
16: Pasintabi po sa mga manonood, sensitibo ang balitang ito. Arestado ang lalaking nagbebenta ng mga hubad na larawan at live video ng ilang individual, kabilang ang sarili niyang kapatid. Ilan sa mga biktima ay menor de edad na pinagbibis babae pa umano para maialok sa mga dayuhang customer. Exclusive nagpapatrol, Gian Ambrosio.
17: Sa impormasyon mula sa Royal Canadian Mounted Police, nagpuntang kaintatay Tay Rizal ang mga operatiba ng NBI Human Trafficking Division, bit-bit ang cyber warrant. Para matunton ang umunay nagbebenta ng malalaswang larawan at video ng ilang menor de edad. Matapos matrace ang cellphone na gamit ng suspect sa mga transaksyon, agad inarest ang 19 anyos na lalaki. Walong lalaki na edad 11 hanggang 19 na sa gip ng NBI H-Trad.
18: Kakaiba doon isang lalaki na previously naging biktima din ng USAEC. So nung siya ay naging adult na, siya naman ngayon na nang

0: Ipinapadala umano ang bayad sa pamamagitan ng mga financial intermediaries at remittance centers na nasa 2,000 hanggang 4,000 piso. Nakumpiska mga electronic gadget na hinihinalang naglalaman ng abuse materials habang naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Nasa pangangalaga ng DSWD ang 8 biktima na sumasailalim ngayon sa psychosocial intervention dahil sa matinding trauma na kanilang dinanas. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
1: Tiniyakbo ng Department of Transportation at tuloy na tuloy na ang pagbubukas ng unang bahagi ng MRT 7 sa susunod na taon matapos maantala sa mahabang panahon. Umaasa naman ang mga commuter sa pangako ng Pangulong mabibigyan sila ng ginhawa sa kanilang araw-araw na kalbaryo sa pagbiyahe. Nagpapatrol, Easily.
2: Ilang taon na ang lumipas mula ng unang isulong ang MRT 7 project. Ilang beses na rin naantala ang proyekto. Pero sa taong 2027, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masisimula na ang partial operations ng linya sa second quarter ng taon.
3: Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT 7. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1,000,000 na pasahero bawat araw.
2: 12 sa 14 na istasyon ang inaasahang magbubukas sa unang yugto ng operasyon ng MRT 7. Ang natitirang 2 istasyon, Natala at San Jose del Monte, ay inaasahan namang bubuksan sa 2028. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa 86% na ang overall progress ng nasa kabuuang 24-kilometer na proyekto hanggang San Jose del Monte, Bulacan.
4: Yung mga bagon natin dyan, 100% nandito na. No? Tapos fully energized na rin yung rail lines natin. At yung mga natitira lang na tinatapos natin na infra is more of mga sinabing finishing touches, tying the loose ends. At kung mapapansin mo, ongoing na rin testing and commissioning natin sa MRT 7.
2: Inaasahan ng DOTR na aabot sa 400,000 na pasahero ang maseserbisyohan ng MRT 7 araw-araw sa unang yugto ng operasyon nito. Mababawasan din ito ang bilang ng mga sasakyang bumabiyahe sa mga pangunahing kalsada. Dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, halos araw-araw na problema ang matinding traffic lalo na kapag rush hour tuwing umaga at gabi. Ayon sa mga commuter, kapag dumaan ka sa kalsadang ito mula Quezon City hanggang North Caloocan o kaya naman ay San Jose del Monte, Bulacan, tiyak ay aabutin ka ng 2 hanggang 3 oras sa iyong biyahe. Pero kapag operational na ang MRT 7, ang biyahe sa nasabing ruta, tatagal na lang ng 35 minuto na malaking ginhawa sa commuters.
5: Sana nga, naniniwala naman kasi ginagawa naman nila yan. Yung oras namin, maayos na, hindi na kami malilate.
6: Hanggang ngayon, partial operation pa rin siya. Pero ano naman, para sa akin naman, I think maganda pa rin siya.
2: Samantala, target din na simulan sa last quarter ng 2027 ang operasyon ng unang 7 istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR mula Valenzuela hanggang Malolos. Inaasahang mababawasan nito ang oras ng biyahe mula sa 1.5 oras sa 30 minuto. Ayon sa isang national civil society movement, mahalaga ang pagpapatayo ng mga railway dahil kulang pa rin ang mass transit system sa bansa. Pero mahalaga pa rin nila na palakasin din ang iba pang transport infrastructure.
7: Halimbawa, yung mga road main of transport, kagaya ng mga bus, jeepney, tapos yung active transport, yung mga pedestrian infrastructure at yung mga bicycle lane. Pag lahat ng mga investment natin, ibubuhos natin sa railway, ito yung problema, yung matatagalan at napakagasto.
4: Para sa mga
2: ayon sa DOTR, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong magpapalakas sa mass transit at magpapabuti sa kaligtasan ng mga motorista at pasahero. Easily, ABS-CBN News.
1: Gretchen, kumusta ang first major concert ng dating miyembro ng hashtag sa si Wilbert Ross?
8: Ati B, puno ng pasabog ang concert ni Wilbert Ross kasama ang surprise appearance ni Unkabogable Superstar Vice.

0: Dinagsa naman ng mga 18 mula sa iba-ibang bahagi ng Amerika ang pop-up experience ng mga hari ng P-pop na SB19 sa Los Angeles na mistulang isang munting Pinoy Plaza. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Hindi nabigo ang mga 18 na dumagsa sa pop-up experience ng SB19 sa Los Angeles, California dahil sa mga merchandise, fan-centered installations at ang sorpresa. Bigla ang nagpakita ang Kings of P-pop.
2: Is everybody having a good time so far?
1: Ayon sa SB19, asahan pa ang mas maraming sorpresa habang patuloy nilang dinadala ang Pinoy Pride sa Amerika. Tulad ng Global Spin Live sa Grammy Museum, ceremonial first pitch sa Chicago White Sox game, at syempre, ang kanilang historic Lollapalooza performance sa July 30 o madaling araw ng July 31 dito sa Pinas.
3: It's just an honor to represent our country, Philippines.
4: We just kept on going and going until actually people saw what we saw.
1: Dinulat naman ni Uncabogable Superstar Vice Ganda ang mga dumalo sa Written By concert ni Wilbur Cross. Nang lumabas siya sa stage at sinabayang kumanta si Wilbert ng mapa ng SB19.
5: I can't miss this for the world. Ang sarap sa pakiramdam na napakadami ninyong nagmamahal sa kanya.
6: Sinusuportahan niya ako, binibigyan niya ako ng spot sa Showtime. Ma, sobrang thank you. Hindi ko in-expect na bibigyan ako dito.
1: Malaking surprise din sa fans nang mag-reunion sa stage ang ilang hashtags. Kasama na si Jameson Blake, Zeus Collins, Nico Natividad at iba pa. Parami naman ng parami na ang Aces na nahahatak ng on-demand mall tour ng BGYO. Mula sa unang stop nila sa Telebastagan sa San Fernando, Pampanga, higit doble na ang audience sa 1,000 sa stop sa Santo Tomas, Batangas. Tuloy-tuloy pa ang paghatid ng BGYO sa sigabing mga awit nila na kahit ang mga senior nuna napapasayaw. Sa August 1 sa La Union ang sunod na mall tour ng BGYO, Baguio sa August 2 at South Mall sa August 8. Malaking fanbase naman ng Rive ang isa sa milestones na sinelebrate nila sa kanilang unang anniversary. Bukod sa pinasample ng Rive ng pasabog na performance ang Arrows sa kanilang anniversary event, nakipagkulitan sila sa ilang games. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
7: Sa pagpabalik ng TV Patrol, pulis nagulungan ng truck sa Caloocan, patay. Lalaki lumampitin sa kable para makatawid sa rumaragasang ilog sa Sultan Kudarat. Kyushu region sa Japan, nianig ng malakas na lindol. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
16: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio.
18: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan.
17: Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
19: Patay ang rider na pulis na nagulungan ng truck sa C3 Road sa Caloocan City. Sinapak naman ang isang motorcycle taxi rider na naghihintay ng booking sa Taguig City. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
20: Humaharurot ang 10-wheeler truck na ito nang makuhanan sa CCTV sa bahagi ng C3 Road, Barangay 22, Caloocan City, Martes ng madaling araw. Napaminor ang mga nakasunod ng mga motorsiklo dahil bumungad ang nakahandusay na rider na sumabit at nagulungan ng truck. Bago ang insidente, ayon sa isang delivery rider, inaalalayan pa nila ang biktima dahil tila nawawalan na umano ito ng kontrol sa pagmamaneho.
21: Wala pa lang doon sa yung may ginagawang island doon, pag U-turn niya, parang yung dinama kontrol yung takbo niya. Pagdating na rito banda, gusto niyang umovertake sa trailer. Pag overtake niya, papunta sana siya sa kabilang sa kaliwang side. Pagka tumba niya, sumailalim siya sa trailer. At yun doon na siya nagulungan ng dalawang gulong.
20: Batay sa investigasyon, maghahatid ng hollow block sa malabon ng truck habang pauwi na sana sa bahay sa Caloocan ng biktimang pulis.
22: Galing po siya sa zona kasi naka-duty siya 24 hours po. Siguro yung pagiwang-giwang na yun sa sobrang antok niya na, ikaw ba naman mag-duty ng ganong oras tas naka-motor ka, diba? E halos magpo 4 years lang siyang naging pulis eh. Siyempre, napakasakit naman po.
20: Agad na sumuko ang truck driver. Hindi aniyan niya na malayang nakatutok sa likuran ng truck ang biktima.
23: Nagulat ako, bigla na lang sumalpok sa gilid ko. Binangga yung truck sa gilid. E ngayon, pagkabangga niya, natumba. Nakita ko na lang po sa side mirror nung sumalpok sa gilid ko. Pagkakita ko, wala na po. Patay na po siya. Sa mga pamilya ng namatayan, pasensya na, hindi namin kagustuhan yung nangyari. Kasi kahit anong ingat mo sa daan, eh, maraming ganyan, aksidente po ako kasi yan eh.
20: Posibleng maharap ang truck drivers reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa Taguig City naman, sa pool sa CCTV ang pagsuntok sa rider ng isang lalaki sa Leyte Street, Barangay Pitogo, Lunes ng madaling araw. Umiwas na ang rider sa gulo, pero hinabol pa rin ang lalaki na naawat ng isa pang lalaki.
0: Parang nag-aaway po kasi sila mag-asawe. Tapos biglang dumaan po sila sa harap ko. Tapos biglang nagkatinginan po kami ng lalaki, tapos biglang pagkalagpas po niya sa akin, bumalik po siya sa akin, tapos bigla niya pong sinabihan na ano pong problema mo. Tapos sabi ko po, wala boss, kasi nag-aabang lang po ako ng booking. Tapos bigla niya po akong sinapak.
20: Ayon sa barangay, agad na inireport ng biktima ang suspect na kusang sumuko kinahapunan.
2: Medyo masama ho kasi ang tingin. Sabi ko, may matayan, natural. Sabi ko, ganun, pero hindi mo dapat saktan. Inaamin naman niya na sinaktan niya yung tao. Dala nga lang na, sabi niya, yung emotion niya dahil nagtatalo nga silang mag-live-in. Kaya napagbalingan niya yung tao. Yan ang story niya rito sa amin.
20: Sa kabila ng paghingi ng tawad, hindi nagpaareglo sa suspect ang biktima.
3: Inalagaan mo ng sanggol yan hanggang pagtanda. Hindi ko sinaktan yan. Hindi ko pinagbuhatan ng kamay yan. Tapos, ibang tao pang mananakit. Oo, tuloy yan.
20: Yeah.
3: Yung reklamo. Para bigyan siya ng aral na hindi na gawin ulit.
20: Posibleng maharap sa reklamong slight physical injury ang lalaki. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
7: 13 ang arestado matapos umanong maakbuhan sa iligan na paihi o yung paglilipat ng petrolyo sa mga plastic containers mula sa mga tanker truck at pasingaw o yung paglilipat naman ng LPG mula tanker patungo sa mga LPG cylinder at tangke sa Lucena City nitong Lunes. Ayon sa mga otoridad, naaktuhan ang mga suspect sa isang compound sa Barangay Silangang Mayaw. Naharap sila sa kasong paglabag sa Oil Pilferage Law at LPG Industry Regulation Act. Nakumpisga sa kanila ang iba't ibang tanker truck, delivery truck, IPC containers, LPG cylinders, mga hose, water pump, libo-libong litro ng diesel at LPG. Inatay ang mahigit sa 16 milyong piso ang halaga ng mga ito. Hawak na ang mga suspect ng Lucena City Police Station para sa dokumentasyon at inquest proceedings. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang lawak ng kanilang operasyon sa lungsod.
4: Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na mas pinagtibay pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona ang misyon nitong ipagtanggol ang soberenya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla, ikinagagalak nila ang malinaw at walang alinlangang direktiba ng Pangulo na protektahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas, lalo na laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Malugod din anyang tinatanggap ng militar ang pagkilala ng Pangulo sa mga sakripisyo ng AFP, Philippine Coast Guard at mga mangingis ng Pilipino sa harap ng mga hamon sa dagat. Dagdag ni Padilla, nananatiling matatag ang hukbong sandatahan sa misyon nito at hindi matitinag ang kanilang determinasyon. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may inaasahan bang sama ng panahon?
24: Bernadette, walang inaasahang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Pero isang low pressure area ang nabuo mula sa kumpul ng ulap sa may silangan ng Visayas. Huli itong namataan, 310 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Nagapaulan na po itong LPE na ito sa bahagi ng Bicol Region, Central at Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Hindi inaasang magiging bagyo ang LPE dahil pwede itong malusaw sa mga susunod po na 2 araw. At habang naka-monsoon break pa ang Pilipinas dahil malayo po ang habagat, ang mainit na easterlies ang iirat magadala po ng maalinsangang panahon na may posibilidad din ng mga thunderstorms sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 29, Miyerkules, maghapong uulanin ang Bicol Region dahil po yan sa LPE at meron din mga pag-ulan sa umaga sa Polillo Islands. Magpaulan naman ang easterly sa bahagi po ng Isabela, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija bandang tanghali. Meron ding thunderstorms sa hapon sa kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na sa bahagi po ng Northern Zambales at maging sa Batangas. At sa gabi, maulan pa rin sa may katimugang bahagi ng Bicol Region at maging sa may Marinduque, Romblon at Mindoro. Sa Palawan, may mga kalat-kalat na ulan pagkapananghalian hanggang paglubog ng araw at mawawala rin yan pagsapit ng gabi. Maulan din po ang panahon sa Visayas dahil sa low pressure area. Malakas na ulan ang aasahan sa umaga dito sa may Samar Island, Leyte Provinces at maging sa hilagang bahagi ng Cebu at bahagi naman po ng Iloilo Province at maging sa may Samar Province. Pagsapit po yan ng hapon. Pagkalubog naman ng araw, meron din po mga malalakas na ulan sa may Central Cebu at maging sa may Calbayog City at meron pang malakas na ulan pagsapit ng gabi sa katimugang bahagi ng Leyte Province. Maaraw at mainit naman sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga pero uulan po sa hilagang bahagi ng Caraga. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin pagsapit ng hapon, lalo na ang probinsya ng Bukidnon. Meron din pong malalakas na mga pag-ulan oras ng hapunan dito sa bahagi ng Agusan del Sur at mababawasan yung mga pag-ulang yan pag lumalim na ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, sisili po ang araw sa umaga pero tanghali hanggang alas 3 ng hapon, pinakamataas ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm, kaya ihanda pa rin ang inyong mga payong. Samantala, bumaba muli ang level ng tubig sa Angat Dam na nasa 150.91 meters nitong Martes ng umaga o halos 10 metrong mas mababa sa critical low level ng dam na 160 meters. Kapamilya, buwis buhay na tinawid ng isang lalaki ang rumaragasang agos sa Salman River sa barangay Poloy-Poloy, Lebak, Sultan Kudarat, Lunes ng hapon. Sa video na kuha ni Juvie Nanding, makapigil hiningang tinawid ng lalaki ang baha sa pamamagitan ng paglambitin sa cable wire. Tumawid umano ang lalaki para balikan ang kanyang bagong sasakyan na naiwan sa gilid ng ilog sa pangambang maanod ito. Ligtas na nakatawid ang lalaki sa kabilang bahagi ng ilog. Nanawagan naman ang video uploader sa pamahalaan na malagyan na ng tulay ang lugar dahil dito rin tumatawid araw-araw ang ilang estudyante para pumasok sa eskwelahan. Nianig po ng magnitude 5.1 na lindol ang Baganga, Davao Oriental, Martes ng umaga. Tumama ang lindol 33 kilometro timog silangan ng Baganga pasado alas 7 ng umaga. Sa kuha ng CCTV sa bahay ni El Talele Lunay, nanonood ng TV ang kanyang mga anak nang biglang maramdaman ang malakas na pagyanig. Napatakbo at napayakap sa isa't isa ang magkapatid. Agad naman silang kinuha ng kanilang nanay para mailayo sa peligro. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang kalapit na lugar sa Davao Region. Sa Davao City, agad lumikas sa evacuation area ang mga guro at estudyante ng San Roque Elementary School, maging ang mga mag-aaral sa Kabantian Standalone Senior High School. Nag-anunsyo naman ng suspensyon ng klase sa Moncayo, Davao de Oro kasunod ng lindol. Ayon sa Office of Civil Defense Davao Region, walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente. Nianig din ng malakas na lindol ang Kyushu Region sa Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency, tumama ang magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto Prefecture mag-aalas 4:30 ng hapon kanina. Sinundan pa ito ng ilang aftershocks na aabot sa magnitude 5. Wala pang naiulat na namatay o nasaktan. Samantala, sinabi naman ng FIVOLCS na walang tsunami alert sa Pilipinas bunsod ng lindol sa Japan. At yan po ang update sa mga lindol at lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: Binigyan pugay ang mga Pilipinong araw-araw na kumakayod para sa kanilang pangarap. Nakaisarita sina Gerald Anderson at SEA Games gold medalist Mark Mugen. Nagpapatrol, Rod Macenas.
5: Tapang, bangis, at puso. Ito ang mga katangian ng mga Pinoy na ipinagmalaki ng isang liquor brand sa kanilang media launch na isinagawa sa Pasig City. Present sa event ang brand ambassadors na sina Gerald Anderson, SEA Games Sambo Gold Medalist at Physical Asia star Mark Mogan, at magkapatid na sina Emil at Vin Xavier na founders ng isang local streetwear brand.
6: The message is, yung diskarte namin, yung hustle namin because we are independent brands. And alam mo yun, yung pagsubok na dinadanas namin everyday from day one up to now.
9: This campaign is not limited to us, but to all the Filipinos who continue to work hard and support yung family nila.
10: We got a lot of endorsers to represent each of the values of a lion. A strong character, yung resilience, grit, consistency, which also represents the values of Filipinos.
5: Kinikilala ng kumpanya ang maraming Pilipino, hindi lang sa malalaking achievements, kundi pati sa araw-araw na tagumpay na bunga ng pagpupursige. Rod Macenas, ABS-CBN News.
19: At susunod, panukala para anyandahan ang tax system. Inaasahang magpapagaan sa pasanin ng middle income earners at maliliit na negosyo. At mga taga-balat ng bawang at taga-suri ng mga slide. Ilan lang yan sa mga trabahong tampok sa Philippines' oddest job. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: TTTZMM numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras alas 7:13 ng gabi.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Alamin po natin ngayon ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Quezon City sa gitna ng pabugso-bugsong malakas na pag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
3: Nakakaranas ng pabugso-bugsong pag-ulan ngayong Martes ng gabi sa bahagi ng Quezon City. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, posibleng tumagal pa ito ng hanggang 2 oras. Nagpaalala rin ang QCLGU sa posibleng epekto nito gaya ng banta ng pagbaha sa mga mabababang lugar malapit sa mga ilog, madulas na kalsada at bangketa na delikado sa aksidente. Samantala, dahil sa ulan, may pagbagal na ng sitwasyon ng traffic sa EDSA Kamuning northbound. Moderate to heavy traffic na ang bubungad sa mga motorista hanggang sa North Avenue, habang light traffic naman sa EDSA southbound. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DJI.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Iba-iba ang reaksyon ng mga mambabata sa pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapyasan ang buwis sa kuryente, palawigin ang income tax exemptions at magpatayo ng mandatory evacuation centers. Samantala, may mga banat ang ating Pangulo, ang Pangulo, Senate Minority at Vice President para President Sara Duterte sa sinabi ng Pangulo na uunahin ang bansa kaysa ang pamilya at mga kaibigan. Nagpapatrol, RG Cruz.
8: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
9: Pinalakpakan ang pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address matapos i-anunsyo na kakasuhan na ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos tila hindi kumbinsido. Puna niya, iba ang trato kay Romualdez at sa mga kalyado niyang senador ng minorya na nakakulong na. Sabi pa ng senadora, hindi pwedeng hanggang kay Romualdez lang ang investigasyon dahil hindi naman ito magagawa mag-isa ang lahat ng binibintang sa kanya. Giit naman ni Vice President Sara Duterte, hindi pwedeng umiwas sa pananagutan ng Pangulo.
10: Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung NEP mo, hindi na siya yung lumabas na GAA. Kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal.
9: May paliwanag din ng bise kung bakit hindi niya pinanood ang SONA ng Pangulo.
10: I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong bago mag-Christmas?
9: Sa kanyang kontrasona, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may pagkiling umano ang hustisya at pananagutan sa bansa kontra sa oposisyon. Nanawagan din siyang payagan ng mga kalyadong nakakulong na payagang lumahok sa impeachment trial.
11: Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
9: Nanawagan din si Cayetano na kumpletuhin ang investigasyon sa flood control scandal at tapusin ang kultura ng katiwalian. Ang kakampi nilang si Senador Bongo na gustuhan ang bahagi ng SONA tungkol sa pagpapatayo ng mandatory evacuation center sa buong bansa na matagal na niyang nilalaban. Inihain naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang Senate Bill 2338 o Expanded Income Tax Exemption of 2026 para itaas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang sa 350,000 pesos umpisa January 1, 2027. Paliwanag ng isang kongresista para na ring tumaas ang sweldo ng mga manggagawa kung maaprubahan ito.
12: Lumalaki ang kanilang net take-home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers.
9: Inihain naman ni Senate Energy Committee Chair Erwin Tulfo ang mga panukala para alisin ang energy tax at ang buwis sa system laws. Gusto rin niyang imbestigahan ang pagpasa ng system laws sa mga consumers.
13: Dahil ito po ay utos ng Pangulo, so ipapast track po natin ito, hopefully before the end of the 20th Congress, itong Congress na ito ay may pasanahu natin yan.
9: Suportado naman ni Senator Kiko Pangilinan ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act at pag-alis sa system loss charges at kaakibat itong value-added tax. RG Cruz, ABS-CBN News.
7: Bumisita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro isang araw matapos ang kanyang ikalimang SONA. Unang nagtungo ang Pangulo sa Provincial Hospital habang namahagi rin ng libreng bigas at pati na rin scholarship sa mga estudyante. Nagsagawa rin ng Pangulo ng inspeksyon sa Peoplesville na isang social housing program sa lungsod ng Davao. Bahagi ang pagbisita ng Pangulo ng bawat bayan makikinabang program.
14: Lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government, ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo, pag hindi magandang naging ugnayan sa local government at saka sa national government, ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan.
15: Mas maraming Pilipino ang hindi na kailangang magbayad ng income tax oras na maipatupad ang panukala ng Pangulo na baguhin ang tax system sa bansa para matulungan ang middle class. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
16: Todo kayod na si Christopher para sa kanyang pamilya. Mataas na kasi anya ang presyo ng mga bilihin at kahit sa kanyang maliit na kainan, malaki na ang binabayarang mga buwis. Hindi pa nakatulong na kumonti rin ang mga customer.
17: Malaki ang tinumal talaga. kasi sobrang taas ang bilhin. Malaki na ba? Dati ganitong oras, punong-puno na ng tao. Kita mo ngayon, wala pang masyadong kumakain.
16: Bakit anya nahihirapan silang mga middle class?
17: Hindi maring tumigil ang ating hanap buhay.
18: Dagdagan natin ang mga manggagawang
16: manilibre. Sagot ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, aamyendahan na ang tax system sa bansa para mas guminhawa ang mga middle income earners at pati mga maliliit na negosyo.
18: Ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax.
16: Sa ngayon, may income tax exemption ang kumikita ng hanggang 250,000 pesos bawat taon. Pero gusto ng Pangulo na itaas pa ito sa 350,000 pesos. Kung matutupad ito, wala nang babayarang income tax sa mga may buwan ng sahod na aabot ng nasa 29,000 pesos.
19: Pag ginawa po yan na 350,000 and below, ay mas marami po yan, definitely. Hindi lang po yung minimum wage earners, kung hindi pati yung mataas-taas, mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium-small enterprises.
16: Mababawasan ang kita ng pamahalaan dahil liliit ang income tax collection. Pero pinag-aaralan rin na taasan ang buwis sa ibang produkto.
20: There's unhealthy goods, you know, that you could increase the taxes of those. It's high priority. We should see it hopefully, you know, within the year. Dapat makita natin yan.
16: Pero ayon sa ilang mambabatas, sa taas ng inflation, kulang pa ang panukala ng Pangulo. Dapat anila, hindi lang 350,000 kundi 500,000 pesos ang sakop ng income tax exemption.
21: Para sa atin, kapos pa yan. Ang final namin na bill, just recently, bago mag-SONA, raises the exemption to 500,000. Pag naipasa to, dapat mas malaki ang take-home. Mas mababawasan yung pangangailangan umutang.
16: Susuportahan rin ni Senator Risa Ontiveros ang panukala sa pagtaas sa take-home pay ng mga manggagawa.
22: These are steps in the right direction at saka study areas para sa isang mas progressive, less regressive na tax system.
16: Ayon sa ilang cabinet secretary, posibleng ngayong taon rin maaproba ang mga bagong tax measures na makatutulong sa middle class. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
23: Mga tagapalat ng bawang para mas mapabilis ang pagluluto at isang tagas-test ng mga slide para matiyak na ligtas sa mga bisita sa mga water park. Yan ang ilan lamang sa mga trabahong tambok sa pinakabagong digital series ng ABS-CBN News, ang Philippines Oddest Jobs.
24: Pamipamilya sa Paseco Compound ang pinabagsakan ng sako-sakong bawang gaya ni Nanay Feli at ng kanyang mga kapatid at kaibigan.
25: Kami po ang mga taga-Paseco Compound!
26: Mga magbabalik kami ng bawang ito!
27: Hey! Napakagaling kasing hanap buhay, mabilis lang. Parang pinag-ano lang ng mga nanay, pinagkakalibangan. Tulad nga namin, mga nanay, libang sa bawang, hindi doon sa tismitan, hindi doon sa sugal, mga tunghitan. Andito kami sa bawang, di ba? Tulad ko, marunong ako magtungit. Dadayo pa ako, maghahanap sa tunghitan. Ngayon, wala nang tunghitan. Dito na, pira pa. Walang taluhan. Panalo.
28: May pagmamatay kong trabaho ko kasi hindi naman ito basta slide tester lang. Hindi naman basta lifeguard lang. Ang binabantayan namin dito, hindi biro. Buhay ang nakataya.
24: Maraming trabaho ang pinapasok ng ating mga kababayan para kumita. Ang ilan dito, kakaiba sa tingin ng iba. Pero magkandakuba man sa pagkayod, pinakamahalagang lumalaban sila ng patas at hindi nawawalan ng pag-asa. Yan palagi ang paalala sa Philippines Oddest Jobs.
23: Abangan po ang Philippines Oddest Jobs ngayong Martes sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
7: Susunod, planta sa Pampanga na hinihinalang gumagawa at nagbebenta ng substandard na bakal, sinalakay. At commercial building sa Raon, Maynila, nasunog. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
7: Ang oras, alas 7.29 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita-patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7:32 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.

0: Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation ang isang planta ng bakal sa Magalang, Pampanga na hinihinalang gumagawa at nagpibenta ng substandard steel sa bansa. Inimbisigahan din ng autoridad kung may koneksyon ang mga bakal na ito sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City noong Mayo. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng pinaghihinalang substandard steel ang tumambad sa mga otoridad sa sinalakay nilang bodega sa Magalang, Pampanga.
2: Ito ay bunga ng ilang buwang intelligence gathering, technical assessment, at maingat na interagency coordination. The operation was conducted to address possible violations involving substandard steel products, radioactive bearing industrial materials, worker safety, environmental protection, and Republic Act 12305 or the Philippine Nuclear Energy Safety Act.
1: Apat na Chinese na mga opisyal ng manunong kumpanya ang inaresto, habang mahigit 300 manggagawa ang nasagip, kabilang sa kanilang 307 Pilipino at 40 Chino. Ayon sa PAOK, ibinebenta sa iba-ibang lugar sa bansa ang mga bakal at maaaring naggamit na sa pagpapatayo ng mga struktura gaya ng bahay, paaralan, ospital, tulay at paliparan. Nadiskubre rin ng mga otoridad ang mga hinihinalang radioactive industrial materials, kontaminadong sangkap at iba pang mapanganib na materyales na posibleng labag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act. May natuklasan din mga makinaryang ginagamit umano sa pagtunan ng mga barya ng Pilipinas at mga metallurgical equipment.
3: Several machines which are similar to the government arsenal of the Philippine, of the Armed Forces of the Philippines, but those matters are still undergoing investigation.
1: Agad na sinuspinde ang operasyon ng planta. Ayon sa PAOK, may nakita rin sila mga umunay paglabag ng pasilidad sa labor, occupational safety at environmental laws.
2: Ang Department of Health ay nakapagtukoy ng 10 manggagawa na may suspected occupational radiological exposure. Inirekomenda ang patuloy na medical evaluation at long-term health surveillance upang masubaybayan ang kanilang kalagayan.
1: Sinilip din ng NBI kung may koneksyon ng mga hininalang substandard steel sa pagguho na isang gusali sa Angeles City, Pampanga noong May 24 na ikinasawi ng 30 tao.
4: Itong Chuang Sing naman na to, sa Pampanga to, there's also evidence pointing to the conclusion na yung markings nila sa metal bars nila ginamit din doon sa gumuho sa Angeles. But we are still pursuing para mas malino yung may kaso natin.
1: Patuloy din iniimbestiga ng mga otoridad kung saan-saan na ibenta ang mga pinaghihinalang substandard na bakal at kung nagamit ang mga ito sa mga flood control projects at sa iba pang malalaki infrastruktura sa bansa. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Nasunog ang isang 3 palapag na commercial building sa kanto ng G. Puyat Street at Rizal Avenue sa Raon, Maynila ngayong Martes. Ayon sa Manila Fire District, nagsimula ang sunog bandang tanghali at mabilis kumalat ang apoy dahil imbakan ng malalaking makina ang tuktok na palapag nito. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog kung saan hindi bababa sa 50 truck ng bumbero ang rumisponde. Fire out ng sitwasyon sa lugar matapos may git 4 na oras na pag-apula. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog.
5: Sa ibang balita naman, kabilang sa ibinida ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang benepisyo ng mga Pilipino mula sa PhilHealth. Inanunsyo rin niya ang pagdagdag ng PhilHealth coverage para sa mga batang may developmental disability. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
6: Crash out and meltdown. What did you say?
7: I don't think so.
8: Hindi biro ang magpalaki ng anak na nasa autism spectrum. Para sa mga magulang tulad ni Lee, bukod sa pisikal at emosyonal na pagod, katumbas din ito ng paggastos ng nasa 10,000 piso o higit pa para sa iba-ibang therapy ng kanyang anak.
9: Depende sa kung ano yung binibigay ni doctor na kailangan niya, kung kailangan niya ng occupational therapy, speech therapy, or behavioral therapy. Yun, sa dami na yun. No, minsan 3 to 4 times a week talaga ang kailangan ng isang bata.
8: Ito ang nais pag-aanin ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth.
8: Bagamat ikinatutuwa ito ni Lee, may mga tanong pa rin siya.
9: Hindi siya sapat para sa kabuuan na, na nasa spectrum dito sa Pilipinas, which is milyon ng mga bata ang meron at nangangailangan ng therapy. Hindi naman siya natatapos ng araw ng one session lang, two session.
8: Aminado ang PhilHealth na isa pang hamon ang kakulangan ng mga developmental pediatrician na susuri sa mga bata, bagay na nais nilang tugunan.
10: So we're looking at identifying yung mga other healthcare professionals that can take the initiative of doing the initial diagnosis. So kagaya ng mga occupational therapists, child psychologists, yung mga psychiatrists.
8: Kabilang sa idadagdag na benepisyo ng PhilHealth ay ang pagtaas sa coverage ng initial assessment sa isang pasyente mula 3,700 pesos magiging 8,000 pesos na ito. Ayon sa PhilHealth, may apat na uri ng developmental disability sa bansa: autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, cerebral palsy at global developmental delay. Tinatayang nasa 1.6 million ang kaso ng developmental disability na may edad 19 years pababa. Kaya isa rin sa ginagawa ng PhilHealth ngayon ay dagdagan ng mga pasilidad na kayang i-accommodate ang mga pasyente.
10: We're also engaging with private hospitals, again on a contracted out basis. But we will look at really ensuring that every region has at least one provider.
8: Sa tansya ng PhilHealth, mailalabas ng ahensya ang updated package para sa developmental disability sa huling bahagi ng 2026. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
11: Naghain po ng piyansa si Uswag Ilonggo Congressman Jojo Ang kaugnay sa kanyang kasong graft dahil sa conflict of interest ukol sa isang infrastructure project. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, aabot ang piyansa ni Ang sa 90,000 pesos. Akusado si Ang sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y pagkakaroon ng prohibited financial interest sa isang proyekto sa DP. Ko'y po ang proyekto na Iloilo Antique Road na na-award sa Alencon Development Corporation na kumpanyang mayroong 500 shares of stock ang kongresista. Sabay ng paglawak ng internet access bansa, lumalaki rin ang problema sa disinformation. Lumabas sa bagong survey ng Pulse Asia na karamihan sa mga Pilipino ay nababahala sa pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon online. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
12: Ligtas sa baha ang lugar ni May sa Quezon City kahit may malalakas na pag-ulan nitong Hulyo. Kaso, sa fake news naman siya na biktima. Hindi niya pinapasok sa eskwela ang kanyang anak ng isang araw dahil sa isang viral social media post na nagsabing kanselado ang klase sa buong Metro Manila.
13: Yung mga post na galing LGU, kinokopya nila.
14: Ay, parang logo.
13: Oo, yung mga logo, ganyan. Wala eh. Kaya na talagang i-AI ngayon.
14: Anong sabi ng anak niya, ma'am?
13: Ayun, mama, may pasok pala eh. Bakit di mo ko pinapasok? Wala, tuloy ako isang quiz.
12: Hindi lang si May ang nababahala sa pagkalat ng mga maling impormasyon online. 72% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing malaking problema ang disinformation sa bansa, batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Lumabas ang resultang ito ngayong mahigit 8 sa bawat 10 Pinoy ang gumagamit ng internet at social media. Dito na nga nakikibalita ang malaking bahagdan ng populasyon, lalo na sa mga update tungkol sa pamahalaan at politika.
15: Eh, Facebook yung primary platform. Alam naman natin yung Facebook, eh, parang open siya, no? Hindi siya nagre-regulate. Kahit nireport mong disinformation yan, medyo may katagalan bago nila i-block, i-take down. At bago nila na-take down, naging viral na.
12: Sa karanasan naman ni John Paulo, may mga pagkakataong sa social media accounts pa ng ilang politiko siya nakakakita ng anyay misleading o mapanlinlang na impormasyon.
16: Hindi complete yung context or yung video. Imbis na maging way din sila or tumulong to parang i-eliminate yung fake news. So parang nakadagdag pa.
12: Bila ng issue sa disinformation, lumabas sa survey na 35% lang ang umaasa sa mga lehitimong news organizations para paniwala ang totoo ang impormasyon online, habang 33% ang nagsabing batayan ang sariling paniniwala. Pero kapag may nabasa o napanood ang Pinoy netizen na magkasalungat na impormasyon online, 56% ang nagsabing bineberipika nila ito sa pamamagitan ng iba pang pinagkakatiwalaang source.
15: Maaring miyembro ng kanyang pamilya, maaring kinapiniwalaan sa social media ay isang popular na podcaster. Maaring kinapiniwalaan ay isang news outfit na hindi naman bahagi ng legacy media na nagbe-verify ng sources. Maaring yung nabasa nila totoo pero hindi nililabel na misinformation kasi hindi yun ang kanilang pinapanigan.
12: Iniyak naman ng Department of Information and Communications Technology na nakikipag-ugnayan ito sa social media platforms para pigilan ang paglaganap ng disinformation.
17: Each platform has a community standards na bawal ang disinformation. Ang problema lang with the state of technology right now, especially with deepfake, nakakalusot eh. Lusot. At saka yung mga gumagawa niyan, pag may tinakedown ka na site, na fake site, ang bilis mag-regenerate.
12: Umaasa ang DICT na uusad na sa Kongreso ngayong taon ang mga panukalang batas na hihigpitan ang mga patakaran sa online content habang pinangangalagaan ang kalayaan sa pamamahayag. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
11: Makakasagupa ni Pinay tennis star Alex Ayala ang Olympic champion at dating world number 4 na si King Wonjin ng China sa unang round ng Washington DC Open. Muli naman dinagsa ng mga Pinoy fans ang practice session ni Ayala. Nagpapatrol Dayan Castillejo.
18: Linggo ng umaga, practice agad si Alex Ayala sa venue ng Washington DC Open, isang WTA 500 tournament. Kainsayo ni Ayala ang isang player ng Nadal Academy na si Abdullah Shelbay na kasama sa men's event. Dumagsa ang mga Pinoy fans na kilig makita in action ang Pinay tennis superstar.
19: We're so excited. We've been dreaming of this.
20: We love her.
21: Go Alex.
22: Such an inspiration, what she's doing. And not just her success, but for me, the way she fights on the court.
18: Paglabas ng court, todo picture at pa-autograph ang mga fans. Ito ang unang hardcore tournament ni Ayala matapos ang grass court season. Si Jessica Pegula ang number 1 seed, Elena Svitolina ang number 2 seed at Naomi Osaka ang number 3. Na-draw ni Ayala sa first round ang wild card at dating world number 4, 2024 Paris Olympic gold medalist mula China, si Qin Wenzhun. Number 123 sa mundo ngayon dahil matagal hindi nagdaro dahil

tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon.

impormasyon dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai-Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Naghain po ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na gawing halinhinan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosekusyon at depensa kada articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng prosekusyon, mas organisado umano ito dahil masasagot agad ng depensa ang bawat ebidensyang ihahain nila bago lumipat sa ibang issue at mapag-aaralan din agad ito ng Senator Judges. Inihalin tulad nila ito noong paglilitis ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Pero iginiit nilang tatalima sila sa anumang maging desisyon ng hukuman. Natapos na ng prosekusyon ang pagpresenta nila ng mga ebidensya para sa Article 4 o ang grave threat umano ng bisekena Pangulong Marcos. Magpapatuloy ang impeachment trial bukas araw ng Miyerkules na muling tutukan sa special coverage ng ABS-CBN News sa YouTube at ANC.
1: Isa ka ba sa mga na-hook na sa kakaibang chemistry ni na Billy at Jordan sa Someone Someday? Big success ang comeback series ni Catherine Bernardo, James Reid kasama si Maha Salvador, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa sa Southeast Asia. Nagpapatrol MJ Felipe.
2: Kakaibang chemistry ang hatid ni Catherine Bernardo at James Reid sa unang sultada ng Someone Someday. Sinabaybayan ito ng mahigit 330,000 concurrent viewers o yung sabay-sabay na nanonood sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Number one most watched TV show agad ito sa Netflix Philippines matapos ang premiere noong Biyernes. But wait, there's more! Bukod sa Pinas, humataw din ang Someone Someday sa ibang bansa sa Southeast Asia. Number 7 ang series sa Netflix Malaysia at number 7 spot rin sa Netflix Singapore. Patunay ito ng mas lumalawak na interes ng Southeast Asian viewers sa mga palabas at kwentong hatid ng ABS-CBN. Sa huling panayam namin sa cast, mismong si Maha na ang nagsabi na undeniable ang chemistry ng dalawa.
3: Kay Kat, syempre, sa labas ng trabaho, kilala ko siya. Pero hindi ko po siya kilala kung paano siya magtrabaho. And nakaka-proud kung ano yung nakita ko, kung ano yung na-discover ko. Super check! Check na check! Hindi, kasi sobrang passionate. Like, iba yung passion niya sa craft niya. With James naman, I appreciate you. Sobra ko siya na-appreciate kasi I know na introvert siya, pero wini-welcome niya yung energy ko.
4: Maha, I already knew how funny she was, but I love the energy that she brings to the set. With Kat, I discovered how down-to-earth she is. I think it's just because, like you said, we never really got to see each other much outside of this show, really. So, and, you know, Catherine's one of the biggest names in the industry. So for me, it was really refreshing to see really how grounded she is.
5: With Ate Madge, she's like my big sister in the industry. I know that she's very passionate with work. Syempre, alam ko na kung paano because I'm a fan of hers too. Just her nuance, her smile, everything, you learn from her. And it's nice to work with people like that. With James, he's very shy. I expected that too. But hindi ko siguro in-expect how passionate he is when it comes to something he likes. So dito nakita ko how he loves music so much. And when he talks about it, parang nag-glow lang yung eyes niya.
2: Mapapanood ang Someone Someday gabi-gabi sa primetime pagkatapos ng Sigabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Wow, congratulations.
7: Oh, maganda, oo. No? Mm. So, mapapanunuorin niya.
6: Ay, sa Netflix, oo. Pero ang malaking balita ngayon nga ay ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Paano? Paano po? Paano?
7: Sabi ng DOE, maximum 1 year.
6: Oh, yung system loss. Hmm. Diba sabi mo nga sa akin, ano yan, 5% lang ba yun?
7: Yeah, 5 to 6% ng bill.
6: Diba?
7: So, ibig sabihin sa system loss pala, kung abuti ng 1 year, paano pa yung ibang component? Actually, ang ikatlong pinakamalaking component, alam mo kung ano?
6: Taxes. VAT talaga. Pero nilinaw, diba? Nilinaw ng kapo ng Pangulo na hindi yung buong VAT. Yung VAT lang daw sa doon system sa loss. System loss.
7: Ang tanong ko ay, bakit may VAT pa ang system loss?
6: Oo. Oh, oh.
5: No nga, no?
6: Bakit nga, Alvin?
7: Nabatulan
6: ito ang eksperto po natin. Oo nga.
7: Hindi ko akong tatanungin.
6: Lahat na lang may VAT.
5: Yes, sir. Secret, gawin
7: si yung Presidente, tanggalin yung VAT.
6: Yung buong 12%.
7: Total, may VAT naman ang petrolyo. Pagpunta mo sa supermarket, may VAT. Pag nagbuka ng mga ticket mo, ikaw mahilig ka maglakad siya, may VAT. Oh.
5: Para mas maramdaman.
6: Ay, kayo!
7: Di mo ba? Sana yun na lang tanggalin, Mr.
6: Maganda
7: President.
6: Maganda yan. Oo, yung VAT.
7: Oh.
6: Pero dapat, ikalkula na nila. Tignan na ng finance secretary kapag tinanggal yung buong VAT. You mean yung 12% na hindi lang sa system loss?
7: Sa kuryente, ha?
6: Sa kuryente. So magkano yun, ang mawawala?
5: 12%.
7: Oo. Okay, marami namang nagnanakaw dyan sa totoo lang.
5: Alagay!
7: Hindi ho ba?
6: That's true. Huwag na kayo magnakaw, maayos ang budget.
7: Exactly.
6: Yan ang mahirap eh. Diba ano nga sabi nila? Ang Pilipinas hindi mahirap.
5: Kung walang corrupt,
6: lang.
5: Kung walang corrupt, walang mahirap.
6: Oh, diba?
7: Mo, sinimulan mo kasi, yan tuloy, ayaw nang tumigil.
6: Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang The Philippines Oddest Jobs. Mm. Ako po si Karen Davila.
5: Ang gusto mo ng job sa ano? DOE.
7: Hindi yun odd job.
6: Hard job.
7: Hard job.
5: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: Napapanood po ng live ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in a service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po, DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong gabi.
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report. SPOT Report. SPOT Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SPOT Report.
0: Good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Abay, araw po ng Martes, July 28, 2026. Abay, ito na po ang inyong bisyo alas 8, SPOT Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
2: SPOT Report!
0: Ay bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito ang
1: SWAT Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report!
0: Ay simulan na kagad ang balitaan. Kayang tanggalin ang system loss sa sinisigil na electric bill. Iyan po ang tiniyak ng Department of Energy. Matapos bigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA kahapon na hindi dapat ipinapasa sa mga o ipinapasa sa mga consumer ang naturang bayarin. Ay sa panayam ng DZMM, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan lang pulungin ang Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para masuri ang polisiyang pwedeng repasuhin para maipatupad ito. E pwede rin ani itong isama sa hirit ng Pangulo sa Kongreso na amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Sa inilabas namang pahayag, suportado ng ERC ang pagtanggal ng system loss charges at handang makipag-ugnayan sa Kongreso, iba pang ahensya at industry stakeholders para sa reforma. E sa hiwalay namang pahayag, umaasang Meralco sa makabuluhang talakayan sa pag-alis ng system loss charges. Pero iginiit na dapat ding ikonsidera ang epekto nito sa operasyon ng mga distribution utility.
2: SPOT Report!
1: Sisikapin naman ang Senado na maaprobahan sa Disyembre ang batas na magtatanggal sa system loss na sinisingil sa electricity bill. Sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na magdodoble kayod ang Senado para amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Dahil kaisa lang o kaisa sila sa pagpapababa sa singil sa kuryente. Sa planong amyenda, distribution utilities na ang sasalo sa system loss kaya mabawasan ang singil sa publiko. Tiwala naman si Committee on Energy Chairperson at Senator Erwin Tulfo na mapagtitibay ang panukala bago matapos ang taon.
0: 13 naman po ang arestado matapos umunong maaktuhan sa ilegal na paihi o paglipat ng petrolyo sa plastic container mula sa mga tanker truck at pasingaw o paglilipat naman ng LPG mula tanker patungo sa mga LPG cylinder at tangke sa Lucena City nitong Lunes. Ay ayon po sa Police Regional Office 4A o Calabarzon, ay naaktuhan ng mga suspect sa isang compound sa barangay Silangang Mayaw. Ay naharap sila sa kasong paglabag sa Oil Pilferage Law at LPG Industry Regulation Act. Nakumpiska sa kanilang iba-ibang tanker truck, delivery truck, IBC containers, LPG cylinders, mga hose, water pump, libo-libong litro ng diesel at LPG. Tinatayang higit sa 16 milyong piso ang halaga ng mga ito. Ay hawak na mga suspect ng Lucena City Police Station para sa dokumentasyon at inquest proceedings. Patuloy naman ang imbestigasyon para matukoy ang lawak ng kanilang operasyon sa lungsod.
2: Spot report!
0: Ay mamaya po kung hindi ho busy si Brigadier General Dominic Bakay ng 4A. Ay mas kukwentuhan ho tayo. Correct. Hinggil ho dyan sa operasyon na yan. Go ahead, partner!
1: Samantalang pasintabi po, patay ang 33 taong gulang na pulis matapos magulungan ang 10-wheeler truck sa C3 Road sa Caloocan. Sakay ng motorsiklo ang biktimang pauwi na galing sa magdamag na duty sa Suwana nang magulungan ng truck na maghahatid ng hollow block sa Malabon. Depensa ng driver, hindi niya napansin ang pulis na nasa likod ng truck. Ayon naman sa nakakitang delivery rider, pagewang-gewang ang takbo ng pulis na sinubukan pa umunong mag-overtake sa truck bago sumalpok at pumailalim sa sasakyan. Nasa kusodiyan na ng Caloocan Police ang driver ng truck na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.
0: Ay sa Taguig naman po, motorcycle taxi rider na naghihintay lang ng booking sinapak ng isang lalaki. Tuko ito, no, partner. No? Makikita ho sa CCTV mula sa barangay na nagbaba ng pasahero ang 25 anyos na biktima sa latest street at pansamantalang pumarada habang naghihintay ng susunod na booking nang bigla itong sunggaban ng suntok ng isang lalaki.
1: Bakit?
0: Aba? Ay ayon sa barangay, nadala lang umano sa emosyon ng suspect dahil may away umano sila ng kanyang live-in para may binuho sa ibang tao.
1: Oh, grabe.
0: Loko-loko ito ba? Eh, napagbalingan lang ang biktima, yun ang sinasabi, partner. Eh, agad ay nireport ng biktima ang suspect na kusang sumuko kinahapunan ng Lunes, July 27. Ay sa kabila ng paghingi ng tawad, hindi nagpa-areglo sa suspect. Dapat lang. Ay posibleng maharap sa reklamong slight physical injury ang lalaki. Mukhang tutuluyan yan, partner eh.
1: Dapat lang,
0: sabi
1: partner.
0: Sabi ng tatay ng biktima.
1: First and foremost, hindi naman siya kasali dun sa away na nanalibing partner niya. Tapos siya yung nasa pack. Ay, naku po, very wrong. Anyway, sa ibang balita naman, good news sa mga commuter, 99% ng sigurado ang partial operations ng MRT7 sa ikalawang quarter ng 2027. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nasa Pilipinas na mga gagamiting bagon habang fully energized na rin ang mga rail line. Ang ilang infrastruktura naman nasa finishing touches na. Kahapon, nangako si Pangulong Marcos Jr. na magsisimula sa susunod na taon ang operasyon ng sa 12 istasyon ng MRT7 mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City. Inaasa magbubukas na rin anya sa 2028 ang natitirang 2 istasyon ng MRT7 na hanggang San Jose del Monte sa Bulacan, habang magagamit na rin sa susunod na taon ang North-South Commuter Railway sa pagitan naman yan ng Valenzuela City at Malolos City sa Bulacan.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ay balita po sa labas ng himpilan, motion to fix bail ni Senador Jinggo Estrada. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Atid po ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Jeff Marlene, ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion to fix bail ni Senator Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder dahil premature umano ito o masyado pang maaga para ihain ang motion. Sa 8 pahinang resolusyon, sinabi ng anti-graft court na hindi maaaring magtakda agad ng halaga ng piyansa na hindi muna dinidinig ang petition for bail upang matukoy kung malakas o hindi ang ebidensya ng prosecution laban sa akusado. Sa ilalim ng konstitusyon, hindi otomatikong maaaring magpiyansa ang isang taong nahaharap sa kasong may parusang reclusion perpetua kung malakas ang ebidensya ng pagkakasala. Dahil dito, ibinasura ng korte ang motion ni Estrada, ngunit sinabi nitong maaari pa rin siyang maghain ng petition for bail sa tamang panahon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BCN.
0: Thank you, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30. Panahon, Patrol!
0: Ay makakasama ho natin si Ma'am Chanel Dominguez. Wala po dyan sa Pag-asa. Ma'am Chanel, ano nangyari at patanlakas ng hangit bigla-bigla ang umuulan?
4: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather report. state. So yung mga nararanasan po natin pag-ulan nga, lalo na dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin, ay dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Inaasahan po natin sa nilabas po nating thunderstorm advisory kanina 7:48 p.m. Posible pa rin po yung moderate to heavy rain showers dito sa Misambales, Quezon at Rizal. Inaasahan din natin may mga pag-ulan din tayong mararanasan dito sa may Metro Manila, Laguna, Cavite, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Batangas at Tarlac within the next 2 hours. So ngayon po, wala po tayong binabantayan pong bagyo. Dito po, ito po yung mga localized thunderstorm po yung mga nagpapaulan po dito sa atin. So ang tala, meron po tayong low pressure area naman na huling namataan sa rank 310 kilometers east ng Borongan City, Eastern Samar. Dulot nitong low pressure area, posible ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Dulot naman ng easterly sa nalalabing bahagi ng Bicol Region, makakaranas din sila ng mga pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maliwalas naman ang panahon. Pero yun po, may mataas na chance ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Katulad nga po, noong nangyari kanina, pati na rin kagabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
0: Thank you po, Ma'am Chanel Dominguez!
2: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report! Spot Report!
0: Ayun, natahimik na tayo dito ngayon, partner.
5: Pipinutin mo kasi.
0: Natahimik tayo. Ang katapat lang
5: kanya,
0: nun
5: eh. Kanya-kanya na tayo dito.
0: Kanya-kanya na. Na-peace sign na lang tayo.
5: Ayan na yun.
0: Kala ko eh, after nung sinabi ng Pag-asa, medyo tahimik muna tayo.
5: Kasi nga.
0: Sana huwag umulan bukas. Uh-oh. Lalo na yung may mga sinampa.
5: Mm-hmm.
0: Huwag sana ulan.
5: Correct.
0: Eh, dapat eh, damihan mo ang ano, parter. Ano bang tawag doon? Yung fabric souvenir. Para kahit walang araw.
5: Para hindi mabaho.
0: Oo, makukulub eh. Anyway, partner, abay, nakasulat dito. Happy, happy birthday, Sir Tony Velasquez.
5: Uy!
0: Ang tanong. Happy birthday! Ang tanong, partner.
5: Anong handa?
0: Ganun
5: at
0: lang.
5: At nasaan ang handa?
0: Nasaan? Medyo hindi nararamdaman dito, Sir Tony, ha?
5: Oo nga eh. Parang ano, porket na paggabi na tayo, partner, okay, eh.
0: Kita mo.
5: Naubusan ata tayo.
0: Nilaglag ni Hana, eh. Partner.
5: Ano sabi?
0: Nakalib. Kaya, kita mo nga naman si Hana talaga, no?
5: So, Sir
0: hindi
5: Tony,
0: pa tinatanong yun, ha? Sinabi ka agad ang mga impormasyon.
5: So, Sir Tony, hindi po namin ginustong hanapan kayo ng handa. Si Hana po.
0: Si Hana ho ang nagsulat. Sila ho nagsulat doon sa timpabat.
5: Kaya naiintindihan naman namin na nakalive kayo kasi birthday ninyo, di ba? Happy birthday, sir!
0: Birthday, Sir Tony. Ay, ka-birthday pala partner ni Sir Tony Velasquez.
5: Sino yan?
0: Si Lieutenant Colonel Karen Clark, ang PIO ng Police Regional Office 3. Partner, happy, happy birthday po, Lieutenant Colonel Karen Clark. Ay mula po yung pabate sa inyong Central Luzon Police PIO family. Happy,
5: happy birthday,
0: Lieutenant Karen Clark. Ayan ang mga suki natin, partner.
5: Correct.
0: Region 3, Region 4A, mamaya. NCR, siyempre.
5: 6.
0: Eh, kausap nyo kagabi, sigurado NCR, ano? Assessment.
5: Wala. Ah,

0: ay ongoing yung case build up dun
1: tinitignan
0: sa
1: tinitignan kung ano, di ba? Kung konektado dun sa September 21.
0: Totoo yan. Dahil may pagkakapareho kasi partner yung parang pattern. Kabilang na yung pagkusot ng balaklava at yung kulay ng damit na kulay itim.
1: Ang sinasabi ho namin ni partner ay nangyari hong pagwavandal ho dyan sa kasagsagan ho ng bago magsuon na pala.
0: Correct.
1: Dyan sa may Commonwealth. Ah. May sinulat ho sila.
0: Ang dami.
1: So may naresto ho na nasa 51. Labindalawa po, mga kapamilya kaserbisyo yung minor at napinalaya na ha. So sa mga ngayon lang ho ito na balita.
0: At saka sana no, yung mga magulang din, mga kabayan, mga magulang
1: minor
0: dyan.
1: Minor yun eh.
0: Mananugutan nyo pa rin ho yung inyong mga anak. Kahit nasa beta na sa taong pag-iisip na sila, pwede silang dumawak sa mga kilos protesta. Mananugutan nyo pa rin po at paano ba dapat na i-reprimand ba dapat yung mga ganyang partner para hindi masyapat nga, sa mga kaguluhan?
1: Alam mo naman partner, minsan hindi nagpapaalam. Alam mo na yan. Teka muna partner, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala.
0: Ano
1: si Eric Arroyo, ito, attendance check na. Si Julius Bangalando, si Ryota Takashi, Louis Basco, si Beth Kamaing, Tita Lina ko.
0: Watching sa ating mga, si Donald Figueroa Bagisan, nanonood sa ating partner. At of course, nandiyan na rin si Madam Maria Dulce Orate at si Madam Tina Virinia. Si Yura, nanonood din sa ating partner kasama kanilang kaklase online.
1: Si Ophelia Mastillero, nandito. From Iloilo. Sabi niya? Mabuhay po kayo from Iloilo. Salamat po, ha? Si Yura, mga classmate natin yan, partner. Si Ann Lim.
0: Si Nanita Bartolazzo, watching din sa ating partner sa ating Facebook. Nandito si Jericho Ferrer, si Pinoy ako, nanonood din sa ating partner. Okay. Andyan sila sa ating Facebook live.
1: Nandito naman sa ating cross-stream partner sa ABS-CBN YouTube. Si Ryota nandun, si Rian Mortel. At si Marky Zigalo. Nandun sa cross-stream partner sa ABS-CBN YouTube. Ha? Anyway, mga nakalinya ho na sa atin ngayong gabi, sa amin ho ngayong gabi, yun nga ho, yung binalita naming paihi tsaka pasingaw dyan ho sa Lucena, sa Quezon Province, Regional Special Operations Unit 4A partner ang lead dyan eh. So meron hong nasa 16,289,750 yung na-compisca ho. Lahat-lahat siguro yun, mga truck.
0: Kasama na mga truck at iba pang mga ebidensya. Pero malaki-laki pa rin yung partner, ha?
1: Oo naman, partner.
0: At ganyang kalaking halagay, malaki po ang epekto sa ating ekonomiya.
1: Tsaka nahuli nila, partner, yung parang leader, di ba?
0: Oo.
1: Pinaka-leader dyan, yung namamahala dyan. Dapat matanong natin mamaya kay General Baca ito. Partner, ilang taon na, buwan, nag-o-operate ito mga... Tsaka sino-sino ang mga bumibili dito, partner. Bay, delikado yan. Tsaka doon sa ating mga kapamilya ho dyan sa area na yan, ay baka hulugi ho kayo. Babayad kayo ng magkano?
0: Tapos akala nyo nakamura kayo, no?
1: Tapos abay, para may singaw ang LPG. Pala, kulang pala talaga.
0: Akala nyo nakamura kayo, tapos yung nabili ninyo may halo pala. Diba? Mo.
1: Kanina nagtanong sa akin yung roommate ni Abe.
0: Ano sabi?
1: Taga Quezon yung roommate ni Abe.
0: Ano sabi?
1: Sino daw yun? Sabi ko, ito yung spot report. Diba? Itago natin sa pangalang Junior Hidalgo. Nagtanong, diba? Sabi ko, ito, hindi daw siya doon nakakabili. Kaya lang baka mamaya yun ang nababagsakan.
0: Kasi yung dinidistribute yung mga ganyan So, delikado, napaka-importante talaga, partner, na mamaya matugis yung mga ganitong, mabuwag yung ganitong mga klaseng operasyon, diba?
1: Tapos kukuha rin tayo ng follow-up doon sa nangyari dyan sa Binondo. Yun isang ama, dead on the spot. Tapos, yung katabi pa naman, nasa gitna yung bata, nadaplisan sa leeg, di ba? Ano mga pag-uusapan sa amin nung pagbabalik, dyan lamang po kayo, ha? Bibigay daan lang sa ilang paalala.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tayo na.

0: Lovers 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Report sa DZMM.
7: Nagbabalik po, Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
8: Ako naman si Radyo Patrol, Marlene Padiernas.
7: Ay, partner, kwento natin muna itong nangyari nga dyan sa Quezon Province, sa Lucena.
8: Go.
7: Eh kung ang nakumpiska ng Police Regional Office 4A o yung Calabarzon, partner.
8: Oo.
7: Eh nasa 16.3 million. Nahalaga ho ito ng mga produkto petrolyo, mga equipment, partera. At saka na-aresto ho 13 katao doon sa anti-fuel pilferage operation ho dyan ho sa Lucena. Kahapon ito, partera. Kahit SONA, hindi ba? O, hindi tumitigil ang mga police operation, hindi ba?
8: Correct.
7: Eh, meron palang ano, partera, no? May utos pala si General Rartates dito tungkol dyan. Diba? Hmm. Inatasan niya lahat ng mga commander na kaya pala pati CIDG, no?
8: Yes.
7: Kasi nga ay malaki ang ano, diba? Malaki ang epekto nito sa ekonomiya, diba?
8: Totoo.
7: Parang smuggling na rin ito maituturing, eh. No?
8: Smuggling talaga siya, partner, dahil illegal lang pagkakaprocess.
7: Diba? Parang yung sa CIDG partner, diba, nung naalala ko. Parang talagang sa gitna yan ng laot na nakukuha raw. Eh, ito, hindi natin alam paano itinatravel, eh, di ba? Tapos, so, sabi naman ng BOC, di ba, ni Commissioner mismo,
8: billion
7: talaga.
8: Tsaka diba? High-seas na partner ang kanilang transactions yung ibang mga grupo ngayon.
7: Yung operasyon na yan, partner, dyan sa Lucena, Quezon, eh, sabi ni General Nartates, pinapakita nito yung commitment ng PNP sa pag-dismantle talaga, partner, ng mga illegal fuel operation na nalulugi nga naman ang ekonomiya, partner. Tapos endangered public safety din ito, di ba? Sa mga kabahayan, kung biglang hindi naman proper ang pag-handle niyan.
8: Magkaroon ng mishandling. Sabog agad yan.
7: Tsaka yung mga taxes, partner, yan. Legitimate. Si General Nartates nagsabi na. E, teka muna, partner, ito. Makakasama na ho natin ngayong gabi si Brigadier General Dominic Bakay, ang Regional Director po ng Police Regional Office 4A na naputol ulit.
8: Nagtutut
7: ulit.
8: O, bali, partner, ang isa sa mga gusto ko sanang malaman sa amin po doon sa nabanggit mo kanina, katagal ba nag-ooperate ng mga ito, paano sila nagsimula at may malalaking tao ba ang nasa likod nila? Dahil kung matagal-tagal sila nag-ooperate, paanong hindi sila agad-agad nahuli? Natatandaan, partner, no, sa bahagi ng Nabotas ata yun na may ilang mga tinuturong protector, diba? Kaya matagal na nakubli yung operasyon. So, yun yung ating
7: dapat. Tsaka ang tanong, partner, paano nakarating doon ng mga langis na ito?
8: Diba? Malayo-layo.
7: Eh, kasi diba Batangas ang meron? May malapit ba dyan sa Quezon?
8: Tanong natin. Eh, diba ang Quezon ay malupang bahagi ni mabundok.
7: Ayan. Ito na, partner. Nasa linya na natin ulit. Si, wala pa. Wala
8: it's
7: pa.
8: A prank.
7: It's a prank.
8: De. Abangat, baka busy kasi si General, si Brigadier General Bakay.
7: Oh, buti nga napagbigyan tayo eh.
8: Malaki-laki rin kasi part ng accomplishment ka to. Kaya, di ba? May mga tertugis pa ba sila dito sa kasong ito,
7: yun
8: partner?
7: Yun ang tatanungin natin, partner. Pero doon sa 13 na naaresto, eh kasama na doon yung pinaka-leader. Di ba? Ayun ang sinasabi. Partner, ito pa eh. Caught in the act eh. Oh. Kasi nabigyan tayo ng video niya. May surveillance sila eh.
8: Uh-oh.
7: So nakita muna na talaga namang huling-huli sa akto. Mm-mm. Base dun sa surveillance. Tapos eh, nung pumasok yung mga operatiba, ongoing eh. Umaandar yung... di aktong-akto.
8: Aktong-aktong nagsasali. Ang tawag doon sa'yo, papasingit.
7: Pasingaw.
8: Papasingaw pala.
7: Hindi yun. Paihi yung isa. Yung pasingaw, may LPG.
8: Paihi. Tapos...
7: Dahan-dahan na ha. Baka ako yung mamanggit ha. yan na. Nasa lip. Ayan na ulit. Wala talaga.
8: Ayan na.
7: Ayan. Baka ano, baka merong meeting siya.
8: Baka kasi umuulan. Or what?
7: Oh yun. No? Malakas nga ulan. Baka maririnig eh. Di ba? Ayun. Anyway, partner. Ito yung mga operatiba, partner. Pakinggan mo na yung mga operatiba. Regional Special Operations Unit ng Police Regional 4A.
8: Okay.
7: Sa pamumunuan ni Lieutenant Colonel Alkinang, partner.
8: Oo.
7: Tsaka po si Regional Intelligence Division, RID. Intel talaga. Tsaka ng Quezon PPO Intelligence Unit, tsaka syempre nung may AOR, Lucena City Police Station.
8: Talagang joint force ang ating mga otoridad.
7: Syempre, sa pamumuno ng ating susunod na kakausapin, sa pamumuno po yun ni Brigadier General Dominic Bakay na atin na pong makakausap ngayon, ang Regional Director po ng Calabarzon PNP. Magandang gabi po, General Bakay, Jeff Caparas po at Marlene Pajernos.
8: Hi, Jen.
6: Magandang gabi, bossing Jeff Caparas, no, at Marlene, good evening po.
7: All right, General.
6: At tagapaginig ng BCMM Teleradio.
7: Salamat po, Jen. Salamat.
6: Napakalakas po ng ulan eh.
7: Oo nga.
6: Nagpahundo ako at para makapasok ako dito sa kwan.
7: Ako, salamat po.
6: Napakalakas ng ulan sa labas.
7: Salamat po, sir, sa ano, nag-abala pa po talaga kayo. Anyway po, General, kamusta po itong operation ninyo? First and foremost po, congratulations po at na-monitor nyo ito. Aba, 16 million mahigit po itong mga ito ah. Tsaka ito ho, ang tanong ni partner, gano'n na ho ito katagal nag-ooperate? Go ahead po.
6: Alam mo, Jeff, ano? Dalawang linggo pa lang tayo, pero dati naman tayong naging BRDO dito. So, dati pa, may naririnig na tayong mga impormasyon na ganyan. So, nung pag-acting regional director natin, ito ay ating pinaka-case build-up sa mga tropa at personnel natin sa Regional Intelligence Division, no? And finally, nakakuha tayo ng magandang lead, kaya natuntun po itong illegal operation ng pilferage sa petroleum pilferage, oil pilferage sa Lucena City.
7: Bali ito, General, ay paihi. Tapos meron din ng LPG. Ang dami yung mga tangki eh. Tapos napaka-kahinahinala po yung lokasyon na, General. Doon po sa mga picture na ibinigay ninyo sa amin, mataas po yung pader eh, di ba? Paki-describe nga po sa amin yung area. Go ahead po.
6: Opo, ito ay medyo malawak yung lugar, no? Mga ilang ektarya din ito. Na surveillance natin ito sa pamamagitan ng paggamit natin ng drone. So aerial unmanned aerial vehicle ang ginamit natin, yung drone. Kaya nakita po natin ang mga activity na ginagawa nila sa loob ng compound.
7: Mm-hmm. Sino ho ang naglalabas-masok ho doon? Sino mga parokyano ho nitong mga ito? Tsaka paano ho sila nag-ooperate talaga, General?
8: At kanino yung compound, General?
6: Opo, no, Jeff. Actually, ito ay natuntun. Nagsimula ito sa bandang Sariaya. Yung mga tanker ay pumasok dyan, no, sa isang malaking malawak na compound na yan. At doon sa loob may mga canister na, may mga hose. May pang-sip-sip sila doon sa tanker, ililipat sa canister.
7: Nawawala-wala si General. Mukhang intermittent. Malakas ang ulan, partner. naapektuhan. Babalikan ho natin si General Bakay. Pero so far, ang sinabi niya, partner, pumapasok sa mga karatig lugar yung mga truck doon. Tapos, I assume.
8: Kaya naging kapansin-pansin.
7: I assume, doon na rin yun ibabagsak, hindi ba?
8: Ibabagsak. O, di kaya, ang tanong dyan, partner, saan nang gagaling? Saan kinukuha, di ba?
7: Saan binabagsak?
8: Oo, tsaka si kanino yung compound na pinagyayarihan nung pag
7: pasingaw. Ulit-ulitin mo muna sa utak mo, ha?
8: Baka iba ang mabanggit, madulas. Umuulan.
7: Andiyan na ulit, Ana. Andiyan na ulit. Ayan General, na. Sorry po, naputol po ulit kayo. You were saying po, galing po... Opo.
9: Naputol po tayo, no? Napakalakas ng ulan talaga dito sa nakita natin.
7: Opo, opo. Pasensya na po sa storbo dyan. Anyway, ang uli nyo pong sinabi ay may pumapasok po ng mga truck mula po sa Sariaya, papasok po dyan. Go ahead po, Jen.
9: Opo. Ganun nga po ang activity na nakita natin dito, Jeff, no? At nasundan natin yung mga tanker na yan. Pagpasok sa compound, meron na doon mga naghahantay na ano na trabahante din, no, may mga canister doon, may mga hose, may pang-feed sila. At ililipat nila sa mga canister ito at may mga nag-aabang na rin ng mga L. Doon din nila isasakay bago dadalhin kung saan-saan man nilang i-distribute yung mga petroleum products na yan. Yun naman sa mga liquefied petroleum gas, no. Ganun din, may pasingaw sila doon, marami nang bakyo ng LPG na nandun, at isasalin din nila doon. Ganun po ang operasyon at activity na nakita natin sa compound. No? Thank you.
8: General, si Marlene po ito, nanatukan niya na kung sino nagmamayaro ng mismong compound, kung saan po ginagawa itong illegal na paihi at pasingaw.
9: Yeah, alam mo, ito ay Torio compound ang tawag doon. Accordingly, base sa interview doon sa mga huli ay... isang nagnangalang Rene Peña Hermoso ang nagmamay-ari. Pero yan ay tinutuntun pa natin at of course, iniimbestigahan pa natin mabuti na.
8: Ano siya, sir? Siya ay negosyante at siya ba ay may...
9: Accordingly, ito ay isang negosyante. Pero siyempre, kailangan pa natin imbestigahan mabuti po.
8: Opo. General, nabagitan niyo kanina na before pa, kahit nung dyan pa kayo naka-assign dati, hindi pa kayo ang direktor.
7: DRDO.
8: Meron na ho kayong namomonitor at nagrin mga impormasyon tungkol sa mga ganyang illegal na operasyon. So ngayon, meron tayong nabuwag na gantong operasyon. 13 individuals ang naaresto. May tinitinan pa ba tayong iba pang kaparehong operasyon na posibleng nagaganap po dyan sa AOR ng Calabarzon?
9: Pakiulit tayo, Ma'am Marlene.
8: Meron pa po tayong tinitinan iba pang mga kaparehong grupo
9: kwento,
8: na may kaparehong...
9: Kwento ka mo?
8: Tinatanong ko po, sir, kung meron pa po kayong iba pang tinitignan na iba pang grupo na may kapareho pong illegal na operasyon ng paihi at pasingaw.
9: Alam mo, Ma'am Marlene, no? Last week, meron na rin tayong nahuli dito sa bandang Santa Rosa, sa may Greenfield. No? Apat na tanker din yun at yung modus nila ay similar, no? Halos kaparehong-kapareho ang kanilang modus operandi.
8: Anong basa po ninyo dito, General? Magkakaugnay ba to? May connection?
7: Oo.
9: Apparently, may similarity yung kanilang modus operandi. Pero mukhang magkaibang grupo po.
7: When it comes sa source po, General Bakay, sir, natuntun nyo na ho saan source itong mga ito. Tsaka paano ho nila nalulusutan ho, di ba?
8: May mga checkpoint tayo.
9: Yan ay kinakandakan pa natin ng matuting investigasyon. Meron na tayong idea kung saan ang gagaling, no? At binabalidate natin mabuti.
7: Yan, ang concern ho namin kanina ni partner ay yung mga binabagsakan ho nitong mga ito. Sino ho ang lugi rito? Di ba? Yung mga consumer, di ba? Yung mga kahit yung mga taga diyan, partner, walang kaalam-alam ay nakabili pala sa ganito. Eh di syempre ho, ay assume ho general hindi tama ho ang timbang nitong mga to, no? Lalo na yung LPG.
9: Yan mismo, no? Isang klase po yan ng pananabotahe, no? May pagka sabotage yan ganyan gawain, no? At accordingly, kulang yung timbang ng mga liquefied petroleum gas na kanilang ilimendenta.
7: Di ba? O kaawa-awa yung nagtitinda sa karinderya.
9: Yan po ang babala namin sa mga consumer, no? Yung mga kababayan natin na dapat masusi nilang pag-aralan at i-check nilang mabuti yung source ng kanilang mga binibiling liquefied petroleum gas.
8: O, tsaka mas, delikado to kasi partner tsaka general, di ba? Kasi yung kalidad ng mismong mga petrolyo, hindi mo sigurado. Oh. Kasi...
9: Yes. Oo, kasi hindi legit, kumbaga, hindi legit ang gagalingan. Kaya kailangan na mag-ingat yung mga kababayan nating mga consumer.
7: Mm-hmm. Baho yung LPG, syempre, yung minsan may mga defect na yan. Oo,
8: baka magkaroon ng mishandling.
7: Mishandling, pagdating sa bahay ninyo, napakadelikado. So ano may papayo nyo, General, sa mga consumer ho natin? Saan lang ho dapat sila bumibili?
9: Yan po, no? Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga consumer ng liquefied petroleum gas, tayo po ay... dapat bumili tayo doon sa otorisado na nagbebenta ng mga ganyang klaseng produkto. At dapat masusi nating i-check yung mga binibili nating liquefied petroleum gas.
7: Mm-hmm. E doon naman, General, sa mga binabagsakan ng mga gasolinahan itong mga tanker truck na ito, yun ho ba'y tutugay sa inyo rin?
9: Ganun din po, Bossing Jeff. Ano? Dapat... aralin din nilang mabuti at dapat doon din sila kumuha sa otorisado na at lisensyadong pinanggagalingan ng mga petroleum products. Hindi kung saan-saan lang sila kukuha dahil ito ay delikado rin kasi hindi natin alam kung merong halo yung mga ibinibenta nila sa kanila.
8: Oo, General, merong direktiba si PNP Chief Nartates na doblehen yung intelligence gathering po doon sa mga ganitong klaseng mga illegal na gawain. At tutukan din daw po yung mga bodegang posibleng pagganapan o paggawan ng mga illegal na paihe. Kamusta po ang magiging monitoring? Ano yung magiging adjustment po sa panig ng Calabarzon at sa Bagabantay?
9: Yes, Ma'am Marlene, no? Sa katotohanan po niyan, yung effort ng CR04A ay alintunod sa direktiba ng ating butihing PNP, no, na kailangan paigtingin natin ang ating kampanya laban sa mga smuggling. So, itong form ng smuggling at kailangan ito ay masugpo natin. So, isa rin itong form ng pananabutahe. So, yan po ay... alintunod, no, sa lahat ng kautusan at direktiba ng ating PNP. Kaya doble ang pagtatrabaho ng ating mga kapulisan dito sa PRO Calabarzon para somehow mabawasan at matugpo natin yung mga ganitong mga gawain.
7: Tsaka mahirap din, General. Siyempre, hindi proper yung operation.
8: Yes.
7: Siyempre, yung kagaya na nabanggit yung General, may halo yung gasolina o kung anumang produktong petrolyo na yan. Mm-hmm. Pag naikarga nyo naman sa sasakyan, yun naman magsasuffer in the long run, hindi ba? Hindi mo namamalayan. Nakamura ka nga, mapapamura ka ulit kapag ka nasira sa sasakyan.
8: Mapapamura ka naman, mapapamahal ka pa ulit.
7: Hindi ba, Jet?
9: Mo, Bossing Jet, ano? Kaya dapat tayo ay mapagmasyag at ang inyong kapulisan sa PRO Calabarzon ay handang tumulong, handang magtrabaho, handang tumanggap ng anumang impormasyon na makakatulong para matrabaho natin itong mga ganitong illegal na gawain.
7: Ayun. Mm. Dapat ho, saan ho ba pwedeng tumawag ho? Yung mga kababayan ho natin dyan ho sa Calabarzon. Kapag halimbawa may kahinahinala silang napakargahan o kaya LPG, saan ho pwedeng tumawag, General? O saan pwedeng lumapit?
9: Meron naman tayong hotline ng ating regional office at na pinakamaganda para hindi na sila matapot at sigurado sila. Pwede na rin dito sa number ko, Bossing Jeff, ano, para sigurado sila.
7: Oo, at saka yung 911, unified na eh.
9: Unified.
7: 911.
9: Tama po.
7: Oo, para at least maitawag doon, mai-report ka agad. Mas maganda ho yung may lead eh, di ba? Kahit papano General eh, di ba? Kayo na magde-develop, ano?
9: Mm-hmm. Kaya... pakitulungan niyo rin po kami, no, sa pagkalat ng impormasyon para magtulungan po tayo para matugpo natin itong illegal na gawain ganito.
7: Okay, sa mga susunod na araw, General, papa-follow up namin kung sino ho nasa likod nitong operasyon na ito. Tsaka yung partner, maganda rin ma-warningan yung mga consumer, hindi ba? Kung di man ma-warningan, tingnan natin kung alam nila, yan, ha? Labag ho sa batas yan. Anyway, General, baka meron ho kami hindi na itanong. Meron hong programa ang Calabarzon PNP. Nasa inyo po pagkakataon, Brigadier General Dominic Bakay. Go ahead po.
9: Alam mo parang Jeff, ano? Simula nung naging acting regional director tayo, ipinatupad natin ang programa natin na tinatawag nating Best Service for a Better Community. No? Ito ay alintunod sa PNP's focus agenda. So ito ay ang lahat ng kapulisan ng PRO Calabarzon ay dapat be visible at all times, no? Lalong-lalo na sa mga lansangan, sa mga places of convergence, sa mga business establishment, and the like, ano? At ang kapulisan dapat ng Piero Calabarzon ay dapat engage immediately, no, kung may sitwasyon, but always with caution. And ang pangatlo, kailangan na to serve together, kasama na rin ng komunidad, at siyempre kasama na rin kayo para magtulungan tayo. At ultimately, no, ito ay magta-transform ng trust ating mga kababayan sa ating citizenry. So yun ang programa ng PRO Calabarzon. Maraming salamat.
7: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras. Brigadier General Dominic Bakay, ang Regional Director po ng Police Regional Office 4A. Sir, thank you po ha. Ingat po dyan, sir. Malakas ang ulan.
8: Thank you, John.
9: Magandang gabi.
10: TTZMM, numero uno sa aksyon.
7: Eh, partner, yung ating mga kababayan dyan sa Quezon Province, report nyo na. Kung meron kayo halimbawang kaduda-duda yung LPG nyo halimbawa, lalo na yung mga galing, halimbawa, bumili ka dun sa lehitimong store. Nagsusupply, di ba? Na, alam mo na, yung mga malalaking brand ng mga malalaking pangalan, yung mga kumpanya, di ba? Pag doon ka nakabili, ba, di ba, kinakalendaryo mo yan, pag LPG, umabot ng dalawang buwan. Nakabili ako kay mang ano, parang 15 days lang ito. Nangyari.
8: Aray mo.
7: Pag mga ganyan, no, isipin mo na, tanongin mo na si Suki mo. Si mang ano?
8: Bakit ganito?
7: Bakit ganito? Ba't inabot ako ng dalawang linggo? Kung bilis.
8: Kumbaga maging mapagbatyag na rin ho tayo.
7: Observe.
8: Maging observant. At saka partner, bukod dyan sa sinasabi mo, pwede nyo rin hong i-report siguro sa mga authorities natin pag may mga kahinahinalang mga truck ang nagpupunta po dyan sa inyong mga lugar.
7: Correct,
8: dyan tayo partner, di ba? Dyan natitisod ng HPG.
7: HPG.
8: Yung mga illegal na paihi dahil meron silang
7: naamoy. Naamoy na. Amoy gano'n. Yung truck nila na. Amoy diesel.
8: Sundan yan. Pero yan nga.
7: May diesel yan, ha? May halong tubig.
8: Pati yung tubig na amoy mo.
7: Ganun ka. Anyway, partner.
8: Diba? Ayun nga. So, dyan natitisod ng HPG yung kanila mga operasyon pahingil dito sa mga illegal na paihi. So, pwede po ninyong i-report sa authorities kung may mga napansin po kayong mga illegal na presensya ng mga truck dyan sa inyong area.
7: Ay, sabi nga ni General Bakay, tulungan na
8: sila.
7: Basta may lead, wag ho kayong prank caller, ha?
8: Ay,
7: sabi ni
8: Kernel ko
7: nung nakaraan, marami, natutunto nila mga prank callers, ha?
8: Yare.
7: Kapag ka oras na kailangan nyo ng totoong tulong ng 911, kapag kayo na blacklist na doon, sorry.
8: Sorry.
7: Correct. Ginamit nyo kagad sa pantitrip, eh. Wag, ha?
8: Kung marami ho kayong time, magluto na lang kayo ng merienda or matulog. Huwag na kayong mag-prank call.
7: Gutom ka, partner, ha? Kung may natingnan ka na naman na scroll mo dyan, ha?
8: Yun talaga yung naging example magluto, no, partner? Ay, naka!
7: Ay, ito, ha? Teka, bago tayo mag-second gap. Ito, ha? Yung batas ay nanilabag nung mga yon ay Presidential Decree 1865 o yung Oil Pilferage Law.
8: Mm-hmm.
7: Tsaka yung LPG Industry Regulation Act. Eh, diba? Mm-hmm. Siyempre, partner, lugi. Lugi!
8: Mm-hmm. At saka partner, I understand, mayroon ding liability, di ba? Yung mga consumer na alam na
7: paano kung hindi nga alam ni na aling barang, di ba?
8: Ayun lang.
7: Kaya i-report yung aho. Baka yung si mang ano, yun ang alam. Di ba? Kaya ganyan.
8: Correct.
7: Anyway! Diyan lamang po kayo, ha, sa amin pong pagbabalik. Ikukuha tayo ng update doon sa nangyari ho dyan sa Binondo, Maynila.
8: Mm-hmm.
7: O isa hong padre de familia. Ang dead on the spot, naplisan pa yung kanyang anak, partner. Yan sabi ng MPD, mukhang drug-related.
8: Naku.
7: Pero ang sabi naman ng mismong kalivin ng biktima, hindi, may inawat ito nung nakaraan. Ngayon ang tatanungin natin mamaya sa MPD, ha. Yan lamang po kayo, magbabalik pa po spot report, makalipas sa ilang paalala.
10: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
12: Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Gayun din sa ating mga taga-subaybay.
1: Mm. Sa pa, Major, ay pakikwentuhan ho muna kami. Paano ba nangyari ho doon sa insidente ito? Go ahead pa.
0: Ay, itong insidente na to ng pamamaril, ano, nangyari ito noong July 25, alas 4 ng madaling araw.
1: Okay, ano pong nangyari? Ito pong CCTV, ano po itong merong lalaki na merong dilaw na t-shirt buho ba ito? Major, ano ho ito? Anong partisipasyon ho nitong mga ito?
0: Bali ang suspect kasi natin dito ay nasa kanyang bahay, same time tindahan din nila, no? Prior dun sa incident, may kita naman natin sa CCTV kung isang naunang lalaki, suspect, na nagsisilbing ano nila, guide. Then after nun, mapapansin din natin na sumunod na yung dalawa, which is ayun yung gunner, yung dalawang lalaki. Bali, lupit sila. Nakakusado dito.
1: Oo, at ang kanila hong tinarget ay sino ito?
0: Ang kanilang tinarget ay ito si Aldrin Budulio.
1: Okay.
0: Na yun nga, kanilang biktima rito.
1: Mm-hmm. At nasan ho si Aldrin? Anong ginagawa niya? Sino hong katabi niya?
0: Kasalukuyang matutulog na dapat silang pamilya kasama ng kanyang asawa. Ayun nga, dumating tong nagsilbing lookout nila.
1: Okay.
0: Actually, napansin pa to ng asawa ng biktima natin. Ano? Tinanong nga niya kung anong kailangan. Akala nga bibili. Mm-hmm. Eh, hindi naman nagsalita, umalis.
1: Bigla na lang hong binaril ba? Tinimbrihan lang?
0: Pagkatapos noon, ito na. Dumating na yung dalawa na kasama niya. Tuloy-tuloy na siyang pinagbabarit.
2: Sir, ano ang nakikita ninyong motibo po dito sa kasong ito?
0: Base sa sa mga sa investigation namin, no, tsaka sa mga report na nakuha namin doon sa area, tinitingnan natin dito yung anggulong sa illegal na droga.
2: Pero sir, kasi may statement yung ka-live-in partner ng biktima.
1: Inawat daw
2: Na meron daw pong inawat before itong biktima. Ay, ano ang nakikita po ninyo doon sa investigation?
0: Ayun yung sinasabi ng asawa. Nagkaroon daw ng away yung bata anak nila. Pero, kung papansin natin yung execution ng krimen, talagang ito yung pinagplanuhan at kung ito yung simpleng away lamang, maaari yung asan yung ama nung kaaway. Diba? Galing sa ibang lugar at talagang may pinagplanuhan kung makikita natin.
1: Anong connection ho nung biktima sa mga suspect, Major?
0: Yung kakilala din naman niya, hindi naman talagang kaibigan, kakilala din. Tulad nga na sinabi ko, na-involve ko dyan sa illegal na droga, marami ka talagang makasalumuhang tao.
1: Buti ho pala, Major, yung katabi nilang anak ay nadaplisan lang ho ba? Tama?
2: Kumusta po siya ngayon?
0: Okay naman siya. Kung sa assessment ko doon, parang natalsikan lang namang ng debris nung
1: pagbaril sa kanyang bali ho sa suma total, Major, ilan na po ang under custody ninyo?
0: After ng incident, no, ang personnel ng police station 12, yung Delpan police station, and yung personnel ng homicide MPD.
1: Opo.
0: Agarang nag-andak ng follow-up operation. Ano nagresulta sa pagkakaresto ng isang suspect? Tapos, hindi naglaho na yan. Tinaring isinampay yung kaso. Kasama yung dalawa pang at-large.
1: Oo. Yung na-arresto nyo ho ba?
0: Kasong murder.
1: Yung na-arresto nyo ho ba, Major, ay sino ho siya? Lookout? Gunman din?
0: Siya yung pinaka-lookout. Siya yung pointer.
1: Okay. Anong sabi niya? Bakit daw nila tinira itong biktima?
0: Hindi naman siya nagbibigay ng kanyang pahayag at inirerespeto natin yun. Kung hindi siya magsasalita.
1: Pero importante, identified nyo na rin yung dalawa.
2: Correct. Major, kamusta na ho ang pagtugas po dun sa dalawa pang suspect po dito sa krimen?
0: Since na yung prescribed period of time, no, para siya ay arresto, nag-lapse na. At the same time, na

0: i-file na natin yung kaso at live sila. So, ang mangyayari dito, hihintayin na natin yung bumaba yung warrant of arrest na nag-i-issue ng korte along the way.
1: Eh, Major, Major, ano lang hubabalaan nyo dun sa mga at-large pa ho? Eh, since ito, na regular filing nyo na ho ito. Tama ho, Major, ano? Tsaka po si, hindi na ho magtataga, lalabas na rin ho ang warrant of arrest itong
2: mga ito. Ng mundo
1: Liliit
2: nila.
1: Liliit na mundo nila. Ano hubabalaan nyo sa kanila? Ano mas makabubuti sa kanila?
0: Mas makabubuti, ano? Pag lumabas ang warrant nila, eh, submit na nila ang sarili nila mag-voluntary surrender na sila. Nang sa gayon, eh, mapadali ang ating proseso at maiwasan na natin yung alam naman natin pag-operation. Lagi situation ang nagdidikta dyan. Kaya kami, mas gusto namin na maayos na operasyon, mas maganda na rin siguro yung sumuko na lang sila.
2: Major, balikan ko lang ho yung isa sa mga motibo tinitignan natin kanina. Sabi po ninyo may kaugnayan sa illegal na droga. Nagkaroon ng onsehan ba? Posibleng onsehan to? Kaya ganito yung nangyaring krimen?
0: Maraming kasing angulo eh, no? Pagdating ganya kasi sa illegal na droga, maraming kasing angulo na pwedeng pagmulan. Andiyan yung teritoryo,
1: nakaraan
0: ng droga, andiyan yung permit, andiyan yung onsehan, maraming angulo pagdating sa illegal na droga.
1: Hindi nagsasalita itong na-arresto ni na Major. Okay, pero, teka muna pala, bago namin kayo palibitaw, hindi na pala natin naitanong partner. Itong biktima, ano ho ang prior? May mga prior ho siya?
0: May mga prior cases din naman sila. Itong silang ano, mga involved yes, sa kaso ng illegal na droga.
1: Ayun. Ay, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Dave Garcia, i-update nyo ho kami, sir, ha? Pag na-arreso nyo na rin ho yung dalawa. Agad-agad ho.
0: Opo.
1: Maraming salamat po, sir.
0: Maraming salamat din po at maganda nga rin ulit sa
1: inyo. Thank you, sir. Good evening po.
3: TZMM numero uno sa aksyon.
2: Wala talaga nagagawang mabuti ang illegal na droga.
1: Tsaka mo ito mo, partner, Eagle mabuti na. Debris ang tumama doon. Ay sa tansya ni Major Garcia, debris nung bala. Kasi partner, ang pagkaintindi ko ha, si biktima, nasa gitna yung si anak, bata, tapos yung
2: si mami,
1: ano, yung kinakasama.
2: Nung, pero napaka-delikado na at napaka-traumatic ng partner ha.
1: Naman.
2: Bro mo, katabi mo ang iyong kinakasama at ang tatay mo, di ba?
1: Oo, di ba?
2: Tapos papatayin sa harapan mo.
1: Eh yun nga partner, identified naman yung dalawa. May CCTV doon eh. Sabi nila Major Garcia, hindi ba? So yes. Regular filing, nag-lapse na eh. July 25 nangyari. Eh na-arresto naman kaagad yung isa, yung lookout eh, di ba? So malamang, sinabi na rin kung anong pangalan. Identified.
2: Correct. At saka, kung ako sa inyo, kagaya ko na lang naging payan ni Major, ni Major Garcia, sumuko na lang ng kusa. Huwag nang antayin pa na mabot tayo sa kung saan man bago batugis.
1: Buong Pilipinas.
2: Correct.
1: Pag lumabas na yung warrant mo, partner, nasa i-warrant na yan eh. Lalabas na yan sa lahat ng law enforcement na yan. Di ba? Anyway, partner, meron lang tayong less than 4 minutes. Si Cherish Apari, nandito na. Good evening, Ms. Marlene, Sir Jeff. Hope you both had a good day and continuing to have a lovely evening. Salamat po! Colin Panulde, partner. Si Yura, Kekain. Si Yura. Sino ba partner nandyan? Ano man na?
2: Seryo, Tatakasha ka bala. Nandyan ang partner. Si Madam Noro na Damian.
1: Okay.
2: Si Cherish Apari, nabanggit mo na ba ito partner? Kaya nandyan na rin siya partner. And of course, nag-chat sa akin si Trisha Linto. Mag-aaya. Si Tina Mendoza, si Steve Ross, nag-chat na rin. Si Mario Festin, watching sa atin. Nandyan na rin partner si Julius Bangalando.
1: Mga ka-itok lakabit yan.
2: Mga ating mga classmates sa gabi. Si Nita Bartolazzo, watching. At ang aking mamat papa.
1: Yun.
2: Wow, mamat papa.
1: Mamat papa. Parang mga hasendero. Mamat papa. Ay, nanay ko pala, partner, si Eleanor Poblete Rosol.
2: Si
1: ay, matagal ko nang hindi nababati. Minsan, nakaka-uwi na ako bago ko nababati siya.
2: Ayan, si at Eleanor least, nababati mo pa rin, partner.
1: Oo, di ba? Siyempre, yan ang hirap, partner, pag magkaiba ng time zone.
2: Yes.
1: Diba? Minsan, tulog siya ako naman ang gising. Vice versa.
2: Correct.
1: Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Anyway, partner, abang kalain mo eh, July 28 na, no? Next
2: ang
1: month.
2: Ang bilis, no? Tapos August na, tapos Bermans na.
1: Bermans na, and parang ganun-ganun na lang yun.
2: Oo, 13-month pay na. Parang yun yung nililook forward ko kapag mga ganda panahon na.
1: Parinig, ah. Nagpaparinig ka, no? Nagpaparinig ka rin.
2: Hindi naman. Ako'y ano lang. Anyway, futuristic.
1: On a serious note, partner, doon sa mga official ng PNP na nakapanayam natin, si General Bakay, saka si Major Garcia, ha? Tamo mga babala nila, partner. Eh, iwas na ho. Mag-ingat ho sa pagbili ng mga LPG. Doon lang ho sa mga otorisado ho talaga, ha? Doon kayo bibili, pati sa gasolina.
2: Correct.
1: Partner. Pero ang hirap, alam mo, partner, sa totoo lang, mahirap din yung sa gasolina. Diba? Hindi mo din malalaman eh. Diba?
2: Totoo yan. Totoo yan.
1: Kumbaga parang yung effect ay matagal, di ba? Yun din ang paliwanag ni CIDG and CR Chief. Di ba? Yung masisira yung sasakyan mo, pero hindi mo naman agad kasi mararamdaman yun.
2: Totoo.
1: Hindi naman nagsasalita yung sasakyan eh, di ba?
2: Correct. At saka, actually, partner, eh kung, at saka dami-dami ng doloko ngayon, partner.
1: Sinasamantala.
2: Hindi mo, lalo na hindi naman lahat ng iyong katransaksyon ay kilala mo ng buo at kilala mo personally, di ba?
1: Di ba?
2: So, siguro doon, magpayan na natin, doon na lang talaga siguro talaga tumangkilik sa mga lihiti mo para sure na sure.
1: Yeah, autorisado.
2: Oo, autorisado. Para sure na sure na pag may, kung sakali man, may babalikan kayo, di ba? May pwede kayong ireklamo.
1: LPG-ng autorisado, sigurado. Kayo,
2: yeah.
1: Autorisado, sigurado.
2: Na parang DZMM, kumpirmado at sigurado.
1: Kumpirmado, sigurado. Yan. Timbang, di ba? Diba? Tapos ayun nga, ang paalala naman ni Major Garcia, ay huwag na nyo na huwag papasukin ng mundo ng droga, ha? Kita nyo nangyayari.
2: Huwag na, huwag na. Ang daming buhay na sinira niyan, partner. At ang daming
1: kinabukasan yung bata. Naulila yung bata. Anyway, partner, lumipas na naman o isang oras. Maraming salamat o sa tumutok dito ho sa Spot Report kung saan.
2: Una ang kaligtasan mo!
1: Ay, ako po, Jeff Caparaz.
2: Ako naman si Radyo Patrol Marlin Padiernos.
1: Susunod na programa, partner.
2: Alam na dis! Kasama si Papa Awal Paz at...
1: Mama Jai Ho!
2: Bye!
1: Ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroon. Maulan,
2: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, magbabantay at maglilingkod. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 9:01 ng gabi!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Heto na ang programang mag-atid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever-lovable, Papa!
0: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho!
1: Kumpleto! Kaya sabay kayo! Alam ko na!
0: Alam

0: Balitang mabilis!
1: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
2: Alam na bis!
1: Alam na bis!
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na bis!
4: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz!
5: Unahin na natin! Someone Someday! Nangunguna sa Netflix!
2: Alam na bis!
5: Eto pa, James Reid excited naman sa kauna-unahang horror film!
2: Alam na bis!
4: Samantala, Nation's girl group na Beanie ready na para sa Honolulu stop ng Signals World Tour! At Stephanie, may wish para sa teleseryeng Born to Shine.
2: I love the beast.
5: Born to News. Kami naman po. Di ba naman? Napang showbiz. Diretso na po kagad natin. Excited. Excited na si multimedia prince James Reid para sa kanyang kauna-unahang horror film na Haunted Carnival. Looking forward na si James sa paggawa ng pelikula kasama ang star-studded cast nito. Ayon sa actor, singer, songwriter, agad siyang nag-yes na proyekto lalo na hindi pa siya nakagagawa ng horror slasher na nakaset sa 80s. Ang Haunted Carnival ay official entry ng Legal Entertainment sa Metro Manila Film Festival ngayong taon.
2: Alam na bis!
4: Di ba papa eh? Oh. Nandyan din si Julia Barreto,
5: yes.
4: Si Fiang Smith,
5: Young.
4: Si syempre Inay Maricel Soriano, Inay Maria, ang ating Diamond Star. Naku, kaabang-abang. Tapos alam mo, syempre bongga yung kay James,
5: yes.
4: Reid na excited siya for the horror film.
5: Mm-mm.
4: Pero alam mo, nung ginanap yung kanilang pagkapakilala, isa sa pinaka-pinag-usapan talaga, Papa Awel, ay itong si Julia Barreto. Dahil nga, di ba, parang from Star Magic to Viva,
5: mm-hmm.
4: Tapos parang wala na siya sa Viva, tinanong sa kanya yun ngayon, parang gusto niya mag-explore pa ng mas,
5: yes.
4: Maraming mga projects and everything.
5: Mm-hmm.
4: Yeah. Tapos si Inay Maria, rinig-rinig mo yung mga side comments na, napakagandang bata nito.
5: Correct.
4: Alam ko si Charlie Fleming nandyan din eh.
5: Parang nabanggit nga yan nung unang initial na sinabi na dun sa nung pagkasabi na kung sino yung first
4: yung mga
5: four.
4: MMFF.
5: Yes, MMFF.
4: Pero ang isa pa sa confirm, alam ko, alaga nila Ate Abby Niesta from Star Wars,
5: mm-hmm.
4: Papa Awel. Ayan,
5: mm-hmm.
4: Nakita ko, I forgot lang ng yung name niya, pero bagong artista siya. Mula naman sa TV5. Kumbaga, meron sa 2, meron,
5: mm-hmm.
4: sa 5, meron sa 7, ayan.
5: Uh-huh. At syempre, sa part naman ni Inang Maria, talagang na she, parang itinaas niya talaga yung kanyang pagtawag na Inang Maria. Nagpakananay siya sa mga younger stars. Sinabi niya talaga kay Lafiang na, o nanay, ako ha, ganyan, tinutulungan-tulungan niya, ganun. Kumbaga, nag-assist siya. Pero
4: totoo.
5: Si James Reid, kaya hindi naman siguro siya mananakot dito. Baka isa siya sa tatakutin or magdadagdag katatakutan. Kasi mapag Regal Entertainment, nasanay yun tayo ng shake, rattle, and roll.
4: Yung parang iba't-ibang kwento.
5: Iba-ibang kwento,
4: connect,
5: diba?
4: Connect.
5: Correct.
4: Oo.
5: Pero mukhang ito, isa lang eh. Kasi sa carnival lang siguro to,
4: correct.
5: mangyayari. Tapos siguro, baka ito yung mga pa-partner, tapos pupunta sila, tapos doon-doon, mga ganun tipo. Pero I doubt, kung si James ganyang kagwapo, mananakot sa'yo, matatakot ka ba?
4: Hindi,
5: oh,
4: di ba? Talagang baka mamaya, ako pa yung pumunta doon, tapos,
5: Where
4: are you?
5: Wow!
4: Hanapin. Where are you?
5: Yes.
4: Hanapin ko pa siya, di ba?
5: Yes.
4: Pero syempre, salamat kagabi, Papa Awel, ha?
5: Mm-hmm.
4: Pasensya na ikaw ay aking iniwanan ng Monday na Monday.
5: No.
4: Pero gusto ko munang batiin at mag-thank you sa lahat ng ating mga health workers, ang ating mga nurses, ang mga cleaners, at saka si Doc, Dr. Jeremy Lu dyan sa San Pedro Calunsod Medical Center sa May General Trias po. Natuwa ako, Papa A.
5: Yes.
4: Kasi di ba nung na-confine ako, syempre nabalitaan lang gabi-gabi, pinapanood namin,
5: yes,
4: kayo ni Ganiel.
5: Yes.
4: So, andun yung mga cleaners, andun,
5: yes.
4: yung mga nag-a-assist sa amin, yung mga nurse na naka-duty.
5: Yes.
4: So, nakita nila ako yesterday kasi nga nagpa-general check-up ulit ako para matingnan kung may improvement ba yung nangyari sa akin, na-confine ako. Tapos pag sa elevator, nakakasalubong ko sila, nandito ka ulit! Gumagano siya. Ba't nandito ka ulit? May sakit ka ulit. Sabi ko, hindi po, ako 3 months check-up na po kasi kay Dr. Lu, ganyan. Sabi niya, pabati kaming lahat. Talag kaming nanunod sa inyo ni Papa Awel.
5: Nice.
4: Salamat sa inyo dyan sa San Pedro Calungsod at Papa A. Yun na nga, di ba, in-update kita. Sabi,
5: yes.
4: ko nga, pre-nasas ko yung PWD kasi nga merong physical disabilities na
5: correct.
4: Nirecommend yung doktor,
5: yes.
4: dahil nga sa heart failure na
5: correct.
4: Nangyari, ganyan. kahapon ko na experience talaga na pagkapala, para sa kaalaman ng mga wala pa, hindi pa nakakakuha, or kung nakakuha man kayo at dinaan sa process na may kakilala.
5: Oo.
4: Yung proseso pala, dapat importante na yung valid ID mo is naka-address
5: sa lugar
4: nyo.
5: Yes.
4: Kung saan kayo mismo.
5: Kung saan LGU ka.
4: Kung saan LGU. Pero pwede rin ba, kunyari, halimbawa, dun ako, may address ako dun sa lisensya ko, pwede bang sa Manila ko siya i-file o mas dapat dun talaga?
5: Kung saan ka talaga naninirahan kasi, may mga, kasi LGUs at may kasama kasi yan na parang benefits, ganun. Tsaka dapat talaga magbibigay ka ng 2 valid IDs.
4: Yes.
5: Basta yung mga certification, hindi lang basta tinatanggap ang barangay certificate.
4: Actually,
5: basta ID na importante, nakalagay dun yung address.
4: Home address. Di syempre, una sa lahat, maraming salamat kay Ate G.
5: Yeah.
4: Ate Google.
5: Wow.
4: Diba, Ate G? May tulong din naman ng bonggang-bongga, diba? Yung parang, pumunta ako ng personal, una papaawel, syempre, sa barangay.
5: Correct.
4: Kasi yun ang sabi din kay Ate G na yung requirements, one-by-one picture, valid ID, tapos basta may mga requirements
5: na hiningi. Barangay certificate na sinasabi na yun talaga.
4: Iba-iba po ata kung saan LGU po kayo, depende po sa requirements, ganyan. Tapos na-experience ko, gusto ko lang din saluduhan yung mga tao sa gentry. Hindi nila alam na babatiin ko sila or sasabihin ko sa ere. Pero nakakatuwa kasi, diba, syempre, kasabay ng Sona yesterday na experience ko rin, Papa Awel, yung may mga naka-duty talaga na parang mag-a-assist sa'yo. Yung mga kagawad, mula sa kagawad na naka-assign sa PDAW, kung tawagin yung disability admin, ganyan, admin office, ganyan. Tapos, pinapunta sa City Health, kung saan yung Gerald Trias na City Health, yung parang hospital.
5: Correct.
4: Kasi yung iba pala, hindi basta yung recommendation ng bigay ng doktor. I-check ka mismo sa City Health.
5: Correct.
4: Kung ano talaga yung disability na meron ka. Tapos siya yung magre-recommend sa PDAW office na separate pa dun sa City Health, ganyan. So, agating ko dun, unfortunately, sarado dahil nga Monday, parang 4 days na lang pala yung pasok nung sa mga government officials.
5: Yes.
4: So, ang bukas is kanina, Tuesday, 7 a.m. So, early in the morning, yun yung ginawa namin ng papa ko. Hi, Papa Jeb. Sinamahan niya ako, drive niya ako. Tapos pagdating doon, mag-register ka, parang mag-attendance ka.
5: Uh-huh.
4: Tapos si Miss Anna, hindi rin niya alam, nakita ko lang yung pangalan niya sa ganito, Miss Anna, nakita ko na naka-uniform silang lahat, presentable sila. So, salute po sa inyong lahat dyan na ginagawa ng mabuti ang inyong trabaho para sa ating mga kabarangay, para sa ating pong mga kinasasakupan. Thank you so much. So, parang nagbigay ng acknowledgement after ko masubmit lahat. Tapos, magte-text na lang daw sa number na nilagay. Tapos, after 1 week or 2 weeks, pwede nang makuha yung aking PWD ID. Kung saan, nako, excited na talaga ako. Ay, excited talaga. Hindi, di ba nakakatawa? Kasi mapawin, na-experience ko minsan, yung may friend ako na may PWD, minsan sa parking. Di ba libre yung parking niya, tapos 20% sa food. Hindi, joke lang. Hindi, ang pinaka na-excited ako, alam mo kung saan.
5: Saan?
4: Ito ha, sa kaalaman po, meron pong mga drugstores, hindi ko napapangalanan, basta may drugstore po, na libre, hindi pala libre, may bayad po yung flu vaccine, merong nurse on duty, tapos may doctor, may pneumonia, may ganyan papawal. Nakita ko kasi yung pagkakaiba ng amount.
5: Mm-mm.
4: Parang, kunyari, 900 yung sa flu vaccine. Pag may PWD ID ka or senior, 600 plus na lang.
5: Mm-mm.
4: Yung 5,000 na pneumonia forever, yung may ganun lifetime, magiging 3,000 papawal. Sabi ko, ang laki palang bagay. So, dapat pala, kung ikaw ay pasok naman doon at talagang nirekomenda ng doktor na ikaw ay may pwede kang kumuha ng PWD.
5: Qualified ka.
4: Ay, i-go natin kasi ang laking bagay. Sabi ko, sige na, ipaprocess ko muna yung ID ko bago ako magpa-pneumonia vaccine, pneumonia shot. Yung flu muna yung pinagawa ko na 900.
5: Yun.
4: Yes.
5: Basta yun, na-emphasize naman po natin na dumaan po tayo sa tamang proseso ng pag-apply po ng PWD. Ang LGU po ang sasabi niyan kung qualified o hindi. At lagi po natin sinasabi, nakikita natin sa lahat ng restaurants, no to fake PWD ID.
4: Oo.
5: Mas ibigay po dun sa karapat-dapat at tama talaga.
4: True.
5: Na ganun. Kasi siyempre yun.
4: Totoo.
5: May mga pribilehyo talaga at mga may kaakibat yan.
4: Yes,
5: na responsibilidad din sa part ng PWD.
4: Correct. Kaya hashtag no to fake PWD ID. Kasi syempre, diba, huwag na maglamangan. Diba,
5: Baba?
4: para dun sa kung sino yung karapat-dapat. Yan. Thank you so much po sa General Trias, sa LGU, sa mga barangay, officials, kagawad, ganyan. Maraming maraming salamat sa City Health, sa Pidaw, ganyan. Oo. Thank you so much. Ayan. Samantala, naku, ito naman sa oras ng 9:13. Nangunguna po sa streaming platform ng Netflix ang comeback series ni Catherine Bernardo at James Reid na Someone Someday. Naging usap-usapan ang opening at ibang level ng chemistry ni Kath at James nang mapanood ang unang episode kagabi sa Free TV. Inaasahan naman ang pagharap ng misteryosong karakter ni Ma Salvador at Billy na ginagampanan naman ni Kath sa mga susunod pang episode sa serye. Napapanood po ang Someone Someday sa ABS-CBN, sa All TV, sa TV5, sa A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live. Ganun din sa iWant.
2: Alam na this!
4: O di syempre, kagabi, after watching yes. May papaawal, may partner, yes. Ha, akala ko nga may kasama ka. Tapos sabi ko, ha, wala siyang
5: baka
4: kasama.
5: Baka noon may nakikita ka, hindi namin nakikita.
4: Hindi kasi akala ko, di ba, maging available si Ganyel.
5: Eh, nasa ano siya?
4: Nasa Sona. So, napagod ang ating Ganyel. Ganyan. So, sabi ko, ay, si papaawal lang sayang. Pero okay lang, at least, na-process ko yung mga dapat na i-process. Anyways, sa Netflix sa Paawel, umabot na sa 3 yung episodes. Kumbaga, advanced episode.
5: Ako yung first 10 minutes ang napanood ko. Oo,
4: gusto ko nga sa luduhan, syempre ang bumubuo ng Someone Someday. Yes. Kasi parang, sabi nga ng mama ko habang kumakain, sabi na parang mas matured and mas ibang level na Catherine na.
5: Correct.
4: Yung napapanood natin dun sa Someone Someday. Kahit na mag-best friend sila ni James yes. Reid, hindi katutuan. Talaga pwedeng alisin na grabe yung ganda ng chemistry and rapport. Samahan mo pa ng husay ni Daniela Straner
5: yes.
4: na gumaganap bilang si Valerie.
5: Kaloka!
4: Di ba na jowawits ni James? Tapos yung mga tingin ni Katrina tsaka ni James Reid, parang si Daniela, uh-oh. Nakakahalata siya na parang hindi mo naman talaga ako pipiliin kasi ang gusto mo yung best friend mo. Uh-oh. Parang ganun, di ba, papa? Tapos syempre ang Ate Dimples napakagaling.
5: Correct.
4: At dun sa pang third sa hindi pa nakakapanood sa Free TV eh may eksena na nga na nagtagpo. Oo, itong si Maha at saka uh-oh. Kasi fan na fan meron siyang parang altar pala.
5: Correct.
4: Papaawin.
5: Kulang sinasamba na lang. Mm-mm. Parang ano yung
4: umabot na nga rin dun sa part na ni May Makoy.
5: Na
4: pinakita na. Pero sa mga ano yan sa advanced yes.
5: screening. Ayan. Pero ang galing, ang bilis ng storya, kakaiba nga. Kausap ko kanina si Father Tito Caluwag. Hello, Father Tito Caluwag. Kasama si Miss Marlene Chongkad Lagniton. Na ano, kahit si Father Tito, tuwang-tuwa doon sa chemistry ng dalawa. Tsaka yun nga, parang hindi kailangan ng love team, ha? Para ano, maging effective yung serye gaya ng Someone Someday. Naku, kaabang-abang ko. Ano pa yung mga susunod dyan? Sundan nyo po yung istorya. Pwede nyo balikan yung mga una. Maganda to, masabayan nyo na kasi nag-start pa lang.
4: Correct. Kung baga hindi ka na bibitaw. Meron pa papaawin. Hindi naman nabanggit ni RC nung nakasama natin siya.
5: Siya yung pala yung jowawit.
4: Yes.
5: Kung masagasaan mo.
4: May cameo. Sa panoorin po ninyo. Congratulations. In fairness.
5: At si JC.
4: Di JC De Vera.
5: JC De Vera.
4: Na pareha sila kasama sa Sigabo. Diba, in fairness.
5: Ang bongga. Maiksi lang po yun pero tumatak. Tingnan niyo po yun. Tsaka galing talaga. Ibang talaga. Totoo yung sabi mo, nag-mature yung level of acting ni Catherine Bernardo. Tapos, totoo naman nangyayari sa totoong buhay. Yung mag-best friend, di ba ganun ka-close? Ganun. Meron kahit boy and girl yan, magkatabi matulog, mga ganun. Parang lahat na, walang mawawala sa kanila at walang tinatago. Ganun.
4: Tsaka walang ano, no? Walang part na na-cringe ako nung pinapanood ko. Hindi kasi siya, hindi, sorry po.
5: Kahit yung nagda-dance sila nung
4: Okay, okay lang yun kasi naka-advance naman. Tsaka number one, marami nang nakasilip at nakakita. Papa eh, di ba? Parang, oh yes. Mm-mm. Kasi syempre, kaya ako nasabi yung na-cringe, hindi po siya in a negative way. Mm-mm. Syempre, we all know na si Catherine ay nauna syempre na minahal natin sa tambalang Katniel yes. with Daniel, si James kay Nadine. Tapos syempre, first time nilang pinagsama in one frame sa yes. isang teleserye. Yes. Nung pinapanood ko nga siya kagabi, sabi ko, wala akong nakita na parang awkward. Walang something, ibig sabihin, check, mahusay silang mga aktor at aktres, di ba? Pangalawa, syempre, di ba, yung chemistry and yung rapport talaga, ang galing lang ng, meron pa dun yung, di ba, nagpatulong pa si Daniela na mag-propose na, di ba, total naman, halos isang taon ko nang ginagampanan ng pagiging influencer dyan sa application nyo, sa application, di ba? So ngayon, kailangan ko naman, you give me back the favor. Anong favor, sabi ni Catherine? I need to propose to my boyfriend, ganyan-ganyan. Oh, tapos edi nga. Yan, Diyos ko.
5: Abangan niyo po at panood.
4: Di ba talaga napanood natin?
5: Oo, yun na yun.
4: Ang saya lang na napanood po namin ang aking partner.
5: Yes, nako, kaya dapat sundan po sila sa mga susunod pang mga kabanata. Pero ito na mga kapamilya, sa oras na 9:18, handa na ang Nations Girl Group Bini para sa Cygnus World Tour stop sa Honolulu, Hawaii. Marami rin ang nag-aabang-bang-bang sa live performance ang kantang A Parallel World na soundtrack ng upcoming animated movie na Forgotten Island. Ito ang unang stop ng kanilang world tour na magsisimula sa August 1.
0: Alam na this!
4: Congratulations!
5: Break a leg, girls! At least kahit paano nakapahinga pa sila, kahit konti, no? Kasi sunod-sunod, dapat talaga ang kanilang stamina, endurance, at agility gamit na gamit dyan. Kaya good luck, girls! Make us all proud. Hanggang dulo. Walo hanggang dulo. Go! Yan na.
4: Truly. Mm-hmm. Ayan, syempre, di ba nakaka-happy dahil talagang ini-invade na nila ang iba't ibang lugar. Mm-hmm. After nilang ginawa dito ang sold-out concert, of yes. course, syempre, sa Pilipinas, di ba, Papa Awel? Ito pa, Papa Awel, speaking of ibang bansa, di ba, ang ating mga SB girls, handang-handa na nga po sa mapalapit na get out sa Abu Dhabi. Opo, ito na nga. Magaganap nga po ang SB Girls Get Out sa August 9. Diyan po sa Abu Dhabi. Yes, kaya makita-kita po tayo diyan. Parang ano na, Papa Awel? Kung ako ang tatanungin, gaano na kakulay yung kusa 100%? Parang mga nasa 80% na yung paglipad.
5: Ay, bongga! Bongga daw yan, sabi ni June Lalin.
4: Tito June! Happy, ayun. Happy viewing!
5: Yeah.
4: Yes, parang nag-ano, may mga pumapasok na
5: malapit naman. August 8.
4: Yes, malapit na. August 9. Mm-mm. Tapos ang sabi, may surprise daw na gaganapin sa Dubai. So, see you po sa lahat ng mga kababayan natin na Pinoy, mga kabayan mula po riyan sa Abu Dhabi. Ayan, sa Etihad Arena. Ang SB Girls po ang unang Filipino performers na sasampa po riyan. Kaya, nakaka-excite ang mga pangyayari talaga, diba? Kaya, don't miss your chance na mapanood ang SB Girls Get Out live sa Abu Dhabi.
5: Alam nyo na ha, SB po ang tawag pag nandiyan sila sa United Arab Emirates. Hindi po pwedeng buuin yung pangalan. Dapat SB. Hindi
4: Totoo.
5: Po ito kape.
4: Totoo.
5: Hindi rin ito mayor.
4: Mali.
5: Ano po yan?
4: SB. Pina-exit na sex bomb dancers.
5: Kasi hindi pwede sa UAE na sabihin yung meron ng sex, meron pang bomb.
4: Correct.
5: Diba?
4: Todo na.
5: Todo na. Pasabog. Totoo. Ayan, go.
4: Yes. Ay, August 8 pala, Papa.
5: Sabi sa'yo, August 8 eh. Buti sinabi ko, August 8. Ikaw naman, pa August 9 mamaya. Diba?
4: August 8, pasensya na po. Hindi, ang sabi pala yung August 9 pala, yun yung free time ko.
5: Oo.
4: Yun yung free time ko pala na kung saan imi-meet ko nga po ang aking mga friends na sila Heyon Bennett Flores na dating nag-aartista rin sa Pilipinas. Yes, diba? Sina Ate Jello.
5: Yes, Ate Jello.
4: Yes, oo. Lahat sila dyan. Si Arn, si Mike, si Rai, at syempre ang buong Dubai family. Yes. Ganyan. And Abu Dhabi, Kuya KB, ayan. O, ito naman, napapaawi. Noong Sunday, parehas nating inatendan, opo, ang isang matagumpay na media conference. Ayan, oo. Dahil itong balitang ito ay syempre about kay Zephanie. Si Zephanie nga po ay umaasa ang ating tinatawag na Generations Pop Princess na magsilbing inspirasyon ng pinagbibidahan niyang musical series na pinamagatang Born to Shine. Sa isang panayam, ibinahagi ni Zephanie na super blessed and grateful siya sa lahat ng blessings, lalo na ang pagkakataon na bumida sa teleserye.
6: Ayoko po talaga actually sinasabi na show ko siya kasi hindi lang naman po ako yung talagang nandito na nagumaganap. Pero ayan, I'm not trying to be parang fake na humble. Talagang sobra po akong hindi makapaniwala. So,
4: masaya rin si Zephanie dahil may ilang fans na na-LSS na rin sa kanilang mga kanta mula sa nasabing teleserye.
6: Tinry lang namin sa spiel sa parang alam nyo ba to, and then when they started singing with us or nag-cheer sila when we sang it, nagkakatingin na lang kaming girls and sabi namin, oh my gosh, parang eto talaga yon yung... Opo, talagang hindi namin inakala.
4: At ipinahayag naman ni kapusohang ka-actor Anton Vinzon ang kanyang suporta kay Stephanie sa music industry man o sa pag-arte.
7: Support talaga ako sa kanya sa papatuwa sa music industry and now I'll be acting there.
4: Samantala, mapapanood naman ang Born to Shine mula Lunes hanggang Sabado sa GMA Afternoon Prime.
2: At alam na this!
4: Correction ha, hindi kay Stephanie sinabi ni Anton Vinzon yung mensahe niya na yun. Sa ano po yan? Tanong po yan kung saan sinagot niya dahil sabay yung Born to Shine at saka yung kamao na media conference and fans day. Yung sagot na yun ni Anton na sinabi niya na pag kumakanta daw, nagkakatinginan na lang sila ng... pag kumakanta sila ganyan, kay Carmel Collado yan. Oo, yes. Diba, papaawal? Kasi syempre, itong si Anton, magkasama sila ni Carmel sa PBB 2.0.
5: Correct.
4: Yes.
5: Ayun, magkasabay po kasi nga po guys, sabi ni Mama Jai, yung press ko ng Born to Shine tsaka ng Kamao.
4: Totoo. Si Carmel at Anton naman kasi, diba, grabe yung dami ng mga nagmamahal at sumusuporta sa kanila, sa kanilang tambalan na Carton.
5: Carton. Ayan. Correct. Nako, congratulations. Sana ma-guess natin sila ng live dito sa studio.
4: True.
5: Pero ito na ang ating live na balitang showbiz, Holly Hollywood! Patuloy na namamayagpag sa North American box office ang pelikulang The Odyssey ni acclaimed director Christopher Nolan. Kumita ng karagdagang $87 million ang pelikula sa ikalawang linggong pagpapalabas nito sa mga sinihan, kasunod ng matagumpay nitong debut na higit $120 million. Dahil dito, umaabot na sa mahigit $640 million sa buong mundo ang kabuang kita ng pelikula. Batay ang The Odyssey sa sikat na epic poem ni Homer at pinagbibidaan ni na Matt Damon, Anne Hathaway at Tom Holland.
2: Alam
5: congratulations!
2: Na
5: at tanong ko lang dyan, Mama Jai, bakit sa America at sa Hollywood kaya nilang pakitain pa rin ng million dollars ang mga pelikula nila? Dito sa Pilipinas, Philippine peso, bakit walang nanonood? Panoorin po natin, suporta natin para mas mabuhay pa ang industriya ng paggawa ng pelikula, di ba? Kasi parang may theory, siguro after pandemic, hindi na nanonood ang mga tao sa loob ng sinihan. Kasi nga, puro na lang online streaming platforms ang pinapanood. Bakit sa America, nanonood pa rin sila sa sinihan? Sana ganun din dito sa Pilipinas po. Ha?
4: Kumbaga, support ang sariling atin. Oh. Yes, lalo na, mapaparating na po yung Metro Manila Film Fest. At bago ang MMFF, syempre, supportahan din natin ang nalalapit na pagbubukas sa mga sinehan ng mga Cinemalaya entries.
5: Yes,
4: ba diba, Papa E?
5: Ilan ng mga entries dyan ang na-guess po natin ng live na live
4: kakasayawan
5: po dito. Bukas pa ulit.
4: Oo.
5: Meron tayo.
4: Yung kaila Luis Alandi.
5: Correct.
4: Kaila Tita Ruby Ruiz.
5: Yes.
4: Beverly Salviejo.
5: Yes.
4: Ang title nito ay
5: Status Rejected.
4: Oo.
5: Ayun.
4: At may Ruru Madrid tayong panayam.
5: Ayan, very
4: yes.
5: Nice. Abangan po yan ha. Medyo mabigat lang si Ruru. Pero ano?
4: Pero laban na laban.
5: Laban na laban.
4: Oh, yes,
5: ganun.
4: Perfect. At si Mamang, tinatry naman talaga para sa kanyang two valid IDs with Sijan Haranilia. Sana kahit si Sijan.
5: Oo nga.
4: Di ba papaawin?
5: Okay, kahit mag-zoom si Mamang Pokwa.
4: Sinabi ko nga sa kanya. Busy ka kasi may theater play ang Mamangski.
5: Ganun.
4: I speak of theater play, papasegue na natin ngayon. Kanina pinangalanan kung last time ang gaganap sa role na Trisha para sa Die Beautiful na ginampanan ni Paolo Ballesteros, kung ang announcement na yon ay napunta yung role kay Maxi Anderson
5: na isang drag queen.
4: At isa ring drag queen, pareha sila na mula sa Drag Race PH.
5: Yes.
4: Si Venus Deluxe mula naman sa ano nga yung pangalan nila, yung sa Diva papaawel. Di ba yung tatlo sila si Precious? Divine!
5: Divine
4: Divas. Ayan. Si Shasha
5: Divine
4: yun, di ba?
5: Divine Shasha Padilla yun. Ano?
4: Ano nga yung kanilang pangalan? Nandun sila nung MMA, ano, nung FAMAS.
5: Raging Divas?
4: Hindi ata. Ano? Mamaya, hanapin
5: Raging
4: natin.
5: Raging Divas?
4: Hindi, hindi yun. No. Mamaya, hanapin namin kung ano yung pangalan nila ni Precious tsaka ni Brigading. Pero si Vinyas po ang isa sa mga ano, tsaka si Maxi. Yung Born, ano naman? Born Beauty, ano
5: Born Beautiful?
4: Die Beautiful. Die Beautiful yung kay Trisha.
5: Yes.
4: Tapos yung kay Barbs, yung ang gumanap naman ay si Christian Bables.
5: Yes.
4: Kanina may musical din papaawel.
5: Uh-oh.
4: Ang gaganap naman na Barbs ay si Lance Robledo.
5: Uh-oh.
4: At si Chamito. Si Chamito Agiden. Ayan. Si Chami na mula sa All Access to Artist. Congratulations. Si Lance Papaawel, if I'm not mistaken, nakapanayam ko siya dahil napabilang siya sa teleseryeng Roja. Napunta rin siya dun sa Roja.
5: Hindi ba siya nag-guest sa atin?
4: Parang nag-guest siya sa atin. Nag-guest na rin siya sa atin, Papaawel. Tapos ang inano nila yung kanilang play.
5: Yes.
4: So, congratulations.
5: Tsaka yung virtual series yata nila. Ganyan.
4: Yes, yung virtual series nila. Oo, totoo.
5: Nakuabangan po yan. Pero speaking of abangan, abangan naman ang 8-member girl P-pop group na makakasama natin na live dito sa Alam Na Dis. Sina Mary, Zai, Maddie, Jaja, Louie, Elia, Anya, Ange. Sila po ang Avant. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na
4: alam nyo na
5: Alam Na Dis.
2: Alam Na Dis. Basta latest sa showbiz, Alam Na Dis. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silimarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
2: Basta AM, DZMM!
13: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis. Live!
1: Oras natin mga kapamilya at mga kaservisyon, 9:33 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika, ako po si Jaiho.
2: Katandem din po sa upgraded showbiz news ang ever laughable and ever lovable Papa Awel Paz.
1: Tama tayo, Papa Awel.
2: 1, 2, 3.
1: Divine Divas. Yes. Correct.
2: Kasi, Divine Divas,
1: si Shashing. Oh. Yes. Na napakaganda nung Sona. Nandun siya, di ba? Present. Yes. Oo, totoo. Pero eto syempre dahil speaking of maganda, mga nagagandahang girls naman ang ating mga kasama at nagmula sila sa isang P-pop girl group, di ba Papa Awel?
2: Yes.
1: Like what the other girls na nag-guest na rin sa atin, kung paano sila nagpakilala sa buong mundo sa mga nakikinig sa atin via our transistor radio sa 630 kHz sa inyo pong mga AM band, sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Sky Cable Channel 26 at sa 183 local cable channels nationwide. Ganon din po sa lahat ng mga nakatutok sa ibang bansa via the Filipino channel at sa ating YouTube channel. Lahat channel, diba?
2: Yes,
1: totoo. With 1.5 million subscribers sa YouTube and 3 million followers sa ating Facebook page. Eto na po, Papa A, do the honor.
2: Yes, syempre maganda sila magpakilala isa-isa sa kanila para meron, diba, isa-isa. And we are, bam, pick-pack, boom-boom. Ganon, diba? May pag-ganon yan, bawat isa. Please welcome our P-pop girl group, Avant! Yes, go!
3: Magandang gabi po.
2: Ayan. Hi, I'm. Ganon, di ba?
3: Yes po.
2: Oo.
3: On guard.
4: Above and beyond.
3: Magandang gabi, kapamilya. Ako si Mary, ang leader, main rapper, and face of the group.
5: Hello po. Ako po si Anya, ang main visual, lead dancer, and lead rapper ng group.
6: Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Elle, ang versatile center and monster rookie ng grupo.
7: Magandang gabi po sa lahat, mga kapamilya. Ako po si Ange, ang main vocal at golden ace ng group.
8: Hi everyone! Ako po si Louie, ang main dancer at mood maker ng grupo.
9: Magandang gabi po, mga kapamilya. Ako po si Z, ang lead rapper, global representative, and fake punso ng grupo.
10: Hello po! Ako po si Maddie, ang performance center, main dancer, at anchor of the group.
11: Hi, I'm Jaja, the lead vocalist, the androgynous icon of the group.
1: Wow!
12: Kami po ang
4: Avant!
2: Yes! Yes, diba? Kung magulat po kahit matutuwa dahil all girls ito kasi women empowerment!
4: Yes!
2: Diba? Go girl! Diba? Girl power ito. Kumbaga, yes. Diba? Kaya siguro, pinangalanan din sa inyo ang Avant. Kasi
4: yes.
2: I heard parang Avante.
4: Yes!
2: Pero, kaninong malikot na pag-iisip na buuin ang isang buong girl group na Avant? Yan.
10: So, actually po, parang nagsimula po kami na nag-audition.
2: Okay.
10: Tapos parang, ayun, nagsimula kaming na nangangarap lang po na nakita namin na may audition pala sa Dream Entertainment. Mm-hmm. Tapos, ayun po, doon na po kami nagkakilala and nag-training together. Pero actually po, nung simula, hindi po kami talagang magkakasama. Parang nasa iba't iba po kaming mga units, ganun. Mm-hmm. Tapos, through different challenges, dahil nga po sa training namin, parang doon po nagkaroon ng like, evaluation kung sino po yung magiging parte ng final lineup at ito na po kami ngayon ang Avant.
2: Yes. Anong tawag sa mga followers ninyo?
10: Ayun po.
2: Actually, diba?
10: Yes.
2: Ay, naku, malalaman pala.
4: Avant!
2: Naku, may big reveal pala.
10: Yes.
2: Kung ano. Mangula tayo, Avante? Avance?
10: Big reveal!
2: Avengers? Avengers! Avengers!
1: Magandang Avenger.
2: Yes,
4: wow.
2: Avengers.
4: Wow.
2: So kung ano yun, para malaman, iraraffle, pupulutin na rin.
1: Sino pong mapipili mag-uuwi na?
2: Yeah.
10: Yes.
2: Tama. ang maganda dito, may kanya-kanya kayong strength. Ganyan, di ba? Yung nga, may lead rapper, may face of the group, di ba po?
1: Dancer. Pang
2: main dancer, mga ganyan-ganyan. Pero, naintriga ako dun, bakit may fake bunso
1: ako
2: at
1: din.
2: May gusto? Bakit fake bunso ikaw? Oo.
12: No, bali po kasi, 26 na po ako. Pero lagi pong, pag nakita po ako ng ibang tao, pagkakamalan po nila ako, hindi pa 26, magugulat po sila. Mm-mm. And then, within the group naman po, isa po ako sa nagbibigay ng youthful charm.
2: Oh. Yes. Kailangan yan. Yes, kailangan yan. Tsaka para balance sa inyo, yes, di ba? At ang real bunso, I see Ash. Di ba naman? O ikaw, how does it feel na bunso? Pag bunso daw, ano eh, sa kanya lahat na attention. Spoiled ba sa group?
12: Parang baliktad po. Actually po, actually sa bahay po kasi panganay po ako. So hindi ko rin po naranasan like what it feels like na magkaroon ng maraming kapatid kasi panganay po ako. Pero yun, nung nakilala ko po sila, sabi ko, ay ganun pala feeling na ma-baby. Although hindi po kasi, hindi po talaga ako like super like bine-baby ganun. Pero ramdam ko po na halimbawa po, nasa labas kami.
2: Yes.
12: Kagaya po ni Ate Z, si Ate Z madalas ko po siyang kasama. So lagi niya po akong yan, sinasamaan, binabantayan niya po ako, gano'n.
2: Pinapalitan ng diet.
12: Iba yun! Mali!
2: Uy, pero eto na, ang ganda kasi, nung inyong-inyong parang naatas ba sa inyo yan, o ikaw kasi, ikaw na magiging main rapper, ikaw magiging main dancer. Yung pagiging main dancer mo ba, nagko-choreograph ka rin para sa grupo, or collaboration ito? Sino ulit yung main dancer natin? O ayan, oo, yun. Paano yan kayo? Kayo mismo nag-iisip ng mga steps ninyo, or merong collaboration among your group?
8: Yeah. Actually, tatlo po kaming dance line. Si Anya, ako po, then si Louie. So, usually po collaborative effort na kapag may dance kami, part by part, nag-iisip kami ng choreo and then papakita namin sa kanila.
12: Sa group,
8: tapos,
12: yes.
8: Hihingi namin yung opinion nila. Then, saka po kami magka-collaborative ulit effort para ano yung mga final steps po.
2: Correct. Yes.
1: Pero dumaan din ba sa training ang bawat isa sa inyo?
8: Yes.
2: Galing sila ng PMA.
1: Management. Yes. Gano'ng katagal na naging training bago kayo nabuas Avant?
12: Almost two years.
1: Ah, talaga? Yeah. Nung time na yun, habang binubuo kayo, syempre, di ba, may mga pinagkakaabalahan, nag-school yung iba. O, kamusta? Actually, diba? Yeah. Minsan ang mga ang span of yung patient nung mga ano papaawin patients nung mga mas nakababata ngayon papaawin mabilis na lang na parang hala walang nangyayari ayoko na to iba na lang yung gagawin ko ganyan no pero ano yung bagay na talagang nagpasabi sa inyo na hindi magstick tayo may kahihinatnan may pupuntahan tong ginagawa nating paghihirap
12: I think ano po parang lahat po kami, kasi parang nung time na nagte-training po kami, ako po personally, estudyante pa po ako noon since kaka-graduate ko pa lang po. And then, actually right now, dalawa po yung estudyante, then yung iba po may trabaho, may sinasabayan pong trabaho. Tapos, opo, mahirap po talaga siya. Tapos, parang sa isip po talaga namin, nilalaban talaga namin to dahil pangarap namin siya. Parang, kahit parang may ngiyak-ngiyak na po kami. Sobrang hirap ng mga struggles po. Ayun, ganun po.
8: And of course, siguro yung gutom na lang din po namin. Kung
2: ano. Ano? Anong oras ba?
8: Yung encourage din po kasi sobrang hirap. Parang 2 years na kami nagtitraining. So what if ituloy na namin? Kasi sayang din yung 2 years kung bibitaw lang na kami. Yes. Lahat napagod kami. Yes.
1: Pero sabi kayo na may trabaho yung iba. Yes. Yung iba naman nag-aaral, kakagraduate lamang. Yes. Hindi ba pagkaganyan, alam natin yan, Papa A? Kasi parang dyan din naman tayo nag-start. Mm-hmm. Yung talagang para ma-achieve mo yung pangarap mo sa buhay, para kang mamumuhunan muna, di ba? Mm-hmm. Darating ang time na kailangan yung mamili between trabaho trabaho or itong pag o career niyo na magpapabilang sa Avant, 'di ba? Sino sa inyo yung mga nandun sa moment na nasa peak of choosing one or yung mga magte-take ng risk? Ganyan meron ba?
11: Actually, ako po, dumaan po ako before sa pagtatrabaho noon. And then to the point po na namili po talaga ako. Then I chose nga po ito kasi matagal ko na rin po at nakikita ko na rin po sa sarili ko na para po talaga ako dito.
2: Mm-hmm. Wow! At kailangan ka ng grupo Jaja kasi Jaja LGBTQIA+.
4: Yes!
2: Yes!
1: Hindi, di ba sabi niya lead vocalist sa Paawo si Jaja, di ba? Yung boses pa lang niya, ramdam ko na para talagang very powerful.
4: Yes!
1: Eh.
4: Yes!
1: Yung pagbuka pa lang ng boses na,
2: correct.
1: Hindi ko magawa.
2: Wow! Pero ako, to sum it up, yung siguro kaya kayo pilit na kumakapit para sa inyong pangarap kasi dahil din na rin sa katagang reaching for the stars.
4: Yes!
2: Na siyang single ninyo!
4: Yes!
2: Yun. So, exacto kasi very timely yung title ng first song ninyo, Reaching for the Stars. Kasi yun na lang siguro yung maging mantra nyo. The reason why we are doing this because we all dream, diba?
4: Yes.
2: Someday we will all be reaching all the stars.
4: Yes.
2: So, paano nabuo ito? Sinong nag-compose? Wow, si Bunso! Ano nag-inspire sa'yo? Siyempre, bukod sa lahat kayo, ganun. Kasi minsan, di ba, ang hirap umungsad. Anong susunod na linya? Anong susunod? Mm-hmm. Ano ang nauna sa'yo? Lyrics or melody?
7: Actually po, kasi hindi ko po talaga siya sinulat para sa group po na Avant. Oh, nasulat na po yung Reaching for the Stars bago po kami naging Avant.
2: Oh.
7: And isa po siyang kasama po siya sa mga challenges namin sa training na kailangan makapag-produce po kami ng material na ganito, something. And inisip ko po, what better way to explain how we are feeling right now than to write something about our story, about our individuality, how we came together, ganyan. Tapos, yung feeling po kasi na palagi ka na lang mag-isa and then eventually mahahanap mo yung
4: home.
7: Nag-translate po siya dun sa kung anong recently ginagawa namin. Kaya, yun po yung naging way para mabuo ko po yung Reaching for the Stars.
2: Very nice.
7: So, bale, hindi lang po siya kwento ng kung paano kami nabuo.
2: Mm-mm.
7: Kwento rin po siya ng mga pinagdaanan namin at kung gaano po kami ka-eager na lampasan lahat ng yon. And dahil nga po sa Avant, walang naiiwan kasi sabay-sabay na Avante, we always make sure po to incorporate words of encouragement para na-share namin yung story at the same time, nadala din po namin yung iba. Kaya po sa lyrics namin, hindi lang namin nakwento yung story, meron kaming line doon na, reach your star, come up and glow. Parang inaaya din po namin sila. Eto kami, nakausap na kami, sama naman kayo.
4: Yes!
2: Para sa lahat naman
4: para
2: yan,
4: yes.
2: Diba? Yung title na Reaching for the Stars become universal, yes. Diba ganyan? Tsaka syempre, ang ganda kasi noon na parang bawat isa na gustong gumaya sa inyo, nangangarap din, pwede maging inspiration yung kanta na yon. Naku, parang nakaka-excite naman pakinggan yung melody niyan. Kasi naman syempre, para kahit yung highlight lang, na-launch na ba itong kanta na ito?
4: Yes.
2: Ayan, kaya pwede na natin, ano, kahit sample lang siguro, kasi na, ikwento mo na kung ano yan, tsaka parang feeling ko, after reaching all the stars will align na para sa inyo.
1: Nakuwag naman diba? Sana, kasi pag walang star, uulan.
2: Wow. Diba naman? So, ready na kaya ang ating mga viewers na mapakinggan yan, pero para mas maganda, bitinin natin sila.
1: Maririnig natin ang kanilang sample-sample sa ilang saglit lamang po dahil magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala dito pa rin syempre sa
2: Alam Ko Na.
1: Alam Nyo Na. Alam na this.
0: Alam Ko Na. Alam Mo Na. Alam Nyo Na. Alam Na This sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team.

0: Sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nakakagigil. Nakakagigil. Di makapagpigil. Alam na dis.
1: Oras natin mga kapamilya at mga kaservisyo, 9:50 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jaiho.
2: Katandem naman po sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, Papa Awel Paz.
1: Papa Awel, kanina binitin natin silang lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong Tuesday evening sa kanilang mga sasakyan dahil yung iba pumapasada.
2: Yes.
1: Tayo ang ginagawang background. Diba, ang pag-reach natin sa ating mga stars, sa ating mga pangarap, sa lahat na mga gusto natin i-achieve sa buhay, ay walang pinipiling edad.
2: Mm-hmm.
1: Kaya eto, kasama natin ang P-pop girl group na Avant at bibigyan nila tayo ng sample ng kanilang pre-debut single na pinamagatang Reaching for the Stars.
2: Yeah.
1: Or Reaching for the Stars. Eto na po sila. Sabay-sabay pakinggan natin. Baka mawala sa YouTube ha. Huwag mag-alala. Narinig tayo sa TV, sa radyo. Let's go!
3: 5, 6, 5, 6, 7, 8...

0: Dream with me.
1: Kapamilya, open your heart.
2: Yay!
3: Ang ganda ng melody at yung harmony ninyo. Parang well-blended yung mga bosses ninyo.
1: Thank you so much, isa-isa po.
3: Kayong moment para mag-shine. Ang ganda. Tsaka, I like yung the way you control yung voice ninyo. Tapos nakadagdag pa yung mga visuals na may mga performance kayo. Meron kayong hand gestures. And with that, I say yes. I'll give you a 10.
1: Wow!

0: Ay, sobrang nagustuhan ko yung... Hurado. Alam mo, hindi ko na rin talaga alam minsan pagkagabi, naging hurado tayo. Yeah. Lahat nagagawa natin talaga sa... At saka na, hindi ko naikot yung chair ko kasi wala akong chair.
1: The boys. Talaga, nakakatuwa. Tsaka yung lyrics, malinaw ninyong nasabi. Tsaka very inviting na this dream is not only yours to take, but for you to spread around, yes, diba? Yes. Ma-follow nila. Embrace that dream and reach for the stars.
2: Yes.
1: Nakakatuwa. Ang ganda naman. So may mga upcoming shows ba kayo na pwede kayong sundan? O kaya may mga collaborations kayo? Kasi mukhang nadagdagan at mas marami pang gustong sumunod sa Avant.
2: So, this Saturday po, mm-hmm, August 1, maglalaro po kami sa P-Pop Idol League.
1: Mm-hmm.
2: Bali yung laro po is sa siyang MOBA game, sa isang mobile platform. And we hope you can come support us din po.
1: Mm-hmm.
3: Yes, and actually magpo-perform po kami doon. Makikita, yes, niyo po yung live performance.
2: Yes, yes.
3: Reaching for the stars.
1: At syempre, pwede rin panoorin yung mga previous performances ninyo kasi baka meron kayong link dyan or mga social media page na pwede nilang makita kasi parang excited naman kami mapakinggan pa at makita yung ibang mga performances ninyo.
3: So actually, pwede nyo po kaming i-follow sa aming social media accounts at Avant Official PH at ang aming YouTube at Avant Official. Ayun po.
1: Ayun naman. Diba naman, kayo ba may pangarap kayo? Syempre, pag nandyan na, na after reaching for the stars, meron din kayong dream na makakollaborate sa ibang mga group.
2: Ay,
1: na-excite sila. Kasi biglang nag-glow yung face nila. Sino or sinong gusto nyong maka-perform together, share the stage with, ganon, or maka-collab? Go.
2: Syempre, unang-una na po is yung idol po namin P-pop groups, SB19.
4: Yes! Yes!
2: Alamat, G22.
4: Yes. Kaya.
2: Kaya.
1: Kaya niyo yan. Just reach for the stars.
2: Yes.
1: Diba naman? Yun. Naku, thank you very much, girls, ha?
2: Thank you so much.
3: Thank you so much.
1: Tsaka ibang inspiration ang binigay ninyo dito sa atin. Siyempre, kasi yung kwento ninyo, alam namin na you've been through several struggles in life.
0: Sabi pa,
1: hindi kayo challenges, hindi, yes, kayo bumitiw. At I'm sure ang pinaka masayang ngayon na pinapanood kayo at sumisigaw ang inyong mga parents. Naman, nakakatuwa naman. So ayan, please do invite your fans, your present followers, and invite more to subscribe para mas masundan pa inyong career. Go.
3: Ayun po, ayun, you can follow us sa aming social media accounts at Avant Official PH and on aming YouTube dahil nandun na po ang aming music video, which is, yes, Reaching for the Stars. Mm-hmm. Yes.
2: And then also, we have an upcoming dance class po.
4: Yeah. Yes!
2: Namin yung choreography ng Reaching for the Stars. So, yes, check out, yes, our social media account para makapag-register po.
1: Correct.
3: And also, Reaching for the Stars po ay available on all streaming platforms. So make sure to take a listen, guys.
2: Stream RFTS.
1: Yes, saka TikTok nila.
2: Yes! Available challenge.
3: Sali kayo sa dance challenge namin.
2: Yes. Hashtag Avant_RFTSDC.
1: Ayun.
2: Yan.
1: Thank you very much, Avant.
2: Thank you, po.
0: Thank you. Sabay.
4: Thank you, po.
0: Tuwan-tuwa si Lola Erling nanonood sa atin ngayon. Hi, Lola!
1: Hi, Lola Erling! Siya kasi Mami Ruth.
0: At Papa Jeff. Siyempre, ang Mama Nene. Nakita ko proud na proud sa iyong Famous Award.
1: Yes. Sani Nene. Love you po. Ayan. Thank you very much po, mga kapamilya at mga kaservisyo sa buong mundo. At siyempre, lagi po kayo umantabay pa sa ibang mga latest showbiz update dito po sa atin. Aabangan nila, ha, yung mga Cinemalaya artists,
0: yes,
1: na between Escalante.
0: I'm excited na makita si Ate Bito.
1: Bito, yes, correct. Diba naman? Tsaka yung iba pang mga entries ng Cinemalaya. Sana naman, makapiling pa rin natin yung mga wishlist natin. Tsaka malay natin ang Avant, yes, from singers maging actress at artist din sila. Diba? Hindi malayo. Kaya nga, reach for the stars. Diba naman po? Ayun, maraming salamat po mga kapamilya at mga kaservisyo. Muli, nagdaan na naman ang isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
0: Coming up po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamaiinit na balita sa mundo ng mga artista.
1: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, papa-awapas.
0: Ako naman, ang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinakalatest na showbiz chika. Ako po si Jaiho.
1: Susunod na po ang programang Love Connect at pansamantalo pong humahalili si DJ Kim Churva. At syempre sabay po kayo mga kapamilya, alam ko na!
0: Alam nyo na!

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang gabi sa lahat ng mga kapamilya nating nakikinig at nanonood sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Welcome po sa programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama. Ang chinitang chikadora, Kim Churba. Oras natin mga kapamilya, 10:05 ng gabi. Maulan-ulan sa ilang bahagi dito sa Metro at pati na rin sa Mega Manila. Kaya naman mag-ingat po ang lahat. At gayon din sa ibang parte po ng Pilipinas, buong Pilipinas na ito, hindi ba? Kaya naman make sure po mga kapamilya, lagi po tayong may dalang payong. Tapos huwag po nating kalilimutan or huwag po tayong mangunguhan ng hindi naman natin payong. But anyways, mga kapamilya, magandang gabi muna sa lahat ng mga tsuper na nakikinig ngayon. Gayon din sa inyong mga pasahero. Kamusta? Kayo ba ay excited nang makauwi? Tapos, mahahaggan nyo nang muli ang inyong masarap na kama at makapagpahinga? Diba, minsan kasi talaga kapag sobrang pagod ka na, diba kapamilya, ang nangyayari, diretso tulog na. Diba, imbis na, lalo na sa mga strong, independent, individual na nakikinig ngayon at nanonood. Diba, kapag yung tipong hindi ka na magluluto, kasi parang iisipin mo, kinakalculate mo pa lang sa utak mo kung ilang minuto, ilang oras ka magpe-prepare. Diba, syempre, magsha-shower ka pa, diba, tapos kakain ka pa, parang, sige, skip na tayo sa pagkain, bukas na lang. Diba, may ganong, may mga ganong moment tayo. And it's totally fine, but make sure lang mga kapamilya na hindi natin nakakaligtaan kumain sa umaga, sa tanghalian, 'di ba? Kailangan may laman pa rin ng tiyan natin, 'di ba? Especially right now, we really need to take care of our health, 'di ba? Health is wealth. Kaya nga kapag ikaw masyado ka namang ganado magtrabaho, huwag niyo rin kalilimutan yung health ninyo kasi baka kayo ay bawian niyan. Sige kayo. But of course, good evening din sa lahat ng mga kapamilya nating nakikinig at nanonood. Yung mga lovebirds out there. Yes! Grabe naman. Kasuwit naman yaan. May pag-akbay pa. May pag-holding hands pa. May pagsabi pang, oh, mapimiss kita na para bang nasa teleserye. Diba? Ayaw pang humiwalay. Diba? Parang, gusto ko pang makasama kay sa oras na ito. Parang okay lang kahit na hanggang madaling araw pa tayo dito. Pero kasi kailangan ng umuwi. Lalo na kapag may curfew hours yung inyong jowa. Yes, sana all daw nilalambing. Pero speaking of paglalambing, ito na nga po, dadako na tayo para sa ating question of the night. Sino nga ba ang mas malambing? Mga lalaki o mga babae? Nako, dito na magkakaalaman. Sobrang excited na ako malaman ng mga kasagutan ng ating mga kapamilya. Kaya naman, i-message nyo na po yan sa ating DZMM text line or Viber line sa 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000. At huwag nyo pong kalimutan na ilagay ang inyong pangalan at lokasyon. Siyempre, para ma-shoutout na rin kayo. At malay nyo, nakikinig pala ang inyong nobyo or nobya or misis or mister. Hindi ba sa mga oras na ito, anyone can message us. Lalo na kung ikaw ay may dinaramdam ngayon, gusto mong mag-share ng iyong experience, ng iyong opinion, abay pwedeng-pwede kang tumawag sa ating hotline 8924-4101 or 5671-5672-5673. Once again, 8924-4101-5671-5672-5673. And before anything else, mga kapamilya, syempre sa oras na itong 10:09 at syempre sa petsa na July 28, ayan, binabati muna natin ang isang maligayang kaarawan, ang nag-iisang Sir Tony Velasquez. Happy birthday po, Sir Tony Velasquez.
1: Happy birthday! No?
0: Nawaya, nag-enjoy ka sa kaarawan mong ito. At lalo na po sa mga kapamilya rin nating kasabay na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kasabay si Sir Tony Velasquez. Magandang evening and of course, happy birthday po. At eto na nga, speaking of lambingan, ayan, lalo na sa mga nanlalamig bigla ang relasyon. Uy, baka it's your time para naman i-share mo na sino nga ba talaga ang mas malambing. Babae ba o lalaki? For some, no, talagang ang sasabihin nila, ay, ang mas clingy kasi talaga yung mga babae, di ba? Mayat-maya, hinahanap ang mister, ang nobyo. Asan ka na? Mag-update ka na, di ba? May mga ganung moment. Or, pwede rin kasi sa ibang relationship, mas concerned, mas caring, mas malambing ang mga kalalakihan. Diba? Lalo na nga daw kapag silang dalawa lang, diba? At hindi PDA, pero pag sila lang dalawa, abay sobrang lambing. Diba? Ang lambing naman kasi, pwede yang, kumbaga pwede yan iparating or i-show sa pamamagitan ng iba't ibang kinds of love language, 'di ba? Pwedeng sa pagbibigay ng regalo, 'di ba? Kung gaano siya kadalas magbigay ng regalo or physical touch, kung gaano kanya laging inaakbayan or holding hands and more, or pwede rin naman sa pamamagitan ng of course words of affirmation, 'di ba? Lagi kasi sinasabihan ng I love you, mahal na mahal kita. Ikaw lang, you the one. Wow. You the one. You're my one and only. You're my number one. Pero syempre, sabi nga nila, kapag may number one, my number two. Charot. But of course, bukod dyan ang mga kapamilya. Kapag sinasabi kasi nila na ano eh, pag lambing, di ba parang yung iba, okay na sa kanila yung acts of service. Di ba? Yung kumbaga, hindi man siya showy, but yung the way na hatid sundo ka, pinagluluto ka, di ba nandiyan siya sa oras na kailangan mo, ganun siya maglambing. And kung ikaw mga kapamilya nakaka-relate sa ating pinag-uusapan ngayon tungkol sa lambing, ay pwedeng-pwede kang mag-message once again sa ating DZMM text line or Viber line 0919-278-3000 or tumawag ka sa ating hotline 8924-4101-5671-5672-5673. Sabi nga rin nila, no, mga kapamilya, hindi naman kasi talaga araw-araw eh Valentine's Day. 'Di ba? Parang mas nagiging extra special lang yung araw na 'yon. It's because we are celebrating love, 'di ba? Love for our partners, love for our families, friends, colleagues, 'di ba? And so on and so forth. Pero ibig bang sabihin doon eh kapag matagal na kayo eh pwede nang mawala talaga ang lambing? Kapag wala nang good morning text, ayan, naku po, bihira na ang mga yakap at parang nawawala na talaga yung mga love language na nababanggit natin kanina pa. Normal lang ba talaga yung senyales or sign na may dapat na talagang pag-usapan sa isang relasyon? Sa totoo lang, hindi naman talaga laging kailangan ng mga mamahaling regalo. Agree ba kayo dyan mga kapamilya? O grand gestures, di ba? Para maramdaman ang pagmamahal. Minsan, sapat na yung simpleng pagsabi lang ng, inat ka, kumain ka na ba? Paghawak dun sa iyong kamay habang kayo ay naglalakad, di ba? Nagmamasyal sa park or papunta sa mall, di ba? And pwede rin na sa pamagitan ng mahigpit na yakap bago kayo umalis, pumunta sa trabaho. Or maliit na bagay para sa iba, pero sa iba kasi malaking bagay ito, lalo na kapag nakakaligtaan. And that's one way for us para maramdaman natin kung gaano tayo kamahal ng isang tao, diba? And that's really important sa relationship, diba? Ang sinasabi nating paglalambing, hindi ibig sabihin nun, clingy ka na agad. Kailangan maging ganun ka. Maging clingy, diba? In public or in private, ayan. And ngayon po dito sa programang Love Connect, mga kapamilya, mas pag-uusapan po natin kung bakit ba tinatawag natin bonus, diba? Ang lambing sa isang relasyon. Gaano ba ka-importante talaga yung paglalambing para sa inyo, mga kapamilya? Diba? You can rate it from 1 to 10. Diba? Gaano ka-importante ang paglalambing? At gusto ko rin malaman, gusto nating malaman, lahat ng mga kapamilya nating nakikinig, nanonood, sa oras na ito, sino ba talaga ang mas malambing? Diba? Ang babae ba? O ang lalaki? Uy, syempre kapag si DJ Kim, sasabihin yan, mga babae, abay, syempre. Girl power ito. Charet. Pero kasi, syempre, iba-iba naman yan. Diba? Iba-iba kung paano ba sila magpakita ng love language. Kaya nga, it's really important na alam natin yung love language ng partner natin. Para ma-feel niya na, ah, okay, nilalambing niya ako. Ah, okay, nilalambing ko siya. In this way. Diba? Para walang questions. Diba? Walang panlalamig. Walang bigla na lang maghihinala na parang, bakit siya nagbago? Meron na ba siyang kinikitang iba? Diba yan yung mga naiisip, diba, ng mga kababaihan, kababaihan especially. Ganyan din naman yung mga kalalakihan, diba? Yung mga e-kalal at e-abab. Kaya naman kung ikaw, mas may gusto kang i-share sa atin na sa gabing ito, abay, napakahalaga niyan, ha? At para malaman ng sambayan ng Pilipino. Wow! Kaya naman, i-share nyo na po yan muli sa ating Viber line 0919-278-3000 or pwede po kayong tumawag 8924-4101, 5671, 5672, or 5673. Yung paglalambing na ating topic for tonight, napakalawak niyan, ha, mga kapamilya. Hindi lang yan, kumbaga, the way you show it na, ah, okay, lagi kami nagyayakapan, diba? Lagi kami magkasama, diba? Minsan may ganun eh, na parang, I can't live without him, I can't live without her. Or kaya pwedeng, lagi kang, kung nasan yung isa, nandun ka rin. Bah, wala ka ng sariling mundo niyan, di ka na nag-grow. Eh, gusto mo pala ng lambing eh. Again, iba-iba pong klase ang paglalambing. And we want to know, ano bang lambing ang naisin ninyong maramdaman or ano ba ang lambing na talagang naibibigay mo sa partner mo. Malambing ka ba, kapamilya, na nakikinig ngayon? Ikaw, oo, ikaw na nakikinig ngayon. Tanungin mo yung sarili mo, oo, malambing ka ba? Paano ka malambing? Diba? Ah, sa pamagitan ng pagyakap. Aba, ganyan pala si Carl. Eh, paano kapag hindi ka niyakap? Ibig sabihin ba nun, parang may iba na siya? Ay, masakit. Masakit na katotohanan. Eh, baka nga. Minsan kasi, di ba, pag may mga actions tayo na biglang nagbabago, baka. Huy, inag-isip na naman yung kapamilya natin. Alam, DJ Kim, di niya na ako hinahug, di niya na ako kinikiss. Wala na lahat, wala na siyang text, wala na siyang updates, na para bang hindi niya na talaga ako bahal. Grabing drama. Grabing drama yan, ha? And we want to hear that from you, mga kapamilya. Gusto natin yan eh. Gusto natin na mas pag-usapan. Of course, malay mo, sa pagtawag mo sa ating himpilan, eh, parehas pala kayo ng nararamdaman ng mga kapamilya natin. And malay mo, makakuha pa sila ng tips. Diba? Mula sa inyo. And tandaan po natin, ha? Hindi naman talaga mawawala agad yung pagmamahal sa isang iglap lang, 'di ba? Madalas kasi nagsisimula lang ito sa mga maliliit na bagay na unti-unti nating ayun, nakakalimutan gawin. So, consistency is always the key talaga. Hindi ba? Do you agree ba, mga kapamilya? Kapag ka, syempre, kapag ka ang nangyari sa isang relasyon ninyo, eh syempre pag matagal na kayo, nagiging komportable na kayo, hindi na kayo nag-effort. Hindi na kayo naga, kumbaga yung dating pag-eat out ninyo, ba? Diba? Having dinner outside or kahit simpleng bonding sa loob ng bahay ninyo, nakakalimutan nyo na, especially kapag nagkaroon na ng family, ba? Diba? They are thinking na, ah, kasi pamilyado na ako, DJ Kim, so more focus kami sa aming mga anak, sa future ng aming family. Yes, it's a good thing to remember, diba? It's a good thing na isa yan sa mga goal ninyo as a family man or family woman. But don't forget, don't you always forget to court then also your loved ones, your partner, 'di ba? Yung kahit hindi naman everyday na bonggacious, pero yung everyday na ipaparamdam mo sa partner mo kung gaano mo siya kamahal. Okay na 'yun eh. Kasi kapag nakikita at nararamdaman ng mga bata na, "Oy, grabe magmahal si Daddy kay Mommy." 'Di ba? Ito na yung standard ko. You will be the role model, hindi ba? So once again, mga kapamilya, we want to know sino ba talaga ang mas malambing sa mga oras na ito, 'di ba? It's your time para i-shout out, batiin niyo na ang inyong mga partner na hindi na nangangalabit. Wow, hindi na nangangalabit. Siyempre, hindi na kayo na nabibigyan ng atensyon. Oh, sakit naman yan, DJ Kim. Pero it's time also para, alam niyo yun, manumbalik muli ang spark sa inyong pagsasamahan. Kaya pag-usapan natin sino ba talaga yung mas malambing, babae o lalaki. Sa ating pagbabalik po, mas aalamin po natin yan. Once again, mga kapamilya, magbabalik po ang programang Love Connect. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churba. Ang oras, 10:21.
2: The Music Connection.

0: sa DZMM. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Love Connect. Love Connect. Sa DZMM.

0: At nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect. Dito pa rin sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Ako pa rin po muna ang inyong makakasama, ang Chinitang Chikadora Kim Churva. Sa oras na 10:32, nakatanggap na tayo ng mga kasagutan mula sa ating mga kapamilya. Kaya naman sa mga gusto pong humabol, pwedeng-pwede po kayo magpadala sa ating DZMM text line or Viber line 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000. At syempre, pwede ka rin tumawag sa oras na ito, mga kapamilya, 8924-4101, 5671-5672-5673. At pwede kang makisagot sa ating question of the night na sino ba talaga ang mas malambing, mga lalaki o mga babae, or bakit ba importante ang lambing sa isang relasyon, 'di ba? And we want to know ano ba talaga ang inyong opinion, POV, point of view pagdating sa usapang lambing. But of course, before we move on sa mga comments, bigyang halaga muna natin, ano ba talaga, or bigyang meaning natin, ano ba talaga yung lambing na yan? Gaano ba talaga kahalaga yan sa isang relasyon? Hindi lang naman dapat sa umpisa ng relasyon kailangan ng lambing, di ba? So habang tumatagal ang pagsasama ninyo, mas lalo itong nagiging mahalaga dahil ito ang nagpapatunay na hindi lang routine ang relasyon. Kumbaga, isa yan sa mga ingredients to make your relationship stronger, diba? At syempre, kapag ikaw ay nakaramdam ng paglalambing sa partner mo, diba mas napapanatag ka, nagkakaroon ka ng assurance, at ang simpleng pagyakap, paghalik, paghawak ng kamay, or pagsasabi lang ng mahal kita, nagbibigay talaga yan once again ng ng reassurance sa iyong partner na kahit maraming nagbago sa buhay ninyo, of course, diba, nagle-level up ang relationship, natatapos ang honeymoon phase. But it doesn't mean nahihinto na rin ang paglalambing ninyo sa bawat isa. Ikaw pa rin dapat ang pinipili ng partner mo at pinapahalagahan. So, ibig sabihin, konektado ang paglalambing sa pagbibigay ng halaga sa iyong partner. Okay? So, napaka-importante kung bakit mahalaga po, okay, ang lambing. Now, ang lambing ba ay ano ba yan? Ano ba ang nabibigay niyan bukod sa reassurance, assurance sa atin, di ba, bilang partner? Ang lambing, nagpapalalim yan ng emotional connection nyo sa isa't isa. Diba? Kapag may lambing, mas nagiging open ang partner nyo sa inyo. Diba? Lalo na vice versa. Diba? Mas nagiging open kayo sa isa't isa. Mas madali kayong makakapagkwentuhan. Diba? Mas malalabas ninyo ang nararamdaman ninyo. At syempre, with true lambing, mas nasusuportahan ninyo ang isa't isa. And ang emotional intimacy ay hindi nabubuo sa malaking okasyon lang, okay? Hindi yan dahil sa kapag meron tayong special occasion, diba? Dun lang may lambing. Kundi sa maliliit na sandaling nagpapakita kayo ng pagmamahal araw-araw. And kapag kayo nararamdaman ninyo na you are loved and may lambing sa relationship ninyo, ibig sabihin, nagkakaroon din kayo ng emotional connection to each other. Kaya nga, di ba, may mga couples na bigla kayong pag na-witness ninyo, alam na nila yung galawan ng isa't isa. Alam niya na kapag nagtatampo ang partner niya, alam niya paano susuyuin. Kumbaga, alam na niya ang kiliti. And hindi lang siya maliit na bagay na, okay, alam na niya yung kiliti ng partner niya. But alam na niya kung sino talaga yung partner niya. Because they have their emotional connection to each other. Diba? So it's really important. And hindi naman kasi yung lambing na tinatawag natin pare-pareho. 'Di ba? For some cases, ganito yung lambing nila. For some cases, hindi ganyan yung lambing nila. Pero again, we want to know, mga kapamilya, ano ba ang lambing para sa inyo? At sino ba talaga ang mas malambing, 'di ba? Merong mga nagsasabi na mas malambing ang mga lalaki. Meron din na nagsasabing mas malambing ang mga babae. So muli, pwedeng-pwede po kayong sumagot sa ating question of the night. Ipadala nyo po yan sa ating 0919-278-3000, yung ating DZMM text line or Viber line. Or pwede po kayong tumawag sa numerong 8924-4101, 5671-5672, or 5673. Sa oras na 10:37, kausapin natin sa kabilang linya si Bien ng Imus, Cavite. Hello, Bien. Good evening. Maulang gabi sa'yo.
1: Good evening.
0: Ayan. Bien, bumati ka muna sa mga kapamilyang nakikinig ngayon sa ating programang Love Connect.
1: Good evening and nice being on your show for the first time.
0: Thank you so much, Bien. Ikaw ba, Bien, ako ito na nga. Kumbaga, pinag-uusapan natin kanina pa yung lambing. Ikaw ba, sa tingin mo, sino ba yung mas malambing? Lalaki ba o babae?
1: Based on my personal experience, usually okay. It's me. Kasi, usually it's me who does the heavy lifting sa... Well, this is kind of weird, ano? Kasi ako yung lalaki, but it's actually me who usually does the heavy lifting. I don't know if that's the norm, mm-hmm. o yun lang yung natapat sa akin. But kasi, di ba, I'm blind. So, by the way, I'm visually impaired. Normally, pag nagde-date kami, usually, yung partner ko yung nagli-lead sa akin. Pag lumalabas kami, ganyan, mm-hmm. ano. O tapos pagkakain, ganyan, usually mm-hmm. siya yung nag-aakay sa akin. Mm-hmm. Ang ganti ko naman, usually, ako yung mas malambing in the sense na pag gising ako yung nauuna palagi mag-text ng good morning, ganyan, oh. or ako yung, since writer ako naman, nagsusulat ako ng tula para sa kanya, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na kasi ganun yung mga babae ngayon eh, alam mo yun.
0: Mm-hmm.
1: So, usually, ako yung bumibili ng regalo, ako yung, ganun. Hindi na, ang natutunan ko kasi, since it's been a long time na nasa relationship ako, I'm single right now. Kahit na mag-extend ka ng ganong effort, hindi mo naman din sigurado at wag mo din i-assume na magre-reciprocate yung partner mo, alam mo yun. Kasi, iba yung way nila ng pag-express ng sarili nila, alam mo yun. So, ganun. Sometimes it can be frustrating. I mean, dumadating dun sa point na nakakapagod kasi nga I'm usually the one who does the heavy lifting or siguro mali lang yung natatapat sa akin. But ganun yung karanasan ko.
0: Pero you've mentioned earlier, di ba, Bien, sa unang sentence mo pa lang na normally, ako bilang lalaki, di ba, parang dun pa lang may connotation na mga babae ang mas malumpin.
1: Supposed to be kasi you're the emotional, I mean, nature designed you guys, well, you females to be the more emotional of the two sexes, diba? But I haven't really met a female na malambing, quote unquote. Mm-hmm. Ako usually yung ito nga eh, diba? Meron akong crush ka-chat ko lang.
0: Wow. So paano naman? Paano mo siya lambingin?
1: Good evening. Maulan ba dyan sa balik-balik? May flood advisory warning. Kamusta ba kayo dyan? So magre-reply, like sign. Alam mo yun, thumbs up sign. Ganun, alam mo yun. I mean, so, kind of frustrating, but ganun talaga.
0: Mm-hmm. Totoo. Iba-iba naman kasi yung klase nung paano natin ipaparamdam sa partner natin yung lambing. So, siguro, the next time that you will fall again, Bien, siguro you need to know also the love language, di ba, ng partner mo para mas...
1: You also have to consider kasi that females right now, mm-hmm. I mean, for example, kasi yung demographic na natatapat sa akin is usually mas bata sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman ako psychiatrist, pero kasi siguro dahil masyado silang nababad sa online culture, mm-hmm. ang napansin ko lang, pag lumaki sila na phone or laptop yung hawak nila, mm-hmm. hindi na sila, hirap na sila makipag-interact sa kapwa nila, humans, alam mo yun. Yung normal na expectation mo, hindi nila alam ibalik. Halimbawa, yun nga, magre-reply, thumbs up, para sa kanila, okay na yun, di ba? Mm-hmm. Pero of course, yun nga, dahil nagtanong ka, nag-expect ka ng sagot, diba? So,
0: ng reply.
1: Oo, mm-hmm. Diba? So, usually kasi, I think it's the kind of society we have, and, you know, it's actually a big problem kasi nga, you know, listening to, like, one of the sociologists before, mm-hmm. yun daw yung reason kaya bumagsak yung birth rate natin, diba? Like, from 2.1 children per woman, bumagsak siya bigla ng 1.7. So, in just mga 1 or 2 years, diba? Ibig sabihin, people are having less kids, fewer people are getting married. So,
0: alam mo, maraming factors yan, diba, Bien?
1: Mm-hmm. It's kind of worrying kasi kung magpapatuloy yun, magsasuffer yung society mo, diba? So,
0: yes, of course. And thank you so much for sharing that. Napakagandang usapin ito.
1: Pasensya na kung masyado kung technical or anything.
0: It's alright. Actually, mas mahalaga yan. Mas okay nga yan, diba? Lalo na sa mga kapamilya natin na nanonood. Mapa-Gen Zs, mapa, diba? Yung mga uh-huh. new generations right now, diba? You are from what generation?
1: Kung yung current ngayon is Gen Z tsaka Alpha, siguro
0: yes.
1: dahil
0: Millennial.
1: I'm in Gen Z or Alpha kung tawagin, sila yung nagahari ngayon, especially 2026. Dahil ako ay 1990, so I'm my 30s.
0: Millennial.
1: Siguro Gen Y yan.
0: Ah, Gen Y. Oh, really? Okay. So, napakagandang point of view ito coming from your generation, di ba? Na very traditional, but at the same time, you're adopting. And mind you, mga kapamilya, si Bien ay impaired. Sorry, yes, right?
1: Yeah, visually impaired.
0: Yes,
1: ako, so.
0: Visually impaired, but it doesn't hinder him or parang hindi yan nagiging hadlang para iparamdam sa taong mahal niya kung gaano siya kahalaga at gaano niya kamahal. Hindi ba?
1: Pwede bumati.
0: Yes.
1: Babatiin ko yung mahal ko.
0: Yan. Kaya pala. Okay. It's your time to shine.
1: Sige. Binabati ko po si Miss Alexandra Gabriel Capitulo Mancineros ng UST Journalism.
0: Wow.
1: Nagkasama po kasi kami sa feast, yung parang religious community na ina-attendan. So, ayun, happy listening, I hope. Kung hindi mo man marinig to directly, of course, yung mga relatives mo na nagmo-monitor palagi sa PRTV kasi nga, di ba, usually ito yung go place to monitor kung may bagyo or may ulan or something like that. So, hopefully, marinig mo yung greeting. Thank you and thank you for having me on your show. God bless po.
0: Thank you so much, Bien. Baka may request song ka na lang na gustong i-dedicate sa iyong nililikawan as of this
1: moment. Hindi ko alam kung nasa repertoire ninyo, pero madalas kong i-request ko kay Kuya Dan, Ale, nasa langit na ba ako?
0: Nasa langit na ba ako? All
1: by
0: right.
1: The Bloomfield, so, yung bagong version. Thank you, mm-hmm. God bless.
0: Thank you so much, Bien ng Imus, Cavite. Ayan, at ipi-play natin ang request song ni Bien. At napakaganda dahil yung ating nakuhang opinion mula kay Bien, talagang, talaga siya, it's really alarming. And at the same time, may nabasa nga ako dito na parang around 99% talaga ng mga kalalakihan as of this moment, ang kanilang hinahanap talaga sa isang relasyon ay syempre yung babaeng malambing, 'di ba? Yung babaeng simple lang pero magalang. It's mainly because they want na umuwi sa kanilang tahanan na syempre hindi na makikipagdebate pa, hindi ba? Lalo na ang isang lalaki, 'di ba? Most of men, 'di ba, ay sila ay provider. So, syempre bilang sila ang nagpo-provide, 'di ba? Sila rin yung nakikipaglaban, nakikipagbakbakan outside, 'di ba? Nagtatrabaho and so on and so forth. They want na kapag uuwi sila sa kanilang tahanan, they want to feel, you know, love, cared, diba? Yung inaasikaso sila, yung inaalagaan sila. So, they are really expecting na yung mga kababaihan talaga, diba? Yun ang magiging mas malambing. And it's really important na yung lambing talaga, actually, hindi naman mapalalaki, mapababae, but for some cases kasi, diba? As ayon lang din naman sa aking nabasa, ayan, ito ay na-mention ni Attorney Mark Tolentino, yung 99% nga na hinahanap ng kalalakihan, mostly ang mga babae ang mas malambing. So ikaw ba, kapamilya na nakikinig ngayon, do you agree ba sa ganitong connotation, sa ganitong sabi-sabi? And of course, kung ikaw ay medyo napapaisip, parang hindi naman yata, di ba? Parang hindi naman, or nagdi-disagree ka, ayan, should I say, pwedeng-pwede mong i-share yan sa atin sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong 8924-4101-5671-5672-5673 or i-text nyo po yan sa ating Viber line 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. Bakit nga ba mahalaga ang lambing sa isang relationship, di ba? Okay, sige, basahin muna natin ang ilang komento ng ating kapamilya. Ito si Marco ng Bulacan. Sa totoo lang, DJ Kim, dati akala ko cheesy lang ang pagiging malambing. Diba, laging may mga sinasabi na, ay, ang cheesy nyo naman. Diba? Pero nang magkaroon daw ng relationship itong si Marco, iba pala ang effect nito. Noong may misunderstanding sila ng girlfriend niya, hindi agad na aayos sa puro paliwanag lang. Diba? Pero nung niyakap niya daw yung girlfriend niya, biglang hindi na sila nag-away. Kumbaga, doon niya mas naintindihan na hindi sa lahat ng pagkakataon ng pakikipag-diskusyon sa partner mo, yun ang right way, diba, ng paglalambing, to correct, diba, his or her actions. Kaya importante ang lambing kasi nakakatulong itong ibalik ang closeness ninyo, lalo na

0: but because you've learned from it at hindi mo na uulitin. And yung paglalambing, hindi lang sa tuwing may tampuhan, hindi ba? So, again, mga kapamilya, pag-isipan natin yung mga decisions natin, yung mga actions natin na ginagawa natin toward our partner. So, once again, mga kapamilya, kung gusto nyo pong humabol sa ating question of the night, bakit ba importante ang lambing sa isang relasyon? Or, sino ba talaga ang mas malambing? Ang mga lalaki o ang mga babae? Ipadala nyo na po yan sa ating numerong 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. Or, tumawag po kayo sa ating hotline 8924-4101. 5671-5672 or 5673. At pag-uusapan pa po natin yan sa ating pagbabalik. Dito lang of course sa programang Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio. Ang oras po natin mga kapamilya, 10:50.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong 11:00 na.

0: nagbabalik ang programang Love Connect. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Chur Baa, sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Oras natin, mga kapamilya, 11:01. Ikaw ba eh, nakapag-isip-isip na sa mga oras na ito? Ano bang klaseng lambing ang hanap mo? O kaya, ano kaya klaseng lambing ang gusto ng partner ko? Kasi ngayon, parang ano, you are not in good terms, diba? Pero sana, mga kapamilya, when you come up doon, halimbawa, naging okay na kayo, eh, syempre, hindi na laging excuse, diba? Or hindi na kayo mabigyan ng, kumbaga, ang tawag dito, kapanatagan, diba? Komportable na kayo pag nag-away kayo. Ah, madali lang ng bingin yan. Syempre, eh, dapat consistent, diba? Mamaya, kapag okay na kayo, biglang, ah, okay, hindi na ako maglalambing, okay na kami, eh, diba? May mga ganong certain circumstances, mga nangyayari sa isang klase ng relationship. At kung ikaw na nakikinig ngayon, meron kang gustong i-share sa atin, gusto mong sumagot sa ating question of the night na sino nga ba talaga ang mas malambing? Babae ba o lalaki? Or bakit ba importante ang lambing sa isang relasyon? Pwede ka pong magpadala sa ating DZMM text line or Viber line 0919-278-3000 or tumawag po kayo sa ating hotline na 8924-4101-5671-5672 or 5673. Sa mga kapamilya po natin, once again, ang ating pinag-uusapan as of this moment ay tungkol sa lambing. Ikaw, baka kulang ka na talaga sa lambing or baka mamaya nakakalimutan mo nang maging malambing sa misis or sa mister ninyo. Diba? Ang kakulangan kasi sa lambing, ayan, maaaring magdulot ito, mga kapamilya, ng emotional distance. Diba? Kanina nga, napag-usapan natin ano ba yung importansya ng lambing sa isang relationship. Diba? Nagkaroon tayo ng conclusion na isa ito pala para magkaroon tayo ng emotional connection to each other. At yung lambing, hindi pare-parehas. Diba? And now, kapag nagkaroon ng kakulangan, ayan, naku po, eto na, pag nagkaroon ng kakulangan, lalo na kapag matagal nang walang nagpapakita ng affection, maaring maramdaman ng isa na parang hindi na yata siya napapansin, hindi na yata siya na-appreciate, diba? Kumbaga, ay, mararamdaman niya na parang may nagbago sa'yo, diba? Parang hindi na ako mahalaga sa buhay mo. At hindi ito nangangahulugang wala ng pagmamahal. Eh baka kasi meron din na naging komportable, 'di ba? Sa isa't isa. And meron din kung hindi siya napapakita, pwedeng magkaroon ng pagdududa. Ayan, tampuhan at unti-unting paglalayo ng loob nyo sa isa't isa. So ibig sabihin, kapag kulang sa lambing, kulang sa kalabit. Uy, kulang sa kalabit. Ay baka naman may nakakaligtaan lang tayo, 'di ba? Eh baka naman mamaya sobrang busy, 'di ba? Syempre, especially, 'di ba, sa mga workaholic na tao dahil they are looking forward, 'di ba, sa stability, 'di ba? They are aiming for stability, 'di ba? Stable yung trabaho, income ninyo to provide sa family ninyo. Eh baka masyadong focus kayo dun sa goal na 'yon, hindi niyo na nababalance yung pagiging affectionate nyo sa iyong partner. And that could lead, di ba, na magkaroon kayo ng emotional distance to each other. At ang lambing naman, hindi lang para yan sa mga bagong magkasintahan, mga kapamilya. Di ba, hindi lahat ng tao ay syempre, merong mga paniniwala na kapag, pag tumagal na yan, naku, manlalamig rin naman yan sa isa't isa, di ba? Natural lang na may mga nagbabago, may nababawasan, 'di ba? But ang mahalaga, 'di ba, dito eh kahit na kayo ay mag-asawa na, 'di ba? Patuloy pa rin kayo na nagpapakita ng lambing sa isa't isa. Hindi ibig sabihin na kapag kayo ay matagal na, eh mag-stop na yung paglalambing ninyo. Yung mga simple efforts ninyo, pagluluto, paghatid sundo, diba, sa simpleng pangangamusta, pag-message, pagtawag, at kung anumang klaseng paglalambing ang ibinibigay ninyo, dapat hindi yun nag-stop. Dapat consistent po iyon. Diba? Hindi naman laging kailangan en grande. Diba nga? Meron nga silang kasabihan. Mas okay na yung simple for as long as consistent, for as long as nararamdaman na ipapakita ng partner niya sa kanya. Hindi ba? Ilan yan sa mga bagay, mga kapamilya, na talagang kailangan nating isaalang-alang pagdating sa relationship. Ang lambing, kung gaano ba kahalaga itong lambing. And sino ba talaga ang mas malambing, babae o lalaki? May gender ba talaga dyan? Diba? And mamaya mas pag-uusapan natin yan, mga kapamilya. But for now, sa oras na 11:07, here's Love Confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Magandang gabi po, DJ Kim. At sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM Teleradyo, DZMM Radyo Patrol 630. Ako po ito, si Roy. 27 years old. May kasintahan akong tawagin na lamang natin sa pangalang Angie. 26 years old. 2 taon na po kaming magkasintahan. Sa kabuuan po ng aming relasyon, masasabi kong naging masaya, maayos, at mapayapa naman ang aming pagsasama. Kamakailan lamang ay binuksan ni Angie ang usapan tungkol sa pagli-live-in. Nang sabihin niya ito, naging tapat ako sa aking nararamdaman. Ipinaliwanag ko sa kanya, sa ngayon ay hindi pa ako handa sa ganoong malaking hakbang. Hindi pa rin ako sapat na handa sa aspetong pinansyal. At gusto ko rin magkaroon pa rin kami ng kanya-kanyang personal na espasyo at oras. Para sa akin, kapag nagsama na kami sa iisang bahay, natural na halos lahat ng oras ay magkasama na kami. Naniniwala akong mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng oras para sa sarili. Kahit nasa isang seryosong relasyon ka, hindi naman ibig sabihin noon na mahal ko siya ng mas kaunti eh. Or, hindi rin ibig sabihin noon, nagdadalawang isip ako sa relasyon namin. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang naging pagtanggap ni Angie. Sinasabi ko, ito ang naging sanhi kung bakit nagalit siya. At sinabi niyang, baka hindi pa raw ako sigurado sa kanya at sa relasyon namin. Siyempre, na marinig ko yung mga katagang yun, masakit yun para sa akin. Dahil ang totoo, mahal ko siya. At masaya ako sa relasyon naming dalawa. Ang gusto ko lamang ay dumating kami sa puntong pareho na kaming handa. Lalo na sa isang desisyong kasing bigat tulad ng pagli-live-in. Aaminin ko rin po, DJ Kim, na unti-unti na akong nato-turn off sa sitwasyon. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin niyang binubuksan ang usapang ito at tila pinipilit akong pumayag. Sa tuwing pinag-uusapan namin to, na uuwi na lamang lagi sa tampuhan o kaya naman sa pagtatalo. Kapagod na rin po nung paulit-ulit na nagpapaliwanag. Lalo na't pakiramdam ko, hindi niya nauunawaan yung panig ko. Para sa akin, ang mga ganitong desisyon ay hindi dapat ipinipilit. Dapat itong napag-uusapan ng maayos. Pinaghahandaan. Hindi lamang emosyonal, kundi pati na rin sa aspetong pinansyal at personal. Naniniwala akong pagiging handa ay hindi sukatan ng pagmamahal, kundi tanda ng pagiging responsable sa relasyon. DJ K, mali po ba yung nararamdaman ko? Paano ko po kaya maipapaintindi kay Angie na ang pagtatanggi ko po sa usaping pagli-live-in sa ngayon ay hindi dahil kulang ang pagmamahal ko sa kanya, kundi dahil gusto kong dumating kami sa puntong pareho kaming handa? Ayokong masira ang magandang relasyon namin dahil lamang sa magkaiba kami ng timing at pananaw tungkol sa bagay na ito. Maraming salamat po, DJ Kim. At sana mabigyan niyo po ako ng payo. Muli, ito po si Roy.

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Runaway by The Corrs. Yan ang dinededicate nating awitin para kay Roy. Ayan. And of course, thank you so much una sa lahat sa pag-share ng iyong love confession dito sa programang Love Connect. Alam nyo, pag-usaping live-in talaga, marami na talagang mas makaka-relate as of this moment. Marami ang kumbaga, marami na, mas marami ngayon, kumbaga sa survey, na nagsasabi na talagang pinaprefer po talaga ng karamihan na mag-live-in before marriage, diba? Para nga mas makilanlan ang isa't isa. And meron nga nagsasabi na based sa studies, diba? Yung kung bakit nagde-decide ang couples to live-in, maybe because they are manifesting already na after this, marriage na agad. Diba? Kumbaga, yun na yung next level of their relationship. Second, meron din kasing parents na mas naniniwala when their child cohabitate, diba? Or may cohabitation or living together with someone, partner na nila, diba? Is mas nagiging practical, mas natututo ang kanilang mga anak, diba? At a young age, diba? Mostly, ang nagre-range ng age na nagli-live-in na talaga, mga ano na, around 20s, diba? And meron din na sinasabi nila yung cohabitation or living in together, practical means yan to morally and economically cope up doon sa tinatawag nating unintended pregnancy. And formal marriage kasi is expensive. So they think as a way na kapag nag-live-in sila, it's more of less expensive, ika nga nila. And cohabitation is more economically practical to raise a family and so on and so forth. So, bakit ko na-mention yung ganitong klaseng explanation studies, ba? Diba? Para, of course, sa lahat po ng mga nakaka-relate dito sa sitwasyon ni Roy as of this moment. Preferred po talaga ng kababaihan mostly, kahit sa studies nagsasabi, mostly mga kababaihan yung mas nag-i-initiate. Merong mga reasons, may mga factors, pwedeng because of the environment that they are living right now, di ba? Pwedeng hindi maganda yung environment or pwedeng may mga certain cases po talaga na lumaki sila sa broken family and they are much looking forward na ikaw na yung makakasama nila, di ba? For a long term talaga, pang habang buhay, ika nga nila. And I really understand kung saan din nanggagaling ang nag-iisang Roy, diba? Ang mga Roy nating mga kapamilya. Because men thinks, diba, na mas iniisip nila na kailangan nila mas mag-grow muna, mas maging ready. Kasi meron ding nagsasabi na matagal talaga eh. Matagal talaga ang mga kalalakihan para masabi na okay, ready na sila para maging seryoso sa ganito klaseng relationship. At kapag sinabi nyo sa kanila na you want to live in na, iba na yung responsibilities, ba? Diba? And especially if ikaw yung tipo ng tao na lumaki sa environment na you want to grow individually, ba? Diba? Okay, pwede rin dahil nakakakuha ka naman ng emotional support from your families, friends. Pero I'm not saying na hindi nakakakuha ng emotional support itong partner mo na si Angie. Baka lang iba yung thinking niya and versus dun sa thinking mo, Roy. And baka hindi lang kayo nag-align, diba, ng goals. And may kasabihan din tayo na kapag hindi na kayo align sa goals ninyo, maybe because right person but wrong timing. Diba? Yung parang taong hindi itinadhana for us. And you have to accept that. Especially ayaw mo naman ng lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagde-debate. Or Roy, nakausap mo ba ng masinsinan itong si Angie bago ka mag-conclude, diba, sa gusto mo na eh, parang gusto mo ng pakawalan, gusto mo ng gusto mo nang iwan, pero mahal mo pa. So, alam mo na ba yung pinaka-reason bakit nag-i-initiate si girl, si Angie, na mag-live-in na kayo? Kasi syempre, bago ka pumunta dun sa, kumbaga, final decision mo, kailangan mong alamin ano yung root cause para hindi ka magsisi sa huli. Kasi sabi mo, mahal mo pa rin naman to si Angie eh. Baka mama, in just one snap, bigla kang magsisi. Ah, kaya pala, baka kulang lang din sa communication. Diba? And baka pwede ka rin mag-isip ng ibang way to communicate with your partner na si Angie. Diba? Para hindi kayo laging ang ending nag-away, nagtatalo. Baka ibang way naman itry mo, 'di ba? Kaya nga 'di ba yung medyo related siya somehow sa pinag-uusapan natin as of this moment, yung lambing. Baka ibang lambing ang gustong makuha, marinig, 'di ba? Maiparamdam mo sa partner mo. Mula sa kay Angie, baka iba yung love language din ni Angie. So, siguro you have to rethink about it, 'di ba? Think of a way kung paano kayo mag-meet halfway muna. 'Di ba? I do believe kasi ako kasi yung tipong ng tao, 'di ba? Si DJ Kim, ako na to. Na hindi ko susukuan not unless na-try ko na lahat ng ways, 'di ba? Ngayon kapag na-try mo na lahat ng ways, waka that's the time that you have to let go. 'Di ba? Kasi baka mamaya may hindi ka pa pala nagagawa. Then at the end of the day, bigla kang ay, my God, hindi ko pala nagawa to. And then nagsisi ka. So, it's better to do your best. Try to make a way first, diba? Try to communicate with your partner before concluding your relationship, diba? Before ka magkaroon ng final decision. And that's all muna for tonight. Roy, maraming salamat muli sa pagpapadala ng iyong love confessions. And sa mga nakaka-relate po kay Roy, naway nagkaroon kayo ng kaliwanagan sa isipan ninyo, hindi naman yan, kumbaga, huwag nyo naman maging irritable, mainis kayo, or dahil pa ulit-ulit siyang nabiboring up. It's because yun yung gusto niya. And kailangan mong alamin kung ano yung root cause nun. Wala namang, kumbaga, ang isang tao, hindi magkakaroon ng ganyang reaction ng walang dahilan. Diba? And muli, maraming salamat po sa pagpadala ng yung love confessions, Roy. Sa oras na 11:24, mga kapamilya, kung gusto mo po pong, gusto nyo pa pong humabol para sa ating question of the night, pwedeng-pwede po kayong magpadala ng inyong masahe sa Viber line 0919-278-3000 or tumawag po kayo sa 8924-4101, 5671-5672, and 5673. Abangan ko po yan, mga kapamilya, yung inyong mga kasagutan. Muli, ang ating question of the night. Sino ba ang mas malambing, lalaki o babae? At gaano ba kahalaga ang lambing or paglalambing sa isang relationship? Muli, mas pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik sa programang Love Connect. Once again, ang Viber line natin, mga kapamilya, 0919-278-3000. 0919-278-3000 ang hotline po natin, 8924-4101-5671-5672-5673. At binabati po natin sa oras na ito, mga kapamilya, ang Barabon and Gallardo family. They are listening from Cubao, Quezon City. And sa mga taga-Banaba na Burabon, ayan, good evening po. Sa mga taga-Kasakop and Soreso from Laguna, good evening po, mga kapamilya. Kung gusto nyo rin magbigay bati sa inyong mga mahal sa buhay, ayan, ay pwedeng-pwede nyo po yan ipadala. Once again, sa ating numerong 0919-278-3000. Pag-uusapan pa rin po natin ang lambing. Ayun, no? Naku, sakto yan sa kapamilya nating nakikinig ngayon. Oo, ikaw. Eh, baka mamaya, kaya reason eh, nagmamaktol ang iyong jowa, eh, hindi mo na siya nilalambing. Baka panaylaro ka na lang kasi, or baka panaytrabaho ka na lang. Yan na naman ang magiging problema. Actually, hindi naman laro yan eh, or trabaho eh. The problem is, ikaw, baka hindi ka na nakakabawi. Ay, grabe naman yan, DJ Kim. Parang natamaan ako dyan. Well, sa ating pagbabalik, mas pag-uusapan pa po natin yan. Muli ito si DJ Kim. Churba-a-a. At mapapakinggan niyo pa rin po ang programang Love Connect. Dito lang yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Oras natin, 11:27.
0: The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
12: At nagbabalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan pa rin po ni Coach V. Vanessa Antonio. Ako pa rin po ang inyong makakasama hanggang 12 midnight. Para sa programang Love Connect. Dito pa rin yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Oras natin mga kapamilya 11:38 ng gabi. At syempre pinag-uusapan pa rin po natin ang lambing. Naku, lalo na kung ikaw medyo nakaka-relate ka sa topic natin for tonight. Kasi kaya kayo hindi nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. It's because hindi ka na nakakaramdam ng lambing. Naku, lalo na po sa mga kalalakihan ngayon na namomroblema paano lambingin ang kanilang mga misis or nobya sa mga oras na ito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tip. Wow! Bibigyan ng tip. Sa oras na 11:39, isa sa pwede nyo pong gawin para malambi or kumbaga lambingin ang mga babae, ang mga e-abab, pwedeng unang-una sa lahat, bigyan niya ng oras at atensyon. Diba? Kapag magkasama kayo, iwasan nyo po muna ang mag-phone na mag-phone. Diba? Naku, lalo na isa sa mga nagiging reason talaga kung bakit nagkakaroon ng mga paghihiwalay. It's because magkasama na nga sila pero laro pa rin ng laro or pwedeng chat pa rin ng chat or phone pa rin ng phone. Diba? So nawawala yung essence na magkasama kayo, walang bonding together or kung gusto nyo, pares kayong maglaro. At least, kayong dalawa yung nag-e-enjoy. So again, bibigyan nyo lang po ng atensyon ang mga kababaihan at ng oras. Yan ang pinaka-pinaka magandang lambing na gawin nyo po sa inyong mga nobya at misis. At syempre, ito hindi pwedeng mawala. Pupurihin nyo po siya ng tapat. Okay, hindi yung may halong pambobola. Baka kasi mamaya, binobola mo lang siya, alam mo naman yung katotohanan, hindi ba? Hindi lang tungkol, syempre, when it comes sa physical appearance, but pwede nyo rin siyang sabihan kung gaano nyo siya na-appreciate bilang partner, ba? Diba? Kung gaano siya kasipag, kung gaano siya kabait sa inyo, kung gaano siya katalino, or kung ano yung mga ginagawa niya sa relationship ninyo. And pangatlo, pwede rin po kayong, eto, kailangan nyo siyang gawin. Magpadala po kayo ng mga sweet messages. Sasabihin nyo, ay, hindi ko branding yan, DJ Kim. Well, kung yan ang way para malambing ninyo ang mga A-above, yan, ang mga nobya at misis ninyo, eh di gawin ninyo. Ba? Diba? Simple lang yan. Pero, malaki ang effect niyan. Lalo na sa aming mga kababaihan. Wah! At syempre, pwedeng-pwede nyo rin po silang yakapin ng mahigpit na kahit walang dahilan, ba? Diba? Lalo na kapag miss na miss nyo naman, ba? Diba? Hindi laging kailangan may okasyon para mas maging sweet kayo sa iyong partner, ba? Diba? Yung pagkakaroon lang ng spontaneous na pagyakap, ba? Diba? Nagbibigyan ng comfort and security, ba? Diba? Natatouch niyan ang puso ng mga kababaihan. At syempre, kailangan yung alalahanin yung mga maliliit na detalye. Diba? May mga babae kasi talaga na mas na-attract sila dun sa lalaking, hala, natandaan niya yung sinasabi ko? Matandain ka? Yung favorite color? Yung mga likes niya? Yung mga dislikes niya? Diba? Yung mga hobbies niya? It's very important. Naku, kaya i-take note niyo yan. Mga kapamilya, mga kalalakihan nating nakikinig at nanonood sa programang Love Connect. And of course, suportahan niyo po siya sa mga pangarap niya. ba? Diba? Agree ba kayo dyan, mga kababaihan na nakikinig ngayon at nanonood? ba? Diba? It's, alam mo yun, nakakatuwa, nakakagalak sa atin kapag nasusuportahan yung pangarap natin, yung goals natin, and at the same time, marireciprocate po yan. ba? Diba? Reflection po kung ano ang ibinibigay ninyo sa inyong partner, eh yun din ang naibabalik niya sa inyo. Kaya kung gusto niyo suportahan kanya, suportahan niyo rin po siya, 'di ba? And now, we want to know paano ba makakuha ng kung paano ba lambingin naman ang mga kalalakihan. So oras na 11:42, meron po tayong caller, first time caller ito sa ating programang Love Connect. Kaya naman, let's hear it from Malolos Bulacan na si Angelo. Good evening, Angelo. Hello.
0: Good morning po.
12: Good morning. Good evening.
0: Okay, magalit do sine.
12: Angelo, bumati ka muna sa ating mga kapamilya.
0: Opo, good morning po sa mga tagapakinig po ng DZMM. Happy 40th anniversary po.
12: Yes, thank you so much, Angelo. Angelo, eto na nga, may tanong ako sa'yo. Sa tingin mo, sino ba ang mas malambing? Ang mga lalaki o ang mga babae?
0: Mga babae po.
12: Mga babae. Bakit mo nasabing mga babae?
0: Kasi po yung babae po, eh, talo po sa lalaki.
12: Grabe no, talo agad sa lalaki. Bakit?
0: Wala lang po.
12: Wala lang po. Para kumbaga, pag may diskusyon kayo, mabuti nang parang ikaw yung tipo ng tao na, ay, mananahimik na lang ako. Naka-experience ka ba nun sa iyong relationship, Angelo?
0: Opo.
12: Ah, kaya isang diretso. Opo, ang mga babae po, wala pong ano, tatalo dyan. Pero ito, Angelo, gusto ko namang malaman dahil napanggit ko na yung ilang mga katangian or mga pwedeng paraan para malambing yung mga babae. Kayo naman bilang lalaki, paano naman po kayo lambingin? Ayan.
0: Ano po, magsama po kayo ng mga partner. Huwag lang po sila maghihiwalay.
12: Eh, teka, partner, huwag maghihiwalay. Ikaw ba, paano ka ba? Gusto mo, anong lambing ang gusto mo? Ikaw ba yung
0: single
12: tipo na...
0: Single po ako.
12: Oh.
0: Single po ako, DJ Kim.
12: Mm-hmm. Pero kung sakasakali na ikaw ay nasa isang relasyon, ikaw ba yung tipo ng tao na gusto mo yung miyat-miya sasabihan ka ng, I love you, good morning, kumain ka na ba?
0: Well, ano po, kumain ka na ba po?
12: Ayun, so ibig sabihin, gusto mo?
0: Yung kumain ka na po ba, babe?
12: Ay, ganon! Yun pala ang pinapunto ni Angel. Kumain ka na ba? Okay, babe ang magiging call sign ninyo kung sino man ang magiging jowa ni Angelo. Ano pa? Ano pa yung mga gusto mong marinig?
0: Yung kantahin mo siya ng Perfect by Ed Sheeran.
12: Ayun. I found the love. Ganon. Tama ba ako? Yung ba yun? Ah, favorite
0: apa
12: mo to, ha?
0: Apo, kinanta ko po yan sa video, okay?
12: Ay, okay. Feeling ko singer itong si Angelo. Ibig sabihin, gusto mo yung hinaharana ka. Kasi yun apa yung mas kinikilig ka, mas lambing siya for you. So ano pa, bukod sa paghaharana, pagtanong ng mga simpleng bagay tulad ng kumain ka na, ano ba, halimbawa, ikaw, gusto mo ba yung lagi kayong magkasama? If ever na may partner ka?
0: Wala po eh.
12: Ah, okay, wala nga. Pero kung sakasakali, halimbawa, nakakita ka ng crush mo, gusto mo ba yung tipong kasama mo siya?
0: Hindi po.
12: Ah, hindi? Ah, ikaw yung ano, feeling ko na nararamdaman ko kay Angelo, medyo may pagka-cold type siya. Yes, nahihiya siya at mahiyain ka ba, Angelo?
0: Opo.
12: Ah, kaya pala, nararamdaman ko. Pero kung sakasakali, Angelo, ano ba ang mabibigay mong tips para sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, paano ba lalambingin ng isang lalaki?
0: Ang isang lalaki po ay hindi po ang babae ang mag-aasawa.
12: Okay, hindi ko, medyo malabo tayo doon, no? Medyo malabo tayo doon, Angelo. Medyo hindi tayo nagkakatugma. Kumbaga, nandito ako sa right, not sa left ka. Okay, sige.
0: Wala na tayong oras. Eh, yung lalaki po kasi, hindi na po mag-aasawa sa babae.
12: So, ibig sabihin, siguro ang pinupunto ni Angelo, eh gusto mo, yung lalaki. Yung nag-i-initiate.
0: Opo.
12: Tama ba ako?
0: Opo.
12: Ah,
0: opo,
12: ayun.
0: Opo. Yes.
12: Okay, tama naman pala. So, ibig sabihin mga kapamilya, si Angelo po, ng Malolos, Bulacan, yung tipo ng tao na gusto niya ang nag-i-initiate yung mga kalalakihan. And at the same time, yung mas malambing, eh dapat yung mga kababaihan.
0: Opo.
12: Okay. O Angelo, baka may gusto ka nalang batiin sa mga oras na ito.
0: Binabati ko po si Nanay Emma Reda, natutulog po.
12: Okay. Mm-hmm. Ano pa? Sino pa?
0: Yun lang po.
12: Yun lang po. O baka may request song ka pa sa mga oras na ito, Angelo?
0: Change of part po.
12: Okay na? Alright.
0: Yes,
12: okay.
0: Po.
12: Ang iyong request
0: play
12: song?
0: Play nyo na po.
12: Okay. Alam mo, Angelo, pinapasaya mo yung gabi naming lahat. Ako, favorite ko na to si Angelo. Maraming salamat, Angelo, ha? Napasaya mo si DJ Kim sa oras na ito.
0: Apo.
12: Okay.
0: Good night.
12: Ayan. Maraming salamat, Angelo. Ay, diba? Gusto niya na kaagad i-play. Feeling ko meron siyang, kumbaga gusto niya talagang mapakinggan ito. Baka inaantok na kasi sa oras na ito. Bakit nga naman kasi? Gusto niya na nga i-play, diba? 11:48 na nga ni, diba? Nung oras na nga ni, mag-aahating gabi na, diba? So, naiintindihan natin si Jello. Hindi po ako inuutosan ni Jello. Gusto niya lang po kasi talagang mapakinggan agad, diba? Dinaig pa yung ano, yung teacher na magbigay ng deadline. Pero again, ha, maraming salamat, Angelo. Ayan, medyo naguluhan ba? Huwag kayong maguluhan, mga kapamilya. Naiintindihan natin kasi syempre may mga tao talaga na ano, na kumbaga nahihiya, mahiyain, diba? But again, ang pinunto lang naman ng nag-iisang ni Angelo, eh gusto niya lang naman na ang mga kababaihan, yun yung sinagot niya, yun yung tanong natin eh sa question of the night, ang mga kababaihan po ang mas

na tao po kasi talaga ang mga kalalakihan. So, maraming lalaki ang masaya nang, alam mo yun, makaramdaman lang sila na napapansin or na-appreciate yung mga ginagawa nila, yung mga efforts nila. Simpleng thank you lang, diba? Talagang, ay, talagang lalambot ang puso ng kalalakihan sa iyo, diba? Yung masabi lang na proud ako sa iyo, diba? Yung mga na-appreciate mo siya, ang galing mo naman, diba? Yung mga simpleng words like that, it's really important, diba? So, ibig sabihin, kailangan natin na iparamdam sa ating mga minamahalal na sa mga kalalakihan kung gaano sila kahalaga sa buhay ninyo. Be appreciative, diba? As much as possible. And of course, pangalawa, hindi mo mawawala yan. Magbibigay ka dapat ng physical affection. Marami kasing kalalakihan yung nakakaramdam ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagyakap, paghawak ng kamay, diba, tapik sa balikat, or simpleng pagyakap, diba? Kahit nga nanonood lang kayo ng kumbaga sa sine or sa inyo, movie marathon kayo sa bahay ninyo, diba? Syempre, talagang pareho kayong magiging komportable niyan, diba? And sa ganitong paraan, sa simpleng pagyakap, pag-holding hands, pag-massage, diba? Ibig sabihin, it means a lot, diba, to them. So, kailangan din nating gawin yon. Kailangan din nating mag-effort, diba, bilang mga babae, mag-e-effort tayo. Siyempre, para mas mahalin pa tayo ng mga partner natin. And, eto na. Napaka-importante rin ito, mga kapamilya. Hindi ibig sabihin na kapag lalaki sila, kailangan matigas na sila. Kumbaga, sa kanilang emosyon, ayan, hindi sila pwedeng magpakita ng pagiging vulnerable nila. So, kapag sila ay nagiging emotional, dapat nandun din tayo, diba? Bigyan natin sila ng space para magsabi rin kung ano ang nararamdaman nila. Diba? Yes, nandun tayo sa punto na, syempre, ang mga kalalakihan, yung mga tatay, diba? Sa punto na buhay na kailangan nilang maging matatag para sa kanilang family or kailangan maging strong sila. Pero not all the time. Paano kung sobrang bigat na pala ng pinagdadaanan ng partner ninyong mga kalalakihan, diba? So, kailangan din natin silang bigyan ng space para mailabas yung kanilang nararamdaman, diba? Huwag natin silang husgahan na pag umiyak ang lalaki, ay, diba, ay mahina yan, diba? Hindi senyales ng pagiging mahina ang pag-iyak. E pag umiyak yan, tapos kilala nyo pala sila na, ah, okay, matipuno, tapos matigas yung paninindigan, ay, huwag po natin silang tawanan or ipagsawalang bahala. Ibig sabihin, sobra na silang nasasaktan. So, let's give them time para maging vulnerable. Hindi lang naman mga kababaihan yung nagiging vulnerable, hindi ba? Tayo ngang mga kababaihan, very emotional, diba? Parang sa simpleng iyak lang natin or sa simpleng bagay, diba? Nagsasabi na agad tayo ng saloobin. May mga kalalakihan kasi na hindi ganon. Hindi sila expressive. Just like, kung gaano ka-expressive yung mga kababaihan. And ipakita nyo, of course, yung tiwala nyo sa kanya, diba? Ang pagtitiwala, nagbibigay yan ng kapanatagan sa puso ng mga kalalakihan. Kapag alam niyang naniniwala ka sa kanya na kaya niya, ay nako, sinasabi ko sa inyo, ladies and gentlemen, mga kapamilya, kapag ganun yung naibibigay mo sa kanila, mas lumalalim yung emotional connection niya sa inyo. And diba, gusto rin natin yan bilang mga kababaihan, yung mas lumalim pa yung emotional connection natin sa partner natin. And of course, don't you ever forget na magplano pa rin ng mga quality time nyo together. Hindi kailangan ng bongga, diba? Kanina pa natin yan, paulit-ulit na sinasabi, kahit simpleng date lang, coffee break, road trip, diba? Yung, kumbaga, pupunta kayo somewhere na hindi nyo alam parehas, or pwedeng manood kayo ng paborito nyong teleserya, diba? And marami pang iba, marami pang ways, diba? To reconnect, to spend quality time with your loved ones, diba? And kung gusto nating mga kababaihan na pinupuri tayo, same goes with sa mga kalalakihan. Kailangan pinupuri rin natin sila, not because, okay, may kailangan tayo from them, okay? But, na-appreciate natin yung ginagawa nila,
'di ba? Sa pagiging

0: masikap nila bilang partner, asawa, ama, 'di ba? Or pagiging provider and ang pagpapakilala sa effort na ibinibigay nila sa pamilya ninyo, sa inyo bilang partner, mas nai-inspire ang mga kalalakihan to do their best, 'di ba? At mas mararamdaman nila kung gaano sila kahalaga sa buhay ninyo, sa buhay ng family nyo, 'di ba? And ilan lamang 'yan sa mga tips ayan kung paano lambingin ang mga kalalakihan at syempre ang mga kababaihan. Nasa sa inyo na 'yan. Again, wala namang yang kumbaga walang exact numbers, walang instructions and all, walang basis talaga. It's just that you make efforts, 'di ba? Ikaw 'yan, ikaw ang magbibigay ng effort. Ang lambing, hindi lang yan pagpapakilig mga kapamilya sa itong paraan para mas maiparamdam natin sa ating partner kung gaano natin sila kamahal, kung gaano natin sila binibigyang halaga sa buhay natin at hindi natin sila nakakalimutan. Hindi kailangan na magbigay tayo palagi ng mga mamahaling regalo or mga engranding surprises, 'di ba? Kadalasan yung mga simple moments, 'di ba? Yung mga spontaneous moments ninyo together. Okay na 'yon, suwak na 'yon. Simpleng paghawak kamay, akbay, 'di ba? Panonood ng sine together, 'di ba? Initiate ng ako muna maghahatid sundo sa iyo, 'di ba? Or simpleng pagsabi ng I love you, I appreciate you. Those were the things, 'di ba? Simple lang. Pero at least, yun yung way mo to show them how you really love and how you really take care of them. Diba? Tandaan nyo, yung pagmamahal, hindi lang dapat sinasabi yan, kundi pinapakita rin. Dahil ang maliit na kilos ay isang sign na rin ng iyong lambing. Kapag palaging ginagawa ninyo yan, hindi kayo magkakaroon ng emotional distance together. At mas mapagtitibay pa niya ang inyong relationship. At nagpapaalala na araw-araw pa rin ninyong pipiliin ang isa't isa. Diba? Again, through sickness and in health, diba? Kung gaano, till death do us part, yung napangako ninyo, diba? Nung kayo'y ikasal. Once again, dapat hindi natin nakakalimutan yan. Ngayon pa lang, simulan nyo na ang pagkalbet-kulbet sa iyong partner. Simulan nyo na ang paglambing. Pag-message pa lang sa gabing ito, it's a sign. Diba? Once again, mga kapamilya, maraming salamat po sa mga nakisama sa atin, nakisagot sa ating question of the night para sa programang Love Connect. Susunod na po ang programang Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan sa oras na 11:57. Dito lang yan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tutuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakawentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may kakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules, halika ating simula ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mas feel mo, city life o buhay probinsya?

0: Swabbing umaga, July 29, 2026, araw po ng Wednesday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balbasaradyo. Inyong Kuya Dan, atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM pa na inyong mapapakinggan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic natin ngayong Midweek Wednesday, hindi yan mawawala. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat ng mga nakatutok nanonood at napapagmasdan si Kuya Dan sa mga sandaling ito. Sa lahat po ng mga nakamonitor sa atin via DZMM Teleradyo Kaway Kaway, hello hello po sa inyo. At syempre pa sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo kung saan man yan. Mga radyo sa cellphone. May mga radyo pa sa cellphone, di ba? O kaya yung mga debaterya, o kaya yung mga solar, no? Social na mga radyo ngayon, naka-solar na. Which is, I think tama-tama yun, di ba? Para talagang pang matagalan ng radyo mo, no? Hello, hello po sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga binabantayan tindahan, sa mga ukay-ukay. Kahit saan yan, lalo-lalo na yung mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan habang I think namamasada o pauwi pa lang galing trabaho o papunta na ng trabaho. Kahit ano pa yan at kahit nasaan pa kayo, binabati ko kayo ng good morning. Lahat na nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol CS30. Maulan talaga paghapon dito sa QC, ano? Pero ganun pa man, parang ang mas kailangan ng tubig ay banda dun sa may Bulacan, no? Dun sa Angat Dam, kasi parang hindi pa din talaga tumataas yung level ng tubig. Pero dito sa QC, kumakaulan, talagang galit na galit, gustong manakit. kanina hindi na naman ako nakauwi ka agad. Kasi di ba, may pasok pa rin ako pagka morning, eh, di ba? So, nagmumotor ako kasi mahal na naman ang gas. Kanya-kanyang way para makatipid nga ni. Oo. At saka malapit lang naman kasi ako, no? Mga 10 minutes lang ako mula dito sa mula sa bahay hanggang dito sa ABS. So sabi ko, umotor na lang ako. Tapos nung pauwi na ako, grabe ang ulan. Diyan ba sa mga lugar ninyo, maulan ba diyan? Inuulan din ba kayo diyan sa mga area ninyo? O dito lang sa QC 'yon, no? Kailangan i-move natin yung mga clouds, no, papunta doon sa may bandang Bulacan para makatulong doon sa Angat. Pero kasi parang hindi rin dahil sa ano, eh, no, hindi rin more on sa rainwater, eh. Pero kailangan yung rainwater, no. Nakakatakot din kasi syempre, 'di ba? Yung mga eksperto, ilang beses na rin namang nag-warning sa atin tungkol sa Super El Nino. Alam niyo, hindi ko yan nga pala yung ikukuwento ko sa inyo. Hello, hello sa mga, hello, good morning sa mga kaka-tune in lang dyan, no? Hindi, about Super El Nino, kasi tinan nyo, di ba, kahit na nag-uulan at some area, pero yung level ng water natin, parang kailangan pa rin. Alam nyo, talagang kailangan nating mag-prepare, sa totoo lang. Walang halong pananakot, pero kailangan informed tayo, no? Hindi lang, alam nyo, marami naman kayong mapakikinggan at mapanonood at mababasang mga article tungkol dyan. Ako, ang first line na inaayos ko ngayon para dyan na in preparation, no? Kasi matagal daw yan, eh, no? Aabutin pa hanggang next year yung epekto sa atin mararamdaman natin. Nagkakanvas ako ng mga lalagyan ng tubig. Oo, pero hindi yung, kasi di ba dati sa amin sa Quezon, ang uso dati yung mga drum, di ba? Yung mga drum na blue, yung kasa ka dun sa loob ng drum, di ba? Yung mga ganun ang ipunan ng tubig, di ba? Eh, kaso mo dito sa Manila, syempre, kahit hindi lang sa lugar namin, kailangan yung medyo talagang ano din, space saver din. Yung tipong kahit meron kang tinatabing tubig, hindi masyado nakakasikip sa bahay. So ako, binabala kong bumili ng ano. Yung tanke. Oh, bakit? Di ba? Yun ang naiisip kong paraan, sa totoo lang. Kasi nakakatakot, alam niyo naman kung gaano kahirap mawalan ng tubig, di ba? Mawalan ka na ng ulam at kanin, wag lang tubig talaga. Sobrang hirap ng walang tulong tubig, panligo, pang toothbrush, pang hilamos man lang, oh. Kahit na yung inumin, di ba, eh, isa yan sa mga mararamdaman natin na epekto if ever. So, yun lang, shinare ko lang sa inyo. Baka nag-iisip kayo ng way din para para makapag-ano din kayo, makapag-save kayo ng water. Pwede yun, no? Hanap tayo ng mga tangke, mga siguro mga 750 liters, mga ganun, kaya 1,000 liters. Pwede na yun, di ba? Tapos pakabit mo somewhere sa may bubong para hindi nakakasikip sa bahay. Siyempre, well, kailangan ng budget, pero di ba? Kaysa naman kung saan-saan ka nagagagastos dyan, ipunin mo na lamang o tapos ipang-ready mo para pag dumating nga, kung sakali man nga na talagang nahirapan na tayo talaga sa tubig, hindi may magagamit tayo, di ba? Oo. Sa ganyang pagkakataon, namimiss ko talaga ang buhay probinsya. Dahil dyan, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ng July 29, 2026. Grabe, patapos na ang July nga ni. O hanggang Friday na lang, saktong-sakto ang 31. Tapos August na. O dahil dyan, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Sasagutin mo lamang ang katanungan ni Kuya Dan. Ang tanong natin today, ano ang mas feel mo? City life o buhay probinsya? When you say city life, ito, nandito tayo sa Manila, di ba? Ito ang city, no? Ito ang capital. Pero pag buhay probinsya, syempre, Pangasinan. Taga Pangasinan City, no? Malayo yun, di ba doon si Jeffrey? Ilang oras hanggang dito? 4 hours o 5, mga ganun? Hindi, ano? 3? Depende. Ilan nga ni? Mga pagka-traffic, ilan? 8? O parang Quezon din pala. Ganun din pala kalayo. 8 hours? Pag hindi traffic, mga 7.5, mga ganun. 7, 6, di mga ganun. Layo din. Tuwing kailan ka umuwi doon, Tin, sa Pangasinan? Puka nga dito para mapagkwentuhan tayo. Tuwing kailan ka umuwi? Tanong nga kita eh. Madalang, no? Ako siyang medyo madalang na din ako eh. Tinatanong, tuwing kailan umuwi, sabi, studio guest. Ang dali-daling sagutin, tuwing kailan. Di tayo magbe-break hanggat di mo sinasagot tuwing kailan umuwi. Bakit ganyan kausap minsan ng tao? Sabi ko, tuwing kailan ka umuwi. Last na uwi ko, nung ano pa. Tuwing kailan, mga halimbawa, pagka may okasyon, o pagka trip mo lang, o kaya every 6 months. Hirap na hirap siya sagutin. Hindi regular. So, kumbaga walang infinite, pero hindi naman tumatagal ng mga isang taon, mga ganon. Mauwi ka naman pag ano. Ako din. Actually, kailan ba ako huling umuwi? Anong naman? OA naman ako. Noong January pala, nasa Quezon pala. Feeling ko, ang tagal ko hindi nakauwi. Pag natripan, pwedeng umuwi ngayon. O sige, uwi na ka. Ibuksan niyo yung pinto. Uwi na daw si Tim. Pero mas masarap talaga ang province. Ano ang namimiss mo sa province life? Ano? Kimchi? Ano? O dun galing yung kimchi na... Kambing? Bakit naman kambing ang namimiss mo? Ano yun? Alaga mo ba yun? O ano? Si Carlos sa Laguna daw. Tama din naman. O, probinsya din naman nga ni. Kompleto na pala. Pangasinan, Laguna, Quezon. Sino? Yung boyfriend mo ba yon? Ano? Ah, yung cat mo. Ah, si, ano ba? Clean? Clean. Ah, bakit ganyan yung spelling? Parang Clean. Parang si Jain. Namimiss daw niya ang kanyang pusa doon sa Pangasinan. Sabi ni Just, tuwing kailan ka umuwi? Bakit pinapauwi mo na ako? Hindi, tinatanong ko lang. Hindi ba pwedeng magtanong ako kung kailan kayo umuwi? Pangasinan ang Pisa T-Plex. Ha? Nagload ako. Teka. Tarlac, Pangasinan. Tama ba? Ibig sabihin, Tarlac, Pangasinan. Ano yung L? Laguna. Lumayo. Ano yung L? La Union. Oh. Pati Sariwang Hangin. Correct. Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Ah, yung pala yung T-Plex. akala ko Laguna bigla. Paglambas mo ng Pangasinan, bigla naging Laguna. Sabi ni Carlo, ako yun, ako yun. Ako yun, Laguna ko, Laguna ko. Ay, pag pumupunta ng Baguio, yun ang daan, correct. Yun yung mabilis. Yun yung mabilis na daan, di ba? Yung T-Flex. Kaso pagka nagdadrive ako dyan, inaantok ako dyan. Boring, di ba? Sa mga driver, good morning. Ano? Hindi ko alam yung... Pag nagpa-practice ka pa, maganda pagka yung ganyan dire-diretso. Pero pagka medyo matagal ka na nagdadrive, nakakaantok mag-drive sa mga dire-diretso ng mga daan. Oh, pero mabilis. Yan yung mga dinadaanan ng mga express papunta doon sa Baguio. Oh, so ito na nga. Oh. Once again, ang katanungan ni Kuya Dan. Saan mo mas feel? Alin na mas feel mo? City life o buhay probinsya? Eh, kasi may kanya-kanyang pros and cons yan eh. Diba? Ito sa city, syempre, maraming opportunity. Kahit na balibalik ta rin natin, meron at meron din talaga dito sa city. Pero, syempre, kahit naman papaano, meron din naman sa mga probinsya. Lalo na ngayon at this day and age ng technology. Yung mga nagtatrabaho din naman ngayon, eh, nasa ibang probinsya na rin. At ganoon na rin, malaki na din ang kinikita nila. Kasi nga, online-online na lang naman. Pero syempre, at the same time, no, maganda rin ang maraming benefit din kapag ka nasa probinsya ka. Yung mga gulay, di ba? Bukod sa fresh, hindi mo na kailangang bilhin. Nag-aabutan lang ng ulam pagka maraming ulam, di ba? Marami tayo mapapag-usapan. Kaya padala mo na yan sa Viber natin sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag, kwentuhan tayo sa 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sa Facebook, pwede kayo mag-PM sa akin. O kaya naman ay mag-comment. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Oras natin, 12:33. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: yung kasagutan kasi araw-araw may tanong tayo dito, no? At ngayong araw na ito, ang tanong ni Kuya din, anong mas feel mo? City life o buhay sa probinsya? Sabi ni Miss Fatih Jacinto, Kuya Dan just woke up. Sabi niya, pag walang tulo, sad ako. Favorite ko kasi maghugas ng dishes, lalo na pag malakas ang tulo. Ay, nakakasad talaga yun. Gusto ko province life, sariwang pagkain, sariwang hangin at payapa ang buhay. Oh, actually, maingay lang sa probinsya yung mga... yung mga ating gabi na nagsasayawan pa sa mga bahay-bahay. kung dito sa Manila, problema yung nagbibidjoke na matagal. Ganun din sa probinsya. Makakala ninyo, ha? Lalo pag napapasarap, di ba? Naku! Sabi ni Miss Fatty, Kuya Dan, palambing naman. Pag-greet naman ng nanay ko, 96 siya today. Wow! 96 years old! Paki-play ang Misty, favorite song niya kasi. Salamat si Mami Beatriz Meneses Reyes. Happy, happy 96th birthday! Grabe! 96, apat na taon na lamang, ho! Tama ba, centennial yun, di ba? Pagka 100, grabe. Napaka... Parang ang hirap ng i-imagine na aabot tayo ng ako. Ako personally, kahit line of 9 lang, di ba? Parang, hindi Misty. M-I, Misty, Mist, yan. Mist. Kailangan may action Mist, Misty. Si Ella Fitzgerald sa baba. Yan. Tama ba? Si Ella Fitzgerald nga ba? Oh, yan. Alright. Ay, happy, happy birthday once again po kay Mami Beatriz Meneses Reyes. Sabi dun sa ano, kalimutan ko yung sasabihin ko. kasi about yun sa ano, about yun sa parang kung saan yung gitna ng buhay mo. Kasi kung si Mami ay 96 years old, 'di ba? Lampas-lampas na talaga siya dun sa ano, sa kumbaga dun sa expected ano, pero ngayon kasi daw pag umabot ka ng 40, mas marami ka ng araw na nabuhay kaysa sa maaraw na mabubuhay ka pa. Kasi nga, di ba, bumaba na yung life expectancy. Kung 40 years old ka, di ba, hindi ko naman sinasabing mawawala ka agad. Pero yun daw kasi yun. Kumbaga, kung umabot ka ng 40 years old, mas marami ka ng araw sa buhay mo na nabuhay ka, no? Mas marami ka na napagdaanan na taon sa buhay. Kasi yung mga susunod pa after 40, hindi na tayo sure kung hanggang saan tayo aabot doon. Kaya... ang point lang naman eh, mag-enjoy sa buhay, di ba? Kasi mapa 40, 50 o 60 man yan, wala namang sure sa buhay natin. So, might as well eh, maging masaya tayo sa araw-araw. Kung hindi man kaya ng sobrang saya, maging ano lang. Maging grateful lang sa buhay. Sabi niya, super bonus ng age niya. Correct! 96! My God! Amazing! 12:53, kausapin na natin ang ating first caller from Cainta, Rizal. Nasa linya natin si Kuya JR. Kuya JR, good morning.
1: Hello, Kuya Dan.
0: Hello. Happy Wednesday. Kumusta, Kuya JR?
1: Magandang good morning.
0: Magandang good morning din naman sa iyo. Nasa Cainta ka ba ngayon?
1: Ito pa pala.
0: Ano?
1: Maulan.
0: Maulan, dyan sa Cainta ngayon.
1: Okay. Yeah, maulan ngayon.
0: Oo nga, parang... nasa ulan ka ba ngayon sa kasalukuyan? Bakit parang medyo magulo ang linya mo nga ngayon, ha?
1: Oo, nandito. Mula dito sa ano.
0: Malakas dyan sa kanta. Kanina pa?
1: Dito naman. Dito naman kalakasan. Oo. Tama pa lang
0: sana dyan. Sana tumigil na kasi, nako, eh, baka bumahana naman sa labas. Ang hassle na naman dyan sa may labas ninyo.
1: Malayo pa.
0: O, sige. O, ito. Okay. Feeling ko alam ko isasagot mo dito kasi kasi ikaw ay kaprobinsya ko. Pero tatanungin pa rin kita for formality. Ano mas gusto mong, ano mas feel mo? City life? O buhay Madina? O buhay probinsya?
1: Ano kuya Dan, parang parehas lang.
0: Ay, parehas lang. Okay. Sa bagay. Kasi
1: probinsya itong tayo ko eh. Kainta.
0: Bagay nga naman. Tama din naman yun. No? Kumbaga, yung...
1: Kasi mga customer ko, yung mga pinupuntahan ko, nasa city sila, nasa Pasig City,
0: So ibig sabihin, kung nasaan ang trabaho, syempre, kung nasaan ang pagkakakitaan. Tama naman. Hindi ba namimiss ang ano?

0: Kay Quezon?
1: Kami, siyempre, nandito nga ako sa probinsya rin, di ba?
0: Sabagay, kasi...
1: Ito rin ang ano po.
0: Actually, yung halimbawa, Bulacan, di ba? Yan yung mga probinsya na isang kembot mo lang nasa Manila, nasa city ka na ulit, di ba? Oo. Totoo din naman. Parang ano nga yan eh, parang hack, di ba? Kung ayaw mo ng sobrang gulo.
1: Parang nahati ko yan yung ano ko, yung kasi yung hanap buhay ko nasa city. Tapos ito naman buhay ko nasa probinsya.
0: parang wala kang masyadong pinapanigan. Gusto mo...
1: Okay. Baka magalit yung kabila.
0: Correct. Oo, baka lalo na yung city, baka magtampo sa'yo. Kuya JR, mahirap pag nagtampo yung sa city, mawalan ka ng client, di ba? Pero ano ang ano, kung meron kang nakikitang, well, bukod sa mga nasa yung mga client mo nasa city, ano pa ang pros na nakikita mo na pagtira sa city?
1: Provincial pa rin ako kung talaga.
0: Doon pa rin talaga. Kung halimbawa, yung client mo napunta sa mga sa probinsya, 'di ba? Why not, 'di ba?
1: Oo.
0: Pero na-imagine mo ba kung sakali?
1: Sa probinsya.
0: Oo. Pero na-imagine mo kung sakali tingin mo dadami din ng ganyan yung client mo pag nasa probinsya ka o hindi?
1: Hindi. Meron na rin kasi sa probinsya eh. Sa atin, meron na rin nagmamasahe din eh.
0: Correct. Meron din. Pero iba pa rin kasi yung demand dito sa city eh. No? Iba pa rin yung traffic
1: oo,
0: ng...
1: Oo,
0: iba
1: pa rin dito.
0: Oo, tsaka kahit paano, kahit ano sabihin mo, sabihin na natin mas may pera sila dito. Di ba? Kumbaga, sila yung laging mag-a-avail ng katulad niyan, kung massage. Lagi sila mag-a-avail ng massage kasi pagod sila sa biyahe, pagod sila sa araw-araw na trabaho dito sa ano, di ba? So,
1: kaya nga. Kasi sa probinsya, pag nagpamasahe ng isang bisis sa isang linggo,
0: Yun na yun.
1: Nakadaan
0: sila nun. Correct. Oo, kumbaga, aba, sa susunod na buwan naman, ha? Ganon.
1: Dito, yung minasahe mo ng Lunes, eh, minsan, Miyerkules na doon ulit tayo eh.
0: Correct. Oh. No, yung pagka-frequent ng pag-avail sa service katulad ng sa'yo, masahe, talagang iba ang demand dito sa Manila. Oo, totoo din naman. So, gitna ka lang. Wala ka naman masyadong ano.
1: Oo, hindi lang ako.
0: tama. Tsaka, kung nasaan ang kabuhayan, di ba, doon tayo. Oo nga, relax ka nga. Wala ka namang makain, wala ka namang ano, panggastos. Ano?
1: Ate ka din ang ano mo, kasi nasa Pilipi ka rin eh.
0: Oo eh, pero di ba, feeling ko lahat naman tayo...
1: Nililimutin ang probinsya.
0: Correct, oo. Di ba, parang kumbaga lahat naman tayo. Kung itong trabahong ginagawa kong ito at pinakakitaan ko meron lang sa probinsya, bakit naman hindi, di ba? Eh, kaso nga lang...
1: Ganun din.
0: Oo, pero hindi naman
1: kung
0: kasi...
1: Kung maano lang yung mga customer ko nasa probinsya na yan, doon sa ano ko, di doon ako.
0: Eh, kung nakakapag-dub lang ako sa Lopez, magdadub ako sa Lopez. Kung may mga recording, di ba? Oh. Eh, kaso nga lang, pwede ka naman magkaroon ng kabuhayan pa rin, pero ibang form na, di ba? Hindi yung katulad dito, oh. Alam ka namang daling ko tumbot sa Lopez, no? Daling ko tong DCMM dun sa Quezon. Di naman to pwede, di ba? Ibang ano na, ibang pagkakakitaan na pagkaganon, di ba? Tama. Alright. Maraming thank you, Kuya JR. Sana tumigil na ulan dyan. Bumati ka muna sa mga gusto mo shout out. Go ahead.
1: Tuloy-tuloy ulan eh. Kaya lang yung kape ko, hindi ko muna tinubigan kasi lalamig.
0: Speaking, malamig na din yung sa akin. Nalimutan ko na naman. O, sige, bumati ka muna.
1: Ano, nung ano, tatawag na medyo nilagyan ko nando sa base. Kaya lang nung nag-ring yung cellphone ko, hindi ko na tinubigan. Nalamig eh.
0: Tama. Oh, para ma-preserve ang ano mo. Ako naman parang napatapang yung timpla ng kape ko. Nangangasim na ako pagkahigop ko. Dadagdag ako mamaya ng tubig. Oh. Oh, sige, bumati ka na.
1: Yung kape, tapos yung data, yung asuka, konti din.
0: Oh, ayoko na nagki-creamer na. Okay na ako sa kape at ano. Pampatamis. Oh, pampatamis ang nilalagay ko. Oh, sige, bumati ka na. Okay, JR, go ahead.
1: Okay. Binabati ko siyempre unang-una yung aking inim, tapos si Ninang Dinner, si Tess ng Pampanga, si Sir Jovel, pati ko nabibig si Sir Jovel ah.
0: Hindi ko din alam, baka busy.
1: Busy ano. Si Jess ng Paranaque, si Lipin ng Laguna, Kasi manang floor ng Tarlac.
0: Mm-hmm.
1: Pining ni Bobby, Kuya Jaime ni Ate LB, tapos yung mga taga-Lalago na binabati ko rin, pakikinig din sila sa'yo.
0: Alright, hello, hello. Good morning po sa mga nakikinig sa atin.
1: Taga-Lalaguna sa atin.
0: Laguna, Quezon. Hello, hello.
1: Kuya Dan, ha? Si, ano, si JJ.
0: Ano? Si JJ?
1: JJ. JJ ang pangalan niya. Tumang lang isa sa iyon.
0: Ah, hello, hello.
1: Tagamalaki. So,
0: abot ba ako doon sa Lalaguna? Naririnig ba ako doon sa Lalaguna?
1: Oo naman. Doon ako pumunta rin na doon nakit pinawagan ng isang tawag sa iyo.
0: Naakala ko sa may ano yun, Kalantipayan nyo. Nasa Lalaguna ka pala noon.
1: Ay, bukod yun.
0: Ah, bukod pa yun.
1: Doon ako tumawag sa iyo. Ako nasa loob kasi. Nakaapat yata akong tawag sa iyo.
0: Aba, hindi ko naman nakikita kung nasan ka. Akala ko nasa Kalantipayan ka nung kausap kita eh.
1: Sabi ko tayo, sa loob isa ko, di ba? Yung kampus si Kuya Imi, yung Kalantipayan yun.
0: Ayun, yun ang natatandaan ko. Yung nasa Kalantipayan ka, pinasa mo kay Kuya Imi.
1: Sumaka ako doon sa Lalaguna, yun, tinawagan din kita doon.
0: Alright, oh. Wala nang babatiyan.
1: Malakas itong children doon, sa party doon, malakas ito.
0: Alam mo, parang di pa ako nakapunta sa Lalaguna, iniisip ko kung nakarating na, hindi pa yata ako nakarating doon.
1: Oh, baka nga, hindi pa, dito sa kabilang side yun eh.
0: Saan dumadaan papunta doon?
1: Dito sa Bibito, Pahon. Papunta doon sa
0: Bibito, parang hindi pa nga ako nga. Di pa nga
1: yata ako nakarating. Papunta sa Pamampangin, Bakungan, yun, mga ano doon.
0: Sa Bakungan, no? Nakarating nga akong Bakungan, meron akong kaklase dati, taga Bakungan. Diretso pa doon. Oo, diretso pa.
1: Tapos tanag. Yun, Lalaguna na.
0: Alright, okay. Okay na? Ano ang song request mo? Ito na, Sharon?
1: Lati ko yung mga, ano, sa nga pala, si, ano, si Dina, yung kaibigan mo.
0: Alright. Andito na ang song request mo. P.S. I love you. Ano nangyayari? Hindi mo ba ako naririnig, Kuya JR? Hello?
1: Ha?
0: Naririnig mo ba ako? Oh. Para na tayong hindi na nagtatagpo yung sinasabi natin. Hello?
1: Oo nga eh. Hindi, nakikinig naman kita. Nakikinig naman sige. Sinasabi ko. Ako pala yung sinasabi ko kung naririnig mo.
0: Medyo ano, medyo malabo ng konti ang linya mo ngayon. Ayun no, parang tamang kulog yung pagkakasabi.
1: Oh, sige na. Kuya Dan, natama sa yero.
0: Sige na. I-play ko na lang tong song request mo para mapakinggan ni MM.
1: Okay. Sige, handa ko doon sa mga alalay mo dyan, ha?
0: Makaalalay ka naman dyan. Wala man nag-aalalay dito. Sige na. Maraming salamat kay JR.
1: Salamat, ha?
0: Morning. Thank you. Parang iba ang signal ni kay JR. Ay! Magsalita ng masasamang words. Naiinis ako sa'yo. Hindi mo alam yung tunog dito sa akin? Parang real time na may kumulog dito. Muntik ako magsabi ng masasamang words talaga. Nagagalit tuloy din. Kaya pala kinukulugan ako dito. Nagagalit daw. Muntik ako magsabi ng masasamang words, Carlo. Mabuti na lamang. Napigilan ko yung sarili ko, sinasabi ko sa'yo. Pare-pareho tayong mawawala dito sa oras na to. Bakit ka nang gugulat ng kulog? Gigigil ako sa'yo. Ay, sa isip ko, ang lakas-lakas nung sinabi ko, mabuti na lang, hindi ko pinalabas sa bibig, talaga naman. Teka lang, ihinga lang ako. Baka... Ayan na naman si Jasmine mamaya, na-record na. Grabe naman yung kulog, parang walang listener. Tingnan mo, pati yung mga nakikinig, nagulat. Ano bang, anong thought process mo, Carlo? Paano ba gumagana yung thought process mo? Parang walang listener. Hindi ko din alam, pare-pareho tayong nagulat. Ako nga parang namawis pa ako ng slate kasi natakot talaga ako doon sa mga pwede kong sabihin. Ay nako, sige na. 105 na mamaya babasahin ko may mga chat kayo dito ating ilalagay yan. Oras po natin 105, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 106.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, Kuya Dan, may mga probinsya na ngayon na sobrang developed na. Ay, oo, doon sa amin, sa Lopez Quezon. Nagiging itsura at feeling Maynila na nga din. Kaya kung saan may sariwang hangin at bundok at dagat at masarap na pagkain, doon ako. Ah, so parang hindi mo na masabi na ang probinsya ngayon ay probinsya-probinsya talaga. Totoo naman. Paplay naman po ako ng Ako si Superman by Robert Downey Jr. Ano ba? Bakit umaabot dito sa Remember Your Music yung si Robert Downey Jr.? Ano ba to? Alam ko yan, Jeffrey. Alam ko kung kanino mo yan. Ako, isa pa to. Alam ko kung kanino mo narinig yan. Kung wala yung version na lang ni Ray Valera. Alam mo, sakto-sakto yung pagkakabasa ko ng ano mo, ng entry mo. Kasi ito, kausapin natin ang next caller natin from Binyan City. Pinapawisan agad ako. Kausapin natin, nasa linya natin si Chico. Chico, good morning.
2: Bakit ka naman pinapawisan?
1: Wala, parang namatay yata electric pan ko dito sa likod. Kaya parang pinapawisan. Alam mo ba tong version ni ano Robert Downey Jr. na Ako si Superman? Hindi talaga namatay. joke dapat. alam mo tumawa ka lang, Chico, nagulo yung ano namin dito, yung routine namin. Tinan mo yung si Carlo, chinek talaga kung patay nga yung electric pan dito sa likod ko. Nagkagulo.
2: Siya pa yung sumagot kanina.
1: Oo, siya yung kausap mo kanina. Tsaka siya din yung nag-play ng malakas sa thunder.
2: Kaya
1: nga. Oo, pero
2: alam mo, nagpunta ko yan sa akin kanina, sabi niya. First time po tumawag, buntik ko sabihin, kung alam mo lang.
1: Ay, nako. Alam mo, ikaw may kasalanan, kaya may nagre-request dito ng Ako si Superman by Robert Downey Jr. Nasaan ka ba, Kuya Chico?
2: Eh, saan ba ba? Alam mo namang nasa biyahe pa uwi.
1: Oo, nasa biyahe pa uwi. Ah, okay. So, ano, nagbabiyahe ka pa ngayon? Tumatawag ka na? Ano yan?
2: Oo, bakit? Pwede naman na.
1: Sa bagay, pwede naman tumabi.
2: Kasi nga sabi ko, hindi, naka Sunday naman. Sabi ko, ang tagal na rin ng huli kong tawag,
1: oo,
2: parang
1: nga.
2: Last year pa yata.
1: Correct, so, oo, matagal na. Parang once a year ka tumawag, ano?
2: Kasi sabi ko, puro na lang tayo komenta, di ba, sa programa.
1: Tama.
2: Tawag na nga lang ulit ka ako para maiba.
1: Kasi ang RRYM 2024 nag-start. 24, tumawag ka, 25. 26, ito entry mo ngayong taon.
2: Ito na yung entry mo ngayong taon.
1: So, total entry ang pinag-uusapan. O, ito, so, sagutin mo anong entry mo dito. So, ano ang mas feel mo? Yung city life o yung buhay probinsya?
2: Alam mo, ang hirap tuloy sagutin yan. Mag-isip din ako dyan. Kasi nga, as someone na lumaking, hindi mo na, well, probinsya siya basic. Pero okay, hindi mo naman masabing yung talagang probinsya liblib kasi parang ano lang naman, Karatig, lalawigan lang naman kami ng Maynila, di ba?
1: Sang Kembot lang. So,
2: parang city-ish na rin naman siya kahit dati pa na hindi pa siya city.
1: Correct.
2: So, parang ang madaling sagot dyan, syempre, parang city life dahil doon ako sanay. Pero ito, aminin natin to, lalo na yung mga kaidara natin.
1: Uy, huwag mo ko dinadamay sa edad mo.
2: Excuse me.
1: Excuse me, bata ako sa'yo. Huwag mo ko dinadamay sa edaran, ha? O, sige.
2: Na, ilang taon lang. Ito sabihin, Kuya Dan, ito na yung mga, kahit naman ikaw, di ba? O, mas bata ka, sige na nga.
1: O, yan. Tama. Ganyan.
2: Pero, so, aminin mo, ito na yung pagkakataon na mas na-appreciate na natin ngayon yung, alam mo, yung tranquility.
1: Correct. Yun, wow, yung, tranquility. Oo.
2: Oh, di ba? Yung pagiging parang ano ba ang tawag diyan?
1: Parang zen. Oo, yung zen yan, ka, yan.
2: Payapang mundo ng probinsya, di ba? Kaya nga ano bang nangyayari? Napapahilig tayo ngayon sa pagka-camping, di ba? Yung
1: At saka ano yung nakita ko sa Facebook, kung napapaligiran ka ng apoy. Ano yun? Ba't may ganun kang ginagawa sa buhay?
2: Bakit ba? parang yung alam.
1: Bibigyan ko lang ng context yung mga nakikinig kasi nakita ko sa Facebook nitong si Kuya Chico. Nakatayo siya tapos yung may apoy na gumagapang na pabilog sa gitna. Ano ba to? Ano nangyayari doon sa... Ba't nire-ritualan mo kami, Kuya Chico, doon sa story mo? Ano yun?
2: Kasi, ano yun, doon yung sa bundok Banaha. So, ayan. Umatenda ko ng... Dahil nga ako ay very... very spiritual person.
1: Wow. So, ibang espiritu kasi yan pero, eh.
2: Iba pero, so, parang siya may, ano siya, workshop siya, ganyan. So, ganun. Workshop at kasama yung sinasabi mong apoy-apoy na yon dun sa... sa ng workshop.
1: Sakto pala sa topic kasi nga, yun yung, well, babalik ako doon sabi mo na, yung halimbawa, ikaw, Binian City, Laguna, parang probinsya, pero karatig, pero humahanap ka pa ng, kumbaga mas ano pa, mas probinsya feels pa, yung mas malayo pa.
2: Yes, kunyari, with the likes of yung probinsya ng tatay ko, ni si Mang Jaime, di ba yung Southern Leyte, yun,
1: ayun, talaga probinsya. Correct.
2: Kasi back talaga yun eh, ganon.
1: Correct.
2: Alam niyo yung payak na pamumuhay na ang walang LPG, ano, gatong.
1: Yung alan, ganun. Hihipan mo yung bunot, di ba? Para magliyab yung bunot. Ganun, di ba?
2: Ay, sorry. Meron na tayong, ano ngayon, meron na tayong...
1: Ano?
2: Naman, yung mga bunot, yung mga kahoy pa rin.
1: Uh-oh.
2: Pero gumagamit na ngayon ng rechargeable...
1: yung tunog ba nung fan mo, yung...
2: yung
1: ganun? Oo, yung para mag-take off. Oo.
2: Kasi di, syempre, mabisa yun, di ba?
1: Correct, correct.
2: Eh, okay na ako. Pero, yung pa rin, nisising ka pa rin sa umaga na sa amoy ng, alam mo yun, ng unang uso kasi nga panggato
1: yung gamit natin. Alam mo, ganyan nga sa probinsya nyo, tapos hazy yung paningin mo, di ba? Pagtingin mo, bakit maliwanag? Nasa langit na ba ako? Ano ba itong nakikita ko, di ba?
2: Tapos makukumpel ng maligo kasi amoy, ano ka na, gatong ka na.
1: Ay, alam mo, naalala ko dyan, sa probinsya nangyayari din to, yung pagising mo may katabi kang minudo, naranasan mo ba yan? Lalo pag may handaan, piyesta, yung pagising mo, yung dinuguan, yung minudo, katabi mo doon sa kama, di ba?
2: Yan, tama. O, tapos sa probinsya lang din ako doon nakaranas ng di maliligo ako, no? Ganyan. Alam mo yun, wala naman mga tiles, yung rough, alam mo yun, cemento, pero alam mo yun?
1: Yung
2: ganyan, tapos...
1: Rap road.
2: Tapos yung kisap, walang kisame. Alam mo yung bear, bubong agad. Tapos walang siyang kisame.
1: Yero ka agad. Oo.
2: Yero, yan. Like, tapos, maliligo ako. Tingala ko, may malaking tuko.
1: Kuya Dan, at saka, meron pa last na dyan sa bandang kasi nasa sa Ligo area ka, di ba? Yung ano, yung design sa pader na may butas, tapos doon mo ilalagay yung sabon. Ano tawag doon?
2: Yung
1: mga pattern ng semento na may paliko tapos may butas, doon mo isusuksok yung sachet ng shampoo, yung tirang sabon, 'di ba? Doon yung lalagyan eh. Oo.
2: Yan exhaust talaga yun para sumingaw yung
1: correct, pang exhaust. So, pero talagang yun ang sinaunang habonera yun. Yun talaga yung habonera kinagis na natin
2: hindi
1: dati.
2: Hindi naman talaga habonera yun. Ano, design talaga lang yun.
1: Eh, ang ganda eh. Makapit eh. Pag doon mo nilagay sa butas-butas na yun eh.
2: Kasi nga, rough nga yung finish.
1: Correct. So,
2: mamigtas ang dalagyanan.
1: Madalas ka bang magpunta sa ganyan yung medyo mas malayo pa sa Laguna na province life?
2: Hindi. Yun nga, yung going back sa sinasabi ko, parang hindi ko, parang sa for someone na lumaki sa city life, parang hindi ko rin kayang mawala yung city life. Pero
1: correct.
2: At the same time, hinahanap ko rin, gusto kong mag-unwind, mag-reset sa chaotic na mundo ng city life.
1: Tama.
2: Hinahanap ko yung provincia feels. Kaya,
1: yung provincia feels, mga Baguio ba na nagugustuhan mo ba? yung mga ganong probinsya, nagugustuhan mo ba yun?
2: Yan.
1: Oo, di ba?
2: Yung Baguio naman kasi, Kuya Dan, ano naman
1: sitting yan. City na rin kumbaga, kasi, di ba?
2: City na. Pero nagugustuhan ko yan bilang siyempre alam mo na yun kung bakit, di ba? Pero...
1: Correct.
2: Hindi naman kasing ikwento sa kami dito yan.
1: Para... Tsaka hindi pwede dito sa amin yung ganyan. Huwag nyo kaming ginagawa.
2: Sa mga...
1: Wag dito. Maganda, malinis kami dito.
2: Pero alam mo, natatandaan ko yung Baguio na yan kasi ka, di ba, naiwan ko yung kabibili lang na pantalon dyan at hindi na.
1: Oo nga. Itong chiko na ito, bumili ng pantalon, bagong-bago pa. Tapos, pagbaba namin ng Baguio, naiwan niya nakasampay dun sa... Sayang, di ba? O, di ba? Yun ang panghihinayang, di ba? Sayang.
2: Paano naman. Kasi inaano nyo ako eh. Kaya nakakalimutan.
1: Correct. Tuloy. May isa ka pang pinanghinayangan dun, pero ibang kwento naman yun. ibang kwento naman niya. Sabi ni... Correct. Sabi ni Jask, baka dati siyang dragon. Ewan ko dito kasi may nakita ko. Tsaka blue flame, ha? In fairness, pumapalibot sa blue flame. Ibig sabihin...
2: Ano? Ay, ako na galing yun sa alcohol. Yung
1: correct. Sabi nila, di ba, yun yung pinakamainit na parte ng apo, yung maputi-puti, mga blue-blue na, di ba? Kasi mas intense pagka ganun ang kulay ng... Eh, sa LPG, di ba, pag paubos na, nagiging pula na, di ba? Ganun yung... yun ang batayan doon, tama. So all in all, ano talaga?
2: All in all, ano na lang, nasa gitna. Kagaya nung isang motor, gitna na lang din ako.
1: Kasi, ang hiling niyong gumitna, ano? Talagang mga gitna ang mga kasal.
2: Hirap nga kasi pumili nga ni
1: sige.
2: Pareho natin silang gusto.
1: Correct. Parang tsaka, bukod sa pareho natin silang gusto, pareho natin silang kailangan, di ba? More on, correct. Kailangan natin sila. Kailangan din mabuhay sa city life, pero kailangan natin ng mabuhay din from within sa province life, di ba?
2: I agree dun sa sabi mo dahil sa nature ng trabaho natin. Tama naman, kung meron lang sa probinsya, doon na lang. Diba?
1: Bitbitin ko tong mga console dun sa kitchen. I-connect ko to dun sa bahay namin pag hindi gumana to dun. Sabi ko sa'yo. Sabi tuloy ni Just, all in all, bakit ba kasi pinapapili ka ni Kuya? Hindi ko din alam. Para may papag-usapan tayo ngayong umaga. Ano ba kayo?
2: Buti naman sagutin mo to, ba naririnig ng lahat. Bakit may pinapapili araw-araw?
1: Siyempre, parang may kwentuhan. Alam mo, ganun nga yung ano. Diba? Sa kwentuhan, tanong naman talaga nagsisimula yan. So, yun ang tanong ko ngayon. Tsaka isa ko pang tanong, ano ang song request mo para i-play natin habang nagbabiyahe ka?
2: Di gantong maulan-ulan. Binabalitaan ko na kayo dito po sa San Pedro. maulan po, ano?
1: Alam ko number mo kung nag-i-radio patrol kayo. May idea ako sa number mo eh.
2: Ibang reserve.
1: Ano? Ipapareserve. So, hindi ba naman yata umaabot doon? Parang nasa iyo pa naman yata yung slot na yun. Kung sakali man.
2: Sige.
1: Ano na?
2: So, eto na nga. What a better way to enjoy the rainy morning but to listen to How Do You Heal a Broken Heart?
1: Grabe yan. Sige. James Ingram. Sinisipag
2: ko kanina si Carlo, tinanong niya yan eh. Mm. Nung sinabi ko, sabi niya, ay, Sir Chico, perfect yan. Maganda. Sabi ko, ay, oo naman talaga. Perfect talaga.
1: May banter pa pala siyang nangyari, ano? O, sige, papalagay
2: natin. Pusap na kami ng 2 days ni Carlo bago pa kita nakausap.
1: Kasi
2: parang
1: nga,
2: nag-close na kami.
1: Wow. kumbaga, recommended din niya yung How Do You Heal a Broken Heart para na i-play natin. Tama. O, wala ka bang bapati? Baka gusto mong bumati, baka kulang ka pa sa bati.
2: Hindi na. Sawang-sawa na ako.
1: Okay ka na bumate. Oh, sige.
2: Okay na ako.
1: Alam mo,
2: Babatiin ko na lang lahat ng mga parokyano mo simula nung nagsimula ako hanggang
1: correct.
2: Ngayon.
1: Correct.
2: RYM. So, yeah.
1: Sabi ni Jess, hello daw sa mga hindi mababati. Alam mo, nung nasa FM ka pa, nasasabi ko pa, pero ngayon hindi ko sasabihin, bahala ka sa sige na. Mag-iingat ka, Kuya Chico. Maraming salamat sa pagtawag. Lalagay natin yung ano. Thank you. Bye. Si Kuya Chico ng... Hindi ko sasabihin ko saan. Basta sabihin niyan Laguna siya. Dati nasa FM to. Nababanggit ko eh. Ngayon, hindi ko na to babanggitin. Bahala siya sa buhay. Sabi niya, ano yun? Pwede bang maging DJ yung caller? Hindi ko alam. Wala akong idea. Siya yung kuya Chikong nagte-text dito, lagi nag-e-entry ng mga hindi ko din binabasa kasi ayokong basahin. Pero para ma-play na natin ang kanyang song request, mag-commercial muna tayo after ng ating Kumusta Dear. Ayan, pakinggan natin ang mga awitin. Para sa atin, 1:35. Magbabalik po, Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 1:37 na umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Ako lang bang nakakaramdam na lagi akong napapag-iwanan ng panahon? Na para bang lagi akong nahuhuli o lagi akong nakakaramdam ng pressure na galingan o abutin ang mga bagay na aking gusto? Lagi ako napapatingin sa mga tao sa aking paligid, mga pamilya, kaibigan, na naaabot nila mga bagay na gusto nila, mga karerang pinapangarap nila, na tila nakukuha nila ito ng mabilis at walang kahirap-hirap. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napagtanto na ang nakikita ko ay isang bahagi lang ng kwento nila. Hindi ko nakikita ang mga gabing napuyat sila, mga pagkakataong gusto na nilang sumuko, o ang mga pangarap na ilang beses ding naantala bago tuluyang natupad. At siguro, ganun din ang kwento ko. Masyado ako nakatingin sa layo ng tatahakin ko, kaya nakakalimutan kong lumingon sa distansyang nalakbay ko na. Nakakalimutan kong dati, pinagdasal ko lang ang mga bagay na meron na ako ngayon. Ang mga pangarap na dating parang napakalayo, unti-unti ko na palang naabot. Kahit pa mabagal ang takbo. Dear, huwag nating madaliin ang tagumpay natin. Sabi nga nila, hindi karera ang buhay. Walang iisang oras kung kailan dapat mong maabot ang mga pangarap mo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling oras, sariling landas at sariling laban. Hindi sukatan ng halaga mo ang bilis ng pagdating mo sa destinasyon. Sa halip na ikumpara mo ang sarili mo sa iba, subukan mong ikumpara ang sarili mo sa kung sino ka noong nakaraang taon. Mas matatag ka na ba? Mas marami ka na bang natutunan? Mas malapit ka na ba sa totoong gusto mong maging? Kung oo, ibig sabihin, umuusad ka. At sapat na muna yon. Huminto ka sandali. Langhapin mo muna ang tagumpay na meron ka ngayon. Ipagdiwang mo ang maliliit na panalo, ang mga hakbang na dati ay pinapangarap mo lang. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong maramdaman ang saya ng narating mo bago ka muling tumingin sa susunod na bundok na aakyatin. Darating din ang panahon para sa mga susunod mong pangarap. Pero huwag mong hahayaang nakawin ang pagmamadali, ang saya ng kasalukuyan. Kaya kung sakaling maramdaman mo ulit na nahuhuli ka, dear, alalahanin mo to, ha? Hindi ka nahuhuli. Nasa sarili mo lang talagang kumpas ang buhay mo. At habang patuloy kang sumusulong kahit pa mabagal, tandaan mong bawat hakbang ay bahagi ng tagumpay na matagal mo nang binubuo.

0: your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear from the Eraserheads with a Smile. At ang song request sa atin ng ating caller kanina na si Kuya Chico. Oh, pang ano no, pang yearning. Ano? May mga kantang pang yearning. How do you heal a broken heart? Grabe. Tinatry ko sabayan, hindi ko kaya. Sadong mataas tong kantang ito. Ayaw magpakanta sa normal na tao. Pero napaka saktong-sakto, sabi nga ni Kuya Chico, na saktong-sakto sa panahon na maulan-ulan. O kaya siya nagda-drive tas maambun-ambun, 'di ba? Parang F na F mo talaga. Sabi ni Jax Morales, mas prefer ko po ang buhay probinsya, mas tahimik, presko ang hangin, Kuya Dan. Pwede mo ba akong tawagan? Pwede naman. Sabi niya, hindi ko alam kung paano tumawag diyan. Oh, ito ano, Jax, no. Ibibigay ko sa iyo yung Viber line. Tapos mag-text ka doon para malaman namin kung ano number mo, tapos pa-contact namin, okay? Ganun na lang, kung wala kayong landline, pwede naman yun. Ihanapin nyo, o kaya mag-text kayo sa 0919. Teka, ilalagay ko habang sinasabi. 0919-278-3000. Yan. O yan. O ngayon, yung number na yan, pwede nyong i-text, o kaya pwede ninyong i-Viber kung meron kayong Viber app. Sabihin nyo, ako nga po pala. Pakilala kayong ganun. Ako nga po pala si Jax Morales at nais ko pong kausapin si Kuya Dan. Okay? Tapos tatawagan ka namin din sa Viber, okay? Sabi ni Tita Lina, ho, happy midnight sa nag-iisang balba sa radyo, Kuya Dan. Sagot ko sa tanong, probinsya na ako, kaya mas feel ko ang buhay probinsya. Tahimik, masarap ang simoy ng hangin. Malaya akong magtanim ng mga gulay sa bakuran. Maraming libre na gulay at prutas na pipitasin lang sa sarili kong tanim. Salamat sa tanong, Kuya Dan. Pa-request naman ang song na I Will Always Love You by Kenny Roger. Salamat, Kuya Dan, and God bless you and to your wife. Sabi ni Tita Lina, ho, ng Plaridel, Bulacan. Actually, yung mga tanim-tanim yun ang mga perks talaga kapag nasa probinsya ngayon. Oras, 1:53. Kausapin na natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa Taguig. Nasa linya natin si KJ. KJ, good morning.
2: Good morning po.
1: Ayun, long time. Kumusta, KJ?
2: Okay po.
1: Okay naman. Umuulan ba dyan ngayon sa Taguig?
2: Sa ngayon po hindi. Kanina po malakas po. Ngayon wala na po. Kumito po ngayon.
1: Ibig sabihin, medyo marami-raming lugar din pala dito sa Metro Manila ang naulan na ng malakas, no? So, okay naman. Very good kung chill na chill ka naman dyan. Ito ang tanong natin ngayon, Kuya Jay, ha? Ano daw ang mas feel mo, no? Saan mo mas gusto? Yung buhay probinsya o yung city life o dito sa city?
2: Yung buhay probinsya, po kasi dun sa probinsya, nakakapunta ka sa mga bukid, yung meron mga magagandang tanawin.
1: Correct. Po. Ikaw ba may probinsya ba kayo, KJ?
2: Quezon Province po.
1: Oh, Quezon Province. Ay, Kalao nga pala, sa Calawag, Quezon. Ilang taon kang nanirahan doon?
2: Ay, hindi ako eksaktong nanirahan doon. Dito ako sa Manila, pero naano ko yung buhay probinsya, na ikwento ni nanay eh.
1: Oh, pero yung ikaw mismo hindi, yung parents mo nanirahan ba doon o hindi na rin? Doon lang sila galing.
2: Nanirahan doon talaga sila.
1: Okay.
2: Doon talaga sila.
1: Tapos hanggang sa lumipat na kayo.
2: Nandito lang dito sa Manila.
1: Correct. So ikaw mismo, siguro, bisibisita ka lang, nakabisita ka na ba doon or sa kwento lang din?
2: Nakakapunta rin ako.
1: Nakapunta-punta naman. So, ang madami dyan sa Calawag, madami seafood dyan, ano eh, Kuya Jay, na-try mo ba yung mga seafood dyan?
2: Opo.
1: Oo, kasi ano yun,
2: malaking hipon, ano?
1: Correct, malaking hipon, malaking alimasag kasi tabing dagat. May port kasi dyan eh, no? So madaming ano dyan, marami nahuhuli dyan sa may Calawag. Yung malaking letter C, alam mo ba yung malaking letter C dyan sa Calawag?
2: Ay, parang hindi po yata sa aking pamilya.
1: Doon sa may dagat, doon sa may port dyan, meron dyan ano, malaking letter C na ibig sabihin syempre Calawag. So puntahan yan, tambayan ng mga bata. Alright.
2: Okay.
1: So, yun ang sa'yo. Buhay probinsya pa rin.
2: Buhay probinsya pa rin. Kasi pag ganyan, pwede kami.

0: mga magtanim, yung mga alba, mag-alaga lang kayo. Kasi pag basta may karunong sa pag-ano ng mga tukol sa pagsasakay, ano na yung pagkain, samantala dito pag ano, wala kang mga ano dito, bibili mo lahat.
1: Correct.
0: So, meron ka ng ano, do, ano ka na lang doon, pupunta ano, po, sa puno, alibawa. Gaano ka na lang ng gulay.
1: Tama.
0: At mag-alaga kang hayo, yun, mga, hindi ka nabibili.
1: Oo, dito lahat may presyo eh, no, Kuya Jay?
0: Oo nga po, oo nga po.
1: Siyang tunay. O siya, sige. Maraming salamat. May mga gusto ka bang batiin muna?
0: Binabati ko na lang po yung mga kamag-anak ko sa Calamag, yung mga Tilio Donal, you know, COVID, Inihinti, at saka Paraiso.
1: Alright, ano ang song request mo? Ano?
0: Meron po sana akong iaano sa inyo, kaya lang, hindi ko, hindi, bago kayo mag-ano ng ano, meron akong itatanong sa inyo. Sandali lang.
1: Sige, basta hindi mahirap, sige, ano yan?
0: Hindi, baka, hindi, baka pag hindi pwede ano yung ano, baka hindi pwede sa inyo, hindi, sandali lang pag ano.
1: Sige, kay Carlo mo muna ano yun, para sabihin sa akin ni Carlo kung ano, okay?
0: Hindi, kay Kuya Carlo, kaya ano mo lang, itatanong ko lang kung saan, ay, teka. Sige, kay Kuya Carlo na lang, kung okay lang.
1: Sige, kinakabahan din ako, itatanong. Sige, kay Carlo na lang, sabihin sa akin ni Carlo
0: kung ano, ha? Kuya, ako na lang, parang kay sa Lopez, kay Kuya Carlo ko na itatanong.
1: Okay, sige. Okay. Salamat, Jay. Good morning.
0: Salamat po.
1: Si Kuya Jay ng Tagig. Taga Calawag, good morning sa mga taga dyan sa Calawag, Quezon. Ang Calawag ay 30 minutes mula sa Lopez. Mabilis lang makarating dyan sa Calawag. Dyan ako unang nagkaroon ng experience sa radyo. No? Yung radyo natin, Calawag, Quezon. Radyo natin! Oh, doon yun. Doon yung first ever na experience kong mag-DJ, no? Kasi naghahanap sila ng mga yung mga high school students, tapos parang yung mga gusto mag-DJ ganyan. So, nung high school nga nag-ano na ako yung press conference, eh, 'di ba? So, ako yung pinadala ng teacher namin. At ano lang sila, ang booth nila dyan, ano lang, yung container van, yung maliit na container van na kinonvert na parang isang kwarto na maliit. Tapos nakaangat pa nga sa lupa, yun natatandaan ko. Tapos, ano lang, very, very maliit na booth lang talaga siya, no? Kasi nga, parang satellite radio station lang nila doon. But still, ang dami kong natutuhan, no? Si Sir Efren, yung station manager nila doon, eh. Naalala ko, sabi nila sa akin nun, sabi sa akin ni Sir Efren, parang, oh Dan, sabi niya, balang araw, wag mo kaming kalimutan, hindi ka lang dito maririnig, sabi niya ganun, kaya hindi ko malilimutan yun si Sir Efren. Kumbaga, isa yun sa mga unang tao na naniwala na baka nga meron nga akong chance dito sa pagbo-broadcasting, sa pagdi-DJ, kaya good morning ho sa inyo dyan, sa mga taga-Calawag, Quezon. O, isang minuto na lamang ho at mag-alas 2 na ng umaga. Marami pa ditong mga messages at mga requests na ating babasahin mamaya. In the meantime, mag-up muna tayo. Diyan muna po kayo. Magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2:00 na po ng umaga.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 2:19, sabi ni Ethel Mendiola. Kuya Dan, magandang umaga, maulang umaga. Sagot ko po sa topic ay, mas gusto ko po sa buhay probinsya o laking Manila po ako, pero mas gugustuhin ko po sa buhay probinsya dahil po naranasan ko pong umuwi ng ilang beses sa probinsya ng aking mama sa Ilocos Norte, sa Baylawag, kaya masasabi ko po na mas gusto ko ang buhay doon. Kasi kahit papano, kinakain po doon hindi po masyadong polluted kagaya dito sa Manila at hindi rin po masyadong maingay. Gusto ko rin pong makasali sa at makausap kayo, Kuya Dan, kaso wala po akong landline at wala po akong SIM card. Teka, so... pero hindi, kasi nakaka-chat ka eh. So, I think pwede ka sa Viber, ano, Ate Ethel. Kung makakapaglagay ka ng Viber app sa iyong cellphone, eh, pwede kang makatawag dito kahit wala kang landline. Okay? Pa-request naman po ng awiting Sierra Madre ni Corita. Maraming salamat, sabi ni Ethel Mendiola. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan po natin ngayong Wednesday morning kung papipiliin ka daw ano mas feel mo. Buhay probinsya o buhay Maynila? Si Mimi Trinidad ay bumabati rin ng good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Ms. Mimi. Si Paul Roger Lau, o nga pala, ang aga ng ano nito, ng entry nito ni Paul. Pagkasabi ko palang na intro kanina, may entry na kaagad siya. So for fast. Sabi niya, sana, ano to? Kuya Dan, mas feel ko dito sa city life kasi dito kami lumaki at nagkaisip. Pa-request naman ng basta't kasama kita ni Dingdong Abansado. Kung wala, sayang ni Claire de la Puente. Basta't kasama kita, walang mawawala? Wala nang ma... Tama, maiaalay pa sa'yo. Wouch. Oh, pwede ba kayong tumawag 892-44101 locals 5671 hanggang 5673 at ipadalang iyong mga kasagutan. Si Berna, good morning Berna, bumabati sa atin. Hello, hello. Oh, nakita ko yung TikTok ni Berna tungkol sa ano. Tiniktok niya yung anniversary ng DZMM. Lapit na ito ni Berna, nagbablog siya. Tapos, ang pinakamalapit nun, from Pasay hanggang sa Caloocan. Sobrang layo, halos 2 oras yung binyahin nila para makapanood dun sa DZMM 40. No? Grabe talaga ang effort, mabuhay ho talaga kayo. Grabe, oh, halos mag-iisang buwan na ulit yon, ganun-ganun lang, di ba? Sabi ni Miss Fatty, oh, pa... Ano yan? Pa-play po ng ano, Greatest Love of All ni Whitney Houston. I believe the children are our future. Each time oh, puno na tuloy. Puno na yung song request natin. Teka, punta ako dito sa ano, sa mga comments ninyo, sa madami ditong comments sa ano eh, sa mismong art card eh. Nagte-thank you si Tita Lina ho. Maraming salamat, Kuya Dan, pag-play ng request song ko at pagbasa ng message ko. More power to you and to your program. Salamat din ho, habang bumabagal itong internet ko, hindi ko makita ang inyong mga message. Sasagot na lang muna ako. Kung ako ang papipiliin, bakit nga ba pinapahirapan ko buhay natin? Pwede namang pareho. Pareho. Kasi totoo eh, di ba? Actually, dun sa mga sagot mula kanina pa, tsaka ko lang din na-realize. Kasi syempre tayo, or ako, bilang isang probinsyano, lumuluwas tayo kasi kailangan natin ng opportunity. Di ba? Unless yung napili mong career o trabaho ay workable sa mga probinsya, katulad ng, halimbawa, nag-business ka dyan, nagbebenta ka ng mga bigas, ng mga sa hardware, nag-put up ka ng sarili mo mga business, yung mga yan, magta-thrive yan sa, ano, sa probinsya. Actually, ikayayaman mo yan doon. No? Marami akong pinsan na talagang okay. Oo, yung, kumbaga, mayaman sila kahit na sabihin mong hindi sila lumuluwas-luwas dito sa Manila. Ako masasabi ko mayaman sila kasi yung bahay nila ang lawak, ang laki ng yung space, 'di ba? Dito sa Manila ang mga bahay, oo nga nasa Manila ka pero yung bahay mo dikit-dikit. Dito sa probinsya, yung mga bahay nila, sobrang lawak ng bakuran. Actually, for me, yun ang masasabi kong ideal na bahay. Yung tipong, alam mo yun, pag umuwi ka, makakahinga ka. Oo, kasi ang daming pwedeng gawin sa paligid. Pwede ka magtanim-tanim, pwede ka mag-alaga ng mga hayop. Na to the point na pagka napaganda mo yung garden mo at saka yung pag-aalaga mo ng mga hayop, baka hindi mo na kailanganing mamalingki o mag-grocery, di ba? Siguro mag-grocery ka na lang sa mga importanteng araw, sa mga holidays talaga. Pero sa day-to-day, hindi mo kailanganing gumastos ng malaki. So, very ano din talaga, napaka subjective, no? Ng pag sinabi mong, saan ba mas maganda? Sa probinsya o sa Manila? It really depends kung ano ang priority mo. It just so happens na, ayun nga, katulad ko, yung meron namang mga istasyon sa probinsya, pero hindi lang kasi yun ang ginagawa ko eh, di ba? Meron akong nagdadub ako. So yun talaga, unang-una wala sa probinsya niyan, yung dubbing. Kasi ang mga studio ay nandito sa Manila. At saka, limited ang mga studio, no? Hindi yung tipong gusto mo lang magtayo ng studio, magtatayo ka ng studio. Hindi ganun eh. Kasi syempre, official yan, no? Yung mga pinapalabas sa mga streaming platform. Mga official na partner studios lang ang gumagawa nun. Hindi basta-basta dahil kaya mo magtayo ng studio. So, yun yung mga humahad lang sa akin. Pero kung pipili ako, actually, kung pipili pala ako, mas gusto ko Manila. Pero gusto kong meron akong nauuwian na bakasyonan sa probinsya. Yun siguro yun, no? Kasi, ano, kasi akong tao, no? Yung aligaga. Workaholic, no? Gusto ko yung nagtatrabaho, eh. Halata naman, di ba? May trabaho sa umaga, may trabaho sa gabi, di ba? So, ano ko, gusto ko yung laging gumagalaw, gusto ko yung laging may ganap. Minima natin, marami na rin ganap sa mga probinsya ngayon, pero hindi kasing pinagdami ng pinakakaabalahan ko dito sa Manila. So, kung ako pipili, mas Manila pa rin. Pero, again, pangarap kong magkaroon ng dream house sa probinsya, sa totoo lang. Ang gusto ko sa Pampanga para masarap yung pagkain. Oo, di ba? Pag magdi-dream house ka na lang din, doon ka sa mga ano, sa mga lugar na madami mga food tripan. Sa Laguna daw, sabi ni Carlo. Sige nga, saan sa Laguna? Laki kasi ng Laguna eh. Sa Nagkarlan. Tagasang, anong Laguna ka ba? Laguna, di ba? Saan daw ba? Sa bahay daw nila. Tama naman. O, pagpatuloy mo yan, ha? Doon sa bahay ninyo sa Laguna. Sa Laguna. Saan ba ako pumupunta banda sa may Laguna? Diyan sa may... sa Binyan, dyan ka pumupunta din lagi. Paete, Laguna. Oo, correct. Kasi nga, it comes from the word paet. Oo, kaya Paete, Laguna. Sino nga ba yun? Si Erwan Yusap, may nakita akong yung asawa ni Ann Cortez. May nakita akong ano na, may nakita akong content niya na fini-feature niya yung Paete, Laguna. Malapit lang ba yon, Carlo? Malapit lang papunta di... Pwede si Jomoyin sa usapan? Tawan-tawa kayo, hindi nyo ako sinasama sa usapan. Tinatanong ko kayo kung gaano kalapit yung Paete. Hindi nila ako naririnig dito. Tawang-tawa na sila dun. Magbabasa na nga lang ako ng comment dito. Ayoko na... Tinatanong ko kayo kung gaano kalapit yung Paete, Laguna dito sa Manila. Tawa kayo ng tawa dyan, hindi nyo ko binibilong sa usapan. 45 hours. Napakalayo naman pala ng Paete, Laguna. Buti nakarating ka pa dito. 4 to 5 hours. Grabe naman. Bakit ang tawa ko parang kabayo? Bakit ganun? Grabe yung 45 hours, Carlo. Buti nakababa ka pa doon sa sinasakyan mo, ha? Napakalayo ng 45 hours. Tinalo mo yung back and forth sa kesa ng mga dalawang araw na back and forth, ha? Talagang napakalayo nun, ha? Wala daw bus stop, dire-direjo lang 45 hours ka lang doon. Ilang araw yung 45 hours? 24. Dalawa. Oh, di 2 days and 1 hour. So umalis si Carlo Monday. Ngayon siya nandito kasama natin Wednesday. Napakalayo, Carlo. Agad ako. Sabi ni Erlinda San Andres, kung papipiliin ako ay sa probinsya po kasi narito po ang aming kabuhayan. Dito makakapag-alaga ka ng mga hayop, makakapagtanim ka ng mga halaman at malalanghap mo ang hangin ay sariwa. Kaya ayaw mag-cancel ng off kasi nga malayo nga kasi yung biyahe niya nga, 45 hours nga. Nakakapagod nga yun. Kahit ako, na-imagine ko yung 45 hours, talagang parang bumabaliktad yung sikmura ako. Kailangan, oo, 2 days notice. Kasi pag nakasakay na siya, wala nang atrasan to. Dire-diretso na to, sabi ni Carlo. Sabi niya, wala na, nandito na ako, dire-diretso ko na to. Yung natutuloy. Saya-saya ako na naman. Pinipigilan ko yung bibig ko kasi ang daming gusto sabihin ng bibig ko eh. Okay na yon, okay na yon. 2:30 naman na. Ayaw nyo nang tumawag, kakanta ako mamaya pag hindi kayo tumawag. Pag hindi kayo tumawag, magdadrama ako dito. Sige, pwede pang isa. O, abot pang isa sa 8924-4101 locals 5671 hanggang 5673. Kaya nagpapanik si Carlo, hindi kasi kayo tumatawag eh. Tawag na kayo, nagagalit si... nagagalit si Carlo, sige kayo. Nagot kayo din ni Carlo. O kaya naman i-viber ninyo. Hindi, yung viber line natin, yung 0919-278-3000. Again, pwede po kayong mag-text dyan sa number na yan, tapos sabihin ninyo, pwede ko po ba makausap si Kuya Dan? Tatawagan namin kayo pabalik. Pero kailangan mag-text muna kayo kasi hindi namin malalaman yung number ninyo. Oo, pag hindi kayo nag-chat o kaya nag-text, okay? Kasya pang isa mamaya, alis tayo. Oras natin, 2:31. Aha, magtugtugan muna tayo at commercial. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember Your Music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin Whitney Houston with the song Greatest Love of All at ang awitin mula sa America, All My Life. Sa oras nating 11 minutes bago mag-alas 3 ng umaga. Sabi ni, ba't na pinapakanta niyo ako? Ano yung kanta ko, konti-konti lang. Ay naman eh. Mahirap pag isang buo. Sabi ni Jeffrey Gumapos, wag nang mag-caller, kanta ka na lang Kuya Dan, kanta ka ng The Day You Said Goodnight by Mao Zedong. Alam ko yan eh, narinig ko na yan eh. Mao Zedong. Binalik mo sa akin ha. Oh, si Miss Patty din, sabi niya, kanta ka please yung maayos ng pagkanta. Ito na nga ho yun, maayos na ho ito. Magandang umaga po sa mga kakabukas ng kanilang mga radyo at telebisyon. Welcome po sa ating programa, Remember Your Music. Ang kasama ninyo tuwing ganitong oras, no? Nagsisimula tayo alas 12, natatapos tayo alas 4. Kwentuhan lang, no? Kung kailangan ninyo ng kasama ng

0: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, how are you, Ate Ann?
0: Hello po.
1: Hello, can you hear me?
0: Hello po, Kuya Dan. Opo.
1: Okay, how are you, Ate Ann?
0: Okay po, kahit nagising ako ng hating gabi, hindi ako makatulog.
1: Like, sino ang dahilan ng pagising mo ng hating gabi? Nagising ka lang ba o natawagan ka na kaya ka nagising?
0: Hindi po. Parang nagising po talaga ako.
1: Anong oras kayo, nakatulog? Mahaba-haba naman ba tulog nyo?
0: 10 o'clock po.
1: Ay, medyo. Tapos anong oras ka nagising?
0: 2 o'clock po.
1: 10, 11, 12, 1, 2, 4 hours. Ay, medyo pagka ganyan, feeling mo okay na eh, no? So, hindi ka na nakatulog.
0: Hindi na, parang kasi malalim na pa yung tulog.
1: Oo, di ba? Parang ano na, kumbaga, kompleto na pagising mo, okay ka na. Ano ka na?
0: Opo, hindi na po kasi ako matutulog, ay makamaiglip po ako kasi maaga po akong babaangga.
1: Anong ganap mo mamaya? Anong oras ang alis mo mamaya?
0: Ano po kasi may mga marami po akong labahan.
1: Labahan? Nako, correct ka dyan.
0: Kung lalaba kasi ano po, naipon kasi sa mga activities.
1: Naipon, marami kang ganap kaya hindi mo agad. Ako naman, naglaba ako Sunday night. Actually, hindi ko alam kung magandang idea yon kasi, di ba, pagka Sunday, dat papahinga ka na lang kasi Monday may pasok na naman. Tapos naisipan ko, sabi ko, maglaba kaya ako ngayon? Tapos, yun, late na kami nakatulog. Parang hindi magandang idea yung Sunday night. Oh. Siguro dapat ano na lang, mas hapon-hapon siguro ng kaunti. Okay?
0: Kasi Kuya Dan, pag tanghali ka na babaon, wala na pong tubig yung
1: nawala. Ay, dyan din sa Tarlac, nawawala na din kayo ng tubig?
0: Opo. Naku. Ano po, pag 6 o'clock, wala na pong tulog.
1: Mahina o wala talaga at all?
0: Ay, wala Kuya
1: Dan,
0: malulobot ako.
1: Nako, okay. O sige, o bibilisan natin. Anong pipiliin mo? Buhay probinsya o dito sa city? Nati, panik ako dun.
0: Kasi nakachance kagabi.
1: Tumunog ba? Tumunog ba siya?
0: Opo.
1: Ilang percent na lang daw?
0: 2% po.
1: Nako, 2%. Okay, sagot agad, Ate Ann. Anong pipiliin mo, Ate Ann? Ate Ann, bilis malulobot ka.
0: Province po.
1: Province. Okay, okay. O, sino babatiin mo, Ate Ann? Sobrang binulisan naman. Hindi, sige.
0: Kasi
1: bakit?
0: Po, sa probinsya.
1: Bakit province?
0: Makakakilala sa'yo kahit magtanong ka sa mga kahit kilala ka.
1: Kumbaga may community talaga kayo dyan.
0: Opo, parang magagalang po yung mga taong pagtatanungan mo.
1: Tama.
0: Saka fresh po yung mga gulay.
1: Correct. Teka, bago mo ituloy yan, para pag naputol ka, alam, anong song request mo muna para nakalagay
0: na? Sabi ko na po.
1: Andito na.
0: How did you know
1: po? Okay. Sige, ituloy mo para kahit maputol
0: yung linya. At saka babatiin ko po si...
1: Nagmamadali ito.
0: Babatiin ko po si yung mag-asawang na po ako sa kanila, yung si... Marian
1: Dayon. Si Marian tsaka si Marvin. Oo.
0: Opo, para silang sweet na sweet
1: na mag love team. Parang Marvin at Julina ang dating. Tapos,
0: Kasi naano po ko sa kanila, good vibes po.
1: Good vibes. Akala ko kinikilig ka sa kanila.
0: Ganun na rin po.
1: Mararamdaman mo kasi pagka, alam mong, chill-chill lang sila doon eh, di ba? Tapos patawa-tawa lang si Marian sa likod. Habang kausap ko si Marvin, di ba, tawa ng tawa si Marian. Good morning sa inyo. Okay, o sino pa? Sino pa gusto mong batiin bago ka malobat?
0: Lahat po ng mga tagapakinig niyo po.
1: Okay.
0: At saka si Ate Tess ng Pampanga.
1: Hello. I-charge mo na agad mo. Pagkatapos ang tawag natin, Ate Ann, para...
0: Opo. Ako yan, Dan. Nakakatuwa po kayo kasi yung tawa niyo nakakagulgad. Hindi ako natatawa.
1: Hindi ako tumatawa dito, Ate. Seryoso ako dito.
0: Hindi po.
1: Bakit naman?
0: Wala po. Basta maano po yung ano niyo. Yung tawa. Nakakagaan po na.
1: Eh kasi yung mga kasama ko dito kung ano-anong pinagagawa kaya natatawa na lang ako dito, Ate. Feeling ko nga minsan hindi ko na alam. Tawa na lang ako ng tawa. Parang may tama na din ako dito, Ate. Okay ba sa inyo
0: okay
1: yun?
0: Okay lang po yun kasi...
1: Okay lang daw may tama.
0: Okay lang po yun na may...
1: Okay lang?
0: Nakakatuwa
1: na. Sige. Sige, mula intro magtatawa na lang. Para

0: happy ang lahat, Ate Anne. Pero maraming thank you kahit na medyo nag-aagaw buhay na yung cellphone mo eh.
1: Kaya nga po.
0: Tumawa ka pa din.
1: Nakalimutan
0: ko. In fairness sa 2%, medyo matagal-tagal pa yung ano ha, yung usapan natin ha. Oh, okay. Baka may gusto ka pang pag-usapan.
1: Wala po kasing tumatawag sa inyo kanina kaya sabi ko, tumatawag nga po.
0: Oo nga, iuwi na nga sana ako, Ate Anne. Wala nang tumatawag. Lilinisin ko na sana yung gamit ko dito.
1: Kay Ate Flor pala na taga-kababayan po.
0: Oo, taga-dyan din.
1: Isang natutuwa rin po ako sa kanya kasi para siyang yung yung ano, tuloy-tuloy yung salita niya. Parang
0: parang ano, dire-dire. Parang rapper ba si nanay?
1: Opo.
0: Oh, hindi kasi masayahin din tao si nanay. Mahilig ka sa mga masiyahin, no, Ate Anne, kasi ganoon din si Nanay Flor eh. Ano din siya magkwento, masaya, no? Eh, ganoon naman
1: daw. Hi, Ate Flor.
0: Hello, Nanay Flor, good morning po sa inyo.
1: Nag-signal na po siya.
0: Yung cellphone. Sige, ano mo na, ipahinga mo na bago pa abrupt kang mawala. Maraming salamat, Ate Anne, ha. Good morning sa iyo.
1: Okay,
0: good luck sa mga labahin. Bye-bye.
1: Thank you.
0: Thank you. Diba, umabot ang 2% ni Ate Anne. Akala nyo mapuputo lang ang kwentuhan namin, ha? 2% na lang yun. Na-shoot pa namin ni Ate Anne, ha? Sabi ni Jax, oh, bukas ako tatawag, Kuya Dan, nasa work kasi ako. Hindi, dapat iwan mo yung work. Pero excited na akong tumawag. Ay, excited na rin kami dito. Actually, lahat kayo, no? Again, lagi ko namang sinasabi, no? Tawag lang kayo. Huwag kayong mahiya. Kasi pagka nahiya kayo, edi hindi ko maririnig ang boses ninyo. Oo, madaya ako lang naririnig niyo ang boses. Gusto ko rin marinig ang mga boses niyo. Kung paano kayo magsalita, ano yung mga kwentong hindi nyo na naitatype. Kasi syempre, pag sa type, limited lang eh. Minsan, tatama rin ka ng magdugtong, di ba? Pero kapag magkausap tayo, lahat ng pwede nyo ikwento, pwede. Wag, syempre, yung pwede lang sa radyo. Hindi naman super lahat-lahat. Pero mas marami tayo mapapagkwentuhan kapag tumawag kayo. So, again, kung may landline kayo, ang number natin, 8924-4101. Locals, 5671 hanggang 5673. O kaya naman, ito ang gagawin, ito ang isang technique natin kapag wala kayong landline tapos gusto nyong matawagan kayo. Yung Viber natin na 0919-278-3000. Pwede kayong mag-text dyan. O kung wala kayong Viber app, pwede nyo i-text, sabihin ninyo, Kuya Da, ay, hello po, kung sino man po nandiyan sa kabilang linya. Gusto ko pong makausap si Kuya Dan. O, tapos tatawagan namin kayo pabalik para makapagkwentuhan tayo. Okay? Lahat welcome, no? Huwag kayong mahihiya. Sabi ni Jeffrey, naitawid ang 2%. Sana Zoom call na lang next time sa RYM. Tatawag talaga ako pag Zoom call. Parang napaka-demanding naman yung Zoom call para naman tayo ditong nasa gising Pilipinas. Para mga resource speaker na kayo nun pagka nasa Zoom call tayo. Parang, okay, masaya din nga yun, no? Lalo na yung mga nasa ibang bansa, di ba? Halimbawa, pag tumawag dito, gabi, dito ay umaga, at dyan ay gabi. Makikita natin, no, mga background nila, umaga, tas dito sa atin, umaga din naman, pero madilim pa, no? So, masaya din yun, pero tingnan natin kung aabot. Jeffrey, yung telepono nga, 2% na lang, gusto mo pa Zoom call, eh. Porque nasa laptop ka dyan, kaya madali sa'yo ang Zoom call, ha? Ay, nako. Maraming thank you sa lahat ng mga nakakwentuhan natin. Eksaktong alas 3 na po ang oras natin. Marami pa kaming na-ready dito na tugtugan at kwentuhan. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ang 3:00 PM.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's Elton John with the song "Can You Feel the Love Tonight?" Oras po natin, 3:20. Nagulat ako. bukas na lang para hindi mabitin. Kasi babasahin ko na ngayon ang mga comments ninyo sa ating Facebook page. Tungkol sa katanungan natin ngayong umagang ito, ano ang mas feel mo, city life o buhay probinsya? Bumabati ng good morning si Miss Miriam Ong. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, mas gusto ko po ang province life kasi mas simple lang ang buhay at relaxing pa. Fast-paced masyado ang life sa city. Although maraming conveniences kapag nasa city, medyo nakaka-stress. Yun lang at maraming salamat. Totoo naman, di ba? Kumbaga, kung gusto mo ng medyo advance-advance talaga sa mga ginagawa mo sa buhay, no? Halimbawa sa transportation, sa telecommunication, at kung saan-saan pangcation. Maganda naman talaga sa city, no? Pero syempre kakibat noon, hindi mawawala ang stress. Maraming salamat, Vanya. Sabi ni Ms. Vera Gadiano, buhay po dito sa Manila. Good morning, Kuya Dan. Ayun. Parang kukunti kasi na nababasa ko ng mga napipili nila buhay sa Manila, eh. Sabi ni Madeline De Leon, buhay probinsya, masarap magtanim ng halaman na namumulaklak at mga gulay. Bago umuso nung pandemic ang mga plantito-plantita, sabi ko nga eh, di ba, naalala ko nung pandemic, grabe, sobrang mahal ng mga halaman, di ba? Yung mga halaman na normal lang naman sa probinsya, yung nakikita lang sa likod ng bahay namin dati. Tapos kung ibenta dito, napakamahal yun. Ilalagay lang nila sa magandang paso. Tapos, aesthetic na, parang libo-libo na kaagad. Sabi ko, natatandaan ko yun yung parang gabi. Yung malaking halaman na nakagano na parang gabi. Sabi ko, marami ganyan doon sa may likod ng bahay namin. Eh. Oo, tapos parang ibang klase ang bentahan nila. Yung mga, ano ba yung euphorbia. Yung iba-iba ang kulay, yung may pink, may white, ganyan. Bago umuso yung mga plantito-plantita, yung mga mahilig magtanim sa probinsya. At saka ano nila yan, pang-araw-araw nila yan. Buhay nila yan, yung mga bonggabilya na bonggang-bonga talaga din sa harap ng bahay nila. Ay, yan ang kanilang ano, yan talaga ang kanilang hindi lang libangan. Buhay, passion, compassion talaga. Kasi nung bata ako, marami akong mga tita na pag nakita mo yung bahay nila. Actually, sa probinsya, no, minsan yung bahay, hindi yun ang sukatan mo ng ganda. Yung mga halaman mo dun sa probinsya, yun ang sukatan mo ng talagang ang ganda nito. Kumari, pwede bang paputol ako nito? Itatanim ko lang. Ganun usually pag magpupuntahan yung mga magkukumari sa bahay-bahay, di ba? Sabihin nyo, Mari, wala pa ako nito. Paputol nga ako nito. Itatanim ko sa bahay. Oo. Yang suhina yun. Kunin mo nga yung suhina niyan. Ganun dati sa amin eh. Kaya nung pandemic, tapos yan, uso-uso yung term na plantito-plantita, na hindi naman nila nabubuhay yung mga halamang binibili nila na pagkakamahal, namimiss ko yung buhay probinsya sa ganun. Yung bonggabilya nila dun, iba-iba ang kulay. May dark red, may light pink, may kulay white. Speaking of mga ganyang halaman, no, kasi naalala ko sa UP, di ba, nagsa-sunflower bloom sa UP kapag graduation month. Eh. But kaya dito sa Pilipinas, wala tayo nung parang isang lugar na marami lang halaman. Kasi ang galing nating magtanim ng halaman, ang galing nating mamili ng mga itatanim. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga attraction sa ibang bansa, well-prepared lang naman sila pero nagtanim lang din sila. Dito sa Pilipinas, kaya-kaya din natin yun. Bonggabilya pa lang, ang ganda-ganda pagka nakita mo ng yung talagang ano siya, yung sama-sama, tapos well-maintained. Sana magkaroon ng mga ganong lugar dito sa Pilipinas, di ba? Yung talagang makaka-attract ng tourist kasi talagang pinaghandaan, no? Inalagaan, ganyan. Ginadya ako sa bonggabilya, no ba naman? Teka. Wait a minute, nawala yung binabasa ko. Sabi ni Sir Frank Plata Crawford, oh, at my age, mas feel ko ang buhay sa province para mas humaba ang buhay. Fresh air, fresh vegetables, fresh fruit, and seafood. Sa umaga, ang sarap maglakad sa libis na nayon, pero padalaw-dalaw pa rin sa city. Yan po gagawin ko, Kuya Dan, pag nandyan na ako sa Pinas. O kasi magre-return to si Sir eh. Mag 6 months na ako sa Pinas and Canada, kaya nga sabi ko, can't wait for my retirement next year. May nabili na kami ng wife ko na property sa Indang, Cavite. Puro puno ang paligid. Wow, ang ganda. May malinis na ilog at may bukid. Then sa Cavite City naman yung bahay namin sa city. Kaya para sa akin, province pa rin, Kuya Dan. Nakakatuwa itong plano mo na ito, Sir Frank. Balitaan mo ako pag nandito ka na sa province life. City life for me, Kuya Dan, sabi ni Simon Wright. Dahil marami pang dapat tuklasin. New places, events, food, people, and opportunities. Mas nakakapanabik ang pakiramdam kapag inaalam mo pa rin ang buhay at sinusubukan ang mga bagong bagay. Tama rin naman yun. Sabi ni Mary Jane Nunez, ako naman, Kuya Dan, both. Kasi loner nga ako eh. Sa probinsya at dito sa city, mga friends ko, ganun din. Kaya lang sa probinsya, kung may lupa ka, may fresh vegetables and fruits, may sariling tanim. Sa city naman, marami kang pagpipilian, bili ng mga damit, araw-araw ng mga needs. Sa bayan namin, kompleto na rin. Sabi ni Miss Mary Jane Nunez. Cory Alejandro, since birth, province of Cavite na kami ng family. Pero ngayon, naging city of Bacoor na ang lugar namin. Pero masarap ang buhay probinsya kasi maraming taniman ng gulay, may mga alagang manok, baboy, bibe, tapos kalabaw namin, ginagatasan ni tatay. Kaya nakakatikim kami ng magkakapatid ng sariwang gatas ng kalabaw na inilalagay sa mainit na kanin. Parang hindi pa ako nakatry nun. Ang parents ko noong araw, may bukirin na tinatamna ng palay. Yan ang natatandaan ko sa lugar namin. Pero kuya, sa ngayon, wala na ang bukid namin na ibenta na. Naging highway na naman yun. Naging pickleball. Marami na kasing subdivision dito at mga mall. In short, na-develop na. Kaya naging city of Bacoor na. Kaya sa ngayon, city life na rin. Halata na tuloy na senior na ang lola mo. It's okay, no? Wala naman problema. Maraming salamat, Miss Cory. Sabi ni Gloria Martinez Elago, today is our day, patugtog ng Endless Love, theme song namin, 42 years of love namin. Wow, Endless Love daw, oh. Happy wedding anniversary, bebe ko, Manet. Manet Medrana, salamat sa ating pagtsatsagaan sa isa't isa. Tumagal tayo ng ganito, namimiss kong buhay natin na buhay probinsya sa hirap at ginhawa. Kasama kita, salamat Lord sa mga biyaya na patuloy mong binibigay sa amin. Dito kami, Dan, sa Laguna, ang aming probinsya. Si Miss Dulce Fabre, sabi niya, mas feel ko ang buhay probinsya kasi miss ko na ang karagatan sa amin, mga ilog, mga puno at bundok. Oh, I miss the beautiful sunset, Kuya Dan. Please play Green Fields, my favorite song. I am now 82 years old. Laging nakikinig sa'yo, sabi ni Miss Dulce Fabre. May entry si Sak, apakahaba. Mamaya, babasahin ko nga yan. May picture pa, may mga pruweba pa siyang sinend dun sa entry niya. Pero dahil 3:28 na, mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik mga headlines ngayong umaga ng July 29 ng ating alamin. Kaya dyan lamang po kayo. We'll be right back.
0: Remember your music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta init, DZMM!
2: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, July 29, 2026. Pasahe sa aeroplano nagbabadyang tumaas dahil sa pagtaas ng fuel surcharge sa Agosto. Presyo ng langis bumaba sa unang araw ng trading sa world market. Irit ni Senador Jinggo Estrada na makapagpiyansa, ibinasura ng Sandigan Bayan. Department of Labor and Employment suportado ang pagtaas ng exemption sa income tax. Pagtanggal ng system loss charge matatagalan ayon sa Department of Energy. Pulis na galing sa duty sa zona noong Lunes patay matapos masagasaan ng trucks sa Caloocan. Balita sa lalawigan, guro sugatan sa pambubugbog ng dalawang estudyante sa Davao de Oro. Sa showbiz, K-pop star at pambansang krung-krung na si Sandara Park nagtatag ng sariling music label. Sa sports, AJ Edu at Dwight Ramos hindi makakalaro sa Gilas Pilipinas sa Asian Games sa Japan. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
3: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:14 ng umaga. Ito na, sabi ni Zach. Ano ba tong Zach na to? Nakilala na ba natin ito? Nagko-comment eh. Sabi niya, mas feel ko mag-city life since yung personality ko is parang super gala. Ay, para di naman. Masyado ka naman dyan. Gusto yung accessibility, mag-food trip, makakita ng iba't ibang building. I therefore conclude na mas bagay ako sa city life. Pero dream ko, magkaroon ng parang rest house sa province kasi sa city life, super bilis ng oras. Kaso wala kaming province. Kaya nakikiprobinsya na lang ako sa mga kaibigan ko. Oh, share ko lang din, may screenshot pa siya. Oh. Share ko lang din kasi wala ako sa tabi mo, Kuya Dan. Buti nga eh. Okay nga yun eh. Last week lang, minessage ako ng kaibigan ko sa Leyte. Pinapupunta ako dun. Ay, kaibigan sa Leyte. Pumunta na kasi ako doon para tumambay yung 1 week. Ayun, na-enjoy ko magtanim ng palay, mag-fishing at mag-shred ng coconut. Ang arte-arte ng mag-shred ng coconut. Ano yun? Magbunot ng niyog? Anong mag-shred ng coconut? Magbunot ng niyog, hindi mag-shred ng coconut. Pero ayun nga, ang ganda lang sa province. Ang dami mo nang nagawa pero ang isang oras pa lang nakalipas pero hindi pa rin nawala sa akin yung hinahanap na mga buildings. O, tapos may screenshot pa siya. Hindi pa niya tinanggal yung pangalan, talagang pinakita niya kung sino yung nag-chat sa kanya. Sabi niya, Sak, ano, magpipiesta na sa amin sa Leyte. Sabi ni Sak, kailan yan? Punta na ako. Tapos sabi nung kaibigan niya, sa August 21 to 22, miss na kita, pre. Miss na kita. Ayun, doon na huli.
2: Miss na kita, pre.
1: Alakas sa loob mong i-post pa yung screenshot dyan, ha?
2: Miss na kita, pre. Pre. Miss na kita, pre, ha? Mag-fishing ulit tayo, pre, ha?
1: May picture pa siyang sinet na nagtatanim siya ng palay. Nyay, performative. Ay, ang dami mga comment. Sabi ni Rogerio Pagdanganan Clara Jr. Buhay probinsya, Kuya Dan. Magtatanim ng palay at nag-aalaga ng hayop ang mode. Kasi ay mas tahimik, malayo sa ingay sa syudad. Sariwang hangin kasi marami pang puno sa paligid. Walang pressure sa work. At walang stress sa social, political issues. Parang retirement mode na yata ako. Nakikinig mula sa Marilao. Aga mo naman mag-retire, Rogelio. Rogelio! Flor Delisa de la Cruz, sabi niya sa akin, mas gusto ko pa din ng buhay probinsya. Feel mo ang fresh air, lalo na pag sa bukid ka magtatanim, gulay, mag-alaga ng halaman at hayop. Salamat, Kuya Dan. Sabi ni Marimi, Canada Havines, aba, usapang Lopez Quezon. Hanggang kugurin lang ang hayon ko dyan. Sa tanong mo, Kuya Dan, ngayong senior na, mas gusto ko ang rural life. Nakabulol yung rural life. Rural life. Makakapagtanim ka ng baryotic life. May ganun ba, baryotic life? Ano, buhay sa baryo, ganun? Less stress, fresh air, and food. Salamat, Kuya Dan, and have a very good morning. Ay, very good morning din ho sa inyo dyan. Parang may nag-comment pa sa atin. Wait a minute. Ay, hindi pala sa ano. Nagko-comment pala sila dun sa aking Remember Your Lyrics. Kasi nga, wag na dito sa programa para hindi tayo masyado maingay. So, ginagawa ko na lang yun sa Facebook ngayon. Punta kayo dun sa Facebook ko. Tapos, yung mga pinapatugtog ko dito na ano na music sa Remember Your Music, papahulaan ko doon ng ano ng pinapatay ko yung audio. Very ano, very raw, okay? Tingnan niyo doon ta, sagutin niyo kung malalaman niyo kung anong kadugtong na ano na lyrics niyan. Sabi ni Ricardo Esteban, good morning Kuya Dan, mas gusto ko ang buhay probinsya dahil masariwa ang hangin dito. Pero ang tanong ko, masariwa pa nga ba ang hangin sa probinsya? Siguro may mga probinsya na rin talaga yung super industrialized na rin talaga. 'Di ba? Halimbawa sa mga bayan sa probinsya, ganoon na lang isipin natin. Bayan sa probinsya, mainit na rin. Oo. Hindi na rin siya yung tipong kalmado lang na bayan na slow-paced, no? Actually, doon na lang sa amin, wag na tayong lumayo sa Lopez Quezon. Ilan na yung fast food namin? Pangatlo na, may magtatayo pa ng isa. Masasabi mo pa ba na slow-paced pa yun? Diba? Tapos yung parang semi-mall dun sa amin, dalawa na yung mall na medyo maliit lang pero parang mall din siya, ganyan. Ano na rin talaga, no? Yung mga, particularly yung mga bayan sa probinsya, talagang ano na rin, nakakasabay na sila sa parang feels dito sa Manila. At saka, dati nga, nung bata ako, hindi naman uso yung coffee-coffee, di ba? Wala namang ganun eh, pag nasa probinsya ka, sabihin, uy, coffee tayo, ganyan, wala. Wala namang ganun, sabihin ng nanay ko, magtimpla ka ng kape dyan sa kusina, may kape dyan. Pero ngayon, mahilig na rin mag-coffee-coffee yung mga nasa province. Marami ng mga coffee shop sa mga probinsya, tapos tambay-tambay, ganyan. Kwentuhan sila sa mga coffee shop. So, nag-a-adapt na rin, no? Malayo na. Ako, personally, masasabi ko na iba na yung feels dun sa probinsya namin. At saka yung, sa ngayon, pagka bumabalik ako, no? Marami na rin mga nakasasakyan, no? Hindi lang basta kotse, mga malalaking mga sasakyan nila dun. Ang problema, syempre, pagka nasa probinsya ka, di ba? Maliliit lang naman yung ano eh. Maliliit yung mga daan, di ba? Hindi naman talaga ready para sa mga madaming sasakyan. Kaya, mas prone sa traffic. Unlike dati, ang mga hari lang sa daan sa probinsya ay mga tricycle. Kung hindi mga tricycle, mga motorcycle. So, pero ngayon, dahil nga ang dami na rin, halimbawa, nagtrabaho sa Manila, tapos parang na-feel nila, ay, ayoko pala dito sa Manila. Tapos may konting ipon na ako, babalik na ako sa probinsya. So, kaya yung mga lugar natin, yung mga probinsya natin, medyo lumilevel up na rin talaga. Kasi nga, ang dami na nung mga bumalik from Manila na nakaranas ng opportunity. Tapos syempre, siguro gusto nilang i-share, halimbawa yung mga coffee shop. Gusto nilang ipa-experience ano bang feel kapag nakatambay ka sa coffee shop. So ginagawa nilang aesthetic yung mga coffee shop sa probinsya. Kami na lang eh, ako na lang personally, kaya ako nagtayo ng barbershop dati sa Quezon, doon sa bayan namin. Kasi gusto kong ma-feel din nila yung parang premium na ano, na feeling kapag nagpapagupit. Kasi dito sa Manila ko lang din na experience yun. Ayun, tinalo ako ng mga ano. Tinalo ako ng mga barbershop na mga 30 years na dun sa probinsya na. At okay lang naman. Nasabi ko naman na sa inyo kung anong dahilan kung bakit sinara ko na rin. Pero, di ba? So, siguro yun ang ano noon, yun ang dulo noon, no? Yung mga naka-experience ng opportunities, ng sabi nga ni sa kanina yung accessibility dito sa Manila, dinadala na sa probinsya para ma-experience din ng mga hindi lagi nakakaluwas. And maybe yun ang reason kung bakit parang feeling mo hindi na rin masyadong magkaiba yung city life at yung province life. Pero nonetheless, syempre, again, kung saan ka mas masaya at kung saan ka mas productive at kumikita, syempre, dun ang pipiliin natin, di ba? Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nakipagkwentuhan sa atin ngayong Wednesday morning. It's midweek Wednesday, mga kapamilya. Kaya naman, eto na. Ano pa bang hinihintay natin? Gisingin na natin lalo ang ating mga dugo sa oras nating 3:48 ng umaga. Here's Tony Orlando and the Don. Sa awiting Knock on 3 Times. Gising na ba ako na? Yugyuga na!

Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras natin. 3 minuto na lamang po, mag-aalas 4 na, kaya gising na, bango na ha. Thank you sa lahat ng mga sumama. Bukas ulit. Okay? Kwentuhan, tugtugan tayo. Susunod na, Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Ako naman eh, bukas ulit babalik, okay? Thank you. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balba sa Radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Pogi!
1: Oras, 4:01 na madaling araw.
2: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano. Radyo

0: Ngayon po ay Miyerkules, July 29, 2026. Narito na po mga nagbabaga balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Pagtanggal sa system loss charges, matatagalan bago maipatupad electric cooperatives kontra kung walang subsidy mula sa gobyerno.
1: Presyo ng langis sa world market bumaba, fuel surcharge sa aeroplano tataas naman sa susunod na buwan.
0: Impeachment trial ni Vice President Duterte itutuloy ngayong araw. House prosecutors maglalatag ng mga ebidensya sa umari paglustay ng Vice Presidente sa mahigit 600 million pesos na confidential funds.
1: Lalaki patay sa pamamaril sa Maynila, 2 taong gulang na anak sugatan.
0: Sa lalawigan, bata patay matapos kagatin ang pampasabog na inakalang chocolate sa Kalinga.
1: At sa balitang sports, 2 manlalaro ng Gilas Pilipinas hindi makapaglalaro sa pagdepensa ng national team sa gold medal sa 2026 Asian Games sa Japan.
0: Good morning! Maganda madaling araw mga kapamilya. Oras na para sa mga may init na balita. Ako po si Radyo Patrol, Robert Mano.
1: Good morning, kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol, Steve Raz.
0: At ngayon, simulan na po natin ang balitaan. Bumaba ang presyo ng langis sa world market kasunod ng pagtigil ng bombahan ng Iran at Estados Unidos. Sa unang araw ng trading sa world market, 1.60 kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel at 1.35 sa gasolina. Halos 3 piso naman sa kerosene. May nalalabi pang 4 na araw ng kalakalan bago masabi kung magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Samantala, magmamahal ang airfare sa susunod na buwan dahil sa pagtaas ng fuel surcharge bunsod ng pagmahal ng presyo ng langis. Sinabi ng Civil Aeronautics Board na tataas sa level 13 mula sa level 8 ang fuel surcharge. Ibig sabihin, maglalaro po sa 423 pesos hanggang maigit 1,000 piso ang fuel surcharge ng domestic passengers habang aabot hanggang 10,000 piso sa international passengers.
2: Basta AM, DZMM!
1: Aminado ang Department of Energy na posibleng tumagal ng 1 taon bago matanggal ang sinisingil na system loss sa bayarin sa kuryente. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan dumaan sa proseso ang panukala kabilang ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Report Act o EPIRA. Pinulong ng DOE ang Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para sa pag-aalis ng system loss charge. Binanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang pagtanggal sa system loss na sinasapo ng mga customer at nagpapataas ng singil ng kuryente. Nilinaw ni Garin na system loss at value-added tax nito ang pinatatanggal ng Pangulo at hindi ang buong 12% VAT sa electricity bill. Handang makipagtulungan ng Meralco sa gobyerno sa pag-amyenda sa EPIRA at umasang may sasalang-alang ang operasyon ng mga distribution company. Pero ang mga electric cooperative tutol na alisin ang system loss kung walang subsidy mula sa gobyerno.
2: Basta AM DZMM.
0: Systems loss charge dapat umanong tiyaking hindi papalitan ng pangalan o ililipat sa ibang singil kapag inalis ito sa electricity bill. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
3: Suportado ni Bicol Zero Party List Representative Derirido ng isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. na pagtanggal sa system loss charges lalo't matagal na itong pinapasan ng mga consumer. Sa pagtataya, makatitipid ng halos 150 pesos kada buwan ang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kung aalisin ang naturang singil. Malaking tulong na anya ito sa harap ng mataas na presyo at bilihin at magagamit ang matitipid sa iba pang pangangailangan. Kaya naman giit ni Ridon, hindi dapat bawiin sa ibang charge sa buwan ng singil sa kuryente kapag naaprubahan na ito. Dapat din pagtuunan ng mga kumpanya ang pagpapaigting sa kanilang sistema para mabawasan ang losses na naipapasa sa mga Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Suportado ng Department of Labor and Employment na itaas sa 350,000 pesos ang exemption sa personal income tax. Isinulong ni Pangulong Marcos Jr. sa State of the Nation Address ang pagpapasa ng batas para itaas ang exemption sa income tax mula sa kasulukuyang 250,000 pesos. Sabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na bukod sa minimum wage earner, makikinamang din ang mga low to middle income workers at maliliit na negosyante. Umapilang kalib sa mga mababatas na prioridad ang pag-amyenda sa National Internal Revenue Code. Pinag-aaralan ng gobyerno na taasan ang buwis ng iba pang produkto kapalit nang mawawalang kita sa pagtaas ng income tax exemption. Pero para kay ACT Teachers Patronage Representative Antonio Tino, dapat itaas sa 500,000 pesos ang income tax exemption dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Iniyay ni Senate President Pro Tempore Tito Soto ang panukalang batas para itaas sa 350,000 pesos ang income tax exemption simula yan sa January 2027.
2: Basta AMMM! Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Pabor ang prosecution team sa panukalang gawing salitan ang pagpresenta ng mga ebidensya sa mga article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tatlong pahinang manifestation, igreet ang prosecution na layo nito maging maayos ang pagtalakay sa bawat article of impeachment, gayon din ang pagkakalatag ng mga ebidensya. Inaasahan din makatutulong ito sa respondent na makapagbigay ng komento sa inihahing ebidensya bago ilipat ang pagtalakay sa iba pang article of impeachment. Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol na hinihintay na lang ang tugon ng defense team kaugnay ng panukalang presentasyon ng mga ebidensya. Posible umano makaapekto ang tugon ng depensa sa inaasahan takbo ng ikasampung araw ng impeachment trial na magsisimula mamayang alas 10 ng umaga. Noong nakaralinggo, natapos na ng prosekusyon ang paglalatag ng mga ebidensya at testigo sa ikaapat na article of impeachment o ang sinasabing pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Basta AMMM!
1: Sisimulan ngayong araw ng House Prosecutors ang paglalatag ng mga ebidensya sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa muna paglustay ni Vice President Sara Duterte sa 612 million pesos na confidential funds. Itutuloy ng Senate Impeachment Court ang paglilitis sa Vice Presidente mamayang alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon kay Manila Congressman Joel Chua, lead prosecutor sa unang article of impeachment, ilalatag nila ang mga ebidensya at testigo na magbibigay daan para makita ng publiko ang katotohanan sa mga allegasyon laban sa Vice Presidente. Sinabi ni Chua na kabilang dito ang mga ebidensya na nakalap sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa issue. Si Chua ang chairman ng naturang komite na nagsagawa ng investigasyon ng 224 kung saan nabisang umano yung mga irregularidad sa paggamit ng confidential fund at paggamit ng mga kahinahinalang pangalan sa mga resibo tulad ng Mary Grace Piatos. Ipinasampina ng korte ang mga dating Land Bank branch manager sina Violeta Constantino at Ninita Campuzano.
2: Basta AM, DZMM!
0: Pinagsusubite naman ang counter-affidavit ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co. at iba pang kapwa akusado. Naharap sina Romualdez sa patong-patong ng mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng maanumalyang flood control project. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Cavano na binigyan ng 15 araw ang mga respondent para maghain ng counter-affidavit. Isusumitean niya para sa resolusyon ang mga reklamo kapag nakapaghain na ng counter-affidavit ang mga akusado. Bahagi ng preliminary investigation ang paghahain ng counter-affidavit. Una nang nanindigan ng kampo ng dating House Speaker na wala itong kinalaman sa flood control scandal. Samantala, tiniyak naman ng Office of the Ombudsman na magtutuloy-tuloy at magiging patas ang investigasyon sa mga anomalyang iniuugnay sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa Ombudsman, patunay ang pahayag ng Pangulo sa Sona na malayang nagagampanan ng opisina ang kanilang mandato sa batas. Patunay rin umano ito na nakabatay sa ebidensya mga investigasyon ng opisina at walang pinapalampas kahit malapit pa sa Pangulo. Nauna nang iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na wala siyang nilabag na batas at handang patunayan ito.
2: Basta AM DZM! DZMM.
1: Alas 4:12 na po na madaling araw, nagbigay ng kontrasona ang minorya ng Senado isang araw matapos ang kalamang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. Kinwestiyon ng Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano umano'y selective justice sa bansa. Nanawagan din si Cayetano na payagan ang mga nakakulong na sina Senators Rodante Marcoleta at Jingo Estrada na lumahok sa impeachment trial. Panahon anya na kompletuhin ang investigasyon sa flood control scandal at tuldukal na ang katiwalian sa bansa. Sinita rin ni Cayetano ang umano'y pamumulitika ng paggamit sa pondo ng taong bayan. Hindi naman kumbinsido si Senator Amy Marcos sa pahayag ng Pangulo sa SONA na pag-isampan ng mga kaso sa kanilang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez.
2: DZMM!
0: Isinumiten ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya na may kinalaman sa umano'y maanumalyang flood control project sa Taguig na baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Lacson na sapat ang mga ebidensya para sampahan ang mga reklamong plunder, malversation at graft ang mga sangkot sa anomalya. Patuloy niya siyang magsusubiter mga ebidensya sa ombudsman para makatulong sa kampanya laban sa korupsyon. Sinabi naman ni Cayetano na handa siyang harapin ang mga aligasyon at sasagutin ang mga ito sa tamang lugar. Samantala, ibinunyag naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na inaharang ng mga miyembro ng minorya na muling buksan ang investigasyon sa flood control scandal. Ang kay Tulfo ang mismong nag-aakusa sa mayorya ng cover-up at naghahamon na ituloy ang investigasyon ang ayaw ngayong matuloy ang pagbusisi sa maanumalyang flood control project. Hinamon ni Tulfo ang minorya na magpaliwanag sa publiko kung bakit ayaw nilang matuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee.
2: Basta AM, DZMM!
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ng nakakulong na si Senador Jingo Estrada na makapagpiansa sa kasong plunder. Sa resolusyon na nilabas ng Anti-Graft Court, premature na pagbigyan ng hirit ni Estrada na makapag-bail hanggat hindi na dinidetermina kung malakas ang mga ebidensya ng prosekusyon laban sa Senador. Igilit ni Estrada sa inayang motion to bail na hindi siya flight risk at walang planong tumakas bilang isang incumbent senator. Pero, gilit na Sandigan Bayan, minamadali ni Estrada na pagbigyan ng motion na makapagpiansa ng hindi dumadaan sa bail hearing. Wala pa nilang inihain na petition for bail ang senador para simulan ng bail hearing. Nakakulong sa New Kansas City Jail si Estrada na naharap sa kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na kickback sa manumalyang flood control project.
2: Basta AM!
0: Senator Marcoleta at tatlong kapwa akusado sa kasong plunder sumalang sa preliminary conference sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at hindi Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Sumalang na sa preliminary conference sa Sandigan Bayan 3rd Division si Marcoleta, defensor at dalawang negosyanteng kapwa akusado sa kasong plunder. Dito isinagawa ang marking of evidence, gayon din ang listing of witnesses. Ayon kay Marcoleta, marami pa siyang gustong ibulgar at ayaw niyang bitawan ang issue sa manumaliang flood control projects. Dagdag pa ng senador, nakalulungkot dahil sa sitwasyon niya ngayon, hindi lang siya nakakulong kundi maging ang taong bayan na naghahanap ng kasagutan o katotohanan kung sino ang nasa likod ng korupsyon sa infrastructure projects. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Alas 4:16 na po na madaling araw, pinakakasuhan ng Department of Justice o DOJ ng 6 counts ng cyber libel at 4 counts ng perjury ang 18 bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Pinasasampahan din ang kasong 4 counts ng cyber libel ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Inaproba ng DOJ National Prosecution Service ang resolusyon base sa mga reklamong isinampan ni na dating Senador Antonio Trillanes IV, ML Party List Representative Lila De Lima, Bureau of Corrections Director Gregorio Katapang at dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Ibinasi ang mga kaso sa mga nakalap na ebidensya sa isinagawa ang preliminary investigation ng DOJ. Sinampahan ng mga reklamo si Baligod at 18 bodyguard ni Ko matapos akusahan ang mga complainant na umano'y pagtanggap ng mali-maletang pera.
2: Basta AM DZMM.
0: Pogi, anong oras na, Pogi?
1: Hoy, ang oras po natin, ha? Kilos gising bangon na po sa mga may pasok. 4:17 na madaling araw.
0: Ay, baka malate kayo, ha? Bangon na. At syempre, kung may gusto pa kayong ipa-shoutout, kung may gusto pa kayong ipabangon,
1: yun!
0: gusto pa kayong gisingin, aba, i-message nyo yan. Gigisingin niya ng aking partner, Steve, ha? Yan. Sa ating... sa ating Viber number na 0919-278-3000. Eh syempre, lahat po yan babasahin namin maya-maya. Pero for the meantime, partner, mayroon na nangungumusta sa'yo.
1: Sino na naman yan?
0: Eh, taga Angeles, Pampanga.
1: Oy, Maya Paabak. Pampanga, Maya Paabak.
0: Kilala mo kung sino?
1: Sino?
0: Ay, yung mutya mo.
1: Si Mutya ng Masa?
0: Mali!
1: Mali!
0: Mutyang maldita.
1: Maya Paabak, Mutya.
0: Ay, medyo lambingan mo daw ng konti.
1: Maya Paabak, good morning. Maupay na aga.
0: Maupay na aga. At syempre ha, sa mga taga Cebu dyan na nanonood at nakikinig sa atin.
1: Maayong buntag.
0: Yun, maayong buntag. Eh, sa mga taga Bicol. Diyos, maray na aga.
1: Diyos, maray na aga.
0: Sa inyo ka, boss, ha? Ayan. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Guro, binugbog ng dalawang estudyante sa Davao de Oro.
1: At dalawang magsasaka patay sa pamamaril sa Camarines Sur. Yan, at iba mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape.
2: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4.
1: Alas 4:21 ng madaling araw.
2: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Pagtanggal sa system loss charges, matatagalan bago maipatupad. Electric cooperatives kontra kung walang subsidiya mula sa gobyerno.
1: Presyo ng langis sa world market bumaba, fuel surcharge sa aeroplano tataas naman sa susunod na buwan.
2: Impeachment trial ni Vice President Duterte itutuloy ngayong araw. House prosecutors maglalatag ng mga ebidensya sa ubang paglustay ng Vice Presidente sa mayigit 600 million pesos na confidential funds.
1: At lalaki patay sa pawawaril sa Maynila, 2 taong gulang na anak sugatan.
0: Panahon.
2: Atin na pong alamin kung uulanin tayo sa maghapon. Kahapon sa Quezon City, lakas, partner, napakalakas kagabi. Eh, ganun pa rin ba ang aasahan natin? Masabi po natin si Binibining Lian Loreto mula sa PAGASA. Good morning, ma'am.
3: Good morning po, sir, sa lahat ng ating mga tigaspaypay. May binabantayan nga po tayong low pressure area at ito po'y sa kasalukuyan tumatawid sa ating mga kalupaan. Huling namataan yung sentro nito sa may coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay, at hindi naman natin inaasahan na mag-develop pa ito bilang isang bagyo. Ngunit itong LPA po natin ay nagdadala na po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Bicol Region, maging sa may ilang bahagi din ng Mimaropa. Ngunit inaasahan po natin sa susunod pa ng mga oras, meron din po tayong mga maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito po sa Metro Manila, Central Luzon, at pati na rin po sa Maycalabar Zone. Samantala, yung easterlies po natin ay magdadali rin ng makulimlim na panahon sa Maycagayan at Isabela. Ngunit sa natitirang bahagi ng ating bansa, kung meron po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm activities. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
2: Marami po salamat at magandang umaga, Binibining Lian Loreto.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Hoy, sa ating pong Ulat Kalusugan, ha, sa mga masasakit ang mga lalamunan.
2: Oy,
1: kasi minsan, partner, pagkapagod ka, pangit ang yung tulog, minsan sumasakit ng lalamunan.
2: Hindi, tsaka kapag usually, di ba yung natuyo ang kahan ng pawis. Tapos parang
1: sore sasakit.
2: O kung magkaka-sore throat ka. Or kaya yung kuda ka ng kuda, daldal ka ng daldal. Tapos bigla kang iinom ng malamig.
1: Malamig.
2: O kaya yung kagaya ni Mutyang Maldita, kanta ng kanta, ang galing kumanta niya, partner.
1: Tapos,
2: bigla mo iinom ka ng malamig. Halimbawa, masasakit yung lalamunan niya.
1: So ito,
2: hinutilutin mo niyan.
1: Medyo makatingay.
2: Oo.
1: Sa ating pong ulat kalusugan, makatutulong ang mga simpleng gawain tulad ng sapat na tulog, pag-inom ng maraming tubig, at pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin para mabawasan ang pananakit at iritasyon sa lalamunan. Ayon sa mga eksperto, nakatutulong ang pagtulog para lumakas ang resistensya ng katawan laban sa impeksyon. Maaari rin po uminom ng mainit na inumin tulad ng tsaa at gumamit ng lozenges.
2: O, oh, ayan yung tsaa mo, pakita mo.
1: O, oh, ito, tsaa to ngayon, dito
2: di ka nagkape ngayon, tsaa ka ngayon.
1: Masarap na tsaa. At syempre, throat spray para mababawasan po yung iritasyon. Maaari rin makatulong ang mga over-the-counter na gamot para sa pananakit at paumaga. Pero dapat itong gamitin ng tama. Paalala po ng mga eksperto, kapamilya, kumonsulta sa healthcare provider kung hindi gumagaling ang sore throat matapos ang isang linggo. Ay, matagal na yun. O kung matindi ang pananakit. Yan po ating ulat kalusugan. Ano ba ngayon?
2: Wednesday
1: na pala. Bilis, ano?
2: Diba? Wednesday na agad.
1: Nasa kaligitnaan na agad. On a Wednesday morning.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. Good ay, syempre sa ating mga kaserbisyong mangingisda rin. Good morning. Maya paaba. Good morning. Para po sa ating agribalita. Mahigit sa 11,000 magsasaka sa Negros Island Region ang apektado ng pamimeste ng Red Strips of Scale Insect o RSSI sa mga sugarcane plantation sa naturang rehiyon. Base sa datos po ng Sugar Regulatory Administration, ang Negros Island Region ang pinaka-apektado ng peste, kung saan mahigit 78,000 hektarya ng mga tubuhan ang napeste. Apektado rin ang peste ang mga tubuhan sa Western Visayas, Eastern Visayas at Central Visayas. Isinailalim na sa State of Calamity ang Negros Oriental at naglaan ng 15 million pesos na pondo mula sa Quick Response Fund para sa ipambili ng pesticides laban sa pesteng RSSI. Makatatanggap naman ang 10,000 pisong ayuda mula sa Department of Agriculture ang mga magsasaka na apektado ng peste ang kabuhayan. Ako, sana ma-resolve na ito at huwag nang kumalat sa iba pang region, ha? At yan pong ating agribalita. Muli! Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid at maging isda. Kakang Archie, Maya Paabak. Sa oras naman po na 4:27, aba, tara na, samahan nyo kami. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Unahin po natin ang Ifugao. Patay ang 12 anyos na bata matapos masabugan ang hinihinalang improvised explosive device na napagkamalang tsokolate sa bahay ng kanyang lolo sa barangay Amganad sa bayan Puya ng Banawe. Matinding pinsala sa mukha at mga paso sa katawan ng biktima na naging sanhi po ng kamatayan nito. Natagpuan ng tiyahin ang biktima ang bangkay ng bata matapos ang isang malakas po na pagsabog. Nadiskubre sa tabi nito ang dalawang patungkab o isang uri po ng pampasabog na ginagamit sa panghuhuli ng baboy ramo. Inaalam ng pulisya kung sino may-ari at gumawa ng mga pampasabog.
2: Kay Pampanga, kinasuan ng pulisya ang 7 binatilyo matapos sumarong mag-post sa social media ng banta laban sa mga estudyante ng Tinajero National High School Annex sa bayan ng Magalang. Ayon sa pulisya, isinailalim sa inquest proceeding sa mga minor de edad sa Office of the Provincial Prosecutor. Iginit naman ni Magalang Mayor Maria Lourdes Lacson na may pananagutan sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 ang sinumang gagawa ng mga online threats. Nanawagan din ang mga residente na tiyaking daraan sa legal na proseso ang mga sangkot at hindi lamang sasailalim sa community service.
0: Sugatan naman ang isang lalaking guro matapos bugbugin ng dalawang magkapatid na estudyante sa bayan ng Maco sa Davao de Oro. Ayon po sa pulisya, sinita umano ng guro ang isa sa mga suspect dahil sa pagsusuot ng hikaw na ipinagbabawal sa paaralan. Bawal yan eh. Nagalit umano ang estudyante at sinuntok ang guro bago tumulong ang kapatid nitong isa ring mag-aaral. Iniulat na ang insidente sa Guidance Office ng Paaralan at Municipal Social Welfare and Development Office para sa kukulang aksyon dahil minor de edad ang mga sangkot.
2: 13 anyos na binatilyo patay matapos malunod sa beach sa Pangasinan.
1: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Narotong balitang kumpirmaro sigurado mula sa Pangasinan at hindi April Rafales. April.
3: Patay ang isang 13 anyos na binatilyo habang dalawa naman ang nailigtas matapos silang tangayin ng malalaking alon sa Binmalay Beach sa Barangay San Isidro Norte, Binmalay, Pangasinan, Sabado ng tanghali. Ayon sa Binmalay MDRRMO, pasado alas 12 ng tanghali nang mangyari ang insidente. Rumesponde ang MDRRMO, Pulisya, Philippine Coast Guard at Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Matagumpay na nahanap ang 18 anyos at 23 35 anyos na mga kasama ng biktima, habang na-recover naman ang katawan ng 13 anyos mula sa tubig pasado alas 2 ng hapon. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara siyang dead on arrival. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng MDRRMO sa iba pang mga ahensya para sa dokumentasyon, investigasyon at pagbibigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales.
0: Dalawa patay, dalawa sugatan naman sa sunog sa residential building sa Albay.
1: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Albay, hatid de Vince Villar. Vince!
4: Nasawi ang dalawang estudyante habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos masunog ang isang residential building sa Santos Street, Pag-asa, Rawis, Legazpi City, madaling araw ng Martes, Hulyo 28. Ayon kay Fire Superintendent Jerickson Miraflor, Provincial Fire Marshal ng BFP Albay, nagsimula ang sunog bandang alauna 25 na madaling araw, ngunit alauna 40 na na-report sa 911. Pagdating ng mga bombero, malaki na ang apoy at umabot na ito sa unang alarma. Idineklara itong fire out bandang alas 2:57 ng madaling araw. Ang mga nasawing estudyante ay mga border mula sa Matnog, Sorsogon at Masbate City. Dalawa pang border ang nagtamo ng second degree burns at mga sugat, habang tatlong sasakyan din ang natupok. Sa paunang investigasyon ng BFP, isang law office na katabi ng boarding house ang posibleng pinagmula ng sunog, kung saan electrical problem ang pangunahing tinitingnang sanhi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Sa ibang balita, bar na nasunog sa Negros Oriental, pinasok ng mga magnanakaw.
1: Pasada, probinsya, probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Negros Island Region, atid ni Romeo Subaldo. Romeo.
5: Arestadong isang pinaniniwalaang magnanakaw habang nakatakas naman ang kanyang kasama matapos nilang looban ang kilalang bar sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Lunes ng gabi, pitong araw pala nang masunog ang bar, pinasok na ito ng mga magnanakaw sa pag-aakalang wala nang nagbabantay sa loob nito. Ayon sa PNP, lingid sa kaalaman ng dalawang sospek ay may nakabantay pa palang gwardiya sa loob ng nasunog na building. Agad na nadakip ng gwardiya ang isa sa mga sospek habang inaalam pa ng management ng bar kung may gamit na nakuha ang kanyang kasama na nakatakas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
0: Sa Tarlac naman, naaresto ng mga pulis ang suspect sa pagpatay sa Southeast Asian Games gold medalist sa pinagtataguan nito sa Barangay Banaba sa Bayan Puyan ng Bamban. Pinagsasaksak kumano ng suspect si Airman First Class Mervin Guarte habang natutulog matapos makipaginuman sa Calapan City Oriental, Mindoro noong Enero 2025. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Calapan City Regional Trial Court, dinampot ang 35-anyos sa suspect na naharap sa kasong murder. Si Guarte ay nanalo ng gold medal sa obstacle rings noong 2019 SEA Games na ginanap sa bansa.
2: Sa Camarines Sur, dalawang magsaka patay sa pamamaril.
1: Pasada, probinsya, probinsya.
2: Nagbabalik si Vince Villar. Vince!
4: Pauwi na sana ang dalawang biktima galing sa pagkikipag-inuman sa isang kaibigan ng pagbabarilin ng mga di kilalang salarin sa Sitio Inukikan, Zone 4, Barangay F. Simeon Ragay, Camarines Sur, Lunes ng gabi, Hulyo 27. Kinilala mga nasawi sa pangalang Dan Binata, residente ng Barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur, at Dong, may asawa, residente ng Barangay F. Simeon Ragay, Camarines Sur, kapwa mga magsasaka. Ayon sa ulat ng Ragay Municipal Police Station, naglalakad lamang sa gilid ng kalsada ang dalawa ng pagbabarilin. Tinutugis na ngayon ang mga tumakas na salarin. Patuloy din ang investigasyon upang matukoy ang motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Punta naman po tayo sa Quezon. Tinutugis na may-ari ng compound kung saan naaktuhan ang ilegal na paihi o yung paglilipat ng petrolyo at pasingaw o yung paglilipat naman ng liquefied petroleum gas o LPG sa Lucena City. 13 arestado ng salakayin ng mga pulis sa lugar kung saan ginawa o ginagawang ilegal na operasyon sa barangay Silangang Mayaw, kung saan nasamsam ang mahigit 16 milyong pisong halaga ng petrolyo at LPG na kumpiska rin sa operasyon ng iba't ibang tanker, delivery truck, IBC containers at LPG cylinders. Sinabi ni Calabarzon Police Acting Director Brigadier General Dominic Bakay na iniimbestigahan na ang pagkakakilala ng may-ari ng compound na pinaniniwala ang negosyante. Iniimbestigahan na rin ang posibleng koneksyon ng insidente sa iba pang operasyon sa Calabarzon, particular sa Santa Rosa City sa Laguna.
2: Sa Bukidnon, 3 ang patay, kabilang ang isang taong o isang 3 taong gulang na bata, habang isa naman ang sugatan sa salpukan ng kotse at motorsiklo sa barangay Panadtalan sa bayan ng Maramag. Ayon sa pulisya, lilikusan ang pakanan ang rider ng salpukin ng umaharurot na kotse. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng rider at batang angkas nito. Sumalpok naman ang kotse sa mga puno at roadside barriers na ikinamatay ng isang pasahero nito at ikinasugat ng isa pa. Tumakas ang driver ng kotse matapos ang insidente, pero kalaunan ay subuko rin sa pulisya patuloy ang imbestigasyon at isinilalim na sa kustudiya ang mga sasakyan.
0: 3 hinihinalas ang kotse illegal na droga timbog sa magkakaiwalay na operasyon sa Mimaropa. Nato ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel.
6: Arestado ang 3 hinihinalang sangkot sa ilegal na droga, kabilang ang isang high-value individual at isang street-level individual sa magkakahiwalay na operasyon ng PRO Mimaropa sa Palawan, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Nasamsam sa mga operasyon ang halos 10 gramo ng hinihinalang chabu na may kabuuang halagang 64,600 pesos. Sa Puerto Princesa City, nadakip ang isa sa mga ito at nakumpiska sa kanya ang halos 6 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 37,400 pesos. Sa Socorro, Oriental Mindoro naman, nadakip ang isang street-level individual at nakuha rito ang tinatayang 4 na gramo ng shabu na may halagang 27,200 pesos. Samantala, sa Mamburaw, Occidental Mindoro, nasa kote ang isang high-value individual at nakumpiska mula sa kanya ang hinihinalang shabu at mark money. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, nagpapatuloy ang kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng intelligence-driven operations at pakikipagtulungan sa PIDEA at iba pang ahensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Marami salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Oras po natin, 4:38, dianig ng magnitude 5.6 na lindol ang bayan ng Baganga sa Davao Oriental bandang alas 7 ng umaga kahapon. Ayon sa T-Box, naramdaman ang intensity 4 sa Digo City, Davao del Sur, habang naitala naman ang intensity 1 sa Davao City. Nabunturan sa Davao de Oro, Malungon sa Sarangani, Tupi sa South Cotabato at San Fernando Bukidnon. Walang inaasang pinsala mula sa lindol, pero nagbabala ang FIVOLOX na posibleng magkaroon ng mga aftershock. Oras 4:39 ng madaling araw.
0: Baka nalilibang-libang kayo, ha?
2: Uy, gising
0: baka
2: na.
0: Pa-swipe-swipe lang kayo dyan, ha?
2: Baka pas-nus-nus lang kayo dyan.
0: O kaya naman, nakatitig lang kayo sa pogito natin kay Steve, ha?
2: Ay, wag.
0: Kumurap kayo. Mag-almusal kayo. At kumilos para, kayo, kumilos ha? Kayo. Nandyan lang si Steve. Everyday naman niya makikita dito.
2: Dito naman kami ng dalawang pogi.
0: Oh, yan, no?
2: Eh, baka maabutan pa kayo partner ng ulan.
0: Ay, naku.
2: Magdala kayo ng payong, ha?
0: Anong kailangan dalhin?
2: Payong.
0: Oh.
2: Kapote. Mm. Kung pwede pa, bota.
0: Bota. Kasi okay, yung baha, partner, oh. Mahirap. Kahit puminsan wala tayong sugat, hindi tayo sigurado. Di ba? Baka ma-exposed. Eh, mahirap na po. Leptospirosis ang
2: katapat. Mas mahal magkasakit.
0: Natin. Tama. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. 12 MRT7 station bubuksan sa susunod na taon.
2: At lalaking bosero, kalaboso sa Pasig.
0: Buti nga!
2: Mga detalye sa pagbabalik na ang Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4.
2: 4:43 na po ng madaling araw.
0: Balik po tayo sa mga balita. Tiniyak ng Department of Transportation na tuloy ang pagbubukas ng unang 12 istasyon ng MRT 7 sa susunod na taon, kabilang ang linya mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City. Ang dalawang natitirang istasyon sa Caloocan City at San Jose del Monte, Bulacan ay inaasahang bubukas naman sa 2028 dahil inaayos pa umano ang right-of-way issues. Ayon sa DOTR, 86% na ang natatapos sa 24 na kilometrong proyekto at nakahanda na rin ang mga bagon para sa testing. Inaasa makakapagserbisyo ito ng hanggang 400,000 pasahero kada araw.
2: Kuha tayo ng report muna ng Radyo Patrol. Labing dalawa sa mahigit 50 inaresto sa kilos protesta kasabay ng State of the Nation Address noong Lunes, pinalaya na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol, Marlene Badieros Mars.
10: Wala na sa kustodiya ng Philippine National Police ang 12 individual na inaresto sa kasagsagan ng protesta kaugnayan ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNPPIO Chief Police Colonel Allen Reyco, lumabas sa kanilang validation na paong mga minor de edad ang mga ito, kaya't agad pinalaya pagkatapos sa mailalim sa assessment ng DSWD. Sa ngayon, nananatili sa kustodiya ng QCPD ang 39 na natitira pa sa mga naaresto, kung saan 30 ang sumailalim sa kaukulang investigasyon at case build-up, habang 9 naman na naisailalim na sa inquest proceedings, kung saan 2 ang naharap sa reklamong obstruction of justice at 7 ang naharap sa mga reklamong malicious mischief, vandalism, at disobedience to person in authority. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng PNP sa mga na-recover na IED malapit sa Senado at sa DOJ. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa 630.
0: Sa oras natin ang 4:45, isa muna ang nagmamadaling...
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Isang residential area po ang nasusunog sa Dagupan Extension sa Gagalangin sa Tondo, Maynila. Iniakyat na po sa ikatlong alarma ng Bureau of Fire Protection na nasabing sunog. Antabayan po ang follow-up report.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Samantala sa iba pang balita, patay ang isang pulis na sakay ng motorsiklo matapos masagasaan ng 10-wheeler truck sa Barangay 22 sa Caloocan City. Ayon sa driver ng truck, bumangga umano sa gilid ng kanyang sasakyan ng biktima. Sabi naman ng isang saksi, nagpagewang-gewang umano ang takbo ng motorsiklo at nagtangkang mag-overtake. Paliwanag ng mga kaanak, pauwi na ang pulis mula sa magdamagda duty noong State of the Nation address at posibleng inaantok na. Naharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property.
2: Sa ibang balita naman, patay ang isang ama matapos pagbabarilin sa kanilang tindahan sa Parola Compound, Binondo sa Maynila. Natutulog umano ang biktima ng barilin habang nadapisan sa leeg ang kanyang 2 taong gulang na anak na katabi niya sa higaan. Nahuli ng pulisya ang isa sa 3 suspect na umaming lookout ng 2 gunman. Hinihinalang may kaugnay naman sa illegal droga ang pamaril. Iginit naman ang asawa ng biktima na napagdiskitahan lamang ang kanyang mister matapos sumawat sa away ng 2 grupo. Patuloy ang pagtugi sa 2 suspect habang ligtas na ang batang biktima.
0: Patay naman ang 7 taong gulang na lalaki grade 3 student na nalunod sa estero habang naliligo sa ulan sa North Signal Village sa Taguig City. Magdamagan ang ginawang search and rescue operation bago na-recover ng mga otoridad ang bangkay ng biktima. Base po sa investigasyon, naliligo ang biktima sa ulan sa labas ng bahay nang habuli ng tsinelas na nahulog po sa estero. Inanod na malakas na agos ng tubig ang bata ng tinangkapang sagipin na kanilang o na tinangkapang sagipin ng kanilang kapitbahay.
2: Nasunog ang 3 palapag na commercial building sa kanto ng Hilpuyat Street at Rizal Avenue sa Maynila. Nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at mabilis na kumalat sa 3 palapag na imbakan ng malalaking makina at kagamitan. Walang naiulat na nasaktan pero pansamantalang isinara ang ilang kalsada. Patuloy pang iniimbisigan ng Bureau of Fire Protection ng Sanhi ng sunog.
0: Arestado naman ang isang 39 anyos na lalaki matapos umanong palihim na i-video ang 22 anyos niyang babaeng co-tenant habang naliligo. Abay, alika nga rito.
2: Anak ng...
0: Yung pinaggagawa mong yan.
2: Masaway ah.
0: Sa Barangay Manggahan, Pasig City, ayon po sa pulisya, napansin ang biktima ang cellphone na nakausli sa siwang ng kisame ng banyo at nakatutok ang kamera sa kanya. Humingi ng tulong ang biktima sa landlord at barangay security force na siyang umaresto sa suspect. Naharap pa suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009.
2: Sinapak ng 21-anyos na lalaki ang isang 25-anyos na rider na naghihintay ng booking sa barangay Pitogo sa Taguig. Ayon sa mga biktima o ayon sa biktima, napalingon siya matapos makarinig ng pagnatalo. Nilagpasan umano siya ng babae at lalaki pero bumalik ang suspect at sinapak ang rider. Nagpablatter ang biktima habang kusang nagtungo naman ang suspect sa barangay para humingi ng tawad at sinabing nadala lamang umano siya ng emosyon at kalasingan. Hindi pumayag makipag-areglo ang rider na nagsampa ng reklamong slight physical injury laban sa suspect.
0: Papuntay mo nga dito yan, natala lang din ako ng emosyon ko.
2: Ba't ka nananapat?
0: Alika rito, namagising ka sa katotohanan, ha? Atapakatao ka, ha? Sinasabi ko sa'yo.
2: Nako, nako, nako.
0: Samantala!
1: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, halos 30 empleyado ng isang mall ang nawawala matapos po ang pagsabog at pagguho sa isang bahagi ng mall kasunod ang magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto, Japan. Nakita ko yung mga video nito kagabi. Lakas. Kanina pala. Sa report po ng National Police Agency, nawala ng kontak ang mga otoridad sa mga natatrap na empleyado at kumikilos ang emergency services para mahagilap ang mga ito. Mahigit 60 fire aftershock na ang naitala matapos po yung malakas na pagyanig. Inabisuhan naman ng Japanese government ang mga residente na maging alerto sa posibleng malakas pang pagyanig. Samantala, kumpiyansa mga mediator na mahihikayat ang Amerika at Iran na magbalik sa peace talks para tuldukan ang digmaan sa Middle East. Tatlong araw nang hindi nagpapalitan ng airstrike ang Amerika at Iran. Ibinida ni US President Donald Trump na hiniling ng Iran na magbalik sa negosasyon matapos anya ang serye ng pag-atake sa mga pasilidad. Pero itinanggi ng Iran na hindi sila direktang nakikipag-usap sa Amerika.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mula sa ating katsika sa umaga, Jessica Luna. Jessica!
11: Anong latest?
2: Go!
12: Gandang umaga, kapamilya! Excited na si multimedia prince James Reid para sa kanyang kauna-unahang horror film na Haunted Carnival. Ayon sa aktor, yes agad ang kanyang naging sagot nang malaman na horror film ang kanyang gagawin kasama ang star-studded cast dito. Ang Haunted Carnival ay official entry ng Regal Entertainment para sa Metro Manila Film Festival gayong taon. Samantala, ito pa nga, nagtatag ng sariling music label ang K-pop star at inaguriang pambansang krungkrung ng Pilipinas na si Sandara Park. Sa isang panayam, ibinahagi ni Sandara na maisa sa buhay na ang kanyang mga ideya sa tulong ng mga nakilalang songwriters. Para kay Sandara, malaki ang pressure sa paggawa ng mga desisyon para sa kanyang karera, pero tagumpay naman para sa kanya ang magkaroon ng totoong koneksyon sa mga fans. Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna,

0: kakayanin pa kaya niya?
1: Meron pa siya. Hagaball, correct. Lavaball,
0: at inflatable.
1: Inflatable. Uh-oh. Likeable.
0: Ayan. Alfred Zonda, Alfred, good morning!
2: Good morning, Robert and Steve, para sa ating Balitang Sports. Tinalo ni Pinay Tennis Star Alex Ayala si 2024 Olympic gold medalist at dating world number 4 na si Zheng Qingwen ng China sa unang round ng Mubadala DC Open sa Amerika. Nakuha ni Zheng ang unang set bago winalis ng world number 28 na si Ayala ang second at third set para makuha ang panalo sa score na 4-6, 6-4 at 6-1. Dahil sa panalong ito, umabante si Ayala sa second round ng Mubadala DC Open kung saan makakaharap ng Pinay ang Phil-Canadian na si Leila Fernandez. Samantala, hindi makapaglalaro si na Dwight Ramos at AJ Edu para sa Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Japan sa Setyembre. Conflict of schedule ang ibinigay na dahilan ng samahang basketball ng Pilipinas dahil maghaharap ang Japan B-League teams ni Ramos at Edu sa Maynila sa September 9 at 10 kasabay ng pagsisimula ng men's basketball competition ng Asian Games. Ang Gilas Pilipinas ang defending gold medalist ng Asian Games men's basketball. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DCMM.
0: Ikaw pala yun. Thank you, Alfred!
3: Ayan! Oh, good morning kay Kuyang Sosimo Jasmine. Magandang morning po yan mula yan sa Pampanga. At happy birthday morning kay Karen Bongnigdao. Pinamabati po yun niya si Sosimo mula naman sa Angeles City. Good morning. At syempre, magandang morning din po kay Romeo Valderrama. Kay Romeo Guion, kay Danica Jane Handayan, kay Rolly Lagat Dinglasan. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, partner sa mga pumati sa ating Viber. Eto na po ha. Kay Elsie Balion Florentine.
0: Ano sabi niya?
3: Wednesday. Team Pogi, Robert and Steve, happy hump day.
0: Si Hubert Canibel, sabi niya, brother Robert and Steve watching from Candaba, Pampanga and Angeles City. Good morning. Pero pa, partner. Sige, batiin mo yan. Kala mo, ha?
3: Tita Nora Damian. Siyempre, di mo wawala. Good morning. Kay Luis Cruz.
0: Si Romeo.
3: Si Romeo Valderrama. Good morning. Kay Luis Cruz ng DOH Central Office.
0: May pinapabati si Kuyang Romeo, si June Ablao ng Montalban, Rizal.
3: Mula Mabalaka at Pampanga. Kay Lorena Pascual ng Barangay Gulod. Novaliches, Quezon City. Kape.
0: Diba,
3: Barangay Gulod?
0: Di ba nandiyan ka lagi?
3: Hindi, sa bayan. Malapit ba sa bayan?
0: Oh.
3: Ah, malapit sa bayan. Good morning! Tita Lina Ho!
0: Ayun, Tita Lina Ho. Good morning!
3: At syempre kay Flor, magandang morning. At kay Emma. Good morning mula sa Calamba City sa Laguna. Kay Sarah C. ng Los Angeles. Kay Fina E. ng Gubat Sorsogon naman. Kay Vincent Mara, magandang morning. Kay Joseph Moya.
0: Naalala ko yung Gubat.
3: Bakit?
0: Memorable sa akin
3: sa Gubat Sorsogon?
0: Magandang mga siya sa mga...
3: Parang pinag-uusapan lang natin kagabi yan.
0: Correct.
3: Yung kagandahan ng Gubat Sorsogon. Oo. Kay Jim.
0: Masarap ang masal doon. Tsaka, ano na yan eh, partner, di ba? After yan, pagtawid, papunta na sa inyo sa Allenport.
3: Pwede ka pumunta ng Matnog.
0: Matnog ka. From Gubat, magmamatnog ka, tapos tawid ng Allenport.
3: Ng mga mahigit isang oras. Sa Northern Summer na yun.
0: Saan tayo?
3: Tacloban. Pwede na, doon daanan, di ba?
0: Oh.
3: Kay Socorro, Laarni, Edurice, good morning. Akil! May pasok ko na, Akil. Gising na po, ha? Good morning.
0: At syempre, pati ko lang din ang magandang morning. Good morning! Magandang umaga kay Sir Tix Pakapak na pinababati yung kanyang anak na si Clarice Pakapak ng...
4: Happy birthday!
0: Yun,
3: happy
0: syempre.
3: Birthday!
0: At Clarice Pakapak Alboneda. Yan, happy birthday!
3: Good morning sa mga taga Quezon City LGU, si Sir Paul Dominguez ng Health Department. Good morning!
0: Meron pa, partner.
3: Ito, meron pa. Magandang morning din po kay Nelson Cebreros. Mula po yan sa Talisay City, Cebu. Kay Romaric Rojas. Kay Vincent Mara, good morning. Kay Lucky Windell. Kay Nanay Ining pala nanonood ngayon.

0: John, Lolo Johnny Russ, good morning po sa inyong lahat.
1: Oh, paano?
2: Oh, paano?
1: May pahabol pa. Tita Villanueva, magandang umaga. Tita Amanda Reyes, hello. Nagbe-breakfast ka na po, Tita Amanda. Good morning.
2: Good morning.
1: Madam Nor Pagivara, magandang umaga. At syempre, pati ko lang din ha, si Dr. Montserrat Chichoco ng JBL dyan sa San Fernando, Pampanga. Good morning po, Doc.
0: Pati ko lang din, partner, yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live, si Wei Risha. Wala naman po yan sa Imus, Cavite, kay Saturnino Lau Ay Senior, kay Patrick De Leon Aseada, good morning!
1: Magandang morning!
0: At syempre kay Ricardo Ocabo, Benny Nakatan Arevalo, kay Weng Hara Elevara. Good morning po! Thank you na, thank you po!
1: At syempre magandang umaga rin kay Tito Alvin at Tita Bemagpayo!
2: Good morning!
1: Paano susunod na?
0: Pasada! Balita! Kasama si
1: Daddy Johnson Marabat at
0: Christian,
1: your source,
0: your source.
1: Bye. Bye-bye. Mag-ingat-ingat. Maulan tomorrow.
3: Radyo Patrol Balita. Steve Rez, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita, alas 4. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM MM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang oras natin, alas 5 yung punto ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang Wednesday! Bangon! Gising na po muli mga kapamilya. Miyerkules tayo ngayon, July 29, 2026. Samahan nyo kaming muli hanggang alas 6 na umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Gising bangon Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Halos 100 pamilya inilikas dahil sa flash flood sa Sultan Kudarat. 4 na bagyo, posibleng pumasok ng fire sa Agosto.
2: Aktibidad ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon tumaas. Bulkang Mayon sa Albay muli ring nagbuga ng abo at usok.
0: Sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Posibleng talakayin sa impeachment trial mamaya.
2: Hiling ni Senador Jinggoy Estrada na makipagpiyansa sa kasong plunder, ibinasura ng Sandigan Bayan.
0: Sa atin namang Pasada Probinsya, guro, sugatan matapos bugbugin ng magkapatid na estudyante sa Davao de Oro. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
1: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area na nabuo sa silangang bahagi ng Visayas. Hindi inaasahang magiging bagyo ang LPA na magdudulot ng pag-ulan sa Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas at ilang pang lugar sa Mindanao. Ayon sa pag-asa, 4 na bagyo ang posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Agosto. Dahil naman sa monsoon break, muling mararamdaman ng mainit at malinsangang panahon sa maraming lugar kabilang na sa Metro Manila. Pero asahan pa rin ang thunderstorms lalo na sa hapon o gabi.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin muna ang latest mula sa pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lee, magandang morning!
3: Good morning po, Sir Johnson and Sir Christian at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Sa kasalukuyan nga tumatawid sa ating mga kalupaan itong low pressure area at huling namataan yung sentro nito sa may coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay kaninang alas 3 ng umaga. Ito nga po yung magdadala ng mga pag-ulan. Sa ngayon po ay nagdadala na po ito ng pag-ulan sa Bicol region maging sa iilang bahagi ng Mimaropa. Ngunit sa susunod po ng mga oras, asahan po natin yung makulimlim ng panahon at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Dito rin po sa Metro Manila, Central Luzon, maging sa May Calabar Zone. Aside po dyan, yung easterlies natin, magdadala rin po ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa Cagayan at Isabela. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, kung meron po tayong mga pag-ulan, ay dulot lamang po ng mga thunderstorm activities. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Yan lamang po ang latest mula dito sa pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto.
1: Son na balita. Panahon. Pasada balita.
2: Sa iba pa mga balita sa oras na 5:05, muling bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan sa kabila ng mga pag-ulan. Kahapon, bumagsak sa 150.91 meters ang tubig sa dam mula sa 151.5 meters noong Lunes. Mas mababa pa rin ito sa critical low level ng nasabing dam na 160 meters. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Bukod sa Angat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa Ipo, San Roque, Pantabangan, Kaliraya at Magat Dam.
0: Halos 100 pamilya ang inilikas dahil sa flash flood sa Columbio sa Sultan Kudarat. Umabot na hanggang sa Baywang ang baha sa barangay Poblasyon dahil sa pag-apaw ng tubig sa Lumayan Creek. Nakapagtala rin ang pagbaha sa barangay Libertad at Sinapulan. Kaya iniutos ang mandatory evacuation sa mga residenteng naninirahan sa mga bahaing lugar. Sa bayan ng Lebak, buhay na tinawid ng isang lalaki ang rumaragas ng agos ng Salman River sa barangay Puloy-Puloy. Naglambitin pa sa cable wire ang lalaki para tawirin ang ilog at balikan ang bagong sasakyan dahil sa pangambang baka anurin. Hiniling naman ng pamahalaang maglagay ng lugar ng tulay sa lugar na tinatawidin na ilang estudyante para makapasok sa paaralan.
2: Tumataas ang aktibidad ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Mahigit 100 pagyanig nang naitala sa bulkan simula kahapon ng hating gabi. Ayon sa PBOX, bahagyaring lumalakas ang degassing activity ng bulkan na indikasyon ng posibleng phreatic eruption. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Bulusan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
0: Patuloy din ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Nakitaan ng banago ng crater glow ang bulkan na nagbuga ng 600 meters na taas ng usok at ng abo. Nakapagtala rin ang pagdausdos ng lava at ng pyroclastic density current sa Uson, gayon din ang pagguho ng lupa. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
2: Sa labas ng bansa, mahigit 100 ang nasugatan sa magnitude 7.1 na lindol sa Kyushu region sa Japan. Naitala ang lindol sa Kumamoto Prefecture na sinundan ng magnitude 5 na aftershock. Marami rin ang pinangangambahang na trap sa napinsalang mall sa Kashima. Wala namang ipinalabas na tsunami alert dito sa Pilipinas, bunsod ng malakas na lindol sa Japan.
0: Sa iba mga balita sa oras po nating 5:08,
1: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Posibleng tumagal pa ng isang taon bago matanggal ang singil sa system loss sa kuryente. Sa kabila ito ng utos ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA na tanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawalang supply, bunsod ng pagnanakaw at tinatawag na technical loss o nawawala sa proseso ng transmission. Naglalaro sa mahigit 5-12% ang system loss ang maaring ipasa sa mga consumer. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na mahaba ang proseso kabilang ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ang EPIRA Law. Bilino din po ni Garin na system loss at value-added tax lang nito ang pinatatanggal ng Pangulo at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill. Tutol ang mga electric cooperative na alisin ang singil sa system loss kung walang subsidiya mula sa pamahalaan. Habang handa naman ang Meralco na makipagtulungan hinggil sa pag-amyenda sa EPIRA Law.
2: Naniniwala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na hindi nailatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA ang mga solusyon sa sinasabing lumalalang krisis sa edukasyon sa Pilipinas. Sinabi ni EDCOM 2 Executive Director Carol Yee na hindi natugunan ng pamahalaan ang problema sa literacy o kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga estudyante. Sa assessment ng Department of Education noong Pebrero, 88% ng mga grade 11 student ang nahihirapan sa pagbabasa at hindi pasok sa literacy standards ng senior high school. Hiniling din sa pamahalaang tutukan ang problema sa stunting o pagkabansot ng mga estudyante. Ayon sa EDCOM, tumaas sa 25% ang stunting rate na sinasabi nakaapekto sa cognitive development ng mga bata.
0: Plano ng PhilHealth na palawigin ang benefit package para sa mga batang may developmental disabilities. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA na palalawigin ang package para sa konsultasyon at therapy. Mula sa 3,000 pesos, itataas sa 8,000 pesos ang coverage para sa initial development assessment ng pasyente. Kabilang sa mga makikinabang sa expanded package ang mga batang may autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, cerebral palsy, at global development delay. Inaasang sisimulan ng rollout ng updated na benefit package sa ika-apat na quarter ng taon.
2: 5:11 ang oras, inakusahan ng ilang senador ng Selective Justice ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Sa kontrasona, kinestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung bakit pinarurusahan ang mga miyembro ng oposisyon habang maluwag ang trato sa ibang opisyal. Iginiit ng senador na dapat ay maging President of the Opposition din ang Pangulo at maging patas sa pagbibigay ng hustisya sa mga miyembro ng minority bloc ng Senadong hindi makadalo sa sesyon dahil sa kinakaharap na kaso. Hinikayat ni Cayetano si Pangulong Marcos na payagan ang mga nakakulong na kaalyadong sina Senador Dante Marcoleta at Jinggoy Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanawagan din si Cayetano na tapusin ang imbestigasyon sa flood control projects at wakasan ang kultura ng katiwalian.
0: Bumarap si Senador Dante Marcoleta sa preliminary conference ng kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay na hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na natanggap na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Kasama rin sa dumalo sa conference ang kapwa-akusadong si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sa ambush interview, nanindigan si Marcoleta na politika ang nasa likod ng kaso. Naniniwala ang senador na ipinakulong siya para mapigilan ang pagbubunyag ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects at hindi makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsumite si Marcoleta ng manifestation sa Senado para payagan sila ni Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa paglilitis. Nauna na inatasan ng Sandigan Bayan si Marcoleta na magpaliwanag kung bakit hindi dapat masuspinde bilang senador.
2: Mananatiling nakakulong sa Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada. Ito'y matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng senador na makapagpiansa sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng milyon-milyon pisong halaga ng kickback mula sa flood control projects. Sa resolusyon, iginiit ng anti-graft court na maituturing pang premature para payagang makapagpiansa si Estrada. Kailangan ding matukoy muna ng korte kung malakas ang evidence of guilt sa pamamagitan ng bail hearing. Noong Hunyo, pinatawan ng Sandigan Bayan ng 90 araw na suspensyon si Estrada dahil sa kasong graft. Dahil dito, hindi nakadadalo si Estrada bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Oras po natin, 5:13. Laglagak ng 70,000 pisong piyansa si Usuag Ilonggo, Party List Representative Jojo Ang. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng arrest warrant at ng whole departure order laban sa kanya dahil sa kasong graft kaugnay ng posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Sinasabing ipinroseso ang piyansa ng kongresista matapos sa 5th State of the Nation address sa sona ng Pangulo. Iniuugnay ang kongresista sa Builders Corporation at Alicon Development na sinasabing pag-aari ng tiyuhin na si Alfonso Tan. Pinaniniwala ang may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH, kabilang ng Iloilo Antique Road Project, naon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan siya ng reklamo kaugnay ng maanumalyang flood control projects.
2: Pinagsusubite ng Office of the Ombudsman ng counter-affidavit ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas hinggil sa kinakaharap na reklamo kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Kaugnay ito ng isinasagawa ang preliminary investigation sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at uganting si dating Congressman Sal Nico. Binigyan ng ombudsman ang mga respondents ng 15 araw para magsumite ng counter-affidavit. Sa 5th State of the Nation address o SONA, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sasampahan ng patong-patong na kaso ang pinsang si Romualdez na sinasabing pagkakasangkot sa flood control projects. Pero nanindigan ng kongresistang wala siyang ginawang labag sa batas. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa kickback scheme sa maanomalyang flood control projects at wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
0: Ay, wala muna maglilipad ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 na umaga. Miyerkules na po tayo ngayon na pero maulan, maambon ang bahagya sa Quezon City.
4: Katamad na naman bumangon, ano?
2: Higa-higa muna sa kama.
4: Sarap matulog, ano, Archie Lagman.
0: Ay, hindi pwede ha, bangon na, gising na ho kayo. Sa mga may pasok po dyan at may mga maagang lakad dahil ang oras po natin.
2: Ang oras ng mga nakahiga pa sa kama, 5:16 lang umaga.
4: Scroll na naman ang scroll ng cellphone, 5:16 na, ha?
1: DTTCMM, numero uno sa aksyon! Pilipinas, pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: na nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plenix for Kids. Ang Plenix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.
5: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Itutuloy mamaya ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sisimula na ang paglilitis mamay alas 10 ng umaga kung saan inaasang ipipresenta ng House Prosecution Team ang dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines. Konektado ito sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa maanomalyang paggastos ng mahigit sa 600 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Hihintayin naman ng Senate Impeachment Court ang sagot ng defense team sa posibilidad na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng apat na articles of impeachment. Bunso dito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalia na pinag-aaralan ng panukalang payagan ang depensang sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos na ang prosekusyon sa isang artikulo para mas mapabilis ang proseso. Sa ngayon, hihintayin muna ang prosekusyong matapos ang apat na artikulo bago makapagpresenta ang ebidensya o ng kanilang panigang depensa. Nauna nang sinang-ayunan ng prosekusyon ang panukalang gawing alternate ang presentasyon ng Articles of Impeachment pero ipinaubaya sa Impeachment Court ang pinal na desisyon.
6: 5:20, pinalaya na ang 12 minor de edad na kabilang sa inaresto sa mga pagkilos kasabay ng sona ni Pangulong Marcos. Dinala ang mga batang naaresto sa DSWD matapos makumpirma ang kanilang edad. Nanatili naman sa kusadiya na mga pulis ang 39 pang naaresto habang nagpapatuloy ang legal processing. Dalawa ang posibleng sampahan ng reklamong obstruction of justice habang posibleng maharap sa reklamong malicious mischief at vandalism. Ang 7 iba pang naaresto kabilang ang isang nanuntok ng pulis. Patuloy namang iniimbestigahan ng PNP ang mga hinihinalang pampasabog sa Department of Justice at Senado. Sumabog ang improvised explosive device sa labas ng compound ng DOJ habang nakuha ang isa pang pampasabog malapit sa Senado.
5: Itutuloy ngayong araw ang kilos protesta ng mga pro-Duterte sa harap ng International Criminal Court. Sa kabila ito ng babala ni Vice President Sara Duterte sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring makaapekto sa kinakaharap na kasong crimes against humanity ang mga protesta. Sa panayam sa The Hague, sinabi ni VP Sara na pumayag ang ama sa pagkilos sa tinatawag na Free Duterte Now para mailabas sa mga taga-suporta ang galit hinggil sa pagtrato sa dating Pangulo. Nasa The Netherlands si VP Sara bilang bahagi ng biyahe sa ibang bansa na tatagal hanggang sa July 31. Nauna na iginiit ng Office of the Vice President na walang pondo ng pamahalaang gagamitin sa kabuang biyahe ng Vice Presidente. Updated din si VP Sara sa takbo ng impeachment trial kahit nasa ibang bansa.
6: Bumisita si Pangulong Marcos sa Davao Region na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Namigay ng libreng bigas ang Pangulo sa Davao de Oro at nag-inspeksyon sa social housing program sa Davao City. Bahagi ang pagbisita ni Pangulong Marcos ng bawat bayan maikinabang program na layong matulungan ang mga lokal na pamahalaan. Inataas naman ng Pangulo ang DPWH na mag-inspeksyon sa mga binahang lugar sa Davao.
5: Oras po natin. Bangon, gising na, baka kayo nalilingat na, tumatanghali na dahil sa oras nating 5:22. Pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita. Probinsya. Pasada balita.
5: Sa ating pasada probinsya, sugatan ng lalaking guro matapos bugbugin ng magkapatid na estudyante sa loob mismo ng paaralan sa Maco, Davao de Oro. Ano nangyayari sa mga estudyante natin ngayon, Archie? Eh, nung araw eh, kahit tayo pandilata ng matat, sitahin ng mga teacher natin sa kung anumang meron tayong buhok halimbawa o suot na hikaw,
6: takot.
5: Ay po pwede naman. Eh, kung yun ang panuntunan sa eskwelahan, paano ba?
6: At saka walang takot ang mga bata ngayon, pati guro mismo talaga susugurin nila.
5: Kaya nga. Magpalagay mong kahit na hindi guro eh, yung nakatatanda na lang sa'yo eh.
6: Mm-hmm.
5: Para patulan mo, yung mas nakatatanda sa'yo, eh parang, hindi parang, talagang may mali.
6: Talagang may mali.
5: Ayon po sa biktima, pinagsabihan niya isang lalaking grade 10 student dahil nakasuot ng hikaw sa paglabag sa polisiya ng paaralan. Nagalit ang estudyante kaya sinuntok ang guro. Subali rin ang kapatid ng estudyante at pinagtulungang bugbugin ang biktimang nagtamo ng sugat sa katawan. Iniimbestigahan na ng Guidance Office at Municipal Social Welfare and Development ang naturang insidente.
6: Sa Albay, patay ang dalawang estudyante sa nasunog na residential building sa Legazpi City. Hindi nakalabas ang mga biktimang border ng bahay habang dalawa rin ang nasugatan. Electrical problem ang hinihinalang sanhi ng apoy na nagmula sa law office na katabi ng boarding house. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
5: Sa Camarines Sur, empleyado ng DPWH patay matapos makuryente. Mula sa Camsur, magbabalita si Vince Villar.
3: Nasawi ang isang 25 anyos na contractual employee ng Department of Public Works and Highways o DPWH matapos makuryente habang nagsasagawa ng roadside clearing operation sa Maharlika Highway sa Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur, hapon ng Lunes, Hulyo 27. Ayon sa ulat, habang abala sa tree clearing at trimming operation ng biktima at mga kasamahan, tumama ang isang bagong putol na sanga ng akasya sa linya ng kuryente. Dahil dito, naputol ang kawad ng kuryente at bumagsak sa biktima. Nakuryente ang lalaki ngunit hindi agad nasakluluhan ng mga kasamahan dahil sa live wire. Maging ang mga responding mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ay hindi rin kaagad nakalapit. Nang maputol ang supply, saka pa lamang nalapitan ang biktima ngunit wala na itong buhay. Patuloy na inimbestiga ng mga otoridad kung may naging kapabayaan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
5: Thank you, Vince!
6: Sa Camarines Sur pa rin, patay ang dalawang magsasaka matapos pagbabarilin sa bayan ng Ragay. Pauwi na galing sa inuman ang mga biktima ng abangan at pagbabarilin ng mga hindi nakilalang sospek sa sityo Inugikan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek, gayon din ang motibo sa krimen.
5: Sa Bukidnon, patay ang 23 taong gulang na trans woman matapos pukpukin ng matigas na bagay sa ulo sa Malaybalay City. Unang natagpuan ang biktimang si Betty Benito na nakahandusay sa masukal na bahagi ng Barangay Sumpong. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay din dahil sa matinding pinsala sa ulo. Idinuturing na person of interest ang lalaking huling kasama ng trans woman.
6: Sa Quezon Province, 13 ang arestado sa illegal na paihi o paglilipat ng petrolyo at pasingaw o paglilipat ng liquefied petroleum gas o LPG sa Lucena City. Naaktuhan ang mga sospek na naglilipat ng mahigit 16 na milyong pisong halaga ng petrolyo at LPG mula tanker trunk papuntang plastic container at LPG cylinder sa compound sa Barangay Silangang, Mayaw. Nakumpiska rin sa operasyon ang iba't ibang tanker truck, delivery truck, IBC containers at LPG cylinders. Tinutugis na ang may-ari ng compound.
5: Oras po natin, 5:26. Sa oras po natin yan at medyo maambon, tanghali na sa mga may maagang pasok. Alamin po naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Suspect sa pagpatay sa SEA Games gold medalist na aresto sa Tarlac. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
7: Good morning, Johnson and Christian. Naaresto ng pinagsalib na pwersa ng PRO Mimaropa at iba pang law enforcement agencies ang number 4 most wanted person na akusado sa pagpaslang kay Philippine Air Force Airman First Class Mervin Duarte, isang Southeast Asian Games gold medalist. Dinakip ang suspect sa barangay Banabab ang Bantarlac sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court Branch 40 sa Calapan City. May nakalaang 300,000 pesos sa pabuya para sa kanyang ikadarakip. Si Duarte, na isang aktibong miyembro ng Philippine Air Force at Philippine National Athletics Team, na nagbigay ng karangalan sa bansa matapos magwagi ng gold medal sa nakaraang Southeast Asian Games, ay nasawi matapos saksakin ng Enero 7, 2025 sa barangay Camille Milcar, Calapan City. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, bunga ng masusing intelligence operation at matibay na koordinasyon ng iba't ibang ahensya ang pagkakaaresto sa akusado. Dinala na ang suspect sa Calapan City Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang legal process. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
5: Thank you, comrade!
6: Sa 529, DENR nag-donate ng koso para sa pag-aayos ng mga paaralan sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
8: Good morning, Christian Johnson. Nagkaloob ang Department of Environment and Natural Resources ng 10 cubic meters ng troso para sa Bataan Eastern District para sa pagkasaayos ng mga public school facilities sa probinsya ng Bataan. Ipinagkaloob mga lags ng Community Environment and Natural Resources Office Senro sa Pilar Bataan sa pamagitan ng isang nilagdaang deed of donations ng DNR at DepEd para sa Education and Community Development. Paliwanag ni Senro Chief Maribek Santos, ang mga idonate na mga lags ay mula sa mga low poultry cutting activities mula sa Bataan at isinilalim sa pag-aaral para sa suitaw suitable for public use. Gagamitin ang mga ito sa construction, repair at improvement ng mga school facilities tulad ng ceilings, tables at iba pang mahalagang fixtures. Ayon sa DNR, sa inisyatibang ito, makatutulong ito sa mga mag-aral para sa ligtas at higit na conducive learning environment. At ang programa ay bahagi ng inisyatiba upang makatulong sa programa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiangat ang learning environment sa pagitan ng efficient resource utilizations at stronger collaboration among government agencies. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
6: Maraming salamat, Rod Izon.
5: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosones, Pasada, Balita.
5: Alas 5:30 na po ng tanghal sa oras nating yan, eto naman po sila.
0: Metro Pasada.
5: Sa ating Metro Pasada, lalaki timbog sa pangmumolestya ng minor de edad sa Pasig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto.
9: Good morning, Johnson at Christian. Inaresto ng Eastern Police District Mobile Force Battalion ng top 8 most wanted person sa distrito na nakaharap sa kasong rape by sexual assault sa barangay Manggahan, Pasig City. Kinilala ang suspect na si alias Jimmy, 47 years old, na naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 12 ng Pasig City. Ayon sa pulisya, inakusahan ang suspect na pangmumolestya sa isang 8 taong gulang na batang babae sa barangay Manggahan noong Pebrero ngayong taon. Agad na isinumbong ng biktima ang insidente sa kanyang ina na kalaunan humingi ng tulong sa pulisya sa kabila ng umano'y pananakot upang huwag ituloy ang reklamo. Nakulong na ang suspect sa Pasig City Police Station. Samantala, light to moderate rain ang kasalukuyang naranasan sa Santa Ana, Maynila. Bagamat hindi kalakasan ang ubuhos ng ulan, nananatiling maulap ang kalangitan at basa ang mga pangunahing kalsada sa lugar. Dahil dito, pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa mga maneho. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DGMN.
5: Thank you, Rowen!
6: Dalawang wanted sa magkaibang kaso na aresto sa Rizal. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
10: Janata Johnson, unang naaresto ng pulisya sa barangay Batingan, Binangunan, Rizal, ang suspect na kinilalang si alias Jonga, most wanted sa probinsya ng Rizal. Kasong acts of lasciviousness ang kinaharap ng suspect na may inirekomendang piyansang 200,000 pesos. Sunod namang naaresto sa barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, ang suspect na si alias Francis, most wanted sa Calabarzon Region sa kasong estafa. Nakapit na mga suspect sa mga custodial facility ng Rizal Provincial Police Office habang hinihintay ang kanilang pagharap sa korte. Samantala, Christian at Johnson, katamtaman hanggang malakas na pag-una naman ang naranasan dito sa bahagi na ito ng Pasig City. Pero sa ating pagbaybay mula Quezon City, sa pamamagitan niya ng EDSA hanggang Ortigas, at nandito tayo ngayon sa barangay dito sa may malapit sa mutya ng Pasig Mega Market, ay wala pa naman tayong nadaan ng stranded na pasahero dahil sa pag-ulan at mga pagbaha. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Pa.
6: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
5: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas, pasada balita na!
5: Ay, sa oras nating 5:33 na ng tanghali, batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Medyo maulan at maanbon po sa Quezon City. Malakas yata ulan kagabi, ah.
6: Magdala po ng payong, ha, sa mga lalabas kayong araw at may pa.
5: Ay, mga nakamotorsiklo po dyan, magdoble ingat po kahit madulas ang kalsada, ha, baka kayo maaksidente.
6: Ingat sa pagpasada.
5: Meron ho tayo ngayong 28,000 live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning po sa inyo. Gaya po ng nag-attendance check na si Precious.
6: Precious.
5: Si Precious Wisdom.
6: My
5: maganda
6: Precious.
5: Umaga po sa inyo, pati kay Julius Bangalando.
6: Uy, good morning po, Sir Julius. Good morning din kay Mama Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Pagbattery ng happy birthday, kinakagawad Karen Bongnik daw. At happy listening kay Miss Astrud Aguinaldo. Pabati yan ni Sir Jose Bogasmin ng Pampanga.
5: Si Elsie Balion Florentine, nag-good morning kay Tata Rod Izon. Magandang morning.
6: Good morning. Good morning din po kila Melissa Malabanan and family sa Lipa, Batangas. At isang
5: mula naman daw sa Chaong Quezon, nag-good morning din si Reynaldo Magboo. Magandang morning po mga taga Chaong Quezon.
11: Good morning!
6: Sir Rafaela Bragan, good morning. At si Sir Ryan J. Ordonez, magandang umaga po.
5: Ay, magandang umaga din sa mga TNVS driver po dyan na laging nakamonitor po sa atin umaga. Si Dr. Maria Festin, gising na rin at nag-attendance check. Maganda umaga sa mga nasa ospital po dyan. Magpagaling po kayo, ha, mga pasyente, mga doktor at mga nurse na naka-duty at pauwi na.
6: Mabuhay po kayo. Chris Duran ng Binian, Laguna, good morning.
5: Nag-attendance check na rin si Louis Basco na nasa X. Midweek, maganda umaga po sa inyo watching habang nag-aalmusal from Valenzuela City. Mamaya magwawalis na yan.
6: Happy hump day kay Dr. Alex Tinsuan ng Pateros. Good morning.
5: Sa oras po nating 5:35.
0: Kakaibalita.
12: Kakaibang balita.
5: Ay, maganda umaga nga pala kay Dr. Christina Estrada at kay Dr. Bernard Tansipek ng UPPGH. Magandang morning din kay Doc Jonas Del Rosario. Dahil sa oras po nating 5:36, eto po ang ating kakaibalita. Natuklasan na may nakabaon na putol na chopstick sa bungo ng 35 years old na lalaki sa Vietnam. Buhay po ito, ha. Dinala sa ospital ang lalaki dahil 5 buwan na siyang nakararanas ng pananakit ng ulo at panlalabo ng mata. Sa resulta po ng CT scan, Nakita ang 20 putol na chopsticks na nakatusok sa ilong hanggang sa utak ng pasyente. E ayon po sa lalaki, napaaway siya sa isang bar pero nawala ng malay kaya hindi na maalaala kung tinusok ba siya ng chopstick o kung papaano ang nangyari. Tumagal na ilang oras ang operasyon bago natanggal ang chopstick sa ulo ng Vietnamese na maayos naman po ang kondisyon.
6: Ano kaya yung chopstick yun? Di ba may wooden at meron din yung stainless?
5: Hindi na nabanggit eh. Pero napakahirap nga namang isipin kung papaanong nangyari yung ganun at inabot ng 5 taon. Wala ba siyang nararamdaman na kakaiba dun sa kanyang ulo?
6: Ang bottom line, huwag ka talagang maglalasing ng malala kasi di mo alam kung anong pwedeng gawin ng mga tao sa paligid mo.
5: Dahil pa namang mga pasaway dyan. Kaya mag-iingat po ah.
6: Baka hindi lang chopstick ang ipasok sa ilong mo.
5: Diyos ko po. Mag-iingat to at laging tatandaan na kapag nasa ganyang sitwasyon ng inuman, laging magtitira ng pang-uwi.
6: Ilagay sa tiyan.
5: Ilagay sa
6: ulo.
5: Dahil baka kayo malagyan ng chopstick sa ulo. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
11: Kakaibalita.
12: Kakaibang balita.
5: Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at ng teleradyo at sa mga nakamonitor po sa atin gumagayak na papasok sa trabaho at eskwela, narito po muli ang mga mainit na balita ngayon. Halos 100 pamilya inilikas na sa flash flood sa Sultan Kudarat. 4 na bagyo. Posible raw pumasok ng PAR sa Agosto.
6: Aktibidad ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon tumaas. Bulkang Mayon sa Albay, muli ring nagbuga ng abo at usok.
5: Sinasabing maanumal yung paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Posibleng talakayin sa impeachment trial mamaya.
6: Hiling ni Senador Jinggoy Estrada na makapagpiansa sa kasong plunder, ibinasura ng Sandigan Bayan.
5: Sa atin namang Pasada probinsya, guro, sugatan matapos bugbugin ng magkapatid na estudyante sa Davao de Oro.
11: TTTZMM numero uno sa aksyon.
5: Ay wala muna maglilipad ng channel na mamaya pag-uusapan po natin yung insidente yan sa Davao de Oro dahil makakausap po natin si Teacher Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition at syempre ilan po sa mga parte ng naging sona ng Pangulo kaugnay po sa edukasyon at kalagayan ng ating mga teacher ng mga mamatser po natin lalong-lalo na sa mga public schools. Mamaya po yan ha. Break po muna kami sandaling-sandali. Oras muna natin sa mga nasa biyahe, mga teacher na papasok.
6: Oras, mga ma'am sir, 5:39 ng umaga.
5: Sandali lang.
11: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba. Alvin L. Chico. Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
11: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ay, balik na ho tayo sa ating kwentuhan dahil 5:42 na. At sa oras po nating yan, si Teacher Benjo Basas ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Nasa linya na po natin. Teacher Benjo, magandang morning. Johnson and Christian sa DZMM. Good morning mga taga-TDC.
6: Hi sir, good morning.
14: Sir Johnson, Sir Christian, good morning. Good morning po sa lahat.
5: Ay siguro naman eh, nakamonitor ka sa parte ng speech ng Presidente at maraming nabanggit ho doon patungkol sa kapakanan ng mga teacher. Like halimbawa, meron daw 80,000 mga guro at school heads na napromote dahil sa expanded career progression at meron ding mga naipamigay na laptop, TV, tablet, meron pa kayong free mobile data at lapel microphones para sa mga teachers. Ano ang kumuha ng atensyon ng Teacher Benjo Basas sa speech na yon ng Presidente?
14: Well, siyempre, binintin talaga namin yan, no, Sir Johnson. In fact, nasa rally kami nung oras na yan. Wala lang signal eh, no? Kasi kami naka-monitor ka agad. But yes, of course, no, isang una-una ang kumuha ng attention namin ay yung hindi niya sinabi. No, yung wala dun sa speech niya. And of course, yan yung aming panawagan para dun sa aumento. No, yung 15,000 across the board na momento na sinusulong po, no, ng aming grupo at ng mga guro, no. Walang no mention, no, of salary increase or whatever, no, doon sa kanyang SONA, no. And tungkol po diyan sa binabanggit na laptop, syempre kumuha din yun ng attention namin dahil days, no, prior to the SONA eh talaga namang pinaalala namin, no, sa pangulo. Noong 2025, no, July 2025 po, no, at same event, ay sinabi niya, no, na yung mga laptop daw ay nagdadatingan na. No, at kasabay nun, sinabi niya rin, no, na mababawasan na yung, tuwas, no, ang ibig sabihin doon ay mababawasan daw yung papers, no, yung paperwork, no, ay mababawasan at magiging digital na at diretso na lang daw doon sa aming mga laptop, sa mga bagong laptop nga ang sabi niya, no. So ibig sabihin nitong laptop ay hindi po ito na deliver, diba? Dahil bagamat may sinasabi po, no, yung ating pangulo na may nabigay, kung mapapansin mo Sir Johnson doon sa part ng speech na yan, no, yung laptop na sinasabi binanggit niya lang, as one of the materials, no, or technology na gagamitin daw ng mga teacher, kaya may lapel, may laptop, no, merong smart TVs, no, yun yung doon sa sentence na yun siya nakasama, no. Ginagamit namin to na reference parate, no, kasi napaka-specific eh. No, eksakto, no, specific, no, itong laptops na ito. Pero ang katotohanan, hindi po ito naibigay, no, sa mas maraming mga teacher, no. Ilan lang ang nabigyan ito, no. I don't have the numbers, no, pero nakatitiyak po tayo na hindi yan naipamigay, no. Kung merong mang naipamigay, ilan ang teacher natin, 900,000, no, plus, diba? Tapos yun lang yung mga sinasabi niya, no, na nabigyan ay hindi naman na-quantify, no, ng pangulo, no, tungkol doon sa pagbibigay. Pangatlo, siguro Sir Johnson, diretso ko na, no, etong itong sinasabi po na 80,000 ano, na promotion, hindi ko alam, baka binilang na pati yung mga in-announce, no? Pero hindi pa naman yan na, in fact, yung iba dyan, meron ng appointment, no? Bagong appointment para doon sa kanilang promoted, no? Na position. Pero hindi pa yan, ano, hindi pa nalang sinisweldo yun. Yung 80,000 din, ano, pag nilagay natin sa full context yan, ano, ng teaching force ng Pilipinas, no, that's less than 10%. Ano po, kasi sabi ko nga kanina, no, more than 900,000 po, no, so, ayan ay ano lang, ayan ay 80,000 lang yung binabanggit, no. Tapos, hindi po friendly, no, yung system, yung policy po, no, na ginamit dyan, ano, hindi yan na teacher-friendly, then employee-friendly. Napakahirap po niyan, ano, yung ginamit po dyan, ano, yung tinatawag niya, ano, binanggit din naman ng Pangulo, yung expanded career progression. Kaya kami nagpo-push ng hybrid. Kasi dyan, hindi niya nabigyan, ano, ng malaking puntos o ng malaking konsiderasyon yung mahabang panahon, ano, na servisyo, no, ng ating mga guro, no, kundi yung mga papel, no, mga gayon po, no. So ang balak sana na, oh, ang amin sana ng kahilingan sa ating gobyerno ay i-adapt, no, at least yung system na ginagamit sa military uniform personnel, no, na kapag tumatagal ka sa serbisyo, no, at meron kang certain level ng performance rating, no, ay aakyat yung rango mo, aakyat yung iyong ano, aakyat yung iyong position, ano.
5: Teacher Benjo, maputo lang kita, ano, sabi mo, di ba, medyo mahirap yung, kumbaga, yung processor, pero hindi ba dapat naman talagang maging mahirap para, kumbaga, yung promotion mo ay deserve na isang teacher na hindi din lamang nakabase dun sa haba ng kanyang serbisyo.
14: Tama po yan, ano, in fact, dun sa aming proposal, meron nga po kaming tinatawag dyan na regular, no, grade in, no, track na tinatawag, no, pareho yan dun sa military. No, bakit ang ating mga military uniform personnel ay po pwedeng gamitin yung ito. Ano po, no? Bakit sa teacher hindi? Tama naman yung binabanggit po, no, na dapat ay meron tayong system, no, to reward, no, yung merit, no, yung halimbawa diyan ng mga merit na binabanggit namin, ano, yung postgraduate studies, no, yung authorship, no, yung mga publication. No, kasama din po diyan yung mga researches. No, kasama diyan yung mga trainings, no, etc. No. Lahat 'yan ay ginagawa naman, ano, ng regular teacher din. Ano po? At isa pa, no, meron po kaming cumbersome, no, na performance rating system, no. Ito yung tinatawag natin, ano, na results based, no, performance management system na ngayon ay performance management system po, no, na dito sa DepEd. No, napakahirap po niyan. No, at ang aming proposal, no, kapag yung teacher ay nakakuha ng rating na at least very satisfactory, no, ay maka-qualify na siya, no, doon sa tinatawag po natin nga, no, na regular track on promotion, mm-hmm, no, na tatlong taon na consistent siya, no, na siya ay very satisfactory na to, ha, sa batas, alam mo, Sir Johnson, sa Magna Carta for Public School Teachers, no, ang requirement lang ay satisfactory. Diba dito nga, very satisfactory. Ibig sabihin, ay nakalusot siya doon sa pangangailangan, ano, doon sa mga necessidad, no? Para matawag na ikaw ay mahusay na guro.
5: Eh, Teacher Benjo, diba? So, ba't nagkakaganon? Ba't nagkakaganon? May umiipit ba ng pag-usad ng papel o yung pagiging promoted na isang teacher? Mm-hmm. Saan ba nagkakaroon ng problema?
14: Kasalukuyan kasi yung policy mismo ang problema po natin, ano, prior, but at least itong ECP, no, siguro i-clarify ko lang itong ECP kasi, no, may pagkilala na ito, no, doon sa kaya ECP expanded, no, ang tawag po diyan, no, expanded career progression, kasi prior to this policy po, no, ang teacher ay kulang yung positions, no, meron lamang kaming teacher 1 hanggang teacher 3. So that's a salary grade 11, no, to salary grade 13. Tapos po, no, under the ECP ay nagkaroon po ng salary grade 14, 15, 16, 17. So that's up to teacher 7 na position. And that's welcome, no. In fact, kasama rin naman kami sa nag push nito, no? Pero ang problema namin, no, nung ginawa na yung qualification standard, no, na parang langit, no, ang requirement, di ba? Yun yung sa tingin namin ay hindi talaga siya naging hindi siya talaga naging fair, lalong-lalo na doon sa mga teachers po natin, ano, na hindi mahilig mag-ipon ng mga papel, na hindi mahilig gumawa ng mga o hindi nakapag-aral, no? Hindi nakapag postgraduate studies, no? Or in one way or another ay walang capacity o walang accessibility ng higher institution, no? Higher education institution doon sa kanilang mga lokalidad, no? Kaya ang nangyari ako sila, no, natali sila doon sa classroom teacher, sa classroom teaching. So, well, for us, of course, no, yung classroom teaching, yan talaga yung trabaho nating mga teacher.
5: Meron ba teacher, diba, Benjo, na...
14: Periodically, meron naman... Pardon?
5: Sir? Meron bang hanggang ngayon teacher one pa rin sa mahabang, napakahabang panahon?
14: Marami pa rin po yan, no? Marami pa rin, no? Kaya nga, ano yan, bare minimum, no? Minsan, yung narinig natin, laging sinasabi ng Pangulo yan, ano po, no? Kaya in all occasions, no? Na nagsasalita siya, dyan sa mga o-taking or ECP, binabanggit niya na walang mag-retire na teacher one. Pero bare minimum yan. Kasi kung tumagal ka na, no, up to 30 years, no, kahapon lang may makausap tayong teacher, no, araw-araw may makausap tayong teacher, no, na nagsasabi

0: hindi yun nabibilang. Diba, walang pakialam, no, ang system doon, kahit gaano ka pakatagal. Gaano ka pakatagal na naging mahusay na guro sa classroom. Diba, basta wala kang mga papel na ipapasa, wala kang mga extracurricular, no, activities na ginagawa, no, just lump it together, no, doon sa term na extracurricular. Why? Kasi extra dahil ang main, no, ang primary, no, task ng teacher is to teach.
1: Magturo.
0: Yung classroom teaching pa, which is ironically, no, the primary task of the teacher, no, ay yung pa yung hindi nare-reward, which is the classroom teaching po. Yun po yung trabaho talaga niya. At marami tayo sa Johnson na teacher na tumanda na sa pagtuturo, no, naungusan na ng kanila mga dating estudyante. Mm. No, ngayon, yung mga estudyante nila ay boss na nila dyan, no. Why? These are dedicated teachers. No, I doubt, no, kung hindi ito, kung wala silang capacity, no, to be promoted, of course, no. Meron ito, 'di ba? Kasi talagang nagpursige sila, 'di ba? Inalay nila yung kanilang buong buhay, no, doon sa pagtuturo, no. Well, kung gusto naman talaga natin ng sweet na promotion, no, mm-hmm, pwede naman. Diba? Pero dapat talagang mahusay ka, di ba? Nag-aaral ka ng PhD, nag-publish ka ng mga aklat, no, meron kang ginawang innovation sa inyong eskwelahan or sa inyong division office, no. Of course, yung merit ay i-reward din natin. Apo, bukod, hindi lamang naman yung length of service.
1: Apo, no, bukod,
0: kaya nga dalawang tracks po.
1: Apo, bukod po doon sa career progression at opportunity sa mga teachers, binanggit din po ng Pangulo yung mga nangyaring school violence last month, Sir Benjo. At ang kanyang panawagan ay mabigyan ng karagdagang proteksyon ang mga kabataan sa mga misinformation, pati po ang school, ang mga violence sa social media. Siguro po, moving forward, ano ang sa tingin ninyo ay dapat na gawing tugon na polisiya dito ng DepEd para talagang maproteksyonan yung mga kabataan sa iba't ibang uri po ng impluwensya at karahasan?
0: Mabuti nga at nabanggit yan ng Pangulo, no, and syempre, no, napaka-importante po niya yun. Pasalamat din tayo na may banggit dito, no. Ngayon, binanggit din niya yung nakaabang na 10,000, ano, na school counselor associates, no. Ito po yung tugon ng ating gobyerno, no, dito po sa mga ganitong mga usapin, bullying, no, school violence, etc., no. Ito ay maganda to kasi prevention ito, eh, di ba? Ang inuugat mo, no, yung problema ng mga bata, no. So magde-deploy tayo ng mga mental health professionals, no, sa ating mga paaralan, no, in accordance with this law, no, yung hindi nabanggit, no, pero yun yung mental health and well-being service sa school, no. Kaya dapat naman po talaga, no. Yung isa dapat mag-deploy po tayo ng mga mental health professionals sa mga eskwelahan po natin, no. Pati hindi lang 'yan. Kasi so yung approach dito, kumbaga whole of society approach, eh. Hindi pa pwedeng eskwelahan lang, eh. Mm. 'Di ba? Yung kahapon, no, nakita naman natin yung kumalat na video kahapon,
1: oh,
0: ano,
1: sa Davao.
0: Diyan, ano po? 'Di ba? Oo, sa Davao de Oro, 'di ba? Binigay mo yung teacher ginulpe nung dalawang bata na magkapatid, no, lumalabas, ganoon po, no. Well, mabilis naman yung action ng Davao de Oro, no, division, no, may investigation kaagad, may psychosocial support din kaagad, 'di ba? Pero ito ano, no, parang ito yung cure, no, na sinasabi ho natin, no. So parang reaction na lang ito, no. So kinakailangan talaga dito ay klaro na pulisiya at magkaroon talaga ng mga personnel. Wala po tayong guidance counselor.
1: Paano kaya ang magiging
0: Pilipinas?
1: Paano po kaya magiging proseso ng hiring, kasi 'di ba dati, Sir Benjo, ang problema, bababa yung offer or hindi ganun ka-competitive yung pasahod para po sa mga counselor, kaya walang nagkaka-interest kahit marami po tayong professionals.
0: Oh, tama po, no. Ngayon po, no, ay naglabas na ang DepEd, no, ng proseso ng hiring, no. Natagalan din ito, no, dahil po doon, Sir Christian, dahil po doon sa mabagal din, ano, na pagtugon, ano, ng Civil Service Commission. In fact, kaya nga, eh, di ba, ang nangyari nga dyan, parang tumugon na lang yung Civil Service Commission, ano, after Tacloban incident. But of course, nagkataon lang naman daw yun, ano. At ngayon, ano, 10,000 lang. No, 10,000 lang yan, ha. Pero napakalaki na nito kumpara sa existing po, no. Na parang less than 1,000, ano, yung guidance counselor, registered guidance counselors natin sa buong DepEd system, no.

0: marami sa gumagampan sa guidance and counseling task, no, ay mga teacher din, no. Pero iba talaga yung iba yung training ng guidance counselors, eh, no, iba yung training ng mga teacher, no. Kaya po sana, no, mapabilis, no. Well, naglabas na ang DepEd, no, pwede nang magkakaroon na po, no, ng application, no, process. Pero siguro pag naisip natin 10,000 lamang ito, mm-hmm, na school counselor associates, hindi pa ito registered guidance counselors na po, kasi ginawa ng paraan ng batas, eh, di ba, na hindi naman yung RGCs, kasi RGCs, tama sinasabi mo, napakataas ng requirement pero napakababa ng sweldo. Itong school counselor associates, no, salary grade 11 to, so this is equivalent to teacher 1, no, yung entry level position, ano.
1: Teacher
0: and
1: Benja,
0: I hope po mapupuno agad ito. 47,000 ng school natin, by the way.
1: Alright.
0: Tapos 10,000 lang yung papasok.
1: Teacher Benja, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga mga mom and sir po natin sa mga public
2: ingat
1: schools.
2: Po kayo,
1: ingat po kayo.
0: Opo, maraming salamat po. Kararating lang rin sa school. Thank you po.
1: Thank you. Si Teacher Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition.
3: DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report!
1: Alamin muna natin ang nagmamadaling balita mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen, anong meron?
4: Iniakyat na sa ikatlong alarma sunog na sumiklab sa isang condominium sa Residencias de Manila Building 1 sa Pandacan, Maynila. Patuloy na inakuna ng mga bumbero ang sunog. Ang tabayan ng follow-up report dito sa DZMM sa 630, DZMM Teleradio sa 830. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Roy Cueto, DZMM.
3: DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report!
1: Opa, paano? Eh, sabi niya eh, basta yun na eh, kung ano may sinabi niya.
2: May follow-up pa maya.
1: Babay na humuna dahil alas 6 na ng umaga. Maulan pa ba? Maambong pa ba?
5: Mulan.
1: Oh, maulan pala. Makatulong nga uli pamiyamiya. Uli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Manabat.
2: Po si Christian Yusores.
1: Pero walang maglilipad ng channel na walang BBTU susunod ng Gising Pilipinas. Matatanggal na ba ang system loss? Malolos na ba yan? O, isang taon pa po.
2: Siyang makakasagot dyan.
5: System loss malolos. Ano pa yung gusto nating bat? O di
1: sana kaya, bat na lang ano?
5: Pagtataan, marami pa dun. Eh.
2: Marami.
5: Hindi mo ba sinisirip yung bill mo?
1: Hindi. Actually, hindi ko yung pinagtititignan yun. Basta bayad lang ng bayad.
2: Hindi kasi naiintindihan ng iba sa atin. Eh.
1: Oh. Ay, nako. Bye-bye na.
2: Bye-bye.
1: 601 na, susunod na Alvin El Chico. Good night.
2: Ingat, maulan.
3: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.

0: Member KVP, gising na, bango na, naulan! 6:02 in the morning!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Good morning!
2: Gising na!
4: Gising na!
2: Bango na!
3: Bango na!
2: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
5: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising reporting in the morning kahit raining. Oh, may rhyme dun ah. Arriba, arriba, narito na mga may init na balita ngayong Miyerkules, 10th day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Good news! Kasunod po ito ng paghupa ng tensyon sa Middle East at anunsyo ni US President Donald Trump na magpapatuloy ang negosasyon sa gitna ng pagtigil ng pag-atake ng Amerika at Iran. Mukhang nagkakaubusan na raw ng bala. Pariyosef. Sa unang araw po ng kalakalan, 1 peso and 50 centavos agad ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 35 centavos kada litro sa gasolina at 2 piso po at 50 sentimo sa kerosene. Pero mari pa itong magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes. Ay may good news po tayo dyan dahil bagyan lumobo pa yan ha. First trading day yan, meron na tayong second trading day. Mamaya pa anunsyo natin sa Radyo Patrol Balita alas 7. Inihain naman sa kamera ang panukalang imbestigahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at ilang gasolinahan bago pa ang anunsyo ng pamahalaan. Inauna na pong nag-inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan dahil sa reklamo na ilang gas station ang nagsabing naubusan ng supply bago pang ipatupad na taas presyo ng langis. E palagi naman pong ano, hindi naman bago yan. Dapat alam na ng Department of Energy yan. 6:04 in the morning. Posibleng tumagal pa ng isang taon bago tuluyang matanggal ang singil sa system loss sa kuryente. Kaya sa kabila po ito ng utos ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA na tanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawang supply bunsod ng pagnanakaw at na tinatawag pong technical loss o nawawala naman sa proseso ng transmission. Maglalaro o naglalaro sa mahigit 5-15% ng system loss ang maring ipasa sa mga consumer. Kasi may kapo yun, di po pwedeng 100% ng system loss po nila ay tayo magbabayad. Ano sila siniswerte? Pero kahit po 5%, ay 5.5% hanggang 12% lang, Meralco mababa eh. Ang malalaki dyan, yung mga 12, nasa electric cooperatives po yan, yung limit. Pero ang Meralco, hindi ganun kalaki. And yet, tingnan nyo, silipin nyo yung bill nyo ngayon, dali kunin nyo yung bill. Tingnan nyo yung system loss. Yung na-interview ko kahapon, yung bill, kulang-kulang 2,000 yung binabayaran Camille. Ang kanyang system loss, 100... Magkano ba? 107? 107 yung sa kanya eh. Hindi yan pare-pareho kasi porsyento siya eh. Pag porsyento, hindi pare-pareho. Ikaw 500. Ako mga magkano kaya? Hindi, 5.5% sa Meralco. Oo. Pero minsan 5.8 eh. Kasi may range din yung Meralco na yan. Pero ang range ng kabuuan, electric cooperatives at saka yung mula Meralco hanggang electric cooperatives, 5.5 hanggang 12%. Aminado po si Energy Secretary Sharon Garin na mahabang proseso kabilang ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Hanggang next SONA daw, o yun ang todo, yun ang maximum. Imagine, system loss pa lang yung tinatanggal natin. Pahirapan, isang taon bago matanggal yung system loss. E mismo ang presidente na nag-utos, kung si Camille Postolero lang yung mag-bratinela at mag-demand niyan, mga ilang ano kaya, taon bago matanggal yung system loss na yan. Nilinaw din po ni Green na system loss at value-added tax lang nito ang pinatatanggal ng Pangulo at hindi po yung buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill. Kaya nagulat nga ako nung may mga nag-report na pati yung VAT. Sabi ko, dapat matuwa tayo kasi kung pati VAT, edi 12 na kaagad yun. 12% na kaagad yung VAT plus yung mga mahigit 5-6% sa system loss, aba, ang laki kaagad mawawala. May mga kulang-kulang 20% ng binabayaran po natin ang matatanggal. Sabi ko na eh, mali yung pagkaintindi ninyo eh. Hindi niya sinasabi yung VAT sa buong electricity bill, VAT lang dun sa system loss. Hindi man, pati yung system loss, hindi man natin nagagamit dahil ninanakaw, may VAT din. Anak ng... Tutol po mga electric cooperatives na alisin ang singil sa system loss kung walang subsidiya mula sa pamahalaan, habang handa naman ang Meralco na makipagtulungan hinggil sa pag-amyenda sa EPIRA Law. Magandang umaga po sa mga taga-Department of Energy. Magang gumigising ngayon ang mga taga-Department of Energy dahil pupunta si Pangulong Marcos dyan sa may event kayo dyan, ha. Magandang umaga po sa lahat ng mga kawani ng Department of Energy. May konti lang paliwanag. Ano? Magandang umaga din po sa ating mga electric cooperatives. Yung mga electric cooperatives po natin, non-profit po yan. Ibig sabihin, hindi sila kagaya ng Meralco na malaki yung kita. Bawal po silang kumita. Ang kailangan lang po nilang singilin ay kung ano lang po ang nabili nilang kuryente from the supplier. Ang tawag nga po sa mga taga-kooperatiba, mga member consumer. Pero sa Meralco po, iba naman yung kalakaran. Ang Meralco naman, may mga stockholder yan. May mga shareholder yan, at listed yan. Kaya ang kanilang driving force ay kita. So kailangan kumita ang Meralco para may ma-report siya sa kanyang stockholder na, oh, lumago yung kumpanya natin, ha. Wala pong ganyan ang electric cooperatives. Kaya tutol po sila na ang system loss ay pasasalo sa kanila at hindi sa consumer. Ano po? Samantala, wag isipin na Dennis Star Alex Yala. Sa unang round ng Mubadala's DC Open sa Amerika. Oy, congrats! Tinalo po ng world number 28 na si Yalang, world number 123 na si Jing Wenzheng ng China sa score na loob sa 3 sets. Susunod na makakaharap ni Iyala sa second round ang Filipino-Canadian at world number 34 na si Leila Fernandez. Samantalapit po tayo sa oras na 6:09. Itutuloy mamaya ay kasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tandaan po ninyo, simulan ng paglilitis mamayang alas 10 ng umaga. Hindi po alas 2, ha? Baka nasanay kayo sa alas 2. Alas 10 ng umaga na po ang start kung saan inaasahang ipipresenta ng House Prosecution Team ang dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines. Ano ba? Teka muna, akala ko didesisyonan pa kung susunod na dapat yung depensa doon sa Article 4. Hindi ba yun yung pinag-uusapan? Nasabi pa nga ng prosecution isang araw o kahapon ba yun? Hindi, okay kami doon. O bakit ipipresenta yung talagang taga-land bank? Hindi ba ibang article na ire? Article 1? Konektado po ito sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa manumalyang paggastos na may higit 600 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hinihintay naman ang Senate Impeachment Court ang sagot ng defense team sa posibilidad na baguhin ang pagkakasunod-sunod na presentasyon ng apat na articles of impeachment. O ito nga po yun. Puso ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gadjalian na pinag-aaralan ang panukalang payagan ng depensang sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos ang prosekusyon sa isa pang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa ngayon, hihintayin muna ng prosekusyon o yung prosekusyon matapos ang apat na artikulo bago makapagpresenta ang depensa. Nauna ng sinangayunan ang prosekusyon ng panukalang gawing alternate ang presentasyon ng articles of impeachment, pero ipinaubaya sa impeachment court ang pinal na pagdidesisyon. So tingnan po natin mamaya kung anong desisyon. Kasi kung masusunod yung suggestion na dapat prosecution, defense, kumaga salitan sa kada article, eh hindi maisasalang yung taga-land bank. Eh kasi one na yun eh. Di dapat susunod din ang depensa dun sa Article 4. Ano po? Ang gulo. Mamaya pa po mapagkakadesisyonan yan kung ano man po yung... Kasi ang prosecution pumayag na eh. Eh paano yung depensa? Hindi naman po pwedeng prosecution lang yung pumayag. Itutuloy ngayong araw ang kilos protesta ng mga pro-Duterte sa harap ng International Criminal Court sa The Netherlands naman po ito. Sa kabila ito ng babala ni Vice President Sara Duterte sa amang si dating Bangulong Rodrigo Duterte na maaaring makaapekto sa kinakaharap na kasong crimes against humanity, ang mga protesta. Sa panayam sa The Hague, sinabi ni VP Sara na pumayag ang ama sa pagkilos na tinatawag na Free Duterte Now para mailabas ng mga taga-suporta ang galit hinggil sa pagtrato sa dating Pangulo. Nasa The Netherlands si VP Sara bilang bahagi ng mga biyahe sa ibang bansa na tatagal hanggang July 31. Noon na iginiit ng Office of the Vice President na walang pondo ng pamahalaang gagamitin sa kabuuang biyahe ng BC Presidente. Updated din si VP Sara sa takbo ng impeachment trial kahit nasa ibang bansa. Matapos ang kanya ikalimang sona, bumisita si Pangulong Marcos sa Davao na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Namigay ng libreng bigas ang Pangulo sa Davao de Oro at nag-inspeksyon sa social housing program sa Davao City. Malaki po kasi yung Davao, kaya pag nagre-report tayo ng Davao, dapat sigurado tayo kung saan Davao. Kasi may Davao Oriental, may Davao City, kumbaga may Davao del Sur, may region, Davao region, kaya marami po yan. Ang teritoryo po ng mga Duterte ay nasa Davao City. Although syempre, marami silang kaalyado din sa ibang lugar sa Davao region. But we have to be specific, aling parte ng Davao pumunta ang presidente. Bagi pong pagbisita ni Pangulong Marcos ng bawat bayan makikinabang program na layong matulungan ang mga lokal na pamahalaan. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang DPWH na mag-inspeksyon sa mga binahang lugar sa Davao. Inakusa ng ilang senador ang administrasyon ni Pangulong Marcos ng selective justice. Sa kontrasona, kinestyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung bakit pinarurusahan ang mga mambabatas mula sa oposisyon habang maluwag ang trato sa ibang opisyal. Iginit ng senador na dapat ay maging President of the Opposition din ng Pangulo at maging patas sa pagbibigay ng hustisya sa mga miyembro ng minority bloc ng Senadong hindi makadalo sa sesyon dahil sa kinakaharap na kaso. Inigayat ni Cayetano si Pangulong Marcos na payagan ang mga nakakulong na kalyadong sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanawagan din si Cayetanong tapusin ang investigasyon sa flood control projects at wakasan na ang kultura ng katiwalian. Sa oras na 6:14... Hoy! Kami lumuos si Senate President Sheroin Gatchalian. O, patawagan mo. 6:45, okay daw. Roen Cueto, go!
4: Good morning, Alvin. Patuloy pang ang inaapula. Ito nga sunog dito sa Residencia de Manila Building 1 dito sa Pandacan, Maynila. At kasulukuyan pa rin malakas at malakas yung apoy na inaapula ng mga bumbero. Isa namang bumbero ang nasugatan na habang nakipaglaban sa apoy at agad siyang nabigyan ng paunang lunas at patuloy na minomonitor ang kanyang kalagayan. Walang naman na naiulat na nawawala o inahalap dito sa insidente ng sunog na nagsimula at dakong 3:46 a.m. Yung ilang mga residente nitong gusali ay nagsilikas na kanina at ngayon inananatili dito sa labas ng building at pinapanood kung paano ba kapulihin ng mga bumbero itong sunog na nagaganap ngayon. Dahil nga sa nagpapatuloy ng firefighting operation, pansamantalang isinara sa mga motorista ang westbound lane ng Jesus Street, particular na sa paakyat ng tulay upang bigyan daan ng mga fire truck at iba pang emergency responders. Malaking hamon naman sa mga bumbero ang kakulangan ng supply ng tubig. Ayon sa kinala, walang malapit na fire hydrant kaya nahihirapan silang makakuha ng tubig. At saka sabi ng mga bumbero na nakausap natin kanina, Alvin, na hindi gumagana yung fire sprinklers nitong building na ito kaya hirap na hirap silang akulahin yung sunog. Sa ngayon, nakatutok pa rin ng mga bumbero at patuloy na kinokontrol at inaapula ang sunog. Yan muna pinakuling ulat mula dito sa Pandacan, Maynila. Alvin, balik tayo.
0: Maraming salamat kay Roen Cueto. Sunod po natin si Ma'am Trisha Lindo. Go, Trish!
6: Alvin, naapula ng sunog na tumupok sa ilang bahay dito sa barangay 185 hanggang 186 sa Tondo, Maynila na sumiklab kaninang pasado alas 4 at umabot pa ng ikatlong alarma. Wala pang binibigay na paunang detalye ang BFP, Alvin, pero dun sa tansya ng mga residente ng lumikas ay aabot sa 10 bahay yung napinsala sa looban na pawang gawa sa light materials lamang. May manipis pang usok na mapapansin mula sa mga bahay, Alvin, at puno yung mapping operation ng BFP sa lugar at hindi pa makapasok ng mga residente kaya karamihan ay nag-aabang lamang muna dito sa labas ng kalsada. Hindi naman nadami yung isang elementary school na ilang metro lamang yung layo sa residential area. Kani-kanina binabanggit din ng mga residente na may live wire na pumutok sa pinangyarihan ng sunog. Kasabay niyan, may narinig din tayong pumutok mula doon sa pose ng transformer at pultador sa kanto ng Dagupan Extension, matawag na ngayon yung BFP sa Meralco, para mapapatay muna yung supply ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trishalindo, DZMM.
0: Thank you, Trishalindo. Kahit po na ulan, masama ang panahon. May gising na gising si Dr. Mario Fistin. Ganon din si Honey Reyes ng BDO. Ang aaga nyo ha. Ay palibasa gitnang linggo na, no? Mahirap nang umabsent ngayon. Dapat ituloy nyo na po yan hanggang Friday, ha? Ganon din kada Ma'am Grace and Mateo. Good morning po, Ma'am Grace. Paolo Balde ng Virac Catanduanes at si Mark Hernandez. Mark, happy birthday! At si Dr. Art Catley. Oh, magandang araw daw sa DOH team sa Curon, Palawan. Ba, nasa Palawan pala si Doc Art, ha? Anyway, si Zeus Legazpi po nandyan. Go, Zeus!
7: Alvin, tumaas ng hanggang 30 pesos ang presyo ng ilang isda sa Pasig Mega Market, partikular ang bangus, na 250 pesos na ang kilo mula dating 220 pesos. Tumaas naman ang 20 pesos ang galunggong at matambaka na 300 pesos na ang kilo mula dating 280 pesos. Sa mga nagtitinda, ito ay dahil sa serye ng malalakas na hangin at pag-ulan noong nagdaang linggo na naging dahilan para kumonti ang mga nahuhuling isda. Hindi na nila ito nakikitang bumababa o bumaba hanggang sa pagsapit ng bare months. Ang presyo ng karneng baboy, nagbabadya naman tumaas dahil sa pagsipa ng presyo ng diesel. Ayon kay Malusa ng Sanga, board member ng Pasig Mega Market Meat Section, may ilang hog farmer nang nagtaas ng presyo para sa isang buong baboy. Dahil dito, posible niyang tumaas ang presyo ng karneng baboy ng hanggang 5 piso kada kilo. Sa ngayon, nananatili sa 400 pesos ang kada kilo ng liyepo habang 330 pesos ang kasing pigi. Ang ilang gulay naman, wala pang paggalaw ang presyo. 80 pesos pa rin ang kilo ng repolyo, 120 pesos sa carrots at 140 pesos sa patatas. Samantala, Alvin, dito sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City ay naranasan pa rin ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Sa ating pag-iikot dito, sa bahagi nga na ito ng Pasig City, wala pa naman tayong nadaan ng pagbaha at mga stranded na pasahero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Magandang umaga din po. Gising na po ang ating Senate President na si Sherwin Gatchalian. Tinanong kung gaano kasipag. Ano? Ang ibang senador, ang ibang mga congressman, wala pa, gulong-gulong pa sa kama. At kayakap yung misis at yung mister, at saka yung unan. Kung wala mga misis at mister, ay naku po. Pero yung Senate President natin, si Gatchalian, gising na. Magandang umaga po, sir. Si Tor at Totubo naman, ang sama daw talaga ng system loss. Ano daw? Sana talaga, ano daw? Ayusin mo naman, Tor, yung message mo. Hindi ko maintindihan, sis, para maliit yung aming bayaran itong July. Hindi matagal pa yan. At pinapabati niya yung birthday ng misis niya ngayon, si Jessica Vingson at Totubo. Maganda umaga at happy birthday. Ganon din si Edwin. Pinapabati din yung happy birthday anak niya si Edward Dale Sagun. Happy birthday. It's si Richard Merck kasing nagising na rin. Pero hindi pa po tapos yung Radyo Patrol. Dahil meron pa pala, may dalawa pa. Wala la Margo!
8: Alvin, 13 individual arestado sa operasyon laban sa paihi at pasingaw ng petrolyo at LPG sa Quezon. Ayon kay Police Regional Office 4A Regional Director Brigadier General Dominic Bahay, nahuli ang mga suspect habang nasilipat ng diesel at LPG mula sa tanker patulo sa mga container at LPG cylinder sa barangay Silangang Mayaw, Lucena City. Nakumpis pa rin ang mga tanker truck, delivery truck, libu-libong litro ng diesel at LPG, ipabang kagamitan at tinatay ang nagkakahalaga ng mahigit 16.28 million pesos. Harap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Oil Filtrate Law at LPG Industry Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. Easy, man.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Tengo na si Manong Rod Eason, pinapabati ng happy 86th. Wow, 86 birthday ni Lola Talia Malit, ng nanay po ng reflexologist na si Simeon Malit. Uy, happy birthday, ha?
9: Happy
0: greetings
9: birthday
0: from Manong Rod Eason. And incidentally, nandiyan din si Manong Rod, mag-uulat. Maganda umaga si Manong Rod.
10: Good morning, Alvin. Winasak at sinunog ng Bureau of Customs sa Port of Subic ang sangkaterbang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 430 milyong piso na bahagi ng nakumpiska ng adwana sa Subic Bay Freeport. Nasa 10 40-footer container van ang mga ito na inabandona sa Subic Bay Freeport Zone. Ang pagsunog ay ginawa alinsunod sa direktiba ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kay Port of Subic District Collector Attorney Jennifer Lagmay. Layunin itong huwag nang maibenta at makarating ang mga kumpiskadong sigarilyo sa merkado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Rod Eason. Sino po ito si Jen, ano ba yun? Padines ng Ottawa. Oh. Ottawa, Canada po yan. Alak-alak ko kung anong pinaka-importanteng tanong niya sa Senate President. Alam mo kung anong tanong niya, ano daw yung real score ni Senator Gatchalian at ni Senator Risa? Win rate. Wag na muna yan at may state of the nation. Ay, may state of the nation. May impeachment. Yung mga dun muna tayo sa mga mabibigat na bagay. Ikaw talaga, Jim. Oh. Kasi daw mga solid, ano daw sila? Winry fans. Maganda umaga din, Ma'am Elsie Balion Florentine. Ganon din si Amar de la Cruz. Nag-graduation daw today. Bachelor of Arts in Psychology from Tarlac State University. At siya raw ay cum laude. Aba, congratulations ha. Ganon din si Marilisa Ariola Pancho. Nanonood po sa atin. Happy Wednesday. Balik iga ulit. Walang ihatid na po na classes po today. Huwag kang matulog ha. Higa-higa lang, pero nakamonitor pa rin sa amin, ha? Kasi nandito pa si Arnel Ozait at mag-uulat. Go, Nel!
9: Yes, good morning, Alvin. Umaabot sa mahigit 1,000,000 pisong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam mula sa isang high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Batangas Police Provincial Office sa Barangay Salaban 1, Ibaan, Batangas. Kinilala ng pulisya ang suspect na alias Juan, 36 anyos, isang ride-hailing rider at residente ng Barangay Balete, Batangas City. Naaresto ang suspect matapos umanong magbenta ng hininalang shabu sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Bukod sa 200 grams sa hininalang shabu, nasamsam din sa operasyon ang buy-bus money na nagkakahalaga ng 300,000 pesos at isang cellphone. Dinala na ang suspect sa Batangas Medical Center para sa medical examination at sa Batangas Provincial Forensic Unit para sa masuri ang na-recover na droga. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Magandang umaga din kay Ma'am Lina Ho at kay Noriel Aragon. Alam nyo po, madadali ako eh. Puro na lang ako bati. Siyempre, hindi ko kayo matiis. Nakakahiya naman, nakamonitor kayo. Pero ang malalagot po ako. Sita na naman ang mangyayari po sa akin. Sinasabi ko sa inyo, Aris Kali. Pabati po sa Patricio Family sa Sukat Paranaque. Greetings from California. Gising na rin si Jeffrey Mangay. Kasama kanyang misis na si Maribel Palomique Mangay na nagdiriwang daw ng birthday. Oh, happy birthday ha, Mama Maribel. Josh Kyle Edip, good morning. At si Ellie Trinidad, gising na rin. But we need to pause for a commercial gap. Kausapin po natin si Energy Regulatory Chairman Attorney Nino Juan sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy. Kahit na

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol. It's the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities. On the go!
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Napapalood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
17: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning everyone. Magandang umaga po kay RS Kennedy na ang pabati ay hello from UK. Oh, bon voyage daw sa kanyang sister Richie na babalik na naman ng US para kumayod. Eh ganoon naman talaga ang buhay natin, di ba? Kayod, gastos, kayod ulit. Safe travels daw and see you soon. Baboon, get well soon. Ma'am Doris, oh nga, nakasiklip pa rin yung lola ninyo ha. Ganun din si Marla Vergara at si Quill, maulang Wednesday po mga kagising. At tinatanong kung nasan si Kabayan, ako hindi ko rin alam. Cabs! Good morning, Cabs! Magparamdam ka nga, Cabs, sa mga taga DZMM. Miss ka na raw ni Camille, Cabs. Paano ba namang magpadala kang breakfast? Palagay mo, Camille, magpapadala ba ng breakfast si Kabayan pag ano natin, niloko? O sisimangutan lang tayo? Oo nga, hala na, ano? Hindi ka na masyadong loves ni Kabayan, Camille. Hindi ka na niya maalala. Magandang umaga po kay Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. ED, good morning po.
3: Good morning!
4: Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig.
2: Dati po namin kilala si chairman as ED. Matagal po siyang executive director ng Energy Regulatory Commission bago bumalik sa private sector at nang pagbalik po niya, chairman na siya ng Energy Regulatory Commission. Hindi ba, ED?
4: Oo, malayo-layo din biyahe.
2: Ay, syempre. Parang biyahe pa akyat, ha? Attorney Nino, sabi ni Energy Secretary Sharon Garin kahapon sa amin, baka abutin ang sa susunod na SONA. Maximum daw 1 year bago matanggal yung system law sa kuryente. Ba't po ang tagal?
4: Yung pag-aamyenda ng batas, madali lang naman kung sasabihin lang na tatanggalin ang paniningil ng system laws. Kaya lang, kung ito ang gagawin, kailangan din naman ang napaghandaan ang magiging consequence ng pagtatanggal nito. Kasi itong gastos na ito ay hindi naman mawawala kumot matatanggal yung karapatan ng mga utilities natin na mabawi ito sa kanilang singil. So, kailangan ning mag-desisyon kung sino ba ang sasagot na nitong gastos na ito, paano ito paghahati-hatian, at paano na rin ito makokolekta kung sakaling ito ay makokolekta pa, o kaya naman kung ito ay talagang i-absorb ng ating mga stakeholders, either ng mga utilities o kaya mga generator or yung transmission. So paano na ito sa kanilang operasyon dahil kabawasan ito sa kanilang kita? At syempre, kailangan din ng paghahanda dito sa eventuality na ito, at ayaw naman natin na magkaroon ng epekto sa kanilang serbisyo.
2: Opo, pero nilinaw na po kahapon yan ni Secretary Green. Ang sabi niya, walang porsyentong may iiwan. Talaga pong tatanggalin daw sa singil sa tao ang technical and non-technical system loss. So, ibig sabihin, mawawala talaga yan. Ang tanong ngayon, sinong sasalo niyan?
4: Oo. At kung ito nga ay eventually talagang tatanggalin lahat, so ito ba ay gagawin ng isang buhos lang o kaya ay magkakaroon ng transition? Kasi yung system loss, lalo na yung technical at non-technical, maaari itong mapababa. Pero kung mapapababa ang level ng system loss, kakailanganin ng mga utilities natin na mamuhunan sa mga bagong infrastruktura. O kaya naman ay magdagdag ng personnel para mas lalong mabantayan yung mga pagnanakaw ng kuryente. Siyempre, mangangahulugan ito ng kalagdagang gastos sa kanilang distribution business, at mangangahulugan ito na maaari silang humiling ng kalagdagang singil para sa kanilang distribution.
2: Opo, nabanggit niyo yung salitang kita. Ano po? So, mababawas sa kita ng mga private distribution utilities kagaya po ng Meralco. Pero ang mga electric cooperatives, nag-i-insist po na wala namang kaming kita kasi non-profit nga po kami. So, saan namin kukunin yan kung sa amin ipapasa imbis na sa consumer, member consumers, saan namin huhugutin yun? Hindi nga kami allowed na kumita.
4: Oo, yun na ang kailangan na pagdesisyonan din ng ating Kongreso. At hihintayin natin kung ano ang magiging final na bersyon ng pag-amyenda sa IPIRA tungkol sa pagtatanggal ng system loss charge. Dahil tama ka, yung mga electric cooperatives natin, ang kanilang nasisingil ay nakabatay lang doon sa kanilang aktual na gastos sa kanilang distribution business. Yeah. Itong pangungulekta ng system loss, ito nga ay pass-through supposedly. At ang kanilang ibinabayad sa kanilang mga generator, kabuuan, ito ay nanggagaling sa kanilang generation charge na nasisingil at system loss charge.
2: Correct.
4: Ngayon, kung hindi na sila makakasingil ng system loss charge, mababawasan ang kanilang pambayad sa kanilang mga generation suppliers. At mga ngahulugan nito na sila ang magtatapal nitong shortfall na ito.
2: Tama.
4: At kung wala nga silang kita dun sa kanilang distribution tariff, ay mga ngahulugan nito na maghahanap sila ng pamapagkukuhunan nito. Either kung lalaki kasi ang kanilang distribution sales, so maaaring mayroon silang extra. Pero kung, syempre, pag lumalaki man yung kanilang distribution sales sa kanilang mga customer, lumalaki din ang gastos nila dahil nagkakaroon ng inflation, so nagmamahal din yung kanilang gastusin sa operasyon. So maaaring nagbabalance lang din ito. Kaya yun nga ang dapat na pagdesisyonan at pag-isipan.
2: Attorney Nino, iuubra na dalawa ang patakaran sa mga private distribution utilities dahil kumikita sila, silang sasalunon. Pero sa electric cooperatives, dahil non-profit nga, ang consumer member nila ang sasalo. Hindi ba pwedeng ganun?
4: Hindi ko pa masabing ngayon kasi dadaan pa ito sa konsultasyon at doon natin malalaman kung ano ang magiging pasya ng Kongreso.
2: Neprope pwede yun na ganun ang klaseng patakaran o magsasabi naman ngayon ng Meralco, yung ibang hindi, teka muna, hindi walang discrimination, pare-pareho lang kaming entity, dapat pareho lang yung patakaran sa amin, or theoretically under the law, pwede yun dahil non-profit naman yung mga electric cooperatives.
4: Pwede theoretically kasi wala naman din na talagang tinukoy sa batas kung ano yung rate setting methodology na mag-a-apply sa ating mga distribution utilities na non-stock, non-profit tulad ng mga electric cooperatives. So kung magkakaroon naman ng pagrebisa doon sa rate setting methodology ng ating mga electric cooperatives, so maaaring magkaroon ng puwang ang paglalagay ng isang item doon na return or kaya ay cost item para naman sa kanilang exposure dito sa gastos sa system loss. Kaya lang, titingnan din natin, baka naman ito mga kahulugan o iisipin ng iba na magiging parang circumvention noong kautusan ng Pangulo na talagang itong gastos sa system loss ay hindi na mababawi mula sa mga consumers.
2: Hindi, unless ready yung gobyerno na mag-subsidize. Kasi nga saan nga kukunin ng mga electric cooperatives yung dagdag gastos na yun kung wala nga silang kita kasi hindi nga sila allowed na kumita. So wala silang pagkukuhanan nun unless sabi nga nila merong subsidiya, ready ba ang gobyerno to subsidize it? Ano po? Anyway, usad tayo, Attorney Nino. Hindi ho ba dati, kayo nagsabi din ata kung if I remember correctly, sabi ninyo, pabor din kayo na tanggalin yung VAT. Kasi dapat ang VAT ang pinatatanggal ng President. Mas malaki po yun. Mas malaking tulong po sa mga babae natin pag tinanggal ang VAT. Yung 12% na value added tax, hindi ba, Attorney Nino?
4: Oh, there was a time nung nagsisimula pa ang implementasyon ng IPIRA, talagang walang VAT ang pinapataw sa ating singil sa kuryente. Kaya lang nagkaroon nga ng expanded VAT at napasama na ang kuryente sa nasisingil ng VAT. At kung ito ay mawawala at 12%, nakikita natin sa singil na lang ng Meralco, mahigit 1.32 peso per kilowatt hour ang mababawas kung ikaw ay karaniwang consumer or residential customer consuming not more than 200 kilowatt hour. So, mahigit piso ang kabawasan. Kumpara kung itong pag-uusapan natin ay system loss, or kaya kasama na yung VAT on system loss, ito'y mga nasa 5% lang ng ating total bill.
2: Kaya nga eh. Eh, pero kung pareho pa pong tatanggalin system loss at saka yung value added tax, pasensya na po sa mga naka-monitor na numero. Ano, na-turn off kasi yung mga common tao pag numerong pinag-uusapan. Pero importante po na pag-usapan yung numero sa kasong ito dahil yan pong binabayaran natin buwan-buwan eh sa Meralco at mga electric cooperative. So kung may 12 sana at more or less 5 to 6 o di mga 17 to 18% ang mawawala sa bayarin natin kada buwan, Atty. Nino.
4: Oo, at syempre hindi pa natin pinag-uusapan yung iba pang component ng bill, yung mga ibang pass-through, at isa na nga dyan yung bukod sa VAT kasi meron din tayo mga local franchise taxes, business taxes. Syempre ang pinakamalaki ay yung generation charge natin.
2: Opo, pag tinignan nyo yung bill nyo, Atty. Nino, hindi ba ang pinakamalaki generation? Tapos, after ng generation, distribution na, no?
4: Oo, karaniwan,
2: tapos, distribution tapos, na. Tapos, tax na.
4: Tama tax ba? At yung transmission. At yung transmission dito, may nakapaloob dito na ancillary na related din doon sa pagsusupply ng mga generation company ng kapasidad nila.
2: Kaya nga, pangatlo. Generation ang pinakamalaki, sobrang laki. Siguro may gitkalahati ng binabayaran natin generation. Susunod ang distribution at pangatlo po ang government taxes. Sa inyong palagay, pag tinanong kayo, halimbawa magkakaroon ng brainstorming dito, Atty. Nino, I'm pretty sure kasali po kayo dyan sa legislation. Ano po yung isasuggest ninyo? Pwede nyo ba isuggest? Kayo na yung kinatawan ng consumer. Kamo bawasan natin yung government taxes o di kaya tanggalin?
4: Of course, mga option yan. At una, magsimula tayo doon sa pulisiya. Ang pulisiya kasi ng ipira ay walang subsidiya. Iyon ang general rule except yung mga maliliit nating subsidiya tulad ng Lifeline at saka senior citizen. Pero kung wala talagang subsidiya at ang ating binabayad sa generation natin ay kung ano ang totoong singil o kastusin ng pag-generate ng kuryente, dapat tingnan natin ano ba yung nagpapataas doon sa gastusin na ito. At nakita naman natin ang karaniwan na nanggagaling kasi ang ating kuryente ay doon sa mga imported na fuel. At itong imported fuel na ito ay binabayaran natin ng dolyar. So mga kabit-kabit ito ng mga kadahilanan. Kasama na rin dito, syempre, kapag hindi sapat ang supply at tumataas ang singilan sa generation. So kailangan din na isaayos yung ating supply nang sa ganun ay hindi nagtataasan ang singil sa merkado sa OSM.
2: Okay, may patanong dito sa inyo, Attorney Nino. Gaano daw ba kalaki ang system loss na pinapataw ng Meralco at ng mga electric cooperative sa atin? Nilinaw mo yan kahapon kasi iba-iba po yung figure na lumalabas. For the record, gaano ba yung cap? Hanggang saan porsyento lang ang Meralco? Hanggang saan porsyento lang yung mga electric co-ops?
4: Ang Meralco at iba pang mga private distribution utilities, ang umiiral na na system loss cap nila ay 5.5%. Ang performance naman ng Meralco ay nariyan na rin within the cap at minsan nga ay mas mababa pa. Pero kung itatranslate mo ito in peso amount, itong 5.5% na ito ay umaabot ng mahigit 30 billion a year. Or ngayon nga, ang first 6 months ni Meralco, nag-a-average ng 3.2 billion ang equivalent na system loss na yan, even if it is within the 5.5 cap. Kaya't malaki-laking gastusin ito na ipapasalo sa ating mga distribution utilities kung sila nga ang sasalo doon sa final na magiging version ng pag-aamyenda sa IPIRA.
2: Ay, yung electric cooperatives, gaano katindi ang pinapasa nila, ang cap nila, no?
4: Ang ating mga electric cooperatives, ginrupo natin sila ng tatlo. At mayroon yung mga pinakamahuhusay na ng electric cooperatives, ang cap na ibinigay sa kanila o pinagagamit sa kanila ay 8.25%. Samantalang yung mga electric cooperatives natin na medyo hirap at or kaya naman yung kanilang franchise area kasi ay masyadong malawak at konti lang ang mga consumers o kaya yung density ay mababa or manipis, ang kanilang cap ay 12%. Itong mga caps na ito ay bumaba na nga dahil nagsimula tayo sa napakatataas na caps noong pagsisimula pa lang ng pagkakaroon ng system loss caps, ang naunang caps ng ating mga electric cooperatives ay nasa 14.5% at naibaba na nga natin ito to as low as 8.25%. Ganon din sa mga private utilities. Nagsimula tayo sa mataas na cap nung pagsisimula ng IPIRA, 9.5% pa ang cap. At ngayon nga ay ibinaba ng ERC sa 5.5% na lang.
2: Opo. Sige, hanggang dyan muna tayo, Tarni Nino, at nosebleed na yung marami sa ating mga kababa. Ang daming figure, pero pag-aralan po natin, kailangan pong intindihin po natin yan dahil tayo pong magbabayad niyan. Yan, matuto po tayo. Kasi dati pa nalulunod tayo sa mga ganyang terms, kaya ang sabi natin, hindi, magbabayad na lang po kami. Kaysa intindihin natin, hindi po intindihin po natin. Subukan natin intindihin ha, ang mga numero at mga termino ng energy sector. Attorney Nino, maraming salamat po.
4: Maraming salamat din, Alvin, at maganda umaga.
2: Pupunta ka ba ng DOE? May event ata si PBBM sa DOE, di ba? May museum?
4: Oo, papunta na ako doon ngayon. Kaya rin ako maaga dito sa opisina.
2: Tama, tama, tama. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat. Mabuhay ka. Si Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission, sa oras na 2:30. Ay, hindi pala. Nakita ko kasi may 2:30. 6:44 na pala. Maganda umaga sa iyo, Lolit Campanero. Amiss ko na po si Doris Ongapo eh. Oo, ano man, pagdasal nyo na lang na gumaling na ha. Attendance check po, shout out sa mga barangay Mayamot. Eh, sana walang baha. Hello, Campanero family. Happy hump day. Ganon din si Dave Amalosa. Malakas daw yung ulan sa lugar nila dyan sa Quezon City. At si Rainier Antonio ng Acaba, Jordan. Sending birthday love to heaven today for my wife, Camille. Wow, okay, thank you ha. At si Alex Ayala daw nanalo. O, nabalita namin na Aris Kennedy ha. Teka muna, break muna tayo. Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy.
1: Good morning!
0: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Bakit RitePed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
16: Gising Pilipinas.
1: Good morning.
2: Teka muna, habang nag-antay tayo kay Senate President Sherwin Gajalian, Mr. SP Sir, pasok na po sa Zoom please. Maubos yung oras natin. Magsi 7 o'clock na po. May nag-message po sa akin sa Houston, Texas. Alam niyo nung kabataan ko, ina-addict ako dyan sa radyo eh. Yung may call sign. Ang call sign ko dati si Maroon. Hindi ko rin alam anong paliwanag ako naging Maroon o News. Ang call sign naman niya, Firstborn. Naalala pa niya ako. Ang tagal na po noon. Magkasama doon sila ni Double R. Eh, nagpapabati sila ng misis niya. Sila based in Houston sa Texas. Si Richie and Ayn Alin Castre. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for reminding me. Hindi ko na nga maalala yung mga times na yun na nasa ano pa lang ako noon bago ako mag-trentahin noon eh. Pag-greet daw po Charmaine and Charito de Hoya. Oh, God bless to Ma'am Doris. Maraming salamat. Andiyan na po, nasa Zoom na natin si Senate President Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President.
16: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Hi, sir.
17: Hi, good morning.
2: Good morning, sir. So tuloy na po tayo mamayang 10 a.m. yung continuation po ng impeachment, Mr. Senate President. Pero ang tanong po doon, magdidepensa na po ba sa Article 4 o magtutuloy yung prosecution sa Article 1?
17: Magtutuloy yung prosecution sa Article 1 dahil nakakuha kami ng sulat kahapon na hindi pumapayag yung depensa na ayusin yung flow ng impeachment. At dahil nga dapat mag-agree silang dalawa bago papalitan ng flow, hindi nangyari ito.
2: Ayun, so ganun pala, no, kailangan akala ko ang masusunod, Mr. SP, ay yung impeachment court. So kailangan pumayag pala ang magkabilang partido.
17: Dapat, para fair at patas. Pwede naman, to be honest, pwede naman yung impeachment court rin mag-decide. Pero gusto natin maging patas at mag-agree yung dalawang panig. Dahil gusto natin pairalin dito yung fairness, due process, at gusto natin na maayos yung paglalatag ng impeachment trial.
2: Opo. Para lang po ma-update yung ating mga kababayan kasi magbabago po schedule. Ano po? Ano ang aasahan ng Madlang people for today? At may mga pagbabago po ba sa patakaran ngayong umaga na po magsisimula ang ating paglilitis?
17: Today, papatawagin yung dalawang land bank branch managers. Actually, nagbabasa nga ako nung notes ko.
2: Opo.
17: At sila yung magte-testify today. No? So, isang branch manager ng Land Bank DepEd at isang branch manager ng Land Bank Show Boulevard.
2: Mm.
17: Yung office kasi ni Vice President Sara ay malapit sa Show Boulevard. So, itong Opo. Dalawang branch managers ang magte-testify today.
2: Opo. So, kasha na po yung oras. Yung inalat po natin for today ay alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ba? Alas 3. Okay. Ilang oras yun? 11, 12, 1, 2, 3. 5 hours po. Ano? Kasya na po yan sa dalawang testigo o isang testigo lang yun? Yung 5 hours?
17: Na-allocate namin yung 5 hours, dalawang testigo. So, sana yung prosecution and kung magkocross man yung defense ay bilisan nila para matapos natin yung dalawang testigo today. At of course, yung mga senator judges natin, meron din yung mga clarificatory questions.
2: Mm.
17: So, we hope na matapos today, no, yung dalawa para makausap tayo kaagad.
2: I wonder,
17: marami though, dito ay mga ano dito, mga ipepresenta yung mga evidence tungkol sa withdrawals,
2: Opo.
17: Tungkol sa cheque at ganun.
2: I wonder though kung may paraan po para mapabilis kasi sasabihin naman ng prosecution, hindi karapatan namin to, di ba? O sabihin naman ng DePaz, hindi karapatan din namin. Eh may senator judges pa na gusto din na may karapatan din magtanong.
17: Tama ka dyan. Actually, tama ka dyan. Binibilang ko nga. Normally, ang prosecution, ma 1.5 hours.
2: Opo.
17: And depends, and defense, ma 1.5 hours. Ang senator judges, minsan umaabot ng 2 hours. Depende na magtatanong. Kaya,
2: di.
17: Tama ka dyan. Tama. Actually, binibilang nga namin ni presiding officer yan. At ganun nga yung takbo. Pero ganun talaga. Eh, no? Again, ang pinapairal natin dito yung pagka-fair, pagka-patas, at pinapairal rin natin dito yung magandang pagpapresenta ng ebidensya.
2: Eh kulang na po kaagad yun. Kasi 1.5, 1.5, 3 na yun. Plus kamo ko dalang oras.
17: Kaya nga. Ano rin, magiging, kami mga senator judges, magiging ano rin, conscious ng oras. Kasi gusto nga natin

0: may mga hearings sa mga senator natin, nagsisingit-singit na kasi nga maraming gustong tapusin. So Thursday and Friday dedicated sa mga hearings.
1: But hindi po pwedeng gawing Monday to Friday yung hearing ng impeachment para mabilis.
0: Kailangan natin committee hearings. Pag walang committee hearings, wala tayong committee report.
1: Ay,
0: pag walang committee report, walang session.
1: Ay,
0: So kailangan talaga ng magkaroon ng oras for the committee hearings.
1: Yung for the legislative work, ibig niyo sabihin?
0: Yes. Correct. Kasi kung wala namang committee report, ano ang pag-uusapan namin on the floor?
1: Tama. So kailangan talaga mag-alat lang. Kahatiin nila yung oras nila. Hindi
0: correct. Pinamanage lang yung oras ngayon at alam ko, very challenging to sa mga senators natin dahil hindi lang naman oras, ting concentration sa pag-aaral ang hindi nakikita ng tao, Alvin, yung preparation ng mga senators behind the scenes. No? In research, pagbabasa, yung pag-a-analyze. Yung pag-a-analyza lang, minsan umaabot yan ng ilang oras, minsan araw. No? Dahil hindi ka naman pupunta ng hearing na walang kaalam-alam.
1: Opo.
0: So, importante na nagre-research ka at ina-analyza yung mga issues.
1: Ay, sorry, nalimutan ko itanong. Sabi mo sumulat yung depensa, Mr. SP. What is the ground for the refusal? Anong sabi nila sa sulat nila? Ba't ayaw nila na prosecution defense, ba't ayaw nila ng ganun?
0: Apat na grounds sinulat sila doon, pero yung pinakapunto naman ay una, sinasabi lang na pag-usapan na ito sa pre-trial order.
1: Mm-hmm.
0: At pangalawa, fairness and fair play dahil nga kailangan nila ng oras para mag-prepara at gusto nilang marinig muna yung prosecution, ilatag lahat ng kanilang mga argumento.
1: Ayaw.
0: So yun yung dalawang dahilan kung bakit hindi sila pumayag.
1: Sige po, pihit po tayo sa legislative work po ninyo. Ang sabi kahapon ni Energy Secretary Sharon Garin, maximum daw 1 year. Bago matanggal yung system loss, can you imagine system loss na yung pinatatanggal? 1 year daw aabutin na senator.
0: Tingin ko hindi namang aabutin na 1 year. In fact, Alvin, nag-file na ako ng bill kahapon actually para tanggalin yung system loss at huwag ipasa sa consumers o huwag itago at ipasa sa consumers. Yung system loss per se, hindi matatanggal yan. Ang tanong lang ay sino mag-aabsorb. So, ang mangyayari dito, i-absorb ngayon ng utility, no? Meralco or ibang or electric co-ops itong system loss, no? So, ganun ang mangyayari. Hindi na consumers ang mag-aabsorb ngayon kasi tayo nag-aabsorb niyan eh.
1: Opo.
0: Ano man mangyari, tayo nag-aabsorb. So, ngayon utility na mag-aabsorb.
1: Kaya lang po, tutol din po yung rural electric cooperatives kasi hindi, magkaiba po kasi sila ng Meralco. Ang Meralco and other private use, may kita po eh. Sila wala.
0: Correct. Wala silang kita. Tama. Ooh. So papasok yan, magiging cost nila yan, Alvin. So ibig sabihin, sa pag-produce ng kuryente, meron kang mga expenses, papasok yan as expense ng utility. Pagdating naman sa mga private, katulad ng Meralco, magiging expense rin, pero kakain naman yan sa kanilang kita. At tingin ko naman kaya nila dahil malaki naman ang kanilang kita.
1: Paano po yung amyenda naman sa EPIRA na isa din po sa binanggit sa SONA, Senator? Ano bang gagawin natin?
0: Yung pag-amyenda sa EPIRA, dalawang bagay ang nakikita ko dyan. Unang-una, dapat palakasin ng ERC, no? Dahil nga, napag-usapan natin to last week, yung fuel pass-through.
1: Opo.
0: Ibig sabihin, lahat ng mga binibili ng mga planta, pinapasa na lang sa consumers at hindi na o-audit. So, yan ang dapat bantayan mabuti. Parang gasolina yan, eh.
1: Hmm.
0: Pag bumili sa abroad, ipapasa sa atin na mataas. Kaya dapat yan ang bantayan ng ERC. At pangalawa, isa pang amendahan, yung pagpataw ng penalty sa mga planta at sa iba pa, sa utility, kulang ang kapangyarihan ng ERC. Pag nagpapataw sila, maliliit lang, 100,000, 200,000. Eh, dapat medyo mabigat para talagang maramdaman ng mga lumalabag sa pakaran.
1: Mr. Senate President, kayo po ba'y pabor din na alisin na rin natin yung value-added tax sa kuryente? Total, may VAT naman ang petrolyo. May VAT yung sa grocery natin. May VAT yung travel. Lahat may value-added tax. Dati naman kasi walang VAT yung kuryente, hindi ho ba?
0: Hindi ko matandaan kung walang VAT ang
1: bago
0: kuryente
1: yung
0: before, no? Hindi ko masyado, hindi pa yata ako pinapanganap.
1: Hoy, sobra ka naman, magkaedad lang tayo.
0: Pero yan, dapat masusing pag-aaral yan dahil merong yung implikasyon pagdating naman

0: sa koleksyon ng gobyerno. Tinignan ko naman no yung chain ng VAT pagdating sa kuryente. Wala naman yung sinasabi nilang na doble-doble. No? Hindi ganun ang nangyayari. Yung pinag-aralan ko mabuti, wala namang sinasabi ng doble-doble. So, dapat mag-aralan mabuti yan. Dahil pag tinanggal yan, malaki ang mawawala sa kita ng gobyerno at maapektuhan naman yung mga ibang programa at proyekto ng gobyerno.
1: Tapos ngayon, naalala po, ay napapansin po ninyo, tumataas ang presyo ng petrolyo. Correct, eh dati correct. Po, napag-usapan natin, baka pwedeng pansamantalang tanggalin yung excise tax sa petrolyo. Pero yes, ang tinanggalan nila, kerosene lang yung LPG. Eh paano ngayon yan? Pataas po ulit.
0: Akin, panawagan ko nga, pag-aralan din mabuti yung pagtanggal ng presyo ng excise tax. Ibig sabihin, ituloy na yung pagtanggal ng excise tax sa petrolyo dahil tumataas ulit. At yun ang pinakamabilis na mararamdaman ng taong bayan, yung pagbaba ng presyo ng petrolyo. At alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng petrolyo, talaga may kalat. Makita natin na inflation natin the last two months, almost 6 to 7%. At ramdam talaga sa bigas, sa gulay, sa pagkain, nararamdaman pati kuryente, napapasa. So, kailangan talaga para sa akin temporarily i-suspend na muna.
1: Oh, kahit siguro tatlong buwan lang, kagaya nung last time, hindi ba?
0: Yeah, para lang para maibsan yung para bumaba yung inflation at maibsan naman yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating sa presyo ng mga bilihin.
1: Opo. And lastly, ano po ang may papangako ninyo sa administrasyon niyo as the Senate President? Kaugnay po sa SONA, may pinapa-prioritize ang presidente ng mga legislation, Mr. Senate President. Ano bang ang kaya nating i-commit para naman tulong din tayo sa agenda ng administrasyon?
0: Correct. Doon sa talumpati natin noong Monday, yung opening speech natin, ang aking sinabi, dapat tama na politika at mag-focus tayo sa mahalagang bagay na nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Presyo, transportasyon, infrastruktura, yung mga basics katulad ng pangbabayad ng kuryente, kasiguraduhan sa trabaho. So ito yung focus ng Senado. At nung nakikinggan ko yung talumpati ng presidente, marami rin doon ay kaparehas doon sa gusto natin tapusin sa Senado. Unang-una diyan yung pagtaas ng exemption ng income tax sa mga income, yung tinatawag nating income earners, yung mga kumikita. Ang proposal namin sa Senado 400,000, sa ating pangulo ay 350,000 yung exemption. So yun ay pareho tayo at ipapasa rin natin yun. Yung pagbaba ng presyo ng kuryente, pareho rin doon. Sa main regulation kay sa talumpati ng ating presidente, system laws. Pero parehong gagawin rin yun. At yung pagtulong sa mga liliit na negosyante, nasabi rin ng ating Pangulo yun, isa rin yun sa mga bagay na palalakasin natin sa Senado.
1: Opo, thank you Mr. Senate President. Mabuhay po kayo at good luck po mamaya. Manunod po kaming lahat. Thank you po.
0: Maraming salamat Alvin. Thank you.
1: Mabuhay ka si Senate President Sherwin Gatchalian. Oy, ba't ka nandito, Yusores? Di ba may trabaho ka?
2: Ito ang trabaho.
1: Yeah. Ito yung bayad na trabaho. Ned Gua, good morning! Ganon din si Ambassador Francis Chua. Magandang umaga. Radyo Patrol, Balita, alas 7. Kasama si Christian Yusores sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
4: Good morning!
5: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita, alas 7.

0: presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market, pasahay sa aeroplano, posible namang tumaas dahil sa pagbahal ng fuel surcharge.
1: Pagtanggal sa singil sa system loss sa kuryente, posibleng tumagal pa ng isang taon ayon sa Department of Energy.
0: Congressman Jojo Ang nakapagpiansa sa kinakaharap na kasong graft sa Sandigan Bayan, pero hiling na makapagpiansa si Senator Jinggoy Estrada, ibinasura.
1: Ebidensya sa sinasabing maanomalyang proyekto sa Taguig City isinumite sa Ombudsman, dating Taguig Mayor Lino Cayetano, na ikipagtulungan din sa investigasyon.
0: Sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nakatakdang talakayin sa impeachment trial mamaya.
1: Kuro, sugatan matapos bugbugin ng magkapatid na estudyante sa Davao de Oro. Pagbabanta ng ilang estudyante sa Las Piñas City, iniimbestigahan din.
0: 12 anyos na bata patay matapos kagatin ang pampasabog na inakalang tsokolate sa ifugaw.
1: At sa showbiz spotlight, ilang kapamilya stars ibinahagi ang pagkakataong na starstruck sa kapwa celebrity.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, July 29, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: At sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye, bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market kasunod ito ng paghupa ng tensyon sa Middle East at anunsyo ni US President Donald Trump na magpapatuloy ang negosasyon sa gitna ng pagtigil ng pag-atake ng Amerika at Iran. Sa dalawang araw na kalakalan, 2 piso na po ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 80 centavos sa gasolina at 3 piso na sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang Biyernes. Pinaimbisigahan naman sa kamera ang mga gasolinahang nagtataas na ng presyo ng petrolyo bago pa ang anunsyo ng pamahalaan. Nauna nang nag-inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan dahil sa reklamo ng ilang gas station ang nagsabing naubusan ng supply bago pa ang ipatupad ang taas presyo sa langis.
1: Posibleng tumaas ang pamasahe sa eroplano ngayong Agosto dahil sa inaasahang pagtaas ng fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay sinisingil ng mga airlines sa pasahero para makabawi sa gasto sa pagbili ng jet fuel. Mula sa level 8, itataas sa level 13 ang fuel surcharge simula August 1 hanggang August 15. Katumbas ito ng 423 pesos hanggang 1,237 pesos sa domestic flights at 1,396 pesos hanggang mahigit 10,000 pesos sa international flights. Kailangan magsumite ng aplikasyon ng mga airline sa Civil Aeronautics Board bago magpatupad ng adjusted fuel surcharge.
0: 6 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, posibleng tumagal pa ng 1 taon bago matanggal ang singil sa system loss sa kuryente. Sa kabila ito ng utos ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA na tanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawalang supply bunsod ng pagnanakaw at yung tinatawag na technical loss o nawawala sa proseso ng transmission. Naglalaro sa mahigit 5 hanggang 12% ng system loss ang maring ipasa sa mga consumer. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na mahaba ang proseso kabilang ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Nilinaw din ni Garin na system loss at value-added tax lang nito ang pinatatanggal ng Pangulo at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill.
2: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
3: I would say before the next SONA, 1 year. Hindi siya instant. Mauuna siguro yung iba, pero meron talaga na kailangan pa may bagong equipment para mabawasan talaga or mawala talaga yung system loss. So it will take time. I'm just saying maximum yan mga 1 taon siguro.
0: Para sa Energy Regulatory Commission, dapat desisyonan kung sino ang sasalo ng singil sa system loss dahil mababawasan ang kita ng mga distribution utilities na maring mamuhunan sa bagong infrastruktura para maiwasan ang pagnanakaw sa supply ng kuryente.
4: Kailangan ning mag-desisyon kung sino ba ang sasagot na nitong gastos na ito, paano ito paghahati-hatian, at paano na rin ito makokolekta kung sakaling ito ay makokolekta pa o kaya naman kung ito ay talagang i-absorb ng ating mga stakeholders, either ng mga utilities o kaya mga generator or yung transmission. So paano na ito sa kanilang operasyon dahil kabawasan ito sa kanilang kita?
0: CRC Chairman Attorney Saturnino Nino Juan.
1: Sa ibang balita, sa oras na 7:09, naniniwala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na hindi nailatag ni Pangulong Marcos sa SONA ang mga solusyon sa sinasabing lumalalang krisis sa edukasyon sa Pilipinas. Sinabi ni EDCOM 2 Executive Director Carol Yee na hindi natugunan ng pamahalaan ang problema sa literacy o kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga estudyante. Sa assessment ng Department of Education noong Pebrero, 88% ng mga grade 11 student ang nahihirapan sa pagbabasa at hindi pasok sa literacy standards ng senior high school. Hiniling din sa pamahalaang tutukan ang problema sa stunting o pagkabansot ng mga estudyante. Idinadaing naman ng Teachers Dignity Coalition na hindi inabanggit sa SONA ang hirit na aumento sa sahod ng mga guro. Maliit na porsyento lang din ng mga guro ang nabigyan ng promosyon.
5: Ang kumuha ng atensyon namin at yung wala doon sa speech niya, and yan yung aming panawagan para doon sa aumento, no? Yung 15,000 across the board. Yung 80,000 din, ano, pag nilagay natin sa full context yan, ano, ng teaching force ng Pilipinas, no, that's less than 10%. Sa Magna Carta for Public School Teachers, ang requirement lang ay satisfactory. Diba dito nga, very satisfactory.
1: Diba, so, hindi na
5: natagdagan pa, no?
1: Si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas.
0: Alas 7:00, plano ng PhilHealth na palawigin ang benefit package para sa mga batang may developmental disabilities. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Marcos sa SONA na palalawigin ang package para sa konsultasyon at therapy. Mula sa 3,000 pesos, itataas sa 8,000 pesos ang coverage para sa initial development assessment ng pasyente. Kabilang sa mahikinabang sa expanded package, ang mga batang may autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, cerebral palsy at global development delay. Inasang sisimulan ang rollout ng updated the benefit package ay kapat na quarter ng taon.
6: We're looking at identifying yung mga other healthcare professionals that can take the initiative of doing the initial diagnosis. So kagaya ng mga occupational therapists, child psychologists, yung mga psychiatrists.
0: Si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado.
1: Inakusahan ng ilang senador ng Selective Justice ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Sa kontrasona, kinestyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung bakit pinarurusahan ang mga mambabatas mula sa oposisyon habang maluwag ang trato sa ibang opisyal. Iginiit ng senador na dapat ay maging President of the Opposition din ang Pangulo at maging patas sa pagbibigay ng hustisya sa mga miyembro ng minority bloc ng Senadong hindi makadalo sa sesyon dahil sa kinakaharap na kaso. Hinikayat ni Cayetano si Pangulong Marcos na payagan ang mga nakakulong na kaalyadong sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
1: Nanawagan din si Cayetano na tapusin ang investigasyon sa flood control projects at wakasan ang kultura ng katiwalian.
0: Alas 7:12, ibinigay ng opisina ni Senador Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap na dokumento at ebidensya kaugnay na sinasabing manumalyang infrastructure projects sa Taguig City. Sinabi ni Lacson na isinumiti ang ebidensya sa Ombudsman para magsagawa ng evaluation o posibleng motopropyo investigation. Mariring imbisigahan ang pagsasampa ng kasong plunder at malversation laban sa mga sangkot sa anomalya. Noong weekend, ibinunyag ni Lacson ang ilang ebidensya ng sinasabing irregularidad kabilang na mga proyektong may magkakahiwalay na pondo pero iisa lang ang ginamit na larawan sa billing purposes. Iniugnay ng senador ang findings kay Senador Alan Peter Cayetano na nanindigang walang peking flood control project sa Taguig. Sa Facebook Live, sinabi ni Cayetano na handa siyang harapin ang akusasyon sa tamang lugar at panahon.
8: Pag nandyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin kasi ngayon medyo general pa at saka parang sweeping. So I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalaan, sa mga corruption issues, sa mga red tape. Ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba kung ano malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba?
0: Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, nakikipagdulungan ang kapatid ni Cayetano na si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano sa investigasyon kaugnay ng anomalya sa lungsod. Posibleng magpatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo pero hindi patiyak ang agenda.
1: Kumarap si Senador Dante Marcoleta sa preliminary conference ng kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Kasama rin sa dumalo sa conference ang kapwa-akusadong si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Sa ambush interview, nanindigan si Marcoleta na politika ang nasa likod ng kaso. Naniniwala ang senador na ipinakulong siya para mapigilan sa pagbubunyag ng mga sangkot sa maanomalyang flood control projects at hindi makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsumite si Marcoleta ng manifestation sa Senado para payagan sila Senador Jigo Estrada na makadalo sa paglilitis.
9: Senador ako eh. So dapat bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation sapagkat alam ko ite-take up ng Senado yon. Sinayad ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami.
1: Nauna nang inatasan ng Sandigan Bayan si Marcoleta na magpaliwanag kung bakit hindi dapat masuspende bilang senador.
0: Alas 7:15, mananatiling nakakulong sa Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada. Ito'y matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng senador na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap na milyong-milyong pisong halaga ng kickback mula sa mga flood control projects. Sa resolusyon, iginit ng anti-graft court na may tuturing pang premature para payagang makapagpiyansa si Estrada. Kailangan ding matukoy muna ng korte kung malakas ang evidence of guilt sa pamamagitan ng bail hearing. Noong Hunyo, pinatawa ng Sandigan Bayan ng 70 araw na suspensyon si Estrada dahil sa kasong graft. Dahil dito, hindi nakadadalo si Estrada bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ng counter-affidavit ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas hinggil sa kinakaharap na reklamo kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Kaugnay ito ng isinagawang o isinasagawang preliminary investigation sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at pugating si dating Congressman Zaldico. Binigyan ng ombudsman ang mga respondents ng 15 araw para magsumite ng counter-affidavit. Sa 5th State of the Nation address o SONA, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sasampahan ng patong-patong na kaso ang pinsang si Romualdez dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa flood control projects. Pero nanindigan ng kongresistang wala siyang ginawang paglabag sa batas. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa kickback scheme sa maanomalyang flood control projects at wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
0: Alas 7:17, naglagak ng 70,000 pisong piyansa si Uswag Ilonggo Party's Representative Jojo Ang. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng arrest warrant at hold departure order laban sa kongresista dahil sa kasong graft kaugnay ng posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure project. Sinasabing pinroseso ang piyansa ng kongresista matapos sa 5th State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos. Iniugnay ang kongresista sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Pinaniniwala ang may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH kabilang na ang Iloilo Antique Road Project. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampansya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects.
1: 7:18 ang oras, itutuloy mamaya ang 10th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sisimulan na ang paglilites mamayang 10:00 ng umaga kung saan inaasahang ipipresenta ng House Prosecution Team ang dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines. Konektado ito sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa maanamalyang paggastos ng mahigit 600 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tuloy ang pagtalakay ng prosekusyon sa unang artikulo ngayong araw matapos hindi pumayag ang defense team sa panukalang buguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng apat na articles of impeachment. Hindi pumayag ang depensa dahil napag-usapan na ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon sa pretrial order. Layon sana ng panukalang baguhin ang format ng presentasyon ng mga artikulo para mapabilis ang proseso.
10: Nakakuha kami ng sulat kahapon na hindi pumapayag yung depensa na ayusin yung flow ng impeachment. At dahil nga dapat mag-agree silang dalawa bago papalitan yung flow, hindi nangyari ito. Pwede naman yung impeachment court rin mag-decide, pero gusto natin maging patas at mag-agree yung dalawang panig.
1: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Alas 7:19, itutuloy ngayong araw ang kilos protesta ng mga pro-Duterte sa harap ng International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands. Sa kabila ito ng babala ni Vice President Sara Duterte, samang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring makaapekto sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity ang mga protesta. Sa parayam sa The Hague, sinabi ni VP Sara na pumayag ang ama sa pagkilos na tinatawag na Free Duterte Now para mailabas ng mga taga-suporta ang galit hinggil sa pagtrato sa dating Pangulo. Nasa The Netherlands si VP Sara bilang pahagi ng mga biyahe sa ibang bansa na tatagal hanggang July 31. Noon na naiginit ng Office of the Vice President na walang pondo ng pamahalaang gagamitin sa kabuuang biyahe ng Vice Presidente. Updated din si VP Sara sa takbo ng impeachment trial kahit nasa ibang bansa.
1: Pumisita si Pangulong Marcos sa Davao Region na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Namigay ng libreng bigas ang Pangulo sa Davao de Oro at nag-inspeksyon sa social housing program sa Davao City. Bahagi ang pagbisita ni Pangulong Marcos ng bawat bayan maikinabang program na layong matulungan ang mga lokal na pamahalaan. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang DPWH na mag-inspeksyon sa mga binahang lugar sa Davao.
0: Time out. Anong oras na, Mr. Yusores?
1: Ang oras ay 7:21 ng umaga.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:24. Halos 100 pamilyang inilikas dahil sa flash flood sa Columbio Sultan Kudarat. Umabot na hanggang Bewang ang baha sa barangay Poblasyon dahil sa pag-apaw ng tubig sa Lumayan Creek. Nakapagtala rin ang pagbaha sa barangay Libertad at sinapulan, kaya iniutos ang mandatory evacuation sa mga residenteng naninirahan sa bahaing lugar. Sa bayan ng Lebak, Buisbuhay, na tinawid na isang lalaki ang rumaragasang agos ng Salman River sa barangay Puloy-Puloy. Naglambitin sa cable wire ang lalaki para tawirin ang ilog at balikan ang bagong sasakyan dahil sa pangambang anurin. Hiniling naman sa pamahalaang maglagay ng tulay sa lugar na tinatawid din ng ilang estudyante para makapasok sa paaralan.
5: Muling bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan sa kabila ng mga pag-ulan. Kahapon, bumagsak sa 150.91 meters ang tubig sa dam mula sa 151.5 meters noong Lunes. Mas mababa pa rin ito sa critical low level ng dam na 160 meters. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Bukod sa Angat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa Ipo, San Roque, Pantabangan, Caliraya at Magat Dam.
4: Alas 7:25, tumataas ang aktibidad ng Bulkan Bulusan sa Sorsogon. May ginisandang pagyanig na ang naitala sa bulkan simula kahapon ng hating gabi. Ayon sa FIVOLX, bahagya ring lumalakas ang degassing activity ng bulkang indikasyon ng posibleng phreatic eruption. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkan Bulusan at pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
5: Patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Nakitaan ng banaag o crater glow ang bulkang nagbuga ng 600 meters na taas ng usok at abo. Nakapagtala rin ng pagdausdos ng lava at pyroclastic density currents o uson, gayon din ang pagguho ng lupa. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
4: Sa labas ng bansa, may 100 ang nasugatan sa magnitude 7.1 na lindol sa Kyushu region sa Japan. Naitala ang lindol sa Kumamoto Prefecture na sinundan ng magnitude 5 na aftershock. Marami rin ang pinangambang natrap sa napinsalang mga mall sa Kashima. Wala nang ipinalabas na travel o tsunami alert dito sa Pilipinas, bunsod ng malakas na lindol sa Japan.
5: Iniimbestigahan na ang sinasabing pagbabanta ng ilang estudyante sa Las Piñas City. Hiniling ng Department of Education sa PNP Anti-Cybercrime Group at Bahay Pag-asa na imbestigahan ang banta sa mga estudyante ng Las Piñas City National Senior High School, CAA Campus. Sa ngayon, hindi patiyak ang nilalaman ng sinasabing bantang ipinakalat ng mga estudyante sa social media. Hinikayat naman ng paaralan ang mga magulang, natutukan ang aktibidad ng mga anak at paigtingin ang paggabay sa mga bata.
4: 727 sa Davao de Oro, sugatan ng lalaking guro matapos bugbugin ng magkapatid na estudyante sa loob ng paralan sa bayan ng Maco. Nakunan pa ng video ng pagtulungang suntukin ng dalawang minor de edad na estudyante ang teacher sa covered court. Jesus Mariose, ang sa biktima, pinagsabihan niya ang isang lalaking grade 10 student dahil nakasot ng hikaw. Nagalit ang estudyante kaya sinuntok ang guro. Dumating din ang kapatid ng estudyante at pinagtulungan bugbugin ang biktimang nagtamo ng mga sugat sa katawan. Inimbisigahan na ng Guidance Office at Municipal Social Welfare and Development ang insidente.
5: Sa Ifugao, patay ang 12-anyos na bata matapos masabugan ng improvised explosive device sa Banawe. Sa investigasyon, inakala ng batang tsokolate ang pampasabog na nakita sa loob ng bahay ng lolo sa barangay Amganad. Hinihinalang kinagat ng bata ang pampasabog kaya nagtamo ng matinding pinsala sa mukha at katawan. Natagpuan sa tabi ng bangkay ang dalawang tinatawag na patungkab na isang uri ng pampasabog na ginagamit sa panghuhuli ng baboy ramo. Inaalam pa kung sino ang may-ari at gumawa ng naturang pampasabog.
4: Sa Pampanga, arestado ang apat na Chinese sa sinalakay na plantang gumagawa ng bakal sa bayan ng Magalang. Nasagip ang mahigit 30 Pilipino at 40 Chinese na manggagawang posibleng expose sa delikadong kemikal. Nakita sa loob ng planta ang mahigit 3 bilyong pisong halaga ng hinihinalang substandard na bakal na ibinebenta sa iba't ibang lugar at ginagamit sa pagpapatayo ng mga estruktura tulad ng bahay at paralan. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, posibleng lumabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act ang planta dahil sa mga nakitang radioactive industrial materials at kontaminadong sangkap. Natuklasan din ang makinaryang ginagamit sa pagtunaw ng mga barya. Iniimbisigana ng NBI kung may koneksyon ang mga substandard na bakal sa pag-uho ng gusali sa Angeles City kung saan 30 namatay. Inaalam na rin kung nagamit ang mga substandard na bakal sa mga flood control projects sa bansa.
5: Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Maynila. Sa Pandakan, isang bumbero ang nasugatan sa sunog na patuloy na inaapula. Habang inaapula ang apoy sa Building 1 ng Residencias de Manila. Pahirapan ang pag-apuna sa apoy dahil palyado ang fire hydrant ng gusali at walang ibang fire hydrant na malapit sa lugar. Sa Tondo, 10 bahay ang natupok sa sunog sa gagalangin. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na mabilis kumalat sa mga bahay na gawa sa light materials.
4: Samantala, wagi si Pinay Tennis Star Alex Ayala sa unang round ng Mubadala DC Open sa Amerika. Tinalo ng world number 28 na si Ayala ang world number 123 na si Jing Wenzheng ng China sa score sa loob ng 3 sets. Susunod na makakaharap ni Ayala sa second round ng Filipino-Canadian at world number 34 na si Leila Fernandez. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Christian, sa ating Showbiz Spotlight. Ibinahagi ng ilang kapamilya stars ang mga pagkakataong na starstruck sila sa kapwa celebrity. Kabilang dito si Miggy Jimenez na naging super excited na makita sina Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador. Ganito rin ang naramdaman ni McCoy De Leon at Bong Gonzalez nang makita ang tatlong powerhouse deeds. Mga kasama ni Miggy, McCoy at Bong, sina Catherine sa bagong romantic drama series na Someone Someday. Na starstruck naman si Melek Antiveros na makita ang Meteor Garden star na si Jerry Ann sa concert ng F4 sa Pilipinas. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin, Christian. Thank Ingat you. Po tayo mga kapamilya, maulan.
4: Thank you, Ganiel. Maraming salamat. Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
4: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
5: Gising Pilipinas!
4: Energy, energy! Kahit na ulan!
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
11: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas.
12: Good morning!
13: O, teka muna, good morning muna kay Grace dyan sa BDO sa Emplace. O, yan ha, maraming salamat.
5: At, good morning!
13: Okay.
5: Follow up doon sa sunog sa Pandakan kung saan pahirapan pa rin daw yung pagkakula doon sa sunog.
13: Tapos naulam pa.
5: Oo nga, Roen, anong update dyan?
14: Alvin at Christian, patuloy pa nga rin inaapulan ng mga bumbero itong sunog na sumiklab sa isang residential area dito sa Pandakan, Maynila. Pahirapan nga silang apuluhin dahil nga sa kakulangan ng tubig. At ngayon nga nakita natin ay tulong-tulong na yung mga residente para magbitbit ng mga tubig at balde-balding tubig na ang binibigay nila sa mga bumbero para lamang maapula ang sunog. Kanina nga Alvin, habang abala ang mga bumbero ay bumagsak isang metal railing mula sa gusali. Wala namang nabagsakan o nasaktan sa insidente. Ayon sa BFP, wala nang tao sa loob ng gusali kaya nakatuon na lamang ang kanilang operasyon sa tuluyang pag-apula ng sunog at pagpigil na kumalat pa ito sa ibang bahagi ng gusali. Sa inisyal na impormasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa 4th na palapag ng gusali at mabilis itong umakyat sa 7th palapag ng gusali. Kaya ito ay inakyat na sa 3rd alarma. Sa ngayon, Alvin, kung makikita mo sa aking kuran ay kanina ay napakalakas ng sunog itong ng building na ito. At makikita natin kanina na talaga yung apoy ay lumalabas sa bintana. Sa ngayon ay usok na lamang ang ating nakikita dito at ngayon ay umuulan. Sabi ng mga bumbero na kausap natin, kanina madaling araw ay paharapan sila dahil nga ay malakas din yung hangin na nagpapalakas mismo sa apoy na nagaganap nga. Kanina Alvin, ay bago nga tayo mag-live, ay kanina may nakulog na fire volunteer dito sa fire truck at nabigyan na naman siya na paunang lunas at sinakay nga sa medical emergency car para nga dalhin sa ospital at lapasan pa ng paunang lunas.
13: Nahulog mula sa inang palapag?
14: Hindi siya nahulog sa building, Alvin. Dito siya nahulog sa fire truck na dulas at dito sa fire truck. Kaya siya nahulog dito mismo sa ayan nga, kaya nga pinag-iingat din natin yung mga fire volunteer natin at saka magbumbero na patuloy na inaapula itong sunog dito sa Pandakan, Maynila.
13: Kasi madulas eh. Pero ano na, fire under control na yan.
14: Hindi pa, Alvin, kasulukuyan nga inaapula pa rin at nakataas pa rin ito sa ikatlong alarma.
13: Ako po, kaya sabi ko nga kay Christian, kahit yung unit mo ay nasa baba, malayo ka dun sa may apoy, eh wala din, magkakaroon ka rin ng water damage. Kasi ang tubig, pupunta din sa'yo dun, yung pang-apula ng apoy, kaya gagastos ka rin, sisira yung sofa mo, sira yung appliance mo, lahat ng dokumento importante, mababasa, so masisira
5: back
13: din.
5: Back to zero.
13: Tsaka hindi ka papayagang bumalik agad-agad dahil iimbestigahan nila yan.
5: Correct.
13: Kung fit pa ba na balikan Roen?
14: Alvin, nakausap na natin yung isang residente, nasa second floor naman yung kanyang unit. At mangyayak-ngyayak nga siya kasi nga, sabi niya, nandun yung mga mahalagang gamit niya, yung mga importante nga bagay, kumbaga. At mangyayak-ngyayak, kasama niya yung kanyang anak at nanay doon. Sabi niya nga, papasok na siya ng trabaho na nga tumawag yung kanyang ina na nagsimula. Sumiklab na yung sunog, kaya dali-dali siya bumalik at nagpaalam sa opisina na hindi siya makakapasok. Ngayon ay nandun sila sa kabilang ano, at dun sila nakastandby yung mga residente. At habang pinapanood nila kung paano apulahin ng bumbero itong sunog.
13: Oye, balik mo na yung hood mo at nababasa yung bumbunan mo. Ya. Thank you.
5: Baka mahamugan.
13: Baka mahamugan ka at magkasakit. Bawal pa namang umabsent, ha? Kasi may kilala ko, Radyo Patrol, nagpaalam na today, absent. Oh.
5: Ah, talaga?
13: Oo. Sino? Ay, huwag ko nang sambanggitin. Kasi si Rowan, baka gayain ni Rowan, eh.
5: Absent din. Sino?
13: Rowan, thank you, loko lang. Maraming maraming salamat. Si Rowan Cueto, thank you. Maraming maraming salamat. Magandang umaga muna kay Ma'am Rosalie Pueblo ng Bambang. Pasig. Sige,
5: wait,
13: partner.
5: Good morning.
13: Sanay ka naman dyan. Alam ko naman sa inyong dalo ni Johnson. Unahan din. Ha?
5: Pagbati rin kay Tandy Maano ng Ortigas. Good morning. Happy, happy Wednesday at good luck. At pagbati rin kay Melissa Malabanan and family dyan sa Lipa, Batangas. Araw-araw nanonood sa DZMM. Good morning.
13: Flor Deliza Oledan at si Edner Villasis. Makulimlim listening from Tarlac City. Sa inyo makulimlim. Sa amin na ulan na.
5: Malakas po.
13: Jing Pahe, good morning.
5: Good morning din po kay Sir Dr. Alex Tinsuan dyan sa Pateros. Magandang umaga po kay Professor Gabby Lopez at pati na rin kay Card Capellan. Good morning. Thank you.
13: Yung taga in-drive daw, naka-monitor, sabi ni Grace. Wow. Yung nasakyan niya, si Art. Nasakyan kong in-drive, nakikinig siya. Thank you, ha.
5: Ingat at, po sa pagmamaneho.
13: Kagawad Carlos Sario, pinapa-shout out. Sana ba? Daughter, ano daw? Ah, hindi pala. Basta magandang pakikinig po sa amin. Okay, kunin mo nga si, ano, si Lorraine, partner. Diyan na rin pala si Atty. Jose. Oh,
5: kamusta na po natin ang ating online host diva na si Lorraine Galvez na nandiyan po sa Barangay Baritan,
13: title,
5: Malabon City. Yan. Online host
13: diva. Paano title? Paano
5: online host diva na si Lorraine Galvez.
13: Diva! Wala lang.
5: Lorraine, go! Good morning!
15: Good morning! Gising, Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva. Pero parang mas diva pa po yung sumampol kanina ng diva! Parang may sumampol ng ganun kanina. Mas diva pa po yun. At syempre naman, Kuya Alvin and Kuya Christian, sumakay tayo ng Jeep ZMM upang bisitahin ng ating mga kapamilya dito sa Barangay Baritan, Malabon. Kaya kamustahin naman po natin sila. Good morning po! Hello, good sir. Morning. Ang ganda naman ang mata ninyo, sir. Good morning.
16: Good morning.
15: Ano pangalan po ninyo? Lalo po kayo.
16: Chato po, Rafael.
15: Chato?
16: Rafael.
15: Rafael. Ayan. Ano po pinagkakaabalahan po ninyo sa inyong barangay?
16: Ito, tanod kong gabi. Position ko umaga.
15: Tanod kong gabi? So, anong oras ang duty nyo kapag kagabi?
16: 12 to 7.
15: 12 to 7. Tapos kapag gabi, tishan, anong oras ang duty nyo?
16: Mamaya po, 10.
15: 10, di ba? 24 hours pa lagi ka may trabaho. Iba, konti lang ang pahinga. Oo. Ano ba yung mga activities dito sa inyong barangay? 5. 4. Hindi, ano po? Sige po. Baka po, yung iba po, baka, call a friend. Sige po. Ano po yung mga activities dito sa inyong barangay?
17: Zumba
15: po, Zumba.
17: Para sa mga kababaihan.
15: Para sa mga kababaihan. Ano pangalan niya, ma'am?
17: Cecil po.
15: Ma'am Cecil, tuwing kailan po ang Zumba po dito?
17: Every Saturday po, 8 a.m. na morning.
15: Free Zumba po ni... Free Zumba? O baka gusto mong batiin yung mga kasama mo sa Zumba?
17: Morning mga ka-Zumba sa Baritan.
15: Ano ba pangalan ng grupo niyo po sa Zumba?
17: Zumba sa Baritan, yun lang po.
15: Zumba sa Baritan. Okay, sige. Malay naman natin, pangalan mo ang mabunot natin. And of course, ang ating napakahusay na beautician din. Malay nyo, pangalan nyo ang mabunot natin dito sa ating raffle. Tingnan natin kung kayo ang bibigyan ng regalo ng Jeep ZMM. Di ba po?
18: Morning.
15: Good morning lang po ang kanilang bati. Baka yung mga gusto pa kayong batiin. Baka yung mga gusto kong batiin.
16: Nabate po si Captain Miling Santiago po. Ano mo naman staff?
15: Yes. Okay kayo rin po, ma'am. Sa mga laksamanyas, good morning.
18: Good morning po. Maulan na morning. Sige po, bubunot na po ako. Sobrang punong-puno po yung lagayan natin. Sobra! Kasi po, syempre naman po, maulan po ngayon. Kaya po yung iba, hindi po nagsipasukan. Kaya po, medyo punong-puno po talaga yung ating lagayan. Mahihirap
19: grabe,
18: po.
19: Oh.
18: Dito, baka po mamaya, kung sino po mabunot ko, ay aawayin nung apat na hindi ko nabunot mamaya. Okay, tingnan po natin kanino pong pangalan, kaya ang aking mabubunot. Congratulations po. Ikaw ay bibigyan ng regalo ng DZMM. Ernesto G. Estilion. Hello po, Ernesto. Congratulations po. Wala po kayong poses. Okay, hindi naman po kayo sa sample. Dito lang po kayo. Congratulations po. Ang gabing po ninyo, DZMM shirt. Kakanta. Nagre-request na po yung mga kasama nila. And of course, para una po kayo sa balita, eto po ang Transistor Radio mula sa DZMM. At syempre, 1,500.
19: Yan o.
18: Saan nyo po kagamitin ng 1,500? Kahit pabulong lang po. Pambili raw po ng ulam. Okay, perfect. Pambili ng ulam. Good na natin yan. At syempre, sir, dito po tayo kasi bukod pa po dyan sa ating mga binigay na regalo, meron din pong binigay ang Protect po para sa inyo, pampadagdag freshness. Congratulations. Ano pong gusto nyo sabihin sa Protect?
20: Maraming salamat.
18: Thank you so much sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness. And of course, kanina rin po ay bumunot din po tayo ng dalawa pang makakatanggap ng Protect. Congratulations po kay Manilyn L. Nim and kay Susana De La Cruz. Napakagaganda. Congratulations po. Ano po sino sabihin sa Protect?
21: Thank you, Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
18: Thank you. Everyday, kaya protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. Sama yung pagbigas po talaga kami dito, di ba? And of course, my moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford po yan starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Balik na po dyan sa studio at mag-iingat po tayo mga kapamilya dahil maulan. Thank you so much.
13: Thank you, Diva!
5: Ang ating online host, Diva.
13: Ayaw mo, yun pala yung title pala ni Lorraine Galvez. Ano? Magandang umaga sa lahat na nakamonitor sa atin kahit na ulan. Si former USEC Jesse Mateo nakamonitor sa atin.
5: Good morning po. Kaya bossing Albert Lirio dyan sa ABS Digital nanonood sa atin. Good morning.
13: Oh, actually, palagi ko nakakalimutan, naka-live din tayo sa ABS-CBN YouTube.
5: Mm-hmm.
13: YouTube nga ba yun?
5: Yes.
13: YouTube ano? YouTube. Hindi natin na-acknowledge palagi. Si Jing Subido. Sabi niya impeachment flicks na naman mamaya, ano po ang ano kaya ang ipi-preach ni Cayetano? Ay naku, hindi ko alam, Jing, mo akong tanong. Malala, impromptu yan. Oh, magaling yan sa impromptu. Governor.
5: Si Roberto Clemente Bobatre mula sa Kalumpit, Bulacan. Ma'am Camille Ann Ocampo, happy birthday daw sa kanyang anak na si Boleng Brain Rota. Happy birthday!
22: Happy
5: at sila
22: kami
5: dise sa Barangay 6, o Barangay 868. Good morning po.
13: Jerry Diaz, good morning. At si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, good morning po.
5: Malusan ng Manawag, Pangasinan, good morning. Elmer Nava, RC Ramos, kay Maletagang talaga. Maletagang. Renato Otaner, Elmer Nava, good morning.
13: Okay. Meron pa?
5: Okay na.
13: Okay. Si Attorney Jose Roy III, ang dating dean po ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at isa sa mga defense lawyers nung Corona Impeachment Trial. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Jose Roy III.
23: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
5: Hello, Attorney.
24: Umaga, mga kababayan. Good morning, everyone. Alvin,
13: opa.
24: Para akong nakatanggap ng subpoena na mag-appear dito sa show mo.
13: alam ko naman po na hindi mo kami matatanggihan dahil loves mo naman ang DZMM at yung Gising Pilipinas. Thank you, Attorney Jose.
24: Leading, yan ang leading question.
13: What do you say sa decision po ng defense na hindi tanggapin yung request na dapat parang salitan, ano? Article 4, prosecution, tapos defense na kagad. Article 1, right. Prosecution. Ayaw, hindi nila tinanggap, kaya magpuproceed tayo sa Article 1 with the prosecution later.
24: Well, kasi nga, napagpasyahan na yung ganitong procedure na dire-diretso na. So, posibleng hindi naka-ready yung defense na gawin yun. Kasi kahit na nag-participate sila, meron pa silang time para ihanda yung kanilang depensa, which is mag-uumpisa pa lang pag natapos na yung prosecution. So, mga ilang linggo pa yon. Ngayon, alam mo, itong impeachment kasi, paspasan yan at saka maraming dapat asikasuhin. So it's possible kaya lang naging ganyan ang desisyon kasi hindi pa sila ready at this time na mag-present ng side nila. Kung nasabihan yan nung sa pauna, hindi siguro magkakaproblema.
13: Apo, pero strategy-wise, ikaw galing ka sa defense, ano? Maganda ba ang ganyang setup for the defense o hindi? Mas maganda ang ganyang setup for the prosecution. Sino, kumbaga, sino ang mas makikinabang pag ganyan ang klaseng format ang gagamitin natin?
24: Alin, yung tatapusin ang bawat article?
13: Yung hindi tatapusin. Yung Article 4, prosecution, defense. Article 1, prosecution, defense.
24: Yes. Yung ano, yung current na prosesong sinusundan natin na panay prosecution lang, yan ang standard na proseso sa paglitis. Ganyan talaga. At hindi ko naman masasabing lamang ang prosecution o lamang ang defense sa ganyang paraan o sa ganyang sequence, no? Yes. Pero yung maganda dun sa ano, yung tatapusin yung article, ang magbebenepisyo talaga dun yung mga manonood at yung korte. Ang mahirap dun sa yung prosecution defense, tapos next article, prosecution defense, next article. Mahirap doon, kung may lumabas na surprise, di ba? Hindi mo mabalikan, hindi mo mapaghandaan. Whereas, pag pinatapos mo muna yung, ano, yung prosecution, kahit na mag-surprise yun, marami ka pang time para maghanda at mag-presenta rin ng ebidensyang pakontra. So, in that sense, yung sitwasyon ngayon, nagbibigay ng mas maluwag na panahon para sa maghanda yung depensa sa kanilang presentasyon. Kahit na bugbog sa trabaho yan every day at this point, no? Iba rin yung meron kang a few weeks, di ba? Para kumuha ng additional witnesses or i-reorganize yung mga babaguhin mo, yung mga dokumentong naka-ready na. Na babaguhin in the sense na yung ibang dokumento gagamitin mo sa ibang paraan, etc.
13: Okay.
24: So, actually, mas maraming breathing space kung tawagin itong proseso to para sa depensa. Pero hindi nangangahulugan na ano, na malaking ano yan, advantage.
13: Christian.
5: Good morning, Attorney. Si Christian po ito, no? So sa
24: Hi, Christian.
5: Sa round po na ito, ibig sabihin po ay hindi rin po pwede bang magamit ng Senate Impeachment Court yung kanilang ano ba, authority or power na sila ang mag-decide. Mas mabuti po din po talaga
13: o,
5: na
13: mapipilitin.
5: Or kinonsult din talaga muna dapat nila ang defense at ang prosecution team.
24: Yes, yung mga ganyan decision, kailangan may cooperation ng both sides. Mahirap yan, baka sabihin nung isang side, masyado naman kaming agrabyado. Pag nag-walk out yan, malaking problema, syempre, di ba? I mean, magkakaroon ng crisis dahil hindi makukumpleto yung paglitis. Naalala nyo, yung disagreement dyan sa procedure, yun ang naging sanhi ng collapse nung era impeachment, di ba? Nag-walk out yung prosecution kasi nga ayaw buksan. Si hindi nagkasundo, pinipilit na buksan, ayaw pa buksan yung envelope, etc. So, itong mga bagay na ganito, importante yan na ano na consulted ang both sides para hindi magkaroon ng due process issue.
5: Opo, kaya din meron nung pre-trial conference kasi ang sinasabi ng defense nung pre-trial na settle na ganun dapat ang proseso.
24: Tama. Although pwede naman baguhin yung pre. Alam mo, kahit ano dyan, pwede baguhin basta magkasundo sila. Pag pumayag lahat yan, pwede naman.
13: Hindi
24: baguhin, di ba? Pero yun nga, if I were the defense, nakakamada na yan eh, di ba? Nakaset na yung timing ko eh. So, ayoko nang baguhin pa yan. I feel na nagagawa ko yung kailangan kong gawin. So sige lang, I will stay that way, di ba?
13: Opo, ngayon punta po tayo sa for today. Ano ang esensya ng pagpipresenta nitong mga taga-bangko mamaya? Ano bang mapipiga natin? Ano ba ang sustansya makukuha natin sa mga ito para mapatunayan natin na may ginawang mali ang Vice Presidente?
24: Dito sa confidential funds, ano? Ang mahalagang aspeto dito ay kung paano prinoses o paano inasikaso ni Vice President Duterte yung paggamit ng confidential funds. Dalawang aspeto yan, Alvin, eh. Yung mismong paggamit ng pondo, kung ginamit man, parang ang sinasabi yata yung iba, parang naging ghost project, walang nawala lang yung pera pero walang ginawa, ha? Kung ginamit man, at pangalawa, kung paano nila ginawa yung mga pag-document, no? Pagpirma yung sa mga papeles niyan. Kasi pag naglalabas ng pera ang gobyerno, kailangan may mga dokumento yan. Sinong tatanggap, saan pupunta, bakit gagamitin, ano-ano ang otoridad para dito sa bagay na to. Hindi ka naman pwedeng basta-basta kumuha ng ano eh, ng pera diyan eh. Yung mga perang ginagasta, meron talagang yan pinaggagamitan. Usually nakasaad yun doon. Ngayon dito sa confidential funds, medyo malawak yung laya nung ahensya o nung gagamit ng pera. Kasi nga itong confidential funds minsan hindi na natutukoy agad. Isipin mo yung budget ni release ginagawa nung katapusan ng taon, no? Minsan yung confidential funds gagamitin kalagitnaan na next year. At saka ito talagang intended na magamit pag mayroong mga problemang natutuklasan along the way. So dito ang confidential funds generally are used, no? Pang counterinsurgency yan eh. Para malaman kung

0: informant, di ba? Pero may requirement yan. Kailangan yan. Pag sinilip o pag nagtanong at pag gustong, pag kailangan alamin, makikilala mo yung tao. So ito yung taong tumanggap ng pera, no? Mm. So ito yung problema. Ito bang mga Mary Jane Piatos o sino-sino ba yan ng mga Kengkoy na pangalan na ilagay dyan? Ito ba mga tunay na tao? Saan ba napunta yung mga checking inisyo namin? Saan ba na-deposito? Saan ba ni-release? Saan nang galing? So yan ang magiging kahalagahan ng mga bank information. Galing ba ito dito? Dito ba ito pumasok? Kasi mga cheque yan eh. Hindi naman cash na, usually hindi cash yan na binibigay. Pero meron din paraan na i-release yan sa cash. Pag cash kasi, alam mo Alvin, mahirap na i-trace.
1: Opo. Ngayon, pwede ba natin sabihin na mas black and white itong Article 1 versus Article 4? Kasi yung Article 4, parang depende sa appreciation mo eh. Sabi ng iba, hindi threat. Hindi, warning lang sinabi ng Vice President. Eh. Kahit tayong mga audience, ano po? Ito naman, sa confidential funds, either may mali ka o wala kang mali. Kumaga, wala siyang gray.
0: Yes, I know what you mean. Well, yeah, pag mga COA matters, usually ganun. Black and white. Kasi yung COA, ano yan eh. Very straightforward yung rules yan. Kailangan may ganitong supporting document, etc. Nagbigay ka ba nito? Wala. Kailangan may resibo, etc., etc. Pero dito sa confidential funds, hindi ganun ka-stricto yan. Medyo maluwag iba. Hindi ba? Kaya nga eh, paano mo ba... Pero gayon pa man, meron pa rin mga lehitimong katanungan. Paano ba ginastay ang 125 million in ilang araw ba yun? 10 days, 11 days? O ano ba itong mga safe house na inupahan? So, kailangan mo ng masusing explanation. Kasi nga, itong confidential funds, may talagang sadyang may laya yan sa paggamit. Kasi hindi naman lahat ng pinaggagamitan yan ay mga sitwasyon kung saan alam mo lahat ng detalye. Minsan ito'y nagaganap dahil meron biglang nagkaroon ng mga problemang napuna. Halimbawa, biglang nakapansin na meron mga elementong pumapasok sa education system natin, tinuturoan yung mga bata na mamundok, lumaban sa gobyerno, hindi ba? Hindi mo madidiscovery yun eh, dahil isipin mo kung ilan libong eskwelahan natin all over the Philippines. O kaya meron mga ganyan, nagre-recruit ng mga namamundok at magrebelde, nire-recruit yung ating mga guro. So, gagawa ka ngayon ng counter-insurgency plan. Gagamitin mo yung hihingi ka ng tulong sa militar, hihingi ka ng tulong sa ibang ahensya. Meron ka ngayon konting confidential funds para magamit sa proseso yan. Medyo maluwag yung mga requirements niyan, pero hindi pwedeng ang paggamit niya na hindi na matrace. Kailangan niyan pwedeng panagutin at pwedeng malaman talaga kung saan napunta. Opo. So, black and white ba? Sa karamihan ng bagay, oo. Pero maari ding madaan sa explanation na tama kung bakit hindi agad binigay ang mga impormasyon ukol sa paggamit ng pera ng bayan. Opo.
1: Dito na po pala, Attorney Roy, dito na po pala lalabas yung sabi dati na confidential kasi, confidential funds, di ba? Hindi mo yan mapapangalanan kasi by the nature itself, confidential nga.
2: Kaya may mga alias na Mary Grace.
1: Dito na yan lalabas ang depensang ganyan na hindi sino nga si Mary Grace, hindi nga confidential. Correct. Nga eh. Mm-mm. Parang ganon, di ba, Attorney?
0: Iharap mo yung tao, di ba? Kaya nga eh, if I'm not mistaken, dito sa article na to, gusto nila pati si Attorney Poa humarap. Si, ewan ko kung si Attorney Sulayka gusto rin na paharapin. Kasi nga, ang pamamalakad niyan, yung pagdokumento niyan, naka-short, hindi naman naka-shortcut, pero iba yung proseso, mas simple. Diba? Sila nag-asikaso nun lahat nun. Yun ang paratang ng article. So gusto silang isang pina para panagutin sino ba pumirma nito, sino ba nag-approve nito. Ito ba, pirma ni BP? Kayo ba, dumaan ba itong papeles sa inyo? O anong masasabi mo dito? Sino yan? Lahat yun. Kaya hindi ito yung

0: ordinaryong issue sa COA na dekahon at denumero, di ba? Oh, meron kang binili na gamit halimbawa para sa DepEd. Oh, nagka-bidding ba 'yan? Tama ba 'yung napanalunan na tama ba 'yung pag-award ng kontrata? Tama ba 'yung sinupply ng kontratista? Maganda bang uri? Oh, na-i-deliver ba lahat? Denumero lahat 'yon, may mga dokumento lahat 'yon, isasubmit mo ngayon. Nung bang nag-file 'to ng claim para mabayaran, nandun ba lahat? Dito kasi sa confidential funds, pag pinirmahan 'yan, kuha cheque, bigay kagad. Walang dinideliver 'yan eh. 'Di ba? Hindi kagaya nung pag namimili tayo ng gamit ng gobyerno, may bidding, may ganito, tapos sinisiyasat, chine-check, sinasample, na tine-testing bago ito pinadi-deliver. Pag na-deliver na lahat, kompleto na yung dokumento na dumaan sa lahat ng proseso yan, dadalhin ngayon ng supplier yan doon sa ahensya, o ito, kompleto na, pwede nyo ba akong bayaran? Dito sa Confi Funds, hindi. Magbibigay sila ng dahilan, kailangan ito, confidential funds for seminar or whatever, for stakeout, for rental, ganun. Ganun lang mga nakasulat doon eh.
1: Apo.
0: Ilalabas na kagad yung pera, diretso. Mm. Walang bidding, walang maraming tanong-tanong.
1: Opo, naubusan tayong oras, Attorney Dean. Ano, thank you, Attorney Jose. Maraming salamat po sa oras nyo. Sa uulitin,
2: mahaba-haba tong impeachment eh.
1: The defense lawyer is already dismissed.
0: Kinakabahan ako sa iyo, baka sa ulitin, sheriff na ipadala mo sa akin.
1: Ay, huwag tayo magpadala ng sheriff, baka suntukin mo.
0: Tsaka, pag ginawa ko yun, baka alam mo na, maging vice presidente o presidente.
2: Ganon!
1: Thank you, sir. Maraming salamat sa banter po. Thank you. Maraming salamat.
0: Alvin, hindi ko matiis, ha? Okay. Yung anyo mo pala sa gabi, iba, ha? Nakita kita, walastik, ha?
1: Opo, kailangan natin sa umaga mag-capture kasi nakikita yung panot.
0: Magandang umaga mga kababayan. Good morning everyone. Thank you.
2: Thank you po, Attorney.
1: Attorney Jose Roy III, dating dean po ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at defense lawyer sa Corona impeachment trial. Sabi ni Mark Dizon, ewan ko kung nag-agree ka, Christian. Sabi niya, in my little knowledge about the proceeding, lamang ang defense sa current setup. Kasi it will only take one guilty decision in any article para maging guilty si VP. It only takes one. Sa current setup, one decision for all four articles. Parang hindi, no? Parang pareho lang. Kahit isa lang kahit doon na isa. Mag-guilty siya. Regardless of the setup or the format. Diba?
2: So, yes. Mm-hmm. Isa lang, kahit isa lang, pwedeng ma-constitute yung the rest of the articles of impeachment. Bama. Kaya diba sinasabi nila, kahit isang article kahit isa pa lang, ma-resolve sila, pwede lang mag-decide ang impeachment court. Kung magde-decide ang parehong prosecution at ang defense.
1: And even the prosecution can stop. Mm-mm. Pag feeling nila kaya na natin i-convicto sa ganito,
2: yes.
1: Huwag na yung iba. Pwede yun.
2: Mm-mm. Kaya nga lang sinasabi nila, sayang naman eh, nasimulan na eh. Tapusin na natin itong apat na article.
1: Tama. Maganda umaga sa iyo, Professor Shao Chuan. I need to say goodbye dahil maaga po yung coverage ko po today. Sino ba kasama mo? Soloista ka?
2: Robert Mano pa rin.
1: Ano naman si Robert? Susunod po ang Tandem ng Bayan with the one and only Robert Antemano Mano. Live sa Senado?
2: Yes.
1: Ah, kasi nga maaga nga pala yung ano. Yung
2: adjusted na ngayon.
1: Adjusted pala, ano po. And the one and only Christian. Ano bang Monica? Nalimutan ko na dati yung mga dami ko nang binansag sa iyo.
2: Sa dami. Naalala.
1: The great na lang.
2: Yeah.
1: Oh, pwede ba? Safe. The great?
2: Clean.
1: The great. Oh. Clean. Like Gringotts. The great.
2: May gana, no?
1: The great Christian Eusores. Ako po si Alvin Olji. Kung magbabalik bukas dito lamang sa
2: Gising Pilipinas.
1: Energy.
3: Gising Pilipinas! Gising Pilipinas! Gising! Gising Pilipinas!